0: kang isang ni isang resibo, wala kang pakita. Kasi sinasabi nila, buti nga si Vice President ay bumili ng mga gamot para sa mga taong nasa bundok, sa far away places, para sa bar, may kailangan ng mga gamot, kailangan ng mga pagkain. Buti nga si Vice President bumili. Ay hindi po, kukunin dapat ng Vice President. Sa regular funds niya, meron naman silang social services funds because strict dapat compliance at strict dapat ang paggastos ng confidential funds.
1: Tama, tama. Sige, attorney, hanggang dyan muna, ha?
2: Natutulog kaya ulit si attorney, babalik sa pagtulog.
1: Hindi, ewan ko kung nakikiliti ba siya. Natutuwa ba siya na sinasabihan siya na masterclass ang ginawa niya kahapon? Masterclass daw in lawyering. Ang galing, ano?
0: Very, ano nga, nung tinanong nga yung mga sa interview ng dalawang kasama kung si Kong Jovel Chu at si Kong Atchong, no, sabi nga nilang masterclass, sabi ko sa kanila, naku, you sound as if this is a eulogy. praise na ng praise sa akin. Mula daw nung bata, naka-short pants daw silang pareho, nanonood na sila ng attorney lawyer na kapon. Teka, teka, this is sounding like a eulogy. I'm still very much alive. Kaya sinabi ko kay Kong Jovel Chu, ay Kong Jovel Chu, mag-ingat ka. Merong Jovel Chua sa listahan ng acknowledgement receipts.
1: Ne, 74. Tinan mo naman si Kapunan, mukha bang 74 years old yan?
2: Oho.
0: Uh-huh. Mukhang 73 lang, ano.
1: And a half. And a half. Thank you po, mabuhay po kayo. Good luck sa Odyssey.
0: Thank you, mabuhay.
1: Mabuhay ka.
0: Thank you, everybody. Yan po sa Bagyo.
1: Po, bye-bye. Si attorney Lord
0: Kill. Kita-kita tayo sa Odyssey.
1: Okay. Thank you. Assuming na makakakuha ka ng ticket. Wala na. Sold out. Maraming salamat kay attorney Lorna Kapunan. Isa po sa mga abogado ng prosecution team at founder and senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office.
2: Imagine mo yun, partner, kung ang pinag-uusapan last time, puro figures, puro numbers. Tapos, walang Lorna Kapunan na nang gising nang ulit. Diyos ko,
1: boring na, ano.
2: Boring. Pati mga senador napapatawa talaga, hindi napapahagigin.
1: At saka parang hindi mo siya pagagalitan.
2: Totoo. Kahit si Attorney Powa, di ba, may leeway na sa kanya.
1: Hindi mapagalitan yung matanda, Sus Mariosa. Anyway, susunod na po ang Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antamano-Mano and Christian Your Source Yusores, na anak pala ni Agriculture Secretary Chu Laurel. Tatay mo ba si Secretary Laurel?
3: Kaya nga ako nakabarong minsan. Like, father, like...
1: Anjali, hindi ko alam, sabi niya lang.
2: Wala ko sinabi. Kamukha.
1: Sabi ko siya, napaisip tuloy ako, tatay nga ba niya si... Loko lang po, Secretary. Bye-bye, si Alvin Algico po ito. Magbabalik bukas dito lamang sa... Gising Pilipinas!
2: Energy!
4: Good morning! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!

0: Pogi, anong oras na?
1: Ang oras na mga Pogi ay 8:06.
2: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: Balita ang Temaro, Robert Mano.
4: Ganda!
3: Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Magandang magandang umaga mga kapamilya. August 6, 2026, araw po tayo ng Thursday.
1: Thursday pa lang?
0: Thursday na.
1: Thursday na.
0: Ay nako, marami pong walang pasok today ha. Eh, i-maximize nyo po yan. I-enjoy nyo po yan. At yung mga bagets ninyo, huwag nyo hayaan maglaro lang ng maglaro. May assignment po si ma'am sa kanila eh. May pinapagawa si ma'am eh, kahit walang pasok ha. Magandang umaga, kami po nyo makakasama hanggang 9 in the morning. Ako po si Robert Mano. Ang, narinig nyo kanina ha, narinig nyo na si partner Alvin ha. Magbabalik na ang mutihan ng masa. Nangawit na. Correct, nangawit na sa kaka-chill. Kaya babalik na siya on Monday. At for the meantime, may kasama pa rin tayo syempre. Good morning, partner.
1: Good morning, partner. Present po sa ngalan po ng inaabangan nating Miss Doris Bigornia, Christian Yosores po, until 9 o'clock this Thursday morning.
0: Ayan. Ano ba mga balita natin sa palasyo? Ano ang mga development doon, Christian? Ano ang mga pwedeng asahan ng ating mga kababayan?
1: Naku, inaabangan natin, partner, kung ano ang magiging direktiba ng Pangulo sa mga ahensya bilang ang dami ng mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Diba? I think sa huling pag-check ko, ang nilabas pa lang ng Malacanang ay yung announcement ng class suspension pati pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Hintayin natin baka within today or maya-maya maglabas din ng directive ang presidente. Abangan natin kung ipatatawag din ba niya ang mga opisyal para magbaba lang ng utos kung ano ang dapat na pagkilos ang gawin para po doon sa mga naapektuhan ng bagyo. Oo.
0: Kahapon may narinig ako, may kahapon nga ba, yun na monitor ko yung report mo doon sa subsidy. May dagdag na 12 pesos, oo. Tama ba?
1: 2 pesos yung dagdag, so 12 pesos na yung fuel subsidy yan ngayon sa mga...
0: Kailan daw yan maipamamahagi, mararamdaman ng mga kababayan natin?
1: August 15, kailan ba August 15? Next week, Sabado. Yes, magiging 12 pesos na po yung... fuel subsidy ng ating mga jeepney drivers tsaka mga UV Express.
0: Napatingin ako sa kalendaryo, partner. May dalawa pala tayong malaking holiday. Meron tayong 21, long weekend. Tapos meron kang 31, long weekend.
1: Ay, ang saya.
0: 31, so Monday. So ano to? Walang impeachment nun.
1: Oh, yun nga, ano?
0: Nga, kasi Monday. Not unless...
1: Urong na naman. Panibagong urong naman ang schedule ngayon.
0: Mauurong pala. Mababawasan kami ng isang araw sa trial.
1: Doon yung looking forward.
0: Oo, yun yung kinukumpit namin. 2.5 months itong ano eh. Itong Article 1 na pinag-uusapan natin eh.
1: Oo. Pero ang tanong doon, partner, sa siningit mo kanina about doon sa fuel subsidy. Ayan. Ay yung sustainability, kung pang matagalan ba, at ito ba ay talagang sasapat para sa mga POV drivers natin.
0: Mm-hmm. Yan po yung ating aabangan. Pero just the same, kagaya nga po ng sabi natin sa opening pa lang ng programa, yung sama ng panahon, yung pinag-uusapan natin, yung bagyo at habagat. Ang tanong, magtutuloy-tuloy ba? Hanggang kailan ba ito? Kailan tayo makakaranas ng mga pag-ulan at pagbaha? Ay nako, aalamin po natin yan. Pero ito muna tayo.
1: Ang oras ay 8:10 ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Dahil 8:10 na, eto na, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon.
3: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Makakausap po natin mula sa PAGASA si Ginoong Benison Estareja. Sir, magandang umaga po.
1: Hi, sir.
4: Good morning po, Sir Robert and Christian. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Meron tayong latest regarding kay Tropical Storm Maymay. Ito po ay namataan kanina alas 7 ng umaga sa vicinity ng Banged, Abra. May taglay pa rin na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 110 kph at kumikilos pa silangan at 10 kph. Sa mga susunod na oras, babagdasin po nitong si Bagyong Maymay ang Cordillera Region and Cagayan Valley. And possibly po mamayang hapon ay tropical depression na lamang ito, knowing na tumatawid ito sa ating kalupaan. At aasahan by this evening ay nasa may coastal waters nito sa silangan po ng Cagayan Valley at maaaring low pressure yan na lamang bukas ng madaling araw. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, northern and central portion ng Ilocos Sur, western Apayao, Abra, western and central portions ng Kalinga, at sa western and central portions ng Mountain Province. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northwestern Pangasinan, natitirang bahagi ng mga probinsya ng Apayao, Kalinga at Mountain Province, buong Ifugao, signal number 1, gayon din sa Benguet, Southern Babuyan Islands, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at sa northern and central portions ng Aurora. So mga gusty conditions pa rin po, pabugso-bugsong hangin na mararamdaman sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman sa mga pag-ulan, doon din nakakonsentrate po, no, yung pinakamalalakas sa ulan sa may Ilocos Sur, Benguet, La Union and Pangasinan, and even yung mga nearby areas, possible din po yung paminsa-minsang pasaulan. Yung habagat or southwest monsoon sa ngayon, enhanced po ito, at meron pong mararamdaman pa rin ng mga pabugso-bugsong ulan over Metro Manila. Ganyan din yung mga nearby areas dito sa may Central Luzon, Calabarzon, at sa may Mimaropa. Meron actually tayong yellow rainfall warning, no, dito sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Southern Bulacan, Metro Manila, down to Laguna, Cavite, and Batangas. Mm-hmm. So, ibig sabihin, heavy rains po tayo in the next few hours. Kaya magbaka po ng payong or kapote, no, kung lalabas po ng bahay, at mag-ingat na rin sa banta ng mga baha at pagbuko ng lupa. Yung muna latest mula dito sa weather forecast.
0: Sir Benny, ito pong bagyo natin at mga pag-ulan, ganun pa rin po ba ang projection ng PAGASA na hanggang weekend or even beyond this weekend, masamang panahon pa rin yung sasalubong sa atin?
4: Yes po, at the earliest, Sunday pa. So matagal pa, matagal-tagal pa po tayong makakaranas ng mga buhos ng ulan na pabugso-bugso or paminsan-minsan. Yan po ay dahil nasa southwest monsoon. Kahit pa sabihin natin nalusaw na itong si Maymay tomorrow, dahil meron pa tayong bagyo po doon sa may taas, sa may hilaga ng ating par. Ito po si bagyong Dolphin, at tawid pa rin dito sa may southern Japan at saka sa may eastern China.
0: Opo, bukod kay Dolphin, wala na tayong iba pa pong nakikitang sama ng panahon, Sir Benson?
4: Actually, marami, pero marami. Yung medyo malapit-lapit naman sa bansa natin, wala naman po.
0: Okay.
1: Alright. Sir Benson, isa lang kasi nabanggit mo na baka abutin na hanggang Sunday. Pero kung meron lang kayong forecast na ng maaga, by next week ba, Lunes, ano ba ang posibleng expect lang natin?
4: For Monday, Western Luzon, maulan pa rin po. So that may include Metro Manila, meron pa rin mga light rains. And then pagsapit po ng Tuesday, ayan, meron ng gradual improvement. Mas dumadalas na yung araw. And then possibly hanggang Friday po next week, ito ay isolated rain showers na lamang yung ma-experience natin.
1: Okay po.
0: Sige, Sir Benison, maraming salamat po.
1: Thank you, sir.
4: Salamat din po. Ingat.
0: Ingat po. Sige noon, Benison Estareja, mula yan sa PAGASA. So, alam nyo na ha, hanggang weekend, hanggang next week, may rain pa rin. Hindi mag-take effect yung kanta ninyong rain, go away.
1: Hindi. Kahit mag-sundance kayo, wala effect.
0: Well, may bagyo, marami daw nakapalibot eh. Nasama ng panahon plus habagat part.
1: Ang tanong lang siguro, dapat ma-announce na ng mas maaga ngayon kung may pasok pa ba bukas.
0: Friday
1: kasi kagabi,
0: na kasi,
1: di ba, past 11 na in-announce yung class suspension.
0: Eh, kailangan daw kasi nila makita muna yung projection, yung ulan, kung meron talagang bubuhos na ulan. Meron nga ba?
1: Naku, siguro panigurado may ilan dyan, mga nagdadasal-dasal. Sana wala na lang din pasok bukas. Ano, para
0: sa habagat partner, mahirap matansya eh. Mahirap sabihin, ngayon, maaraw, maya-maya, di ba, buhos, matinding buhos ng ulan naman yung ating mararanasan. Kaya naman... Tutut time, please.
1: Ang oras ng mga walang pasok, 8:15 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Eh, alam naman natin, basta alas 8 na, may special announcement na tayo. Sige nga, partner, do the honor, please.
1: Hoy, at least hindi to flash report ngayon, na good news naman ito kasi po, lifted na.
0: Yeah!
1: Lifted na po ang red alert status sa Visayas Grid. As of 9:07 PM, kagabi po yan, lifted na yung red alert sa Visayas Grid.
0: Ibig sabihin, mababawasan yung chance ng brownout.
1: Yes, dahil ang available capacity po ngayong araw ay 2,429 megawatts at ang peak demand ay 2,299 megawatts. Sapat naman, sapat na sapat yung available capacity.
0: Lifted yung red alert, pero hanggang alas 11 po mamayang gabi dyan sa Visayas Grid, naka-yellow alert pa rin po tayo. Ibig sabihin, medyo manipis pa yung supply natin, ano, yung insufficient pa para doon sa grid natin. Kaya kung konting magka-aberya, paligurado brownout na naman ito, tipid-tipid pa rin tayo sa paggamit.
1: Mas ano lang kasi, mas mataas lang kasi yung risk nung red alert. Ayan. Diba? Dun sa, para sa kanilang supply. At least hindi po nasa red alert status.
0: Tama yan. So yun po ah, hanggang 11 pa yung yellow alert naman, pero yung red alert din yun, na ibig sabihin ay brownout, lifted na po yan. Isa pa nga ang tutut time, Pogi.
1: Ang oras ay 8:17 ng umaga.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: At dahil dyan, narito na ang report ng ating mga Radyo Patrol! Ang nagbabalik ang palengke diva natin.
1: Namiss ko ang kanyang palengke diva.
0: Alam mo ba yung palengke diva na yan? Kilala hanggang Senado.
1: Aba,
0: yes, tinatanong yan.
1: Nanilitas ba ng malunggay yan?
0: Sino ba yan, partner?
1: Eh, syempre, nagbabalik ang nag-iisang palengke diva natin, si Radyo Patrol Trisha Nindo, dahil po yung pagtaas ng presyo ng gulay, ramdam na sa talipapa sa Sampaloc.
0: Nako po.
1: Trisha Nindo, anong nangyari?
6: Good morning, Kristen at Robert. Bago pa nagpaalala ang Department of Agriculture sa posibleng pagtaas ng gulay, nauna nang naramdaman ng mga mamimili ang pagsipa ng presyo nito sa isang talipapa sa Ernso sa Maynila dahil sa pag-ulan. Ang mamimiling si BA kahit anong higpit ng sinturon, hindi na alam kung paano pa ipagkakasang budget pang ulam at masalo pang mahirapan na niya kung tataas pa ito sa mga susunod na araw. Sardinas na nga lang anya ang balak ulaming patilata nito ay nagmahal na rin. Narito ang kanyang pahayag.
7: Ngayon pala mataas na. Sus, hindi naman bumaba, lagi naman mataas. Eh, nakakakalbo nga yung presyo eh. Sardinas muna kasi tigbagyo eh. Lalagyan ko ng miswa, saka talbos ng ano, kamote. Yung ano, yung sardinas mahal din eh. Mga 300 din na magagastos. Ganun talaga eh, kung mahal ng bilyo, wala ka namang magagawa. Kung hindi, hindi ka naman kakain. Problema, na tayo kukuha ng pambilay.
6: Samantala, marami sa nabibiling supply ng tinderang si Olive ay may nahalong sira o madali talagang masira gaya ng talong at ampalaya, lalo na kung maulan yung panahon. Para hindi malugi sa ibang mabilis na mabulok na gulay, hinihiwa na lang niya ito saka isusupot para maibenta ulit. Narito ang kanyang pahayag.
8: Yung iba po, nagtaasan na dahil sa ulan. Parang 4 na araw pa lang. Maling magpatsi yan yung talong. Itong ampalaya, madaling mainan. Ginagawa namin pakbit, ayan na. Katulad ng mga ano, yung repolyo, pag nagiging madilaw na, sinatsak na namin yan, nagiging sapsul. Pero wala tayong magagawa. Gasolina, parang gasolina ba? Taas ba ba?
6: Kristen at Robert, sa talipapa rito sa Ernso, 20 pesos yung tinaas sa patatas, na 100 pesos na. Yung kalamansi, 90 pesos, maski yung pesay ay 70 pesos na rin. Doble yung tinaas doon sa kamatis, Robert at Kristen, 140 pesos na ito. Hindi sa nagkakalayo doon sa presyo ng lettuce na 120 pesos na. Sa mga gustong magluto ng gulay pero tipid muna sa budget, 50 pesos yung supot na gulay na pang sapsuy o pang pakbet. Robert at Kristen.
0: Oo. Trish, si tatay talaga, comedy din eh. No? Nakalbo na daw siya sa mahal ng presyo. Nagulat ako, tinanggal yung sombrero niya, kalbo nga. Pero ano yung mga discarte daw nila para kahit papano makatipid? Kasi totoo naman, kapag nagbabagyo, nag-uulan, automatic eh. Tumataas talaga yung presyo ng mga gulay na yan, lalo kung nanggagaling yan sa norte.
1: Bagyo.
6: Yung dun sa diskarte, Robert, kung mga diskarte ng mga bumibili, sila mismo, gaya nung nakausap natin kanina, ang sabi niya, kung minsan hindi na nga lang daw sa dumidiskarte, kung ano na lang talaga yung mabigay na preso, yun na lang gagawin niya. Yung iba naman, nagsastock. Ang advice nung nagtitinda sa atin, yung sa mga gustong magstock at gusto nilang makatipid, lalo na kung ari, next week expected tataas na, pwede na sila mag-stock ng gulay gaya ng sayote, upo, kaya patola, kasi kahit hindi mo i-ref daw yun ay tatagal siya ng kahit isang linggo yung mabilis mahira at as much as possible kung pwede mo nang iwasan kasi magalaw din yung presyo nito. Ito yung mga gulay na petsay, mustasa, talong at saka ampalaya. Kristen at Robert,
0: Ang tanong, meron bang paparating na supply sa kanila? May commitment ba yung mga aangkat na babagsakan sila ng mga gulay in this coming days pa?
6: Yun yung hindi pa matiyak mismo nung nakausap natin, Robert, so far di nila masabi din kung sapat ba yung supply na dumadating. Eh, ang sila, katulad ng mga tindera na kausap natin, ang diskarte na lang din para hindi masira yung mga gulay agad dahil hindi naman din agad yung iba nabebenta. Sapat na supply na lang din ang kukunin nila kung sakali, kumbaga parang pandagdag lang dun sa mababawasan sa kanilang binibenta.
1: Okay. Ang isa pang tanong, ano kayang ulam ni Trisha?
0: Oo nga, anong binili mo dyan?
6: Kung super tipid siguro na ulam, Chris at Robert, pwede natin bilhin yung nakasupot na mga gulay sa suyo pakte. Pareha na lang ng isdang prito kasi nasa 170 yung tilapia. Pero kung gusto mong magbaboy, pwede sigurong magluto ng toge, 35 pesos lang yun. Dagdagan mo ng tokwa, 6 pesos yung maliit, 45 pesos yung malaki. Lagyan ng oyster sauce. Pwede mong lagyan ng konting baboy, pero instead of kasi 350 to 380 yung laman sa kalyempo, mas mababa ng konti yung batok o pisngi daw ng baboy. Tapatugin mo, mas masarap na lang din.
0: Laman ka pa mga ganyang diskarte.
6: 300 pesos lang yun.
0: May mga hindi, ganito na lang. Sa dami ng mga pinagsasabi mo na possible na pwede, alam mo na ha, gusto namin luto na.
1: Ako alam na bahala sa kanin.
0: Alam namin kung saan kahahanapin. Hindi ka makakapagtago sa aming birthday girl. Happy birthday,
1: Happy
0: Trisha!
1: Happy birthday, Trisha!
0: Maraming salamat!
6: Maraming salamat, Robert at Christian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating palengke diva at birthday girl, Radyo Patrol, Trisha Lindo.
0: Samantalang ilang... Happy birthday! You know, happy birthday! Samantalang ilang mamimili naman sa Pasay City, hindi nila ramdam ang pagbagal ng inflation rate noong Hulyo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
9: Good morning, Robert at Christian. Bagaman lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumagal ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa bansa noong Hulyo, hindi naman ito naramdaman ng ating mga nakapanayam na mamimili. Ang mga nakausap ng Radyo Patrol, matyagang pumipila para makabili ng 20 pesos na bigas sa Pasay Public Market. Anila, tila lalo pang nagmahal ang presyo ng mga bilin sa palengke noong nakaraang buwan, partikular dyan ang gulay, isda at karne. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
10: Nagbago para lalo nga tumaas eh.
1: Paano kayo nagtitipid? Anong ginagawa nyo ngayon?
10: Sana, sa yung siguro sa pagluluto, parang ganun. Mauuna ng tanghali hanggang hapunan na. Kasi tumaas yung mga gulay, katulad ng kamatis, sibuyas. Hindi namin ramdam ang bumaba. Wala akong napapansin. Although namimili ako, pero wala. Same lang.
9: Yan ang mga tinig din na Ninya, Erlita at Ana, mga nakapila yan para bumili ng 20 pesos na bigas sa kadiwa ng Pangulo sa Pasay Public Market. Robert at Christian, una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na target ng kagawarang maibaba ang presyo ng lokal na bigas sa 47 hanggang 50 pesos kada kilo pagsapit ng anihan sa Setyembre mula sa kasalukuyang halos 60 pesos. Pinawi rin ng kalihim ang pagkabahala ng mga consumer sa pagtaas ng presyo ng gulay at sinabing normal ang pagsipa sa presyo ng mga ito tuwing masama ang panahon pero agad din naman anyang bumababa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Meron ka pa, partner.
1: Meron pang isang report. Transport Group iginiit na maaaring pagsabayin ang fare increase at fuel subsidy. Makinig po kayo, ha? Narito ang report ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go!
11: Good morning. Nanindigan ang tagapangulo ng Transport Group na manibela na si Mar Valbuena na taas pasahe ang kailangan ng mga tsuper at hindi ang inanunsyong subsidiya sa mga produktong petrolyo ng pamahalaan. Sa kanyang pahayag na pinadala sa DZMM Teleradyo, giniit ni Valbuena na kung nais talaga ng gobyerno katulungan ang hanay ng mga tsuper, maaari namang pagsabayin ang fare increase at pagbibigay ng fuel subsidy kung tutuusin. Ngunit mas nais nila ang taas pasahe dahil ito ay direktang kita umano ng mga driver. Problema rin aniya ang master list na maaring makukuha ng fuel subsidy sa mga gasolinahan dahil kapag wala sa record ay hindi bibigyan ng tapya sa pagpapaharga ng diesel. Isyo rin umano ang madalas na offline ang system ng ilang gasolinahan kaya hindi nagbibigay ng discount. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico, yung mga nakausap mo naman, ano, sasama ba sila sa transport strike?
11: Yes, ano Robert, ano yung ilang mga miyembro ng Manibela na ating nakausap, sinabi nila ano, na makikilahok sila dito sa transport strike at naghihintay lamang sila doon sa mga leader ng kanilang mga grupo kung anong oras o schedule, pati na rin kung saan sila propuesto sa Lunes hanggang Miyerkules yan sa susunod na linggo.
0: Alright. Maraming salamat, Dico.
1: Thank you.
0: At syempre, maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 8:27. Magre-relax lang po tayo ng mabilis sa mabilis. Sa ating pong pagbabalik, iba pa po mainit na issue ang ating pag-uusapan. Sandali po lamang.
1: Wait lang.
3: Boses sa gitna ng mga balita. Tandem, tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
13: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Ring, ring, go away!
18: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
17: Cough, cough, wet away!
18: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Doble sa pagis. Doble sa tapang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem ng bayan.
0: Morning! Kami po yun! Nagbabalik ang tandem ng bayan with the Christian, your source, Yosores.
1: And Robert D. Robert Mano. Ulit-ulit.
0: At syempre, eh, may updated tayo na announcement, partner, galing dyan sa NGCP para sa mga nasa Visayas Grid. Sa Mudinala.
1: Yan. Kanina, di ba ang sabi natin, lifted na yung red alert.
0: Aha.
1: Pero may bago pong update ang NGCP. Yellow alert po from 4 p.m. to 8 p.m. mamaya.
0: Ayan.
1: Yan po. Dahil
0: sa Visayas
1: Grid. Yes. Dahil po sa unavailability ng Visayas Large Coal Plants. Large Coal Plants at... apat po yan. At sorry, lima na large coal plants po unavailability.
0: Oh, yan ha. 4 p.m. to 8 p.m. po ang yellow alert ng Visayas Grid. Samantala, pag-usapan pa rin po natin syempre yung mga pag-uulan, ano, bagyo habagat na nararanasan natin.
14: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Makakausap po natin ang Assistant Department Head, PDRRMO Pangasinan, si Miss Avenix Arenas. Good morning, Ma'am. Christian at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Hi, Ma'am. Welcome back.
15: Magandang umaga po, Sir Christian and Sir Robert. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig and viewers.
0: Opo. Ma'am, eh kami po ay makikibalita ulit after nung itong dumadaan nga po itong bagyong Maymay na ito. Kumusta po ngayon ang Pangasinan?
15: Sir Robert, Sir Christian, ano? So sa ngayon, tatlong bayan na lang dito sa Pangasinan ay under storm signal number 1. Mm-hmm. The rest ay lifted na. So ngayon, nakakaranas ang probinsya ng Pangasinan ng light to moderate rain at times heavy. So, because of that, meron tayong sa ating 24 sa round the clock na monitoring natin, meron tayong isang syudad, that is Dagupan City, at apat na bayan ang sa kasalukuyan ay may pagpagbaha. Although hindi naman the whole of the, ano, nung may certain area at may certain barangay.
0: Yung pong baha na binabanggit nyo, ma'am, dun, ano po mga bayan ito na may portion sa kanila na may baha at gaano po kataas yung baha na ito?
15: Sa Dagupan City, Calasiao, Lingayen, Pozorubio, sa Cabalungaw. Yung sa Calasiao kasi talagang Podalas family. Ito yung perennial area na binabaha talaga kasi along the Marusay River, Tosinulan. So, more than one foot ang level ng tubig baha sa mga nasabing mga area na flooded.
1: Apo, ibig sabihin po ay possible naman po na dadaanan po ng mga sasakyan at pwede pong lakaran ng tao yung mga lugar na yan.
15: Sir, ano, so, sa national roads, wala po tayong problema. All national highways are possible. Yung mga barangay roads lang.
1: Opo.
15: Lalong-lalo na sa Mikalasyao dahil pababa kasi yun eh. Pababa na at may along Dasinopal, Marusay River pa ito. So, since bumababa na yung upstream water, yung water, rain water from upstream, so dumadagdag na. Although dumadagdag na ang water level sa naturang ilog, yung sa Marusay, pero sa ngayon ay wala pa naman sa critical level yung water.
1: Opo.
15: Yung river na yon.
1: Bukod po doon sa baha na na-report natin, meron po bang landslide, pag-uho po ng lupa?
15: Meron tayong na-report na isang landslide. Tapos yung nakaroon ng problem sa water station, pero yung isa ay okay na, isa na lang ang nire-restore pa rin sa Alamino City.
1: Opo. Sa evacuees naman, ma'am, meron po ba tayo, nadagdagan po ba yung mga na-report natin kahapon or may mga umuwi na rin po?
15: Sa Bani, meron pa rin 21 families, saka 65 individuals. Ito yung nadagdag. Sa Bayan ng Agno, may isang family, tapos 2 individuals. So, all in all, merong 23 families sa evacuation center, that is equivalent to 67 individuals.
1: Mm-hmm.
15: Ang reason is preemptive evacuation.
1: At ito po ay para sa kabuuan na po ng Pangasinan, yung bilang po na yon na 23 families.
15: Yes po, sir.
1: Opo. At sa ngayon po ba, kamusta po ang kanilang kalagayan? May mga naiabot na po bang tulong sa kanila?
15: Tama po yun, sir. No? So, ang LGU ng Banisa Kaagno ay nagbigay na ng tulong, assistance sa kanilang mga evacuee.
0: Yung pong suspension natin ng pasok sa mga eskwelahan, sa local offices po dyan, ano po ang abiso mula Pangasinan PDRM o ma'am?
15: Sir Christian, Sir Robert, ano, nagpalabas kasi ang Presidential Communications Office ng Memorandum Circular Number 122 na kasali ang Pangasinan na dineclare ng suspension of all of classes in all levels saka work in government offices or an institution. So, wala pong work, i-adapt po yan ng provincial government ng Pangasinan.
0: Opo, opo. And then, doon po ma'am, sa siyempre, bukod po dito, doon sa mga negosyo naman po dyan sa Pangasinan, naka-open na po ba ngayon yung mga groceries?
1: Yes.
0: Available naman po para sa mga residente po dyan?
15: Tama po yun, ano? So, available ang ating mga negosyo comes to food, mga basic needs naman. Mm-mm. Ay open. At the same time, idagdag ko lang, sa power interruption, wala pong na-report dito sa opisina ng bayan na may power interruption. Sa telecoms naman, wala rin kaming na-report. Wala din kaming na-receive na report na nakaroon ng interruption sa kung may problema sa telecoms.
1: Mm-mm.
15: Yun lang na nabanggit ko kanina, yung water station, pero nire-restore na siya.
1: Opo. Wala naman pong mga na-report na nawawala or nasaktan po?
15: Meron kaming na-receive na report, although for verification pa.
1: Opo. Ano pong nangyari doon sa report, ma'am?
15: Missing siya, na-retrieve na siya. Pero, click muna kami ng certification o yung verification, confirmation na typhoon-related siya.
0: Opo. Pero anong nangyari sa kanya,
1: ma'am? Anong nature, ma'am? But anong when you say retrieve?
15: Ayon sa incident report na sinabmit sa amin, ay lumabas siya sa kasagsagan ng ulan dahil tukunin niya yung motor niya, pero inano siya ng agos ng tubig. So, yun.
1: Opo.
0: Naanod.
1: Opo.
0: At nalunod. Ganun po ang nangyari, ma'am. Pero pending pa doon sa pag-categorize, kumbaga kung talagang i-considered siya as related incident dito sa bagyo.
15: Tama po yun, sir.
1: Opo. Pero ito pong...
15: kailangan po na namin ng certification.
1: Opo. Pero ito naman po yung... Ligtas naman po ito, ma'am?
15: Yes, sir. Go ahead.
1: Ligtas po itong naging missing na ito?
15: Ano po yun?
1: Ligtas po itong tao na ito, yung na-report na missing?
15: Ngayon hindi na siya considered missing. Ano na siya? Casualty.
1: Okay po. Patay po.
15: Yes.
0: Opo. Saan nangyari ito, ma'am?
15: Saang
0: bayan?
15: Just the same, kuha muna kami ng certification mula sa PILC.
0: Yes, yes, ma'am. Yes.
15: Sila naman ang in-charge sa...
0: Tama.
15: Sa MDM.
0: Saang bayan ito nangyari, ma'am?
15: Management of the Dead and Missing.
1: Opo.
15: Sa may Alamino City.
0: Ayun. Opo. Okay, other than that, wala naman na pong na-report sa inyo dyan sa...
15: Wala na po. Wala na po. Wala na.
0: Kumusta po ang weather ngayon?
15: Ulitin ko, that is for verification pa.
0: Yes, ma'am. Tama yan. That is for verification. Hindi pa kinukumpirma ng PDRRM o ng Pangasinan na typhoon related yung pagkamatay ng isang individual. Kaya hihintayin po natin yung certification, ha? Doon po.
15: Kasi wala po kaming nare-receive na certification mula sa DILG.
0: Opo. Kumusta po weather dyan, ma'am?
15: Sa ngayon, maulan. Kagabi pa, kahapon pa maulan.
0: Malakas,
15: kagabi,
0: ma'am. Malakas.
15: Tapos ngayon, I like to moderate rain, sir.
0: Pero tuloy-tuloy po.
15: Yes, tuloy-tuloy.
0: Ay, okay. Nako.
15: Hopefully, hata na, since yellow rainfall level kasi ang...
0: Opo eh, sige
15: because
0: po.
15: Because dahil sa bagyong ano.
0: Ma'am, maraming salamat at mag-iingat po kayo dyan.
1: Ingat, ma'am. Thank you.
15: Kayo din po.
0: Maraming pong salamat. si Miss Avenix Arenas, ang Assistant Department Head ng PDRRMO Pangasinan. Mula po sa Pangasinan, partner, may abiso na inilabas yung PAGASA sapagkat po naglabas ng rainfall warning eh. Ito po ha, as of 8 a.m. Red po, red warning sa La Union at sa Benguet. Ibig sabihin, naku, napakalalakas sa mga pag-ulan po ang aasahan nyo po dito sa La Union at maging sa Benguet. Orange naman sa Abra at Ilocos Sur, habang yellow warning sa Ilocos Norte, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Abra, Pangasinan. At light to moderate to at times heavy rains ang inaasahan sa
1: Aurora, Cagayan, sa mga sa susunod po na 2 hanggang 3 oras. Inaasahan din
0: pag-ulan.
1: Nararanasan na rin po itong pag-ulan na ito sa Ilocos Norte, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Aurora, Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga at Quirino na maaari daw pong tumagal ng hanggang 2 hanggang 3 oras at makaapekto po sa iba pang mga kalapit na lugar. I-highlight lang din natin, partner, yung binanggit mo sa orange at yellow warning. Aabiso rin po dahil maaari daw po o may banta ng pagbaha at landslide, lalo na po doon sa mga flood-prone at landslide-prone areas.
0: Mm-hmm. Kahit po sa mga nasa yellow, dahil continuous po yung pag-ulan at saturated na yung lupa, asahan po natin yan, kaya iwas-iwas po tayo ha. Maging maingat at gaya ng sinasabi mo, speaking of landslide, rockslide, kung ano man po. Tatawid po tayo dito. Pupunta po tayo ng Rodriguez Rizal. Makakausap po natin ang head MDRRMO ng Rodriguez Rizal, si Engineer Pedro Arogo Jr. Engineer, magandang umaga po.
1: Good morning, Engineer.
19: Yes po, good morning po.
0: Opo, kami po yung makikibalita doon sa nangyari pong rockslide dyan sa inyo sa Rodriguez Rizal. Ito pong rockslide na nangyari na ito, first time po ba ito dito sa may sitio kay Rupa sa Barangay San Rafael, sir?
19: Actually po, pangalawa na to at same spot po. Nangyari po yung unang incident noong July 24. Same spot po, same location.
0: July 24 this year din, sir, Engineer.
19: Yes po, sir.
0: Opo, yung naunang incident, meron po tayong nasawi dito?
19: Negative po. Fortunately po, wala tayong casualty. Meron tayong mga injured individuals, pero wala pong casualty.
0: Pero this time, second time around, Engineer, may nasawi na po tayo.
19: Opo, dalawa po. Dalawa po ang naging casualty natin ngayon.
1: Opo. I-describe naman, Engineer, yung lugar kasi ang report dito ay kubo. Yung natabunan po ng malalaking tipak ng bato. Ito po ba yung residential area? May mga bahay po ba talaga dito?
19: Actually po, ano to eh. Protected area po ito. Under ng DNR. Yung pong lugar na yon sa ibaba po ng bundok eh. So, parang mga kubo-kubo ang nakatayo po ron.
0: Matagal na po may mga nakatayong mga kubo dyan sa area na yan, sir.
19: At pagkakaalam ko, sir, matagal na po sila ron dahil doon din po nanggagaling yung kanilang source of income. Kasi sa baba po noon, sa kaya ng baba.
1: So parang tourist destinations, Engineer?
19: Opo. Tama po. Tourist destination nga po yun.
1: Opo. Nung nangyari po itong insidente kahapon, bukod po doon sa dalawang biktima, may ilang tao pa rin, may ilang tao rin po bang nandun sa area nung nangyari yung rockslide?
19: Meron din po. Kaya lang po, napuruhan lang talaga yung dalawa.
1: Opo. Nasaan po yung kanilang pamilya? Kasi magkapatid lang po ito eh.
19: Actually po, nakatira sila sa isang bahay. Two families po ang nandun at 10 individuals.
1: Opo. Ano po bang sitwasyon kahapon po nung nagka-rockslide? Malakas po ba ang ulan dyan sa Rodriguez kahapon?
19: Ang ano naman po kasi rito sa amin, kahapon lalakas ang ulan, pagkatapos titigil, pa bugso-bugso po eh.
1: Opo. Tot sa ngayon po, Engineer?
19: Unlike po today, ambon-ambon lang po kami rito ngayon.
1: Opo. So ano po ang sitwasyon ngayon doon po sa pinangirian ng rockslide? Nag-cordon po ba kayo? Pwede pa rin po bang umaccess ang tao doon?
0: Or bawal na yung mga bahay ngayon doon?
19: Actually po, ang yung pamilya nung ng apektado, lumipat muna po sila sa ibang kamag-anak.
0: Opo.
19: Tapos po, naka-schedule pong bisitahin ng DNR yung location po ngayon, ngayong araw na to.
0: Opo. Opo. At saka para sa safety na din nila, di ba? Ilan pa pong pamilya yung mga nandyan na nanatili, engineer?
19: Siguro po, siguro may mga limang bahay pa ang nandun po ngayon eh.
0: Ako, medyo delikado pa rin yan. Engineer, hindi tayo sure kung wala nang kasunod yung rock slide.
19: Oo nga po, matagal na po kami, hindi lang po kami nagpapaalala, kundi nakikiusap na po kami sa kanila na sana nga po lumipat na sila sa mas ligtas na lugar. Kaya lang po, hindi namin na talaga mapigilan na nung unang mangyari yung insidente, bumalik pa rin po sila.
1: Opo. So sa ngayon, andun po ulit yung mga pamilyang nakatira doon sa area?
19: Sa ngayon po, negative. Lumipat po muna sila sa ibang kamag-anak.
1: Ah, okay po. At saka sabi ni sir, di ba protected area, so hindi talaga dapat pwedeng may residential na nakatira doon eh.
19: Ayun na nga po ang ano ron, kaya nga po hindi kami masyado makakilos dahil nga po out of jurisdiction na po namin.
0: Dahil hawak po ito ng DNR dahil protected area siya.
1: Mm-mm.
19: Opo.
0: Pero just the same, dun po sa mga nandiyan pa rin na may pamilya, sabi niyo po sir, may nasa limang pamilya pa rin yung hindi ubalis dyan sa lugar eh. Paano po yung assistance na ibinibigay naman sa kanila din? At even doon sa pamilya nung namatayan?
19: Doon po sa mga apektadong pamilya, since well-informed naman po ang aming butihing mayor, nung nalaman niya po yung nangyari, nagbigay po kaagad siya ng direktiba at doon sa... Actually, nag-conduct na po tayo ng stress debriefing sa mga affected families. Nakapagpadala na rin po tayo ng food packs, hygiene kit, at financial assistance po.
0: Ayan, opo. Sige, sir, kumusta naman ngayon ang weather dyan? Mamaya, nag-uulan-ulan pa rin eh. Medyo nakakatakot talaga, baka maulit.
19: Medyo sa ngayon po sir, paambon-ambon, tapos titigil. Wala naman po kaming nararanasan ng malakas na ulan po ngayon.
1: Opo. Sa ibang area po ng Rodriguez, kamusta naman engineer kahapon or ngayon sa Magdamag? May mga binaha po ba? May ilang incident rin po ba ng paghuhun ng lupa?
19: Wala po kaming natatanggap pa sa ngayon, pero in general po, maayos naman po ang condition dito sa Montalban.
0: Okay. Ayan. Sir, mabalik ako lang yung insidente. Ano, yung sinasabi nating bato na bumagsak dun sa tahanan nila, gaano kalaki yung dimension nito?
19: Around 2 meters po ang diameter nun.
0: Nako. At anong kwento ng mga residente? May narinig ba silang dagong-dong bago nangyari to? Or gulat na lang lahat na ganito na sa...
19: Parang bulaga ang nangyari sila.
0: Kaya ang hirap, hindi sila nakatakbo, hindi nakalabas. Ano, sir?
19: Opo, kaya nga po, kaya hindi sila nakapag-react agad eh.
0: Naku.
19: Actually, napakalapit lang kasi paanan lang ng bundok. Kaya pag gulong ng bato, napakabilis nung
0: nasa kanila agad. Opo, laglag agad sa kanila. Ano? Ay, nako. Sige, sana po hindi na tumasundan, engineer, at wala na ring madamay na iba pa pong pamilya dyan. For the meantime, engineer, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, sir.
19: Maraming salamat din po. Maraming salamat din po.
0: Si Engineer Pedro Orogo Jr., ang head po ng MDRRMO ng Rodriguez Rizal. Yan talaga yung mga dapat binabantayan, partner. Yung mga rock slide, landslide na yan.
1: At saka dapat siguro makonsider ng lokal na pamahalaan or kung sinong agency na mamigyan ng magandang relocation yung mga nakatira doon.
0: Para mapapayag sila na iwan muna. Ano?
1: At kahit sinasabing meron silang hanap buhay doon at meron silang option sa lilipatan nila. Correct. Para hindi sila bumalik doon sa delikadong lugar.
0: Mm-hmm. At syempre, ang oras po natin, baka nalilibang kayo ha, 8:50 na po ng umaga. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol 630, sa mga Team Radio.
1: Hello!
0: Sa mga Team Radio. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Mapa-portable radio sa inyong tahanan o radio sa inyong mga sasakyan. Siyempre, habang bumabiyahe.
1: Yes, thank
0: kami
1: you.
0: Yung kasama. Thank you.
1: Good morning. Good morning kay Dr. Alex Tensuan dyan sa Pateros. Magandang umaga po. Si Professor Gabby Lopez, si Sir Zosimo Gasmin, at si Ma'am Nona Damian. Good morning.
0: Magandang umaga rin po sa mga nakatutok sa atin via cable.
1: Hello.
0: Good morning po via DZMM na radio sa mga nasa Facebook at nasa YouTube sa ating 21,000 na nanonood sa YouTube. Magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning, balik bayan TJ David kay Aba? Jude Tadeo Socrates. Magandang umaga rin po at kay Attorney Jasper Meneses sa Supreme Court. Walang pasok ha. Good morning.
0: At syempre, kausapin natin, syempre, pagdating sa mga kalamidad partner, hindi pwedeng mawala ang DSWD, ano? Kaya kausapin po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para mabigyan po tayo ng update sa tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Maymay, nung yung Punglingdol sa sa Davao Occidental, at itong rockslide at habagat, di ba? Kausapin po natin si Assistant Secretary Irene Jumlao. Asek, magandang umaga po.
1: Hi, Asek.
20: Hi, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
1: Po, simulan na natin dito sa Bagyong Maymay, Asek. May mga lugar na naapektuhan at may mga evacuees. Kamusta po ang

0: sa Benguet, sa La Union, gayon din sa Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, and sa Albay, and of course, yung mga nauna lang naapektuhan dun sa Zamboanga City.
1: Opo, opo.
0: And,
1: opo
0: yun. Sorry, umakit ako na hagdan.
1: Okay lang po.
0: Patuloy po na nagpapahatid ano, ng tulong ang DSWD. Kasi naka-preposition naman na po yung mga family food packs natin and ready for distribution.
1: Opo. Asek, alam po natin na ito pong sama ng panahon na ito. Ito si Bagyong Maymay na namiminsala pa rin sa atin sa Northern Luzon. Tapos ang sabi po ng PAGASA, may habagat pa rin na hindi ata magpapatalo over the weekend. Until next week, mararamdaman natin siya. Paano po yung paghahanda pa rin ng DSWD pagdating po dito? Continuous po kasi, Asek?
0: Yes, alam nyo naman po ang DSWD hindi lamang po naghahanda kapag may mga kalamidad. Even araw-araw ay nagpo-produce tayo ng mga family food packs sa mga major production hubs natin. Sa katunayan, ang national stockpile ng DSWD at present ay nasa mahigit 5 milyong family food packs.
1: Mm-hmm.
0: At yan nga po ay naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And gaya ng nabanggit ko, ito ay for distribution in case nga po nakakailanganin ng augmentation support.
1: Opo, totoo po yun. Mahalaga po. Actually, partner Asek, di ba maganda talaga yung strategy ng DSWD na nakadistribute na yan sa mga key areas and then pagkatapos, kung kakailanganin po Asek, ay tsaka na lamang i-distribute at mas mabilis na maibibigay doon po sa mga community. Pero sa dami po ng mga dumaan na sa atin, Lindol, Bagyo, Habagat, Asek, ang tanong meron pa rin ba tayong available na mga ganitong food pack, sabihin na natin?
0: Yes, sa ilalim nga po ng kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na mabilis, maagap at sapat yung tulong na naipapaabot sa mga kababayan natin na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad, talagang puspusan ang paghahanda ng DSWD. Sabi ko nga, araw-araw nagpo-produce tayo ng mga family food packs, mga production hubs, and then dinadala sa iba't ibang mga warehouses natin. We have over 1,000 warehouses across the country. At dyan nga po natin pre-preposition yung mga goods para anytime nakakailanganin ng tulong ng mga LGUs ay agad tayong makakapagpatid ng tulong. Gayon din po, meron tayong existing framework agreements with private distributors para pwede tayong mag-draw down ng mga karagdagang pang mga food packs and non-food items to complement what we are producing in our production hubs. Mm-hmm. And gayon din po, meron din naman tayong standby funds na maaaring din pong magamit kung kinakailangan na mag-provide din tayo ng iba pang mga tulong or interventions. And ang ating namang pong source of fund ay yung ating quick response fund that's replenishable. So pwede tayong mag-request ng karagdagan na pondo mula sa Department of Budget and Management kung nai-utilize na nga po natin is 50% of the quick response fund. So, with this available financing, the DSWD is able nga po to prepare and deliver the needed services.
2: Siyempre lalo pa, sa August pa lang tayo maaaring may mga susunod pang bagyo sa mga susunod na buwan at andyan pa rin po yung banta ni Habagat. So Asek, ano naman po, siguro ipaalala lang din natin ang responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan bilang kayong DSWD na nagko-coordinate sa kanila para masigurong napapaabot po doon sa mga constituents nila yung tulong na ibinibigay, particularly yung mga family food packs, yung mga relief items.
0: Yes. Alam niyo po, maayos yung koordinasyon ng DSWD with our local partners. Bago pa man nga tumamag isang bagyo, magkaroon ng kalamidad, agad na nagbibigay ng instructions si Secretary Rex Duchelian sa ating pong mga regional directors to immediately coordinate with the local chief executive kasi mahalaga yung pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan with our local partners at ang lagi nga po nating sinasabi, ang mandato ng DSWD is to augment the resources of local government units. O kung kaya nga po, kapag may mga request ang mga LGUs, agad-agad po natin na-actionan at ipinoprovide yung kinakailangan. Sabi ko nga kanina, the goods are already propositioned in the areas, even up to last miles. Meron na tayong mga naka-imbak o mga naka-preposition na goods. Kaya mabilis tayo na tumugon doon sa request ng mga

0: government units. Kami naman po sa DSWD lagi ang maagap naming pagtugon sa mga kahilingan for augmentation support ng mga local government units, and ipagpapatuloy po ito ng DSWD. Pagkat naniniwala po tayo na sa pagtutulungan ng bawat ahensya o bawat organisasyon, hindi lamang po ng pamahalaan, but hindi lang na rin yung pribadong sektor, ay mabilis po natin na maipapahatid yung kinakailangang tulong sa mga kababayan natin.
1: Apo, ma'am, isa lang kasi yung sa Rodriguez Rizal naman po kanina, kinakausap namin yung kanilang opisyal. Nagka-rockslide po kasi kahapon, tapos may dalawa pong namatay. If any case po, mayroon po bang maaaring asahan din na tulong yung pamilya po ng mga namatay?
0: Yes, opo. Agad po na nakipag-ugnayan ang aming pong field office for doon sa mga lokal na pamahalaan, at sa lokal na pamahalaan para makapag-provide tayo ng tulong. Bahagi dyan, of course, yung doon sa burial assistance, yung social intervention, para doon sa mga kaanak o kapamilya na relatives nitong mga naapektuhan o mga naging biktima. And of course, yung kinakailangan pa na tulong ay papaabot natin. Ito naman ang ginagawa ng DSWD. Of course, alam natin na yung mga ganito hindi inaasahan, but ang mahalaga is nakaramay po ang ating pong pamahalaan, ang DSWD in particular, at makapagbigay ng nararapat na tulong.
2: Okay, Asek, maraming salamat po sa inyong update. Siyempre, patuloy pong makikipag-ugnayan sa inyong DZMM sa mga development pa po kaugnay sa binabantayan po nating sama ng panahon, si Habagat at iba pa po, at maging Alindol. Asek, thank you very much.
1: Thank
2: po.
1: Thank you, ma'am. Thank you po.
0: Maraming salamat din po. And yes, we will provide a timely and relevant update pertaining to the ongoing disaster response operations of the department. Magandang umaga po.
2: Maraming salamat. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Oras po natin, 8:59. Dahil 8:59 na, bye-bye time!
1: Bye-bye!
2: Hanggang bukas. Bye! Ulit. Ingat!
1: Ingat po kayo. Maulan. Happy Thursday!
3: Overload sa talakayan! Malaman, mainit, siksik! Tandem ng dambayan sa DZMM!
4: Ganda!
3: Tandem ng bayan!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras, eksakto in punto, alas 9 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, mas marami pang gamot ang magiging mas abot kaya matapos palawakin ng Bureau of Internal Revenue ang listahan ng mga produktong exempted sa value-added tax o VAT. Inilabas ng BIR ang updated na listahan ng mga gamot na libre sa VAT bilang bahagi ng layuning mapababa ang gastusing pangkalusugan ng mga Pilipino. Umakyat na sa 2,277 ang kabuuang bilang ng mga VAT-exempt na gamot matapos madagdagan ng 14 bagong produkto. Kabilang sa sakop ng VAT exemption ang mga gamot para sa kanser, alta presyon, diabetes, mental illness, mataas na kolesterol, sakit sa bato at tuberculosis. Sinabi rin ng ahensya na alinsunod ito sa direktiba ng pamahalaan na palawakin ang akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Samantala, mga grupo ng manggagawa maghahain ng mosyon kontra panibagong petisyong humahadlang sa 85 pesos wage increase sa NCR. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Ay susumite ng grupong nagkaisa sa Labor Coalition ang kanilang mosyon sa Navotas RTC mamayang alas 11 ng umaga. Sinabi ni Atty. Sunny Matula, chairperson ng grupo, bagamang kanselado ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno ngayong araw, karaniwang bukas ang receiving window sa korte, kaya susubukan pa rin nilang ipasa ang mosyon ngayong Webes. Ang naturang mosyon ay naglalayong gawing bahagi sa kaso ang mga labor group bilang kinatawan ng mga manggagawa. At tumuligsa sa hiling ng petitioner na status quo ante order o pagsuspinde sa dagdag sahod. Nanindigan ng grupong hindi dapat ginagamit ng mga kumpanya at employer ang korte para maharangan ng aumento sa sahod. Matatandaan kahapon, lumutang ang panibagong petisyon kontra 85 pesos sa dagdag para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ay inihain ng isang fishing federation sa Navotas RTC noong July 29 at sinasabing katulad ng petisyon ng dalawang kumpanya sa Pasig RTC na nagresulta sa 20 araw na suspensyon sa aumento sa kita ng mga ordinaryong manggagawa. Ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, hindi makapaniwala ang bandang Lola Amor dahil sa pagkapili sa kanila na magtanghal sa 2026 Formula 1 Singapore Grand Prix. Ayon sa vocalist na si Pio Dumayas, hindi lamang ito tagumpay para sa kanilang banda kundi para na rin sa buong original Filipino music. Sinabi ni Dumayas na ilang buwan nilang itinago ang balita habang hinihintay na makumpirma ang kanilang pagganap sa prestigyosong event. Pag-amin pa ng grupo, nakaramdam sila ng pressure dahil ire-represent nila ang Pilipinas at OPM sa isa sa pinakamalaking entablado sa mundo. Nakatakdang magtanghal ang Lola Amor sa October 11 sa Singapore kasama ang ilang international musicians at performers sa Formula 1 Grand Prix.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon! Basta AM, DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Alright, alright. Flash report muna tayo. Diyos ka na siya.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Nico Bagsik. Go ahead please, Nico.
2: Peter, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa para sa June 2026 sa 95.1 mula yan sa 95.2% noong May 2026. Habang tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% kumpara sa 4.8% noong May 2026. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Take two.

0: muna ang impeachment.
1: Oh.
0: Tigilan, muna yan.
1: Oh.
0: Tennis muna tayo, tennis.
1: Manood muna tayo. Oh.
0: Ah, bigla.
1: Kay Alex ba yan sa Canada?
0: Oo. Ang score po ngayon ay, sa ano ito ha? Sa, this is a WTA 1000. Uh-oh. It's a National Bank Open in Toronto, Ontario.
1: Toronto, Ontario.
0: 2-1 ang score. Live po ito. Live. 2-1 in favor of Alex Ayala. Oo. Sino bang serving ngayon? Serving si Alicia Parks. Ang kalaban niya si Alicia Parks. Maliit lang to. 6'1".
1: Ay!
0: Yes.
1: Tapos si Alex 5'9".
0: 6'1" ito.
1: May difference pa rin. Oo.
0: At by the way, last time na magkita silang dalawa, natalo si Alex. Ni Alicia Parks.
1: Wait ka lang, Alicia.
0: So this is going to be a very exciting, ano.
1: Uh-oh.
0: So it's 40-15 in favor of Alex. Sa set 2-1. Abangan. Ayan. Ang mga susunod na score.
1: Ayan. Live. Babalik naman sa pagiging sports, ano mo? Sports newscast. Ano tawag doon? Sportscaster.
0: Hindi naman ako. Ako naman, sports buff.
1: Yeah.
0: Hindi buff ang body, pero...
1: sports buff pa rin.
0: Exciting ito eh. Ito yung mga kailangan nating... pamatay sawa.
1: Tama.
0: At anti-depression news item.
1: Oo, yung mga tanggal umay, di ba? Si Atty. Lorna Capunan nga, mag-o-odyssey para matanggal yung umay niya.
0: Hindi na. Kanina, in-interview siya.
1: Ayaw na niya.
0: Magmi-meeting sila kasi meron pang mga stipulation chorba.
1: Kaya napakaraming mga kailangang stipulation.
0: Meron pa kami meeting ngayon, no? Kaya bukas, wala na, hindi na ako makapanood ng odyssey.
1: Sa weekend, ma'am.
0: grabe yung plugging, ha? Okay, si Alicia Parks, mabalik tayo sa tennis. Number 71 in the world. Pero isa ito sa tinitingnan na magiging another prodigy like Alex Ayala is
1: ilang
0: already.
1: Taon na ba tong si Alicia?
0: 20 lang yata ito .
1: Mga ma-check bata pa nga talaga.
0: Oo, nang bata pa to. Number ang bagong ranking ni Alex is number 20. Oo, so ngayon the odds are, mga 81% Alex will win.
1: Oo.
0: But, you know, you're never sure with Alicia Parks. Kasi may streak ito eh.
1: Aha. Ano yung streak?
0: Ibig sabihin.
1: Winning streak.
0: Yung sunod-sunod talaga. Uh-oh. Hindi matalo-talo.
1: Sige, may streak din si Alex ngayon. Streak versus streak talaga to. Push! Galingan mo, Alex! Ikaw ang bumubuhat sa bansang Pilipinas ngayon. Sa totoo lang.
0: Yes.
1: Oo.
0: Buti na lang, streak ang mga magulang.
1: Kaya nga. Diba, natutukan siya mula pagkabata hanggang ngayon na tennis ang i-focus niya.
0: Yes. Okay. So, ano ngayon ang ating pag-uusapan? Di, halimbawa, kahapon, meron tayong impeachment day 13, binabasa ko yung brief at saka summation.
1: Summation.
0: Salamat kay
1: Camille.
0: Camille.
1: Bago ba yan o yung kahapon na?
0: Kahapon ito. Binabasa ko siya.
1: Partial, nila, highlights.
0: Talagang hindi ko matapos-tapos. Lumilipad yung isip ko sa mga ibang bagay. Halimbawa, today being August 6 already, ganun pa rin ang Brent crude price, mga $79, no? And then, nag-improve ang ating, as of 1 hour ago, nag-improve ang ating peso to dollar rate, $60.76 per $1.
1: So, feeling ko, partner, hindi pa natin kailangan magpa-full tank ngayon.
0: Hindi pa. Mukhang
1: next week tayo magpapa-full tank.
0: Ang ano na lang, hinihintay na lang ano magiging trading bukas. Which is the last trading day of the year, day of the week na papasok doon sa computation.
1: Tama.
0: Yung computation na yun, walang nakakaalam, sila-sila lang.
1: Ba't ganun?
0: We can only guess.
1: Kaya nga.
0: Ayan. So, another thing I'd like to discuss today, yung impeachment nga, no? Iniisip ko, Rica. What if parang boxing 'yan, ano ha? What if hininto ang isang boxing,
1: oh,
0: eh wala pang 10 rounds kung, oh, kung halimbawa ay championship, mga 12 rounds yata yan, ano? Oh. Oh. Then you go to the scorecard.
1: Oh.
0: Ngayon, kung sino ang leading, let's say in hininto at round number 5, ano, oh, ha? Dahil nagkaroon ng head clash,
1: oh,
0: pumutok yung ano, oh, hindi na pwedeng magtuloy,
1: oh,
0: yung isa.
1: Oh, oh.
0: You go to the ano, you go to the scorecard.
1: Oh, oh.
0: What if, oh, after day 13, eh sabihin ngayon na okay, hanggang dyan na lang tayo. Sino ang mananalo? Ayun.
1: Pero parang unfair pa yon, partner.
0: Unfair.
1: Oo, unfair. Unfair, Pilipino-Pilipino. Kasi,
0: impair, ha?
1: Oo, wala pang defense side dun eh.
0: Correct.
1: Diba?
0: Oo.
1: Puro prosecution pa lang ang narinig natin.
0: Tama yan. It's a very good observation. Pero, ang sabi nila, yes, tama ka. It will be very difficult to judge it at this time.
1: Yeah.
0: Oo, kasi nga, too early in the day, hindi pa nga natatapos yung pangalawang impeachment article, di ba? Pero, sabi ni Maring Chat, kung pipilitin mo ako, ayan.
1: Talagang pinahirapan mo naman si ate. Pinaano mo talaga analyze ang mga scorecard.
0: Yes.
1: O ano sabi ni Mare?
0: Sabi ni Mare, if you will force me, okay, ito yung mga notes niya. It will be very hard to convict.
1: Aba?
0: Oh!
1: Sabi ni Mare.
0: Sabi ni Maring Chat.
1: Ano naman ang impormasyon na kanyang pinagpunan?
0: Dahil 16 votes nga ang kailangan, two-thirds. Two-thirds para makonvict. Diba? Eh, ang hirap kun, it's a very tall threshold. No, it's a very high threshold. And sa mga, sa history ng mga impeachment trials, no, not necessarily here in the Philippines, mas malamang na maacquit. We're not talking about ano, the merits and the demerits, ano. Sinasabi lang natin, what if? Ayan. Oo. So, kung isipin mo nga, ilan ba yung majority ngayon? Diba?
1: Bitin eh. 13.
0: Ilan yung ramdam mo na senator judges, and without naming them, ilan yung senator judges na halatang obvious naman?
1: Ay, dalawa talaga halatang obvious. May dalawa akong hindi na lang sasabihin, pero alam nyo rin yun.
0: So, in other words, ayun nga, it does not carry any weight. Ano lang, food for the mind lang, ano, something to chew on na e-entertain tayo, nalulunod tayo sa mga detalye at legalidad at teknikalidad. Pero yung dulo nito, yun ang challenge. Yun ang malaking dapat sagutin.
1: Yeah.
0: Kaya ba na umakyat ng 16?
1: Oo. Pero alam mo, partner, no? Siyempre, sa araw-araw na pagsabaybay natin dito, nakikita natin ang attendance ng mga senador, 16, 17,
0: yes,
1: 19. They don't reach, parang bibihira na they're complete the 22 senators. Ilan lang ba sila ngayon?
0: Ay, 20, tama, kasi diba? wala si Tobats.
1: Tatlo yung wala eh. So, 21.
0: Correct.
1: O, diba? Pero parang bihira natin makita na 21 senators present.
0: Uy, tatlong beses ng absence yan.
1: Diba, si Loren?
0: Oo.
1: O, diba? So, parang tatlong, bihira natin makita that they're all present. Mababa yung bilang minsan, 16, 17 lang sila. Paano nila masusubaybayan yung pagpresenta ng lahat ng ebidensya? Kahit naman sabihin natin na you catch up, diba?
0: Well, you know, it's... To be very fair to them, di ba?
1: Yes,
0: kahit
1: of course.
0: Na late sila. Kahit na, hindi, kahit na late sila, alimbawa, nasa daan sila, eh pwede naman silang manood ng live sa YouTube.
1: Yun lang naman din yung iniisip ko. Para lang mabigyan tayo, mabigyan ng patas na pag-aaral, pagsusuri ng lahat ng mga ebidensya. Okay. I think it would require more from them.
0: Correct.
1: Than the regular, trabaho.
0: Bago natin iwanan itong topic na to, sabi nga nila, there is it usually ends in acquittal unless ito yung magandang unless there is an overwhelming evidence and a broad bipartisan bipartisan support. Ibig sabihin, kailangan walang kaduda-duda or at least no na, napakatindi ng mga ebidensya na babaligtad mm-hmm. yung iba mm-hmm. no baka sakali mm-hmm. but remember sabi mo nga eh, wala nga yung tatlo eh mm-hmm. o edi 21 na lang pinag-uusapan natin mm-hmm. 16 of 24 is 2/3 mm-hmm. 16 of 21
1: is more than 2/3
0: Ang galing talaga natin.
1: As the non-mathematician. 17, 18, 19, 20. Lima lang ang ano eh.
0: Kita
1: ang
0: mo na.
1: 16 to 21. Oh.
0: Kaya
1: napakahirap
0: nga.
1: Napakahirap nun.
0: So, wag tayong ma-entertain. Of mm-hmm. course, dapat nating mag-aral. Kahit na ang hirap intindihin kung minsan. Mm-hmm. Pero, you know, sabi nga nila, eyes on the prize. Mm-hmm. Eh, whether it's to convict or to acquit, yun po yung dulo na tinitingnan natin. Kaya bang dumating sa 16? Oh. Yan, eto na ang ating mga headlines ngayong ika-anim ng Agosto 2026. Signal number 2 nakataas sa 6 na lugar dahil sa bagyong Maymay. Klase sa Metro Manila at mahigit 20 probinsya sinuspindi ngayong araw na ito.
1: Balut Island sa Davao Occidental niyanig ng magnitude 5.6 na aftershock kaninang bago mag-alas 6 ng umaga.
0: Good news! Fuel subsidy sa mga driver ng Jeep at UV Express itataas sa 12 pesos, 12 pesos po. Pero tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela, abay tuloy pa rin sa susunod na linggo.
1: Mga mambabatas na nawagang bawiin ang TRO sa dagdag sahod sa Metro Manila. Isa pang petisyon laban sa taas sahod, kinontra ng grupo ng manggagawa.
0: Paggastos ng OVP or Office of the Vice President ng 17 million pesos na confidential fund sa loob lang ng isang araw. Kinwestiyon! VP Sara Duterte itinurong accountable officer sa paggamit ng pondo.
1: Tech scam sa peking paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP, iniimbestigahan na ng NBI.
0: Sa labas ng bansa, US President Donald Trump muling nagbanta ng matinding pag-atake sa Iran. Kung hindi, bubuksan sa lalong madaling panahon ng
1: kung hindi bubuksan
0: sa lalong madaling panahon ang Strait of Hormuz. Ayun.
2: Balita Patan.
0: At yan po ang ating mga headlines ngayon sa Balita Patan. Ang ating mga Radyo Patrol reports susunod na. In the meantime, time check, it's 9:18.
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Imbestigasyon sa umunoy maanomalyang flood control project sa Taguig. Dapat matuloy kahit magkaayos man sina Senator Cayetano at Senator Ping Lacson ayon sa Malacanang. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yosores. Good morning, Christian.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Dapat magpatuloy ang imbestigasyon sa isyo ng umunoy maanomalyang flood control project sa Taguig City. Kahit pa magkabate sina Senador Panfilo Lacson at Senador Alan Peter Cayetano. Ito ang posisyon ng Malacanang matapos sabihin na Senador Erwin Tulfo na nag-uusap na sila ng mga kapasenador para magkaayos sina Lacson at Cayetano. Nagugat ang hidwaan ng dalawa matapos akusahan ni Cayetano na dumoble ang halaga ng yaman ni Lacson sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nasundan ito ng pagpapaimbestiga ni Lacson sa umunoy maanamalyang flood control project sa Taguig City na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mas magandang magkasundo ang bawat tao, mapa-opisyal man ang gobyerno o pribadong individual. May mga pagkakataon anya na maaaring magkakaiba ang opinyon, pero hindi naman kinakailangan na umabot sa hindi magandang relasyon. Ayon kay UC Castro, kung magkakasundo at mawawala na ang mga personal na sentimiento nila Lacson at Cayetano sa isa't isa, ay magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Gayunpaman, naniniwala rin si Castro na hindi tipo ni Lacson ang makikipagkompromiso para lamang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. Para sa Malacanang, dapat tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon sa isyu, lalo kung may mga mailalatag na ebidensya para malaman ang katotohanan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
0: Christian, pahabol tanong, wala bang balakang Malacanang na mamagitan dun sa dalawa para mayroong peace accord?
1: Tumigil na kayo, ganon.
4: Walang direktang mensahe ang Malacañang patungkol dyan, Peter, pero tuwing natatanong ang palasok sa mga nangyayaring sitwasyon at insidente sa Kongreso, ang palagi naririnig nating sagot sa Malacañang ay hiwalay kasi ang ehekutibo sa legislatura at hindi maikialam ang palasyo sa kung anumang mga nangyayaring gulo o gusto sa pagitan ng mga mambabatas. Although sabi nga ni Yusicle, mas maganda kung maaayos o mareresolba itong issue ni Lacson at Cayetano para magpatuloy sila sa kanilang trabaho bilang mga senador.
0: Pwede naman mag-invite ng dinner.
1: Di ba? Sino ang unang bababa? Ang
4: abangan natin kung magkakaroon man.
0: Dapat si Auntie Claire.
1: Magluluto si Auntie Claire tapos siya yung mediator.
0: Alikayo, meron tayong pares dito. Okay, Christian, maraming salamat.
1: Susunod natin report, ilang jeepney driver sa Pasay City nangangambang hindi na maipapatupad ang hiling na dagdag pamasahe dahil sa pagpapalawig ng fuel discount program. Ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
5: Peter at Rica, matapos itaas na 12 piso mula dating 10 piso ang diskwento sa diesel para sa mga jeep at UV Express, nag-aalala na ang ilan nakapanayam nating driver sa posibilidad na hindi na maibigay ang inaasam nilang dagdag pamasahe. Anila, ikinututuwa nilang may hakbang ang pamahalaan para maibsan a driver at operator ng PUV sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero mas mainam sana kung tataas pa rin ang pamasahe sa jeep, lalo't sa pamamagitan nito, direktaan nilang mapupunta sa kanilang mga bulsa ang kita. Sa kabila niyan, nauunawaan naman ng ilang chuper ang posibleng pag-alma ng mga pasahero sa posibleng taas pamasahe. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
6: Sa talaga, yung araw na lang. Tak-tak na lang.
7: Tagdag pa masahe?
6: Oo, para isang hindi.
7: Ito makasaga, ang tanda na. Maganda din sana ako ng tagdag pasahe. Ako lang. Tagdag pasahe, mataas din naman ng solo. Angal yung mga ano yun. Diba?
6: Mga pasahero, angal.
7: Dahil mataas eh.
5: Yan ang mga tinig din na Bernard at Pepito, mga jeepney driver sa Pasay City. Peter Atrica, una nang sinabi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na naisumite na nito sa DOTR ang rekomendasyon para sa taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang anunsyo ng DOTR kung pagbibigyan ito at kung magkano ang itataas sa minimum fare sa PUV. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol.

0: Nakapag-edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go!
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrosin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Indigan, balita patan.

0: Parang na na-imagine ko na yung mga Canfield.
1: Phil Can. Phil Can. Canfield, Filipino Canadians, no? Paisip ako. Canfield.
0: Eh, malay mo, baka ano na sila dun eh. Resident ba? Resident.
1: Oo, doon na nakatira talaga.
0: Dahil ilang oras lang daw pagkatapos i-release yung tickets para nga dito sa National Bank Open, ano ha? Ubus eh.
1: Grabe.
0: Kaya talagang tuwan-tuwa yung mga kahit na tinalo na ni Alex, si na Pegula, sino pa ba, si Leila Fernandez, she's doing a good thing for the sport.
1: Yes. Totoo yan. Kasi dati wala naman talaga tayong alam dyan eh. Aminin nyo yan, di ba? Di ko maintindihan yung love-love eh. Dati. Ba't may love-love dyan? Zero naman pala ibig sabihin. Ganun-ganun. Ngayon natututo tayo eh.
0: Dahil kaibigan ko si Dayan Castillejo, siya ang isa sa pinakaunang nag-tennis sa international circuit.
1: Talaga?
0: Yes.
1: Like naglaro talaga?
0: Naglaro talaga.
1: Wow!
0: Pati yung anak niya ngayon naglalaro na talaga. Dayan Castillejo. Yan ang forerunner ni Alex Ayala. Okay, pag-usapan natin. Teka, score check. 2-2 sa second set.
1: Sabi ko siya, go Alex.
0: 2-2.
1: Kapit kapatid.
0: Teka, check. Check muna tayo sa ano, sa ating OCD kasi nga po ang bagyong si Maymay.
1: Si Maymay, nalusaw na si Maymay. Diba? Pero may habagat pa rin kasi at yung epekto pa ng nalusaw na si Maymay.
0: Itong si Maymay nag-landfall kaninang alas 2 ng madaling araw sa Magsingal, Ilocos Sur. Opo. So tumatawid ngayon ng ano ng Northern Luzon, ano ha? Malaman nga natin ang update mula dito sa ating Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense, si Ginoong Diego Agustin Mariano. Sir Diego, good morning po. Si Peter Atrica dito sa DZMM. Kumusta po kayo?
2: Yes po, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig po.
1: Good morning, sir. Salamat po.
0: Sir Diego, mula sa OCD, ano po ang latest reports in terms of damage or ano pa ang mga nangyari dahil dito po sa paglandfall ni TS o Tropical Storm Maymay kaninang madaling araw po?
2: Opo, as of latest report po natin, ang combined effects nitong Luis, Maymay at Habagat ay nakapagtala po ito ng mahigit 23,000 na pamilya or katumbas po niya na 80,000 na katao po ang naapektuhan po. Numero po iyan ay nasa mahigit 2,000 po na pamilya or katumbas po niya na nasa mahigit 6,000 na katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers.
0: Wow,
2: sa damages po natin, as of now, wala pa po tayong reports on the amount ng mga nasirang infra at agri. Pero initially po, meron po tayong naitalang 12 houses na nasira po. Sa ngayon po, wala pa po tayong reports na natatanggap na may kinalaman po sa bagyo or habagat na namatay po or na-injured or nawawala po.
0: Sir Diego, sino po ang nagbear nung brunt or most affected area po nitong si Maymay, Luis at yung Habagat?
2: Opo, ang most affected area po natin na naitala, kung saan po naitala yung mga affected population po natin, ay nasa Regions 1, 3, Cordillera, 2, 9 at Region 5 po. No? So, yan po yung mga region kung saan nakapagtala po tayo ng mga naapektuhan po natin kababayan.
1: Sir, ano po yung naging mas destructive dito sa mga nakaraang dumaang bagyo po? Yung dami po ba ng volume ng ulan ang mas nakadelikado?
2: Opo, definitely po yung dami ng ulan yung ating pinaka naging challenge dito dahil si Maymay naman po is hindi naman po ganong kalakasan. Do, ito po ay isang tropical storm na ngayon po ay humihina na, naghahatak po ito ng hanging habagan na siya po talagang nagdadala ng tubig ulan po.
1: May mga inundated pa po ba ngayon na mga bridge, mga tulay, tsaka mga major roads po, sir?
2: Opo, sa ngayon po, meron po tayong 12 na kalsada na hindi na kakalsadan po na hindi po madaanan at tatlo pong tulay na hindi rin po madaanan. Yan po ay nasa Region 1 at Cordillera at sa Region 2 po.
0: On the other hand, Sir Diego, ano po, may mga dam na dinaanan itong si Maymay in particular. So, ibig ba sabihin po, can we say na nakatulong ito sa pagtaas ng level ng mga dam sa norte?
2: Meron pong report ang PAGASA na tumaas po ng bahagya po yung itong level ng tubig sa ating mga dam. Pero mas maganda po na si PAGASA po talaga yung mag-explain kung ito po talaga ay significant na pagtaas or tamang dagdag lang po talaga.
0: Understood po. Pero at least yung watershed, makakaipon ng tubig yan. In the meantime, yung binanggit po ninyo kanina na 18,000. Tama po ba na ang nasa evacuation center pa rin?
2: Yung 80,000 po, yung 80 po, no? Affected population po.
0: Okay.
2: Ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers na pamilya po ay nasa may git 2,000 lang po.

0: epekto ng bagyo at ng habagat ngayong araw na to. Sir, may abiso na po ba kayo o yung mga LGU na maari na pong magsibalik sa kanilang mga bahay yung ating mga evacuees?
1: Pagdating po sa ating mga lokalidad, no, ang ating mga local chief executives po or yung mismong LGUs po ang makakapag-decide po kung pwede na po makabalik sa kanilang lugar dahil iba-iba naman po ang panahon. Pero generally po, sa ngayon po, ang nirekomenda po ng interim for this day po is yung na nabanggit po nga sa huling memo po na suspension po ng trabaho at klase. Pero bukas po, isa titingnan pa rin po kung magkakaroon po ng panibagong rekomendasyon. Kung wala man pong rekomendasyon from NDRMC, is meron naman pong kapangyarihan ng ating mga LGUs na magbigay po ng suspension sa kanilang lokalidad po.
0: Oh, lumungkot yung mga bata bigla.
2: Bakit?
0: Sabi nila, baka hanggang ngayon lang yung absent, yung ano, walang pasok. Pasok na ulit kami bukas.
2: No, man, Friday na bukas. Oo nga.
0: Nabitin sila.
2: Okay, pero we will check with PAGASA dahil so far, wala naman ako naririnig na any LPA. Meron pa ba?
0: Si Dolphin binabatihan pero hindi pa siya pumapasok sa PAR. Sabi ng PAGASA.
2: Sana, wag na.
0: Kaya nga. So maraming salamat, Sir Diego, sa inyong panahon po at sa pag-update sa amin. Ingat po.
1: Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat.
2: Si Sir Diego Agustin Mariano po, ang Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense. Ayan. At ang oras natin ngayon, it's 9:54 in the morning. Oo. Rica, with your permission, kagabi, nagkaroon ng tribute para sa isang kapamilya natin. Mm-hmm. Very good friend of so many people. Ang daming mga dumating na mga taga ABS-CBN in tribute to ang Patrick Ariel L. De Leon, dating Assistant Vice President na dati si CCM, Merchandising, TV Promo, ABS-CBN News Promo at marami pang iba.
0: Ang dami naman palang trabaho ni Sir Patrick.
2: Oo, punong-puno ng punong-puno kagabi talaga. Mm-hmm. Oo, kaya ako'y tuwan-tuwa, no, ha, because everybody, kahit na sobrang ulan, sobrang traffic, they all went out of their way to share an evening of reminiscing. Ayan, para kay Patrick, who's very close to me, as is his wife, Cindy De Leon. Ayan, isa ding ano yun, Vice President yun ng ABS-CBN. Our management, top management people sa ABS were also there. Oo, kaya muli, maraming salamat po in behalf, kahit na hindi naman ako ina hindi naman ako inassign. Pero sa dami po talaga, napaka nakakataba ng puso. So, Patrick, rest in peace and thank you for the legacy. Ayan. Okay. And now, ang susunod.
0: Napaka-humble mo dun sa part na mga ano partner, mga kakilala mo ay talaga yung mga management ay ABS.
2: Hindi kasi.
0: Kanyari ka pang ano ka.
2: Alam mo.
0: Kanyari simpleng tao ka lang, ha.
2: Kapag every now and then, very very infrequently, nag-ano kami, alika, merienda tayo. Parang gano'n. Tatlo kami, si Cindy, si Patrick, ano. And yun, usap-usap lang ng, you know, those were the days.
0: Yes.
2: And what do we do now?
0: Yes.
2: Yung mga gano'n. No? Tapos, mga 20% all about career.
0: Oo.
2: 80% about cars.
0: Ayan, ang kanilang mga hobby. Toys for the big boys.
2: Oo. Sabi, ano bang gusto mo? Pag tinanong mo yung ano, yung esposa, di ba? Ano bang gusto mo? Mabaliw ako sa kotse o mabaliw ako sa iba?
0: Ayun naman. Siyempre, baba, yung asawa mo, baka na sa ma-safe ka, di ba?
2: Correct. Pero, mahal din yan. Score check!
0: Yan!
2: 3-2, Parks.
0: Ay, naku.
2: Oo.
0: Sisi!
2: Pero ano?
0: Ano pa lang yan?
2: Ayan na.
0: Second set.
2: Oh, teka. 2-2. Bakit naging 2-2? Advantage, Ayala.
0: Kinontest siguro.
2: Baka nga may review.
0: Baka so, kinontest.
2: Ayan. So, pag nanalo dito sa second set, si Alex Ayala.
0: Oo, matik na.
2: Ayos na.
0: Oo, atin agad yan.
2: Pero
0: hindi pero, pa to ano eh.
2: Ang bigat ng mga kalaban, ha. Yung kung doon sa Washington Open, marami sa mga higante nag-skip eh. Pegula is the topmost, being number 3.

0: World number 3, pero wala dun si Rybakina at saka si Sabalenka na number 1. Sabalenka
1: ano yung parang hindi ko naintindihan kasi nakalagay World number 3, top seed. Ano ba yung top seed? Iba po top seed sa number 3, ganyan.
0: Let me explain.
1: Yan. Explainin mo kasi, lang maintindihan namin.
0: Okay, kagaya niyan, doon sa Washington Open po, no, or Mubadala Open, eh, wala si number 1, Sabalenka, wala din si number 2, Rybakina.
1: Oh.
0: So, ang top seed, pinakamataas, favorite, eh, in other words, is si Jessica Pegula.
1: Ah, so yung,
0: kasi wala yung top 2.
1: So yung top seed na yan, nag-iiba yan sa kung
0: sino yung
1: participants for that specific tourney.
0: Okay, I don't wanna complicate it further, pero depende rin sa surface yan.
1: Ayun! Tama na, wag mo na i-complicate further. Basta yun na naintindihan na namin
0: kasi
1: na konti yun.
0: Meron yung malalakas sa clay.
1: Meron, sa iba-ibang courts.
0: Merong
1: sa
0: grass. Merong hard. Halimbawa, si Rafael Nadal. During his heydays, di ba? Walang makakatalo dyan sa clay. Parang wala na, alam mo na. Man siya mananalo sa French Open. Ganun yun. So, kahit na halimbawa, number 2, world number 2 si Nadal, pagdating sa French Open, top seed.
1: Ayan, ganun pala yun. Iwanan na natin ang pagpipickleball natin, mga kapatid. Mag-tennis na tayo, may pera doon. Pickleball natin, gastos lang.
0: Okay. So, yan po ang ating usapang tennis.
1: More
0: than impeachment. Ayan. Okay.
1: Pahinga muna tayo, mayroon pa tayong ilang araw bago natin balikan yung impeachment.
0: Naku, itong fifth game, talagang ayaw matapos-tapos eh. 2-2 pa rin, second set, advantage Parks. Ayan. So, tayo kailangan magpaalam na, Rica.
1: Sige. Ibigay na natin kay Advantage Danny Beer. Dahil at Thursday pa lang ngayon, really, it's Danny B's turn.
0: Correct.
1: Kabayan with Danny B, susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musngi po.
1: Top seed ba tayo?
0: Top seed.
1: Top seed.
0: Kailangan. May pustahan ba dito?
1: Maaga pa. Kasi wala pa lang yan eh. Ingat na pamilya. Good morning.
0: Bantayan po ninyo ha, kay Danny, yung pagpapatuloy ng Parks
1: score check
0: versus Ayala. Score check sa DZMM. Or latest Parks 3, Ayala 2 sa second set.
1: Ano ba yan?

0: sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan!
1: Balita Patan!
0: Balita Patan sa DZMM!

0: Across the AM, DZMM, DZCMM, Balita Ngayon!
1: Kapamilya, nagtayo ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga evacuation area para sa mga alagang hayop sa Barangay Payatas. 2 steel tents ang inilagay bilang pansamantalang masisilungan ng mga alagang hayop sakaling magkaroon ng evacuation dahil sa bagyo, baha o iba pang sakuna. Ito'y bilang pagtitiyak na ligtas hindi lamang ang mga residente kundi pati ang kanilang mga alagang hayop sa panahon ng kalamidad. Kaso ng mga sakit dulot ng tag-ulan sa lungsod ng Maynila, dumarami ayon sa Manila Health Department. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
2: Rika, tumaas ang kaso ng wild diseases o yung waterborne influenza, leptospirosis at dengue na sakit. Sa huling bulletin ng Health Department ng Maynila mula 1 ng Enero hanggang kahapon, umakyat na sa 2,142 bilang ng mga nagka-dengue na sinundan ng influenza-like illnesses o yung nakakaranas ng trangkas o buhosipon, kung saan 869 ang apektado. Kahit isang araw lamang ang nakalipas, mabilis na nadadagdagan ang bilang ng kaso ng mga ito. Pumalo naman sa 272 ang naitalang severe acute respiratory infection, habang ang kaso ng leptospirosis ay nasa 120 na. May mga nakumpirma rin bilang ng COVID-19 pero nasa ligtas ng kondisyon at manageable anila ang kaso. Hinihikayat ang mga Manilenyong dalasan ng paghuhugas ng kamay at pinapayuhang magsuot ng face mask hanggat maaari. Nagpaalala rin ng health officials na libre ang gamot ng doxycycline sa City Hall, Hospital at Health Center sakaling kailanganin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo. Good news para sa waste management sa Negros Occidental. Matapos magkasundo ang 9 na lokal na pamahalaang gumamit na lamang ng isang clustered sanitary landfill para sa mas maayos na pagtatapon ng basura. Sa bagong clustered waste management facility, lalong mapapalakas at mas maayos at environment-friendly ang pamamahala ng basura. Kabilang sa mga gagamit ng pasilidad ang La Castellana, Pulupandan, Valladolid, Pontevedra, Moises Padilla, Isabela, San Enrique, Hinigaran at Binalbagan. Mula sa dating 13 LGU, ngayon ay nasa 22 ng lokal na pamahalaan ang makikinabang at mabibigyan ng access sa sanitary landfill. Sa naturang hakbang, inaasahang magiging mas malinis at mas maayos na pangangalaga sa kapaligiran.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga palitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: Balita ngayon, DZMM, numero uno sa aksyon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Good morning, good morning sa ating mga televiewers. Aba, gumaganda na hong panahon ha dito sa NCR, Quezon City lalo. Ha? Eh, ito po. Ha? Ito na naman ang ating programang Kabayan. 10:06 na ho ng umaga pero marami ho mga developments lately. Sinusundan nyo ba ngayon? Ha? Napapanood ko kasi kanina pa yung laban ni Alex Ayala. Itinalo ka agad eh. 6-1 ka agad eh. Ha? Kalaban to si Alicia Parks ng Amerika. At ngayon nga ay nasa second set na. So last na monitor ko ay 3-3 na. Ah, yung second set eh go ayala tayo lahat. Syempre ah, Pilipinas ah. Lahat eh talaga naman sold out ang ticket diyan sa Toronto na National Bank Open. At ito nga yung round of 64. At ngayong araw wala hong impeachment trial. So Monday to Wednesday lang po yan, 10 to 3 in the afternoon. So maluwag-luwag ho ang mga developments. At saka itong si Maymay, eh nalusaw na nga ba? Ah, kukuha tayo ng update dyan, tungkol dyan, no? So ako po si Danny Buenafe para dito sa programang Kabayan. At syempre ito hong ating programa ay namomonitor ha, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at syempre sa pamamagitan ng TFC sa buong mundo. Okay? At bago tayo pumunta sa ating unang makakapanayam ay kuha tayo ng mga reports sa ating mga kasama, pagpapalawak ng AI at digital upskilling isinulong sa pagpupulong ng pribadong sektor at gobyerno sa Malacañang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yosores. Christian.
1: Dahil pinalakay ng pamahalaan at ng Private Sector Advisory Council o PIAC ang mga hakbang para mapalakas ang workforce development at makalikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho sa Pilipinas. Sa ikalimampulong ng PSAC Education and Job Sector Group na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules, kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapalawak ng AI at digital upskilling, pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at iba pang programang maghahanda sa mga Pilipino para sa mga trabahong kailangan sa makabagong ekonomiya. Tinalakay rin sa pulong ang mas malalim na koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at akadema para matuguran ang job skills mismatch o hindi pagtutugma ng kasarian ng mga manggagawa sa pangangailangan ng mga industriya. Ayon sa Malacañang, layunin ng mga hakbang na palawak ang employment opportunities, mapaigting ang skills development at mapalakas ang competitiveness ng bansa. Samantala, dani sa mga sandaling ito ay bumuhos ang malakas na ulan at pabugso-bugsong hangin dito sa Maya Welcome Rotonda sa Quezon City. Maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan mula sa kahabaan ng Quezon Avenue hanggang makarating dito sa Maya Santo ng Espanya, pero dito Adani sa ngayon ay malakas ang buhos ng ulan at pabugso-bugso ang hangin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you very much ha, sa ating Radyo Patrol, Christian Yosores. Mayroon pa tayong report, sunod-sunod na kaso ng karahasan sa mga paaralan, pinaaksyonan ng isang senador. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Robert Mano. Robert.
2: Dani, binigyan din ni Senator Christopher Bongo ang pangangailangang higpitan ng seguridad sa mga paaralan at tiyaking may agarang serbisyong medikal. Matapos ang nangyaring pananaksak sa isang estudyante sa loob ng Las Piñas National High School. Ayon kay Go, dapat matiyak kung paano nakapasok sa paaralan ang isang balisong sa kabila ng mga pinatutupad na security measures at kung may pagkukulang sa mga kasalukuyang protocol sa seguridad. Nakiramay din ang senador sa pamilya ng nasawing estudyante. Sabi naman babatas, nakababahala ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan, kabilang ang pamamaril sa Tacloban City, pananakit sa isang guro sa Davao de Oro at ang online threat sa mga paaralan sa General Santos City. Dahil dito, nanawagan siya sa pag-aralan ang pagde-deploy ng mga polis upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Inikayat din niya ang mga paaralan na paigtingin ang programa sa disiplina, mapayapang paglulutas sa mga alitan at pag-iwas sa karahasan. Muli rin isinulong ni Go ang kanyang Senate Bill No. 1780 o Mandatory School Clinics Act na naglalayong magtatag ng mga clinic sa lahat ng pampublikong elementary at sekundaryang paaralan sa buong bansa. Sa ilalim ng panukala, ang mga school clinic ay magkakaroon ng sapat na gamot, kagamitang medical, first aid supplies at mga qualified na health professional na makapagbibigay naman ng agarang servisyo sa mga estudyante, guro at kawani ng paaralan. Samantala, Dani, dito naman sa kahabaan ng Rojas Boulevard ay nararanasan na itong medyo may kalakasang pag-ulan na sinasabayan din ng paghihip ng hangin. Wala pa naman ako nadaanan na mga pagbaha mula dyan sa bahagi ng Quezon Avenue sa may Espanya at paghanggang dito sa may Rojas Boulevard. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. 12,000 pisong tao ng subsidiya para sa mga pamilyang kumikita ng minimum wage, isinusulong naman sa kamera. Yan naman ang balitang ibibigay naman sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Daddy, good morning. Sa ilalim ng pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana bill, makatatanggap ang eligible families ng 1,000 pisong buwan ng ayuda sa pamamagitan ng e-wallet na nakakonekta sa Philippine Identification System o PhilSys. Matutulungan din ng panukala yung mga micro, small and medium enterprise o MSMEs dahil sa mga ito, halimbawa mga accredited na sari-sari store, karinderya, butika at iba pa. Ang panukala ay inihain ng 11 kongresista kabilang sina Congressman Jude Atidre, Zia Alonto Adyong, Joel Chua at iba pa. Anila, maaaring gumastos ang isang pamilya ng hanggang 200 piso kada araw bilang suporta sa household consumption at karagdagang demand sa mga lokal na negosyo. Sa pagtataya, kakailanganin ng hanggang 68 billion pesos kada taon ng programa, pero wala pa umano itong 1% sa panukalang pambansang pondo para sa taong 2026. Samantala, suspendido rin ang trabaho sa mga empleyado ng Kamara ngayong araw, Dumaymay at ng Habagat. Yan ang balita pirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
4: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
0: Oh, meron daw tayong flash report. Ito, may landslide sa barangay Shilan, La Trinidad, Benguet. Ongoing ang rescue operations ayon sa La Trinidad Municipal Police Station dyan mismo sa Benguet. So, antabayanan po natin, mga kapamilya, ang karagdagang detalye dito lang sa balitang ito at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Reports!
0: Meron pa tayong report, COMELEC naman, nanawagan sa publiko na report sa kanila, i-report sa kanila ang mga nagpapakalat ng disinformation sa BARM parliamentary elections. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ras. Steve?
5: Dahil hindi kayat ng Commission on Elections ng publiko na i-report ang anumang kaso ng fake news at iba pang uri ng online election disinformation kaugnay ng kampanya para sa September 14 to 16 BARM parliamentary elections ayon sa COMELEC. Maaaring isumite ang mga unat sa pamamagitan ng incident report portal ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan na makikita sa social page ng ahensya. Sa ilalim kasi ng COMELEC Resolution No. 11064 na inamendahan ng COMELEC Resolution No. 11064A at 11236, nagbabawal ang iba't ibang mapanindang na gawain sa panahon ng halalan. Kabilang dito ang paggamit ng false amplifiers, coordinated inauthentic behavior, deepfake, cheapfake at softfake content, mga peke at hindi registrado ng social media account, pagpapakalat ng fake news at paggamit ng artificial intelligence o AI na hindi sumusunod sa mga itinakdang transparency at disclosure requirements. Binigyan din ng COMELEC na mahalagang makiisa at responsibilidad ng publiko ang paglaban sa maling impormasyon. Samantala, dali dito naman sa kahabaan ng Padre Faura, Maynila, malakas na buhos ng ulan ang nararanasan. Pero wala pa namang naitatalang pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Thank you very much, Steve Raz. Umano'y nakatenggang proyekto ng DPWH, tinuturong dahilan ng mabilis na pagbaha sa Barangay Vitales, dyan sa Paranaque City. Yan naman ang alamin natin mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
6: Dani, nang bumuhos sa malakas na ulan kahapon, hanggang tuhod na agad ang baha sa Urma Drive na sakop ng Barangay Vitales, Paranaque City. Kita pa sa CCTV ng barangay ang pagbaha, kaya hindi na madaanan ng light vehicles ang naturang kalsada. Ang mga residente, sanay nang lumusong sa baha habang ginagawa naman itong palaruan ng mga bata. Pero ang nakasanayan, mas lalo paan nilang lumalan itong mga nagdaang buwan dahil sa baradong Baltao Creek, ang mga nakapanayam nating chuper ng e-bike problemado dahil walang kinikita tuwing umaapaw ang tubig.
7: 10 to 15 minutes ba na agad pag malakas ang ulan?
8: Gano'ng nga kabahadi?
7: Hanggang bewang. Pag mataas na hanggang bewang.
8: Kahapon?
7: Mga hanggang tuhod. Wala, wala akong pasada. Tigil pasada muna. Pag baha rito. Kasi bawal ako mabasa ng e-bike eh.
8: Yan nga, bambaha nga. Kaya nga hindi kami nakabiyahe. Kahapon nga eh, magkano ang kinita. Tama lang sa boundary.
6: Yan ang mga tinig ng ating mga nakapanayama. Dani, ayon sa mga tauhan ng barangay, napansin nila na bumilis ang pagbaha sa lugar nang maiwang nakatenga ang isang slope protection project ng Department of Public Works and Highways. Naiwanan nila nakabara ang mga steel sheet pile sa creek na nakapagdudulot ng pagkaipo ng tubig. Ayon pa sa punong barangay na si Alexander Alvarez, hamon din sa kanila ang basta na lamang tatapon ng basura ng ilang residente, kaya patuloy na lamang ang kanilang hakbang para linisin ang daluyan ng tubig. Sa ngayon, wala pang pahayag ang DPWH hinggil sa proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZML.
0: Thank you very much, Zeus Legazpi. Meron pa tayong report, ha? Dalawang pulis Caloocan naman arestado dyan sa illegal na bintahan ng mga baril. Yan ang hihatid sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene.
9: Dani, kinilala ang dalawang naarestong aktibong pulis at sila Police Staff Sergeant Nino Nazareno Pagirigan na nakatalaga sa Substation 2 at Police Master Sergeant RJ Perado ng Substation 9. Sa ulat na areston, dalawa bandang alas 5:30 kanina madaling araw sa Riles Compound, Barangay 5, Caloocan City dahil sa umunoy iligal ang pag-ibenta ng mga baril. Nasamsam sa mga suspect ang dalawang PNP-issued firearms at samusaring mga dekalibreng armas, mga magazine at live ammunition sa bypass at budong money, gaya na rin ang dalawang cellphone at dalawang motorsiklo. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kaugnay ng iligal na pag-ibenta at pag-iingat ng mga baril, kabilang na ang mga high-powered firearms. So, nasa kusudihan na lang Caloocan City Police Station ang dalawa at nakatakdang isa ilalim sa inquest proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras natin, 10:18 ng umaga.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Mga Doc TV, baha na naman oh. Isang ulan na magdamag lang po yan. Ay, lubog na naman po ituloy, oh. Malim. Paano po kaya yung mga aning ma-Espanya, no? Dahi pang di nakakaani, oh.
12: Wala alam, eh.
11: Tanggal na naman yung Bornal doon.
12: Kailangan ka naman punta matinay.
11: Paano kaya hindi pa umaaning mais dyan, ano?
12: Oo, lalo sa akin, tabindaan. Kawawa.
11: Hirap. Saglit lang, magdamag lang eh, no?
12: Oo. Oh. Lakas tubig yung pagdabangan niyan.
11: Oo. Oh. Talintikat tubig, lakas ah.
0: Okay, yung video na napanood ninyo para dun sa mga viewers natin ay nangyayari dyan sa ewan natin. Kung ano latest, no? Yung magsasaka sa Bungabon, Nueva Ecija. Makakausap na ho natin siya sa linya ng telepono si Jetro Mendoza. Jetro, good morning sa programa Kabayan, si Danny Buenafe.
13: Good morning, sir.
0: Oo, so pinanood namin, no, napanood namin itong dala ng, di ba, itong bagyong si Maymay dyan sa lugar niya sa Bungabon. Kamusta ba ang lagay ngayon ng panahon ninyo dyan sa Nueva Ecija, sa Bungabon?
13: Ito sir, mulan po ngayon sa kasalukuyan dahil tumasok na nga po yung bagyong Maymay. Tektado rin po ulit ngayon, nag-uulan na naman.
0: Oo. So magsasaka ka dyan, anong mga ano ito mga napapakita natin na mga naapektuhan ng mga crops, yung mga agricultural crops dyan?
13: Kagaya po, number one po sir, yung mais po nga kasi seasonal po ng mais ngayon dito.
0: Mm-hmm.
13: Saka po yung mga gulay-gulay, talong, yung mga tabing ilig lang din po, mga sinatawan sir.
0: Oo. So marami ba ang baha din na naidulot dito? Ilang barangay ang apektado sa tingin mo, Jetro?
13: Sir, halos kalahati ng barangay sir, eh, tinamaan ng baha po.
0: Itong Bungabon mismo? Tama
13: okay,
0: ba?
13: Okay, sir. Bumabon po.
0: Oo. So, marami ba yung, let's say, mga katulad mo rin dyan, yung mga magsasaka na talagang umaasa lang dyan sa mga mais, gulay, katulad ng talong?
13: Opo, sir. Lahat po sa halos magsasaka rito sa Bumabon.
0: Oh, eh, kamusta? Oo. Eh, anong tulong naman na pinagkakaloob naman ng LGU nyo dyan sa Nueva Ecija, lalo na dyan sa Bungabon, yung mga mayor nyo, nakausap nyo ba?
13: Sa ngayon, sir, wala pa pong update kung ano po ang mangyayari pagka po ganyang lisa ko na.
0: Pero for now, itong mga kasama mo, apektado ba yung mga kabahayan, binahaba na kailangan ba ilikas? Meron ba mga nailikas na?
13: Sir, yung number one po sir, yung mga kalabaw, nailikas na po nung araw na yun, nung tumataas po ito.
0: Kahapon ba yun?
13: Nung Lunes, sir.
0: Lunes pa? Oo.
13: Opo.
0: Okay, ngayon kasi Webes na. Eh, alam ko hanggang ngayon, meron pa rin mga actually, pati nga dito sa Metro Manila, pero habagat naman daw ang cost nito. No? Pero dyan, hanggang ngayon, meron pa sabi mo mga pag-ulan. So, ito, bunsod pa rin ni Maymay?
13: Opo, sir. Yung tulay po dito, sir, yung tubig po na umapaw, pagka po nagtuloy-tuloy na naman yung ulan na to, babalik na naman po, sir, yung tubig niya. Sa tawa na naman po ulit yung mga lote.
0: Okay, pero itong tulay na binabanggit mo, ano to? Nadadaanan naman ng mga sasakyan o hindi pwede na?
13: Sa ngayon, sir, nadadaanan na tulis siya.
0: Ah, so humupa na ng konti, tama ba?
13: Opo.
0: Okay, eh yung mga, paano yung mga pananim? Ano bang, kailan ba yung harvesting season nito? Yung pwede nang, let's say, mapakinabangan yung mais, yung mga talong, ano ba to? So lahat ito, wala na, nadurog na, ganun?
13: Opo, sir, yung mga hindi na po pakikinabangan, meron pa naman pong pakikinabangan pagka po, halimbawa ngayon, sir, anihin na po yung mais, hindi po maano dahil sa ulan. Masasayang lang po, sir, yung hindi na po mapapakinabangan.
0: Kasi itong video, grabe ang lakas ng agos, ha? Ito, mismo, opo. Parang ano to, parang ano talaga to, agricultural area na talagang hindi na nga makita yung mga pananim ninyo sa kapal ng baha. Ito yung kuha ba to, Lunes o Martes?
13: Lunes na po, sir.
0: Ah, okay.
13: Mga po, Lunes ng maaga.
0: Oo. So for now, nag-improve naman ang weather ninyo itong Webes?
13: Sir, ngayon po, hindi rin malis, sir. Hindi rin po nagtuloy, sir, yung araw. Dahil dala nga po ng...
0: Makulimlim. Pag-ilas. Makulimlim pa rin, no?
13: Oo. Opo.
0: Eh di ba hanggang ngayon mayroon pa ring announcement, suspendido lahat ng klase diyan, yung mga anak ninyo walang pasok.
13: Opo, sir, wala pong pasok ngayon ng mga estudyante dito sa Bumabon.
0: Okay. Yung in terms of yung let's say pagbiyahe niyo papunta sa mga palengke para sa inyong mga pangangailangan, okay naman, nakaka-cross naman kayo sa mga let's say mga kalye na wala namang pinsala o pwedeng maapektuhan ng baha?
13: Meron naman po, sir, may mga daan naman po pwedeng ikutan.
0: Oh, okay.
13: Para po, opo, may mga ibang daan po, may ibang dadaanan para po hindi tamaan yung baha. Kaya po,
0: Ngayon, ano ba mga pwede mong ipanawagan? Siguro, ito yung pagkakataon na meron tayong ganitong platform. Baka may mga nakikinig sa atin ng mga sa mga otoridad, yung let's say LGUs nyo. Ano mga pangangailangan ninyo diyan, Jetro?
13: Pero ba yung tinamaan ng bahay na apektado po yung sasaka. Kinakausap na rin ako, sir, yung ibang magsasaka na ako na kahit nyo lang daw sana ma-invite yung binabili ng gini at abono. O kaya yung pangangailangan, bigas,
0: pag-inas, ganito. Oh, bigas. Mga ilang residente ba ang estimate mo na apektado, mga pamilya, Jetro?
13: Siguro sir, yung mga pangkalatan po, yung mga 10 hanggang 15 pamilyado po sir. 15,000, gano'n sir, mga 15,000 pamilya.
0: 15,000 mga individuals o pamilya?
13: Pamilya na sir po yun.
0: Marami rin ha. Ito ba Bungabon, malaking ano to? Let's say municipality o city ba yan? Hindi naman.
13: Barangay po sa sir.
0: Barangay pala. Okay. Pero aside sa Bungabon, marami pa bang ibang barangay na ganito rin ang, let's say, dinadaan ng Kalbaryo?
13: O yung popular barangay po namin, Barangay Vega, Pesa, Alaanan, Labi, Peter, Lusok.
0: Mm-hmm. Okay. So, wala naman ha. For now, wala namang mga, let's say, sabi mo nga, 15,000 ng mga pamilya. Eh, yung supply pala ng inyong tubig o kuryente, okay naman?
13: Okay naman po, sir. Wala naman po siyang naging aberya po. Tuloy-tuloy pa rin po ang supply ng kuryente.
0: Sige. Oo. O sige, basta mag-ingat na lang kayo, Jetro. Kukuha kami ng update, ha, if ever na meron. Sana naman humupa na yung sitwasyon nyo dyan, no, Jetro? Hello?
13: Hello, sir?
0: Bali, mag-ingat na lang kayo dyan. At medyo hindi na maganda yung signal. Pero ingat na lang kayo dyan at makikibalita na lang kami if ever na may bago, ha? Okay. Yan ho si Jetro Mendoza. Isa ko siyang magsasaka dyan sa Bungabon, Nueva Ecija. Eba, kita nyo yung video na pinakita niya na grabe, lubog ha. Yung mga taniman nila, yung mais, mga ibang gulay, katulad ng talong. So yung pangangailangan nila, yung binhi ha, at saka yung bigas para dun sa, well, ang sinasabi niya, 15,000 ha, yung apektado ng pamilya. This is a barangay dyan sa Bungabon, Nueva Ecija. Eh, siyempre, mga kalapit na barangay, apektado rin. Anyway, ang oras natin, 10:27 ng umaga.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Babalik ko kami ha, huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ang programang Kabayan.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: DZMM!
14: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
14: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Ba Balik ho ang ating programa dito sa Kabayan. At ako pa rin po si Danny Buenafe. Pero magbigay lang ho tayo ng update bago natin makuha yung interview natin, no? Dun sa impeachment trial, kung ano yung kasaloobi niya tungkol dun. Ito ha, yung latest dito sa laban. Kasi marami nakaabang dito sa laban ni Alex Ayala. Siya ho nanalo sa first set 6-1. Pero nanalo sa second set si Alicia Parks 6-4. At nasa third set na ho sila ngayon. At para magbigay rin tayo ng update para dito sa Bagyo, no? Red warning ho sa La Union, Benguet. At orange warning naman sa Abra, Ilocos Sur. Yellow warning sa Ilocos Norte, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Abra, Pangasinan. Ayan, oh. So magbantay ho tayo ng mga developments. NCR ho, meron din ho mga pag-ulan na nararamdaman ngayon sa Maynila at sa Quezon City at ilang bahagi rin ng Metro Manila. So kukuha rin tayo ng mga latest dyan. Pero ito ay hindi bunsod ng Maymaya, NCR. Ito ay habagat. Okay, nasa linya na ho ng telepono. Ay hindi, via Zoom, makakasuusap na ho natin. Suki na rin ho natin to, no? Ang presidente ho ng Philippine Society for Public Administration at isa siyang professor of public administration ng University of Makati. Walang iba kundi si Dean Ederson Tapia. Dean, good morning again, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
18: Good morning, Sir Danny, at saka sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat muli sa imbitasyon.
0: Oh, thank you ha, sa at least bibigay mo uli ng iyong time para, you know, very accessible ka talaga when it comes to mga ganitong we need insights, lalo na mga from at least the academe, no? Tapos ho ngayon yung trial, no? Yung day 13 kahapon. So bali ang sumalang yung dalawa namang taga ano, 'di ba? Yung COA auditors, itong si Wamig, 'di ba? Wamil pala, no? At yung kahapon, 'di ba, si Sailin. For now, anong take mo? Kasi mukhang kinuwestiyon nila kaya nagkaroon pala ng notice of disallowance dahil nga walang mga supporting documents . Anong ano take away mo doon din?
18: Well, napakahalaga nung testimonya nung dalawa, ano? Sinimulan nung kay Attorney Wamil at saka yung continuation pa nung kay Ma'am Sailin kahapon. Nakita natin doon, Sir Danny, kasi dugtong-dugtong ito, nakikita ko to na dugtong-dugtong doon sa gustong ipahayag na presentasyon ng prosecution, no? And for the most part, medyo challenging ito para sa prosecution if you ask me. Kasi ang nagsasalita dito, bukod doon sa testimonya, is of course the documents, yung paper trail or yung kawalan ng paper trail. Kaya sa akin, malinaw naman na fundamentally, ang issue pa rin dito ay yung accountability. Let's follow the money. No? So kung hindi natin mabibigyan ng malinaw na kasagutan kung saan napunta yung money, whether it is confidential, intelligence, or even regular funds, doon tayo magkakaroon ng question sa accountability, Sir Danny.
0: Okay, pero alam mo din, kahapon, yung trial, yung mismong pagkukumpirma ng notes doon sa acknowledgement receipts, ang tagal eh. Kaya nga, di ba, humirit na si prosecution, yung ating private prosecutor, si Attorney Lorna Kapunan, na sana itong mga, kasi 845 ito na mga acknowledgement receipts, kung pwede, sinabi na nga niya, kung pwede, gamitin na nga yung defense para wag nang gamitin sa isang, kunwari, out of court na lang gamitin itong pagko-compare, kasi tumatagal eh. Talagang wala namang interest na halos yung ibang mga trial judges just to prove lang na ito na lang documents ang gamitin natin. Total naman, authenticated naman pareho dito ng prosecution and defense.
18: Well, it takes some guts to do that. And I think si Attorney Lorna Kapunan, because of her years of experience as a litigator, nakita na niya yung diskarte na yun. Na, sige, kung ayaw pa rin ninyong gamitin itong aming ebidensya, then let's use yours.
0: Because she
18: was very sure, I think, no? She was very sure that yung kanyang gustong i-establish doon sa linya ng pagtatanong niya, mapapatunayan din naman whether the evidence of the prosecution will be used or even kahit yun sa depensa. Kaya, I think it is an inspired decision on the part of the prosecution na isa lang dito si Attorney Lorna Kapunan. Balikan ko doon sa sinabi ko kanina, particularly kasi katulad nung nabanggit mo, Sir Danny, medyo ano yan, challenging, nakakaantok, boring.
0: Naantok ako kahapon eh, parang kasi puro numero at saka binavalidate lang naman ni Sailin eh, di ba, yung pangalawang COA auditor na sumalang, kung ano yung sinabi rin ni Wamil, di ba?
18: Kaya nga. So, I mean, it's really a combination kasi of the legal tactics, siyempre kung ang usapin ay completely legal lang, kailangan mo ma-establish yan para mapatunayan yung pinupunto mo, yung ina-allege mo. Pero si Atty. Kapunan, savvy that she is, alam niyang kailangang hindi mawala yung taong bayan dito. So meron siyang mga, tingin ko doon, ano na lang yan eh, hindi naman gulang, pero parang masasabi natin na advantage niya because of her years of experience. Yung mga pasingit-singit
0: mga
18: niya na
0: side comments,
18: makalusot, mga yung side comments na gano'n, na scam. And look at it now, yun ang mas na nag-i-stick sa isip ng mga tao. No? So overall, I think it was a very inspired and strategic move on the part of the prosecution.
0: Oh, gusto ko lang puntuhan dahil di ba may ni-raise doon yung Senator Judge, si Aimee Marcos. Sabi niya, eh bakit mo pinipilit, yung lalo na kay Wamil pa lang ha, di ba binanggit niya na bakit lahat ikakarga mo ang responsibilidad kay VP Sara. Eh kung ang mismong mga pumirma naman dyan, eh itong mga disbursing officer, katulad nga ni Gina Acosta at saka yung Fajarda sa DepEd. So ang, pero nanindigan naman si Wamil, na kasi kailangan, kasi aprobado rin ito eh, pinirmahan din ng mismong head of agency who is VP Sara, di ba? Anong feeling mo doon sa ganung argument ng isang trial judge or isang senator judge?
18: Sir Danny, medyo masyadong halata kung ako tatanungin kasi
0: ganun ba?
18: she was obviously pushing an agenda na gusto niyang ang sagot ni Attorney Wamil ay sumakto doon sa kanyang nililay na trap.
0: Pananaw.
18: Ika nga. Eh, but to the credit of Attorney Wamil, syempre, trabaho niya yan. Nanindigan yung mama na, teka muna po, totoong merong pananagutan yung SDO, yung Special Disbursing Officer, pero ang ultimate na pananagutan dyan ay nandoon sa head of agency, in this case, the Vice President. Ay nagagalit na nga si Senator Aimee at some point kasi pinipilit niyang ipasok yung mga sagot ni Attorney Wamil dun sa kanyang narrative. And obviously, it did not work. Nag-flop siya dun sa aspeto na yon. Kaya dinaan na lang sa, kanina mo pa ako inaaway. Wala namang nangaaway sa kanya. How dare would you, diba? How dare you fight against a senator judge? So I don't think, talagang nanindigan lang si Attorney Wamil based on his experience
0: Hindi naman lawyer si Wamil. Hindi, diba? Ano lang siya? Auditor. Hindi naman siya lawyer. Attorney kasi sabi mo.
18: Sir Danny, he is both a CPA and a lawyer. Yeah.
0: Ah, hindi ko nasundan yung lawyer din pala siya. Okay, so ibig sabihin, alam din niya, di ba, kung ano yung principle, yung legal principle behind that statement. Tama ba? Oo.
18: Absolutely. Dagdag doon, CPA, tapos abogado siya, and at the same time, meron na siyang years of experience sa Commission on Audit. Okay. Kaya medyo mahirap. Of course, syempre, nakakakaba yung kanyang sitwasyon.
0: Tama.
18: But overall, I think he stood his ground.
0: Oo. So at least, pinaliwanag mo yan, magandang punto yan para doon sa mga nakikinig sa atin ngayon. Hindi lang pala siya CPA, so ibig sabihin, he's also a lawyer for our viewers to appreciate whatever you're sharing now. Pero Dean, ikaw tuloy, tinawag na tuloy kita at attorney rin. Pero Dean, itong si both si Gina Acosta at saka itong si Fajarda, they are scheduled for sa next trial dates, 'di ba, sa Monday, Tuesday, Wednesday. So I think malaking ako na perk up ang interest ko eh when they are already being called, 'di ba, para at least to siguro shed light on this, kasi sila yung nakapirma, sila yung yung cheque ng mga 125 million at saka yung mga 37.5 million, 'di ba Dean?
18: Very important yung kanilang magiging testimony kasi sila ang magbibigay ng kaliwanagan kung ano ba talaga ang paper trail. How do we follow the money? Kasi kabilang sila doon sa mga responsabling opisyal ng opisina ng Vice President. Kaya dapat mas maging maliwanag yung kanilang pagpapaliwanag dyan. Although, kung ako yung dalawa, medyo mas kakabahan ako kasi following the theory of Senator Aimee Marcos, eh sila yung parang tinuturong may responsibilidad na kabuuan. Dahil kung susundan natin yung kanyang pagtatanong, wala naman anyang tunay na responsibilidad yung head of agency, kundi yung mga SDO lang. At sila yun. Kaya medyo parang ang dating sa akin nun, kung sakasakali, they might be thrown under the bus. Kaya ang ano ko sa kanila, magdoble ingat sila at sabihin nila yung katotohanan at pawang katotohanan lamang.
0: Mm-hmm. At saka ano naman eh, mukhang nag-confirm ha, pa talaga sila ay nakalinya dyan sa mga prosecution ng mga witnesses. At saka ito, yung pre-trial, alam ko, napagkasunduan na yung listahan ng mga testigo. So, mukha naman wala namang ano, objection from the side ng defense din.
18: Yeah, yeah, at the same time. Pero I would also imagine, Sir Danny, may mga pressure yan to, you know, testify one way or the other, lalong-lalo na dahil sila yung nasa firing line, ika nga, you know, and lalong-lalo nang na-bolster yung ganong klase ng suspicion, kung susundan natin yung line of thinking ni Senator Aimee Marcos dun sa pagtatanong niya kahapon, eh, parang ang dating sa akin, sila talaga yung ultimately tinuturo, eh, at wala naman daw liability si Vice President Duterte. So medyo nakaka-alarma yun kung ako tatanungin para sa kanilang dalawa.
0: Pero din ikaw, from an outsider looking in, let's say tayo, mga non-lawyers na nanonood at minomonitor natin itong impeachment trial, would it interest you also? Kasi lumulutang na posible daw, iharap mismo yung mga, let's say, tumanggap nito, yung acknowledgement receipt, no, nung pera, no, itong katulad nila, mga fictitious names like sila, Mary Grace Piatto, si Andy Lim, tapos itong pati Alejandro Piquet, kung ano-ano mga pangalan, baka daw yung Mary Grace mukhang iharap as testigo. Sa'yo, ikaw, do you see this as a very important ano, component nitong trial?
18: Depende yon, Sir Tony, kung paano ihahandle, no? Kasi totoo yung mga pangalan ay mga fictitious names, pero dapat yung kwento hindi fiction.
0: Okay.
18: Napaka alam natin, Sir Danny, napakahirap magtahi ng kwento kung ang tema nito ay accountability. No? Kailangan nagtutugma yung testimonya, nagtutugma dun sa dokumento. Pero kung hindi yan nagtutugma, alam naman natin na it's very possible na pag nagtatahi ka o nag-iimbento ka ng kwento, that is very possible. Kaya dapat maging maingat sila sa pagpipresent. Ang depensa lalo na pagpipresent ni Mary Grace Piatos at saka yung siguro kamag-anak niya yung si Renan Piatos at saka si Andy Lim, para naman tayo magkaroon ng liwanag.
0: So for now, habang ito eh, syempre, simula pa lang ito ng Article 1, itong misuse ng mga confidential funds. Ano ang basa mo? Kasi maaga pa naman, kasi 30 yata naka-schedule ng mga trial dates niyan. Eh, we're just in the ano, opening salvo nitong ano, Article 1. Sino yung tingin mong parang somehow nakakalamang in terms of, let's say, showing their ano, ang kanilang lakas or strength? As far as presenting yung mga position nila in this, yung defense ba or yung prosecution?
18: Sa akin ngayon, Sir Danny, napakalinaw na talagang lamang ang prosecution. Kasi malinaw yung kanilang narrative na gustong ipahayag, hindi lang sa senator judges, kung hindi para sa taong bayan. Ano? It's very challenging, admittedly. Pero may kwento eh. May kwento silang gustong ipahayag. At sa tingin ko, nagsasucceed sila doon. Kaya nga yung mga sundot, mga side comments pa kunti-kunti ni Attorney Lorna, tingin ko, deliberate yun. Sadya talaga yun. Kaya yung mga banat na scam, no, or yung mga ganun, no, kung makakalusot ba, feeling ko, I think it's also part of the strategy. Makikita natin kung hindi ito pasusubalian ng kampo ni Vice President Sara, talagang damaging. Kailangan meron siyang mas maliwanag, mas convincing na paliwanag, dahil sa palagay ko nag-shift ngayon yung responsibility na ipaliwanag kung saan napunta yung limpak-limpak na salaping pinag-uusapan natin.
0: Yung katulad niyan, 'di ba? Narinig mo, 'di ba, yung katulad yung mga pagbabayad nila, yung reward system para doon sa mga informants, tapos yung mga pagrenta nito mga safe houses na talagang milyon-milyon ang inilabas. Tapos wala namang lumilitaw na parang activity o yung confidential activity o surveillance activity na dapat yun ang naging resulta kaya sila naglabas ng ganung kalaking halaga. Yun yung medyo may disconnect eh. Di ba din?
18: Parte yan ng kailangan patunayan ng ng defense ngayon. Kasi yung the story does not add up, ika nga, no? Dahil can you just imagine paying for mga safe houses na 2 million pesos a day? Ano yan? 5-star hotel? And how many rooms are we talking about? Mm-hmm. Kaya mahirap ipaliwanag yun. At kailangan maliwanag ang kanilang proof na totoo ito. Yan ang sinasabi ko kanina, Sir Danny, na pagka ikaw ay nagtatahi ng kwento, it becomes really difficult dahil yung kung facts lang, madaling walang kaya problema yun. The facts will agree with each other. Pero yung iba-ibang kwento, talagang may tendency yung mag-away-away at magbangga-bangga.
0: Oo, kaya nga. Nako, naubos na ang oras natin. Maraming maraming salamat sa oras nyo din, ha. Thank you.
18: Thank you very much, Sir Danny. So, ulitin ulit.
0: Okay, yan ho, ha. Si Dean Ederson Tapia, siya ho ang presidente ho ng Philippine Society for Public Administration at profesor ng Public Administration ng University of Makati. Okay, balik na ho tayo sa programang Kabayan. At sa puntong ito, dahil nga may mga pag-ulan ngayon, meron pala tayong issue na itong kaso ng mga dengue, tumataas na naman. So makakausap po natin sa linya ng telepono. Kala ko ba Zoom si Doc? So telephone muna. Ang infectious disease specialist at chairman ho ng Department of Adult ng Infectious Diseases and Tropical Medicine, San Lazaro Hospital. At dati ho siyang pangulo ng Philippine College of Physicians, si Dr. Ron Jean Solante. Doc, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
19: Yes, Danny. Good morning.
0: Good morning ho, Doc. Salamat ho sa inyong pagpapaunla ko dito. Anyway, ano ho bang update? Meron ho ba talagang very alarming ba? Or should we consider na talagang disturbing ba itong pagtaas ng kaso ng mga dengue dahil lalo na ho dito sa Zamboanga City?
19: Well, Danny, no, hindi naman sa alarming, no, kasi itong mga ganitong kaso, expected talaga to na may mga regions or mga areas within the Philippines na may tumataas, may bumababa, no. At hindi na yan bago sa atin kasi alam naman natin na ang Philippines is really highly endemic for this mosquito na carrying the dengue virus, no. So kung may mga report na sa isang area, isang region tumataas, but if I'm going to quote dito sa Epidemiology Bureau na data, when we compared from January to July of last year to January to July this year, medyo hindi naman ganoon ka taas ang not so significant, no. In fact, mababa pa ng konti yung compared last year ang nakikitang mga dengue cases, no. But ganun pa man, mataas pa rin yan, no. Like for example, no, kung babasahin ko lang to, like from January to July, nakatala na ang Department of Health ng around 79,000 plus cases of dengue, no. And compared last year is like 100 plus, no. So medyo mababa ng konti ngayon, pero may mga ibang regions talaga na ganun ang magiging report, especially pag maganda ang surveillance, maganda ang detection nila sa mga may mga sintomas na lagnat. Kasi ang una dyan, Danny, ang trigger niyan, naglalagnat, masakit ang ulo,
0: tama.
19: Tapos pupunta yan sa health center, no?
0: Okay.
19: May mga testing tayong ginagawa doon, yung tinatawag natin na dengue NS1. So, that's the way to confirm kung meron kang positive ka. Or kung hindi man, merong mga sintomas na compatible with dengue, including yung laboratory na bumababa yung platelets at naglalagnat. So, ganun ang surveillance dynamic ng dengue sa Pilipinas.
0: Pero Doc, parang yung the way you explain nga, so pangkalahatan in terms of record, pangkalahatan mukhang bumaba naman. Ang medyo nagkakaproblema lang ilang regions, katulad ng Zamboanga, di ba? Ay 12 na raw ang namatay at talagang meron daw outbreak ng dengue. So ano yung mga, let's say, ano yung mga nagtitrigger doon? Bakit in some regions ay ganoon? Ibig sabihin, mahina ang health natin doon, health moves or actions na parang intervention na ginagawa ng DOH doon?
19: Well, malaking bagay din 'yon, no. Yung implementation siguro nung vector control, no, yung mga paalala natin na
0: tama.
19: Yung sugpuin yung mga kung saan namumugad yung lamok, no, kasi iyan ang pinakaimportanteng
0: mosquito carrying.
19: Yes, kasi, most dalawa kasing type ng mosquito nandito sa atin. Tapos Danny, don't forget, no, yung serotype, no, yung dengue 4 types of viruses, na, nandito sa Pilipinas yan. So, 1, 2, 3, 4, anyone can be infected anytime and you have to undergo 4 types of infections. So, ibig sabihin, pag nagka-dengue ka ngayon, pwede ka pag magka-dengue ng 2 or 3 pa kasi yung each time you have the dengue, you don't be protect, you are not protected against the other strain of the virus. Yes, Danny, no? Kaya medyo
0: apat pala yan na type ng ano, dengue. Ibig sabihin, you can survive in one of those type, pero pwede kang tamaan ng pangalawa. Parang ganun, pangatlo.
19: Yes, Danny, no? And yung mga ganung report na namamatay, hindi pa rin bago yan, no? Kaya nga ang paalala palagi natin sa mga ano, kasi unang-una, walang gamot ang dengue.
0: Hmm.
19: Tapos, pangalawa, wala tayong bakuna dito ngayon sa Pilipinas o about dengue, no? Or on dengue. Tapos, ang palagi naming pinapaalala sa publiko na pag meron kang lagnat, tumatagal na ng 2-3 araw, huwag nating ipatagal ng 4 or 5 araw dahil pag dengue yan, during the first 3 days is very critical na magpatingin ka at ma-diagnose ka na kasi napakaganda ang diagnostics ngayon ng dengue. Now, ngayon, mm-hmm. pag nag-diagnose ka na, titingnan kung may mga warning signs. No? Mm-hmm. Importante ito, Danny. Warning signs are mga symptoms na pag meron kang ganyan, pwede kang mag-severe dengue. At pag nag-severe dengue ka na, medyo mahirap na yan natin maipalipat or masalba kasi severe dengue na yan eh. Mm-hmm. No? So, importante ang karanasan or yung kalaman ng mga tao regarding dengue and the presence of the warning signs.
0: Mm-hmm. For now ba, apart from ano ho, from Zamboanga, ano pa ba yung mga let's say regions na medyo nakikita nyo sa monitoring nyo na mukhang may rise of cases of dengue?
19: Well, ang hindi ko lang masyadong na-memorize kasi marami yung nabanggit doon. Pero may Davao, no?
0: Davao?
19: So mostly in Mindanao area yon, no? So meron ding sa Visayas. So ang surveillance kasi, Danny, depende talaga yan kung gaano kasipag itong mga sentinel sites na mag-test at mag-detect, no? So halimbawa, sabihin natin sa Zamboanga, maganda ang surveillance na. Pero hindi naman ibig sabihin, ay, bumaba pala sa Cebu or bumaba sa Manila.
0: Tama.
19: So, it doesn't necessarily mean na mababa ang dengue doon. Kasi whole year round, talagang kung titingnan natin ng trend sa Philippines, lahat ng regions are always reporting dengue cases.
0: Okay. Pero for now, di ba alam ko, meron na dapat ang FDA, yung food and drug, dapat naglabas. Alam ko, by this time, dapat nga meron na tayong vaccine, di ba? Para to prevent the spread of dengue. Ano bang update doon, Doc?
19: Well, bigyan lang kita

0: So sa Asia or ASEAN, like Indonesia, meron na, Thailand, meron na, Vietnam, tapos Malaysia.
1: Oh.
0: No? So medyo tayo lang ang wala pa. Na, and in fact, ang Pilipinas, isa sa, baga sasabihin natin, the regular top three cases, number of cases ng dengue every year, no? Sa mga pinakamataas, no? Oo. So siguro dapat i-review din natin yan, no? Ititingnan ng gobyerno yan na paano ba natin matulungan? Kasi meron tayong mga vector control, no? Yung 4S, pinafollow naman natin yan, no? Clinical management, no? I'm talking now about the pillars of the WHO na sinasabi nila na pag ang isang bansa, maganda ang para masugpo yung dengue, mag-control.
1: Oh.
0: Kasama ito yung diagnosis, no, management, at kasama din doon ang mabisa at safe na bakuna. No? Hindi naman sinabing bakuna lang yan. It should be safe at it should also be effective vaccine.
1: Pero ibig sabihin, itong Thailand at saka mga Vietnam, they have already. Pero in terms of let's say record, mas mataas pa rin ang cases natin ng dengue. Pero how come napakatagal nung delay? Ibig sabihin, kung mag-uusapan clinical management, itong mga diagnosis, di ba? Ito ba? Palagay ko, it is going to the process.
0: Yes, correct, Danny. No? So, yun din kami sa medical community. Matagal na din namin yung nababanggit, no? And we are even, pag nagbabanggit kami ng dengue, kasama talaga doon na hindi natin masugpo totally or makakatulong pa rin kung meron tayong bakuna.
1: Okay, so ibig sabihin, hindi ba dapat mag-exert ng pressure ang, let's say, DOH? Although may bago na tayo health secretary, si Puhalte, is this something na dapat din bigyan ng priority? Kasi ang dami hong tinatamaan ng dengue, lalo na pag maulan.
0: Yes, diba? I think they should, no? Kasi two years na to sa evaluation. Nandun naman yan at saka hindi naman nandoon naman yung mga datos na yan. Ba, hindi naman yan, hindi kompleto mga datos siguro pag nag-file ng application yan sa FDA. No? So, I hope the government will also look into the possibility of approving a dengue vaccine.
1: Oh, sana may mga nanunod sa atin, ang mga taga-medical community. Kasi alam ko, ano yan eh, lagi namin pina-follow up yan eh, yung at least magkaroon na tayo talaga ng bakuna para sa dengue. Eh, 2 years na nga sabi nyo na pag-aaral, pagsusuri ng FDA, dapat meron na tayong gamot for that. That will be a very good breakthrough in terms of resolving itong kaso. Ang dami na admit because of dengue. Minsan kasi hindi rin nila alam na may dengue na sila. Di ba, Doc?
0: Yes. In fact, kung titingnan natin yung mga ganong surveillance, medyo may element din yan na under-reporting kasi marami naman napunta sa, especially sa mga private hospitals, napunta na dengue, no? Saka yung mortality, no? So, talagang palagi pa rin tayo nagre-remind sa mga tao na I hope you, pag sa mga sintomas, magiging aware kayo, tapos pupunta ka agad. But going back to the vaccine, yeah, tama, I agree with you and that's always the current pulse of the medical community na hopefully Philippines will also be part of those countries na magkaroon na rin ng bakuna.
1: For now ba, Doc? Kasi laging may relasyon pag mga baha-baha. Itong leptospirosis cases, meron ba tayong pagtaas lately?
0: Yun ang binabantayan natin, Danny. Like for example, here in San Lazaro Hospital, no? Usually kasi nyan, pag malakas ang ulan, it will take like 2 weeks doon ang mga pasyente, dumadami, no? Now, palagi namin kinocompute yan. Ano ba yung araw na palagi ang ulan, 2 to 3 days, sunod-sunod.
1: Yeah.
0: After 1 to 2 weeks na, makikita namin yan, dumadagsa na yung mga pasyente. So ngayon, medyo mayroon na tayong mga nakikita pa, isa-isa pa lang. Pero ang ano lang dito, most of those na nakikita namin dito sa San Lazaro Hospital, are already in the severe form of leptospirosis, no? So, ganun pa rin, no? Ang mga paalala natin, pag nakalulog ka sa baha,
1: late na nila nire-report.
0: At saka yung, Danny, nakakamatay ang leptospirosis.
1: Kaya nga, may mga kaibigan akong namatay, pinabayaan, kala nila, ganun lang eh. Di ba?
0: Tama.
1: Anyway, bago kita bitawan, Doc, yung isinama doon sa huling sona ng Pangulo, yung 14 na gamot, para ma-exempt daw dyan sa value added tax, lalo na yung gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness. So this is something na medyo talagang malaki. Welcome development sa inyo, di ba?
0: Yes, malaking bagay yun. No? At saka malaking tulong yun na ginawa ng presidente natin. Kasi pag itanggalan mo ang VAT niyan, mas magiging mura na yan.
1: Mura na.
0: Very affordable na yan sa mga publiko. At saka these are very important and essential drug.

0: no? Especially sa mga vulnerable population na nagmerong mga ganitong klaseng maintenance medication.
1: Eh, katulad ko, eh, senior ako, mayroon akong diabetes. So, pag nakita ko to, yung katulad din yan, yung sa hypertension at saka yung related sa cancer na marami rin naman talaga nag-try inaharap yung ganitong hamon. So, ang laking bagay, di ba? Na at least kung maintenance med mo yan, di ba?
0: Yes, Daniel. Saka kung senior ka, may add-up pa yan na senior citizens na discount.
1: Tama.
0: At tinanggalan mo yung VAT. So, medyo malaking tulong sa mga, especially for those mga indigent population.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Doc, sa oras. Thank you.
0: Thank you, Danny. Good morning.
1: Good morning. Yan ang infectious disease specialist. Walang iba kung si Dr. Ron Jean Solante.
2: Radio Patrol Flash Report!
1: Pasok lang natin itong Flash Report mula kay Marlene Padiernos. Tatlong individual daw na tabunan ng landslide sa Benguet. Marlene?
3: Danny, kinumpirman ni Benguet Police Provincial Office Director, Police Colonel Dionisio Bonoy, na binawian na ng buhay ang dalawa sa tatlong individual na natabunan ng lupa dyan sa bahagi ng Silan, sa La Trinidad, Benguet. Ayon kay Colonel Bonoy, yung isang nakaligtas ay kasalukuyan nang nasa ospital ngayon para lapatan ang paunang lunas at hinihintay pa ang karagdagang update. Ang tabayan ng mga dagdag na detalye, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Maraming salamat!
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Okay, magpapasalamat lang ako dahil 13,000 YouTube viewers daw tayo ngayon. Ha? Mula dyan kay Sara Sia, nanonood ngayon, Lina Ho, Dulce, Elsie Balion Florentine, Julius Bangalando, yan si Sosimo Gasmin. Maraming salamat to. At bukas, meron na naman tayong alerto sa Super El Nino. Kaya abangan nyo dito sa programa ng Kabayan. Pero ngayon ho, susunod na ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye!
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Good morning! Nakikinig, nagmamanasakit, nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello, and good morning! Mga kapamilya at mga kaservisyo, kamusta po kayong lahat? It is a... Teka lang, napakaputi ko pala today. Teka lang ah, magtatanggal lang ako ng jacket. Kasi malamig po eh, malamig today. Pero tayo po ay nasa studio, malamig-lamig pa rin. Well, it is August 6, 2026. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Mix Bustos po. Eh, wala nga pong klase ngayon sa lahat ng antas. Sinuspindi po ng Malacanang ang mga klase today. At syempre po, para po mag-ingat sa bagyong Maymay. At syempre...
1: Dolphin.
0: Oo.
1: Bagyong Dolphin.
0: Bagyong Dolphin?
1: International name, di ba?
0: Oo.
1: Oo. Hi, Maymay.
0: Hi, Maymay.
1: I hope you go away.
0: Oo nga eh.
1: Pero ang saya ng mga ano ha, ibang bata.
0: Oo.
1: Lalo na yung mga... Hindi, lahat eh. Pag estudyante ka, minimo na.
0: Actually, kasi oo, tayo at inis, diba, Quezon City. Yan yung inaabangan namin ni Margo kagabi. Kasi nagsuspende na nung una. Paranaque, Pateros, Marikina.
1: Yes,
0: diba? Tas Muntinlupa. Tas sabi ko, Margo, mukhang feeling ko magsususpend. And nung mga bandang 10 o'clock ng gabi kagabi, sinuspende ng Quezon City ang public. Tapos sabi ng Quezon City, bahala na daw, nasa private schools, sila na ang bahala mag-suspend. Tapos sa alimpungatan tayo ng mga 12:30, sabi sa akin ng aking misis, dineklara na ng Malacanang.
1: Wala na. Kasi ang magulo kasi yun eh. Mm. Kung yung public, tas nag-aantayan.
0: Yun nga.
1: Kahapon, grabe yung traffic sa school ng anak kong lalaki naman. Nag-suspend sila sa kalagitnaan ng araw.
0: Nangyayari yan.
1: Kaya
0: eh,
1: minsan,
0: no?
1: Lalo pang ano eh, lalo kami nahirapan pag ganun eh.
0: Oo nga eh.
1: Kung masamas bata, ako lang ha, kami lang, nag-uusap kasi kami ng mga nanay, meron kaming GC. Susunduin nyo na ba yung mga anak nyo?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung lahat tayo sabay-sabay ng ganitong oras, eh patay na.
0: Oo nga.
1: Diba? Sobrang katakot-takot na traffic. So yung iba, ay hindi muna sinundo yung kanilang anak. So, sinabihan muna na magkumain na muna kayo dyan sa canteen dahil ayaw namin sumabay. And true enough, yung ako naman, nakisabay. Nakisabay yung anak ko sa traffic. Pero, sobra.
0: Mm.
1: So, kung umikot siya, partner, ano yan? Pwedeng 45 minutes, iikot ka mo lang yung school.
0: Wala pa isang kilometro yung blocking yun eh.
1: Iikot ka lang ganun. Alam mo, ginawa niya. So, nagpark, naglakad. Pinaglakad namin yung bata. 8 years old.
0: At least around school campus na. Paikot
1: eh,
0: kasi yun eh.
1: Kesa naman mag-antay siya ng isang oras na iikot ka doon na naka-stop, di ba? So,
0: tama.
1: Buti na lang naisip nila na nandito kasi ako noon eh.
0: Mm-hmm.
1: So, naisip nila na mag-antay na lang sa isang tabi at maglakad na lang yung anak ko. Pero syempre may sumundo.
0: Tama.
1: Mag-isa, mahirap na, no? Pero ganun, kanya-kanyang diskarte. Pero kung ganun kalagitnaan, 12:30 kunyari si Luspen, eh matatapos naman sila ng 2 o'clock.
0: Mm-hmm.
1: Sana tinuloy na lang yung 2 o'clock.
0: Nangyayari nga eh, no? Nangyayari
1: sana
0: yan.
1: Sana tiniretso na lang po.
0: Oo.
1: Lalo na yung matatapos na lang to. Siguro yung 4-5, pwede yung agahan. Pero yung 2 o'clock,
0: de, well, siguro sa safety rin ng mga bata, no, 2 hours din yun. Tapos kung tayo ibabiyahe din ng hapon, baka mamaya makisabay din.
1: Ganun din. Lumabas din sila ng 2, sa totoo lang. Yung 12:30, lumabas din ng 2:30, 3 o'clock. So parang sana hindi na suspend sa kalagitan. But although...
0: Pero thankful tayo sa mga school management, tsaka leadership and administration.
1: They have to make a decision.
0: They have to make
1: the
0: decision.
1: It's just, ito lang ang reaksyon ng isang regular at ordinaryong nanay. Yung mga ibang magulang na sumusundo sa kanilang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: May mga ganong feedback. But of course, tayo ay susunod sa kung ano sinabi.
0: Mm-hmm.
1: Na may, I'm sure, may wisdom dun.
0: Correct.
1: Pero sana ma-improve lang kasi yun ang nangyari. Lumabas rin naman sila ng 2 o'clock eh.
0: Okay. Oh, importante safe sila.
1: Traffic pa.
0: Importante safe sila. Pero alam mo, Ate Nins, syempre, no, Monday to Wednesday, nagbabalik po ang aming programa. 11 a.m.
1: Namisi
0: po ba kami? Namisi ba kami?
1: Ano,
0: sabi
1: ba?
0: Nga ni Camille, welcome back.
1: I know, right? Ang sarap ng bakasyon namin, Mix.
0: De, pero tayo po ay nakatutok pa rin sa
1: syempre
0: impeachment.
1: Naman.
0: Pero wait lang, ha?
1: Defensive, eh.
0: Pero wait lang, no, syempre po, nung nagdaan nung Monday, Tuesday, syempre po, Alex Mania.
1: Of course,
0: Alex Ayala.
1: Oh, wait, nanalo ba siya ngayon? Kasi panalo siya. Kasi nandun ang mga magulang ko nanonood ah.
0: Ako ang naatasan ng ng morning program na i-announce.
1: Kasi nanalo siya eh. Oh, oh. Tapos nanalo. So mag-third yes. set. So oh, oh. ano na, syempre
0: actually,
1: nanalo siya.
0: Actually, grabe nga po. Syempre po oh. recap, no, panalo po si Alex Ayala sa Washington, D.C. sa Mubadala D.C. Open. Ang kanyang
1: yes.
0: kauna-unahang
1: Mubadala.
0: Ang kanyang kauna-unahang WTA singles tour title. Kasi Ate Nins, no, para po sa mga gusto maintindihan mm-hmm. ng tennis. When you go up the rankings, point system yan. So kapag, depende sa tournament, WTA 1000, WTA 500, kapag ikaw ang first place, you earn 500 points.
1: Wow, oh, ganun maagad. Yun. Ay, yung oo. Second place.
0: Second place, 325 yata. Pero sa mga okay, grands naman, 1,000 points. Anyway, yan yung kauna-unahan niyang title. Tapos talagang tennis sensation siya. Lahat ng mga legends, talagang binabati si Alex Ayala.
1: Nasa cover ng The Washington Post.
0: Yes. Diba? Front page.
1: Front page.
0: Tapos lahat ng mga tennis greats, tennis legends, binabati siya all over social media. Kasi ba naman, pinabagsak niya ang Olympic gold medalist, ang defending champion ng tournament na yun. Seeds 1, 2, and 3 sa torneo na yun.
1: Diba?
0: So, oo, ang galing.
1: Ang galing nung yung journey niya, kahit sabihin mong hindi siya Grand Slam, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero WTA siya, no?
0: It's a WTA 500.
1: 500. Okay.
0: Malaki pa rin siyang tournament.
1: Malaki pa rin.
0: Malaki pa rin.
1: Pero syempre, hindi katulad ng Wimbledon, US Open, na parating na rin, di ba, yung mga French Open, ganyan. Mm-hmm. But whatever, yung kanyang pinagdaanan para manalo, baka hindi na-realize yung iba, grabe. Mm-hmm. Grabe yung mga tinalo muna niya
0: yes.
1: bago siya makarating sa champion, sa pagiging kampyon.
0: Ano pa yan? She's just getting started. Totoo yan, no? Actually, I will... Kumbaga may honest opinion, Manny Pacquiao levels. Ganito ang Manny Pacquiao nung mga mid-2000s, di ba, na nagsistart siya manalo, talagang inaantabayanan ng sambayanan. She unites. She's the only one that unites the Philippines ngayon.
1: Eh,
0: diba?
1: May iba nagkiklaim, naka-green daw eh.
0: Ay,
1: dapat pero walang politika. Actually, whatever, wag yun nang i-claim dahil wala naman nagki-claim.
0: Wala.
1: Dapat wag nating nakakainis, nilagyan pa ng politika.
0: Dapat
1: ano lang, gusto ko, Pilipino.
0: Pilipino.
1: Kung anong kulay o anong side, basta Pilipino. And ang galing, but also, alam mo, I was talking to my husband na nasa sports din, di ba, ng sports media
0: yes,
1: partner.
0: Yes, Boss Vince.
1: Ano ba yung mga, what makes a sport more popular, mas popular kesa sa iba? Is it the sport or yung bang laro o yung tao? Kasi, kadalasan, iba yung mga Manny Pacquiao. Iba yung charisma ni Manny Pacquiao. At ngayon nakikita natin, iba yung charisma ni Alex Ayala.
0: If
1: you go back, si Eliza Valdez.
0: Yes, volleyball.
1: Iba rin ang klase ng charisma. Kahit ako noon hindi nanonood ng volleyball, wala ko pa kayo sa volleyball, partner.
0: Oo.
1: Bigla ka nanood because of the player.
0: Oo.
1: And then also sa basketball, dati wala akong pakialam. Pero pag may player kang nakilala, at nalaman mo yung istorya niya, yung journey niya, bigla ka manunood eh.
0: Mm-hmm.
1: Ewan ko, ako ganun.
0: Bakit
1: na boxing? Interesado sa boxing?
0: Alam mo ko sino
1: hindi,
0: makakasagot
1: diba?
0: Niyan dito? Oh. Si Sir Peter Musngi.
1: Diba? Oh,
0: alam ni Sir Peter yan. Pero I guess, no, top of mind, bago natin ipasok ang ating pag-asa weather forecaster. Ano yan, Ate Nins? Combination yan. Yan kasi it is the sport, it is the icon, and at the same time, yung third factor doon siguro related to the sport is kung gaano ka-accessible yung sport na yun. Diba?
1: Well,
0: maraming mga boksingero sa Pilipinas, maraming
1: yes.
0: mga nagbabasketball, maraming gusto mag-tennis kasi siguro iniidolo mo yung icon na yun kaya gusto mo rin subukan.
1: Yes, in the case of Alex Ayala and maybe even Manny Pacquiao, even if you say na maraming nagbaboksing, mahil sa boxing, bakit titigil ba yung buong Pilipinas para manood sa'yo? Hindi naman lahat yan nagbo-boxing, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Iba yung fenomeno ni Manny Pacquiao eh.
0: Mm-hmm.
1: Iba yung karisma niya eh. And ito nakikita ko kay Alex Ayala. Alam mo, marami pa tayong champions.
0: Heidelin Diaz, Carlos Yulo, EJ Obiena.
1: Yes. Pero iba yung impact ni Manny Pacquiao.
0: Oh, yes.
1: Iba ang impact rin ngayon ni Alex Ayala. So it will make you think, how are we covering her then? And why is the world falling in love with Alex Ayala? I mean, who cares about the Philippines, right?
0: Mm-hmm.
1: But because of our star player, nakilala muli tayo sa buong mundo. So in this case, I would say it's the player.
0: Yes.
1: And also dahil sa uga yung character partner.
0: It's
1: character niya eh.
0: It's the player, kumbaga combination, it's the player and the sport that is loved all over the world and the character din. Tama
1: iba,
0: mo nga.
1: Iba for me, like for example, ngayon yung nanay ko nandun sa Toronto, partner.
0: Ah, talaga?
1: Nanay, tatay ko, nandun ngayon.
0: Ah, talaga?
1: Tsaka yung kapatid ko, si Naomi na, at bumili sila tickets, watak-watak.
0: Oo.
1: Kasi yung brother ko taga Toronto.
0: Oh.
1: Eh. So ngayon, ano pala nga, never in there. Sa buong, brother ko talaga mahilig sa tennis.
0: Oh.
1: Wala pa raw ganong klase na ano, game number, umpisa-umpisa
0: match number one. Oh. Usually kapag preliminary,
1: eh.
0: Hindi yan sa center court. Pero dahil full capacity ang demand kay Alex Iala, center court na sila.
1: Ibang klase
0: agad
1: ang kanyang impact. Okay. At dahil dyan, naglagay daw ng adobo, nagbenta daw ng adobo.
0: Correct,
1: dahil tumigay Dayang Castillejo para sa mga Pilipino.
0: Para sa mga Pilipino. Alright, so bago po natin ituloy ang diskusyong yan, nasa linya po ng telepono ang ating Pag-asa weather forecaster, Glyza Escolar, tukol po sa latest sa Bagyong Maymay. Glyza, good morning.
2: Alerto sa Bagyong Maymay at Habagat.
3: 11 a.m. Na-update po ng Pag-asa, ang Bagyong Maymay po ay humina na bilang isang tropical depression. Ang tropical depression Maymay ay huli po nating namataan gamit po ang Benguet Doppler radar sa vicinity po ng Tanudan, Kalinga. Taglay pa rin po nito. Taglay nito ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bukso ng hangin na aabot naman po hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos po ito ng Patimog, Silangan nang napakabagal. Sa ngayon po ay nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portions ng Aurora. Asahan pa rin na sa susunod na 36 na oras ay maaari pong makaranas ng mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin, yung mga areas po na aking nabanggit. Ngayong hapon mamayang gabi ay maaari pong humina pa rin po ito bilang low pressure area itong Bagyong Maymay. Samantala, sa ibang bahagi po ng ating bansa na hindi apektado po ng Bagyong Maymay, ay apektado naman po ng habagat. Asahan po dito po sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Occidental Mindoro ang paminsan-minsang ulan dahil po sa habagat. Maulap naman kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog ang asahan po dito po sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at Pangasinan dahil sa outer rain bands naman po ng Bagyong Maymay. Ang nalalabing bahagi po ng Memaropa, Quezon at Antique, maulap din po ang kalangitan, may kalat-kalat ding mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil pa rin po sa epekto ng habagat. Ang nalalabing bahagi po ng ating bansa, bahagyang maulap ang kalangitan at tanging mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang pwede po nating maranasan. For the rest of the week po ay dito sa Metro Manila at ilang pang bahagi po ng Kanlurang Luzon ay mananatili pong makulimlim po ang panahon at meron pa rin pong inaasahang mga pag-ulan hanggang sa araw po yan ng Linggo at pwede po pong hanggang sa araw po ng Lunes at Martes. Yan po ang latest mula dito sa weather forecast ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Ma'am Glyza, just to clarify po, no, good morning po muli. Salamat po sa inyong ulat. Muli po, just to clarify, hanggang kailan po muli natin mararanasan yung ganitong klase ng panahon, at least sa Metro Manila and at the same time sa yung mga talagang impacted areas po ng Bagyong Maymay.
3: Opo. In general po dito sa Metro Manila, yung kanlurang bahagi po ng Calabarzon, ito po ang Ilocos region at saka kanlurang bahagi ng Central Luzon. Asahan pa rin po na magiging maulan bagamat iba-iba po ng intensity each day po. Pero in general po may mga pag-ulan pa rin po hanggang sa araw ng Lunes at Martes. Dahil po yan sa sa pag-steer po, pagpapairal po ng habagat dito, dahil po sa Bagyong Maymay at Bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At meron din pong isa pang bagyo sa kanan na like kung sakaling lumapit man po ito sa may silangang bahagi po ng ating monitoring domain ay maaari rin po may contributing factor pa rin po sa pagpapairal po ng habagat hanggang sa first half po ng next week.
0: Tagal yun ha, Miss Glyza, okay. Hanggang Monday and Tuesday. More or less po, lalabos po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maymay. Ganong, mga ganong araw din po ba?
3: Ang Bagyong Maymay ay inaasahan po natin mag-weaken into a low pressure area ngayong hapon o mamayang gabi. And then, medyo mas mahina na po ang kanyang effect pag in relation to pagpapairal po ng habagat. However, dahil po wala na pong kung sakali by that time wala na pong bagyo, magdodomina naman po sa pagpapairal po ng habagat ang Bagyong Dolphin na nasa northern just above the northern boundary of PAR. Siya naman po ang magpapairal po ng habagat in the coming days po.
1: Okay, just to be clear, Miss Glyza, mamaya hihina na yung ulan. So bukas mas maganda yung ating panahon, tama po? So may pasok ganun. Miss Glyza.
3: Yan po ang meron pa rin po mga pag-ulan pero hindi na po rin kasi nga lakas po anong inaasahan po natin ngayong araw. And yung suspension naman po depende po sa magiging assessment po later today. Nakikipag-coordinate naman po ang ating DRRM offices po para po sa mga suspensions po ng classes.
1: Pero dito po, for example, sa Quezon City, Migs, kung nasan po kami, sa Mother Ignacia, parang walang ulan, di umuulan. So ano ba to, pockets of rain lang? Kasi even doon sa pinanggalinga ko, kunyari galing sa New Manila and Domingo, parang kanina bahagyang may 5 minutes lang na malakas, biglang nawala din.
3: Opo. So far sa aming satellite, nakikita po namin na merong approaching naman po ng mga cloudiness po dito po sa Metro Manila and then Cavite, Batangas po. Pero likely po this afternoon pa po yan.
1: Yan. So wag tayong maniwala kung nakita niyong maaraw.
3: Opo,
1: nasan
3: opo.
1: Kayo.
3: Opo.
1: Pero sigurado mamaya bubuhos
3: opo,
1: din
3: meron
1: yan.
3: Meron po ulit. Opo. At saka yung cloud cluster po nandito po sa May West Philippine Sea po. Medyo nakaabang po siya.
1: Okay, alright. Okay. Salamat po.
0: Maraming salamat po. Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar. Alright, bago po tayo mag-gap, actually, announce lang po natin, no? Actually, kakatapos lang po ng laban ni Alex Ayala versus Alicia Parks sa Canadian Open sa actually round of 64 pa lang po ngayon. Panalo po si Alex Ayala sa kanyang scores na 6-1, 4-6, and 6-2.
1: Wow.
0: Oo, okay.
1: Layo rin, ha? 6-1. 4-6 and 6-2 second set. Medyo kinabahan yung mga Pilipino na noon. Nagte-text yung kapatid ko, natalo sa second set.
0: Oo.
1: May third, eto na, 6-2. Grabe yung score niya. Layo, partner.
0: Ganun talaga,
1: tsaka
0: no?
1: Lagi siya nagka-comeback. Oo. Na ganun.
0: Ganun kasi, no? Actually, I think nagsimula talaga yan noong 2025 nung Miami Open. Doon yung simula nung kanyang resurgence. Kasi tennis is all about mental and confidence. So you play it by point. Actually, yung mga mistakes mo in the past, hindi mo siya pwedeng kumbaga talagang dwell on it. And siguro natututo na talaga ng malupit at magaling si Alex Ayala. Kumbaga yung kanyang resilience, yung kanyang pagiging experienced player at na-overcome nga niya yung mga setback. Ayan, ang galing. All right.
1: And then si Alicia Parks, medyo malayo rin. Sa,
0: seated 71.
1: 71 siya.
0: Oh, yes.
1: And she's playing for the US. No?
0: Mm-hmm. Pero
1: then,
0: sa tennis kasi, walang sinsid eh.
1: Wala sa sinsid eh. Yung 100, natatalo yung top 10, diba?
0: Eh, si Alex Ayala nga eh. Natatalo yung number 1 eh. Ganun
1: natatalo
0: din,
1: yung 1, 2, and 3.
0: Yes!
1: Diba? So talaga naman exciting.
0: Ayun. Alright. Ang ating question of the day, actually hindi siya related kasi kasama natin ang ating suke na veterinarian. Ano po ang inyong ginagawa kung magkaroon o nagkakaroon ng garapata ang inyong alagang aso o pusa?
1: Uy, alam mo, viral daw yan. May mga nagpapakita ng mga videos ng kanila mga beloved pets na may mga garapata or ticks and iba-ibang klase ng... Hindi naman finiflex. Parang ano ba? Basta, syempre, parang ano ba to? Anong gagawin natin?
0: Okay.
1: Kumbaga, bakit nauuso yung kuto sa aso o pusa ngayon? So, alamin po natin dahil I'm sure... lahat ng mga pet owners, fur parents po,
0: fur parents
1: are very concerned about this very, kala mo simple lang, pero kung yung garapata, alam mo ba, sabi nga nung isang eksperto, yung isang klase ng kuto ay parang nakatira yan sa paligid mo. kumbaga, kunyari sa kortina mo, sa unan mo, sa upuan mo. Tapos mag-feed lang siya, kakain lang siya ng dugo dun sa aso, tapos babalik uli siya dun sa kung saan siya nakatirang bahay. So pwede kaya rin niya sigurong kagatin, I think, dahil nakatira siya sa living room mo, partner. Hindi sila nakatira dun sa aso. Yung ibang klase ng kuto, ha?
0: Mm-hmm.
1: Hindi, para lang for your information.
0: Oo, tama. Oo.
1: Kaya dapat talagang sugpuin itong mga karapata, kuto, or whatever na parasites.
0: Tsaka lalo na, para po sa mga nag-post na yan, kung ba't siya nag-viral, dapat buma-action na natin yan.
1: Yes.
0: Okay, tang oras po ngayong umaga, 11:23 a.m.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Delivery! Maria Jose?
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
13: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
14: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
15: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
16: No processing fee at fast approval pa.
17: Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: umagang malupit sa ating mga pets. Pet Malu!
1: Kasama po natin ngayong umaga. Walang iba ko ang kundi ang ating veterinarian na si Dr. Zara Rosuelo or Doc Z for short. Good morning, Doc Z.
2: Good morning, Ma'am Nina.
1: At maraming salamat sa iyong pag-unlak kahit maulan ngayong araw. And at least hindi ganun ka-traffic dahil walang pasok.
2: Walang pasok. Yes, both private and public schools, no?
1: Kaya masaya ka din dahil yes, wala ka susunduin ngayon. Alright, so Doc, eto nga, sa mga listeners pala natin and viewers, you're welcome to ask your questions or pwede ko kunyong ikwento yung inyong experience sa inyong mga alagang aso o pusa sa pamamagitan po ng aming Facebook live streaming at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Siyempre, nasa YouTube rin po kami at ang Viber po namin 0919-278-3000 pag may questions po kayo para kay Doc Z. Okay, Doc Z, ano ba to? Garapata. Pasintabi na lang po eh. Nangyayari talaga ngayon eh. Ano ba ang masasabi nyo dyan ngayon? Marami bang mga pets ang nagkakaroon nito ngayon?
2: Parang dati, Ma'am Nina, seasonal siya. Tinatawag siya na seasonal kasi during summertime, mag-hatch, doon siya nagiging marami sa environment or mas nakikita siya ng mga pet owners doon sa kanilang pets. Pero recently, Ma'am Nina, all year round, parang wala ng season, parang hindi na lang siya tuwing summer. Parang from January to December, talagang rampant, nandyan yung mga ticks sa environment.
1: Ayan. At ano po ba ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng garapata ang ating mga alagang aso at pusa?
2: Primarily, kasi syempre, yung source ng nutrition ng mga garapata, nitong mga parasites na to, ay yung animals. So, ang host niya ay yung animals. Ibig sabihin, talagang present sila dyan sa environment. So, when your pet, dogs or cats, wala silang prevention, wala silang ectoparasite treatment or prevention, talagang kakapitan sila nitong mga ticks.
1: Okay, at ano bang kakaibahan ng mga garapata or kuto or ticks or fleas? Parang iba-ibang klase ba yan, Doktora Zara?
2: Yes, magkakaiba sila na species, no? Magkakaiba din yung itsura, no? So, yung ticks, yan yung commonly natin nakikita. Minsan, i-describe nila, pasintabi sa mga kumakain, no? Yung parang raisins, kasi nai-engorge, diba? So, yung lumalaki na yon, tumataba, yun yung female na ticks. Mm-hmm. So, magkaiba yung itsura noong male na tick at saka yung female na tick. So, yung maliliit na parang dark brown, yun yung males. Tapos yung lumalaki na nai-engorge, yun yung, well, parang hinahalin tulad nila sa pasas or sa raisins, yun naman yung females.
1: Ah, pero garapata yung
2: isa parehong, lang siya, oo, garapata pa rin. Oo.
1: And parehong gusto nila ng aso at pusa?
2: Yeah, ang ticks mostly, mas commonly natin siya nakikita sa dogs. Yung fleas, which is yung flat, yun yung mas pulgas, oo, okay. Yun yung tumatalon-talon, yung mabilis na kumilos okay. Dun sa pet. Sa pagkahinawi mo yung balahibo, yun yung mabilis na gumalaw. So yun yung fleas, yung tumatalon-talon. So usually nakikita naman natin to sa mga cats.
3: Okay. Pero ano yung, balikan ko yung sinabi ni Ate Nina kanina, yung nag-viral. Ba't may mga ganun ngayon na hindi ba siya common knowledge, especially kapag pet owner ka na, ay, ano ba itong mga nasa aso o nasa pusa ko? Ba't kaya ganun, Doc, yung behavior?
2: So siguro nasusurprise sila sa dami nung amount nung nakikita nila na ticks, no? Well, recently kami din sa clinic, ang dami naming patients na nagkaroon ng ticks na sobrang dami talaga. So, kahit na may prevention, kahit na may protection sila, nandyan pa rin kasi yung ticks sa environment. Ano lang yung advantage kapag ka-medicated sila? Mm-hmm. Siyempre, kapag ka-kumagat doon sa pet nila, itong mga ticks, hindi na sila mabubuhay ng matagal. Kasi yung mga medicine na yun, nakaka-paralyze siya nitong mga parasite at hindi na kumakapit doon sa kanilang pets.
3: Mm-hmm. Seasonal ba yan, Doc? Sabihin natin kapag tag-ulan, mas dumadami ba sila? Or not necessarily.
2: Hindi necessarily. Okay. Pero kasi yung life cycle nitong mga ticks na ito, so usually dati parang abundant lang siya kapag summer season. Ngayon, sa sobrang dami siguro ng ticks sa environment, or siguro dumadami kasi din talaga yung animals, di ba? So mas marami yung kanilang host o yung kanilang source ng pagkain or nutrition.
1: Kumbaga, buffet eh. Yes. Dami nilang so, choices. Ngayon, dumadami. Pero okay, kanina meron po akong kinikwento kay Partner Mix. Alam ko, narinig ko na sinabi nyo na yung mga garapata po na ito ay actually nakatira sa iyong paligid. Kumbaga, pwede sa unan mo, sa kumot mo, sa kurtina mo, di ba? Yes. Kung ikaw ay pet owner. So, kumbaga, pumupunta lang sila sa aso or
2: kapag
1: sa pusa.
2: May blood, pag magba-blood meal, kapag ayun, kailangan okay. nila ng dugo. So yes, tama yan, Nina, no? So makikita ito sa bahay mo, sa crevices, pwedeng nandyan sa sofa, doon sa mga in-between ng iyong tiles, diba? Sometimes nakikita ng mga pet owners nandun na sa kurtina, nandun na sa pader nila, diba? Nandun sa kisame nila. So ibig sabihin, nandun talaga siya sa environment. So kung minsan nga, Ma'am Nina, meron kaming mga clients na, naku, Dok, hindi naman yan lumalabas. Wala siyang contact sa soil, di ba? Kahit potted plants or garden, wala kami. In fact, nasa condominium kami nakatira. Pero bakit siya may ticks? Bakit nakakita kami ng ticks doon sa bahay namin? Possible na doon sa hallway ng condominium, meron ding pet na meron ding kapitbahay siya na may pet din. At possible na yung pet na yon ay may garapata sa katawan, nakakuha ng garapata, kaya kumalat siya doon sa environment.
3: Contact tracing pala so, yan eh. No?
1: Okay. So, pwede bang kagatin ngayon ng, or maging biktima rin yung may-ari, yung tao? Kasi kung nakatira sa unan mo, kakagatin ka rin.
2: Pwede tayong incidental host. Yes, pwede rin. Pwede rin kagatin. Di ba kaya may mga nagva-viral din na nasa loob ng tenga ng sanggol?
1: Ha? O kaya, grabe. Yeah,
2: or kinagat yung kanilang baby. Kasi di ba yung baby, hindi naman yan magkakamot or matatanggal nila eh. So yes, very possible para na maging incidental host yung mga tao.
3: Mm-hmm.
1: Kaya kailangan puksain ang mga garapata na to. Dok, ano ba ang pinakamabisang panlaban at gamot dito sa garapata?
2: So definitely, kailangan mag-take ng preventive medication yung ating mga pets. So sa market, madami na tayong available niya mga pang ectoparasite control, no? Meron tayong chewable na form, chewable na once a month, once every 3 months. Meron tayong kinakabit na collar na good for 7 to 8 months. Tapos meron din tayong ini-inject na once a year na lang na prevention para sa ating mga dogs.
1: Mm-hmm. And so prevention po ito, kumbaga para siyang bakuna. Hindi na, I mean, 'di ba?
2: Yes, o para hindi ka nakakapitan. Yes, 'di ba? So ito yung way na para hindi sila pag pinuntahan sila at kumagat yung garapata sa pets nila, mamamatay na yung mga garapata na yun.
1: Ayun. May questions,
3: partner? Marami po tayong questions, no? From Ulysses. Morning, Doc. Itatanong ko lang po kasi yung Chih Tzu po namin, palagi pong nalalabas. Pero nagkakaroon po siya ng garapata. Buti na lang po naagapan ko po. Again, so tingin niyo po, Doc, saan po niya nakuha yun? Especially na siguro na ilalabas po nila.
2: Yes, so syempre kapag nailalabas nila, may contact sa soil, no? Yun talaga yung primary na environment nila sa soil. So syempre kung wala namang soil yung inyong bahay, sa crevices, dun sa mga moist damp na spaces kung saan very conducive para mag-breed itong mga ticks na to. So ma-erase ko na rin, no? Buti na agapan niya yung paggamot doon sa kanyang Shih Tzu, no? Kasi once na matagal na yung ticks doon sa kanilang pet, sabihin na natin sometimes hours lang nakakapag-transmit ito ng tick-borne diseases. Yun yung rickettsial infection na tinatawag natin. Yung Ehrlichia, Anaplasma, at Babesia. So lahat yan nakukuha doon sa saliva ng garapata na kumakagat doon sa inyong mga pets.
1: So anong effect nito sa pets?
2: Yan ang magandang tanong, Ma'am Nina, no? Kasi yung ticks itself, ang naidudulot nito sa inyong pet ay syempre skin issue, skin problem. Kasi syempre madadamage niya yung skin pag kumagat, no? Pwede rin na anemia dahil kumukuha ito ng dugo. Lalo na kung sobrang daming garapata ang nandoon sa iyong pet, no? Pero hindi lang yon ang dinadala ng garapata. Nagbibigay din siya ng bakterya galing doon sa kanyang laway or saliva. Na yun yung nagkukos na magkasakit yung ating mga pets. Ito yung clinical signs na bumababa yung platelet, bumababa yung monocytes. So, nagkakaroon later on ng liver issues, kidney issues, dahil nagkakaroon sila ng infection.
3: Ito po, Doc. Ang sabi po ni Jeff Ramos, ang ginagawa po namin sa aming mga aso, pinapaliguan po namin sa tubig ng pinaglagaan ng dahon ng kakawati. Marami kami sa bakuran, kaya walang makakuto ang alaga namin. Ano po reaction na po dito?
2: So, nung college ako, yan ang thesis ko. Shout out kay Doc talaga. Billy Divina. No?
1: Wow, kakawati? Kakawati?
2: Yes, Or Madre di Cacao.
1: Ayun!
2: Yes,
1: okay. So,
2: so, yun yung ating local na na tanim. No? Ginagawa itong mga fence para sa mga farms. So yes, meron siyang ectoparasite control power, no? So itong mga dahon na ito, pwede nilang ipaligo para mamatay yung kanilang yung mga ticks na nandoon sa environment or yung nandoon sa kanilang pets.
3: So legit,
2: so effective yan, naman yan. Yes.
3: Madali ba magtanim niyan?
1: Saan ba nakakakuha niyan?
2: Sa mga farms, ginagawa nilang fence yan. Kasi mabilis siyang tumubo. Mabilis siyang tumubo.
1: May nabibili kaya, alam mo, magandang business yan sa mga nagbebenta ng plants, ha? Magbenta kayo nitong kakawati.
3: Meron ba mga nagbebenta?
2: Marami. In fact, madami na nga preparation na soap na kakawate. Na Madre de Cacao soap or shampoo.
3: Ayun.
2: Kasi effective naman talaga siya.
3: Ayun. At is natural din siya. Eh.
2: Yes. Oo.
1: Dami-daming questions and ang daming comments. Meron dito, UPLB represent from Azriel Loni, 258. UPLB, di ba?
2: Yes, UP College of Vet Med. Batch 2016 kami.
1: Wow. Batch 2016, bata pa si Doc. Ito, tinatanong ni Lillian De Leon, kung yung pang-spray sa katawan nila, pwede rin ba spray sa dog po yan? Anong sa katawan nila na spray? Or ito, pet skin spray, pwede rin ba yon?
2: Baka ito yung mga sinispray. Meron din kasing preparation na isispray mo directly dun sa skin ng iyong pets, no? So, para sa mga pet owners, mag-iingat na lang tayo na hindi malik no ating mga pets. Kasi sometimes, may mga hindi organic or chemical-based na spray to repel itong mga ticks na to na pwedeng maging poisonous or toxic sa ating pets. So, you have to read the label kung hindi ba siya pwede na madilaan ng pets. Kasi may mga ganun, Ma'am Nina, hindi naman lahat ay organic tulad nung ating Madre de Cacao or kakawate, di ba? So, may mga preparation ng spray or insect repellent or insecticide na pwedeng maging toxic sa ating mga pets.
3: Dok, tanong ko po, kapag nagawa na po natin yung mga preventive measures, katulad po ng mga chewable tablets, ano po ba yan? Once a year? Twice a year? Does it recur?
2: So, kailangan maging maintenance nila ito, no? Kailangan na bago mag-due yung effective nung effect nitong mga chewable preparation, nitong mga collar, nitong once a year na injection, kailangan maibigay natin tuloy-tuloy yung preventives na ito sa ating mga pets para mamatay na talaga itong mga ticks sa environment. Kasi parang, 'di ba, ilang daang taon na tong mga ticks, 'di ba? Nagkakaroon din sila, matatalino din tong mga parasites, eh. Nagkakaroon din sila ng resistance. So may mga newer lines na tayo ng medicines na ginagamit dahil yung mga sinauna natin na mga nagamit na medicines, hindi na sila namamatay doon.
3: Nag-evolve din sila.
2: Yes, nag-evolve din sila. Nag-a-adapt din sila.
3: Correct.
1: Doxy at Nona Damian. Hello, Tita Nona. Nag-message siya sa YouTube. Meron daw garapata drops na medicine. Ilalagay raw sa batok ng dog. And no ligo muna in 24 hours?
2: So yes, yan yung mga sinauna natin na mga ginagamit na medicines, yung tinatawag nating spot on.
1: Okay.
2: So isa-spot mo siya, ipapatak mo siya, hahawiin mo yung balahibo ng iyong pet at ipapatak mo yon. Usually ang generic name nitong drugs na to ay fipronil. So may mga newer lines na tayo ng medicines na ginagamit, no? Kasi ito sometimes itong mga sinauna natin na mga medicines, no, resistant na nga yung mga ticks. Mm-hmm. So sometimes dati effective siya for a month to 2 months. So ngayon, minsan 2 weeks, medyo may makikita ka na. Or kahit na napatakan mo na nung drug na yon yung iyong pet, eh, makikita mo yung ticks buhay pa rin.
3: Opo. Last na lang mula sa akin, Doc. Siyempre po, no, tayo mga pet owners, especially sa mga komunidad, dapat maging responsable. Kasi kung pabayaan po natin ito, eh, kumakalat siya, di ba? Yeah. Sabihin natin sa mga tabi-tabing bahay, kung ikaw eh, may aso, may garapata, eh, kung hindi mo naalagaan, baka kumalat po yan sa mga ibang bahay, sila rin na hindi naman pet owners, magkakagarapata din sa bahay nila.
2: Yes. Opo. Hindi lang actually sa walang pets, eh, di ba, na kumakalat sa environment. Ang sistema pa nga, ang scenario sa clinic ganito eh. Doc, meron akong 5 aso. Pero ito kasi katabi naming matulog, yung 4 naka-cage lang. Wala naman silang contact. Pero ang bibigyan lang ng preventives, yung katabi nila. So, yung katabi nila na aso na yon, yes, hindi siya kakapitan ng garapata kasi meron siyang gamot. Pero yung 4 na nandoon sa labas o naka-cage o walang contact dito sa mga tao na ito, ay pwede silang kapitan ng garapata. At yung mga garapata na yon ang nagta-travel, hindi naman yung aso, di ba? So sila talaga yung kakalat. So yes, tama yan, Migs, no? So sa isang environment, sa isang community, kailangan lahat tayo ay maging responsable na mga pet owners, no? At hindi natin dapat pipiliin kung sino lang yung ititreat natin sa ating bahay. Maaari nilang puntahan yung kanilang mga vets at magtanong ng ano yung pinaka-cost-effective na lahat doon sa household ay matitreat. Bakit? Kasi kung isa lang ang ititreat mo, oo, may isa ka na na-prevent or na-protect. Pero the rest ng dog sa household ay hindi, pwede pa rin na makakita ng garapata doon sa environment.
1: Ayan, ako, Doc, ang dami mong feedback and comments dito. Si Arlene Castillo, meron daw siyang Operation Garapata, quote-unquote. Isa-isa raw niyang tinatanggal. Nilalagay raw sa may detergent. Masarap magtanggal ng garapata, ha-ha! Sinong relate dyan? Okay, si Evelyn De La Cruz, sabi niya, at saka si Carol Guerrero, chewable tablets daw. And pinapa-check daw niya sa vet.
2: Yes, very good
1: yan. Alaga. Doc, saan bang clinic mo?
2: So, located kami sa May 46 Maginhawa, katabi ng China Bank, no? And then, yun yung aming Quezon City na branch. And then, sa Marikina branch namin sa 19 Lilac Street, malapit sa Rancho.
1: Ayaw, sikat yung mga street niyo, Maginhawa, Lilac.
3: Kainan dyan.
2: Kainan.
1: No? Pagkatapos, kumain na rin kayo. Doc Zara Rosuelo, ang ating veterinarian ng Dr. Z Animal Clinics. Maraming salamat po sa inyo. Thanks,
3: Thank you,
1: Doc.
2: Thank you.
1: Okay, partner, mamaya makakasama naman natin isang very inspiring din na guest partner.
3: Mm-hmm.
1: Mala ano rin to eh, nakaka-unite rin sa ating mga Pilipino at nakaka-proud, mm-hmm, di ba, partner Migs?
3: Kasi syempre ang guest po natin si Mr. Rick Babe, isa po siyang mountaineer. Siya po ang 6th na Pilipino na nag-summit po sa Mount Everest. Yun.
1: Sa aming pagbabalik, makakasama po namin siya. At yes, abangan niyo po yan ang oras natin. 11:45 ng umaga. Pero eto, partner, tuloy-tuloy pa rin, di ba?
3: Tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi ng wheelchair at charity timba ng programa ng nagseserbisyo ninyo Corpus at Migs Bustos. Mag-email lang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Sagutin po ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Oo, ilagay po ang inyong buong pangalan, EDAD or edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. At syempre, abakan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes.
1: Alright, magbabalik po kami maya-maya lang.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Delivery! Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: puso'ng tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
1: All right. So kasama po natin ngayon ang ika-anim na Pilipino na naabot po ang tuktok ng Mount Everest. Walang iba, Mr. Rick Rabe. Sir Rick, magandang umaga po sa inyo. Nina Corpus at Migs Pusos dito po sa DZMM. Isa pong karangalan na makausap ka po namin in the flesh. Kasi hindi kayo based dito, sir, di ba? Thank you for joining us today, sir.
2: Oo nga. Sorry, na-excite ako. Tagasan, hulaan niyo. Sige, sir. Sir Rick, go.
3: Magandang umaga po, Nina. Magandang umaga rin po sa inyong tagapakinig at tagapanood po.
2: Ay, nako, sorry. Paulit natin yung greetings ni Sir Rick. Naka-off pala yung mic.
1: Sir, pakiulit. Take two. Good morning, sir. Good morning.
3: Magandang umaga po sa inyo, Migs and Nina. Magandang umaga rin po sa inyong tagapakinig at tagapanood.
1: Okay.
2: And wait, Sir Rick, kayo ay nagbabakasyon ba ngayon? Kasi hindi nga kayo naka-base sa Philippines. Mula pa sa Geneva?
3: Opo, bali naka-R&R po ako. Nandito po ako para bisitahin ang aking mga kaibigan at pamilya.
2: Teka, na-curious ako. Paano kayo napunta sa Geneva?
3: Doon po yung trabaho ko sa International Telecommunications Union. Isa po siyang specialized agency ng United Nations.
2: Ang galing. Mm-hmm. Wow. At sa kabila ng trabaho nyo ay nakasummit kayo ng Mount Everest.
3: Yun na nga po.
2: Pero taga-saan po kayo sa Pilipinas? What's your province?
3: So, originally po, ako'y pinanganak at lumaki sa Cotabato City. Pero ang aking mga magulang ay isa pong Ilocano from Santa, Ilocos Sur. At yung aking nanay po ay taga-Daan Bantayan, Cebu.
2: Wow. So, iba-iba.
3: Kulang na lang dos bibinta.
2: Maayong udto in Bisaya. Welcome,
1: sir. Okay, sir. Kwento na naman experience po ninyo nung kayo po tinahak po ninyo ang Mount Everest.
3: So, bali, dalawang buwan pong expedition nito. Mahigit isang linggo ang pag-akyat papuntang base camp lang. And then, aabutan ka ng mahigit dalawang linggo naman para sa acclimatization. Ito po yung rotation na tinatawag na akyat-baba. So, para mag-acclimatize ka sa mataas na elevation and then bababa ka for recovery. And then, after that, once you're fully recovered, you wait for a window for the actual summit. And that is another 1 week round trip na naman po sa pag-akyat at pababa ng base camp.
2: So, all in all, gano'n ko katagal yung akyat-baba and finally summiting Mount Everest?
3: Yeah, total of dalawang buwan po.
2: Dalawang buwan.
1: Pag sinabing pag-acclimatize, ano po ang proseso doon? Bakit mo kailangan gawin yun, sir?
3: Hindi po kasi automatic nag-a-adjust yung katawan. Dahan-dahan po siyang isasanay sa manipis na hangin. So, aakyat ka, gugulatin mo yung katawan sa manipis na hangin, tatambay ka doon na sabihin natin minimum mga 40 minutes. Pagkatapos noon, bababa ka para makapag-recover ka na naman.
1: Kasi at kung hindi ka properly na nag-acclimatize, kapag binigla mo lang, kapag hindi mo ginawa yun ng tama, ano po ang pwede mangyari sa'yo?
3: Ayun, marami pong pwedeng mangyayari. Andyan po yung tinatawag nila na mountain sickness, high altitude sickness. So ang upper limit is death. Mm-hmm. Pwede kang maputukan ng mga ugat sa ulo, yung pagkahilo, yung nagsusuka. May kasama rin ako na nagsuka out of sa loob mismo ng tent namin.
2: So,
1: delayed onset siguro yun, sir. No?
3: Hindi, kasi depende sa reaction ng katawan. Although ako naman, familiar ako sa mga situations. Tapos baguhan yung kasama namin, 18-year-old siya na Indian.
2: Ha? Naku, 18 lang?
3: Okay. So, ang ginawa ko, sabi ko, alam ko na itong pangyayari. Tatapo natin lahat ng gamit natin sa labas. Kasi

0: marami siyang biniling oxygen tank, so palagi siyang nauuna sa amin kasi malakas siya gumamit ng tank. Ako naman, nag-attempt ako na walang oxygen. So hindi po ako nag-oxygen below hanggang 8,000 meters. Ito po yung Camp 4. Dahil po nagtitipid, $450 po yung isang tanke. So ayun, nakatipid po ako ng $900. So ang standard po is 9 bottles. So nakagamit lang po ako ng tatlo dahil kinulit na ako ng Sherpa ko from Camp 4 pataas.
1: Gumiti mo na. Oo, gumiti mo na.
2: Po, so yung namatay po, bakit siya namatay?
0: Ah, yun ang magandang tanong. Sa tingin ko po, masyado siyang nagstay ng matagal sa Camp 4. Death zone na po yung Camp 4 pataas. Pareho po ko kasi kami initially nag-attempt ng double summit, yung Mount Everest at saka yung Mount Lhotse. Ayun.
2: Oh. Ano yung Mount Lhotse? Saan naman to?
0: Parang may saddle po kasi yung Mount Everest at saka Lhotse. Bali, fourth highest mountain din siya. 8,000 something din po siya. Mataas din po talaga siya. Pero yun nga po, ako, hindi na ako nag-attempt for the second summit dahil nga mayroon pong windstorm nung time na yun. Dalawang araw na po. Nung pababa nga kami, kitang-kita nyo po na lumilipad yung mga tents na unoccupied.
1: So Sir Rick, syempre sa hard work at oras at dedication, pakiramdam sir, nung nakaakit kayo ng Mount Everest, ano ba, what is it like up there?
0: Kitang-kita nyo po talaga yung arc ng Earth. Very amazing yung view, pero emotionally, manhid.
2: wala, pagod ka na.
0: Hindi po pagod. Nagdo-double check po ako ng lakas ko, nagdo-double check ako ng oxygen ko, at maingat po ako na ayoko po tapakan yung ulo ni Sagarmatha. Kasi yung Mount Everest po, kwan po yun, sagrado po yun para sa mga locals. So, binabantayan ko lang po kung hanggang saan yung lakad ng Sherpa ko. And then nung tumigil na siya, tumigil na rin ako sa pag-akyat kasi alam ko start na yon ng ulo, sagrado sa kanila yon.
2: So hindi mo pwedeng tapakan yon.
0: Oo, maingat po ako doon. Pero karamihan po ng mga umaakyat din doon, minsan talagang nabubulag sila na gusto abutin sa taas pero tinitigilan sila hanggang doon lang sila sa mayroong Buddha at saka may mga flag ayon.
2: Okay.
0: Pero basically part na yun ng ulo ng Everest.
2: Opo. And then so bakit mo nasabi na manhid?
0: Kwan po, lahat nagdo-double check lang ako, tumatakbo lang yung utak ko.
2: So you are very busy with other, iniisip po yung iba. Opo. Okay.
0: Tsaka binabantayan ko yung oras ko na hindi ako pwedeng tumagal doon. So maximum 15-20 minutes and then.
1: Tsaka di ba pila yan sir, di ba? Pagpaakita kayo, pila.
0: Ay, yung time ko po,
1: yung
0: wala.
1: Mo,
0: mag-isa
1: wala,
0: lang ako.
1: Mag-isa ka lang.
0: Kasi, so, mayroong tatlong window na pwede kang umakyat. Yung isa, pangit, pangalawa, maganda, pangatlo, yung back up.
1: Saka doon?
0: Nandun ako sa pinakapangit.
1: Ba't naman pangit?
2: Naku!
1: Oo. Kasi, yung oras, may snowstorms din ba?
0: Hindi, kasi hindi naman palagi perpekto yung weather. So, aabangan mo lang yung mga windows na yun, maiiksi lang yun. And ako naman, ayaw ko rin na nagkakapila-pila. So, mas ginusto ko yung sa first window. And then, yung mga Sherpas din kasi, nag-uusap-usap din yan sila. Sino yung pupwedeng ibatak doon sa unang window? Sino yung dapat lang doon sa second? Yung mga ganon.
2: Okay.
0: So, base rin yun sa experience.
1: Preko.
2: Panghuli na lang po, may nagtanong kung magkano ba yung total na nagagastos kapag gusto mo umakyat ng Mount Everest?
0: Budget meal lang po ako ng karinderya. Actually, hanggang ngayon nga po, binabayaran ko pa yung utang ko sa loan.
2: Opa.
0: So, yung lowest end po, nasa 30 po. And, 30,000 US dollars. So, nasa 2 million po yun.
2: Akala ko 30 million? 2 million pesos. Yung pinakamura na yun.
0: At mahigit kalahating million po.
1: $30,000 ah.
2: Hindi, $30,000, which is 2 million pesos.
0: Karinderya, budget meal pa lang ho yun.
1: Abal, entry level lang pala.
0: Yung sa akin nga, bale, so ang climbing permit doon, mahigit kalahating million na kagad.
2: Grabe.
0: So yung matitira doon, para na yun sa pagkain mo. So ako, nagtitipid lang ako, so kanin munggo lang ako. Hindi kagaya ng iba, talagang may heated tent, dalawa yung Sherpa, mayroon silang international chef. So ang ginagawa ko, dumadalaw ako sa mga mayayaman na expedition team kasi libre yung kafe, libre yung hot chocolate.
2: Hindi ko sila natuwa, may isang Pilipino na living.

0: his dream, di ba? Yes, na nagsumikap para, hindi katulad nila, may chef pa.
1: Oh. Ay, wow. Meron akong kilala doon, mga milyonaryo sila. Bale, ang recovery nila sa Bangkok pa. I-helicopter sila, pababa ng Lukla, and then from there, i-aeroplano sila, pabalik ng Bangkok, talagang sea level for recovery. And then 1 week later, ililipad ulit sila pabalik. Wow. So, wow. Tapos sa matalang...
2: Kanya-kanyang resources din eh.
1: No? Oo. Minsan ganun.
2: Pero,
1: yung sa akin nga, talagang naawa ako sa sarili ko, parang tambay lang ako sa base camp.
2: Pero sir, siguro no, kasi syempre, kumbaga, panghuli na lang mula sa akin. Kumbaga sir, syempre, sa mountaineering community, sa mga gusto maabot ng pangarap na to, sir, paano kayo naka-inspire din sa ibang tao with this achievement, even if, sir, limited po ang inyong mga resources?
1: Ayun, syempre, tulad nyo, tulad din ng mga ating mga tagapakinig at tagapanood, nagsimula lang din po ako sa isang simpleng pangarap. Tuloy lang tayo sa paghangad ng ating mga pangarap na patuloy nating palaguin, palawakin, palalimin, lalo na sa kaalaman at saka karanasan, lalo na sa mga nakakabuti sa para sa ating sarili, sa ating pamilya at sa bayan. Ayun, so lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong Everest na pagsubok sa buhay. So, lagi lang natin tandaan na kayang-kaya po natin siyang lampasan kung buong loob po nating harapin.
2: Alright.
0: Napakaganda po ng inyong mensahe at wala na akong masasabi doon. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Sir Rick Rabe, ang ating 6th, tama po? Filipino?
2: Tama ba, sir?
0: Ika-anim.
1: Hindi po ako particular, pero ang alam ko, somewhere 8 or 9.
2: Oh, 8 or 9. Okay.
0: Top 10.
2: Top 10.
0: 8 or 9 Filipino na naka-summit ng Mount Everest. Ako, maraming salamat po for your time. And congratulations. You make us proud.
2: Thank you, sir.
1: Maraming salamat din po for having me.
2: Salamat po. Thank you. Susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos ng Seserbisyo.
0: Ito po si Nina Corpus nagseserbisyo. Kita-kita po muli tayo bukas, Biyernes na. Pero Thursday muna, no. Bye.
2: Bye po.

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 12:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Basta AM, DZMM.
3: Yung data po ng 1 AM report ay yung combined effects na po ng habagat, bagyong Luis at itong si bagyong Maymay. Hindi lang po kami nagpapaalala kundi nakikiusap na po kami sa kanila na sana nga po lumipat na sila sa mas ligtas na lugar.
4: Prayers. Na pumayag na sila na tama na, nakita nyo na yan eh, namarkahan. Let's be reasonable here.
5: Minimum of 100 liters per bus ang consumption po sa operation namin. Malaki po ang konsumo namin comparing sa jeep.

mula sa new center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. Dalawa patay sa landslide sa Benguet. Dalawa tinangay naman ng baha sa Pangasinan at Laguna. Baha sa La Union dahil sa bagyong Maymay, abot hanggang Baywang.
1: Mahigit 23,000 pamilya na apektuhan ng habagat, bagyong Luis at bagyong Maymay ayon sa OCD.
0: Mga naitalang sakit dulot ng tag-ulan tumaas. Higit 2,000 kaso ng dengue naitala naman sa Maynila.
1: Dalawang pulis kalookan arestado sa pagbebenta ng baril. Lalaki timbog naman sa panggagahasa sa 3 menor de edad na anak ng ka-live-in sa Malabon.
0: Mga isinumiting bank records ni Vice President Sara Duterte ipinabubusisi na ng impeachment court.
1: American tennis player Alicia Parks hindi umubra kay Pinay tennis champion Alex Ayala. Ayala umabante sa round of 32 ng Canadian Open.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, binayo po ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Maymay ang ilang lugar sa Northern Luzon kaninang madaling araw. Sinabi sa DZMM ni Ilocos Sur PDRRMO Head Ron Arquilada na malaking bahagi ng probinsya ang walang supply ng kuryente habang maraming puno rin ang pinadapa ng malakas na hangin. Wala pa naman anyang naitalang pagbaha, partikular sa mga lugar na malapit sa ilog. Habang nadaraanan na rin ang lahat ng kalsadang naapektuhan ng rock slide kahapon. Sa ngayon, may halos 100 pamilyang nananatili sa mga evacuation center.
2: Lakas na ulan and malalakas din yung hangin. Kaya may mga reported na nagtumba ang mga puno po dito sa Ilocos Sur po. So please monitor and habang nandito pa yung bagyo ay huwag mo muna kayong lumabas. Huwag mo nang tumawid sa mga ilog kasi delikado pa yung sitwasyon natin ngayon. So mag-ingat po tayong lahat.
0: Sa La Union, sinabi ni Information Officer John Elizar Martin, nagdulot ng zero visibility ang matinding ulan kaninang madaling araw.
1: Mahigit 1,000 na ang inilikas sa tumuloy muna sa mga kaanak dahil sa bagyong Maymay at nagdaang sama ng panahon.
3: Ito yung data po ng 1AM report ay yung combined effects na po ng habagat, bagyong Luis at itong si bagyong Maymay. Nasa 149 families or 485 individuals ang nanatili po sa evacuation centers na at 356 families naman po or katumbas ng 1,160 individuals ang pansamantalang nanunuluyan naman po sa labas po ng evacuation centers po natin.
1: Umabot hanggang Baywang ang baha sa La Union dahil sa walang tigil na ulang dulot ng bagyong Maymay. Balita hatid ni April Rafales. April.
4: Iniulat din na 7 bahay ang bahagyang nasira habang tinatayang 6.28 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Nalubog sa baha ang San Juan, San Gabriel Road sa Barangay Bambanay sa La Union, kaya hindi na madaanan ng mga sasakyan dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan dala ng bagyong Maymay. Hanggang Tuhod at Baywang din ang baha sa ilang bahay kaya inilikas sa barangay ang ilang residente. Samantala, patuloy ding umaapaw ang Baroro River sa Barangay Bumbuneg, San Gabriel, La Union. Kita ang pagragasa ng kulay putik ng ilog, kaya patuloy na nakaantabay ang mga residente. Ayon sa La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 15,447 na residente o 5,193 na pamilya mula sa 134 na barangay sa La Union ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. 732 na pamilya o 2,080 na individual ang nananatili sa 30 na evacuation centers, habang 459 na pamilya o 1,378 na individual naman ang patuloy na tinutulungan sa labas ng mga evacuation center. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa lalawigan. Nakapagtala rin ang PDRRMC ng 43 na insidente, kabila ang pagbaha, pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga puno at rock slide sa iba't ibang bayan. Patuloy ang relief operations ng provincial government kasabay ng monitoring at clearing operations. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
0: Dalawa po ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang Bulaluhan sa La Trinidad, Benguet. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene! Mars! Babalikan natin si Marlene Padiernos.
1: Ilang paguho rin ang lupa ang naitala sa Kalinga dahil sa walang tigil na ulang dulot ng bagyong Maymay. Tourism activities pansamantala ring ipinagbawal. Balita mula sa Kalinga, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Hindi madaanan ang dalawang pangunahing kalsada sa lalawigan ng Kalinga matapos ang magkahiwalay na landslide ngayong araw. Tinukoy ng Department of Public Works and Highways ang bahagi ng Mountain Province Boundary Kalanan Pinukpok Abbot Road sa barangay Luplupating Layan at Balbalan Pinukpok Road sa Taga Pinukpok. Ayon sa mga otoridad, lumambot ang lupa sa kabundukan dahil sa walang tigil na ulan na dulot ng bagyong Maymay na naging sanhi ng mga landslide. Patuloy ang clearing operations ng mga kinauukulang ahensya para maibalik sa lalong madaling panahon ang daloy ng trapiko sa mga apektadong kalsada. Samantala, para maiwasan ang pagka-stranded ng mga turista, ipinag-utos muna ng mga otoridad ang pansamantalang pagbabawal ng mga tourism activities sa lalawigan hanggang sa maging ligtas muli ang sitwasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Isa ang patay matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Alamino City sa Pangasinan. Sinabi sa DZMM ni Pangasinan, PDRRMO Assistant Department Head Avenix Arenas, nabatay sa inisyal na ulat, luwabas ng bahay ang biktima sa kasagsagan ng ulan para kunin ang kanyang motor nang biglang tangayin ng agos ng tubig. Hinihintay pa naman ng PDRRMO ang beripikasyong may kaugnayan ang kaso sa bagyo. Samantala, 5 bayan na sa probinsya ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Kabilang dito ang Dagupan City at mga bayan ng Calasiao, Lingayen, Posobrubio at Balungaw. Ilang paguho rin ng lupa ang naitala pero passable naman ang mga pangunahing daanan. Sa tala, 67 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa probinsya.
6: More than one foot ang level ng tubig baha sa mga nasabing mga mga area na flooded. So ngayon, nakakaranas ang probinsya ng Pangasinan ng light to moderate rain at times heavy.
0: Samantala, natagpuan ang bangkay ng isa pang batang tinangay ng baha sa Calamba City, Laguna noong July 19. Nahukay ng backhoe sa ilog ng San Cristobal ang bangkay ng 11 anyos na biktima kaninang umaga. Noong July 23, unang natagpuan ang bangkay ng kanyang 7-year-old na kapatid.
1: Balikan natin si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Dalawa ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang Bulaluhan sa La Trinidad, Benguet. Marlene?
7: Rica at Jeff, dead on the spot ang dalawa sa tatlong individual na natabunan ng gumuhong lupa sa Bulaluhan sa Barangay Shilan, La Trinidad, Benguet, bandang alas 8 kaninang umaga. Ayon kay Benguet Police Provincial Director, Police Colonel Janicio Bonoy, dakong alas 10:30 ng umaga nang tuluyang ma-retrieve ng mga rescuer ang tatlong biktima na pawang mga kusinero sa naturang Bulaluhan. Ito anyang unang pagkakataon na may naitalang pagguho ng lupa sa lugar, pero posible anyang dulot ito ng 4 na magkakusunod na araw na pag-ulan, dahilan kaya naging saturated ang lupa. Sa ngayon, nadala na sa ospital ang 66 taong gulang na survivor sa insidente, habang pinalikas na rin sa mas ligtas na lugar ang iba pang residenteng nakatira malapit sa area.
8: Parang nakalabas pa yung kamay niya, yung kitang-kita ko eh. Nakita ko yung kamay niya na nakakuan, tapos may oxygen nga. Siguro naligtas siya ng mga kahoy siguro yun. Kaya hindi totally nakuan yung ulo niya, hindi nadagalan. Tapos may, hindi naman ganun kataasan yun. Kaso lang may mga lupa sa taas niya, pero medyo malayo po. Dalang first time lang talaga nangyari sa area na yun.
7: Ang tinig ni Benguet Police Provincial Director, Police Colonel Janicio Bonoy. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tiniyak ng DSWD ang patuloy na paghahatid ng tulong sa mga apektado ng bagyong Maymay. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao na nahatira na ng tulong ang ilang residente sa Benguet, La Union, Isabela, gayon din sa Cagayan at Nueva Vizcaya. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa mga private distributor para sa karagdagang supply ng family food packs.
9: DSWD hindi lamang po naghahanda kapag may mga kalamidad. Araw-araw ay nagpo-produce tayo ng mga family food pack sa mga major production hubs natin. Ang mandato ng DSWD is to augment the resources of local government units. So kung kaya nga po kapag may mga request ang mga LGUs, agad-agad po natin na-actionan.
0: Kansilado po ang ilang flights ngayong araw dahil sa masamang panahon. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
10: Jeff Atriga, sa pinakahuling tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines at New NAIA Infrastructure Corporation, kanselado ang 6 na domestic flights mula Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 2 at 3 dahil sa epekto ng bagyong Maymay. Kabilang dito ang mga biyaheng Maynila, Tuguegarao, Isabela at Balik. Batay pa sa datos, nasa 847 na pasahero ang apektado ng pagkansela sa biyahe ng aeroplano ngayong Huwebes. Samantala, ayon sa pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PIDX, hindi pa apektado ng masamang panahon ang biyahe ng mga bus sa kanilang terminal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sinuspindi ang klase sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Maymay. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sinuspindi rin ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghahatid ng basic at health services, gayon din ang mga nakatoka sa pagtugon sa sakuna at kalamidad.
0: May libreng panangga kontra leptospirosis ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga residenteng lumusong sa baha. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
11: Jeff, inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila na pansamantala regular na check-up sa mga health center sa lungsod dahil nakatuon ang kanilang operasyon sa leptospirosis lane. Inikayat ng LGU ang mga residenteng lumusong sa baha na magtungo sa mga health center para makakuha ng libreng doxycycline bilang panangga laban sa leptospirosis. Pinapayuhan naman ang mga may iba pang karamdaman na magtungo muna sa pinakamalapit na ospital ng lokal na pamahalaan para sa konsultasyon at serbisyong medikal. Bukas ang mga health center ngayong araw mula alas 7 ng umaga hanggang ngayong tanghali para sa leptospirosis lane. Samantala, tuloy naman ang babatay ng Hawkers Division sa Plaza Salamangka para manatiling maayos para sa mga pedestrian at masawata ang mga magtatakang magtitinda sa mga ipinagbabawal na lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras!
1: Humina na bilang tropical depression ang bagyong Maymay habang mabagal na kumikilos patimog silangan. Huli namataan ang bagyo sa paligid ng Tanudan, Kalinga. Taglay ang lakas ng hanging 55 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang sa southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Kalinga, Nueva Vizcaya at iba pa. Inaasahan namang hihina pa bilang low pressure area ang bagyong Maymay mamayang hapon o gabi. Samantala, umiira lang habagat na pinalalakas ng bagyo sa Southern Luzon, gayon din dito sa Metro Manila at Antique.
0: Hindi po apektado ng bagyong Maymay ang mga biyahe ng mga bus sa Maynila papuntang norte. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, ibig sabihin, normal pa ang biyahe ngayon?
12: Normal ang operasyon ng mga bus sa dalawang terminal sa Sampaloc na papuntang norte sa kabila ng nararanasang pag-ulan dulot ng bagyong Maymay. Walang kanseladong biyahe ng Florida Bus Terminal para sa rutang Nueva Ecija, Cagayan at Tuguegarao. Gayun din sa kalapitan terminal ng Victory Liner papunta namang Baguio, Tuguegarao, Zambales, Isabela at Kalinga. Ayon sa mga dispatcher ng mga bus terminal, passable pa naman sa ngayon yung mga kalsada papunta sa destinasyon, kaya hindi rin delayed ang dating ng mga bus. Maaari pa rin mag-walk-in at bumili ng ticket on-site o hindi kaya mag-book online para makabiyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, Trisha Lindo.
1: Lumobo pa sa mahigit 23,000 pamilya o 80,000 individual ang apektado ng sama-samang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Information Officer Diego Mariano na sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya pa o higit 6,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Region 1, 2, Cordillera Administrative Region. Region 3, 5 at 9, Ania ang pinaka napuruhan ng sama ng panahon. Wala pa namang datos sa halaga ng pinsala, pero 12 bahay na ang naiulat na napinsala. Ilang kalsada at tulay din ang lubog pa sa baha, pero wala pa namang beripikadong impormasyon sa mga nasawi, nasugatan at nawawala dahil sa sama ng panahon.
13: Yung dami ng ulan yung aking pinaka naging challenge dito dahil si Maymay naman po is hindi naman po ganong kalakasan. Ito po ay isang tropical storm na ngayon po ay humihina na. E naghahatak po ito ng hanging habagan na siya po talagang nagdadala ng tubig ulan.
0: Bibisitahin ng Department of Environment and Natural Resources ang sitio Cayrupa sa San Rafael Rodriguez Rizal kasunod ng rock slide kahapon na ikinasawi ng dalawa. Sinasabing abala sa pagluluto ang 22 years old na babae at 20 years old na lalaking kapatid nang babagsakan na malaking bato mula sa katabing bundok. Agad namatay ang magkapatid matapos magtamo ng matitinding pinsala sa ulo at katawan. Sinabi sa DZMM ni Rodriguez MDRRMO Head Engineer Pedro Orogo Jr. na protected o protected area ang sitio Cayrupa kaya nasa ilalim ng pangangalaga ng DENR. Sinasabing ito na po ang ikalawang beses na nagka-rock slide sa sitio. Sa ngayon, lumipat muna ang mga apektadong pamilya sa kanilang mga kamag-anak habang nag-abot na rin ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan.
14: Hindi lang po kami nagpapaalala kundi nakikiusap na po kami sa kanila na sana nga po lumipat na sila sa mas ligtas na lugar. Kaya lang po hindi namin na talaga mapigilan na nung unang mangyari yung insidente, bumalik pa rin po sila.
1: Problemado na ang ilang residente sa Barangay Vitales, Parañaque dahil sa nararanasang mataas na baha tuwing malakas ang ulan. Itinuturong sanhi ng abot-tuhod na baha sa lugar ang nakatenggang slope protection project ng DPWH. Sinasabing na iwang nakabara ang mga steel sheet piles sa Baltao Creek kaya naiipon ang tubig at nagdudulot ng pagbahang nakaaapekto na rin sa hanap buhay ng ilang residente.
15: 10 to 15 minutes, baha na agad pag malakas ang ulan. Pag mataas na ang bewang. Wala akong pasada. Tigil pasada muna. Pag baha rito. Kasi bawal ako mabasa ng e-bike eh.
16: Kaya hindi ko nakabiyahe. Kahapon nga eh. Magkano lang sinita. Tama lang sa boundary.
1: Wala pa namang pahayag ang DPWH kaugnay ng natenggang proyekto.
0: Tumaas na ang presyo ng ilang gulay sa ilang palengke sa Maynila bago pang inaasa ang taas presyo batay sa abiso ng Department of Agriculture. Sa talipapa sa Earnshaw, 20 pesos na po ang itinaas sa kada kilo ng patatas na ngayon 100 pesos na, habang 90 pesos kada kilo na ang kalamansi. Doble naman ang tinaas sa kamatis na 140 pesos na kada kilo, habang ang lettuce sumipa na sa 120 pesos. Kaya ngayon pa lang problemado na ang ilang mamimili dahil tataas pa ang presyo ng gulay sa susunod na linggo.
17: Ngayon pa lang mataas na. Sus, hindi naman bumaba, lagi naman mataas. Nakakakalbo nga yung presyo eh. Sa dinis muna kasi tigbagyo eh. Ganun talaga eh. Kung mahal ang mahal ng bili, wala ka namang magagawa. Kung hindi, hindi ka namang kakain. Problema, na tayo kukuha ng pambili yun.
0: Paliwanag ng mga tindera, bunsod ang taas presyo ng masamang panahon. Kaya para hindi rin malugi ang diskarte ng ilang tindera, hiwain ang ilang gulay at ibenta ng sama-sama, lalo na lang para sa lutong, chapsuy at pakbet.
18: Yung iba po, nagtaasan na dahil sa ulan. Parang 4 na araw pa lang. Aling magpatsi yan yung talong. Itong ampalaya, madaling mainan. Ginagawa namin pakbet, ayan na. Katulad ng mga ano, yung repolyo, pag nagiging magilaw na, sinachap na namin yan, nagiging chapsoy. Pero wala tayong magagawa. Gasolina, parang gasolina ba? Taas pa ba?
1: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, arestado ang 30 anyos na lalaki dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa tatlong minor de edad na babaeng anak ng kinakasama sa Malabon City. Nangyari ang pang-aabuso Enero hanggang Pebrero ngayong taon sa mga biktimang edad 7, 6 at 4 na taong gulang. Hiwalay ang mga magulang ng mga bata at kinuha lang sila ng kanilang ina para magbakasyon sa bahay ng live-in partner kung saan nangyari ang panghahalay. Nakakulong na ang sospek na mahaharap sa kasong statutory rape at rape through sexual assault.
0: Sa iba pang balita, nanindigan ang prosekusyon na pinal na ang notice of disallowance ng Commission on Audit na isauli ng Office of the Vice President ang mahigit 73 million pesos mula sa 125 million pesos sa naginastang confidential funds noong 2022 dahil sa hindi maayos na liquidation at paggamit ng pondo. Iginiit sa DCMM ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na si VP Sara Duterte ang responsable sa paggasta ng pondo bilang head of agency at nasa kanya ang burden of evidence para patunayan sa COA na nagamit ang pondo sa tama. Pwede anyang iakyat ang usapin sa Korte Suprema sa posibleng grave abuse of discretion, pero hangga't walang temporary restraining order, dapat sundin ng utos ng COA. Siniguro rin ni Capunan na patutunayan ng prosecution na ibinulsa ni VP Sara ang confidential funds. Tinawag naman ni Capunan na aksaya sa oras ang pagkukumpara ng libu-libong dokumentong ipipresentang ebidensya. Kaya igigit ng prosecution na gamitin na lang ang mga dokumento ng depensa sa paglilitis.
19: What do you propose to solve this impasse?
20: Prayers. Na pumayag na sila na tama na, nakita nyo na yan eh, namarkahan. Let's be reasonable here. It's not a matter of sinong mas magandang strategy, no?
19: Mm.
20: It's a matter of authenticating and seeing that the documents are real, no? Na they exist, na talagang pinadala ng office nila. If not, we will insist na lang na we will use their own documents.
0: Nagpaliwanag naman si Capunan sa pagtawag na scam sa sinasabing maanomalyang paggasta ng confidential funds ng OBP.
20: Hindi ba it's an ordinary term, no? Pag dinuloko ka, pag kunyari humiram ng pera, hindi sinuli, di ba? Naghiram ng cellphone, hindi sinuli. At ganun ang ganun, hindi yan tawag ng scam. And it is a way of connecting to the public for them to understand. Kasi napakaraming accounting terms, no? Ang bottom line doon, bakit natin tinitignan na lahat ito? Kasi pera yan eh.
1: Iginiit ng ilang eksperto na hindi simple ang pag-stipulate sa mga dokumentong ipepresentang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng naging pagtatalo ng prosekusyon at depensa sa mga ipepresentang ebidensya sa maanomalya umanong paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi sa DZMM ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na may ilang dokumento ang kailangang busisiin dahil sa pagkakaiba ng nilalamang detalye, pero hindi kailangang magkasundo ang magkabilang panig sa bawat isa nito.
21: Yeah. Marami po kasi yan eh. So pipiliin na lamang yung documents that represent the others. Hindi po kasi ganyan kasimple yan kasi some of the documents look the same but actually differ in details. Kaya you have to examine them carefully whether they are exactly the same.
0: Binabubusisi na sa impeachment clerk of court ang mga isinumiting bank records ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
22: Iniutos na ng impeachment court presiding officer Senator C. Escudero ang pagbusisi ng clerk of court sa mga digital at printed copies ng mga financial record na konektado sa Vice Presidente. Sabi ni Escudero, habang hinihintay ang iba pang dokumento mula sa dalawang bangko na humingi ng dagdag na palugit hanggang August 13, kailangan masimulan na ang pagkukumpara sa mga naunang naisinumite. Kailangan na niyang matukoy kung tugma ang mga printed copies sa digital copies na hawak na ngayon ng impeachment court. Una nang pinagbigyan ng impeachment court ang dalawang bangko ng dagdag na 10 banking days o hanggang August 13 para ihapon ang mga dokumentong hindi nila naisumite noong July 30. Gagamit din ang prosekusyon ng mga financial records na kolektado kay VP Sara sa impeachment ng Article 2 o yung umano'y pagkamalang yaman ng Vice Presidente habang nasa kapangyarihan. At diyan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
2: Mahigit 15 milyong pisong halaga ng pustit na sigarilyo na sabat sa Dumaguete City.
1: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas noong Hunyo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
3: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
23: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
24: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
23: Make your move, baby.
24: Arthrisin, get going!
25: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ring, ring, go away!
27: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
26: Cough, cough, wet away! Yay!
27: Pambatang lagundi, Plemix!
28: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
30: The morning news team you can trust for the news that really matter.
29: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol, Sekis Prenda, at DZMM Teleradyo.
31: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
32: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
33: kailangan ng gabay na maaasahan.
32: Ako po si Master James Alejandro.
33: At ako naman po si Ate Nems Turla.
31: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
32: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
33: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
31: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon.
29: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Headline Ngayon. Headline sa Visayas at Mindanao.
1: 12:32 ang oras, mahigit 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang puslit na sigarilyo ang nasabat sa Dumaguete City, Negros Oriental. Balita mula sa Negros Oriental, hatid ni Annie Perez. Annie.
2: Arestado ang tatlong individual na naghahatid ng mga ipinuslit na sigarilyo sa pamamagitan ng canter truck. Sinasabing sumakay ang truck sa roll-on roll-off Ororo mula sa Pagadian City at ihahatid sana ang mga kontrabando sa Dumaguete City. Ayon sa pulisya, kabilang sa inaresto ang driver at 2 pasahero ng sasakyan na nasita matapos walang maipakitang dokumento. Mahigit 200 na master keys ang nakuha sa tatlo na nagkakahalaga ng mahigit 15 million pesos. Iniimbestigahan ang tatlo sa posibleng paglabag sa Graphic Health Warnings Law, Customs Modernization and Tariff Act at ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Nasunog ang 10 bahay, kabilang ang Ancestral House sa Cagayan de Oro City. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
34: Jeff,
5: Yes, 7 bahay ang natupok ng apoy habang 3 ang partially damaged sa Barangay 7. Kabilang sa mga nasunog ang isang ancestral house, gayon din ang isang fire truck na ginamit ng mga bumbero sa pagresponde. Ayon sa Bureau of Fire Protection, bagamat kumpleto ang crew, umaandar at may tubig ang fire truck, mabilis umanong kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin at hindi na kinayang imaneho ang truck papalayo sa sunog. Tumagal ng halos 3 oras bago na apula ang sunog na patuloy pang iniimbestigahan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
1: Bagi ang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo. Balita mula sa PSA, hatin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
6: Rika, sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.9% ang unemployment rate noong Hunyo. Nabahagyang mataas kumpara yan sa 4.8% noong Mayo. Katumbas ito na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho noong nagdaang buwan. Ayon sa ahensya, may direktang epekto ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa unemployment rate noong Hunyo. Sa datos kasi ng PSA, bumaba sa 1.13 million ang bilang ng mga nasa industriya ng pangingisda at aquaculture na sumailalim sa kanilang survey ang nananatiling mayroong trabaho kumpara sa 1.34 million noong Mayo. Pinakamataas na bilang yan sa mga industriyang may nakapagtala ng pinakamaraming nawala ng trabaho ng nagdaang buwan. Paliwanag naman, si National Statistician Claire Dennis Mapa, umalis na sa pangingisda o nawala ng trabaho ang ilan sa mga dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel. Kasama rin sa naapektuhan ng oil price hike ang unemployment rate sa industriya ng construction, partikular na ang paggawa ng mga kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Nakukulangan ng ilang transport groups sa pinataas na fuel subsidy sa ilang pampublikong sasakyan. Sa anunsyo ng Malacañang, mula 10 piso kada litro ay magiging 12 pesos na ang fuel subsidy sa Jeep at UV Express simula August 15, na mas mababa sa 20 pesos na inirekomenda ng LTFRB. Sinabi sa DZMM ni Pasang Mazda National President Obet Martin na kahit hindi sila masaya sa naturang hakbang dahil sa serya ng taas presyo sa petrolyo, malaking tulong na ito para sa kanilang hanay. Umatras na rin ang grupo sa planong tigil pasada bukas matapos ang pulong sa mga opisyal ng iba't ibang transport agencies.
7: Sa totoo lang, hindi kami happy dyan, pero kahit paano malaking bagay na makatutunong sa amin dahil palagdagan ang aming fuel subsidy ng 300 pesos a week dahil five days na namang binibigay sa amin ng mga accredited pumping station yan.
0: Nanindigan naman si Piston National President Modi Floranda na hindi subsidiya ang sagot sa problema ng sektor ng transportasyon, kundi alisin na ang oil deregulation law at ang buwis sa petrolyo.
7: Kaya yung sinasabi ng administrasyon na 12 pesos na fuel subsidy, ang isang malaking problema din dyan ay hindi naman talaga totally nakinabang ng ating mga driver at mga operator. Marami kapag hindi ka nag-consolidate, ay hindi ka nakaka-benefit. Basta nakapayoritate sa mga operative at mga corporation.
0: Umaasa rin si Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus na isasama ang mga bus sa subsidiya, pero muling na nawagang payagan na ang taas pasahe.
8: Minimum of 100 liters per bus ang consumption po sa operation namin. Malaki po ang konsumo namin comparing sa jeep at saka sa PNBS. Kaya siguro na pag-aaralan nila kung paano kami. Pero ang pinaka-shortcut talaga, sir, ibigay na po nila yung aming fare increase. Nangihingi lang po ako ng konsiderasyon sa ating Pangulo.
1: Inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa DepEd na pumili ng paraan sa pagtuturo ng basic education. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
9: Rika, layunin ng Republic Act No. 12322 na gawing mas flexible at epektibo ang paraan ng pagtuturo sa mga mahalagang subject gaya ng math at science. Inamyendahan ng bagong batas ang Enhanced Basic Education Act of 2013 kung saan nakasaad na mandatory ang paggamit ng spiral progression approach sa pagtuturo. Lumabas umano sa pag-aaral na hindi na patunayang epektibo ang paraang ito sa pagpapataas ng kasanayan ng mga mag-aaral. sa ilalim ng inamyendahang batas, target ang pinakamainam na pamamaraan ng pagtuturo at disenyo ng curriculum na mas angkop sa kakayahan at pangangailangan ng mga estudyante. Itinakda rin ng batas ang pagsusuri sa curriculum at istruktura ng pagtuturo kada 5 taon para matiyak na ito ang mananatiling epektibo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Tumaas ang kaso ng wild diseases o mga sakit na dulot ng tag-ulan sa Maynila. Kabilang dito ang waterborne influenza, leptospirosis at dengue cases. Sa datos ng lokal na pamahalaan, umakyat na sa mahigit 2,100 ng kaso ng dengue, na sinundan ng mahigit 800 kaso ng influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit. Dumami rin at tinamaan ng severe acute respiratory infection, gayon din ng leptospirosis. Hinimok naman ng lokal na pamahalaan ang publikong ugaliin ang paghugas ng kamay at magsuot ng face mask hanggat maaari. Maaring makakuha ng libreng gamot na doxycycline sa City Hall, Hospital at Health Center sakaling kailanganin. Pinaalalahanan din ang publikong bantayan ang mga sintomas ng dengue. Igirit na infectious disease specialist na si Dr. Ront Jean Solante na inaasahan ang pagtaas ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan at may mga pagbaha kaya hindi dapat ipagwalang bahala ang ilang sintomas tulad ng lagnat.
4: Yung dengue 4 types of viruses, nandito sa Pilipinas yan. So, ibig sabihin, pag nagka-dengue ka ngayon, pwede ka pang magka-dengue ng 2 or 3 pa. Pag meron kang lagnat, tumatagal na ng 2-3 araw, huwag nating ipatagal ng 4 or 5 araw dahil pag dengue yan, during the first 3 days is very critical na magpatingin ka at ma-diagnose ka na.
1: Ibinaba sa magnitude 5.6 mula sa magnitude 6.3 ang lindol na yumanig sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, mag-aalas 6 kaninang umaga. Tectonic ang pinagmulan ng pagyanig na may lalim na 15 kilometro. Sinabi sa DZMM ni FIVOLX Director Dr. Teresito Bacolcol na aftershock ito ng malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo dahil sa paggalaw ng Cotabato Trench. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks kasunod ng lindol.
10: So this is an aftershock of the magnitude 7.8 event in Sarangani in Davao Occidental. Kapag instrumental intensity 3, hindi po yan, wala pong in-expect tayo na damage kasi ang damage would start at intensity 6. May mga ganito talaga na malakas pa. In fact, yung sa Cebu earthquake natin, 6.9 September 30 last year until now, nakaramdam pa rin tayo ng mga aftershocks. So,
1: kahapon, iyanig din ang magnitude 6.4 na lindol ang karagatang sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental.
0: Nanawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Glan, Sarangani dahil sa epekto na nagpapatuloy na serye ng mga lindol halos 2 buwan matapos ang magnitude 7.8 na pagyanig noong Hunyo. Kahapon, naramdaman ang intensity 5 sa Glan dahil sa magnitude 6.4 na lindol sa Balut Island sa Davao Occidental. Sinabi sa DZMM ni Glan Mayor Victor Yap Sr. na kahit walang naitalang pinsala sa munisipalidad, mahirapan naman ang pagkalat ng pondo para sa muling pagpapatayo ng halos 6,000 bahay na nasira ng naunang pagyanig. Ayon kay Yap, problema rin sa Glan ang pag-ulang nagdudulot ng landslide sa mga bundok na una nang pinahina ng lindol. Hit ng alkalde, hindi sapat ang tulong ng gobyerno at iba pang grupo. Lalo't posibleng umabot sa 360 milyon pesos ang kakailangan ng pondo para maipatayo ulit ang mga bahay.
11: So, karamihan po dito sila ng kakayahan na magpatayo ng bahay pag hindi po natin tinulungan. So yun po ang pinaka-challenge ko ngayon kasi pinagsisikapan ko sana na in a year time makabangon na po kami. Problema ko lang po ngayon, paano?
1: Nalubog sa baha ang taniman ng mais at gulay sa Barangay San Roque, Bongabon, Nueva Ecija matapos umapaw ang ilog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng bagyong Maymay at mga nagdaang sama ng panahon. Sinabi sa DZMM ng magsasakang si Jetro Mendoza na umaaray ang halos lahat ng magsasaka sa Bongabon dahil sa mawawalang kita, lalo't panahon na ng anihan ng mais. May ilan pa sana silang pananim na pwedeng maisalba pero hindi aniya mapuntahan ang mga taniman dahil sa taas ng baha. Umaapela na ng tulong ang mga magsasaka.
12: Sa ngayon, wala pa pong update kung ano po ang mangyayari pagka po ganyang lisa ko na. Sinakausap na rin ako ibang magsasaka na ako na kahit sila lang daw sana maibalik yung binabili ng gini at abono o kaya yung pangangailangan isa, sinas, ganito.
0: Sa sports naman po tayo, umabante sa round of 32 ng Canadian Open si Filipina tennis star at Mubadala Open champion Alex Ayala. Ay hindi halos pinaporma ng world number 20 na si Ayala ang world number 71 na si Alicia Parks sa unang set 6-1. Pero nakabawi naman ng American tennis player sa ikalawang set 4-6. Pero pagdating sa deciding set, dinomina na ni Ayala ang laban para selyuhan ang pwesto sa round of 32. Sunod na makakaharap ni Ayala ang isa pang American tennis player na si Katie McNally na pinataob naman si reigning Wimbledon champion Linda Noskova. Congratulations, Alex!
1: Sa showbiz, Janela Salvador excited na sa kanyang unang paglabas sa teatro. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
29: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
29: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
16: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
29: DZMM!
16: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. TZMM. Numero uno sa aksyon. Headline ngayon.
1: Oras po natin, 12:47, malayo pang itaas ang alarma sa Marikina River sa kabila ng mga pagulang dulot ng bagyong Maymay at Habagat. Balita mula sa Marikina, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Sheriff, nananasa normal ang level ng tubig sa Marikina River sa kabila ng patuloy na nararanasang pag-uulan dulot ng bagyong Maymay na sinabayan pa ng Habagat. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Riverbank Avenue, hindi pa umaabot sa 12 meters ang level ng tubig sa ilog. Itataas lamang sa unang alarma sa Marikina River. Sakaling umabot na ito sa 15 meters, na hudyat naman para sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying area sa posibleng paglikas. Ayon sa pamahalang lungsod ng Marikina, nakahanda sila sakaling tumaas ang tubig sa ilog at sa posibleng pagpapatupad ng evacuation. Isa ang lungsod ng Marikina sa mga karaniwang binabaha tuwing may mga malalakas na bagyo at pag-uulan sa Metro Manila dahil nagsisilbi itong catch basin ng tubig galing sa mga ilang lugar sa Rizal tulad ng Antipolo, San Mateo at Montalban. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMF.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
3: Arestado ang 45-anyos na lalaki matapos saksakin ng taxi driver na nakasagi sa kanya sa Novaliches, Quezon City. Sinasabing naglalakad ang suspect dala ang kanyang bisikleta nang masagi ng driver, kaya namaga ang daliri sa kanang kamay at nagkagalos sa kanyang tuhod. Bigla umanong nanaksak ang suspect nang lapitan siya ng driver. Narecover sa suspect ang screwdriver.
1: Arestado ang dalawang pulis kalookan matapos umunong magbenta ng baril sa bypass operation. Nakumpiska sa dalawang ilang mataas na kalibre ng baril, bala, bypass money, cellphone at dalawang motorsiklo. Nasa ilalim sa ballistic examination ng mga baril para matukoy kung nagamit ito sa krimen. Tiniyak naman ng PNP ang pagsisampa ng reklamong administratibo at kriminal laban sa dalawang pulis.
3: Timbog ang 35-anyos na lalaki matapos magwala at manutok ng baril sa Barangay 162 sa Malibay, Pasay. Sinasabing bit-bit ng sospek ang baril ng maghamon ng suntukan sa mga dumaraan sa lugar. Ibinaba naman ng lalaki ang armas at sumuko matapos pakiusapan ng mga pulis. Natuklas ang walang dokumento ang baril ng sospek.
1: Nanakawan ng service firearm ang security guard sa gitna ng night duty sa Tondo, Maynila. Sinasabing dahan-dahang lumapit ang sospek sa biktima hanggang sa nadukot ang armas ng gwardya. Nauwi naman sa habulan ng insidente matapos magising ang sekyo. Pero napilitan umano itong huminto ng tumalon ng sospek sa Center Island dahil sa takot na gamitin ang baril laban sa kanya. Tinutugis na ng pulisya ang sospek.
3: Inambyandahan ni Pangulong Marcos ang kautosan sa pagbibigay ng approval sa travel request ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Rica, sa Administrative Order number 47, binigyan diin ng Pangulo o binigyan ng Pangulong Otoridad ang kalihim ng DILG na magtalaga ng kinatawan na maaari mag-aproba sa mga travel request ng mga LGU official. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng kautosang mapabilis ang pagproseso ng aplikasyon ng mga lokal na opisyal na humihiling na makabiyahe. Nakasaad sa admin order na kailangan baguhin at padaliin ang approval process para matiyak ang mabilis na aksyon, maayos sa sistema at mas epektibong burokrasya dahil sa dami ng mga travel request. Layunin din muna nitong matiyak na may sapat na oversight at pagbabantay sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng Local Government Code, kailangan ng approval ng Office of the President ang anumang travel request ng mga lokal na opisyal, lalo na kung ang biyahe ay lalampas sa 3 buwan o kapag kasagsaga ng emergency o crisis at gagamit ng pampublikong pondo. Nauna nang naglabas ng admin order ang administrasyon ni dating Corazon, Pangulong Corazon Aquino, na nagtatalaga sa DILG Secretary na mag-aproba ng travel request ng mga LGU officials. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Mula sa Alert Level 3, ibinaba sa Alert Level 2 ang kondisyon ng Bulkang Bayon sa Albay. Kasunod ito ng pagbaba ng aktibidad at asupreng ibinubuga ng bulkan na mahigit 200 araw ng nag-aalboroto. Dahil dito inaasahang makauuwi na ang mahigit 4,000 pamilyang nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Bibigyan ng tig-isang sako ng bigas ang bawat pamilyang babalik ng bahay sa Malilipot, Camalig, Tabaco City at Ligao City. Bagamat ibinaba ang alert level, nilinaw ng PHIVOLCS na posible pa rin ang mahinang pagputok ng bulkang Mayon.
3: Sugatan ng dalawang menor de edad matapos ma-hit and run sa Itogon Benguet. Balita hatid ni April Rafales. April.
5: Sa imbestigasyon ng pulisya at kuha ng CCTV, naglalakad ang dalawang biktima sa kalsada sa Barangay Ukab nang mabangga ng mabilis na tumatakbong AUV. Tumilapo ang mga biktima pero sa halip na huminto, dumiretso pa ang sasakyan. Agad namang nadala sa ospital ang dalawang biktima. Sa tulong ng backtracking sa CCTV footage, natuntun ang sasakyan at naaresto ang driver na mahaharap sa kaukulang reklamo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales.
1: Attention po sa ating mga motorista, sinuspindi ng MMDA ang number coding ngayong araw dahil na rin sa masamang panahon dulot ng bagyong Maymay. Ibig sabihin po niyan, walang huli o pwedeng bumiyahe sa mga kalsada ngayong Webes ang mga sasakyan nagtatapos ng plaka ng sasakyan sa numerong 7 at 8. Samantala, halos 200 na po ang nabiktima ng text scam o nagbayad ng multa kahit walang paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sinasabing kamukha ng peking website ng official portal ng MMDA, kaya maraming motorista ang naloloko. Inimbisigahan na ng NBI ang text scam. Pinayuhan naman ng MMDA ang publikong iwasang pindutin ang link na natatanggap sa text message ng sinasabing paglabag sa NCAP.
3: Isinusulong sa Kamara ang 12,000 pisong taunang subsidiya para sa mga pamilyang kumikita ng minimum wage. Sa ilalim ng pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o PAMANA Bill na inihain ng 11 kongresista, makatatanggap ang mga pamilya ng 1,000 pisong buwanang ayuda sa pamamagitan ng e-wallet na konektado sa Philippine Identification System o PhilSys. At matutulungan din ang mga micro, small and medium enterprises o MSME. Sinasabing maaring gumastos ang isang pamilya ng hanggang 200 pesos kada araw bilang suporta sa konsumo sa bahay at demand.

0: sa cast ng The Art of Breaking Up na mapapanood sa PETA Theater Center mula November 6 to December 6. Umaasa si Janela na masusundan pa ang kanyang mga theater show.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa headline ngayon sa DZNM Teleradio.
0: Pero partner,
2: Teleradio.
0: No? Yung sa La Union. Kamusta ba ang mga pangyayari dito sa La Union? Dahil dito sa ating inaabangan at binabantayan po mga kapamilya na epekto ng bagyo sa ating pong mga kapamilya sa iba't ibang bahagi ng Luzon in particular, partner. So ngayon po mga kapamilya, abay tutok lamang po kayo ha, dahil iisahin po natin no, ang mga lugar po dito po sa ating bansa para po malaman po natin ang kalagayan po ng ating mga kapamilya na nako, partner. Dahil nga, maski dito sa Metro Manila, ano?
2: Nararamdaman natin yung epekto nitong si Maymay, yung nakaraang si Luis, at ang habagat pa. Yung La Union na na-mention mo kanina, nagulat ako, akala kung ano nangyari.
0: Uh-oh.
2: Kasi yung paunang ulat ng PAGASA, either Ilocos Sur o La Union ang landfall niya, di ba? So, kahit na lumabas na ang Maymay at nalusaw na ito, malulusaw na, hihina, ay meron pa rin itong naging epekto sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa.
0: Uh-oh.
2: Kaya aalamin natin kung ano pa ang mga nangyari sa ating mga kapamilya, anong mga epekto doon sa kanilang mga lugar, katulad nilang sa Ilocos Sur, no? At maraming araw sa ayon sa OCD ang kanilang mga tinulungan.
0: Ayan, no? At sa oras po na ito, mga kapamilya, makakausap po natin ang Information Officer ng Provincial Government ng La Union, si Sir John Elizar Martin. Sir John, kamusta po ang sitwasyon diyan? May mga umapaw na po ba na bahagi po ng ating mga ilog?
3: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Ayan, Sir John, magandang tanghali po sa inyo, sir.
4: Yes, magandang tanghali po, Sir Jeff and Ma'am Rica. Ayan, magandang hapon din po sa mga tagapakinig po ng inyong program po. So far po dito po sa lalawigan ng La Union, ay patuloy po tayong nakakaranas no ng mahina hanggang sa katamtaman po na pag-ulan. Dulot pa rin po nitong epekto po ng bagyong Maymay. Kaninang alas 3 hanggang sa kaninang alas 5 po ng madaling araw, yun po yung pinaka-peak po no, na naramdaman po natin yung epekto ng bagyong Maymay. Malalakas na pag-ulan po yung naranasan po natin na sinamahan po ng malakas din po na mga hangin. Pero mga bandang ano pa po namin naramdaman no, yung epekto po ng bagyo, mga alas 10 po ng gabi hanggang alauna. Pero yung pinakamalakas po talaga na pag-ulan ay mga bandang 3 to 5 a.m. po. So, kung kukompare po natin, no, mas malakas po yung na-experience po nating pag-ulan compared po dun sa hangin. As to mga nabaha po no, na areas, may mga ongoing pa po kasi yung pagko-consolidate po ng ating PDRMO ng mga datos mula po sa iba't ibang bayan. Dahil ongoing rin po yung kanilang sinasagawang mga operations. Pero sa pag-ikot po natin, meron po tayong mga nakitang nabahang sakahan sa may bayan po ng San Juan, Bacnotan, at sa bayan po ng San Gabriel. At some parts din po dito sa may bayan po ng Bawang at syudad po ng San Fernando. Meron din pong mga naitalang pagbaha po sa may bayan po ng Caba. Yung kabuuan po no, ng report po natin, sir, malalaman pa po kasi natin mamayang 1 p.m. po sa sitrep po ng PDRMO po natin, dahil ongoing po yung pag-consolidate po nila ng datos mula po sa iba't ibang mga bayan po. Sa mga evacuees naman po, sir, ay as of 9 a.m. po itong report, ay meron pong 732 na pamilya o katumbas po yan ng 2018 na individual. Ang kasalukuyan pong nasa evacuation centers, at meron din pong 469 families or 1,378 na individual ang pansamantalang nanunuluyan po no sa kanilang mga kamag-anak po, sir.
0: Apo. Sir, so sa ngayon po kasi no, hindi pa daw po pala nalulusaw yung bagyong Maymay, naglandfall lang siya kaya medyo bahagyang humina. Pero sa ngayon po ano po meron na po bang mga nasa evacuation center?
4: Yes, sir, meron pong mga nananatili po sa mga evacuation centers po ngayon. Actually, simula po ng noong Monday po, nakakaranas na po tayo no ng pag-ulan dito sa probinsya ng La Union dahil naman po yan sa

0: dagat at pinalakas po ng Bagyong Luis. At nung na-develop nga po itong Bagyong Maymay, mas pinaigting po natin yung coordination sa mga barangay, yung heightened monitoring po natin. Kaya nadagdagan po yung mga evacuees. May mga evacuees na po na nakauwi po nung kahapon, pero ngayon po ay pero kahapon din po may mga dumagdag po no sa bilang po natin ng evacuees dahil nag-preemptive evacuations po yung mga bayan po natin, sir.
1: Alright, sir, maraming salamat po ha. Ingat po kayo diyan at patuloy po kami makikipag-unayan sa inyo. Thank you, sir.
0: Yes po, magandang hapon po.
1: At yan po si Sir John Elizar Martin, ang Information Officer ng Provincial Government ng La Union. Muli po, ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo, hanggang bukas sa Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
3: Headline ngayon!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o Kapistanan ng mga Broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 101.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
0: Isang maulan na araw, maulan na hapon po mga kapamilya. Pero syempre po, isang magandang araw pa rin dahil ito po ay panibagong araw na naman po na tayo po ay may matututunan about sa batas. Balik regular programming po tayo ngayon matapos pong tatlong araw na pagsalang ng mga witness at senator judge at defense and prosecution dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumusta po kayong lahat ngayon mga kapamilya? Kumusta po sa inyong mga bahay-bahay? Samahan niyo po muna kami ngayon. Of course, marami po mga lugar para lang trabahong suspended for today's video. Shout out sa Malacanang. Salamat po sa napakaaga po ninyong anunsyo, mga before the clock struck 12. Talagang ano siya, buzzer beater announcement yesterday. Abang na abang po ang lahat. Pero yun nga po, mahalaga po, iligtas tayong lahat. Ano? Kaya po kung kayo'y nasa bahay ngayon, samahan niyo po, Tita Liza Aquino, para po sa isang oras sa talakayan dito po sa Hello Attorney. Akala nyo lang, wala kayong lesson for the day. Wala sa school, pero dito po sa radio, television, of course, meron po tayo ngayon. And libreng payong legal. O, pansin nyo na, walang umintro sa akin ng kasama ko ang napakaganda kong partner, Liza Aquino. Kasi po ang aking partner for today ay iba for today. Pero syempre po, equally, napakabait at napakapogi naman din ang makakasama natin. Maya-maya lamang po. At syempre, matagal na natin siya nakakasama dito sa program. So, we'll introduce our guest lawyer in just a few minutes. But of course, hello po muna sa lahat ng mga viewers po nating nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Maulan na hapon po sa inyong lahat. Tutok lang po kayo dito sa DZMM. Magbibigay tayo ng mga regular updates sa sitwasyon po sa labas ng himpilan, sa iba't ibang mga probinsya. Maraming lugar na po sa norte ang nakararanas na po ngayon ng pagbahat, malakas sa ulan, malakas sa hangin. Ingat po tayong lahat. At syempre po, hello din po sa lahat ng mga nasa labas po ngayon. Mga nanonood via I1TFC, the Filipino channel worldwide. Mga nasa Toronto. Wow! Hashtag sana all. Mga nakanood po dyan kay Alex Iyala. Napakagaling guys. Lusot na. Nakalusot na sa round of 32, I think, if I'm not mistaken. Congratulations po sa ating tennis sensation, Alex Iyala. Ikaw lang ang good news namin for today. Ganun. Natatawa na yung kasama ko dito sa loob ng booth. But anyway, hello din po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon. Mga kapamilya po nating nakikinig dito po sa
2: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po ay may mga katanungan, bukas na po ang aming hotline. Alam ko po ay tatlong araw tayong hindi nakapag-uusap. Hindi masyadong nakapag-live call sa ating program. Now is the time. Bukas na po ang aming mga hotline. Ipadala nyo na po inyong mga katanungan, mensahe dito po sa aming Viber number 0919-278-3000. Ulitin ko lang po, 0919-278-3000. At meron din po kaming landline, 8924-4101. Local numbers po namin, 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
0: Sa oras po na 1:05 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson!
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, Attorney!
0: Alright, at para nga po samahan ako sa paghimay sa ating pong tatalakayin ngayon, nandito po ang napakasipag, napakabait, Attorney Jojo Flamiano Jr. Welcome back, partner.
4: Magandang hapon, partner. Mm-hmm. Magandang hapon po, mga kapamilya. It's good to be back.
0: It's good to be back.
4: Rainy Thursday tayo ngayon, pero syempre, maganda pa rin na hapon.
0: Oo. Eh, ito nga eh, last time ikaw ay nagpunta pala sa DZMM 40th anniversary. Unfortunately,
4: hindi tayo nakita.
0: Salisigang tayong dalawa. late dumating si Madam dahil traffic eh. But anyway, it's nice to see you again here. Sa booth na lang talaga tayo, radio booth na tayo nagkikita yung partner. Pero hoping next year, makasama pa rin kita. Claiming it, partner. Pero sa ngayon po, mga kapamilya, ang ating pag-uusapan for today, magpagpagpo muna tayo dito sa mga nangyayari ng impeachment. Walang kinalaman po doon ang ating pag-uusapan. But allow me to read this letter na aming pong natanggap mula po sa isang concerned employee, Attorney Jojo. So ito pong kanya pong katanungan sa atin. I am writing to seek your legal advice regarding a matter of great concern at my workplace. So recently po, mga kapamilya, let me translate, sabi niya, marami po mga persistent na mga pagkakataon na nagkaroon po ng mga verbal insinuations, mga indirect remarks, mga sermon na and na para sa kanya ay harassment na kung tutuusin na may kinalaman po dito sa kanyang trabaho. So, ang kanya pong problema ngayon ay siya po ay nagtatrabaho ng 8 hours a day na, pero may mga instances po daw na hindi na kailangan niya mag-extend sa trabaho. So there are other days na nagagawa niya pong kanyang tungkulin, pero may mga pagkakataon daw po, Attorney Jojo, batay po dito sa kanyang liham, na hindi niya kaya mag-overtime. So itong taong to ay sinabi niya sa kanyang boss, hindi ko kakayanin, pasensya na po kayo. Pero nagulat na lang po siya na may nakarating po sa kanya ngayon ng reklamo mula sa mas mataas pa sa kanyang boss na sinasabi na bakit hindi ka pumapayag magpa-extend? Anong problema mo? So ngayon po, gusto niya pong maintindihan kung ano po ba ang dapat niyang isagot sa ganitong sitwasyon. Ano nga daw po ba ang kanilang karapatan bilang manggagawa sa ganito? Of course, we know 8 hours naman talaga ang regular hours.
4: Tama.
0: Pero how do we handle the situation na parang this person feels na hinaharas, pinupush siya mag-extend on a regular basis. Ano po ang sabi ng batas pagdating dito?
4: Oh, partner. Sa pangkalahatan, partner, no, sinasabi dyan na Labor Code of the Philippines, yan yung batayang batas natin.
0: Mm-mm.
4: Sa mga usaping pangmanggagawa. Hindi pwedeng pilitin. So, pangkalahatan, sa general rule, hindi tayo pwedeng pilitin na magganap buhay o pumasok ng mahigit sa 8 oras sa kada isang araw. 40 hours a week yan, partner. No?
0: Okay.
4: Nakasad yan sa Article 83 ng Labor Code of the Philippines. Pero, alam naman natin, sa bawat provision ng batas, kung merong general rule, merong laging exception.
0: Ah.
4: O merong hindi nakakasakop. So, very specific lang, partner, ang labor code. In fact, lima lang ang sinasabi na exception. So in other words, meron tayong karapatan sa pangkalahatan na tumanggi.
0: Okay.
4: Kung sa tingin natin na hindi na natin kaya, na makukompromiso na yung ating health, ang ating mental state, no? Pero sinasabi rin sa Article 89 ng Family Code na meron lang limang exception na kapag pumasok dyan, kailangan nating pumasok talaga.
0: Okay. Ano-ano so, po yung limang yun, attorney?
4: Oo. So, exclusive yun, partner. Ibig sabihin, kapag lumabas dun sa lima na yun, hindi nakasama.
0: Alright.
4: Una, partner, medyo extreme. Kapag ang bansa ay nasa giyera o state of war.
0: Okay.
4: Una yan. Pangalawa, kapag meron tayong state of national emergency. So, halimbawa, kung may deklarasyon talaga, halimbawa ang pamahalaan at kinakailangan, lalo na partner, di ba, mga panahon ng may gera na hindi na natin inabot, marami dyan, partner, na nasa industriya ng paggawa ng mga bala, ng mga
0: armas.
4: armamento, kailangan magtrabaho overtime or siguro mga over 8 hours a day dahil kailangan nga yun, ano? Ngayon, sa mga sitwasyon ng natural calamities, lalo na syempre, partner, kung tayo ay nandoon sa sektor ng mga
0: medical rescue teams, law enforcement,
4: mga first responders,
0: tama,
4: diba?
0: Tama.
4: Sa sitwasyon naman, partner, na yan kasi medyo pangkalahatan, public interest, may sitwasyon ng public interest. Meron din kung isasaalang-alang yung sitwasyon ng employer. Halimbawa, makikiusap halimbawa, sasabihin ng employer na kailangan mong mag-overtime dahil meron tayong deadline na kailangan tapusin na kailangan ngayon na matapos. Dahil kapag hindi natapos sa ngayon, maaari nating ikalugi. Maaring hindi tayo makapag-deliver. At ang syempre ang end result niyan magagalit yung kliyente.
0: Okay.
4: Baka mawalan tayo ng kliyente na maaaring magdulot pa ng pagkalugi. Pangatlong situation diyan partner, halimbawa kung merong kailangan na trabaho, kailangan itrabaho o kailangan pumasok dahil kapag hindi nangyari 'yon maaaring may masira, may mga perishable goods na kailangan dito. Halimbawa partner, lalo ito sa food company ito nangyayari ito, 'di ba? Sa food service ito halimbawa, kailangan lutuin lahat ito ngayon. Lumagpas ng 8 oras. Pag hindi niluto partner, mapapanis, masisira.
0: Tama.
4: O hindi na magiging presentable. So sa ganung sitwasyon partner, maaari sabihin natin na pilitin yung manggagawad na mag-extend over the 8-hour period. At yung last na situation nga partner, kung kailangan pa rin ng trabaho na kailangan tapusin dahil sa pamamagitan lamang ng makina na yon o paggamit ng mga makina na yon matatapos. So dito pumapasok partner yung mga operators.
0: Okay.
4: Halimbawa. So yung tatlo partner doon sa pinag-usapan natin, work-related ito.
0: Oo.
4: Ang bottom line dito, kung maapektuhan ang profitability, ang kita at ang sitwasyon ng employment ng isang kumpanya, maaaring pilitin o sabihin na mag-overtime. At pangalawa partner, more or less may national interest component ito. So, ito lamang partner yung lima ha.
0: Oo.
4: Ngayon, doon sa ating sender o doon sa nanghihingi ng legal na tulong sa atin, kapag hindi pumasok diyan sa limang sitwasyon na yan, ibig sabihin ay walang basihan yung ginagawang pagpipilit sa kanya. Pwede nga pumasok yan na harassment.
0: Okay. Ano pong pwedeng gawin ng mga kapamilya po natin na nahaharap po sa ganyang mga sitwasyon? Kasi there are instances, attorney, na for example, gusto ko ipag-extend. Pero hindi naman pinag-extend yung ibang mga katrabaho mo. Ikaw lang pinag-extend. Bakit ganun?
4: Single out.
0: Parang you feel like you're being singled out.
4: Yes.
0: Oo, bakit ako lang? So yung mga ganun po, anong po pwedeng gawin? Anong first step na pwede pong aksyon ng empleyado na nararamdaman po nila sila po yung nasi-single out?
4: Ang una pinakamagandang gawin dyan, partner, internal muna. Ibig sabihin, internal muna, subukan munang ayusin within the framework or within na mekanismo noong kumpanya. Halimbawa, maaring ikonsulta yan, magreklamo, pwedeng written o verbal na reklamo sa HR department. Kasi posible naman na yung halimbawa, yung immediate boss lang niya o yung supervisor lang niya ang may ganong ugali. Sabi mo nga, posible na pinupuntiriya siya o may galit,
0: nasi-single
4: out. So, dapat yan, ipagbigay alam sa HR department, human resources department, para magawa nila ng paraan.
0: Okay.
4: Maaring bigyan ka agad o maaring magkaroon sila ng meeting.
0: Oo.
4: O kaya naman kung nakita ng HR department na mukhang nasi-single out nga, edi at least mapagsabihan yung superior na medyo mali ang ginagawa mo.
0: Oo.
4: Pwede rin naman partner na magkaroon ng conference at pag-usapan yung sitwasyon na yan. Ngayon, kung hindi talaga makukuha sa tingin, halimbawa na nagre-reklamo na hindi tumutugon sa kanyang reklamo at pagpalagay natin, kung lalo kung may makikita siya na bias, halimbawa sa HR department, pwede nang by that time, kung sa tingin niya na wala na siyang makukuha na fair treatment o hustisya, ika nga, doon sa kanyang labor concern, maaari na siyang magreklamo partner. Kanino siya pwede magreklamo dito? Sa DOL department, sa Department of Labor and Employment.
0: Okay, yun ang next step mo pala.
4: Yes, yun ang next step partner. Maaaring reklamo na doon. At ang DOL rin naman, ang unang ginagawa talaga niyan, maaari silang magpatawag o magpapatawag yan ng representante ng kumpanya para pag-usapan doon.
0: Okay.
4: Susubukang ayusin. Parang partner, andole, parang barangay din.
0: Ano ito ba? Sub-judicial? Ay, anong tawag doon sa mga ganun? Quasi-judicial?
4: Quasi-judicial, ano? Yes, okay. Partner. Ito yung mga ahensya ng pamahalaan, ng ehekutibo, executive branch, na tumutugon o may trabaho rin na magdesisyon, parang korte, ng magdesisyon ng mga ganitong mga issue.
0: And so they can mandate the employer to follow kung ano po magiging desisyon nila?
4: Doon partner, sa DOLE, mediation lamang muna.
0: Ah,
4: ibig
0: okay.
4: sabihin, susubukan right. pag-ayusin. Yung mediator o yung mamamagitan, may training yan partner, syempre magpapagitna, maaari niyang actually, pwede siyang magbigay ng kuro-kuro galing sa departamento na sangayon sa batas, dapat ganito lang ang pwedeng gawin, hindi nyo pwedeng ipilit, etc.
0: Okay.
4: So ngayon, kung sakali partner na hindi magkasundo, kasi mediation partner hindi pwedeng isubo, ika nga, o ipilit ng representante ng DOLE na makipag-ayos yung partido na ayaw naman makipag-ayos.
0: Okay.
4: Kung sakaling di magkakaroon ng pag-ayos dun partner, may option pa rin yung nagre-reklamong empleyado. This time around partner, yun, yung reklamo niya, i-elevate na yan sa NLRC, sa National Labor Relations Commission.
0: Okay.
4: Ito na partner, ito yung full quasi-judicial powers na. Parang korte na ito partner na didesisyonan na nila sang-ayon o base dun sa mga position papers kasi magkakaroon ng pagkakataon ng mga partido na magsubmit ng kanilang mga position papers, maaaring magkaroon ng reply, etc. Pagkatapos yun,
0: okay, para talaga fiscal lang datingan.
4: Yes, partner.
0: File ka ng case, kailangan mag-respond ang kabila for due process, and then pwede kayong mag-rejoinder.
4: Yes, partner. Ganun. Ang kulang lamang dun, yung paglilitis mismo, yung trial.
0: Tama.
4: Pero yun, ika nga, didesisyonan din base sa merito at base doon sa mga position papers or mga sabi nga sa batas responsive pleadings na ihahain nung mga partido doon.
0: Okay.
4: So, at yun partner, hindi na pwedeng tumawa. Halimbawa kung nagdesisyon, halimbawa ang labor arbiter, no, laban sa kumpanya at sinabi na dito may issue ng harassment na hindi tama o lumabag sa karapatan ng manggagawa. Magkakaroon dyan syempre partner ng desisyon at hindi pwedeng tumawad. Kailangang i-implement yun.
0: Yun na.
4: It will be implemented to its letter.
0: Mm-mm.
4: So yun ang mangyayari doon.
0: Kasi reading the letter, nakakalukot. Kasi araw-araw naman siyang 8 hours, umuo naman siya sa iba mga pagkakataon na nakakailangan siya.
4: Mm-hmm.
0: May mga pagkakataon na hindi niya talaga kaya, dun siya bigla pinupokpok na bakit ka ganyan?
4: Mm-hmm.
0: Bakit hindi ka, ba't maarte ka? Ba't tumatanggi ka? Alam mo yun? Mm-hmm. So, and then, sadly, marami pong mga ganyan, bato-bato sa langit, yung mga hindi pa tagapagmana ng kumpanya partner. Hindi naman sila po ang anak may ari ng kumpanya. Sila ang matinding mag-demand.
4: Mm-hmm.
0: And it's nice to know that we do have laws that will protect our employees as well in sa ganito pong klase ng sitwasyon. So, I hope yung ating pong caller or ating pong letter sender may natutunan po dito sa ating talakayan ngayon. At kapag hindi po sumunod, ito pong employer, ano po ang masasanction ba ang kumpanya in general?
4: Yes, partner. Kasi katulad yan, ang sigurado dyan, magkakaroon ng desisyon laban sa kumpanya. Una, syempre, uutusan ang kumpanya na huwag nang kailangan itumigil na sila sa ginagawa nila na pangaharas. At kung nagkaroon ng daños perwisyos, mabibigyan ng daños perwisyos
0: ito nadidepress yung employee ngayon nagkaka-anxiety na siya.
4: Pwede partner yan. Moral and exemplary damages, lalo na partner kapag napatunayan ng NLRC na merong malisyosong pagpilit talaga. So maaari siya makakuha ng moral and exemplary damages. Ang exemplary damages partner, binibigay yan kapag merong bad faith o merong malisyosong intensyon doon sa kabila. Halimbawa, yun nga, intention talaga ay para i-single out siya. Maaari siguro na baka intention partner, umalis na lang siya doon, mag-resign. Pinahihirapan, inadvise partner.
0: Okay, ano tawag sa ganun? May tawag sa ganun, di ba?
4: Pwede rin pumasok yung partner as constructive dismissal.
0: Yun, constructive dismissal.
4: Mm-hmm.
0: Okay, well, yun lang talaga kinaganda kasi union member ako partner. So yun lang din talaga ang pinaka-protection ko dyan. Pag naranasan ko yan, di na tayo mag-uusap.
4: Kasi,
0: mag-usap kayo ng union
4: partner.
0: Yun ang
4: Well, ang pagkakaroon ng union, constitutional rights yan partner. May mga naririnig tayo paminsan na sinasabi pag nag-orient halimbawa sa manggagawa na bawal ang union dito wala nag-uunion dito.
0: Ah,
4: kapag nalaman namin na nag-uunion ka, pwede ka matanggal dyan, ha? Bawal po yun.
0: Ah,
4: kasi right to organize, constitutional right yan. Ang karapatan mo rin na mapabilang sa isang organisasyon na sa tingin mo ay mailalaban, ma-advance ang iyong karapatan, constitutional right din yan, partner. So,
0: okay,
4: hindi pwedeng ano yon, ipagbawal.
0: Oo, nako, louder, attorney. Para lang po sa lahat ng mga kababayan po natin lumalaban ng patas, eh, no? Napakahirap po talaga na, and we do have another issue pa niyan, yung 85 pesos na wage hike para sa mga minimum wage earners. Nasampalan ng TRO, hindi natuloy. So parang syempre, para doon sa mga tao, ako, gusto ko yan. Gusto ko yung early in OT kasi may bayad ako extra dyan, eh.
4: Yeah, ito
0: but there are other people, yes, kasi partner, na yung fixed rate, so parang kahit hindi, kahit lagpas ang 8 hours sila, hindi na dadagdagan ng pera. So nakakalungkot lang din yun doon sa mga ganung mga kababayan natin, eh.
4: Sabi nga partner, medyo hindi kapos pa rin, di ba? Medyo malaki, well, relative naman, pero sabi nga medyo 85 pesos malaki-laki kaysa doon sa mga itinaas dati, pero kapag tinignan pa rin, partner, sa sitwasyon
0: sa taas ang bilihin, partner,
4: oo, kumbaga, partner, kulang pa rin, yun na nga, medyo pandagdag sana, natigil pa ito, partner. Ito yung mga tawag ko dyan, ito talaga yung mga pader, pader na pumipigil talaga, no, sa karapatan ng mga manggagawa. Kasi nakalagay, partner, sa labor code, no, Article 126, na bawal yung mga ganyang pag-i-issue ng TRO or injunction.
0: Ah, talaga?
4: Nakalagay yung, partner, Article 126 ng labor code, na kapag may desisyon ang Regional Wage Board.
0: Oo, tama. Oo, meron
4: ang,
0: to.
4: O ang DOLE, for that matter, sa issue, partner, ng sahod. Malinaw yun, partner, sa issue ng sahod, ay hindi maaaring maglabas ng temporary restraining order, injunction, o pagpigil doon sa pagpapatupad ng wage order. Bakit, partner? Kasi alam naman natin, ang labor code, malinaw dyan na sa sitwasyon, partner, ano, sa sitwasyon ng manggagawa at ng kumpanya, alam naman natin, partner, kung sino yung mas may kapangyarihan doon at kung sino yung mas dehado. So kaya nga may labor code para proteksyonan ang mas walang kapangyarihan na mga manggagawa.
0: Yes, oo. I actually did the story about that, partner. Napaka-excited ko pa. Wow, dagdag din to sa mga kababayan natin. Kahit papano, we'll give them buying powers na rin. May mga extra-extra sila makakapag-ipon. Nakapag-interview ko ng minimum wage earners. Tapos syempre, may OT pay pa sila niyan pag lumagpas, di ba? So masaya sila sa development. Pero ayun nga, unfortunately, nagkaroon ng TRO. Pero tingnan natin kung anong mangyayari in the coming weeks, in the coming months. Kasi na-interview ko din yung mga ilan sa mga may business, yung mga micro, small, medium enterprises. Tinatamaan din sila niyan kasi papaano sila magpapasweldo kung sila mismo mahina din ang kita, kasi mahina ang buying power sa mga tao ngayon. Wala akong panalo sa sitwasyon, eh. Ang yung mayaman lang, yung mga mayaman na, partner. Yung ano na.
4: Yan kasi, partner, yun talaga yung sensitibo o mahirap na balancing act, eh.
0: Ikaw nga. Oo, ang hirap, ang hirap, seven, na, partner.
4: Eh. Balancing act.
0: 6-7?
4: Balancing act, partner, talaga.
0: Updated sa trend si partner.
4: Slight lang ng konti. Balancing act, partner, yan, eh. Dahil syempre, ang sinasabi naman sa kabilang banda, kapag masyadong mataas ang itinaas ng sahod, minimum wage, eh baka maraming matamaan naman.
0: Maraming magsasara kapag hindi nila kinaya, partner.
4: Yes,
0: and then it will babagsak siya sa wala ng trabaho ibang mga tao. Unemployment rate tataas.
4: Oo.
0: Ang hirap.
4: So mahirap, partner. Mahirap na balancing act talaga yan. Kaya naintindihan rin natin na hindi talaga pwedeng makuha na, let's say, ganito kalaki. Kasi laging may cause and effect, partner, eh.
0: Oo,
4: so talagang balancing act, eh. Balancing act.
0: Gusto ko yung sumisiksebe ka. Balancing act tayo dito, pare. Oo. And only, yung sa mga bata, ibang meaning nito.
4: Oo, pero oo.
0: Hindi ko pa rin alam yung meaning nun hanggang ngayon. Tinry explain na anak ko, hindi ko pa rin siya maintindihan.
4: Dalawa na tayo dyan, partner. Dalawa na tayo.
0: As a parent, di namin siya gets. But anyway, mga kapamilya, mga kapwa ko pong manggagawa, I hope may natutunan po kayo sa ating lesson for today. Kung kayo po yung mga karagdagan pong katanungan, open po ang aming hotline para po sa inyo. Libre po ang payong legal dito. Ang aming numero 0919-278-3000. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, yung mga nasa live stream. Nakikita ko kayo guys. Babasahin natin yan maya-maya. Ano? So huwag po kayo bibitiyog. Babalik po ang Hello Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
0: Oras po natin 1:26.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Kakampi mo si Liza Aquino.
0: At kakampi nyo rin po ngayon si Attorney Jojo Flamiano. Oras po natin 1:29 mga kapamilya. Nanonood pa rin po kayo, Hello Attorney, sa DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Habang inihintay po natin ngayon na ilan sa mga reports ng ating mga Radio Patrol, mabilisan lang pong recap ang ating pinag-uusapan po ngayon ay isa sa mga labor issues po ngayon idinulog sa aming programa. Isang babae na ayaw mag-overtime, occasional, hinaharas. So, ano nga po bang sinasabi ng bata single po dito? Sa ngayon, partner, meron na po tayong live caller. Ang kanyang katanungan po ay may kinalaman sa conjugal property. Si Rocky ng Zambales ang nasa linya na po ngayon. Rocky, magandang hapon sa'yo. Welcome to Hello Attorney.
12: Good afternoon po.
0: Hi, sir. Mm-mm. Ano po yung katanungan? Nandito po si Attorney Jojo. Go ahead, sir.
12: Actually, nagkamali ako doon sa isa. Tungkol po doon sa conjugal property mo, madam. Kapag ka po kayo kasal, ano-ano po ba yung karapatan ko bilang asawa ng aking asawa? Because ako po ay isang disabled person.
4: Mm-hmm. Yun. Sa ngayon po sa batas, Kapag kumbaga ang sa usapin po ng property, kung ano man po ang meron kayo at meron ang inyong asawa nung kayo'y nagpakasal at kung ano man po yung mapupundar ninyo habang kayo'y mag-asawa, hati po kayo doon, 50-50. Ang tawag po doon ay absolute community property. Kumbaga, kahit po sabihin natin na halimbawa, sabi nyo nga po kayo po ay PWD, kahit sabihin po natin na mas marami halimbawa po na ambag ang inyong misis doon sa mga property, ari-arian
12: na po'y nagtatrabaho.
4: O yun, dahil siya nga po'y nagtatrabaho, wala pong problema doon kasi sa mata po ng batas, kalahati pa rin po ang pagmamay-ari po ninyo doon. Kumbaga, pinoproteksyonan po pareho ang mag-asawa dahil alam niyo naman po sa setup natin, so well, sa traditional di ba po na setup, kadalasan po ang lalaki po naghahanap buhay, although sa inyo po, dahil nga po siguro sa inyong kapansanan, mas nakakapaghanap buhay po si Mrs. Pero sa, di ba po, sa kadalasan, isa lamang po naghahanap buhay, yung isa naman po ay naiiwan sa bahay. Kayo po nag-aalaga sa inyong may bahay at sa inyong
12: bahay.
4: Opo. So in other words po, para po sa negosyo, kayo po yung industrial partner. Kumbaga, hindi po kayo hindi po kayo kumikita, pero importante po yung inyong parte dahil kayo po ang nag-aalaga. Kayo po nag-aalaga sa inyong asawa, sa inyong mga anak, kung meron man. At kumbaga, importante pong obligasyon yan. Sa asawa naman po, ang inyo pong asawa, siya po yung ika nga, capitalist partner. Siya po yung nagdadala ng kita para sa inyo. So, ano po yan eh, tag team po yan. In other words, teamwork po yan. So, hindi po magiging sitwasyon dyan na kung sino mas malaking inaambag sa kita, eh mas malaki yung share niya. Hati po kayo dyan.
12: So po, wala po siyang karapatan para isumbat niya po sa akin yung mga bagay-bagay na maliit man o malaki.
4: Opo, unang-una naman na Mang Rocky eh, di ba po sa mag-asawa dapat hindi naman nagsusumbatan. Di ba po?
0: Oo,
4: kasi kanya-kanya naman, role-playing po yan eh, di ba po? Nagkabaliktad lamang po, kumbaga ang sitwasyon na imbis na kayo ang naghahanap buhay at ang misis nyo ang nasa bahay, nag-aalaga sa inyo at inyong mga anak, eh nagkabaliktad dahil sa sitwasyon nga ninyo. Pero may sarili-sarili po kayong papel eh. So, dapat po iwasan yung panunumbat.
12: Opo. Bali po, attorney, pangaraw po yung tanong, attorney.
4: Sige pa.
12: Regarding po dun sa kaso na sinampa ko, actually, nakasuhan na po siya na resistance siya na mahabol po ako dun sa attorney, dun sa damages na sinasabi sa akin. Ngayon, kuan ako ng motion ko conditional motion ba yun? Motion conditional.
4: Ano po ba yung sinampan ninyong kaso?
12: Republic Act 7610
4: kanina po, child abuse. Okay, sino po yung sinampahan niyo ng demanda dito?
12: Bali po yung tanghapit bahay namin po dati.
4: Opo, tapos nagkaroon na po ba ng desisyon?
12: Nagkaroon na po siya ng desisyon 6 years and 8 months po.
4: Nahatulan po siya. Opo. Okay po.
12: Mm-hmm. Ngayon po, ang sabi ng attorney ko na magpandaw ko ng motion for reconsideration para po doon sa damyos.
4: Motion for reconsideration po ba ang sinasabi ninyo?
12: Opo. Tama
4: okay
12: po,
4: ba? Sige po.
12: Ngayon, nung nagtatanong na po ako tungkol sa damyos, ngayon, sabi nung pinakasirit, paano natin kanya masisingil? Ay gayon nakakulong naman. Ngayon, sabi ko, meron naman ako tinatawag na subasta. Ang gusto nila mangyari, ako ang kukuha na ng mga ari-ari kanilang bagang titingin ko, ano ba yung meron sa kanila, ganun ba?
4: Opo. Ang sinasabi niyo
12: ano po dapat kong gawin?
4: Ang sinasabi niyo po, Mang Rocky, ay motion for issuance of writ of execution. Ibig sabihin po niyan, di ba po, yung akusado po ay nahatulan na, so sinasabi nyo nga nakakulong na dahil po sa kasong child abuse, yun po, kumbaga yung criminal aspect po, pinagdudusahan niya na po yan sa kulungan. Lumalabas po, Mang Rocky, no, base po doon sa pagkakaintindi ko sa kwento ninyo, na merong binigay sa inyo na daños perwisyos. At ang problema lamang, at sinasabi ng sheriff, eh, paano kayo makakasingil samantalang nakakulong? Tama po kayo, no? Kung sakaling walang maibibigay o hindi makakapagbayad sa pamamagitan ng pera para makuha nyo yung daños perwisyos na na-claim nyo, kailangan nga po ng motion for writ of execution para mautusan po ang sheriff na maghanap ng mga posibleng ari-arian na may halaga para po yun ang kunin. Yun nga po sinasabi na maaaring kumuha kayo ng gamit para yun po yung maisusubasta ninyo. Ang palagi ko, ang ibig sabihin lamang po ng sheriff doon ay kailangan po na kayo po yung maghanap. Kailangan pong tulungan ninyo yung sheriff na maghanap na halimbawa sa bahay nila. Ano ba yung mga maaaring importanteng gamit? Kung sila ba'y may alahas, sila ba'y may mga mahalagang appliances na maaaring ibenta yung subasta para yung makukuha po doon na halaga sa subasta, yun po yung mairirimit sa inyo ng sheriff bilang kabayaran ng daños perwisyo. So, ang importante po dyan, Mang Rocky, makakuha po kayo ng impormasyon tungkol po doon sa mga bagay, ari-arian, nang nakulong na maaari po ninyong ipakuha sa sheriff para matugunan po at mabayaran yung daños perwisyos na para sa inyo.
0: Bye po, sir.
12: So ako po yung maghahanap po, ano po yung meron silang ari-arian?
4: Opo, usually po yan, ano talaga, magtutulungan po kayo ng sheriff dyan kasi alam nyo naman po ang sheriff, hindi lamang naman po yung kaso ninyo ang inaasikaso niyan, maraming kaso. So talagang kahit sa amin po, ang lagi po naming nare-recommenda sa kliyente, kailangan po tumulong sila sa paghahanap. Hindi po natin pwedeng iasa lang sa sheriff yan dahil baka po pag inasa lang natin sa sheriff, masyado pong matagalan. Wala pong mahanap yun o sa dami rin ng trabaho, hindi po makahanap. So kailangan nung tulungan nyo sila dyan. You need to play an active role po dyan sa paghahanap ng maaari pong ipambayad sa inyong nakuhang danyos perwisyos.
0: Okay po, sir.
12: Okay na po, salamat po. Okay na po ako, Tony.
0: Okay po, sir.
12: Marami
0: Rocky.
12: Po salamat po sa inyong programa, Tony.
4: You're most welcome
12: po. Kayo.
0: Tawag lang po ulit, Sir Rocky. Ingat po kayo. Ingat din po sa manok ninyo. Nagutom ako. Hindi, joke lang. Bigla lunch na natin yung partner. Conjugal kaya yung manok, partner?
4: Yes, partner.
0: Pag-asa ka duro-duro.
4: Parang nakatatlo yata. Na.
0: Ginigising tayo, partner. So, oh, ganun, oo. Oh. Nako, idako lang tayo mabilisan dito po sa ating mga questions. Si ML Bartolay, ano po ang magiging pananagutan ng kumpanyang walang union? Very good question.
4: Yung may mga kumpanya talaga partner na walang union.
0: Pero?
4: Dahil, halimbawa, kung ayaw lang talaga mag-union, pero ang bawal partner ay yung isang kumpanya o yung mga kumpanya na pinagbabawal ang pag-union. Yes, oo. So, yun ang bawal. Mm-mm. Yung pagbabawal o yung pagpigil sa sino mang manggagawa na una, magtatag ng union. Ngayon, kung meron namang existing na union, ay pipigilan yung pagsali. Yun nga yung example ko kanina, partner, di ba? Halimbawa, bagong pasok, part ng orientation, sasabihin halimbawa, walang union dito, bawal ang union. Kapag nalaman namin na nag-organize kayo, tanggal kayo kaagad, bawal yun, partner. O kaya
0: may
4: naman,
0: ganun bang instances? May na-handle ka na bang ganun case?
4: Meron, partner. Usually
0: why nga. Why pa ba yung employer? Hindi, joke lang. Mga low-key, ano yun.
4: May mga pro bono, partner, na kaso kami na ganyan, na tinutulungan.
0: Grabe.
4: Yung iba naman, partner, na sitwasyon, may union sila, pero kapag halimbawa, in-orient halimbawa yung ng halimbawa ng kumpanya ng HR yung bagong empleyado, sasabihin bawal umano diyan, ha, bawal sumapi diyan sa union na yan, ha. Kapag sumapi ka diyan, memo ka o matatanggal ka. Bawal yon, partner. Bawal yon. Bawal na bawal yon.
0: Pero I don't really think na may mga iba na paprangkahin ka kasi may mga iba na maalam sa batas dyan. Meron mga indirect na mga paraan para
4: Usually ganun.
0: In a very subtle way to tell you na
4: mahirap sumama dyan, madadamay ka.
0: Mga ganun bulong-bulong-bulong-bulong. Pag ikaw ganyan, tawag kayo sa law attorney para double check yung mga karapatan ninyo, di ba? Pero po tayo mga iba pang mga nasa live stream po natin ngayon, attorney, kahit po umuulan, marami pa rin mga nakikinig, nanonood. Salamat po sa inyo. Si Joya De Asis ay nandito na. Si Islau from South Korea. Anyong haseyo. Si Yura kikain? Sabi niya, grabe naman yan. Magulat ka, ito ilan lang to sa maraming mga nakararanas po ng ganitong klase na mga I will consider this as pagmamaltrato.
4: Mm-hmm.
0: So, kasong iba kasi hindi nila alam kung ano yung batas, una.
4: Mm-hmm.
0: Hindi nila alam anong gagawin. Kadalasan sa kanila, may hirap lang, wala rin pera pang kuha ng abogado.
4: Mm-hmm.
0: Mahirap maging mahirap sa ating pong bansa. Sila po ang talagang naaabuso. Mm-hmm. At kasi alam na mga makapangyarihang may pera, na kaya nilang malusutan yan kahit abusuhin nila ang mga tao.
4: Yes, partner. So, kaya partner, sa pamamagitan ng labor code, sinusubukang ipantay
0: ang
4: karapatan.
0: Na, ano,
4: so, kailangan kasi, yun nga, yung kaunti ang kakayahan, kailangan ipantay ang sitwasyon.
0: Those who have less in life
4: should have more in law.
0: Yun. Quotable quote. Pero patay, katanungan mula kay Alexander, hello attorney, with regards to conjugal property, kung gusto i-transfer sa anak namin ng property at ayaw ng asawa ko, meron po bang batas tungkol dito? Ang tanong po kasi, ma'am, sir, Alexander, minor di edad ba yung anak? Kasi di ba pag minor di edad, parang tricky din i-transfer.
4: Pwede masyado i-transfer pa, partner, pero under the guardianship pa rin or under the guidance ng magulang.
0: Oy.
4: Ngayon, conjugal property and partner, di ba? So, ibig sabihin, yung isang magulang, gusto yung i-transfer sa anak nila. Kaya lang, yung isang magulang, yung kanyang asawa, ayaw.
0: Mm-mm.
4: Ang bottom line, hindi mangyayari yon. Kasi dalawa silang may-ari. Ika nga, parang co-ownership yan, partner eh. Siyempre, kailangan nila pumayag pareho.
0: Oh, pero pwede mo ba yung share mo doon, i-transfer mo na sa anak mo? Like if you have like 50% doon sa ano, sa lupa, sabihin po natin, pwede ba sa anak mo na yun?
4: O pwede na, pwede yun, partner, pero yun, mangyayari, posible mangyayari yun na lalabas doon. Kalahati nasa pagmamay-ari noong asawa,
0: bata,
4: tapos yung kalahati nasa pagmamay-ari ng bata na ang nire-represent nung, let's say, nung tatay halimbawa na nagbigay noon. Posible naman yun, partner, kasi kahit sino naman, pwede mong ibigay ang iyong karapatan.
0: Okay.
4: So, kasama dyan yung karapatan mo na magmay-ari, halimbawa, ng isang bagay. Pero yun nga, dapat at the end of the day, dapat pag-usapan pa rin yan. Eh. Kasi, ano yan, kumbaga, partner, laging magiging issue yan.
0: Na, bakit kaya ayaw, no? Tugmarites!
4: Yun siguro maganda nating alamin. Bakit kaya ayaw?
0: Baka kaya mo nang ayusin yung dahilan bakit ayaw. And then, di ba? Kasi there are other people, partner, na ayaw nilang ipamana kasi alam nila na yung anak nila doesn't have any sentimental value dun sa property.
4: Pwede
0: and would just sell
4: lang
0: it. Gusto mong protektahan ng property kasi ito po ay noong mga panahon pa ng hapon, mga ganun, alam mo yun.
4: Una, may sentimental value, partner. Pangalawa, syempre, partner, kung yan produkto ng dugo at pawis, ika nga, syempre, mahirap naman nabitawan ka agad yun.
0: So, kailangan po talaga, ang takeaway ko dito, Sir, Ma'am Alexander, iyala, wow, joke lang, may hangover pa ako sa ating pong tennis sensation. Maari po kayong tumawag para mas malinaw po dito. Mm-hmm. Pero yun nga, bottom line, maganda ang suggestion mo, partner, kung kaya po munang pag-usapan para wala nang daanan sa korte. Nakakalungkot. Ikukorte mo pa. Mag-aaway pa kayo.
4: Ako, ito, personal na opinion ko lang to, no? Bilang abogado na humahawak ng mga
0: cases na like
4: kaso
0: this
4: tungkol sa pamilya, sa family law. May underlying reason yan, partner. Hindi lang ganyan kasimple yan. So, unang issue dyan, palagi ko, trust issue.
0: Tama diba? Nga
4: so, dapat ayusin nila yan. Dapat ayusin nila yan. Kasi, kapag hindi nila naayos yung partner, lalalayan. Pwedeng lumala.
0: Tama. So, magkakalamat kayo sa relasyon.
4: Sigurado. So, at ang lamat, partner, sa relasyon, sa marriage, nagsisimula sa mga properties, nagsisimula
0: talaga
4: sa pera.
0: Talaga ba?
4: So, yun, sana, wag nang umabot sa ganun yun, na yung lamat, sana, lumaki. Sana, may ayos na kaagad. Masort out nila yan. At silang dalawa lang na mag-asawa, makakasort out yan, hindi ibang tao.
0: Tama.
4: At tama ka, wag nang padaanin sa korte yan, partner, dahil pag dumaan sa korte yan, mas lalaki lamat yan.
0: Tapos uuwi kayo, nasa isang kwarto kayo, matutulog kayo.
4: Napakahirap, partner.
0: Mag-good night kiss kayo, tapos after nun, sa korte kayo kinabukas. It's weird. Medyo, it's a weird yun, situation. So,
4: mahirap imagine yun, partner.
0: So, talagang tayo po'y dapat makinig sa mungkahi po ni Attorney Jojo Dr. Love, gano'n, dito po sa... Hello, attorney. Mga kapamilya, meron po tayo apat na reports na nakahanay po dito in just a few minutes. Sa ngayon po, magbibigidan po muna kami sa ilang mga paalala. Si Marvin Riaban, may magandang tanong, ano? Pero babasahin po natin yan maya-maya. So, wag po kayong bibitiw. Babalik po ang hello, attorney!
2: Hello, attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Kaya ba ganyan?
18: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
19: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
18: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
19: ikaw ang liwanag sa dilim.
18: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
21: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga at mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Hello Attorney sa oras po na 1:50 ng hapon. Liza Aquino pa rin po. Kayo po ay nakatutok pa rin sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol. Sa Istrenta, bago po tayo magpatuloy sa ating pong mga greetings at mga mensahe, ay bibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang balita. Iba't ibang grupo ay giniit na malayo sa katotohanan ng pagtawag sa Pilipinas na failed state. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radio Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
1: Naisummary ng kinantina ng iba't ibang civil society groups ang pahayag ng political blogger na tumawag sa Pilipinas bilang isang failed state. Gayon din ang paglalarawan umano nito sa Armed Forces of Philippines at Philippine National Police bilang mga mercenaries na muna'y nagsisilbi sa mga kriminal. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kabayapaan at Demokrasya at sa ibang mga bayang grupo, malaking insulto ang naturang pahayag sa libu-libong sundalo at pulis na araw-araw na nagsasakripisyo para ipagtanggol ng bansa at paglingkuran ang sambayanan. Iginit ang grupo ng isang bansang may tuturing na failed state ay hindi na gumagana ang pamahalaan, hindi na ipatutupad ang batas at hindi na nagagampanan. Ang mga pangunahing tungkulin ito, isang paglalarawang anina ay malayo umano sa kasunukuyang kalagayan ng Pilipinas. Binigyan din ng grupo na bagamat hindi perfecto ang Pilipinas, mahalaga pa rin ang responsabling pagpuna sa isang demokratikong bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Pangulo Marcos Jr. tiniyak ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
3: Liza, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandahan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga residente mula sa mga lugar na nasinalanta ng bagyong Maymay at Habagat. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, naka-full alert status ng NDRRMC, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na maghanda ang mga ahensya at tiyakin ang agarang pagtugon. Ipinag-utos na rin ni Pangulong Marcos ang preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa landslide. Dito naman sa Metro Manila, ang MMDA ay naghahanda na rin anya ng kanilang mga rescue personnel at equipment at naikipag-ugnayan sa mga local disaster risk reduction and management office at mga lokal na pamahalaan. Handa na rin anya ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na, habang isinasagawa ang preemptive pumping para taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Batay naman sa report ng DSWD, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin anya ang ahensya ng family food trucks, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Samantala, Liza, hanggang sa ngayon ay makulimlim pa rin ang panahon dito sa paligid ng Malacañang Compes at patuloy ang pagbuhos ng ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Ingat kayo dyan. Samantala, mga pasilidad ng pulisya pinainspeksyon ni PNP Chief Nartates kasunod ng magnitude 6.4 na lindol sa Sarangani. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padianos. Mars.
22: Liza, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang agarang pag-inspeksyon sa lahat ng pasilidad ng pulisya sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 6.4 na lindol na yumanig sa Sarangani kahapon. Nanatili naman anyang operational ang mga police station sa mga niinig na lugar, pero patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pag-validate sa sitwasyon upang masigurong walang makagambal sa servisyo ng pulisya. Kaugnay nito ay natasan rin ni Nartates ang lahat ng mga apektadong police regional at provincial office, maging ang mga municipal police station na agad tiyakin ang kalagayan ng lahat ng kanilang mga tauhan at inspeksyonin ang mga pasilidad upang matukoy ang pinsalang idinulot ng lindol. Kasabay nito ay nagmaga-deploy din ang PNP ng dagdag ng mga tauhan at tutulong naman sa mga LGU at OCD, gayon rin sa iyong ahensya ng pamahalaan para tumulong sa pag-usuri at pagtugon sa mga nangangailangan. Tiniyak naman ni Nartates na nakahanda rin ng PNP na magbigay ng seguridad at tumulong sa traffic management, gayon rin sa paghatid ng humanitarian assistance sa mga residenteng nangangailangan.

0: sa Tubigao Airport ngayong araw dahil sa masungit na panahon na dala ng bagyong Maymay. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 01 sa Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya, kabilang sa mga kantiladong biyahe ang 5J504, 5J05, kayo din ang 5J056 at 5J507. Agad naman tumulong ang kaap ng mga pasahero para sa kanilang rebooking, refund at travel fund at namahagi na rin ang malasakit naktak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DGMM.
1: Maraming salamat, John Garner, sa ating pong mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DGMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: 1:56 mga kapamilya, meron na lang po tayo 4 minutes dito sa program. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa ating pong live stream. Si Jericho Ferrer, Jeanette Corosa. Happy birthday daw po kay Haraya, kahapon August 5. Baba naman, hello po sa inyong lahat. Happy birthday! Rina Lynn Sabrido, welcome back. Thank you for watching. Si Marvin Riabad, Marvin, pasensya ka na hindi natin masasagot na inyong katanungan. Ano? Pero isi-screenshot kay Tay para po masagot natin tomorrow. Meron pa naman tayong isa pang araw bago mag-weekend. Hello kay Ronald Kayan, kay Louie Basco, Ryota Takashi, kay Gio Joya De Asis. Nagpapa-congratulate siya sa launch ng Smile Network. Hello, hello po sa inyo. Si Gabriel Ponsaran, ano pong pinakaiba ng annulment of marriage at dissolution of marriage? May pagkakaiba ba yun?
4: Sa pagkalahatan partner, yung pagpapaulambisa ng kasal, dissolution of marriage ang epekto nun. Annulment, proseso yon na ang isang kasal na may visa ay gusto mong ipawalang visa. Yung counterpart ng partner, nullity of marriage, ibig sabihin yung kasal mo mula sa simula ay walang visa. Alimbawa, kung below 18 years old ka, kahit ikinasal ka, walang visa yon, so mula sa umpisa. So ang tawag sa ganung aksyon, nullity of marriage. Kung may visa naman sa umpisa partner, ito yung mga base sa Article 36 ng Family Code, hindi nagampanan na obligasyon ng mag-asawa. Valid, may visa sa umpisa dahil hindi nagampanan yung mga obligasyon, nawawalan ng visa. So, annulment yun.
1: Okay. Mm-hmm. Naku po, buti na lang tinanong nyo po kay Attorney Jojo yan kasi ang kanyang age specialization ay hiwalayan. Ganun, de joke lang. Family law ang kanya pong area of expertise. Kaya dapat pala marami kayong questions regarding dyan, mga kapamilya. So, ayun. Thank you po sa inyo. Akala ko hindi na po ako makakaabot, sabi ni Gabriel Ponsaran. Sabi niya, thank you daw po sa iyong tulong. But attorney, I'll give you the floor. Presiding officer would like to, would you like to make a manifestation? Your honor, trust. Baka may mga gusto ko pong batiin ngayon, partner. Nasa inyo pong pagkakataon, go ahead.
4: And maraming salamat, partner. Babatiin ko lang ng advance happy birthday ang aking tita Aunt Claire.
1: Yeah, so happy birthday!
4: Happy birthday, Aunt Claire.
1: Castro ba yun? Auntie Claire pa.
4: Hindi si Auntie Claire.
1: Joke lang.
4: Pero kaibigan yan, si Auntie Claire.
1: Bakit bumubulong ka lang?
4: Yan. Kaibigan niya si Auntie Claire. Baka kasi hindi siya friends kasi ng iba eh.
1: Kaya pala binubulong mo lang.
4: Maraming salamat.
1: Ako lang naman
4: nakarinig. Ikaw lang. Maraming salamat. It's good to be back. At ingat po tayo mga kapamilya at medyo maulan ngayong araw.
1: Maraming salamat po ulit, Attorney Jojo. We'll see you again soon. Thank you po so much sa inyong oras at mga payong legal sa ating po mga kapamilya. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, hatid po namin dito sa Hello Attorney ang mga batas na madaling maintindihan. Susunod na po, Doc Dennis Ngo at Tita Winnie Cordero sa DZMM Action ngayon. Ingat po tayong lahat. Stay safe, stay dry, kapamilya. Bye!
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: pamilya at tinanggihan ng NBI ang hiling ni dating Kongresista Jing Paras na mabigyan ng kopya ng mga record kaugnay ng isang umano human trafficking case. Ayon sa ahensya, hindi maaring ilabas ang mga dokumento habang patuloy pang investigasyon dahil maaari itong makaapekto sa kaso. Ang investigasyon ay may kaugnayan sa mga paratang ng umano'y honey trap operation na naiugnay sa ilang kilalang personalidad kabilang sina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Representative Leandro Leviste. Samantala, muling itinakda ng NBI ang pagharap ni Representative Paras sa mga investigador sa Agosto 11. Sa ibang balita, umaasa ang House Prosecution Panel na matutuldukan na ang mga di pagkakaunawaan sa mga proseso sa Kamara. Nais din nilang maiwasan na ang mga pagtutol na maaring makagambala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
1: Risha, kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon na kumagwestiyon sa impeachment proceedings ng Vice-Presidente. Ayon kay House State Prosecutor Jerby Luistro, malinaw na may eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate ng mga kaso ng impeachment at nasagot na ng pasya ng kataas-taas ang hukuman ng mga nagigiit na invalid ang referral ng plenaryo sa Kamara sa Articles of Impeachment, maging ang issue ng fishing expedition at mini-trial. Anya, sana ay matapos na ang mga ibinabatong kritisismo kaugnay ng mga naging pagdinig ng House Justice Committee kung saan siya ang chairperson nito. Dagdag naman ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., malinaw ang pagkilala ng Supreme Court sa panel ng Kamara sa naturang proseso. Katunayan, hindi pa anya ito pagtukoy o pagpapatunay na guilty si VP Duterte, pero mahalagang masagot ang mga paratang sa tamang forum at yan ay ang impeachment court. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa ibang balita, isa na namang makasaysayang tagumpay ang inihatid ng Philippine Women's National Lacrosse Team matapos ang kanilang matagumpay na debut sa 2026 World Lacrosse Women's Championship sa Tokyo, Japan. Nakamit ng Team Philippines ang 10th pwesto matapos pataubin ang Czech Republic sa score na 11-5. Itinuturing ito bilang mahalagang milestone para sa lacrosse sa Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang paglahok ng bansa sa Women's World Championship ng sport. Bumuhos din ng pagbati para sa mga atleta sa Philippines Lacrosse Association sa kanilang makasaysayang pagtatapos sa kompetisyon.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
3: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action.

0: merong action ngayon. Kasama po ninyo, nag-iisang dalaginting ng teleradyo, Tito Willie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon, ang programang na maghatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pag-iisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Siyempre, ako po, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang...
0: Action ngayon!
1: Ay, nakalimutan na natin mga sasabihin natin kasi...
0: And our colors are complementary.
1: Yes.
0: Diba? You are in green and I am in yellow.
1: Kulang na lang ng red. Traffic light na tayo.
0: Why not, Coconut?
1: Yeah.
0: May red ka. Ay, hindi. Ano pa?
1: Hindi.
0: Rust.
1: Opo.
0: Pero hindi. Naku, eh, maigi. Namimiss po namin kayo sa araw-araw na hindi namin pagsahim papawid. Pero, syempre, napaka-importante po nakatutok tayo mm-hmm. sa isa sa pinaka-importante rin pong paksa o tinatalakay o tinatahak ng ating pamahalaan ng ating bansa. Kaya maigi pong maalam tayo.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. May although, may pakiusap ako kasi may mga pagkakataon na hindi talaga naiintindihan ng ordinaryong Pilipino yung mga tinatalakay nila.
1: Yung linggo.
0: Oo.
1: Yung termino.
0: Oo. Tapos ang haba-haba ng litanya, parang sa dulo, ano nga ulit?
1: Ano ang summary sa single line? Ano?
0: Yun. Well, bear with it.
1: Yes.
0: Kasi kasama po yan sa proseso. At maigi na nga rin po na tayong lahat ay natututo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Alam natin tuloy ano ang rights natin. Hmm. Para saan ba itong talagang sinasabi natin? Pondo or ano? Yun, hindi natin alam eh.
0: Oo. Pero gusto ko lang reiterate ano, na ang pinag-uusapang talatalaksang pera, sandamukal na salapi. Ay pera po natin yan. Huwag po nating kalilimutan yan. Yun lang ang gusto ko nga iparating, Doc. Pera natin yun.
1: Dahil tayo ay nagbabayad ng buwis ng tama, nagbibigay tayo ng resibo sa bawat kita natin.
0: At hindi lang yun. Sa bawat pagbili mo ng mga bagay-bagay.
1: Tama, meron VAT pala.
0: Meron
1: no?
0: Tax yan lahat.
1: Yes. Kaya tayo po bilang Pilipino, involved dapat.
0: Of course, pera natin yun. So, kailangan alam natin na nagagastos ng tama ang pera pinaghirapan natin na iniaambag po natin sa bayan. Bear that in mind. Okay. Pero dito po sa action ngayon, meron pa po tayong tatalakayin. Reklamo sa baha. Ay, talaga namang maraming baha ngayon.
1: Ito na nga, bakit pa sa taas-taas pa ng Baguio nang babaha dito?
0: Talaga ba? Ay, oo. Sa Baguio Bawang Road. Ah, okay.
1: Diba, Barangay Irisan? So, ito yung sa isa pa mga gates yan sa mga kampo eh.
0: Mm-hmm.
1: So, iniisip ko, pag yun, nagkaroon ng baha doon, ibig sabihin talagang may issue.
0: May issue dyan. O mamaya po, malaman po natin ang kabuuan ng storya. At syempre po, naku, ang na-miss ninyo ang klinika sa Estrenta today. Ano
1: tatalakay today? Natin ang usapang alak. Okay. Alcoholic beverages. Kailan ba ang sapat? Kailan ba ang sobra? Meron bang sobra? Meron bang tinatawag na sapat?
0: Ang tanong ko dyan, Doc, naimbento ba ang alak dahil lang sa gusto mong for entertainment? Gusto mong malasing? Meron ba itong magandang ikinadudulot kahit papano sa kalusugan ng tao?
1: Okay. Ang alam ko sa ganun klaseng history ay accidental lang yan.
0: Accidental.
1: Na ferment ang ilan prutas na bulok at may parang katas.
0: Mm-mm. Totoo naman.
1: Nung nilasahan nila, medyo okay. At nagkaroon ng pag-release ng alcohol mula sa prutas. Walang dinagdag.
0: Okay.
1: Nag-release ng sugar na ferment, naging alcohol.
0: Ethanol. Chemical reaction.
1: Yes, process yan
0: process. It's pag natural.
1: Natural. Kaya yun ang unang beses na nagkaroon ng tinatawag na
0: alak.
1: Wine or wine. Alak.
0: Ayan, mamaya po baka may mga katanungan kayo tungkol sa kalasingan. Sa alak, pwede po kayo mag-text sa ICP niyan at sasagutin ni Doc Denny. Samantala, ito na po ang ating unang paksa.
2: Litong-lito?
3: Litong-lito?
4: Gulong-gulo?
5: Gulong-gulo?
4: Pinagpapasapasahan?
5: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
5: Pinapaasa?
6: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Yun na nga po, nabanggit ni Doc Dennis kanina. Meron tayong punong barangay sa Barangay Irisan sa Baguio City na mananawagan. Sa linya na nga po natin si Kapitan Arthur Carlos, ang barangay captain ng Barangay Irisan, Baguio City. Magandang hapon po, Cap Arthur, si Winnie Cordero po ito, kasama niya tsaka si Doc Dennis.
1: Good afternoon.
7: Good afternoon. Magandang hapon po.
0: Yes po. Cap, ano po bang problema natin diyan sa inyong lugar?
7: Talagang malakas ang ano ng ulan dito sa Irisan, ma'am.
0: Ngayon?
7: Sir, kaya 'yan ang problema natin.
0: Okay. So, si Winnie Cordero po ito tsaka si Doc Dennis Cap, ano? Liwanagin lamang po natin. Ang umuulan po ngayon diyan sa Irisan.
7: Yes, ma'am.
0: Okay. Ngayon, dahil umuulan, nagbabaha daw ho?
7: Yes, ma'am. Meron yung isang party ng highway natin dito sa Irisan na medyo nababaha kaninang umaga, ma'am.
1: Kaninang umaga.
0: Okay. So, bakit, dahil ho ba sa ulan o may iba pang dahilan kung bakit kayo nababaha ng ganyan?
7: Ay, dahil dito sabay, dahil sa typhoon na ito, na siyempre malakas ang ulan, medyo yung mga kanal natin may kunting problema, kaya yun na may nakaano doon sa kanal natin, kaya nabaha yung area natin.
1: Dahil ba sa may bara ang kanal? May wala. Meron tayong pinapanood dito na video po, no? May dumadaan na truck na may mga tubig na pasiguro, sabi natin, gutter deep. Dati ba walang tubig dyan, maski na simpleng ulan lang?
7: Yes, sir. Ngayon lang na may typhoon, kaya nagkabaha, sir.
0: Okay. Cap, ang sabi kasi sa amin, ay sa pangdahilan ng pagbabaha sa lugar ninyo ay bukod sa pagbabara ng basura, no, Cap? Yung mga ilang kagamitan gaya ng tolda, barricade at ilang bakal ng DPWH. Tama po ba yun?
7: Medyo meron. May mga gamit doon. Siya yung nagbara pero naalis naman, ma'am.
0: Naalis na. Kailan po naalis?
7: Kaninang umaga, ma'am.
0: Kaninang umaga. Very good yan. Tapos, so...
1: Pag nagkakabahan ng ganun, gano'ng katagal siya nagtatagal? Hindi ba humuhupa bigla yan o nawawala na lang po pag tumigil ang ulan?
7: Pag naalis yung punong na ibara, bababa na yung tubig.
0: Paano natin susolusyon na naman yung mga basura sa kanal, Cap?
7: Kailangan na ganun. Kailangan yung mga tao natin ay magtulungan. Kaya tamang-tama yung itong programa ninyo para pag pinapakinggan nila yung itong interview ninyo ay maganda para lalo sa basura. Talagang...
0: Okay.
7: Magtulungan.
0: Sige. Nasa kabilang linya naman po natin sa Viber, si Engineer Nora De Los Santos. Siya po yung Construction Chief ng Baguio District Engineering Office ng DPWH. Engineer Nora, magandang hapon po. Hello, Engineer Nora. Nandyan na po ba si Viber?
1: Good afternoon.
8: Hello. Good afternoon po.
0: Ayan na. Balita po namin na i-miss nyo na po yung mga nakabalandrang mga gamit nyo dyan sa Barangay Irisan.
8: Yes po, ma'am. Nakatuto po yung mga tao natin doon.
0: Okay.
8: At saka yung tao po ng mga contractor natin na 24 hours po sila na nag-manage po ng pan po doon, ma'am.
0: That's very good. Matanong lang po natin, engineer, para saan po ba, ano po ba yung ginagawa nyo dyan?
8: Ma'am, ini-improve po namin yung existing drainage natin dahil hindi na po kaya yung large volume po ng water, ng runoff water po natin, kaya pinapalaki po namin, ma'am. Pinapalitan po namin yung existing po na drainage.
1: Wala naman pong actual bara, ma'am. Kumbaga, ginagawa natin more functional
8: lang. May mga basura po. Minsan, mga lupa, pero nandun po naman yung mga tao natin na nakaalalay po.
1: Ito po ba, ma'am, itong lugar na ito, Barangay Irisan, sabihin natin part of the zigzag road or meron pong itong residential community na nandyan?
8: Residential area po.
1: Residential.
8: Well, ito po yung main road po na papuntang Naguilian, San Fernando po.
1: Okay. Main road.
8: Papuntang Ilocos po.
0: Okay.
8: Yes po, main road po.
0: Engineer Nora, kailan po matatapos yung ginagawa ninyo?
8: Ang target completion po natin, ma'am, is kasi na-move siya, may ang original namin is August 30 po. Pero dahil po dito sa tag-ulan po, meron kami hanggang may extension po kami na hanggang September
0: 20. Maglalambing lang po ako, Engineer Nora. Pagbilinan niyo po yung inyong kontraktor na mag-ayos po ng gamit para pagka hindi po nakakaabala una sa pag-agos ng tubig at saka sa mga residente rin po, no, Engineer?
8: Yes po. Mayroon po kami mga site instruction po sa kanila.
0: Okay.
8: Alos araw-araw po. At saka nandun po yung mga tao po namin na tumutulong. Tulong po.
0: Sige po, Engineer.
1: Yes.
0: Thank you, Engineer Nora, ha? Maraming salamat.
1: Thank you very much, ma'am.
8: Welcome po.
0: Okay, balikan natin si Cap. Cap, problema nyo, basura. Sabi nga ni Engineer Nora, meron pa mga basura na umaalis.
1: Siguro yung community yan, Tita Wins.
0: Ano po pang plano ninyo, Cap, para paigtingin sa inyong mga kabarangay, ang pagtatapo ng tama, at saka yung pagkolekta ba ng basura ninyo, regular?
1: May lugar ba? May tapunan ba?
7: Ay ma'am, regular naman ang programa ng city ng pagkolekta ng basura natin dito sa Baguio, dito sa Irisan. Pero kung minsan, pag ganitong talagang malakas ang ulan, talagang hindi natin naiiwasan.
1: Pero dapat pag naka... Oo, kasi dapat yung mga basura, basura pag naka-imbak naman sa tamang lugar o lalagyan, hindi dapat sumasama sa pag-agos ng tubig or ulan.
0: Kap.
7: Iyan, tama yan. Kaya kaninang bukas sa Friday, yun ang schedule ng basura natin dito sa Irisan. Talagang nag-message na ako sa mga residente natin na huwag sana muna silang maglabas ng basura para hindi matanggay ng ulan para hindi pupunta doon sa kanal.
0: Sige. Paigtingin po natin lalo para maigi na hong makulit kaysa naman nakakalimot, no? Cap.
7: Tama yan, ma'am. Sana ay may listeners natin dito sa Irisan para makatulong itong usapan natin, sir at saka ma'am.
1: Okay. Correct.
0: Sige, Cap. Salamat po sa inyo, ha. Ingat po kayo. Maulan.
1: Maraming salamat.
0: Sige.
7: Thank you din. Thank you sa inyo, ma'am and sir.
0: Sige po. Yan po ang punong barangay ng Barangay Irisan, Baguio City.
1: Kapitan Arthur Carlos.
0: Ayan. Thank you. At kanina nga po nakausap natin ang construction chief ng Baguio District Engineering Office ng DPWH, si Engineer
1: Nora de los Santos.
0: Ayan. At bago ang lahat, meron po tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Sandali lamang po ay magbubukas na ang ating klinika sa East 30 at ang ating tatalakayin ay...
1: Tatalakay natin ang usapang alak. Alcoholic beverages, kailan ba ito sapat? Kailan ito sobra?
0: Kasi maraming klase ng alak, Dok.
1: Yun nga eh.
0: Diba? May beer, may wine, may hard drinks like whiskey,
1: yes,
0: rum.
1: Meron pa. Ano pa? Tinatawag na ladies drink o cocktails.
0: Cocktails. Ay, mga fruits, fruity-fruity.
1: Akala mo lang yan.
0: Sige. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa mga alak. Isa pa, tatanungin kay Doc, sabi daw, pagka meron kang sakit sa puso, makabubuti daw na uminom ka ng red wine. Bago matulog para makabukas-bukas daw ng mga arteries at makatanggal ng bara.
1: Totoo ba?
0: Ay, mamaya po, sasagutin yan lahat. Baka meron po kayo mga katanungan. Text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. At syempre pwedeng magtanong din po sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 or 5673.
0: Magbabalik po tayo dito lamang sa
1: Action Ngayon! Ang oras, alas 2:21.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Action Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liver Aid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
6: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities. On the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
6: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
16: Issue Spotted.
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.

0: Radyo Patrol, unasahan ay pamahalaan bukas sa mga hinaing at panawagan ng transport sector kaugnay ng dagdag na fuel subsidy sa mga PUV. Narito ang balitang kumpirmadong siguradon mula Malacanang ni Radyo Patrol, Christian Yosores.
1: Bitawin itiniyak ng Malacanang na bukas ang pamahalaan sa mga hinaing ng transport sector kaugnay ng pagtataas sa 12 pesos kada litro na diskwento sa petrolyo ng mga Jeep at UV Express. Ito ang pagod ni Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ng grupong manibela na pansamantalang ginhawa lang ang dagdag ng fuel discount at limitado pa rin ang mga gasolinahang kalahok sa programa. Ayon kay Yusek Castro, agad na ipinaabot sa mga kinaukulang ahensya ang mga lugar na kailangan pang madagdagan ng mga participating gasoline station para mas maraming tsuper ang makinabang sa subsidy. Gate ng Malacanang, makatutulong ang pagtaas ng fuel discount mula 10 piso hanggang 12 pesos kada litro, nakatumbas ng 1,108 pesos kada linggo o 7,200 pesos kada buwan na matitipid ng mga kwalipikadong tsupera. Samantala, ipinauubay ng Malacanang sa Department of Transportation ang pagpapaliwanag kung bakit 12 pesos kada litro lamang ang inaprubahang subsidy sa halip na 20 pesos kada litro na unang inirekomenda ng LTFRB. Magsisimula ang pagpapatupad ng dagdag na fuel subsidy sa August 15. Wala pa namang itinakdang petsa ang pamahalaan kung kailan ito magtatapos dahil ayon sa Malacanang, mapapatuloy ang ayuda hanggat kinakailangan ng transport sector. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Christian Yosores.
2: Senate President Gatchalian iginiit ang audit sa sinisingil sa generation charges sa kuryente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
3: Naghahin si Senator Wing Gatchalian ang resolusyon na naglalayong imbestigahan ang kawalan ng regular na fuel cost audit sa gitna ng tumataas na singil sa generation charges ng kuryente na nagdudulot ng labis na pastanin sa maraming mga consumer. Paliwanag ng leader ng Senado, ang tumataas na generation charges at ang kawalan ng regular na fuel cost audit ay nagpapakita lang na kailangan na ng mas malakas na pananagutan at transparency sa sektor ng power generation upang matiyag na ang kuryente ay naisusupply sa pinakamababang halaga. Binigyan din ni Gatchalian mula Enero 2025 hanggang Hulyo 2026 ang buwan ng singil sa kuryente ng isang residential consumer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ay tumaas sa 2,970 pesos mula sa umigit kumulang 2,350 pesos. Dahil dito, napipilita ng mga consumer na magbayad ng karagdagang 620 pesos buwan-buwan kahit pareho lang ang dami ng kuryente na ginagamit nila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
0: DPWH, sinibak ang First District Engineer ng Camarines Sur dahil sa aksidente sa Del Gallego. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni mula Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Bitawin ni Doc Dennis, bago ang balitang yan, abiso muna sa mga kapamilya natin na gagawin dito sa Maynila ay magbaon po ng panangga sa ulan dahil nakakaranas pa rin po ng mahina at malakas na pag-ulan ang bahagi ng Taft Avenue. Natili namang maluwag ang trapiko sa kabaan ng Taft Avenue pero doble ingat po dahil sa madulas na kalsada. Samantala, sa ating balita, sinibak nga ni DPWH Secretary Vince Dizon si Camarines Sur First District Engineer Ramon Alcelmo Calagos kasunod ng nangyaring road crash sa Del Gallego, Camarines Sur. Ito'y matapos mabigo ang opisyal na maglagay ng mga kaukulang road safety warning signs at traffic safety devices sa ginagawang bahagi ng kalsada kaya naaksidente ang tatlong individual. Inatasan na rin ni Secretary Dizon ang pagkasagawa ng mas malalim na investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyal o contractor na dapat managot sa insidente. Narito ang kanyang pahayag.
5: To make our people accountable, we already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the contratista accountable kasi responsibilidad ng contratista yon na maglagay ng tamang safety signs. And
4: yan ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Bert Dizon. Salamat, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
0: Haya, magbubukas na tayo sa ating klinika sa East 30, Alak. Alak ang pag-uusapan natin. Baka may mga katanungan po kayo. Ulitin nga po natin. Pwede kayo magtanong sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin magtanong tungkol sa alak. Toma! Sa ating Viber number 0919278 at sa ating landline.
2: Ang landline natin 8924-4101 local 5671 5672 or 5673. Ang oras, alas 2:30 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: DZMM. Numero uno sa aksyon!
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Dr. Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Toma!
2: Yes! Pero, yun.
0: Ang tawag namin dyan, gulp.
2: Gulping.
0: Gulping. Diba? Okay, alak. Maraming klase ng alak.
2: Yes.
0: Iba-iba rin. Kasi lumaki ako ng tatay ko. Mm-hmm. Ano, manginginom yan.
2: Tama.
0: Lumaki ako sa pamilya na hindi mawawala ang alak sa bawat okasyon.
2: Tama.
0: At ang asawa ko din naman, manginginom mm-hmm. din. Ngayon, habang sila'y umiinom, ginagawa ko naman. Tinitingnan ko yung mga bote na naroroon.
2: O, anong mga napapansin mo sa bote?
0: Merong volume alcohol content na tinatawag.
2: Ano tapos, yung numero?
0: Iba-iba.
2: Oh, tapos, merong, ano ba nakasulat sa numero?
0: Percentage.
2: Percent.
0: Oo.
2: So, percent.
0: Percent, yes.
2: Pare-pareho ba percent ba nababasa hindi mo sa mga bote?
0: Hindi.
2: Iba-iba.
0: Oo, okay. Depende sa inumin.
2: So, yun ang tawag na alcohol by volume.
0: Wait, ano
2: so, porsyento yan okay ng alcohol yung sa loob ng toma mo.
0: Sa isang bote,
2: aha,
0: halimbawa 16% kasi yes, yun ang pinakamataas na nakita ko doon.
2: Sa wine.
0: 16%. Sa 16% sa buong bote ang alcohol content. Ganon?
2: Yes, pero susukat mo yan. Dahil yun ay nasa bote.
0: O nga.
2: Pero, paano ka ba uminom? Baso, shot, or sabihin natin by preparation? ang concentration. So pag nagsusukat tayo ng gramong alcohol na itinetake ng tao, alamin mo dapat ang porsyento mo.
0: Okay?
2: Tapos alamin mo rin yung content. Sabihin natin yung beer. Ang beer kasi, sabihin natin...
0: Yun ang karaniwan kasi.
2: Yung beer na pandak, no?
0: Uh-uh.
2: Yung brown ng bote.
0: Ito
2: na. 330 ml yan.
0: Okay. Yung standard, dahil
2: standard,
0: kasi meron ngayon yung
2: hindi
0: malaki.
2: Hindi si malaki, ha? Hindi yung family si yung, size, ha?
0: Hindi yung pulang kabayo.
2: Wala. Saka yung sobrang grand ba? Hindi ganon, ha? Hindi, ha? So, 330 ml yan, Tita Winnie.
0: Okay.
2: Ang porsyento ng bawat beer natin
0: ay
2: 5%. Pero, ang beer kasi, inuubos yung buong bote.
0: Oo.
2: Dahil umiinom tayo sa
0: tapos
2: bote.
0: Tapos ayaw nilang naglalagay ng yelo.
2: Yes. Pwede
0: dapat
2: naman.
0: Malamig
2: tama.
0: Yung bote.
2: So ang ginagawa natin, ilan ang volume na inubos mo? 330. Anong persyento mo? 5%. So imumultiply mo yung dalawa. 330 times 5 divided by 100.
0: Per ml.
2: By 100. Yun ang factor sa formula.
0: Okay.
2: Okay? Ang makukuha mo 16.5 or yung itong tinatawag na pure ethanol sa loob.
0: Ethanol? Okay. Di ba nilalagyan yun sa gasolina?
2: Oo. Pero itong ethanol, ito yung tinatawag natin na iniinom natin na alcohol.
0: Okay.
2: Dahil yung alcoholic beverages, ethanol ang component niya sa alak.
0: Okay.
2: Pero ano ba ang density ng alcohol? May factor din yan sa mathematics, no? 0.789. Okay. So yung 16, i-multiply mo sa 0.789. Sumo total, ang kanyang product ay makikiging 13 grams. Ibig sabihin, sa bawat bote ng beer, 13 grams ang nakokonsumo mong alcohol. Ganun
0: laki
2: din
0: na
2: sa wine.
0: Okay.
2: Kasi ang wine, Tita Winnie, iba-iba ang percent.
0: Pero hindi naman, usually sa wine, hindi mo naman inuubos yung...
2: Kaya nga, importante naman itong porsyento. Ang tamang pagsukat sa isang wine glass, 150. So 150 times sabi tayo 14% divided by 100, magukuha mo yung number, yung dividend niya, tapos i-multiply by 0.789, sumo total product, yan ang gramo mo. So kung itong alcohol na ininom mo, sabi naman natin 12% ay may 14 grams sa 150.
0: Iyan ay wine at beer lang. Meron ka pang gin.
2: Yan ang gin whiskey.
10: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Alam mo ang problema ko sa pagbibilang nito mga porsyentong ito sa mga local natin mga alcohol.
0: Okay.
2: Dahil wala ngang percent. Walang alcohol by volume. Alam mo naman,
0: wala.
2: Pinoy, may lambanog.
0: Ano, ginagawa yan ng tatay ko dati, lalagyan ng chewing gum.
2: Yeah. Okay. Alam ko yun.
0: Diba?
2: Yes.
0: Tapos mga tatlong buwan nandun sa ilalim ng lababo namin.
2: Alam mo ba anong brand ng chewing gum? Alam mo naman
0: ay,
2: yun.
0: Ay, oo naman, juicy. Diba? Para yan, daw mabango. Po.
2: So may lambanog, may base. Base is from, sa Ilocos yan, ano? Sugar cane din yan. Meron din tayong yung tuba. Narinig mo yan, diba? May panggasi doon sa Mindanao naman. Iba't pang uri wine at mula sa rice, bigas, saka sa cassava.
0: Pero itong klase ng mga ito, well, traditionally made at home.
2: Made at home.
0: And that is your concern. Wala kasing alcohol content
2: kaya
0: na nakalagay.
2: E paano kung uminom?
0: Ay, bari-barilis.
2: Yan na. Yun ang problema.
0: Pero ngayon, meron na commercially made na lambanog.
2: Hindi. Yes. Meron tayong commercially available sa mga wine.
0: Export pa nga.
2: Yun. Sa mga spirit shops, sa mga wine shops, meron. Pero kahit ngayon, sa
0: meron
2: oras na ito, meron pa rin tayo sa ating mga local, rural areas.
0: Totoo.
2: Bakit natin dapat alamin ang porsyento? Bakit inuna kong computation? Bakit ganun ka-importante? Dahil malaking epekto ito sa kalusugan ng tao, kagaya ng blood pressure, timbang mo, tulog mo, okay? Pati na yun atay mo, alam mo na yan. Pati yun. Relasyon mo sa tao. Relationships. Because alcohol can destroy relationships. Di ba?
0: Oo naman.
2: And of course, meron itong epekto sa ating trabaho. Work and the risk of developing cancer.
0: Meron din pang neurological
2: yes. effect. Yes. Kung sabihin mong effect, unahin na natin yung anong effect ito sa body mula sa taas hanggang baba ng katawan. Brain.
0: Okay, brain.
2: Brain. Dahil may epekto ito sa judgment mo.
0: Oo.
2: Okay? Clarity. Yung clarity mo, reaction mo, reflexes mo.
0: Yeah.
2: Mas mabagal. Coordination. Speech, hindi ba? Garalgal kang magsalita.
0: Meron kasing, ano, eto, Doka, hindi ko pa na, may sinasabi kasi sila, pagka daw nalalasing ang tao, nawawala sa sarili, at pag kinabukasan, pagkagising, di na matandaan kung ano nangyari.
2: Dahil may epekto sa memory.
0: Pero ako, Dok, nalasing din naman ako nung araw.
2: Okay.
0: Eh, nakaka-anim na gin and tonic ako sa isang okasyon.
2: Sa isang okasyon.
0: Diba? Naranasan ko rin malasing. Pero, although cloudy yung aking consciousness
2: yes.
0: at that time, I still know
2: yes.
0: what I am doing and what happened.
2: Yes.
0: Bakit yung iba, hindi nila alam?
2: Because you are a social drinker.
0: Oo naman.
2: Dahil ito, may, okay, unahin na, okay. Since tinanong mo ito, Tita Winnie,
0: kasi
2: brain.
0: Kasi nasa brain tayo eh.
2: Brain. Ito yung three levels of drinking.
0: Okay.
2: Nandyan, sa social drinking yun, okasyon-okasyon lamang.
0: Oo naman.
2: Hindi niya ginagamit, hindi natin ginagamit yung alak bilang coping mechanism.
0: Oo. Yeah.
2: Hindi ginagamit itong alak para makalibot.
0: Okay.
2: Hindi ginagamit ang alak na para makatulog.
0: Okay.
2: Hindi ginagamit ang alak na para lumakas ang loob.
0: Ah, okay.
2: Okay? Dahil social drinker.
0: So, yung mga nabanggit po, parang dependent na yan sa alcohol.
2: Dahil pag yan ay ginagamit mo para matulog, para makalimot, para makakope sa mga problema, hazardous na yan. Risky pattern na yan.
0: Wow.
2: Okay? Ibig sabihin, mabilis kang uminom. Pinapalabas mo kaya kung tumira, tumoma, maski na hindi ako nalalasing. Pero hindi mo alam yung behavior mo, yung speech mo. Medyo garalgal na.
0: Uh-huh.
2: Dahil ang transmission ng impulses, ng nerve, no? Medyo bumabagal. Nag-slow down eh.
0: Uh-huh.
2: Okay? Uh-huh. May epekto rin ito sa pagdaloy ng dugo sa utak at sa puso. Pabalikan natin yung puso mamaya.
0: Yes, yes, yes.
2: Kaya itong hazardous, ito'y ginagamit to remove thoughts, to remove anxiety.
0: Intentionally.
2: Intentional. Ah. Dahil ito ay risky behavior na alam niya. Alam niya ano yung epekto ng alak.
0: Oo na nga.
2: Para makatulog ako. Ilan na ba ang pasyente na tanggap ko sa clinic? Ba't ka umiinom? Dok, 2 bats, 3 bats. Bakit? Para makatulog. Normal ba? Para sa ita?
0: Meron pa ako narinig, Dok. Pampagana kumain.
2: Yun nga. Dahil ito ay risk.
0: Nakakagana mo talaga
2: hindi.
0: Siya kumain kasi ang pait-pait.
2: Yan ang ginagamit nilang rason, Tita Winnie.
0: Rason.
2: Ginagamit itong rason pampatulog. No, kung ang inumin ay parang makatulog, okay. Eh di lahat, yan ang prescription na lang sa insomnia. Hindi ba?
0: Inom ka na lang.
2: Kaya nagiging risky behavior.
0: 3 bottles a day.
2: Yun. Ito yung second level. Pero yung third, yung talagang grabe na, yun na tinatawag na alcohol use disorder. Alcoholic na. Na non-stop na. Nagsimula ng umaga, tayo nagkakapid, inumin na siya. Alcohol na.
0: Ay, oo, yung uncle ko, yung kinikwento ko sa'yo, ganyan.
2: Yes. So, ito ay nakakalimutan na niya ang sarili niya. Na ang buhay niya ay mayroon siyang trabaho, meron siyang pamilya, meron siyang dapat gawin.
0: Pero may mga alcoholics, Dok, na hindi nagagawa yung ganyang mga kailangan gawin unless na nakainom sila.
2: Because they are alcoholic. They are alcohol dependent. Ang gasolina nila, ang nutrition nila, ang pampatulak nila ay alak.
0: Pero,
2: and that is a disorder. That is a kind of addiction. It's a dependence.
0: But their product is positive.
2: That's not good. The end does not justify the means.
0: Just because you can accomplish things while you're drunk doesn't mean that it is good.
2: Sabihin mo, artist kasi. Kailangan ko ng imagination. Kailangan ko ng inspiration. But why alcohol? May efekto yan eh. Pinag-usapan natin, brain lang.
0: Uh-uh.
2: Paano yung puso mo?
0: Paano po?
2: Eh, di tataas ang BP.
0: Eh, hindi. Sabi ko nga sa'yo eh. Sabi nga nila, kailangan pagka may problema ka sa
2: sige
0: puso.
2: Sige nga, sino ilinom, nagsabi?
0: Hindi ko alam.
2: Meron pero, ba? Sabi ng unang...
0: Isang glass ng red wine before sleeping.
2: Pero are you sure na wala kang kondisyon sa puso? Wala ka bang gamot na kakontra si alcohol? Dahil minsan, di ba, may uminom ng alcohol, pulang-pula.
0: Oo nga.
2: Diba? Ako, pulang-pula dahil nagbukas ang blood vessels. So, mas maraming daloy ang dugo. Hindi dahil epekto ng alcohol lang yan mismo sa iyo eh. May epekto yan sa iyong ugat. So, lumuwag siya. Mas maraming...
0: Para maganda daw ang daloy ng dugo.
2: Maganda. Bakit? Okay ba ang tibok ng puso mo? Merong mga umiinom ng alak na nagkakaroon ng palpitation, kumakabog ang dibdib, nagkakaroon ng irregular heartbeat or arrhythmia.
0: Wow.
2: At syempre, tumataas ang risk for heart attack and stroke. Remember, anong sabi ng World Health Organization? No risk-free amount of alcohol. Wala. Dati, meron pa kaming binibigay na number.
0: Allowable.
2: Allowable, di ba? Okay. Siyempre, medyo...
0: Iba-ibang termino.
2: Yes. Nag-retract.
0: Acceptable.
2: Gumawa tuloy ng ang World Health Organization natin ng usapang alak na sinasabi, less is safer.
0: Okay?
2: Less is safer. None is best. Okay?
0: Okay, so that's the heart.
2: Yes. Marami pa.
0: Ito, conditional question, attorney. Pero, if I am diagnosed with a heart problem, it is acceptable to follow the advice of drinking red wine at least once a day?
2: No more, because you have a heart condition.
0: Already?
2: May kalagayan ka na. Hindi naman gamot ang alak para sa puso.
0: Help to help daw?
2: No, not to help. It will help destroy.
0: Okay, after the heart, what do we have?
2: Ay di, syempre, si Atay. Dahil dito, minemetabolize, hinuhugas o finifilter ang alak. Dito na pumapasok ang usapang alcohol-induced hepatitis, pamamaga ng atay gawa ng alak. Dito na rin pumapasok ang usapang nagkakaroon ng paninigas o kalyo fibrosis. Pag hindi naagapan, anong nangyari? Palyadong atay or cirrhosis na siyang pwede rin magdulot maging liver cancer.
0: Yeah. Diba? Talaga, atay no, number one?
2: Yes, kasi dito
0: sa lahat ng organ.
2: Dati, kasi dito nagme-metabolize ang alcohol natin.
0: Uh-huh.
2: Yung tinatawag na isang chemical na tinatawag na alcohol dehydrogenase na siyang nasa atay nakalagay.
0: Ano pa?
2: May effect din niya sa lapay.
0: Ay, kasi nga, kaduktong ning atay
2: yes,
0: si lapay.
2: Yes, usapang lapay at atay ang paglinis ng alak sa katawan natin.
0: Correct.
2: At syempre, ang World Health Organization ay itinuturing ang alak is a primary carcinogen. Pwede siyang mag-induce ng cancer.
0: Mm.
2: Cancer sa suso.
0: Ay, hindi lang doon sa...
2: Hindi
0: ano
2: lang
0: yun?
2: Sa atay.
0: Sa iba-ibang
2: atay. Yes, pwedeng sa bibig, pwedeng sa lalamunan, larynx, pwedeng sa suso. Sabi ko nga, pwede din sa esophagus at syempre colorectal cancer.
0: Sa kidney?
2: Hindi siya exactly kidney, renal.
0: Okay.
2: Wala tayong makikita. Pero, kailan mo dapat sabihin, teka, medyo peligro na. Medyo dangerous na itong taong umiinom.
0: Actually, in that context, yan ang tanong ko, Doc. Anong klaseng manginginom ako para masabi ko na ako'y in danger na?
2: In danger? Dahil palagi kang...
0: Or at risk na.
2: Palagi ka na lang laseng at litong-lito.
0: Bakit
2: confused.
0: Sorry, napaka-impertinenteng question.
2: Hindi.
0: Pero
2: okay lang yan, Tita Winnie.
0: Bakit ba pagkalasing ang epekto ng alak?
2: Dahil na bumabagal ang transmission ng impulses, yun usapang nerve.
0: Okay.
2: Okay? So, nagkakaroon
0: dahil
2: ng...
0: sa alcohol.
2: Yes, nagkakaroon ka ng behavioral change. Nawawalang inhibition mo. Kumakapal ang mukha mo.
0: Literally
2: yes.
0: And figuratively.
2: Hindi ba medyo malamamanhid?
0: Yes.
2: At kaya mo magsalita. Hindi ka naman dating madaldal. Kaya mong, you know, mag-propose. Kasi nga nag-inhibit ka. Nawawala yung tinatawag na correct transmission of impulses.
0: And those are the effects of the alcohol, the ethanol content.
2: Ethanol. Oo, that is not ethanol. Okay. Pero meron, minsan, sabi mo nga, ano bang mga dangerous effect na to? Eh kung kumumbulsyon, seizures, yes, pwede rin yun. Again, it goes back to the nerve, central nervous system. Uh-huh. Yung iba naman, suka ng suka. Okay. Non-stop, incessant vomiting.
0: Okay.
2: So sasabihin mo, lasing kasi. Dahil lasing, relaxes our body.
0: Okay.
2: Diba? Inhibition.
0: Pero madidehydrate ka dun eh.
2: Yes. Isa pa yun. Later on, makikita mo, nagkakaroon tayo ng dehydration. Ditong usapang bato, kidneys.
0: Ah, ito na si
2: Bob. Why is the ihi now very dark?
0: Oo,
2: very kaunti.
0: Ang dami.
2: Oo, ang dami. Dahil diuretic. May amoy.
0: Mapanghing.
2: Dahil ang mga alcohol natin galing saan? Alak, galing prutas,
0: galing barley,
2: pwedeng wheat, pwedeng rice. Sabi ko nga kanina, may cassava.
0: Yes.
2: So all of this, alcohol invites and imbibes water para mailabas sa katawan. Therefore, si katawan nagiging tuyong-tuyo. Ihi ka naman ng ihi. So iniisip mo, uy, naka 8 bote ako. Ang dami kong ininom.
0: Maganda yun na ilalabas ko yung
2: nadumi. Akala mo lang, 8 bote ang ininom mo, inagawan ka naman ng 10 basong tubig ng katawan.
0: Na kailangan mo.
2: Na kailangan sa katawan mo. Kaya nga, after the third bottle, nakakabalik ka na sa kasilyas ng siguro 8 beses.
0: May mga mixture, Doc, na... Well, there are occasions.
2: Mixed drinks, cocktails.
0: Not just cocktails.
2: Okay.
0: Yung mix, 'di ba? Para flavors. Meron ding iba na may beer na, may gin pa.
2: Meron yan. May mga Korean ganun, drinks na ganun.
0: They must deadly yun.
2: Yes, di syempre doble ang computation mo. Hindi ba? May alcohol volume by percent, by volume. Meron kang, sabihin natin, meron kang Korean drink, meron kang beer. Ilan lahat yung bawat isa bibilang?
0: Yung mga ladies drink, okay ba yun?
2: Ladies drink, ano, terminong 70s na yan. Cocktails na yan, Tita Winnie.
0: Cocktails na ba tawag?
2: Cocktails na tawag ngayon.
0: Ladies drink ang tawag
2: niya. And diba yung ladies drinks, yung Tom Collins, Margarita
0: Sangria.
2: Oo, ganun. Ano ang mga sangkap?
0: Punch.
2: Ang sangkap ng Margarita, meron siyang tequila sa loob. Ang Sangria, meron white or red wine. So, ganun pa rin ang bilang natin. Though nagiging mixed drink siya, nagiging ladies drink
0: siya,
2: nagiging cocktails, hindi. Gaanong kadaming nilagay kong rum, gaanong karaming nilagay kong gin, magsusukat din tayo.
0: Okay.
2: Sa bawat sangkap na nilagay mo sa drink mo, siya'y magdaad total ng iyong alcohol na pinasok. Kaya akala mo, sarap, ang bango. Lasang pinya, di ba?
0: Meron pa rin sabi. Sorry, sandali lang po sa question na di may hangover ka kinabukasan. Ano, salubungin mo din daw ulit ang alak para
2: wag na. The moment na meron kang hangover, ibig sabihin tuyong-tuyo ng katawan mo, hirap na ang iyong mga nerves sa mga ugat mo, humihingi na sila na ng saklolo sa iyo.
0: Oh, wow.
2: Okay? Dahil nagtatag na siya sa brain mo. Ang brain mo ay lumulutang sa loob ng bungo. Remember that,
0: yes,
2: Tita Winnie?
0: Yes.
2: Meron tayong cerebrospinal fluid of which major component is water. And yet, uminom ka at tinuyo mo sarili.
0: Pati ba yun? Natutuyo?
2: Bakit hindi? Kaya ka nagkakaroon
0: kasama
2: ng...
0: Kasama pala yun?
2: Yes, kaya may hangover ka. Remember that.
0: Oh.
2: And if you look at yourself, naalala mo ba kahapon lahat ng pangyayari?
0: Ay, nako, nagiging prunes din pala ang utak.
2: Mm-hmm.
0: Si Mamsi, may question. Hi po, good afternoon, Doc. Anong question ni Mamsi? Pwede po ba itry na gawin pampatulog? Meron siyang qualifier, Doc.
2: Mm-mm.
0: Paminsan-minsan ang mga inumin na may konting percent ng alcohol. Halimbawa po, yung may mga flavored beers.
2: Yes.
0: Kung nahihirapan po makatulog sa gabi ang isang taong hindi naman po alcohol drinker.
2: Ang tanong, gaanong kadalas ang minsan? Number 1.
0: Pelikula yan.
2: Pero sa totoo lang, kahit kailan ang alak, ang alcohol o beer ay hindi itinuturing pampatulog. The moment nagsimula ka gamitin itong tinatawag na low percentage fruit flavored na inumin na may alcohol, siya na. Ito na ang simula ng alcohol dependence.
0: So there is no
2: no excuse for you to drink alcohol just to sleep.
0: Okay. And in that context, there is no truth in some claiming that this alcohol drink is from fruit and it can cure you of something.
2: No. Okay. No. See, yes, all alcohol is from a product of something. Product of rice, product of cassava, fruit and everything.
0: Yes, yes.
2: Pero end point, ano ang dinevelop niya? Ano ang produkto? Ethanol.
0: Pa rin.
2: Na siyang...
0: Oh, yeah. Okay. Si Marvin ng North Caloocan, ang question ni Marvin, totoo po bang nakakalaki ng tiyan o belly fat ang beer?
2: Dahil ang mga inumin natin, ano, alcohol, ay very high in calorie. Ang pinag-usapan lang natin dito ay percent alcohol at yung nakakasira sa katawan. Hindi natin pinag-uusapan pa gaano kadaming calories. Kaya yung ibang tao nabubusog sa alak. Pero walang nutritional value.
0: Okay, si Jojo ng Cavite, okay lang po ba yung binge drinking after months na walang alak?
2: Hindi.

0: or two shots. Pag yung mga hard, hanggang shot lang. Ang bawat shot ay dapat ilan lang? One jigger is 30 ml. Dalawang kutsara lang.
1: Yung mga ano, martini, yung mga...
0: Ganun pa rin. Ganun pa rin. Kaya, alam mo, salitang alak, dapat A-L-A-K. O, sige, go. Tita Winnie, tanungin mo.
1: Ano pa yan?
0: Anyway, alak. Alamin alak, dapat, alamin mo yung content ng alcohol ang iniinom mo.
1: Okay.
0: L mo, limitahan mo ang pag-inom mo. Siyempre, ang A mo, alagaan mo sarili mo. At K, kumonsulta ka na kung hindi mo na kaya.
1: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Yun lang po. Pwede kayo magtanong.
1: Samantala, thank you, Doc. Samantala mga kapamilya, kamakailan po ay nagtungo tayo sa Barangay Potrero Covered Court sa Malabon City para sa ating DZMM servisyong kapamilya. Panoorin po natin ang maging kaganapan doon. Hello beautiful people! Narin po tayo live and alive dito po sa Multipurpose Covered Court ng Barangay Potrero sa Malabon. Siyempre, kompleto po ang ating team action ngayon para magbigay serbisyo sa ating mga kapamilya. Okay, first, meron po tayong libreng pasalamin. Kasama natin dito, kapartner natin, ang Ideal Vision Center. Hello, madam! Excuse me lang po. Ano po ang serbisyong iahandog po natin sa ating mga kapamilya dito sa Barangay Potrero?
2: Ngayon po, nagkakaroon po tayo ng libreng reading glasses po sa lahat po ng mga presbyopia or mga edad 40 patas.
1: Ayun! Paano po natin nadedetermine ang grado nila?
2: Based po sa edad
1: on
2: po.
1: On the spot?
2: Yes po.
1: May testing?
2: May testing po. Then,
1: okay.
2: Kung dala rin po nila yung dati nilang salamin, nate-check po natin yung grado nun.
1: Very good. Maraming salamat. Thank you. Ngayon naman, sa Bandarito naman, kasama naman natin ang Blue Cross.
3: Bali yung sa UTI testing po. At home testing na po siya. Pwede pong sa bahay. Parang prevention test kit din po siya. So, bali, kung nahihirapan ka na po umaihi or talagang parang may mga UTI symptoms ka po and gusto mo munang makonfirm, pwede po yung Blue Cross na UTI test kit.
1: At dito naman sa Bandarito, meron tayong sugar count. Tama po ba, madam?
4: Yes po. Yes.
1: Ano, paano pong ginagawa natin?
4: Bali, piniprick lang po natin siya and then kinukuha lang po natin yung blood. Then sa device po natin makikita po kung ano yung count.
1: Yan po ang servisyong inihahatid ng ating mga kapartners dito sa Barangay Potrero. Ito, sabi natin Mayor Jeannie Sandoval. Hello Mayor, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Tito Winnie.
1: Ako'y nagpapasalamat at kami in-accommodate po ninyo dito na mag-hold ng aming munting servisyo, action servisyo po mula sa DZMM Mayor.
5: Lagi naman po, sa DZMM.
1: Ay, salamat.
5: Welcome na welcome po dito sa Malabon, lalo napakarami niyo natulungan.
1: Ay, naku. Mayor, meron ba kayong mensahe sa inyong mga kapamilya, kasama dito sa Malabon?
5: Nais ko pong bigyan ng mensahe ating mga kababayan na huwag po kayo mag-alala, ang inyong pamalang lusod po ay nandito lang at ready po sa panahon ng bagyuhan. At nagpapasalamat kami ng napakarami sa DZMM sa lahat ng mga tulong na pinapadala nila dito. At sa lahat po ng mga paalala nila, lalo kung may mga problema sa bawat lugar, para na-action na namin agad, katulad po kanina.
1: Thank you so much, Mayor. Mayor Jeannie Sandoval po ng Malabon. Maraming salamat. At syempre, magpapatuloy po ang DZMM action ngayon sa pagbibigay servisyo sa ating mga kapamilya sa iba't ibang parte ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Asahan niyo po yan. Muli ako po yung Tita Winnie Cordero para sa programang Action Ngayon. Yan, maraming salamat sa Ideal Vision Center, sa Philippine Blue Cross Biotech Corporation, sa Lugaw Republic, may nagpalugaw tayo dyan to. At syempre sa mga pamunuan ng Barangay Potrero and Council at ang Malabon Local Government Unit may sa pangungunan po ni Mayor Jeannie Sandoval. Thank you po!
0: Maraming salamat!
1: Susunod na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa
0: Ako to, si Chiang Ami.
1: Samantala, ako naman po ang yung Tita Winnie Cordero.
0: Ako ang yung kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Action Ngayon!
6: Winnie Cordero at Doc Dennis sa

0: Action ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM. Kami po'y kasabi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, pinatawan ng parusa ng LTO ang 88 accredited dealerships sa hindi pagsunod sa takdang panahon na pagproseso ng official receipt, certificate of registration at mga plaka. Ayon sa ahensya, pinagmulta ng nasa kalahating milyong piso ang ilang dealer at sinuspinde ang accreditation sa loob ng 6 na buwan. 12 ang tuluyang tinanggalan ng accreditation at na blacklist ng 1 taon. Babala ng LTO mas mabigat na parusa ang haharapin ng mga dealership na patuloy na lalabag sa mga alituntunin. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na magsumbong laban sa mga dealer na hindi tumutupad sa tamang proseso ng registration ng sasakyan. Sa ibang balita, Pangulong Marcos Jr. naninindigan sa utos na ipaaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
4: Trisha, nananatili ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaaresto ang puganting si Senador Ronald de la Rosa. Ito ang sagot ng Malacañang matapos pabulaanan ang pumalat na impormasyong nahuli na ang wanted na senador. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy na umiiral ang standing order ng Pangulo na madakip si de la Rosa na idineklarang wanted ng International Criminal Court bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ipinauubay na ng Malacañang sa Department of Justice at DILG ang pagpapaliwanag kung anong posibleng dahilan o hamon kaya hindi pa rin nahuhuli si de la Rosa na uling nakita noong Mayo 14 nang tumakas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla. Samantala, pinaiimbestigahan na anya ni Communications Secretary Dave Gomez sa anti-fake news desk ng PCO ang pagkalat ng maling balita sa social media na naaresto na ang puganteng senador. Ayon kay Castro, nakadepende sa nilalaman ng kumalat ng maling balita ang reklamo na posibleng isampa laban sa mga nasa likod ng pagpo-post sa social media. Nauna nang sinabi ng Malacañang na posibleng diversionary tactic ng mga kaalyado ni de la Rosa ang pagkalat ng maling balita para marhis ang atensyon ng publiko sa mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Abangan mamaya sa headlines sa hapon. 2 patay sa landslide sa La Trinidad, Benguet. Presyo ng ilang gulay sa palengke sa Maynila tumaas na. At tennis superstar Alex Ayala lusot na sa 3rd round ng Canadian Open. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manaling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.

0: Sa panahon ngayon, mahirap po manap ng taong marunong umunawa.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang afternoon po sa inyong lahat, mga kapamilya, mga kaserbisyo, at welcome sa ako to si Chang Ami, 3:08 in the afternoon. Ako, maraming nagwa-birthday ngayong araw na ito ng August 6, 2026. Happy 18th birthday muna kay Essence Adeline Ganutisi. Tama ba? Greetings from your mommy Evelyn Ganutisi. Tisi, ayan, happy birthday si Adeline. Birthday din ang ating kaibigan na si Gary Valenciano, at ganun din si Jeff Canon. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagba-birthday today. Kamusta po? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Napakalakas po ng ulan sa ilang lugar. Pero dito po sa Quezon City, medyo makulimlim, wala pang ulan. Maraming salamat sa iyo, Jello. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ay, talaga may pakapi ako ngayong hapon na ito. Kayo po, kamusta? Ano ba ang merienda natin? Maulan ba dyan sa lugar ninyo? Makulimlim? O medyo tumigil na ang ulan? I thank God naman. Pero kailangan po natin yung ulan na yan, yung tubig na yan. Kaya bukas mag-abang po kayo ha, alas 10 ng umaga, sa alerto sa Super El Nino para mas maintindihan po natin kung ano ba itong nangyayari sa ating mga panahon. Pero ang ating ray of sunshine today ay si Alex Ayala, dahil nanalo pa rin po ang napakahusay na bata na yan. Congratulations sa panahon na ganito'y maulan, makulimlim, parang malungkot, maraming nangyayaring hindi maganda. Eh, ang batang huyan ay tuloy-tuloy ang pagbibigay ng karangalan para po sa ating lahat, sa buong bansa. Kaya again, congratulations kay Alex Ayala. Lumpiang ubo ng merienda namin, Chang, sabi ni Mommy Tess Villamin. Si Ronald ay birthday din today. Happy birthday kay Ronald Kayan, F7D. Happy birthday din daw pala sa kanyang friends, hindi pala siya. Akala ko ikaw may birthday, Ronald. Yes, binabati ng ating mga team online si Louis Basco, na nagme-merienda ng champorado ngayong maulan na panahon sa Valenzuela. Ang poging-poging tito mo na si Jeff Canoy. Happy birthday, Jeff. We miss you. Kailan ka daw babalik sa radyo? O marami nang nakakamiss sa'yo, ha, Jeff? At sino pa ba ang mga nagba-birthday today? Ay, batiin na niya yan. Ay, belated happy birthday sa aking kumpare, ninong ng aking bunsong anak na si Isaiah. Wala pong iba kundi si Attorney Joey V. Garcia. Happy birthday, Attorney Joey. Paring Joey. At dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan, ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa love life, sa relasyon, sa inyong pong mental health, ay narito po yan sa ating programa. At ngayong hapon nga po, sa ating Anong Feels Mo? Ito po, pag-uusapan natin, ito pong tinatawag nilang disaster trauma. Paano nga ba nakaka-apekto daw ang paulit-ulit na mga kalamidad sa ating mental health? At kapag humupa na ang baha o nakalipas na ang bagyo, ay madalas po ang pisikal na pinsala ang nakikita po natin. Pero paano naman daw yung mga takot, pag-aalala, at yung tromang naiwan sa mga nakaligtas? At paano nga ba daw nakaka-apekto din ang paulit-ulit nga na kalamidad sa ating isip, damdamin, at pagbangon? At yung pakiramdam din na parang frustration, ano? Na alam naman natin na tayo ay tropical country, bakit hindi talaga napaghahandaan? Pero sasabi naman ng iba, slight, medyo yung iba daw ay napapaghandaan na, pero yung iba, hindi pa rin, sa ibang lugar. Kaya po talagang parang yung trauma ay paulit-ulit, ano? Kapag ang mga salita. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. At kung may mga topics po kayo na gustong pag-usapan pa when it comes to your mental health, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa amin sa 0919-278-3000. Mag-text or mag-viber lamang po kayo. At kami na ho ang bahala Yes, i-coconnect po namin din kayo sa amin pong mga psychiatrist, psychologist at mga life coach na nakakasama dito po sa ating programa. At para naman po sa ating Chang Ami Presents bukas, ay mapapakinggan po naman natin ang kwento ng isang babaeng napaibig sa isang lalaking kabaligtaran ng kanyang ugali. Paano na ba kung ang pinakamalaking hadlang sa kanilang relasyon ay ang mga taong dapat sanay sumusuporta at tumatanggap sa kanila? Mga magagawa nga ba nila ang lahat para ipaglaban ang kanilang pag-ibig? Eto, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
2: Ate, wala namang nagbago sa akin. Tsaka ate, hindi ko naman hiniling o pinilit na suportahan niyo po ako. Kusa niyo pong ginawa yung para sa akin at nagpapasalamat po ako doon.
3: Ikaw. Aray ko.
4: Yan. Ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin, Marie.
0: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami. At yan nga po ang ating Chang Ami Presents every Friday. Dito po sa Ako To, si Chang Ami, na napapakinggan nyo rin po sa ating Spotify account. Hanapin nyo lamang po ang Chang Ami Presents at naroon po ang ating mga past episodes. Ano? Si Chris John Gatbunton, oy, nag-subscribe ba kayo doon sa ating Spotify account? Si Donald Figueroa Bagawisa, Marvin Riabad na nagpapa-attendance check. Si Miguel Andre Mira naman, mga taga Claver, Surigao del Norte. Nasa bahay sila ngayon. Yes, congrats ulit kay Alex Ayala. Tita Lina ho ng Claridel, Bulacan. Magandang afternoon. Edna Domingiano, nariyan na rin. Thank you kay Dina. Dina and Pitas, 55555, Chang. Nagpapabati po si Jimmy Umpad. Kay Sharon, ka-office mate namin, crush daw po niya. Ay, talaga naman! Dinaan pa kay Chang Ami, ha? Hoy! Si, magandang hapon din kay Mami Ligaya Cheng Tan. At ganun din kay Daniel Bustamante, mga taga Batangas City. Maulan na Thursday, opo. Ingat po kayo dyan. Magandang hapon din kay Josh Kyle Edip Official. Yes, at kay Ryota Takeshi Kabalan, O'Hara Family ng Barangay Katmon, Malabon City. Roberto Clemente, nariyan na rin. Tita Cory Alejandro at Maria Dulce Orate, good afternoon. O bago lamang po tayo magpatuloy, time check muna. Oras natin, 3:16 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ito po muna ang reports mula sa ating Radyo Patrol. Pinakamaraming kaso ng dengue ang naitala po sa Maynila kumpara sa iba pang mga sakit batay sa pinakahuling ulat ng lungsod. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
6: Magandang hapon siyang batay sa daily report ng pamahalang lungsod ng Maynila at Manila Health Department mula January 1 hanggang August 6, 2026, nangunguna sa listahan ng mga naitala sa sakit ng dengue na may kabuuang 2,164 na kaso. Pumangalawa ang influenza-like illness na may 876 na kaso, sinundan naman ng severe acute respiratory infection na may 272 na kaso at leptospirosis na may 120 na kaso. Nakapagtala rin ng 78 na kaso o nagpositibo sa COVID-19 habang abot naman sa 63 ang kaso ng typhoid fever. Patuloy naman ang may magbabantay ng pamahalang lungsod na Maynila at Manila Health Department laban sa mga nasabing sakit, lalo na ngayong tag-ulan. Dahil dito, iniikayat ang bawat Manilenyo na panatiling malinis ang pinakapaligiran, alisin ang mga naibong tubig na maaaring pamugaran ng lamok, magsuot ng angkop na proteksyon kung kinakailangan at agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sakaling makaranas ng mga sintomas ng sakit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Ras. Ngayon naman, alamin po natin ang sitwasyon sa kalsada sa pamamagitan po ng report ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, magandang hapon. Nasaan ka?
1: Magandang hapon, Siyang Amin. Nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada dito sa Quezon City, partikular na sa Quezon Avenue at G. Araneta Avenue. Kapansin-pansin din na kakaunti itong mga sasakyan na bumabiyahe sa mga oras na ito marahil dahil sa suspension ng mga klase at trabaho sa gobyerno. Samantala, nakararanas din ng panahanakang pag-ulan o ambon ang ilang lugar dito sa Quezon City base sa ating pag-iikot kung wala namang namataang pagbaha. Paalala na lang Siyang Amin sa mga motorista na bumabiyahe ngayon, madulas ang mga kalsada dahil sa pag-ulan kaya mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZLM.
0: Maraming salamat at mag-ingat sa ating mga Radyo Patrol. Yan po si Nico Bagsik.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Good afternoon din and congratulations sa anak po ni Mommy Belen Ledesma dahil nakatapos na po ang kanyang anak ay ng teacher sa NTC po. Oy, congratulations Mommy Belen, God bless you. Si yes, Julius Bangalando ng Camarines North, Caloocan, magandang hapon din. Oh, wala nang nakalimutan si Chang Ami. Oy, si ML Bartolay, si Mind Gale, nariyan na rin, nakatutok sa atin. Si Estrella Garcia. At ganun din si Tita Babes ng Pasig City. Oh, magbabalik po kami ha. Makasama po natin si Coach Rainier Grospe ngayong hapon. Dito po sa Ako To si Chang Ami. Wait lang!

0: Si Chang Ami.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Rain, rain, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
7: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Oras muna tayo mga kapamilya. 3:23 na ng hapon.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Kayo po ay nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami, si Jason. San Pablo 376, bumabati rin ng good afternoon. Ganun din si Elvie Viduan ng Binangonan, Rizal. At happy 40 years daw sa DZMM. Una sa balita, una sa public service, sabi ni Emilia Samson. Maraming salamat po. At para po sa ating anong feels mo ngayong Thursday afternoon, pag-uusapan po natin itong disaster trauma o yung kapag paulit-ulit daw yung nararanasan natin na kalamidad, paano daw naapektuhan ang ating mental health. Ang goal po natin dito ay maunawaan nating lahat kung paano ito nakakaapekto sa mental health ng isang tao at kung paano ito maaring magdulot ng trauma at matinding stress. Syempre kasama na rin dyan yung takot at emotional exhaustion. Ayan, diba madalas naririnig natin yan. At syempre, maipakita na ang pagbangon mula sa kalamidad ay hindi lamang physical, kundi pati mental at emotional. At mahalaga rin ang pagproseso ng ating mga nararamdaman at yung paghingi ng tulong kapag kailangan at higit sa lahat yung pag-aalaga sa sariling mental and emotional well-being. Kasi sa totoo lang, isa ito doon sa lagi nating isinasantabi at sinasabi natin, hindi, okay lang ako. Hindi, kaya ko to. Hindi, kaya ko. Laging ganyan. Pero pag tinanong mo talaga ng totoo, ay nahihirapan at may tromang nararamdaman. So para paliwanag po sa atin yan, ngayong hapon ay mga kasama po natin via Zoom ang life coach mula sa Limitless Life Coaching. Ang kasama natin tuwing araw ng Wednesday, pero Thursday ngayon, si Coach Rainier. Coach, magandang hapon. Salamat at available ka today.
11: Ay, magandang hapon, Chang Ami. Hello po mga kapamilya. Syempre, no, gusto natin available tayo para sa mga kapamilya natin. And I hope you are all safe and dry there po, mga kapamilya.
0: Nako, itong ulan nga na ito, kailangan natin. Pero pag sobra naman din ng ulan, yun na nga, yung pangamba ng baha, yun na, di ba, yung mga kalamidad. Dahil nga tayo ay tropical country. Yun nga yung sabi ng anak ko dati, Mama, bakit noong araw pa, alam naman ng mga leaders natin na tropical country tayo, bakit yung mga poste nilagay pa sa labas? Dapat yun, di ba, nasa ilalim yung mga wires? Alam mo, wala akong nasagot.
11: Oo nga.
0: Di ba? Iyon yung isang obserbasyon ng bata, di ba? Nasabi niya, di ba pinag-aralan naman nila yan, Mama, as leaders, alam nila yan. Ba't hindi nila naisip? wala rin akong naisagot, coach.
11: Oo.
0: Diba? Talagang kaya, kaya Niloy, diba? Ang nakakalungkot.
11: Kaya, kaya katulad ng sinabi mo kanina, Chang Ami, doon sa intro mo, no, na kahit na ilang beses na nating nararanasan yung bagyo, taon-taon na lang, baha, bagyo, at mga landslide, ganyan, mga earthquake, pero may epekto pa rin at parang laging first time natin, laging malaki yung pinsala sa atin, di ba?
0: Parang hindi talaga din na paghahandaan. Pero sabi naman ng ibang mga tao, obserbasyon nila, somehow meron naman. Oh, let's give credit kung meron namang ilang lugar na sila ay medyo kahit papaano umuusad-usad na umaayos na yung kanilang lugar, hindi ba? Kagaya dito sa Quezon City, meron ng mga paunti-unting mga nasasalo na yung mga tubig baha, mabilis nang nawawala. Pero ito, concern ng marami ito. Meron palang tinatawag na disaster trauma. Ano yun, coach?
11: Ayun, katulad nga ng sinabi mo, Chang Ami, na may pagbabago naman tayong nakikita, no, sa government natin, sa paligid natin sa panahon ng disaster. Ganito din, no, yung pagtingin natin sa mental health natin. No? So syempre, merong mga first time na masalanta talaga ng grabe ng disaster. Merong mga paulit-ulit at merong mga natututo, merong mga nasasanay at merong mga tinatawag natin na nagkakaroon ng disaster trauma. Ang disaster trauma, Chang Ami, ay hindi ito emosyon, hindi ito pakiramdam. Isa itong pagbabago ng pananaw, no, ng isip natin sa kung paano natin tignan at pakitunguhan ang mga disaster katulad ng bagyo, no, na itong nararanasan natin na typhoon ngayon, no. Nag-iiba yung pagtingin natin base doon sa naging karanasan natin o doon sa mismong nakita natin, halimbawa sa balita, no, na nagbabago ito. Ang kinaibahan nito sa stress ay una, normal na matakot tayo kapag may bagyo, baha, lindolo, anumang kalamina, di ba? Normal po yan, mga kapamilya. Pero kapag ang takot pagkatapos ng bagyo, kapag wala na siya sa tulog niya, nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility, pero bababa o mawawala na, mababawasan hanggang sa unti-unting mawala na ng tuluyan yung takot natin. Yun yung tinatawag natin na emotional stress, which is normal. Pero kapag sinabi nating disaster trauma, no, maaaring kahit wala na yung bagyo, kahit wala na yung disaster, tapos na yung disaster, pero dumaan na yung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, naiisip mo pa rin, natatakot ka pa rin, at nangangamba ka pa rin, no, doon sa nakaraang bagyo na yon, ay marahil, no, nagkaroon na o na parang may na-develop na trauma sa atin base doon sa personal na naranasan po natin o nasaksihan natin doon sa particular na disaster na yon.
0: Yes.
11: At so yun yung pinagkaiba ng disaster trauma stress.
0: Oo. At sa tao, kumbaga parang iba-iba yan. Kasi ako nakaranas din ako ng matinding baha nung kami ay nakatira sa Cainta nung during the 90s. At isa sa mga naging, kumbaga parang ano ng tatay ko doon, ay, umalis na tayo dito, wag na tayo ditong tumira. Pero syempre, nung mga maliliit kami, ang dating nun ay parang masaya kasi una, walang pasok, tapos maglalaro kayo kasi may baha, di ba? Pero pagka nagbubuhat ka na ng piano, tapos apat kayong babae, parang trauma na yon, hindi ba? Tapos experience ko din, pero nung lumalaki na ako, kumbaga parang hindi ko na naiisip kung meron ba siyang effect sa mental ko, sa mental health ko, or sa emotional health ko, until may nakasama akong kaibigan ko, na taga Marikina ito, ha, coach. Tapos kasama ko siya sa kwarto, nag-out of the country kami, tapos kasama ko siya sa kwarto, baka nakikinig ngayon si Ate Gloria, isa-share ko ito kasi mahalaga ito eh. Kasi nagulat ako nung sabi niya, kasi patulog na kami noon, tapos inon ko yung TV. Ako kasi hindi ako nakakatulog kapag sobrang tahimik. Kailangan meron akong parang narinig naririnig na either calming music.
11: Background noise, ganun.
0: Sa YouTube, merong mga ganun yung calming music with raindrops. Yung mga ganyan. So, ganun yung pinatugtog ko. Alam mo, ang sabi niya, ay, Ami, pasensya ka na, pero naaano kasi ako, natitrigger ako pag nakakarinig ako ng patak ng ulan. Kasi sa mahabang panahon na nakatira kami sa Marikina at na-experience namin yung pagbabaha doon, parang yung konting tikatik pa lang daw ng ulan, parang natutroma na siya na parang kailangan mo nang bumangon, ayusin mo na yung gamit mo sa baba kasi nga, alam mo na, nababaha na naman, parang ganon.
11: Yun ang perfect example ng disaster or ng typhoon trauma na tinatawag natin siyang Ami. Kasi nasa safe place siya, no? Kasama mo siya, tapos ligtas naman doon sa lugar at wala namang actual na ulan doon sa lugar. Pero doon sa narinig lang niya, minsan kasi ang mga triggers ng trauma natin ay yung nakikita, na-experience ng mga senses natin. Unang-una dyan yung nakikita natin, naririnig natin, naamoy natin, at yung mga nararamdaman natin. No? So, lahat ng yun, parang parte nung traumatic experience na nangyari sa kanya. So, may mga tao na kapag umuulan, gustong-gusto nila kasi they feel cozy, they feel comfortable, parang cuddle weather, sabi nila. Na. Pero meron naman na iba na kapag umuulan, malungkot sila.
0: Yeah.
11: No, parang down yung emotions nila, moody sila. Meron din naman na kapag mga tao na umuulan, ay takot sila katulad nga nung naging example mo, Chang Ami. So, ito yung perfect example ng mga tao. So, it's real talaga, no? Maana natin, based dun sa testimony mo na it happens at hindi sila OA, hindi sila overacting. Diba? Kasi it's their own experience and it's their own trauma to explore and express.
0: Yes. So, bukod doon sa ganong pangyayari na merong maririnig na patak ng ulan, ano pa ba yung mga ibang common signs na maaring indication na ang isang tao ay merong disaster trauma, Coach?
11: Okay. So, hindi lahat ng trauma ay umiiyak. Hindi lahat ng trauma ay parang halata. Katulad nung kaibigan mo na verbalize niya, maganda nga, self-aware siya na may traumatic experience siya at natitrigger siya. Pero minsan kasi nakangiti yung mga tao pero hindi pala natin alam na na-affected na pala sila, na may trauma na sila. So, unang common signs natin is laging alert yung isang tao, no? Konting kulog lang. Yan, mapapabangon ka agad o kaya hirap na makatulog. Mm-hmm. Yan, konting ulan lang, hindi na mapakali at parang laging naghahanap siya ng may exitan dun sa kinalalagyan niya, no? Dun sa kinaroroonan niya. At pangalawa, una yung laging alert, pangalawa, inuulit-ulit sa isip yung nangyayari. Ayan yung isang common signs ng trauma din na tapos na yung nangyari, tapos na yung typhoon, pero parang para siyang pelikulang nagre-replay sa isip ng tao, no? Paulit-ulit yung naririnig niya, yung nakikita niya, ayan may mga flashbacks kapag natitrigger siya, naaalala niya, at sa mga ibang tao nakakaranas sila ng bangungot o kaya may mga nightmares na tinatawag natin sila, no? At paulit-ulit na bumabalik sa isip nila yung eksena, no, yung traumatic experience nila mismo.
0: Yeah.
11: Pangatlo dyan, na common sense natin na iniiwasan ang lahat ng magpapaalala sa trauma. So, katulad ng example mo ulit, di ba? So, pinag-uusapan yung bagyo, o kaya makakarinig sila ng ulan, o kaya ayaw bumalik sa lugar o ayaw manood ng balita. Yeah, normal nito sa umpisa kapag natakot ka, pero kapag tumagal na, tapos naapektuhan na yung relationships mo, yung pagpasok mo sa eskwelahan o kaya pagpasok mo trabaho, ito na yung makita natin na mas more than stress na siya, it's more of a trauma na talaga siya.
0: At saka syempre bawat isa sa atin merong iba't ibang pamamaraan ng kumbaga ng pagtanggap din, 'di ba? At yung pagproseso ng mga traumang ito. Sabi ni ML Bartolay, kadalasan po sa mga nakakaranas ng disaster trauma ay yung mga namatayan ng mahal sa buhay during the disaster. Totoo din naman.
11: Sa disaster kasi iba-iba yung mga effects sa atin personally. So hindi natin pwedeng sabihin siyang amin na porque tapos na yung bagyo, dapat mag-move on ka na. Kasi iba-iba yung experience natin. Katulad ng mga napakinggan natin kanina sa mga balita no, bago tayo nag-umpisa. Hindi lang pagbaha, hindi lang pag-ulan yung epekto. May pagtaas ng presyo, merong aksident, merong may mga hindi inaasahang pangyayari. Katulad nga nung nakikinig sa atin is mga namatayan. So pwedeng may grief, pwedeng nawalan ng bahay, nasiraan ka ng bahay, pwedeng na huminto, nasira, o completely nawala yung kabuhayan mo. So that is also traumatic.
0: Sabi naman ni Mami Tess Villamin, ako coach, kapag malakas na ang bagyo na may hangin at ulan, ninenerbios na ako. Ginagawa ko ay nagsisindi na ako ng blessed candle at leaves ng palaspas and with prayers kasi natatakot ako. O, iba-iba rin ang ating coping mechanism, hindi ba, coach? Sabi mo nga.
11: Oo, sa like sa coping mechanism natin, kung ano yung alam natin na yung accessible sa atin na makakapagpakalma sa atin, dapat lagi nating gawin yan. At buti na lang kilala natin yung sarili natin, kung ano yung magpapakalma sa atin, kung dasal yan, blessed candle yan, no? Bukod pa doon sa physical preparation natin, yung safety, yung evacuation, pagiging informed, panonood ng mga factual na mga balita.
0: At saka dapat talagang mahalaga yung alam natin kung ano yung gagawin natin. Kaya dito rin sa DZMM, di ba, hindi tayo tumitigil ng pagpapaalala sa ating mga kapamilya pagka ganitong may bagyo, kung saan pupunta, ano yung dapat gagawin, at kung makikinig na kayo sa mga local government units nyo. Si Nona Damian, sabi niya, ako naman Chang, coach, since nag-senior ako, naging magugulatin ako at kinakabog ang dibdib ko. Ay, iba-iba talaga ang mga tao eh, di ba? Coach, meron tayong iba't ibang pamamaraan, kumbaga merong iba nakaka-recover agad, merong iba hindi.
11: Yes, Chang Ami. Katulad nung kay Nona Damian, na ngayong pagtanda niya, napansin niya sa sarili niya na ngayon siya nakakaramdam ng parang pagkabog ng dibdib niya kapag kulog pa lang, 'di ba? Ibig sabihin nun, hindi lang tayo aware, pero galing 'yon sa isang traumatic experience. At hindi porket na tumanda ka na, naging senior citizen ka na, isanay ka na doon sa mga annual or yearly na lang na typhoon or mga disaster na nararanasan natin. So merong mga tao na pagkapag nakapag-move on, sinasabi nila na malakas, wow, ang tibay mo naman, ang tatag mo naman. Pero kapag hindi ka pa nakapag-move on, may trauma ka, parang sinasabihin ka na hanggang ngayon ba hindi ka pa nakapag-move on. It's ito sa mga misconceptions natin. This psychology, Chang Ami, ay may mga factors na tayo na kinoconsider kung gaano tayo kabilis at ka-effective makapag-move on or makapag-cope dun sa stress or trauma natin, no? Number one is yung severity ng experience. Gaano ba kalala yung experience mo dito sa particular disaster na to? Pwedeng nasiraan ka ng bahay, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng fur, ng mga pets. At iba-iba, may grief, merong pagkawala ng finances. Tapos,
0: nasunugan ng bahay, di ba? Kasama din yun.
11: So, gaano kalala at naranasan mo na ba ito dati? Kapag naranasan mo na ito dati, mas malaki yung chance, Chang Ami, na mas parang maulit o dumoble yung naramdaman mong trauma before. Okay? Pangatlo is yung support system mo. Mas mabilis ang pag-heal natin kapag may support system tayo, kapag nandito tayo sa 3 o'clock habit natin. No, pero kapag mag-isa mo lang na na-experience o tinatry mo mag-heal pero mag-isa ka, mas mabagal po yung pag-move on po natin. At syempre pang-apat, financial stability. Hindi natin pwedeng ihiwalay, lalong-lalo na sa mga kapamilya natin, mga Pilipino, no? hindi natin pwedeng ihiwala yung mental health recovery at saka yung finances natin. Kasi katulad nga nung nakita natin is hindi lang baha at bagyo yung problema natin. Yung epekto nito, na nagkaroon siya ng effect, no, tumaas yung bilihin, nasira yung bahay. So ano yung pampagawa mo doon? Baka hindi pa nababayaran yung utang mo, pinampagawa mo ng bahay mo dati. Ay, may dadating na naman na bagyo. So ito yung mga factors na tinitignan natin. Kaya iba-iba tayo ng level o bilis ng pag-cope up dun sa trauma na naranasan natin. Totoo. Sa disaster.
0: At saka sabi mo nga, di ba, meron din yan sa financial aspect. Abay, maswerte po kayo kung kayo ay nasunugan at makakapagpatayo agad ng bahay. Eh meron hong iba, talagang lahat ho ay nasunog, di ba? Lahat, walang natira. Talagang, kumbaga sabi nga nila, magsisimula ka sa pinaka baba. Yung parang sabi nga nila, you will start from the scratch. Ang hirap nun. Kung mawalan ka din ng bahay dahil sa baha, ganun din. At kung meron kang lilipatang ibang lugar, maswerte ka. E paano kung babalik ka din sa same lugar? Ang hirap nun, coach. Yeah. Imaginin mo, na-trauma ka na, tapos lalabanan mo pa yun araw-araw. Kasi dahil nga doon sa kakulangan ng option.
11: Mm-hmm. Diba? Yes. Oh. At kadalasan siyang Ami is uunahin natin syempre yung basic needs natin. Pagpagawa muna ng bahay, yung food shelter natin, di ba? Kaya minsan ay naisasantabi yung mental health. Kasi ito muna, bahay ito muna, pagkain muna, di ba? Damit muna, tsaka na yung mental health. Tapos after nun, doon pa lang nagsisimulang mag-recover yung mga nakaranas ng trauma sa disaster.
0: Kasi talagang ang sasabihin mo sa sarili mo ay mag-survive muna tayo dito. Dito, ito muna. Tsaka na lang yung nararamdaman natin, tsaka na lang yan. Kaya nga sabihin, di ba, minsan maririnig mo, sasabihin pa, huwag ka nang umiyak. Arte-arte mo. Isipin muna natin kung paan tayo babangon. May mga ganyang linyahan pa. Di ba? Na makakasakit ka sa damdamin ng either kapatid mo, kamag-anak mo, o kaibigan mo na nakasama mo dun sa pangyayaring yun sa buhay mo. Hindi ba?
11: At dito nagsisimula yung sinasabi, parang madalas natin marinig na, ay, matatag yung mga Pilipino, resilient yung mga Pilipino.
0: Minsan nakakapagod na rin yung pagiging resilient na yan.
11: Oo, at minsan mali yung resiliency na, yung ibig sabihin ng resiliency dahil lalong-lalo na po, no, kumakatok naman tayo sa, ako personal nakatok ito sa mga government leaders natin na hindi porket resilient yung mga Pilipino. Hindi porket nakikita natin na bumabangon sila lagi ay hindi porket sanay na tayo sa disaster ay hindi na tayo naapektuhan. So naapektuhan pa rin po tayo kahit tuloy-tuloy lamang po sana yung paggawa ng mga sustainable na programs para sa mga Pilipino.
0: Para naman din yung mga kababayan natin ay magkaroon ng options, hindi ba? Lalo na kung kunyari, let's say sa LGU, sasabihin nila na ganito, hindi pwedeng nakatira dyan kasi yung area na yan, delikado. Sana talagang bigyan sila ng proyekto or lugar kung saan doon sila pwedeng manatili, mamuhay ng safe, hindi ba? Kaya ang dami na rin umaalis ng Metro Manila, sa totoo lang. Eto, coach, sabi ni Lovely Joy, hi Chang and Doc, good afternoon. Pag ako nakakarinig nga ng sirena ng fire truck, kahit anong ginagawa ko, napapatigil ako dahil minsan nang nasunog ang bahay namin. Yan. Paano ka magko-cope sa mga ganyang bagay na nakaka-trigger, coach?
11: Kapag po may mga ganong pangyayari, nararamdaman natin na nagbigla-bigla tayo nag-stop, no? Tapos syempre, ano na 'yun, parang yung brain natin ay nasa alert mode. Ibig sabihin ay pumili siya sa fight, flight, or freeze mode. So yung example natin is nag-freeze siya sa tuwing nakakaramdam siya ay nakakarinig siya ng sirena ng fire truck, no. Ito ay ine-express sa paraan ng pwedeng sa kaibigan mo, sa mahal mo sa buhay, o sa isang professional, no, mas maganda na ma-process natin kung ano po yung nangyari po sa atin noong
0: nangyari, past disaster.
11: Yung kasi naranasan na niya, nasunugan siya ng bahay, no. Ikwento, mag-focus sa kung anong naramdaman noong panahon na yon. No, pagkatapos po nito, pagkatapos po natin siyang ma-express is kailangan tulungan din natin yung sarili natin. I-remind lang din natin yung sarili natin na hindi laging tayo yung nasusunugan, 'di ba? Na-experience natin siya, pero wala na tayo doon sa panahon na 'yon. No, tayo ay nasa safe na lugar na at mas alam na natin ngayon yung gagawin next time na mangyari 'yon.
0: Oo, may dinugtong pa pala si Lovely Joy. Sabi niya kaya't hanggang ngayon bago ko umalis ng bahay, I always check if walang naka-plug in or anything na pwedeng mag-cause ng fire. Na-annoy na minsan ang asawa ko kasi it causes delay pag may lakad kami. Eh, mabuti na yung tawag dito.
11: Sigurado.
0: Sigurado at safe ka, diba? Kahit na medyo tumagal ng konti ang pag-alis ninyo ng bahay, at least alam mong safe, diba? Pero ano yun effect na yun nung kanyang trauma. Tama, coach?
11: Oo, epekto na yan, no? Yun yung pwede natin gawin na in a brighter side, matitignan natin na kaya nangyari yun, ngayon ay natuto tayo na mag-ingat, magdoble ingat, yes. Diba? At the same time, yung inner peace naman natin ay naapektuhan. Kunyari, ay pupunta ka sa isang bakasyon o kaya magsisimba ka o kaya mamamasyal kayo pero nasa mall ka na, nasa simbahan ka na pero iniisip mo, ay wala ba akong naiwan na nakasaksak sa sa bahay, ganun. Naapektuhan naman yung bakasyon natin, 'di ba? So kailangan parang hahanapin natin yung balance na once na na-check natin, let's have trust din naman dun sa syempre sa Panginoon, dun sa sarili natin at sa komunidad natin, 'di ba? Let's trust na walang mangyayari kasi na-ensure mo na wala kang naiwan na saksak. Para ma-enjoy mo naman kung nasaan ka.
0: Yeah, sabi nga nila, live for the moment din naman. Importante. Kaya dapat may balance. Okay. Dahil kailangan may balance, magbe-break po muna tayo. Babalikan ka namin, Coach Rainier, pero sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, ano naman ang epekto nitong disaster trauma sa mga bata. Kasi iba sa bata, iba sa adults, iba rin sa senior. At kung kayo po may mga katanungan pa or clarification at gusto nyo itanong kay Coach Rainier, pwede po kayo mag-Viber or mag-text sa 0919-278-3000 at magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Wait lang, happy 16th birthday muna kay Jasmine Margaret de la Cruz from MM. Magbabalik po kami.
12: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Basta eh!
14: Mas pina-exciting at mas lakas ang programang ating ginubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Radyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Ang mga pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
16: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: po yung nagbabalik sa Ako To si Chang Ami, at bukas abangan po ninyo ang alerto sa Super El Nino sa Cabayan Presents, 10 to 11 a.m. po yan. At makakasama po natin bukas si Ma'am Rosalie Oyi Pagulayan, ang Chief Flood Forecasting and Warning Section Hydro Meteorology Division ng PAGASA. Ganon din po si Dr. Civilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resource Board, at si Engineer Patrick Dison, ang Department Manager, Water and Sewerage Management Department ng Metro Manila Metropolitan Water Works and Sewerage System. Pag-uusapan po natin kung sapat ba ang tubig natin dito sa Metro Manila, at ito po palang epekto ng Super El Nino. Ayon po sa ating kaibigan na si Tito Ariel Rojas, ay mararanasan po natin ang epekto nito hanggang sa June 2027. Kaya mahalaga po na alam natin kung anong ating gagawin. Kaya tumutok po kayo every other Friday sa Cabayan Presents ang alerto sa Super El Nino. Balikan naman po natin si Coach Rainier para sa ating anong feels mo? Disaster trauma kapag paulit-ulit ang kalamidad, paano daw naapektuhan ang ating mental health? Ito, napag-usapan natin, Coach, yung epekto nito sa mga adults, sa senior at sa bata. Iba din, ano?
1: Mm-hmm. Yes. Ang unang instinct na sa bata at sa sa matanda, no? Ang unang instinct natin kapag disaster is pare-pareho yung nararanasan natin, eh. Pero katulad nung nakwento mo kanina, nung bata kayo, parang hindi mo pa naiisip naman na may disaster.
0: True.
1: So, but
0: masaya ka pa.
1: Yeah. But definitely merong epekto to sa mga bata at magkaiba sa matanda, no? Sa bata, kadalasan hindi nila kayang sabihin yung nararamdaman nila. Kaya lumalabas ito sa behavior. Biglang ayaw humihiwalay sa magulang kapag lalabas kayo, kaya may baha, biglang dati okay naman, ngayon hindi, di ba? O kaya mapapansin niyo po sa mga bata is nagbe-bedwetting ulit, yung parang
0: naiihi sa kama. Senyales, no?
1: Kasi marahil habang natutulog sila, napapanaginipan nila yung nangyaring disaster.
0: Ngayon naalala ko na. Kaya pala meron doon yung bata ko.
1: Napapanaginipan.
0: Oo, naiihi sa kama. Yun pala yun.
1: Nababangungot, ganyan. Minsan, umiiyak na lang. Bigla magigising, tapos umiiyak. Tapos hindi nila ma-express. Kasi hindi naman nila alam ikuwento na trauma pala yun. O baka hindi na nila naalala na napanaginipan pala nila. O kaya naman, Chang Ami at mga pamilya, mga tahimik na tahimik sila. O kaya sobrang irritable sila. Minsan may irita yung mga caregivers, yung mga matatanda at yung mga magulang sa kanila, no, na sinasabi na nag-i-inert sila. Ngayon, bakit matulog ka nga ulit dyan? Ganyan.
0: Oo, wala ay, yan. Naiisip mo lang yan. Ganyan.
1: Oo. Ayan, yan yung language ng trauma ng bata. Changes in behavior, bedwetting, at biglang magigising sa hating gabi at sa kalagitnaan ng dulog at umiiyak po. So, kailangan po kausapin po natin sila, tanungin kung ano yung nararamdaman nila. No, at huwag silang pagalitan. Sa senior citizen naman, Chang Ami, ay magkaiba din. Mas mataas yung posibilidad ng anxiety, insomnia, o hindi nakakatulog yung mga nakakatanda. At pagdala ng paglala ng dati nilang sakit katulad ng hypertension at ng diabetes. Yan. Kung meron po kayong hypertension at diabetes, mas lumalala. Kasi kapag umuulan, tumataas yung ghrelin hormones natin, yung nagugutom tayo at nai-stress tayo, anxiety, tapos tumataas yung pagkagutom natin at ang tendency nun kakain tayo. Tapos hypertension na po yan, diabetes. Alam naman natin yung mga comfort food kapag umuulan, parang sopas, noodles, di ba, yung na may mataas po yan sa sodium, kape, ganyan, sa lalong hindi po tayo makakatulog. At syempre, dahil marami na silang pinagdaanan yung mga nakakatanda at senior citizen natin, marami na silang naranasan na disaster sa buhay nila, hindi ibig sabihin ay sanay na sila. Ibig sabihin lang po ay dumadagdag. Ito yung tinatawag natin na accumulative stress o accumulative anxiety, kasi sa mga past na naranasan natin. Yes, dalawang grupo na to, matanda at bata, No, mahalaga po yung reassurance na safe lang po sila at lilipas din po yung disaster at nandyan lang po tayo para sa kanila.
0: True.
1: At syempre yung routine at emotional support po para sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Yan yung may importante, Changali.
0: Yes, thank you, Coach. Sabi naman ni Fordapins210, natatakot ako sa lindol kahit balita. Minsan iniisip ko na yon hinaharap. Wala pa kaming kakayahan magpagawa ng bahay. Siguro na matibay talaga. Oo, yan yung kadalasang fear ng karamihan. Diba? Lalo na dito sa Metro Manila, diba? Pinag-uusapan yan lagi. Mm-hmm. Yung the big one, since hindi mo naman yan mapipredict, hindi ba? So talaga,

0: ang balita natin is TV at radyo lang. Pero
1: Noon,
0: ngayon,
1: ngayon.
0: minuto may mga updates tayo sa social media. So
1: Kahit
0: nakaka-cause
1: sa anong app sa social media, meron, makikita mo na, hindi ba?
0: Yes. Oh, so yun dahil doon, hindi dahil mahina ka, pero mas kinakabahan po tayo. Kaya payo natin diyan, Chang Ami, is pumili lamang ng isang sigurado at on time at mapagkakatiwalaan po natin na source ng balita, no, katulad ng DZMM.
1: Yes, thank you, coach. Oh, ito, kailan daw ba masasabi na kailangan na talagang humingi ng tulong ng isang tao sa isang mental health professional kapag siya ay nakaranas ng disaster trauma?
0: Okay, kailan natin dapat humingi ng professional help is kapag ang trauma natin ay nakaka-apekto na sa unang-una sa relationships po natin, no? At sa peace of mind natin, sa pag-aaral natin kung ayaw na pong pumasok sa paaralan ng bata. Ayan, baka kailangan na ng professional intervention dyan. Kapag yung kabuhayan natin, hindi na tayo pumapasok sa trabaho o kaya na napapabayaan na natin yung trabaho natin at yung mga iba pang responsibility natin sa sarili natin at sa pamilya natin. At kung alam mo yun, simpleng ayaw mo nang lumabas, so hindi mo na ma-enjoy yung araw, yung buhay mo, hindi ka na makapag-vacation.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, hindi po kasi normal na matakot, pero hindi po normal na parang ikulong yung sarili natin sa bahay.
1: Sa
0: so, kapag meron po tayong ganitong mga experiences, baka it's high time that we consider professional help na po.
1: At yan naman ay talagang, kumbaga, nariyan ang mga taong mga nakakasama ho natin dito sa programa, gaya ni Coach Rainier, di ba? Na tumutulong din po sa ating mga kapamilya. Saan ka ba nila pwedeng i-follow, Coach, sa iyong social media accounts?
0: Yes, ako po ay isang ako po ay nagbibigay ng psychotherapy sessions couples and family sa family at sa mga children din po. No, so you can reach me or you mahanap niyo po ako sa mga social media accounts na at Life Coach Rainier. Hanapin niyo lamang po yung handle na yan. Maraming salamat po.
1: Naku, ang dami na naman nating natutunan ngayong hapon mula kay Coach Rainier. Ang ating team online ay nagpapasalamat. Si Nona Damian, si Estrella Garcia, si Rica Vanessa Claire 3378, si Sir Pogi, sabi niya, "Hi Doc, ang gwapo naman you." O, oh, diba? thank you sa inyong lahat at na-appreciate natin, syempre, of course, ang mga binahagi sa atin ngayong hapon ni Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Ingat ka, Coach! We'll see you soon. Stay happy!
0: Thank you.
1: Maraming salamat. At sa inyo pong lahat, mga kapamilya, salamat sa pagsama po sa atin sa loob ng isang oras. Susunod na pong headline sa hapon, kasama ang nag-iisang nagbabalita tuwing hapon na napakagwapo. Naka-jacket siya ngayon. Gwapong-gwapo. Bigyan ng jacket yan si Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan, Chang Ami Perez. I'll see you tomorrow, 10 a.m. to 11 a.m. sa Alerto sa Super El Nino. At ako to si Chang Ami, 3 to 4 p.m. Bye!

sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline.

0: Ngayon po ay Webes, ika-anim na buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines ang hapon. Ilang lugar sa Northern Luzon, hinambalos ng bagyong Maymay, pagbaha at landslide na itala. Napaulat na patay sa pananalasa ni bagyong Maymay, bumalo na sa anim. Bilang ng mga Pilipino ang walang trabaho, bahagyang dumami pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaapekto sa pagtaas ng unemployment rate. Itinakdang transport strike na iba-ibang grupo bukas, hindi na matutuloy. At Mubadala Open Champion Alex Iyala umabante sa Canadian Open Round of 32. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at detalye na ating mga headline sa hapon.
1: Alerto sa bagyong Maymay.
0: Mga kapamilya, umabot hanggang bewang ang baha sa ilang bahagi ng La Union dahil sa walang tigil na ulan na dala ni bagyong Maymay sa bayan ng San Juan, nalubog. Sa baha ang San Juan, San Gabriel Road, kaya hindi madaanan ng mga sasakyan. Sa Barangay Kabaroan, pinasok ng baha ang Kabaroan Elementary School na malapit sa umapaw na Baroro River. Siyam na barangay ang iniulat na walang kuryente sa bayan na Agoo, Bawang, Naguilian, Luna at San Fernando matapos bumagsak ang ilang poste dahil sa malakas na hangin. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni La Union Provincial Government Information Officer John Elizar Martin na nararamdaman ng malalakas na ulan dala ng bagyo kaninang alas 3 hanggang alas 5 ng madaling araw.
2: Patuloy po tayong nakakaranas no ng mahina hanggang sa katamtaman po na pag-ulan, dulot pa rin po nitong epekto po ng bagyong Maymay. Kaninang alas 3 hanggang sa kaninang alas 5 po ng madaling araw, yun po yung pinaka-peak po. No? Mas malakas po yung na-experience po nating pag-ulan compared po dun sa hangin.
0: Hinambalos rin ng malalakas na hangin at ulan ang Ilocos Sur kaninang madaling araw sa kasagsagan ng pagdaan ni bagyong Maymay. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Ilocos Sur PDRRMO Head Ron Arquilada na walang kuryente ang malaking bahagi ng probinsya habang maraming puno ang pinadapa ng malakas na hangin. Wala pa namang naitalang pagbaha habang nadaraanan na rin ang lahat ng kalsadang naapektuhan ng rock slide kahapon. Sa huling tala, halos 100 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center.
3: Malakas na ulan and malalakas din yung hangin. Kaya yung mga reported na nagtumba ang mga puno po dito sa Ilocos Sur. So please monitor. Huwag mo muna kayong lumabas. Huwag mo nang tumawid sa mga ilog kasi delikado pa yung sitwasyon natin ngayon. So mag-ingat po tayong lahat.
0: Sa Pangasinan, isa ang patay matapos tangayin ng malakas na agos na tubig sa Alaminos. Sinabi sa DZMM ni Pangasinan PDRRMO Assistant Department Head Avenix Arenas na batay sa ulat lumabas ng bahay ang biktima sa kasagsagan ng ulan para kunin ang kanyang motor nang biglang tangayin ng agos ng tubig. Bineberipika pa anya kung may kaugnayan sa bagyong Maymay ang insidente. Samantala, limang bayan sa lalawigan ang binaha dahil sa bagyo at habagat kabilang ang Dagupan City at mga bayan ng Calasiao, Lingayen, Poso Rubio at Balungaw. Ilang pagguho rin ang lupa ang naitala pero nadadaanan naman ang mga pangunahing kalsada. Sa tala, 67 individual pa ang nasa evacuation centers.
4: More than one foot ang level ng tubig baha sa mga nasabing mga area na flooded. So ngayon nakakaranas ang probinsya ng Pangasinan ng light to moderate rain at times heavy.
0: Dalawa ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang bulalohan sa La Trinidad, Benguet kaninang alas 8 ng umaga. Sinabi ni Benguet Police Director Colonel Junicio Bonoy na agad namatay ang mga biktimang kusinero sa bulalohan habang nasagip ang isa pa nilang kasamang isinugod sa ospital.
5: Hindi naman ganun kataasan yun. Kaso lang may mga lupa sa taas niya pero medyo malayo ko. Talagang first time lang talaga nangyari sa area na yun.
0: Pinaniniwala ang saturated o lumambot ang lupa sa lugar bunsod ng 4 na araw na nararanasang magkakasunod na ulan. Pinalikas na rin ang iba pang residenteng nakatira malapit sa lugar. Anim na ang naiulat na patay sa panlalasa ni Bagyong Maymay. Ang balita mula sa Camp Crame, hatin ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
6: Tony, nadagdagan pa ang naitalang patay ng Philippine National Police sa kasagsagan ng panlalasa ng Bagyong Maymay sa bansa batay sa mga impormasyon na kalat ito mula sa ground. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, dalawa ang naitalang patay sa nangyaring rock slide sa Rodriguez Rizal. Dalawang lalaki na may edad na 45 at 54 anyos ang napaulat din na nasawi matapos marunod sa Luna La Union at Alaminos, Pangasinan. Habang kasama na rin sa bilang ang dalawang kusinero sa Bulaluhan sa Silan, La Trinidad, Benguet na lalabunan ng gumuhong lupa. Pagdilino ng PNP na nalatiling subject for validation ang naturang mga datos. Samantala, nagpakalat na ng ang pambansang pulisya ng 877 ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang naka-standby na ang nasa mahigit 10,100 ng mga tauhan para sa agarang deployment kung kinakailangan. Sa ngayon, binavalidate na rin ng PNP kung may mga pasilidad at mga tauhan itong napinsala ng bagyo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, TGMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Lumobo pa sa mahigit 23,000 pamilya o 80,000 individual ang apektado ng sama-samang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sa monitoring ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya pa o higit 6,000 individual ang nananatili sa evacuation center. Pinakanapuruhan ng sama ng panahon ang Regions 1, 2, Cordillera Administrative Region, 3, 5 at 9. Wala pa namang datos sa halaga ng pinsala.
7: Ang dami ng ulan yung ating pinaka naging challenge dito dahil si Maymay naman po is hindi naman po ganong kalakas. Do, ito po ay isang tropical storm na ngayon po ay humihina na. E naghahatak po ito ng hanging habagan na siya po talagang nagdadala ng tubig ulan.
0: Mga kapamilya, humina pa si Bagyong Maymay matapos dumaan sa Cordillera. Huli itong namataan sa Gamu, Isabela, Taglay. Ang lakas ng hangin aabot sa 45 kph at pagbugso umaabot ng 75 kph. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa 15 lugar kabilang ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, gayon din ang Apayao at Abra at iba pa. Inaasahang hihina pa bilang low pressure area si Bagyong Maymay ngayong hapon o mamayang gabi bago tuluyang malusaw. Patuloy rin binabantayan naman ang isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at may international name na Dolphin. Tatawagin itong Neneng kapag pumasok pa ito ng bar at palalakasin ito ang habagat. Ramdam na ang taas presyo ng ilang gulay sa ilang mga palengke sa Maynila bago pa ang inaasahang taas presyo batay sa abiso ng Department of Agriculture. Sa talipapa sa Earnshaw, 20 pesos na ang itinaas sa kada kilo ng patatas na ngayon 100 pesos na habang 90 pesos kada kilo naman ang kalamansi. Doble naman ang itinaas ng kamatis na nasa 140 pesos kada kilo habang ang lettuce sumipa na 120 pesos. Eh ngayon pa lang problemado na ang ilang mamimili dahil inaasahang tataas pa ang presyo ng gulay sa susunod na linggo. Paliwanag ng mga tindera, bunsod ang taas presyo ng masamang panahon. Kaya para hindi malugi ang diskarte ng ilang tindera.
8: Ginagawa namin pakbit. Sinatsak na namin yung nagiging subsoil. Pero wala tayong magagawa. Gasolina, parang gasolina ba? Taas ba ba?
0: Bahagyang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipino walang trabaho noong Hunyo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.9% ang unemployment rate noong Hunyo, bahagyang mataas kumpara sa 4.8% noong Mayo. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Ayon sa PSA, may direktang epekto ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa unemployment rate noong Hunyo kung saan ilang mangingisda ang nawalan ng trabaho o hindi na pumalaot dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel. Bahagya naman bumaba sa 12.1% mula 12.2% ang underemployment rate o yung bilang ng mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa ng dagdag na pagkakakitaan.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Pinabubusisi na sa impeachment clerk of court ang mga isinumiting bank records ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni impeachment court presiding officer Francis Escudero na kailangan ng masimula ng pagkakumpara sa mga naunang naisumiting bank records habang hinihintay ang iba pang dokumento mula sa dalawang bangko. Layon-anya nitong matukoy kung tugma ang mga printed copies sa digital copies na hawak na ngayon ng impeachment court. Una nang pinagbigyan ng impeachment court ang hirit ng dalawang bangko ng karagdagang 10 banking days na palugit o hanggang 13 ng Agosto para ihabol ang mga dokumentong hindi nila naisumite noong 30 ng Hulyo. Gagamitin ng prosecution ang mga financial records na konektado sa bise para sa ikalawang article of impeachment o yung umano'y pagkamal ng yaman ng Vice Presidente habang nasa kapangyarihan. Nanindigan naman ng prosecution na pinal na ang notice of disallowance ng Commission on Audit na isoli ng Office of the Vice President ang mahigit 73 milyon piso mula sa 125 milyon pesos na ginastos sa confidential funds noong 2022 dahil hindi maayos ang liquidation at paggamit nito. Sa panayam sa DZMM, iginiit ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na ang Vice Presidente ang responsable sa paggasta ng pondo bilang Head of Agency at nasa kanya ang burden of evidence para patunayan sa COA na nagamit sa tama ang pondo. Ayon kay Attorney Kapunan, pwedeng iakyat ang usapin sa Korte Suprema sa posibleng grave abuse of discretion. Pero hanggat walang temporary restraining order, dapat sundin ang utos ng COA. Tiniyak din ni Attorney Kapunan na patutunayan ng prosekusyon na ibinulsa ng Vice Presidente ang confidential funds para sa kanya. Aksaya sa oras ang pagkukumpara ng libo-libong dokumentong ipipresentang ebidensya, kaya igigiit ng kanilang panig na gamitin na lang ang mga dokumento ng depensa sa paglilitis.
9: What do you propose to solve this impasse?
10: Prayers. Na pumayag na sila na tama na, nakita nyo na yan na Mark 100, it's a matter of authenticating and seeing that the documents are real, no? Na they exist, na talagang pinadala ng office nila. If not, we will insist na lang na we will use their own documents.
0: May paliwanag din si Attorney Kapunan sa pagtawag na scam sa maanumalya o manong paggasta ng confidential funds ng OVP.
10: Hindi ba it's an ordinary term, no? Pag dinuloko ka, pag kunyari, humiram ng pera, hindi sinuli, di ba? Hindi yan tawag ng scam. And it is a way of connecting to the public for them to understand. Kasi napakaraming accounting terms, no? Ang bottom line doon, bakit natin tinitignan lahat ito? Kasi pera yan, eh.
0: Muli namang hinamon ng House Prosecution Panel ang kampo ni Vice Presidente Duterte na ipaliwanag ang pagkakakilanlan ng mga nakalistang recipients ng kanyang confidential funds. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam! Babalikan natin maya-maya si Pamela Vasquez. Nagpasaring ang Malacanang sa mga Senator Judge sa impeachment trial ni na umaakto o manong abogado at tila may pinapanig ang kampo. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosaras. Christian.
11: Tony Ayon, kay Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, hindi naman mandato ng mga Senator Judges na walisin ang katotohanan, kundi magpato ng mga clarificatory questions para mas mabigyang linaw ang binabanggit ng mga testigo. Hindi anyang trabaho ng mga Senator Judge ang mag-cross-examine at hindi sila dapat na ikipagdebate sa mga testigo dahil ang mandato nila ay kunin ang katotohanan para sa taong bayan at hindi walisin ang batas o ang dapat malaman ng taong bayan para pagtakpan ang kalokohan ng iba. Walang binanggit na pangalan si Castro, pero makikita naman anya sa mga tagpo ng impeachment trial na may ilang Senator Judge na tila nililihis at iniiba ang interpretasyon ng mga batas at hindi hinahayaan ang mga witness na matapos sa pagsasalita. Binigyang diin ang Malacanang na walang nais si Pangulong Marcos sa usapin ng impeachment kundi masunod ang proseso at kung ano ang sinasabi ng batas.
12: Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga Senator Judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
11: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, PDMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Balikan naman natin si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
13: Yes, Tony, ayon sa House Prosecution Panel, hindi pa rin nalilinaw hanggang ngayon kung ano ang mga kontrobersyal na pangalan sa mga acknowledgement receipts ay totoong tao o mga alias lang. Giit ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan kung alias sa mga pangalan na bakit may pirma at kung bakit kung ito ba ay alias din. Kailanman ay hindi o wala pang sinasabi ang kampo ng bise ang katotohanan tungkol dito. Giit pa ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hanggang ngayon ay wala pang malinaw na posisyon ang depensa sa issue. Kaya naman hanggang ngayon ay hinihintay nila ang tugon ng depensa kung ito ba ay mga alias, lalo kapag inilatag na rin nila ang kanilang ebidensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DDMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nakukulangan ang ilang transport groups sa pinataas na fuel subsidy para sa mga ilang pampublikong sasakyan. Sa anunsyo ng Malacanang, mula 10 piso kada litro, magiging 12 pesos na ang fuel subsidy sa Jeep at UV Express simula 15 ng Agosto. Mas mababa ito sa 20 pesos na inirekomenda ng LTFRB. Pero sinabi sa DZMM ni Pasang Mas the National President Obet Martin na kahit hindi sila masaya sa naturang hakbang dahil sa serye ng taas presyo ng petrolyo, malaking tulong ito para sa kanilang hanay. Umatras na ang Pasang Mazda sa planong tigil pasada bukas matapos ang pulong sa mga opisyal ng iba-ibang transport agencies. Nanindigan naman si Piston National President Modi Floranda na hindi subsidiya ang sagot sa problema ng sektor ng transportasyon. Kung hindi, alisin na ang oil deregulation law at ang buwis sa petrolyo. Umaasa naman si Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus na isasama ang mga bus sa subsidiya pero muling nanawagan na payagan na ang taas pasahe. Tiniyak naman ng pamahalaan na agad ipaabot sa kinauukulang ahensya ang mga hinaing ng transport sector kaugnay ng 12 pesos na diskwento sa petrolyo. Suspendido pa rin ang inaprubahang dagdag pasahe noong Marso. Ayon po yan sa Department of Transportation, ang balita mula sa Mandaluyong at ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
14: Uting matanasiling suspendido ang implementasyon ng inaprubahang dagdag pasahe noong Marso. Inanunsyo yan ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa gitna ng panibagong hirit na dagdag pasahe ng iba't ibang transport group. Gayunman, tuloy pa rin ang pagdinig ng Land Transportation, Fund Tracing and Regulatory Board sa susunod na linggo kaugnay ng panibagong petisyon na dagdag pasahe. Sinabi naman ng DOTR na magpapatupad ito ng ilang aktang para matulungan ang mga PUV drivers at kanilang mga operator tulad ng pagsama sa mga transport group sa Uplift Assistance Program ng DSWD kung saan makatatanggap sila ng 2,000 pesos ang bawat kwalipikadong pamilya. Palalawigin din ang waiver ng PITX Terminal B para sa mga PUV hanggang sa katapusan ng taon, pagbibigay ng toll discount o exemption para sa mga provincial tax at pag-waive sa buwan ng Terminal B sa 86 na SM Public Transport Terminal sa buong bansa. Dahil sa mga hakbang na ito, hindi na itutuloy ng iba't ibang transport groups ang kanilang transport price bukas. Hindi naman sinabi ng grupong Manibela kung itutuloy pa nila o hindi ang nakatakda nilang 3 araw na tigil pasada na magsisimula sa susunod na linggo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BDMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! At susunod, panukalang ipagpalipan ang barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda na sa Nobyembre, inihain sa Senado. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
1: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headlines sa Hapon.
0: Oras po natin 4:24.
19: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
18: Traffic reports. Traffic reports.
0: Mga pamilya, wala pong pasok sa ilang tanggapan ng pamahalaan, pasok sa mga eskwelahan at wala rin atang coding. Kaya ano nga kaya ang lagay ng traffic sa ilang bahagi ng Maynila ngayong malakas pa o mahina? Medyo masungit pa ang ulan. Detalye mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
20: Yes, Tony. Wala ngang pasok sa mga klase at trabaho sa gobyerno ngayong araw, kaya nananatiling maluwag ang mga pangunahing kalsada dito sa Maynila. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan mula Espanya Boulevard hanggang makarating ng Quezon Boulevard. Magme-menor lang ang mga pampasaherong jeep at bus sa bahagi ng Padre Burgos Avenue dahil sa mga nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Wala naman tayong na-monitor na pagbaha sa mga pangunahing kalsada dito sa Maynila. Sa mga pauwi pa lang po, magbaon po ng panangga sa ulan dahil naranasan pa rin po ang manakanakang mahina hanggang malakas na pag-ulan. Abiso po sa mga motorista, suspendido po ang number coding scheme ng MMDA ngayong Webes dahil sa masamang panahon, pero umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga kalsadang sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Sa iba pa nating balita, inihain sa Senado ang panukalan na ipagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections sa nakatakdang idaos sa 2 ng Nobyembre. Balita mula sa Senado, hatin ni Radio Patrol, Robert Mano. Kayong Robert!
21: Tony, sa panukalan ni Senator Francis Escudero, isinusulong na ilipat sa November 6, 2028 ang barangay SK elections at gawing 5 mula sa 4 na taon ang termino ng mga opisyal. Mananatili pa rin sa limitasyon na hindi lalampas sa 3 magkakasunod na termino para sa barangay officials at 1 taon para sa opisyal o 1 termino para sa mga opisyal ng sanggunian kabataan. Iginit ni Escudero na layo ng panukalang magbigay ng mas matatag at natuloy-tuloy na pamamahala sa mga barangay. Bigyan ng sapat na panahon ng mga lokal na opisyal na may nakatubangan ang mga programa sa komunidad at maiwasan ang madalas na paggugol ng oras at pondo ng halalan. Nakasaya din sa panukala ang mga kasalukuyang barangay at SK officials sa ituturing na nakakumpleto na ng isang termino dahil sa 2 taong extension. Ang mga nakatatlong magkakasunod na termino ng parehong posisyon ay hindi na maaaring tumakbo para sa kaparehong tungkulin sa panukalang 2028 barangay at SK elections. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Pero ayon sa COMELEC, hindi pa malinaw ang pagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan elections sa 2026. Balita mula sa COMELEC, hatin ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
2: Tony, naniniwala ang Commission on Elections o COMELEC na nasa kamay na ng Kongreso at Executive Department ang pag-iiba ng termino at pagpapaliban ng barangay sa sanggunian kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa ngayon ay wala pang malinaw na desisyon kung ipagpapaliban ang sabing eleksyon, pero trabahoan niya ng komisyon na sundin ang naman o lamang ang magiging desisyon kung magkakaroon ng panibagong batas. Pero una nang sinabi ng COMELEC na base sa batas, ang eleksyon ay ng BSKE ay sa November 2, 2026. Pero kung ipatatawa ba ng COMELEC, handa silang lumahok at sabihin na kaya nilang isagawa ang BSKE ngayong taon, pero discussion pa rin ito ng Kongreso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez.
16: Alerto sa bagyong Maymay.
0: Mga pamilya, binaha ang ilang bahagi ng kalsada sa Tabok City sa Kalinga dahil kay bagyong Maymay. Ang balita, atid ni Cesar Galassi. Cesar!
22: Tony, nakapagtala ng pagbaha sa ilang bahagi ng barangay Gobgob matapos ang walang tigil na pag-ulang at dulot ng bagyong Maymay. Kasama sa binaha ang isang bahagi ng kalsada na nagdulot ng abala sa ilang dumaraang motorista. Umabot rin ang baha sa ilang bahay at establishmento sa lugar. Ayon sa Tabok City DRRMO, wala namang kinailangang ilikas dahil sa masamang panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi! Umakyat na sa daan-daan libong pirma ang nakala para sa petisyon na kumukontra sa Pax-Silica Project. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
23: Umabot na nga, Tony, sa 523,265 na mga pirma mula sa iba't ibang concerned citizens ang nakalap sa online petisyon para kontrahin ang proyektong Pax-Silica sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa grupong International League of People's Struggle o ILPS, patuloy pang nadaragdagan ang nais magbigay ng kanilang pirma laban sa naturang proyekto. Ayon sa kanilang Secretary General ng grupo na si Arnold Padilla, pinapakita lang ng kanilang kampanya ang pagnanais ng taong bayan ng transparency sa negosasyon, lalo na sa usapin ng pagpapaalis sa mga maliliit na komunidad na maaapektuhan ng Pax-Silica Project at issued sa pagtugon sa tubig at enerhiya sa lugar. Nasa 150 international groups na rin nila mula sa mga bansang Australia, Canada, Germany, Japan, United Kingdom at maging sa Amerika ang sumama para kondenahin ang pagpapatuloy ng proyekto sa Tarlac. Planong isumitin ng grupo ang nakalap na lagda sa kamera para maimbestigahan ang proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik! Sa sports, lusot na sa third round ng Canadian Open si Filipina tennis star at Mubadala Open champion Alex Iyala. Sinelyohan ng world number 20 na si Iyala ang pwesto sa Canadian Open round of 32 matapos malusutan ng world number 71 na American tennis player na si Alicia Parks. Wala pang detalye kung kailan sasabak sa round of 32 si Iyala na makakaharap naman ng isa pang American tennis player na si Katty McNally. Nanaungusan naman at ginulat ang reigning Wimbledon champion na si Linda Noskova. At yan ang headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
16: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: TTCMM, numero uno sa aksyon.
1: Oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news, at bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM.
4: ATM.
3: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM.
4: ATM.
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Happy weekend!
2: Happy weekend!
3: Ay, hindi pa ba?
2: Hindi pa.
3: Isang araw pa.
2: Hindi ba Sabado ngayon?
3: Hindi, wag. Ayokong maglinggo eh.
2: Bakit?
3: Kasi alam mo, kinabukasan Lunes na. Friday ang sarap niyan eh. Kasi may dalawang araw ka. Saturday ang sarap pa niyan. Oh. Pero may isip mo pag gabi, oh, Linggo na bukas. Yan. Tapos, Monday na naman. Anyway, maan makapagal po. Magandang hapon, mga ka-ATM.
2: Hindi na natin patatagalin
3: ito. Itawid na natin to.
2: Question of the day. Kasi, kailangan na natin to itawid para tapos na tayo. Kasi, controversial tong tanong na to.
3: Talaga ba? Katakot naman.
2: Eh, teka lang, bakit nga ba tayo may mga pa-question for the day?
3: Ano kasi, nagpapatuloy ang special naming handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Dahil dito ay Monday to Friday ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PZSO.
2: Ipadala nyo lamang po ang inyong mga sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber number sa numerong 0919-278-3000. Ulitin natin, 0919-278-3000. Para po yan ay maipadala nyo sa amin ang question o yung sagot ninyo sa question of the day. At syempre, huwag nyo pong kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, kumpletong address at contact number. Ayan, at isang beses lang po pwedeng makatanggap ng charity ba ang bawat na mapipiling makatatanggap nito. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na mapipili ng anong take mo na makatatanggap ng charity ba?
3: Eh ano, uy, nasilip ko yan. Yung charity ba?
2: Talaga?
3: Oo, nakita ko siya.
2: Ngayon,
3: kung saan natin tinatambak ngayon, yung charity ba na ipamimigay.
2: Uh-oh.
3: So, binuksan ko. Ayun, ang daming laman. Punong-puno.
2: Di naman nagkulang ng isa
3: Wiggly.
2: Yung noodles.
3: Baka or napapagbintangan ako.
2: Corned beef na.
3: Chat niyo po yung CCTV. Kung ano, no?
2: Ayan na, may sinasabi si Abby, oh. Ayan, no? Kaya daw, ano, ayan, no?
3: Kaya pala, bawas na yung isang timba.
2: Ako, buha ka na!
3: Oy, teka lang. Oy, may CCTV doon. I-check niyo, man. Tinakpan ko yon. Nang basahan. Oo.
2: At ilagay mo na ng pangalan, no?
3: Ganun sa pelikula, di ba? Hindi natakpan mo na yung CCTV. O, teka lang. Pero kasi sabi ni Abby, malanday. marami raw nagme-message partner doon sa YouTube. Sumasagot din sa question of the day. Kaya lang, ang sabi nga po natin, sa Viber tayo kukuha ng mapipili. Doon po kayo mag-message.
2: Uh-oh.
3: Kasi sa YouTube, hindi mo pwedeng lagyan ng pangalan, tirahan.
2: Ng number mo.
3: Oo, mamaya magamit po yun.
2: Mamaya mascam kayo.
3: Oo. Kaya nga sinabi namin na sa Viber po
2: sa
3: kayo
2: Viber po.
3: Mag-send ng inyong sagot sa ating question of the day.
2: Question of the day? Ikaw na yan.
3: Eto ha, sa ganitong panahon, ano ang mas kailangan mo? Una, payong? Pangalawa, kape. Eto matindi.
2: Ano?
3: Yakap. Ano?
2: Alam mo kung anong sagot ko dyan?
3: Ano na naman?
2: Sweldo. Bakit hindi kasama dyan yung sweldo?
3: Kasi hindi, sinasabi kasi maulan, malamig. Tapos wala pang pasok yung iba. Diba? Eh kasi baka naman napanood mo na sa live streaming lahat ng gusto mo mapanood. Oh, yung mga ganun.
2: Eh, di mo manood kayo na Odyssey.
3: Kasi kung manood ka kasi, ayaw mo nga lumabas eh, tinatamad ka. So, nga. Hindi, yung payong, ito ay kapag lumabas. Yung kape, lagi naman nating naiinom kasi yun.
2: Oh, oh.
3: Pero yung yakap, hindi lagi.
2: At saka, in the grander scheme of things, ang pinakamahirap dyan talaga, makamit.
3: Ang alin?
2: Ang yakap.
3: Parang nahuhulaan na nila na kung ano yung kulang sa ating buhay.
2: Kasi kung hindi, kasi paano kung mag-isa ka lang sa bahay?
3: O di, ganun. Ay, yun na nga.
2: Tsaka bakit walang pagkain, Abby? Walang merienda?
3: Doon
2: sa, ano, sa
3: parang lahat
2: spices.
3: Ito ay kaya mong abutin. Payong, kape. Pero yung yakap, Para ang hirap-hirap niyan.
2: Oo. So paano pag hindi mo makamit ang makatanggap ng isang mainit na yakap sa ganitong panahon?
3: Ayun, wala. Talunan ko. Sorry.
2: O, timpla ka na lang ng kape.
3: Kawawa ka naman. Kawawa naman tayo.
2: Magtimpla ka na lang ng kape. May 3-in-1 dyan. Yan. Matamis din naman yun.
3: Correct. At diba, at sa payong din, kailangan may kasukob ka. O, diba?
2: O, siya ka nakakangala yun, no? Pag nakapayo ka na ikaw lang
3: nung mahawak. Sana may hahawak. O, kaso wala yung hahawak.
2: Tapos, eh, kung may tagahawak ka na payo, sa kahahawak.
3: Hoy! Siyempre sa ano?
2: Ano? Saan?
3: Sa braso. Ikaw ba?
2: Sa balikat. Kasi para magkasya
3: ay,
2: tayo
3: din
2: sa ano.
3: Sa'yo.
2: O di ganun.
3: Nakasabit ka lang eh, no? Ano, dami-dami yung hanash. O nga, ay, sagot na ha. Ulit sa Viber po. 0919-278-3000. Yan.
2: Tanungin natin si yung sino? Susunod natin makakapanaya mamaya kung ano yung sagot niya. Mukhang exciting din ng kanyang magiging sagot. Eh ano bang pag-uusapan natin today?
3: Ay teka, marami pang kababayan natin ha, ang nakaranas ng pagbaha sa bandang north, no? Northern Luzon, La Union. Oo, ang lalim daw.
2: Kasi ang kakaiba kasi dito, nanggaling siya sa Kanluran, papuntang Silangan. So from west to east yung naging track ng bagyo. Kasi nga, ano na to yung nalusaw na to? Ito ang yung... So si dating Luis ay naging si Maymay.
3: Ay, nag-transform.
2: Nag-transform si Maymay.
3: Pati ba naman bagyo, B?
2: Okay. Pero yun nga po, kaya po medyo ingat-ingat po pa rin tayo dahil bagamat... ano pa ba? Nalusaw na ba si Maymay? Hindi pa.
3: Pero yun ang prediction.
2: Tropical depression. Ang prediction ng pag-asa, ito
3: ihina.
2: Ihina
3: talaga.
2: Pero may habagat pa rin po kasi. So ito po yung nagpapaulan.
3: Oo. Yun ang humihila.
2: Oo. Yun yung humihila sa habagat.
3: So, kaya nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong ulan. At minsan nga malakas yung hangin talaga eh.
2: So yun nga, so galing pa naman ng West Philippine Sea. So madami talaga siyang kaulapan na hatak. At panahon pa naman ng habagat dahil habagat season. Correct. Ngayon dahil tag-ulan. So ito po talaga, kumaga ito yung rainy season talaga natin.
3: Season.
2: Ay kasi so may mga nagme-message sa Facebook
3: na hindi ganyan ang pronunciation yan.
2: So di
3: parang gano'y spell ng pronunciation. Ano spell?
2: Hindi ko alam. I-chat GPT natin.
3: Oo nga, kailangan maging watchful ka din sa season.
2: Oo, diba? Ang daming ano dyan. Naglabas sa sama ng loob.
3: Grammar Nazis. Oh,
2: dahil walang mahanap na yakap.
3: Hindi yun nga, ingat-ingat. Eh, buti na lang, marami rin mga LGUs ang nag-cancela na ng pasok sa trabaho, no? So, at least sa government. And sa mga eskwelahan. Kaya, yan. Sit back and relax lang kayo dyan sa inyong mga bahay.
2: Tsaka magandang pagkakataon din to para makatipid tayo sa gas. Alam mo, makatipid sa kuryente, di tayo mag-aircon, di ba?
3: Oo. Eh, sana nga daw, todo na. It's Biyernes, pasok. Di ba?
2: Alam nyo, next week. Next week ba o next week? Ang daming long holiday, ha? Tigil-tigilan nyo. Huwag na kayong mag-asam na walang pasok bukas, ha?
3: Correct.
2: Bawal din ng...
3: Kasi di ba, kapag naumpisahan mo na, di ba nakakainis yun? Yung may pagitan pa.
2: Dapat pala ang question of the day natin bukas. Ano ang inyong naging palusot?
3: Hindi, kasi gusto mo ng long, ano, di ba?
2: Long weekend.
3: Magkakasakit ka na. Magpaparamdam ka na eh. Uy, para makati yung lalamunan ko. Oo. Di ba? Tapos marami kang pinaparinggan. Para kapag umabsent ka, kaya pala. Kasi kahapon nagre-reklamo na yan eh. Alam mo, Sandro, ano mo yan eh. Nagsado ko na yan.
2: Or yung, parang ang bigat ng pakiramdam ko.
3: Tapos? Yan.
2: Na pag gano'n tumingin ka sa salamin, baka mamaya meron naka dito. Nanakot bigla.
3: Kaya pala may nakasampa nga.
2: Ay nako. Ay, teka lang ha. Siyempre, hindi pa rin po natin nakakalimutan ang usapin ng impeachment trial dahil nga kahapon yung ikalabing... Tatlo. Diba? 13th day. Ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kausapin po natin ng isa sa mga public prosecutors ng impeachment trial nga ano ni Vice President Sara Duterte at Vice Chairperson din po ng House Committee on Justice. Makakasama natin sa linya ng telepono si Congresswoman Isabel Maria Zamora. Hi, Kong Bell. Magandang hapon
0: Hi.
2: Po.
0: Hi. Good afternoon sa inyo, Zandro and Maan and sa lahat pong nakikinig. Good afternoon po. Maulan na afternoon sa lahat.
2: Mm-hmm. O dahil nabanggit nyo nga po na maulan ang afternoon, tanungin na rin po namin kayo ng aming question of the day. Ano bang question of the day natin na
3: partner? Okay, eto Kong Bell. Sa ganitong panahon, ano ang mas kailangan mo? Una, payong. Pangalawa, kape. Pangatlo, yakap. Alin dyan? May nagko-coach ha? May nagko-coach?
0: Walang nagko-coach. May meeting kami. Pero payong.
2: Payong? Ay, kasi baka kasi
3: lahat kasi meron si
2: Meron na siya. Oo nga. Feeling ko may kape na siya.
3: Tayo lang naman ang wala nung pangatlo.
0: Walang kayakap.
3: Oo.
0: Malungkot yan sa isang malamig na hapon.
3: Ayan. So, pinalalamo pa yung nararamdaman namin, Kong Bell.
2: Tsaka parang harap-harapan si Nabi. Kayo.
3: Kawawa
2: pala.
3: Naman kayo.
2: Ako meron. May payong ako. Payong lang kailangan ko.
3: Buti pa siya. Sana all. No? Payong lang.
2: Ayun nga, Kong Bell. Sige, dahil na we set that aside.
0: Yes.
2: Kamusta po? Kamusta po yung sa tingin ninyo yung ikalabintatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte? Lalo na talagang ano ah, sunod-sunod ano, dahil nga kung yung last week ay nakita natin, sinabi ng land bank officials na unusual, ngayon naman ay ano ba yung term na ginamit ni Wamil? Ano ba yung sinabi niya? Para may sinabi, irregular.
3: Mm-hmm.
0: Oh, irregular. The other
3: day naman, scam.
2: Oo. Budol. Oo. Natutumbok na po ba ng prosecution yung nais nating ilatag sa impeachment trial ni VP Sara?
0: Okay, una-una po, no, I have to say na kami po sa prosecution ay masaya sa lahat ng development sa presentation ng aming witnesses. We are very happy with how the presentation of evidence, the testimony of the witnesses have turned out. At ngayon, siyempre, no, nasa unang bahagi pa lang tayo ng issue on confidential funds. Kaya hintayin natin na makumpleto ang testimonya ng lahat ng witnesses at pagtatagpi-tagpiin natin lahat ng kanilang testimonya para ipakita yung ebidensya patungkol sa confidential funds.
3: Mm-hmm.
0: But so far po, again, happy kami kung ano nang naipakita. Remember po, yung first two witnesses sa confidential fund, sila po yung taga land bank na nagsabi na may unusual cash withdrawal, tapos napakalaki nga cash sa land bank na hindi nangyayari talaga.
3: Mm-hmm.
0: And then ito naman po si Attorney Wamil, sinabi naman niya yung he testified on the document, yung mga documents na dumaan sa kanyang tanggapan, sa kanya, yung kanyang re-review. At itong mga documents na to, yung sinubmit ng Office of the Vice President, mm-hmm, at saka ng Department of Education when they were liquidating the expenses, the confidential fund, mm-hmm, that they used.
3: Mm-hmm.
0: So doon po natin makikita, again, no, ito yung dito natin nakita yung pangalan Mary Grace Piatos and all of those names,
3: mm-hmm,
0: na ginamit sa acknowledgement receipt, di ba? So ano hong masasabi natin dito? May mga amount na lumabas, acknowledged by certain person, So meaning, ginasta yung pera ng taong bayan. Mm-hmm. Itong confidential funds na ito. Mm-hmm. Ginasta siya, pero parang hindi siya for confidential funds purposes dahil sa testimonya po ni Attorney Wamil, sinabi na kulang ng liquidation report, kulang ng yung financial, physical and financial plan, kulang-kulang ang dokumentong sinabit po nila.
3: Mm-hmm. Eh, Kong Bell, di ba, partner, ang sabi dati ay appetizer pa lang to. So,
0: yes, ito pa, sabihin,
3: meron pa tayong abangan sa main course, may mas matindi pa. Oo,
2: parang aperitif na yata.
3: Oo.
0: Salad. Alam niyo, para iba, sa amin.
3: Ilan ang testigo sa ano, Article 1?
0: Ilan ang testigo sa Article 1? Actually, madami-dami ang listahan natin, mahaba-haba. Kaya lang, no, kami naman
3: kasi parang 50, total, in total, 53 or 57 yata ang testigo,
0: yes.
3: Eh, di ba?
0: But, of course, we will try our best to present the most important witnesses. We will try our best to present the most important evidence agad. Kasi syempre iniisip naman natin na ayaw natin mainip ang ating mga taga-panood, taga-pakinig, ang ating senator judges. Kailangan na hindi boring itong trial na to, di ba? Para interested pa rin po silang lahat. So, gaya po nung sa threat, no, nagbawas tayo ng some witnesses, some documents. Pero sasabihin ko po, lahat po ng witnesses namin, lahat ng ebidensya ay mahalaga. Hindi po mas mahalaga ang mga iba o may pasabog yung mga susunod. Lahat po ito ay mahalaga.
3: Hiniling po na ipasabpina, no, ng prosecution, o hiniling ng prosecution na ipasabpina ng Senate Impeachment Court si Mary Grace Piatos. O kung sino man, yung mga iba pang pangalan, si Mary Grace Piatos lang bang ipatatawag? Or paano kung hindi sumipot Kong Bell?
0: Well, of course, kung hindi sumipot si Mary Grace Piatos, siguro ang ibig sabihin nun wala talaga o hindi mahanap itong taong ito, di ba? At noon naman po sa committee hearings, may mga ibang dokumentong ipinakita na wala talaga itong mga pangalang ito. Hindi po sila talaga nag-e-exist sa PSA, walang birth, death, marriage records. So, yung mga yon reinforces the claim, the allegation na fake itong mga taong ito, sino yung tumanggap? Yun yung tanong natin, di ba? Sino yung tumanggap ng pera na supposedly tinanggap nitong mga taong ito? And ngayon, ma'am, sabihin ko lang, no?
3: Opo.
0: Iko-connect natin ngayon doon sa land bank witnesses. Eh, lumabas na yung pera, di ba? So, saan napunta yung pera?
3: Ito naman, Kong Bell, reaction ng House Prosecution Panel sa pagkakabasura ng Korte Suprema sa lahat ng petisyon, no, na nagpapatigil sa pagdinig o sa impeachment trial.
0: Well, of course, we welcome the decision and we thank the Supreme Court for that decision. Tayo naman po, ang position natin ever since ay maayos, malinis ang ating proceedings sa Committee on Justice. Lubos-lubos nga po ang pagsunod namin sa rules ng House of Representatives, sa Constitution, dahil ayaw namin maulit ang nangyari last year. Kaya kami po, si Chair Jinky, kami pong mga vice chair at members, and the secretariat, we made sure that we were following each and every provision of the rules. So ito pong decision ng Supreme Court ay is a testament to how we follow the rules at tama ang prosesong ginawa namin o ginamit namin.
2: yung naging objection po ng depensa doon sa paggamit po ng mga acknowledgement receipts, kung Bill, yung paano yun magkakaroon ng resolution? Ano? Kasi nga parang ang sinasabi ng depensa, ayaw nila gamitin yung acknowledgement receipts ng prosecution kasi gusto nilang isa-isahin pa. Pero napakadami po kasi at nakakain to ng oras. Paano yun masusolusyonan?
0: Okay. Kahapon nakita natin no, na we tried our best through Attorney Kapunan to limit the time that we will spend on the presentation of these pieces of evidence, no? Kaya nga sinabi niya, since ito yung tinatawag namin common exhibits, eh, no? Meron kaming ebidensya, meron ebidensya yung kabilang side, pero sa totoo, iisa lang naman po itong mga to, kaya gusto namin nung una na mag-stipulate na pa lang nung pre-trial o sabihin na since parehong documents natin, these were all duly executed, they were signed, all of that. Ngayon, sinabi po ni Attorney Kapunan, di gamitin natin ang hawak ninyong mga papeles, ang hawak ninyong mga dokumento para wala nang tanong-tanong. So, again, we will try our best to present the most important pieces of evidence. At saka, siguro, sa dami nito, baka, kaya nung previous days, no, paminsan sample na lang po yung nilalabas.
2: Eh, yung pagsalang po, dahil na, natapos na rin po, no, yung pagsalang ni Attorney Wamil. So, tingin niyo po, nabasag ng depensa yung kanyang testimonya o talagang he remained strong at talagang nagtuloy-tuloy ano, yung plano ng prosecution?
0: That's correct. Ang tingin po namin na ang kanyang testimonya ay hindi nabasag. Of course, nakita natin may konting cross-exam, may mga tanong yung mga senator judges na nasagot naman po ni Attorney Wamil ng maayos, ng maigi. Kaya ang kanyang testimony patungkol sa yung document, yung acknowledgement receipt, for example, na kung saan sinabi niya na yung pirma doon, certifying o who made the certification who certified that these are true and correct, diba? Sinabi po niya na si Vice President po ang nakapirma doon. So, at the end of the day, the Vice President is the person who is accountable.

0: Pang mag-liquidate ng Commission on Audit. Unang-una ko pong tanong, siguro po, sa tingin niyo po ba kailangan ng isa batas yung circular ng Commission on Audit or i-update man lang ito? Lalo na 2015 pa pala itong circular at para nga hindi na rin maulit itong mga ganitong insidente na nag-ini-encash gamit ang gym bag na delikado yun, ano? Diba? Delikado yun. Pangalawa,
1: yes. Tama kayo. Hello?
0: Sige, go ahead, Kong Bell. Go ahead.
1: No. Tama kayo na yung mga pagkukulang ng mga batas o ng mga rules, guidelines, nakikita natin yun pag may violation na eh, di ba? So, yes, it will be good to update these circulars. Maybe to refine them, to make them, to make them address the problems that we are seeing now.
0: Mm-hmm. At proviso rin po siguro sa GAA, itong General Appropriations Act, ito'y ginagawa kada taon, nililika ito kada taon. Baka maganda rin ano, magkaroon ng proviso doon kung alin lang dapat yung mga ahensya ng gobyerno na dapat tatanggap ng confidential at intelligence funds. At baka nakalagay na rin doon ano, kung paano gagastusin para sigurado tayo na kapag na-release itong pondo ng taong bayan, ito'y magagamit sa tama at hindi maghahanapan ng palusot para ito ay magamit sa hindi dapat paggamitan.
1: Yes, that's correct. That's correct nga. Ang dami nating nakikitang mga loopholes paminsan. Mm-hmm. Na kung saan nakakalusot nga ang ibang opisyal ng gobyerno.
0: At mabuti na lang nga, merong impeachment trial. Kasi kung hindi natuloy ito, hindi rin natin talaga mahihima, hindi natin makikita.
1: Yes.
2: At ito na rin
1: yun? That's correct.
2: Oo.
1: Siguro paalala natin yung impeachment trial, ang trabaho ng prosecutors gaya namin ay ilatag ang ebidensya na hawak namin patungkol po doon sa articles of impeachment against the vice president. Hindi naman ho kami ang judge dito, no? Ang senator judges ang maghuhusga. But of course, kami ay umaasa na ang senator judges natin ay nakikinig sa testimonya ng ating witnesses at tinitingnan ang ebidensya.
0: O sige po, siguro talagang bantay-bantay na lang din po tayo dahil nga hindi naman natatapos itong usapin na ito dyan lamang sa impeachment trial dahil nga una-una, syempre babantayan din natin itong joint circular memo, yung JCM. At syempre in a few months, in a few weeks, malamang sisimulan na yung paggulong ng paglika ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. So kailangan
1: that's
0: talaga bantayan
2: tsaka,
0: din natin.
2: Tsaka itong impeachment trial, kumbaga ni-refine din natin, mm-hmm, no? Yung mga proseso,
0: mm-hmm,
2: di ba? Kasi magagamit din natin to. Halimbawa lang, meron din tayong militisin, no?
0: Mm-hmm.
2: Kaya mag-ingat-ingat na rin.
0: Oo, yung mga magtatangka dyan.
2: Mga magtatangka dahil,
1: yes, di ba? Opo.
2: Kumbaga, kabisado na natin.
1: Nagbabantay po tayo.
2: Oo.
0: Ayan. Alright. O sige po, abang-abang kami ulit next week dahil si Kong Bell, lagi siyang nasa gallery. Mm-hmm. Tinitingan ko rin kung napapangiti ba siya doon sa mga napapanood niya. O,
2: ever present.
0: Oo, laging present eh.
2: Mm-hmm.
1: Laging present tayo. Siyempre, we are there maski hindi natin article yung nakasala ngayon. Kasi we are there to support the entire team.
2: Mm-mm. Eh, Kong Bell, saan ka bang article naka-focus?
1: Actually, threats and bribery tayo.
2: Ah, pang ano yan eh?
1: So, threats, inaral yan natin eh. Yan. Nag-prepare tayo dyan. Of course, it was team effort naman lagi ito. Mm-hmm. No? So, nagkaroon ng change of plans, change of witnesses, kaya hindi tayo natuloy mag-presenta ng witness noon.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Pero at least nandun lagi si Kong Bell. So sulit,
1: yes.
0: Hindi kagaya ng parang may mga nawawala kaming napapansin lately.
2: Ilang days na?
0: Oo, parang tatlo.
2: Oo.
0: Simula nung Lunes, wala dun.

0: prosecutor ba yan o senator?
1: Ah, yan ang blind item na sinishare ng aming multong taga-Bulong.
2: Basta si Kong Bell,
0: si Kong Bell, nagpa-practice po sila for the next witnesses. Nag-review. So, yung mga nakita ko naman sa Facebook, hindi prosecutor ang missing.
1: Hindi tayo sure dyan, Kong Bell. Bulong ko sa inyo.
2: Hindi, basta si Kong Bell, ang alam ko, walang kakabakabayan sa dibdib.
1: Ah, tama.
2: Walang takot yan.
1: Hindi yung parang yung natigalgal nung ginulat ni Attorney Kapunan. Iba yun.
2: Marami pala yun. Alright.
1: Maraming salamat, Kong Bell.
0: Alright. Thank you very much, Sandro and Maan.
1: Ay, ingat po. Tsaka po yung payong ninyo, ha? Huwag niyo pong kakalimutan.
0: Yes. Thank you po. Bye-bye.
1: Yan po si Congresswoman Isabel Maria Zamora, ang Vice Chairperson po ng House Committee on Justice at isa po sa mga public prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. O, paano? Magbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 na minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM.
7: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
0: Ito ka, partner. Kumuha muna tayo ng mga Radio Patrol Report. Sino ba yung nasa ating listahan?
8: Mga taong malalapit kay Senator Bato de la Rosa, sinisilip na ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
9: Kumpiyansa si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatus Jr. na hindi pa nakakalabas ng bansa si Senator Ronald de la Rosa na naharap pa yon sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC, kaugnay sa War on Drugs ng Duterte Administration. Patuloy ang niyang tinututukan ng pambansang pulisya ang iba't ibang posibleng pinagtataguan ni De La Rosa, kabilang na ang mga lugar na kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak at mga taong madalas nang makasama. Sabi ni Nertatus, araw-araw sila nakatatanggap ng iba't ibang impormasyon hinggil sa posibleng lokasyon ng puganting senador. Isinasailalim ani ito sa malalimang pag-usulat meditasyon bago gamitin bilang intelligence o batayan ng kanilang operasyon. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na huling namataan sa Mindanao si De La Rosa batay sa kanilang mga nakalap na impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
8: Maraming salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Anong oras, partner?
8: Ang oras, 8 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ay, magandang hapon po ulit. Ako po si Zandro Ochona.
8: At ako naman si Maan Makapagal.
0: Ginulat kita.
8: Oo nga, nagbabasa ako.
0: Hindi ko rin kasi alam kung ano sasabihin ko pagbalik natin. Parang alam mo yung isip ko ngayon, parang nasa higaan. Parang I never left bed this morning.
8: Ay, taray. Eh, ikaw lang naman mag-isa sa bed.
0: Ay, may comforter naman ako.
8: Ay, ko naman unan.
0: Marami naman ako unan. May mga pusa pa ako.
8: Ay, oo.
0: Kahit walang kaya ako.
8: Ilan ang pusa mo katabi?
0: Dalawa.
8: Ako isa, lagi. Diba? Inaagawan ako sa unan.
0: Oh, di okay lang na wala kami kaya. Bakit?
8: Oh, bakit? Tsaka mas malambing yun. Mas mabait yun.
0: Oo nga.
8: Cute-cute pa.
0: Oo nga.
8: Ba?
0: Ay nako, nice. Ewan ko sa inyo. Oy, teka lang po ah, dahil nga po binabantayan po natin itong mga issue na pinasasangkutan ng mag-inang sina Senator Lauren Legarda at si Congressman Leandro Leviste, dahil nga tila mukhang sila ano ba to, iimbestigahan ang ombudsman?
8: Mm-hmm.
0: O ano ba nga plano ng ombudsman sa kanila? At syempre, may mga na-discovery rin ano, ang NBI laban dito kay Congressman Leviste. E kaugnay po niyan ay kausapin po natin ang isa pong professor of law and litigation lawyer at convener po ng isang bayan coalition. Makasama po natin via Zoom si Attorney Howard Calleja. Magandang hapon po, Attorney Howie.
10: Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Sandro at Maan. At mabuhay po kayong lahat.
0: Ang dami na pong nag-usbungan nito last week, Attorney Howie. Ano po ba talaga yung ano yung status nito talaga nitong si Senator Lauren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste?
10: Sa pagkakaalam ko, nung nag-announce nga si Ombudsman Boying Rimulya na sila po ay imbestigahan ng ombudsman doon nga po sa dahil nga doon sa prangkisa na hindi naman na i-deliver o hindi naman nagawa ni Leandro Leviste. Maalala mo, Sandro at Maan,
8: mm-hmm.
10: Sa halagang 1 million na kapitalisasyon, nakagawa ng parang mother franchise itong si Leandro Leviste sa kanyang solar, no? Na nangako siya ng magbibigay siya ng libu-libong megawatts ng magbibili siya ng libu-libong megawatts para sa ating solar energy. Kaso nga ni isang ang balita ni isang solar plant, wala naman siyang naitayo at na-deliver. At imbis na siya gumawa ng proyektong ito, binenta niya yung kanyang parangkisa. So para bang sinasabi nga na parang scam ito, no, na with 1 million gumawa ka ng promiso sa gobyerno, pero yun nga, kaya nga tawag ni Ombudsman Boying ito ay ghost solar o ghost electricity. Kasi nga, nangako ka nagagawa pero wala kang ginawa. So, yun po ang kaso nila at ang kaya nasama si, I think, si Senator Lauren dito dahil naalala mo, kumbaga parang inakay niya itong kanyang anak at nag-ikot-ikot sa kanyang mga kaibigan ng mga congressman, mga senator para kumbaga impluwensuhan or pagbigyan yung kanyang anak na si Leandro ng prangkisa, parang mother franchise.
0: Mm-hmm. Kung Howie tuloy, Attorney Howie.
10: Pwede natawag naman, Sandro. Ano man ako, pre-no-promote. Pero, hindi naman ako tatanggi. Kung tawagin mo akong senator, vice president, o president, okay lang sa akin yan.
0: Pasensya na po at ako ay talagang antok na dahil sa panahon. Pero Attorney Howie, magbabago po kaya ang sitwasyon kung naipatupad o naisagawa yung ipinangako ni Congressman Leviste doon sa kanyang solar-powered na kumpanya?
10: Siyempre, kung meron siyang na-deliver, meron siyang nagawa, hindi ghost ito, di ba? Hindi, hindi kumbaga walang anomalya. Pero ang tanong doon, yung kung kunyari kung may ginawa siya, ito ba isapat doon sa kanyang prinamis? Kasi kung titingnan mo ito, Sandro at Maan, kunyari meron kang solar power or meron kang renewable power, eh dadaan ka sa kanila. Usually dapat dadaan ka sa gobyerno para kumuha ka ng prangkisa. Pero since nakakuha siya ng mother franchise, parang imbis na dadaan ka sa gobyerno, dadaan ka sa kanila. So medyo merong kaguluhan dito at sabi nga, merong impluensya na dumaan dahil nga, eh nung panahon na yon, hanggang ngayon naman, senador yung kanyang mother nung time na yun, nasa Kongreso ata si Senator Lawrence, so gumamit sila ng impluensya para nga makuha itong prangkisa na ito na conflict ng interest, ano, being a legislature, legislator, dapat hindi ka gumagawa ng ganitong anomalya na mag-iikot para sa benepisyo ng iyong mismong anak. Ay, talagang ano yan, sa akin, malaking conflict of interest yan.
11: Naalala ko po kasi na noong ito'y pinagdedebatihan sa floor ng Kongreso, malakas yung boses ni dating Buhay Party List Representative Lito Atienza. Kasi nga kini-question niya yung setup, ano, na bakit parang magkakaroon ng mother franchise. Yun din po ba yung nakikita ninyong mali dito sa naging kumpanyang ito?
10: Kasi nga ang pangako niya is kaya nga mother franchise, kasi siya ang bubuo, siya ang magtatayo buong Pilipinas sa energy, sa solar energy needs or renewable needs ng Pilipinas. So yun ang pangako niya na kaya niyang i-build yan, no? So yun ang tanong dito, nagawa ba niya? Nakapag-deliver ba siya? Nakapagbigay ba siya ng kuryente? Ang alam naman natin, imbis na gumawa ng kuryente, ito ibinenta niya yung prangkisa, parang naging overnight, parang tinurn niya, no? Instead of building, ang ginawa niya, linako niya yung kanyang prangkisa para makakuha ng pondo para yun nga, para sa kanyang benefit.
8: Allegedly daw po sa investigasyon, parang nakuha niyo yung syempre yung exclusive ng solar contract na yan, service contract. So marami rin daw mga investor na naharang, eh, no? Tama ba?
10: Baka mayroong mga balitang gano'n na may mga investor na sumama na hindi naman siguro kumbaga kumita o nabigyan ng kanilang kaukulan na dividendo or whatever, no? So I think yan din ang kailangan tingnan din natin. Kaya nga kung titingnan mo Maan at Sandro, meron itong kakiban na 10 billion na plunder, ano? Na kasama dito sa kasong ito, kasi nga malaking halaga ang naisama, hindi lang sa gobyerno, pati sabi mo nga Maan, pati sa mga malamang sa ibang mga private investor.
11: Attorney Howie, sandali lang po, may ipapasok lang po kaming
12: DZMM Radio Patrol Flash Report!
11: Kumuha tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert!
13: Sandro Maan, kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babes from Walde sa DZMM na nagpadala na nga ang Estados Unidos ng kahilingan para sa extradition ni KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Romualde, ipinadala ang request sa Department of Justice. Ito ay yung formal extradition request bilang bahagi ng proseso upang maiharap si Quiboloy sa mga kinaharap nitong kaso sa Estados Unidos. Matatanda ang naglabas ng isang federal court sa United States ng warrant of arrest laban kay Quiboloy noong November 10, 2021 matapos siyang kasuhan ng conspiracy to commit sex trafficking ng mga minor de edad at iba pang mga kaso. Ang tabayanan ng buong detalye ng balitang ito at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
11: Maraming salamat, Bert Dizon.
12: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
11: Ayun na nga, partner. Balikan natin si Attorney Howie. Magandang hapon po ulit, Attorney Howie.
8: Good afternoon. Ng
10: hapon at siguro kung ano ko lang, dadag ko lang sa flash report, kung matuloy yan, di siguro isa pang maaalis yan, bye-bye Quiboloy na rin tayo.
11: Ayun nga.
8: Balik tayo. Ang sinasabi po nung mag-inang Leviste, ginawa ng Kong, ano, Kong Howie, misan senador, parang ito naman ay private investment, wala raw pinuhunan ang gobyerno dito sa solar projects na ito, kaya ginigiit nila na walang basis yung kasong plunder.
10: Alam mo, Maan, saka Sandro, yung plunder na yan, Sabi nga, parang yung kay Marcoleta, di ba? Hindi naman yan public funds, private yan, dinonate, binigay, no? So, it's a matter of appreciation. It is not correct to say that plunder only affects public funds. Plunder affects private and public funds, especially so that it involves public officials.
8: Mm-hmm.
10: So, tingnan po natin ang mga, kumbaga, ang kaso, at tingnan natin kung ano yung mga, kumbaga, the facts of the case para malinawan. But to say lang, kaagad na dahil ito ay private funds, hindi kasama, eh hindi po tama po yun.
11: Eh, Attorney Hawi, sa mga darating na linggo o buwan kaya, at kung magtuloy-tuloy itong kaso, so ibig pong sabihin, posibleng mag-release, kung ma-isampa itong kasong ito, posibleng mag-release ng warrant of arrest laban kay Senator Legarda.
10: Pwede rin yan, Sandro. Ang tingnan natin dito, kasi ang nag-iimbestiga, ang nag-file ng kaso, kasi ombudsman can file a case motu proprio on its own, ano? So, ang nag-file ng kaso, ombudsman, ang mag-iimbestiga, ombudsman din. So, sila na yung nagbuo ng kaso. So, malamang-lamang. Sabi ko nga, mukhang mabilis na lang ito, kasi nga sila mismo ang nagpupursigi ng kaso. I think ang kailangan lang dito, so pinahan nila yung si Senator Loren at si Congressman Leandro at humingi ng paliwanag. So just to say na hindi covered sila, patunod na sinabi ni Maan na hindi sila covered dahil private funds, parang hindi ata tugma yon. I think they have to explain, nag-produce ba sila ng solar? Nakapag-gawa ba sila? Nakapag-comply ba sila dun sa kanilang pangako, dun sa prangkisa? O ano bang ginawa nila dun sa prangkisa nila? Did they perform or did they just sell it? So, depende po yan sa mga kanilang explanation.
8: Oo. Eh, dati rin kasi, Attorney Howard, sinabi nung Batang Leviste dati, no, na yung binenta raw yung 34 billion sa isang korporasyon, yung SP New Energy Corporation, eh wala raw hawak tong prangkisa mula sa Kongreso. Kaya wala naman daw nilabag na batas. Kaya di ba nagsampa yata siya ng libel, tama ba yung partner dati sa mga nagsulat daw nito?
10: Oo, parang narinig ko nga yan, maano, yes, meron yes siyang sinampa dahil nga hindi daw ito yung kumpanya o iba daw ito dun sa pinag-uusapan. Pero klaro po yun, no? I think not only does he have an issue with the franchise, he also has an issue with the penalties with the DOE, Department of Energy, kasi nga kasama ito dun sa kanyang pinangako. At ito nga, meron din siyang problema dito sa ombudsman. Makita natin dito, Maan at Sandro, no? Ako, marami akong kliyente. May mga kliyente ako, mga electric cooperatives.
8: Mm-mm.
10: May kliyente ako na may hydro. May kliyente ako na ibang renewables. Ano mo, madelay lang kami. Libo-libo, million-million ang aming penalty. Eh, ito, yung aming kliyente nakapag-produce. Pero kunyari, kung may delay, siyempre may penalty kasi may pangako ka na you should give, let's say, 10 megawatts or 20 megawatts within, let's say, 2 years or something. Pag hindi mo naabot yung deadline, malaki na yung penalty. Eh, ito, hindi lang delay dito, Maan at Sandro, zero. Walang performance, no? So, titingnan natin ano ba talaga ang nangyari dito. Kaya nga, malang maganda, makita yung kanilang explanation, yung kanilang sagot para makita natin. Kasi siyempre, meron pa rin naman silang presumption of innocence, pero tingnan natin po, depende po sa kanilang explanation.
8: Mm-hmm. Eh, pag sinabing Attorney Howard na nasa preliminary investigation stage, no? Ang kasong ito, ano pong ibig sabihin nito? Kailangan makita muna yung probable cause para maisampa sa korte yung kaso?
10: Opo, kasi ang kasong final na ito, sabi nga sa ombudsman,
8: mm-mm,
10: parang ano yan, Maan at Sandro, parang kung meron kang kasalanan o meron kang crime, ipa-file yan sa piskalya.
8: Mm-hmm.
10: Pero kasi public officer sila, hindi sa piskalya ang filing.
8: Mm-hmm.
10: Ang filing po niyan ay doon sa ombudsman.
8: Mm-hmm.
10: So, yung ombudsman yun ang kukuha ng probable cause. But in this case, naalala mo yan,
8: mm-hmm,
10: Maan at Sandro, sinabi nila na tinaas na ng ombudsman, tinaas na ng DOJ, yung tawag dito, evidence to be appreciated, which is high probability of conviction, hindi lang po probable cause, high probability of conviction. So kung yan makuha nila, yan ay sasampa dito sa Sandigan Bayan. At once makuha ng Sandigan Bayan, tama si Sandro, pwede maglabas ng warrant. At yun nga, sabi ko, medyo kung yan ay masampahan, medyo matibay ang kaso dahil tinaas nga nila yung bar of let's say, yung kailangan i-satisfy nila, which is the high degree of certainty of conviction.
8: Mm-hmm. Anong epekto nito sa bilang, no, ng mga senator judges ngayon sa impeachment trial?
10: Ayun nga ang tanong ko, Maan, di ba? Kasi nga, kung ako ang tatanungin mo, dapat ang kasama sa bilang na 24, eh, tatanggalin natin yung mga suspendido, tatanggalin natin yung mga hindi mo mahanap o nasa ICC, for example. Kasi nga, dapat, with regards to yung ating jurisprudence, kung titingnan natin yung Avelino versus Cuenco na kaso, eh, although it talks about quorum, we can say na, since it also talks about members in the Senate, we can do it by analogy in the impeachment case. Although, maganda na malinawan ito ng Korte Suprema. Kasi nga, ito ay opinion ko lamang na dapat who are functional members. Kasi pangit naman na magwi-west ka, eh hindi ka naman nag-a-attend. Wala ka naman dun, wala kang participation. And you have to remember, Maan and Sandro, eh whether or not you appear or are present, kung gagamitin yung 24, eh lamang na yung absence mo, lamang sa acquittal kasi hindi maaabot yung 16, di ba? Mm-hmm. Para ka na rin bumoto ng no. So, since you are suspended or since wala kang karapatan, since nagtatago ka, wala kang karapatan sa ating batas, eh dapat wala ka lang rights, privileges, and functions, no? Bilang senador.
0: Alright. Sige po, aabangan natin yan. Aabangan at babantayan din po natin ang magiging hakbang ng Ombudsman at ng Sandigan Bayan. Maraming salamat, Attorney Howie.
10: Anytime. Good afternoon at mabuhay po kayong lahat.
0: Yan po si Attorney Howard Calieja, Professor of Law and Litigation Lawyer at convener po ng Isang Bayan Coalition.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ka! Kaya ba, Daniel?
15: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
16: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
16: ikaw ang liwanag sa galing.
15: Daniel Padilla po. Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
21: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Okay, magbasa tayo ng mga Facebook comments mula kay Kaloy Burgos. Pwede naman po sabay-sabay.
11: magkayakap sa ilalim ng payong habang nagkakape.
8: Paano? Oh, nilahat ne. O, di ba? Ito kay Vincent Noel Pimentel, taga Nova Leche. Sa ganitong panahon, mas kailangan natin ng mainit na kapeng barako. Oo naman.
11: Sabi niya Joseph C. Raquel ng Cubao, mas relaxing ang kape habang may kakwentuhan.
8: Ayan, kala ko kayakap. Rodley Santos ng Santa Mesa, sa panahon ngayon na mas kailangan ko ay kape since wala naman yayakap sa akin. At hindi naman ako aalis. Nga naman.
11: Mula kay Arvin Pasqua ng Pasay City, kape ang importante pag ganitong tag-ulan, pampainit ng sikmura, may epekto siya laban sa ginaw. Kaya hindi mo na kailangan ng kayakap. Ang payong gagamitin lang pag lumabas, but most of the time, nasa loob lang ng bahay pag tag-ulan.
8: Okay. Ganun yung
11: comment. I feel you.
8: Ito si Raynor C. Occidental ng Paranaque City. Sa panahon ngayon, kailangan ko payong dahil gamit sa pang-araw-araw na trabaho at kahit saan magpunta. Okay, sa panahon tag-ulan naman o tag-araw, saka na lang po siguro yung kape pag sumweldo na galing trabaho. At syempre yung maikpit na yakap ng aking mga kapamilya. Ayan.
11: Ito mula kay Jennifer Abelio ng Bacoor City, Cavite. Sa ngayon, mas kailangan ko ang payong dahil bawal magkasakit sa panahon ngayon. Kapag may sakit ka, hindi masarap ang kape. Kapag may sakit ka, bawal kang yakapin dahil baka makahawa ka. Kaya payong talaga.
8: Ito, Rosemary Calieja ng Las Piñas City. Kung di naman lalabas ng bahay, may kailangan, ay kailangan natin ng kape para uminit ang ating pakiramdam at hindi lamigin. Pero, ito ang napili ng ating ATM team. Jennifer Abelio ng Bacoor City, Cavite. Sa ngayon, mas kailangan ko ang payong dahil bawal magkasakit. Yan, kapag may sakit ka, hindi masarap ang kape. Kapag may sakit ka, bawal kang yakapin. Dahil baka makahawa ka. So, parang pareho.
11: Oo, sa payong na nga lang talaga.
8: Oo, kaya payong talaga.
11: Oo, ay paano?
8: Ayun na pala, nabasa mo.
11: Oo, yun din yun.
8: Ikaw ang napili, Jennifer Abelio.
11: Paano? Bye.
8: Bye.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo. Kasama ang mga piling eksperto.
4: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa.
1: Hatid ni Nino Corpus.
4: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas,
22: yes.
4: Kundi man mawala.
1: Maan makapagal.
23: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
1: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
24: Ako ay Pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
25: Nagsaservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
26: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
27: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
25: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
26: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
25: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
28: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
1: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: August 6, 2026, Huwebes. Bumaha at nagkaroon ng landslide sa ilang lugar sa norte. Paalala sa mga kababayan natin, magdoble ingat po at lumikas na kung kinakailangan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Dalawa patay sa landslide sa La Trinidad, Benguet, dulot ng bagyong Maymay. Ilang bahagi ng La Union, lubog naman sa baha. Mahigit 2,000 pamilya pinalikas dahil sa pinagsamang epekto ng bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Malacañang naniniwalang dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon sa Paksilika sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo. Piso at 2 pisong fare hike mananatiling suspendido ayon sa DOTR. At toll fees ng mga pamprobinsyang bus aalisin sa NLEX at SLEX simula August 10. At Filipino tennis champion Alex Ayala muling namayagpag sa Canadian Open laban sa pambato ng Amerika na si Alicia Parks.
0: 2 ang patay matapos maipit sa pagguho ng lupa dahil sa ilang araw na pagbuhos ng ulan sa La Trinidad, Benguet. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
2: Sa kasagsagan ng tuloy-tuloy na ulan sa probinsya ng Benguet dahil sa bagyong Maymay, gumuho ang lupa kaninang alas 9 ng umaga sa isang bulaluhan sa Barangay Silan sa La Trinidad, Benguet. 3 empleyado ng kainan ang naipit sa loob ng establishmento. Inabot ng 1:30 oras ang retrieval, ngunit 2 sa kanila ang indineklarang dead on the spot. Ligtas naman ang isa pang biktima na isinugod sa Benguet General Hospital para sa agarang lunas. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, nangyari ang landslide dahil sa saturated na lupa matapos ang 4 na sunod-sunod na ulan. Agad namang inilikas sa mga naninirahan malapit sa lugar dahil sa posibilidad ng panibago pang pagguho ng lupa. Magpapaabot naman ng tulong ang DSWD at LGU para sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa Benguet Provincial Police Office, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ang landslide sa nasabing lugar. Ilang lugar din sa La Trinidad, Benguet ang nakaranas ng landslide dahil sa magdamagang pag-ulan. Dahil dito, sarado ang ilang kalsada gaya ng Longlong Balite Tamawan Road. Kanina, nagtulong-tulong ang La Trinidad Municipal Police Station, Lubas Barangay Disaster Reduction and Management Office at iba pang tanggapan para sa clearing operations sa mga apektado ng landslide. Nagpadala din ng tulong ang LGU para sa mga apektadong pamilya kabilang ang kanilang ligtas sa paglikas papunta sa mga evacuation center. Nakamonitor din ang pulisya sa pag-apaw ng ilang creek. Inaabisuhan naman ang mga residente at motorista na mag-ingat at iwasang bumiyahe kung hindi kinakailangan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 tao ang pinalikas sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kasalukuyang nasa 39 na evacuation centers ang mga residenteng pinalikas. Kabilang dito ang nasa 83 apektadong lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Nasa 12 bahay ang naiulat na nasira dahil sa bagyo. Wala pa namang naiulat na nawala, nasugatan o namatay. Sa ngayon, nakapagbigay na ang gobyerno ng higit 1,000,000 pisong tulong sa mga apektadong populasyon.
0: Lumalalim ang baha sa ilang bahagi ng La Union dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
3: Sa Barangay Bambanay, San Juan, La Union, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig sa San Gabriel Road. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang buhos ng ulan dala ng bagyong Maymay. Kita rin na tila nilamon na ng tubig ang ilang bahay malapit sa tulay. Habang Sabawang papunta sa San Fernando, La Union naman, abot-tuhod na baha ang binabaybay ng mga sasakyan. Sa bahagi naman ito ng San Fernando City, La Union, nalubog na sa baha ang ilang mga sasakyan. Sa ngayon, nasa higit 1,000 pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng La Union ang inilikas na. Mula sila sa mga bayan ng Bacnotan, Bangar, Luna, San Juan, Bawang, Burgos, Caba Towns at San Fernando City. Patuloy naman ang ginagawang relief operations at preemptive evacuation ng provincial government ng La Union para sa mga apektado ng bagyong Maymay. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang ilang ilog sa Zambales dahil sa patuloy na pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
4: Patuloy na nakatutok ngayon sa mga river channel ng Zambales ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga lokal na pamahalaan sa gitna ng patuloy na mga pag-ulan. Sa ulat ng 2nd Congressional District Team, ilang bahay sa Sitio Pao, Barangay Lomboy sa bayan ng Santa Cruz, Zambales ang napinsala matapos na umapaw ang ilog. Agad namang nagsagawa ng malawakang sandbagging operation ang Department of Public Works and Highways sa Sitio Pao, Barangay Lomboy sa tulong ng lokal na pamahalaan. Namahagi rin ng food packs ang congressional team sa mga apektadong residente. Sa bayan ng San Felipe, sinabi ni Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, na 8 barangay ang under close monitoring sa posibleng pag-apaw ng Santo Tomas River kung magpapatuloy ang mga pag-ulan at malakas na alon. Kabilang dito ang barangay ng Balingkaging, Apostol, Manglikmot, San Rafael, Santo Niño, Peria, Rosete at Amagna. Isang talampak na lamang anya ang taas ng dike sa kahabaan ng Santo Tomas River dahil sa malaking volume ng laharsan na umagos at natambak sa riverbank. Matagumpay ding inilikas ng pulisya ang mga residente pati na ang mga alaga nilang hayop na stranded sa baha sa Sitio Tagor, Barangay Malabon, sa Candelaria, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Humingi pa tayo ng update sa pagtugon ng pamahalaan sa bagyong Maymay at Habagat. Makausap natin si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. Magandang hapon po, sir. At welcome sa Arangkada Balita. Sir?
5: Tagapakinig po.
1: Okay, sir. Maganda hapon, sir. Tatanong ko lang po, anong region po nakasentro po yung mga matinding pinsala po dahil dito sa Habagat at mga bagyo po?
5: Sa ngayon po, no, ang mga regions po na pinaka-apektado po nitong Habagat at nitong nagdaang dalawang bagyo is nasa Region 3 at Region 1, Cordillera, Region 2, Region 9 at Region 5. No. At sa total po niyan, meron po tayong nasa may higit 26,000 na pamilya ang naapektuhan po sa mga rehiyon na po yan. At katumbas po niyan ay nasa 88,000 may higit na katao po ang naapektuhan po nitong mga weather systems na po ito.
1: Sir, nakita natin yung mga video dito sa La Union. Ano po ba yung, ano, yung area na yan? Ay parang catch basin po ba yan? Medyo mababa yung lugar?
5: Medyo marami po yung mababang lugar dahil bandang paanan po ng Cordillera. So yung mga tuwet po sa taas, marami po ay bumababa din po dyan sa may bandang La Union, down to marami po ang flooded area.
1: Opo.
5: Lowlands po ng Region 1 at Cordillera, Central Luzon po.
1: Mm-hmm. Sir, meron dahil ba sa baha at mga landslides, may mga na-isolate ba na mga lugar? Or kumbaga baka nahihirapan tayo para magpadala ng mga relief goods?
5: As of now po, no, wala po tayong reported na isolated areas, but yung mga areas po na may presensya po ng tubig baha ay meron po tayo sa Region 3, Regions 1, yun po, no, so 83 areas po yung flooded po, pero wala po tayong na-isolate dahil po sa baha.
1: At sa latest figures po natin, wala naman ho naitala na nasaktan or hopefully not, no, pero wala naman nasawi.
5: Unfortunately po, no, sa ngayon po, kapapasok lang po ng report na meron po tayong naitala na ay dahil po sa rock slide at landslide, no.
1: Mm-hmm. Okay, saan lugar, sir, to? Yung sa rock slide?
5: landslide po is sa may Rodriguez Rizal po, at yung landslide naman po is sa may dalawa po.
1: Mm-hmm.
5: And, okay po. So, dalawa po.
1: Okay. Sir, itong mga pinalikas po natin ng mga residente, ito ba ay dahil dun sa threat ng baha or dahil dun sa mga rockslide or basically parehas lang po?
5: Karamihan po dyan is yung threat po ng maraming pong areas na talagang nagdala po ng maraming tubig ulan, no? Dahil hindi lang po bagyo ang nundubog po, hindi lang.
1: Mm-hmm. Sir?
5: Ipo nga, hello po.
1: Apo, napuputol-putol lang po kayo. Sige lang sir, tuloy niyo po.
5: Ayun. So yun nga po, hindi lang po bagyo o hangin ng bagyo ang namiminsala po dito.
1: Mm-hmm. Sir?
5: So, kaya marami rin po nga dahil sa pagbaba, kaya meron po tayong na-evacuate. Ang sa bilang po niyan, meron po tayong mahigit 2,000 na pamilya ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers, or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 na katao po ang kasalukuyan po nga binibigyan po serbisyo sa ating mga evacuation centers po natin.
1: Oo, and siguro huling tanong na lang sir, magkano kaya sila katagal na mamalagi sa mga evacuation centers, or depende po ba yan kung magpapatuloy pa itong mga pag-ulan sa mga susunod na araw?
5: Depende po sa kanilang lugar po, no. Meron pong areas na iniintay pa po humupa yung ulan, dahil iba pong areas is medyo huminto na po yung pag-ulan. So iniintay lang po na humupa yung baha. Iba naman po, meron pong areas na anytime this afternoon or tonight is pwede na pong bumalik dahil medyo mabilis po yung paghupa ng baha. So itong mga numbers po ng ating evacuees is we see na is either ma-maintain na lang po ito, no? We don't see it na tataas pa po ito.
1: Sir, sorry, ihahabol ko at hindi ko rin alam kung may info kayo, sir. Pero yung mga ulan ba ito na ito ay nakaabot dyan sa may Angat Dam? Alam naman natin na sa critical level itong water level sa Angat Dam. Would you know kung nakatulong itong mga pag-ulan na ito?
5: Meron pong report ang PAGASA na meron pong increase sa level ng water po sa Angat Dam. Pero I think na PAGASA po yung makapag-explain better kung meron po talaga pag-increase at kung significant po yung naidagdag na tubig po dito.
1: Okay, sige. Nako, maraming salamat sir. Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano.
5: Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Ingat po sir. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Basay, Samar. Timbog ang 3 suspect sa isinagawang joint entrapment operation sa pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at CIDG Regional Office 8 nitong Martes. Ayon sa OIC ng CIDG Tacloban, nakuha sa kanila ang 3.250 million pesos na smuggled na mga sigarilyo na walang BIR excise tax stamps at graphic health warnings. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law, Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code at 7394 or Consumer Act of the Philippines.
0: Humingi ng paumanhin ang Department of Education sa Davao City dahil sa hindi wastong pag-uugali ng ilang estudyante sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Ilang araw matapos na mag-viral ang video ng pagpapakita ng hindi kaaya-ayang inasal ng ilang estudyante ng Kalina National High School sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City noong July 28, humingi ng paumanhin ang DepEd Schools Division of Davao City. Maririnig kasi sa video ang mga estudyante na sumisigaw ng mga mapanlait at mararahas na pahayag sa Pangulo habang pasakay siya sa helicopter. Matatandaan na isang araw matapos ang kanyang SONA, bumisita ang Pangulo sa Davao Region. Kasama sa mga pinuntahan niya ang People's Ville ng Social Housing Finance Corporation sa Riverside, Kalinan, Davao City, kaya lumapag sa Kalinan National High School Oval ang presidential helicopter. Sa isinagawang investigasyon ng DepEd Davao City, napag-alaman na 4 na estudyante ang sangkot dito. Sumasailalim na sila sa disciplinary measures, guidance at counseling at values formation alinsunod sa mga patakaran ng DepEd. Ipinatawag din ang paaralan ang kanilang mga magulang. Nangako naman ng DepEd Davao City na hindi nila hahayaang mangyari ulit ito sa sinumang mga opisyal na bibisita sa mga paaralan ng lungsod. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang isang babae angkas ng motorsiklo matapos mabundol ng wing van sa Davao City. Nabatid na binabaybay ng mag-asawa ang daang Maharlika Highway nang bigla silang mabundol ng wing van sa likuran. Dahil dito nahulog ang babae at nagulungan pa ng truck. Sa lakas ng impact, naputol ang kaliwang paa ng biktima. Naisugot pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang babae habang sugatan naman ang kanyang asawa. Hawak na ng mga pulis ang driver ng wing van.
0: Nasa 14 pang gamot laban sa cancer, diabetes, TB at hypertension ang VAT-free na ayon sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayon sa kanila, mga gamot sa tinatawag na serious and chronic illnesses ang nadagdag. Sinabi ng BIR na ang bilang ng mga VAT-exempt medicines ay umakyat na sa 2,277. Ayon sa BIR, ang hakbang nila ay base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address.
1: Alisin na muna ang singil na toll sa mga provincial buses na dadaan sa North Luzon at South Luzon Expressway simula 10 ng Agosto ayon sa Department of Transportation. Bukod rito, pansamantalang aalisin ang mga monthly terminal fees ng mga PUV sa mga public transport terminals hanggang sa katapusan ng taong 2026. Inanunsyo rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mananatiling suspendido ang piso at 2 pisong fare hike na naantala nitong Marso ngayong taon. Ayon kay Lopez, ito ay sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng petrolyo. Dagdag pa niya, hindi dapat sa mga pasahero ipasa ang ganitong problema. Samantala, tuloy naman ang pagproseso sa pending na petisyon kaugnay sa 2 fare hike.
7: So, ulitin ko, yung March 2026, yung piso 2 piso, suspendido pa rin yan. At hindi naman pong ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na disapproved. Suspended lang sapagkat ang DOTR, ang pamahalaang nasyonal, kailangan magbigay at maghanap ng pamamaraan para makatulong sa ating transport crew.
0: Humina na ang bagyong Maymay at patuloy din itong lumalayo sa bansa. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justin Ignacio. Justin.
8: Ninya, humina na nga ngayong araw ng Huwebes ang bagyong Maymay matapos itong makalabas mula sa ating kalupaan. Ayon sa ulat ng PAG-ASA, alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyo sa east-northeast ng Echague, Isabela. Kumikilos na lamang anya ang bagyo sa bilis na 45 kilometers per hour na may pagbugsong 70 kilometers per hour. Ayon sa PAG-ASA, papalayo na ng papalayo ang bagyo. Pero gayon paman, patuloy pa rin anyang makakaranas ng hanging habaga na siyang rason ng mga pag-ulan. Bukas naman ang madaling araw, araw ng Biyernes, posibleng maging low pressure area na lamang ang bagyong Maymay hanggang sa malusaw na lamang ito. Samantala, kahit na tropical depression na lamang ang bagyo, ilang lugar pa rin ang nakataas sa wind signal number 2 gaya ng southeastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, eastern portion ng Kalinga, Mountain Province at eastern portion ng Ifugao. Maging dito naman sa Metro Manila, ayon sa PAG-ASA, bukas hanggang Sabado naman inaasahan na may mga malakas na pagbugso pa rin ng hangin dulot ng habagat. Ninya, nakataas pa rin sa yellow heavy rainfall warning ang Metro Manila na ang ibig sabihin sa susunod na 2 hanggang 3 oras, makakaranas pa rin tayo rito ng mga pag-ulan. Bukod sa Metro Manila, mararanasan din ito sa Zambales, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Sa susunod naman na 24 oras, inaasahan ang mga pag-ulan o ang mga malalakas na pag-ulan yung 100 to 200 mm of rain sa Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at ilan pang lugar. Ninya, kahit na malusaw na bukas ang bagyong Maymay. Ang paghila naman ni Typhoon Dolphin sa hanging habagat ang siyang magpapatuloy sa mga pag-ulan bukas hanggang weekend. At yan na muna ang latest kaugnay sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Ninya.
9: Justin, may balita ka ba tungkol sa Angat Dam?
8: Ninya, kaugnay naman dyan ay sisilipin ulit natin kung ano ba yung update kaugnay dyan at babalikan kita dyan kaugnay dyan, Ninya.
9: Alright, maraming salamat, Justin Ignacio.
1: Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Paras no-show sa NBI kaugnay sa umunoy character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
9: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: Ang tindas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Delivery! Maria Jose!
13: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
13: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
14: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
19: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
20: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
18: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
18: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging

0: hindi naman po naka-indicate doon sa kanila.
1: Sa ikalabing tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na ng prosecution ng kanilang ikatlong testigo para sa Article 1 o ang maling paggamit ng confidential funds. Si Attorney Roderick Quamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, ang nagbigay ng testimonya ukol sa proseso at naging resulta ng audit. Nauna nang umupo sa witness stand si Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, at ni Nita Camposano, dating branch manager naman ng Land Bank DepEd Branch. Pinatotohanan ng dalawa ang pag-issue ng apat na cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa para sa Office of the Vice President at tatlong cheque naman na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa Department of Education. Nakasaad sa mga checking ito ang mga pangalan ng payee o ang mga tumanggap at nag-withdraw ng naturang pondo. Sa susunod na linggo, kasunod ni Wamil na sasalang si Cailin Del Campo, ang sumunod na State Auditor ng COA ICFAO. Sa kanya umano na i-turn over ang mga natuklasan at evaluation ng COA sa OVP at DepEd matapos makitang kulang-kulang ang mga sumusuportang dokumento sa liquidation ng dalawang ahensya. Si Del Campo rin ang magbibigay ng pinakahuling impormasyon patungkol sa notice of disallowance na issue sa OVP. Bukod kay Del Campo, nakatakda rin tumestigo ang dalawang payee na nag-withdraw ng confidential funds na sina Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, at si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer naman ng DepEd. Inaasahang mas mabibigyang linaw ni Acosta at Fajarda ang tunay na paggamit sa mga naturang pondo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pag-usapan natin ang isinagawang impeachment trial para kay VP Sara Duterte nitong mga nakaraang araw kasama ang former dean ng FEU, Institute of Law, walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi po, Dean Mel, and welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi sa iyo, Nina, Jack, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
2: Dean, may sinabi po kayo na nade-derail ang impeachment court papunta sa mala criminal court trial. Paano po ba maapektuhan ito ang ultimate objective ng impeachment na alamin ang fitness to stay in office ng isang public official?
3: Nasabi mo na nga ang objective ng isang impeachment proceeding. Objective dyan, mapatunayan na hindi siya fit doon sa tungkulin niyang vice presidente o sa oportunidad niyang maging presidente kung wala nang presidente. Iyan ang punto niyan. Hindi iyan para parusahan ang respondent para makulong. So therefore, kung iyan ang punto de vista natin o ng impeachment court, dapat gampanan nila yung sinabi mismo ni Senate Presiding Officer na si Chief Escudero na liberal ang approach sa pagtatanggap ng ebidensya without sacrificing the rights of the parties. Kasi tatlong pillars yan, ang sabi niya. Ang conviction, 16. Ang level ng ebidensya, clear and convincing. At ang pangatlong pilar ng kanyang guidance ay yung liberal approach without sacrificing the rights of individual. Kasi yung nakikita natin ngayon, parang masyadong nagiging technical, no? Masyadong magiging technical. Halimbawa, yung si Laila De Lima, pinapresenta niya lang yung offer of, o yung explanation ng kanilang ibibigay na ebidensya, eh hindi pinagpatuloy. Tapos yung mga objection, no? Yung mga objection na dapat namang i-overrule, eh pinapayagan na lang. So ibig sabihin naantala ang paglalantad ng tunay na picture ng mga nangyayari. Mabuti na lang yung mga testigo malinaw magpaliwanag yung mga dokumento nang gagaling mismo sa gobyerno. Kaya in terms of authenticity and credibility, nandoon pa rin. Kaya lang, iyon lang nga ang danger, no? Danger niya, baka pumaling tayo sa isang sitwasyon na parang criminal proceeding na ito.
2: So ang nangyayari nga po ay nawawala ng interes ang taong bayan dahil sabi niya hyper-technical. Ito nga mga nabibring up dyan, masyadong lahat na lang, ino-object, tinatanggal, alisin yan, strike, ganito, ganyan. But anyway, I just want to ask you and point out, itong lumabas na yung buong 125 million confidential fund liquidation.

0: siya ng OVP ay nakatali lang pala sa acknowledgement receipts. So, walang official receipts. Kabilang na yung pambayad sa keso gamot daw ni Mary Grace Piatos na umabot sa 70,000 pesos bilang reward yung gamot. So, sa pananaw niyo po, paano pinatutunayan ng ganitong detalye ang punto niyo na kailangang maging liberal ang korte sa pagtanggap ng ebidensya para lumabas yung buong konteksto ng kwento?
1: So, dapat natin ang kabuuan ng sitwasyon. Number one, yung velocity ng paglalabas ng pera. Number two, yung mga kulang-kulang na ebidensya ng paggastos. At number three, yung kawalan ng proper liquidation ng paggastos. Kung iyan ang tinitignan natin, dapat lahat ng leads para mapakita yan ay dapat i-accept. Sapagkat ang involved dito ay public funds. Nagtataka nga ako, Ninya, pinag-aawayan pa nila kung ano ang circular na gagamitin. Ito bang circular na ito? O circular noong 2015. Pero kung tutuusin mo, kahit wala yung dalawang circular na iyon, sapagkat ang involved ay pondo ng bayan, talaga namang common sense lang na detalyeng dapat ipaliwanag ito. At kung hindi madetalyeng ipaliwanag ito, o kulang-kulang ang dumaka-dokumento, o hindi ma-verify yung mga taong nakalagay doon, yung pagpapaliwanag, pwede na rin ituring na walang paliwanag sapagkat dyan papasok ang presumption ng ating batas, yung Article 217 ng ating Revised Penal Code. Anong sinasabi nito? Ang sinasabi nito, kung ikaw ay isang lingkod bayan at ikaw ay nangangasiwa ng pera na ibinigay sa iyo ng gobyerno at pinaa-account sa iyo at di ka tumupad, ituturing o ipagpapalagay na iyon ay ginamit mo, quote-unquote, sa iyong personal use. Okay. So, iyon ang pagpapalagay ng batas. Kaya nakikita natin dito, pwedeng circumstantial evidence na malinaw ang maaaring batayan ng desisyon. Hindi ito yung parang ang nangyayari proof beyond reasonable doubt na talagang napaka mismong minute na pwedeng objekta na procedural or administrative point, kamukha yung mga circular-circular na yan, pinag-uusapan pa. Parang nadidistract ang impeachment proceeding.
0: At parang lalo patuloy tumatagal, ano po, Attorney Bell?
1: Okay. Yes.
0: Ano po ang tingin ninyo sa paraan naman daw ng pagtatanong ni Senator Aimee Marcos na iniit pa niya yung 2014 confidential funds ni ex-VP Binay habang pinuputol ang paliwanag ng COA witness. Pagtupad po ba ito sa tungkulin ng isang senator judge o papunta na sa pagiging abogado ng defense?
1: Well, ang masasabi ko lang dyan, whether papunta bilang abogado ng defense ang kanyang pagtatanong o whether yun ay irregular na pagtatanong, irrelevant. Sayang lang ang oras. Sapagkat halimbawa ay tunay nga na nung nakaraan ay binigyan ng confidential fund ang dating mga BP. Hindi pa rin nun sinasagot ang kaso ngayon. Ang kaso ngayon, ang mga issue dyan, yung gross misappropriation, lack of documentation, irregular liquidation ng di umano'y ang kasalukuyang vice president. So therefore, yung historical precedent is not a defense dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Walang kwentang tanong. Ibig sabihin, nagpatagal lang pero irrelevant naman. Diba? Yan. Okay.
0: Nakita rin natin si Attorney Lorna Capuna na nagpapasok ng mga light moments katulad ng bongka, bongga kaday o sa gitna po ng napakaseryosong trial. Nakakatulong po ba ang ganitong estilo para maging accessible sa publiko ang usapin o nababawasan ito ang kaseryosohan ng impeachment?
1: O dapat talagang balansin yon, Ninya. Dapat talagang balansin yon. Dapat siguro nga may konting light moments pero hindi dapat sagarin. Kasi dapat ipakita rin sa mga tao na itong proceeding na ito ay napaka-serious. No? Talagang hindi dapat ito normally hinahaluan ng ganong klaseng humor. Pero siguro a little bit like that pwede pero kaunti, paunti-unti lang. Sapagkat yung punto ng kasong ito ay pondo ng bayan. kalagayan o kakayahan ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa natin para magpatuloy sa kanyang trabaho, no? Medyo serious nga. So, timpi lang ng konti, balanse, pero veering towards, syempre, seriousness as usual. Dapat ganun.
0: Buti nga po si Attorney Lorna, napanood na ating The Odyssey. Ako hindi pa eh. Kayo po ba napanood nyo na, Attorney Mel?
1: Hindi pa rin nga eh.
0: Walang
1: gusto
0: time,
1: ko pa rin
0: ano?
1: Panood.
0: Haba
1: eh.
0: Kasi. Kaya, opo.
1: Oo nga eh.
0: Eto naman. Yes.
1: Oh. Direct. Pero alam mo, tandaan mo ninyo, no, ang nakita natin so far dito sa impeachment proceeding patungkol sa R1, tandaan natin ang Article 1 ay misuse, misappropriation, or irregular liquidation ng confidential amount sa 612 million. Yung dalawang saksi na inuna na galing sa land bank, na lumabas ang cash amount, physical na pera at nilagay sa gym bag. Basta't ginawa mo iyon, nag-withdraw ka ng cash, kinut off mo ang monitoring system or fiscal system ng banko para masundan yung pera. Basta't nilagay mo sa sako, kahit kumuha ka ng 1,000 doon, hindi na ma-account yon. From the traceable to the non-traceable ang nangyari, so that therefore it can create an environment of ghost expenditure or malversation. Yun ang delikado doon. At pagkatapos, ito nga si Wamil, kikinonek na ito mga perang ito, walang proper liquidation, walang proper documentation, hindi ma-verify yung iba, kasi siguro hindi mahagilap yung mga tao, kamukha siguro ni Mary Grace Piatos, at saka because of that incompleteness, no, at saka yung velocity, let's say nung nangyari nung 125 million na 11 days lang, those situation demands a compelling justification to be given by the office of the vice president. Talagang nagke-create na talaga ng circumstantial evidence para pumasok yung presumption ng Article 217 na kung hindi mo ma-account, kung hindi mo mapaliwanag ng gusto, ipagpapalagay na ginamit mong personal. So, nahandyan tayo. At yung mga cross-examine na nangyari, parang walang ano, no, parang walang connection, no, yung tungkol sa dating binigyan daw na BP, hindi naman konektado dito, hindi makakapag-excuse sa mga ginagawa ngayon. Yung sinabing na approve naman ng executive, pero hindi porket na approve ng executive pag ang pagre-release ng pondo, exempted na sila sa constitutional oversight, sa mga auditing standard, at saka sa mga liquidation rules, di ba? That's on the red.
0: Ayan nga po, kasi siguro sa isang ordinaryong Pilipino, sabihin na, ba't ninyo na lang i-explain sa napunta yung 125 million yan para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na may impeachment trial pa, di ba? Hindi ba, i-explain nyo na lang, di ba?
1: Well, ninyo, no, napakadali, ano, sa common sense, no? Halimbawa, nilagay mo, ito reward to, pero medisina. Okay, anong connection nun? Diba, anong connection nun? Hindi namin makita kung bakit naging confidential yon. Sapagkat, dapat nating tandaan, huwag nating i-mistake ang confidentiality sa non-accountability. Magkaibang-iba yon. Hindi porkit sinabing confidential fund, ibig sabihin nun ay non-accountability. Nakalagay sa ating konstitusyon, ang sino mang lingkod bayan must at all times be accountable. Ang accountable, ang foundational obligation, ang confidentiality, methodology lang yan. Hindi ka ine-excuse niyan para tama ka mag-liquidate ng pera, paalam kung saan mo ginastos, at saka yung objective ba na sundan. Di ba? May financial and physical plan sa lahat. Pero wala eh, nagkukulang nga eh. Di ba ninya?
0: Opo, kasi kung ganun, di lahat ng may masamang balak, mag-confidential funds na lang, hindi ho ba? Anyway, maraming salamat po, Attorney Mel Santa Maria.
1: Maraming salamat ninya.
0: Nasa Senate Impeachment Court na ngayon ang pagbusisi sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Prosecution Panel. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Appropriation and irregular liquidation of confidence.
3: Nagbigay linaw ang House Prosecution Panel sa naging audit ng Commission on Audit o COA pagdating sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro, ang pangunahing tanong na lang sa kaso ay kung sumunod nga ba ang OVP sa Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit, liquidation at pag-audit ng confidential at intelligence funds.
2: Perhaps yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng pondo ng bayan ay subject sa audit.
3: Paliwanag ni Luistro, kabilang sa mga requirement ng circular ang pagkakaroon ng evidence of success sa reward payments, official receipts o invoices sa mga biniling kagamitan at tamang petsa ng liquidation reports. Sabi naman ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, hindi natatapos sa isang audit observation ang proseso ng COA.
4: So yung tanong, nabigyan ba ng pagkakataon yung Vice President na i-explika sa taong bayan paano nagasto yung confidential fund, nabigyan po.
3: Ngunit ayon sa prosecution, ang Senate Impeachment Court na ang magpapasya kung sapat nga ba ang naging paliwanag. Ikinatuwa rin ng House Prosecution ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong kumu-question sa naging impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Luistro, umaasa siyang matatapos na ang mga isyong ibinabato sa House at makapag-focus na ang lahat sa paglilitis.
2: Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives but also the Senate as the impeachment court.
3: Hirit nila, dapat personal nang humarap si VP Sara sa Senate Impeachment Court para sagutin ang mga allegasyon sa Articles of Impeachment. Magpapatuloy sa Lunes ang impeachment trial sa Senado. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pinoy Tennis Pride Alex Ayala uabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
6: Delivery! Maria Jose!
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
12: No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund Solid Coupon!
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Everybody's happy!
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
5: Umapila ang mga motorcycle taxi riders sa LTFRB tungkol sa tinatawag na multi-homing. Kung ano ang multi-homing? Alamin sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
22: Daan-daang MC Taxi Rider ang nag-motorcade patungo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nitong August 4. Panawagan nila muling pag-aralan ang pulisiya sa pagbabawal sa multi-homing o pagtatrabaho ng mga rider sa higit sa isang ride-hailing platform. Paliwanag ni Metro Rider Group convener na si Jason Luna, patas na oportunidad ang maibibigay sa mga MC Taxi Rider kung ipagbabawal ito.
1: sa isang banda, meron nga akong mga natanggap na mga pagkakataon na yung nakapunta ay homing. Kung siya kasi, alam po ninyo, yung application may auto-accept. Mm-hmm. Kaya sa kabilang application siya naka-login, ano? Mm-hmm. So, nag-auto-accept, samantala meron pa siya sakay na pasahero.
22: Dagdag pa ni Luna, mas maganda paan niya ang provisional authority to operate para sa pagrehistro ng mga MC taxis.
1: Sa ganitong kaki kasi, alam mo, magkakaroon ng sistema, no? Maayos na sistema at maayos na listahan. Yung ating hanay, alam mo, sa halos 10 taon natin ipilaglaban na kilala din itong ating industriya na motor taxi. Eh, ibig sabihin, siguro napapanahon na na magkaroon tayo ng sistema, no, na at ang mga polisiya para maging siguro na masigurado natin na maayos yung ating industriya.
22: Ngunit dilinaw ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, wala pa naman pinag-uusapan kaugnay dito.
13: LTFRB took over the responsibility of oversight of a motorcycle taxi. Ang system being employed is a single hobbing. So ang mga proposal to shift to multi-hobbing. So there's also no truth na na hindi mabibigyan ng prangkisa yung iba. Hindi, wala ko tayong tatagad na trabaho.
22: Samantala, kaugnay naman sa paglatag ng guidelines para sa mga MC taxis, sabi ni Mendoza, dumadaan pa ito sa proseso hanggang sa ngayon. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dama pa rin ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Tumaas kasi muli ang bilang ng mga walang trabaho noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
19: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mula 4.8% noong Mayo, tumaas ito sa 4.9% katumbas ng 2.59 million na mga Pilipinong walang trabaho. Pinakamaraming nagbawas ang empleyado mula sa mga wholesale and retail trade, motor vehicle repair, fishing at construction. Ayon sa PSA, apektado pa rin ang mga ito ng inflation lalo na ng mahal na petrolyo.
23: Yung mga binibili ng mga kababayan natin mula sa retails, stores, even yung food, beverages, and tobacco, and repair of motor vehicles. Pero substantial doon sa retail sale. Posibleng may impact yung ating elevated inflation.
19: Mahigit 50 milyong Pilipino naman ang naitalang may trabaho. Pinakamaraming nadagdagan ng empleyado ang mga hotel at restaurants, call centers, mga ahensya ng gobyerno at mga paaralan. Bahagyang nabawasan naman sa mahigit 6 na milyon ang tinatawag na underemployed. Sila ang mga empleyadong nagtatrabaho na mas maiksing oras at naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan. Malaking bahagi ng mga nasabing paggalaw sa datos ang tumaas na labor force participation rate o yung mga aktibong naghahanap ng trabaho.
23: Out of those 832 na dagdag sa labor force participation, 184 ang employed. Ang karamihan sa kanila, unfortunately, unemployed, 639,000.
19: Pinakamarami dito ay mga kabataang edad 15 hanggang 24 years old. Pero mahigit 200,000 lang sa kanila ang naabsorb sa trabaho sa July Labor Force Survey. Babantayan ng PSA ang epekto ng wage hike sa trabaho ng mga Pilipino.
23: Dito naman sa mga previous wage increases, no, sabi ko nga, ang una niyang natatamaan ay yung mga services doon sa presyo. Dynamic kasi yung labor market natin, so pwedeng lumilipat sila sa ibang mga sector.
19: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Naniniwala ang palasyo na dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa Paksilika at ang ikababuti nito sa bansa. Sa kabila ito ng petisyon ng ilang grupo na tutol sa napipintong pagpapatayo ng naturang proyekto dahil sa kabi-kabilang issue. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
2: Ilang buwan na lang ang bibilangin bago ang napipintong pagpirma ng Pilipinas at Estados Unidos ng Formal Framework Agreement sa Nobyembre para sa pagpapatayo ng Pax Silica sa Tarlac. Dahil dito, maraming grupo ang patuloy na tumututol na matuloy ang mega project na ito dahil sa posibleng maging epekto nito sa agrikultura at kalikasan. Umabot na sa mahigit 380,000 verified signature ang nalikom mula sa change.org na tumututol sa pagpapatayo ng Pax Silica sa bansa. Ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalaga na mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa layunin ng Pax Silica at ang kahalagahan nito sa bansa.
3: Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar.
2: Ayon sa palasyo, nasa may 3,000 hektarya ng lupain ang itinuturing na buildable zone noon pang 2019 at meron namang inilaang lupa ang pamahalaan para sa mga magsasaka sa lugar. May panawagan din si Jose Castro sa mga pumirma sa naturang petisyon.
3: Siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin. Kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon.
2: Samantala, nakipagpulong ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa mga lokal na opisyal ng Capas Tarlac. Sa inilabas na pahayag ng BCDA, pinag-usapan sa isinagawang pagpupulong kung paano makakaakit ang proyekto sa mga advanced industry at high-value investment, dekalidad na trabaho at bagong oportunidad. Bukod pa rito, tinalakay din sa meeting ang plano para sa mga modern agriculture project at livelihood initiatives na pakikinabangan ng mga residente.
3: BCDA and the Capas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Capas.
2: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Hindi sumipot sa NBI sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jing Paras. Kaugnay ito sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
4: Lumutang kamakailan ng isang talent manager na kabilang umano sa nagplano para isagawa ang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Naaresto ito ng mga otoridad dahil sa pambubugaw umano ng mga babae. Nakalaunan na diskubring gagamitin sa planadong character assassination kay Recto. Inimbestigahan agad ito ng NBI dahil ang itinuturong nag-utos umano ay si Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jing Paras. Ngayong araw dapat aharap ang dalawang kampo sa NBI para magpaliwanag. Pero hindi sumulpot si Congressman Leviste at nagpadala lamang ng liham. Si former Congressman Paras naman ay humiling ng bagong schedule ng kanyang pagpunta sa NBI.
7: Nareceive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-approach sila for them to intelligently answer our interview. Si Congressman Jing Paras naman through his lawyers sumulat po sa ating kahapon na requesting documents under setting of his appearance. So, binigyan po natin, nireset po natin next week.
4: Sa Martes, pinasisipot ng NBI si Leviste at si Paras para magbigay ng pahayag. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na hindi lang si ES Recto ang kasama sa gagawin sa ng paninira.
24: Eventually, I think that it was targeted na may Vince Rizon,
4: ayon pa kay Rimulya, hahalungkatin nila ang nasabing plano. Paniwala rin niya na si former Congressman Paras ang utak nito, kaya kailangang imbestigahan ang mga binibitawan nitong pahayag.
24: But, get to the bottom of it. Kailangan makita natin talaga kung ano nilalaman ng statement ni Congressman Paras. It seems like siya kasimulo nito.
6: siya ang tunay ko sa Mugaw, ang dugo ang nagsabi ko ng plano. At siya ang nagbangkit na ng pangalan ni Congressman Mr. So, Jing Paras is the person of interest.
4: Pero sabi naman ng NBI, wala pa silang impormasyon patungkol dito at patuloy ang imbestigasyon nila kahit pa humingi na rin ng tawad ang talent manager. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Walang treno ang panalo ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos umabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open nang talunin ng ang US contender na si Alicia Parks. Nilamon ni Ayala si Parks sa unang set 6-1 pero nakabawi ang US player sa second set na score na 4-6. Pero napatunayan ni Ayala ang kanyang galing nang tuluyang mapataob si Parks sa third set sa score na 6-2. Katatapos lang ng makasaysay ang panalo ni Parks sa Washington kung saan nasungkit niya ang kauna-unahan niyang WTA Tour title nang talunin si World No. 3 Jessica Pegula. Labis naman ang pasasalamat ni Ayala sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa Canadian Open. Sunod na mga kalaban ni Ayala sa torneo, si Katie McNally ng Amerika.
0: Congratulations once again to Alex Ayala. Oh, and shout out sa mga Pinoy sa Toronto.
8: Oo, na-erase niya yung sinasabi, nag-choke siya sa malalaking games.
0: Oo, diba? Bumabalik siya, may comeback. Mm-hmm. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
9: Senior citizens habang tumatawid sa spillway sa Rizal. Ina ng magkapatid na namatay sa pagbuho ng mga bato sa Rodriguez Rizal, umapila ng tulong.
10: May papaliling lang po kami, wala pong bayaran po na kami ngayon.
9: Pagbalik ng mga residente sa lugar, mahigpit na ipinagbabawal. Lalaki na paulit-ulit na hinalay ang tatlong anak na babae ng kanyang kinakasama, arestado. Extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, formal na hiniling ng gobyerno ng Amerika. Malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at gasolina, namumuro. Pero mga super, umaaray dahil dagdag pasahe, bigo pa rin umabante. City of Angels, binigyan ng pagpupugay ang Nation's Girl Group Vini. At Alex Ayala, tuloy ang winning run na naig kontra Alicia Parks sa Canadian Open.

0: CBS, ABS-CBN, News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simula natin ang balitaan sa pananalasa ng Bagyong Maymay. Dalawang patay at isang sugatan nang gumuho ang bahagi ng bundok sa La Trinidad, Benguet sa kasagsagan ng hagupit ng Bagyong Maymay. Live mula sa Baguio City ng Papatrol, Angeline Valencia. Angeline, may iba pa bang nadamay sa pagguho?
2: Yes, Alvin, sa ngayon ay tayo sa La Trinidad, Benguet pa lamang sa Silan ang may naitalang nasa witulot ng pagguho ng lupa.
3: Natabunan ng gumuhong lupa ang kusina ng bulaluhang ito sa Barangay Silan, La Trinidad, Benguet, alas 8 Webes ng umaga. Puspusan ang paghahanap ng mga rescuers sa tatlong natabunan ng gumuhong lupa. Pawang mga tagaluto ng kainan ang mga biktima. Nagtulong-tulong ang mga pulis, bumbero, residente, maging mga volunteer rescuers sa paghukay para masagip ang mga biktima.
4: Hindi nila maalis kasi mabigat. O yung lupa ang bumusak. Naipit sila dun sa ano yung lagayan ng gasol. Kaya dun sila hindi nakaalis.
3: Isa ang nakuhang buhay, pero namatay ang dalawa. Puspusan ang clearing operation sa lugar. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahagi ng strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Binaha ang ilang taniman. Pinadapa ng ulan at hangin ang mga litsugas at nasira rin ang ilang greenhouse. Umapaw ang sapa sa Ganasi, Binang Road. Ramdam sa iba pang bahagi ng Benguet ang pananalasa ng Bagyong Maymay. Nakuha na ng video ang pagbagsak ng mga bato sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 6, Tuba, Benguet.
5: Talagang malala kasi ang Cannon Road.
3: Apo.
5: Kaya kasi may mga rockfalls kahit yes, kung makabaaraw kung minsan magkakaroon ng rockfalls between Camp 4 at Camp 5.
3: Bumagsak naman ang mga lupa at bato sa kabundukang bahagi ng Sitio Agadchang, Batuagan sa Sadanga Mountain Province at may mga kalsadang hindi madaanan. Binaha naman ang isang bahagi ng kalsada sa Barangay Gobgob, Tabuk City, Kalinga matapos ang walang tigil na pag-ulan dulot ng Bagyong Maymay. Nagdulot ng abala ang pagbaha lalo na sa mga dumaraang motorsiklo at maliliit na sasakyan. Sa San Juan, La Union, binaha ang bakuran at pinasok din ng tubig ang ilang classrooms ng Kabaruan Elementary School sa Barangay Kabaruan, San Juan, La Union. Sa Bambanay, San Juan, La Union, abot hanggang baywang ang baha sa ilang bahagi ng barangay kaya inilikas na ang ilang residente. Marami ang nakituloy muna sa kani-kanilang kamag-anak habang ang ilan ay nasa barangay hall. Umapaw din ang Baroro River sa San Gabriel, La Union. Nasagip naman ang limang mangingisdang napadpad sa bawang, La Union. Pumalaot mula agoo ang mga mangingisda sa kabila ng masamang panahon. Pero inabutan ng malalakas na hampas ng alon sa dagat. Nasira rin ang makina ng kanilang bangka. Kaya mano-manong nagsagwan hanggang napadpad sa bawang. Sa kabuuan, 7,000 ang inilikas dahil sa Bagyong Luis at Maymay kasabay pa ng epekto ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 2,000 pamilya ang inilikas. Tinangay naman ng malakas na agos ng tubig ang isang senior citizen na tumatawid sa spillway sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Ayon kay Barangay Chairman Judith Cruz, may harang silang nilagay sa entrada ng spillway at may mga karatula rin para pagbawalan ang mga residenteng tumawid lalo na ngayong may sama ng panahon. Nasagip naman ang senior citizen at agad nilapatan ng paunang lunas.

0: Alvin, sa ngayon ay patuloy na nakapag-ugnayan ang Latida the LGU sa pamilya ng mga natawid sa landslide sa Ilan, Latida, Benguet, at nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development Office. Alvin?
1: Marami salamat, Angeline Valencia. Mahigpit muna ang ipinagbabawal ang pagbalik ng mga residente sa sitio Kayrupa, Barangay San Rafael sa Rodriguez Rizal. Matapos po ang rock slide na ikinasawi ng dalawang individual nitong Miyerkules, nagpapatrol Liza Aquino.
2: Nagdala pa sa akin kanina ng pagkain kasi nga may lagnat nga ako. May sakit din ako. Nagtyaga akong mag-alaga sa apo ko para magkatrabaho yung mama. Hindi ko nga sugot kalain na mga anak ko eh. Kala ko eh, buhay pa eh.
3: Okay.
2: Pagpunta ng kapatid niya eh, wala na daw silang dalawa eh.
4: Hindi pa rin makapaniwala si Marivic Sison sa sinapit ng dalawang anak na sabay na namatay matapos mabagsakan ng mga naglalakihang tipak ng bato sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal, Miyerkules ng hapon. Kwento niya, pinagluluto siya ng pananghalian ng dalawang anak sa kanilang kubo nang mangyari ang insidente. Dead on the spot ang mga anak na si Yurilyn Sison, 22 anyos, at Jesse Sison, 20 anyos, dahil sa mga pinsalang tinamo sa ulo at katawan. Halos 2 metro ang laki ng mga bato na bumagsak sa kanilang kubo. Naulila ni Yurilyn ang dalawang anak na may edad 1 at 3 taong gulang.
2: Yung bato na maliliit muna, yung bumaba sa amin.
3: Opo.
2: Ginising ko yung magkuya. Tapos naman, hindi sila gigising. Ilaan mo, sabi ni Jesse ko, katakot kita mo mama, sabi ng ganun. Maliit lang yun. May nalaglag pang bato sa bubong namin.
3: Kailan po yan nangyari?
2: Kagabi. Tapos,
3: kagabi po. Pero hindi kayo umalis pa ng bahay?
2: Hindi po.
3: Kasi
2: tapos
3: ayaw niya, Jesse.
2: Lang, tapos kanina lang nangyari, alas 12 na, bumagsak yung malaking bato.
4: Aminado si Marivic na noong Martes ng gabi pa niya gustong lumikas. Pero pinili ng kanyang pamilya na manatili doon dahil din sa binabantayan nilang tindahan sa lugar. Dagdag pa niya, nangungupahan sila dati sa mas mataas na lugar sa barangay. Ngunit inalok sa kanila ang libreng matitirhan sa nasabing sityo kapalit ng pagbabantay ni Yurilyn sa tindahan ng kanyang amo. Nananawagan si Marivic ngayon ng tulong.
2: May papaliding lang po kami, malaking bayaran po namin ngayon. Paglakad-lakad ng anon niya, nilang magkapatid, yung papel, hanggang sila ikalibing.
4: Nagsimula ng investigasyon sa pangyayari.
5: Bali, sabi po ng ating investigador, dahil po sa sunod-sunod na ulan, lumubot po yung lupa, ang dalawang magkapatid, tatabunan po ng malaking baton.
4: Protected area ang lugar. Ngunit may ilang residente ang pinili na doon manirahan.
6: Matagal na po kami, hindi lang po kami nagpapaalala, kundi nakikiusap na po kami sa kanila na sana nga po lumipat na sila sa mas ligtas na lugar. Kaya lang po, hindi namin na talaga mapigilan na nung unang mangyari yung insidente, bumalik pa rin po sila.
4: Ayon naman sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang araw na rin silang nag-iikot sa lugar para abisuhan ang mga residente na lumikas.
7: Anong nag-umuhol yung last week yata yun? Tapos nyo, nagsabi na kami doon sa mga residente.
3: Na?
7: Kasama po namin si Kapitana, nagsasabi na rin po na paalisin nga.
3: Okay.
7: O kaso yung iba, bumabalik pa rin doon.
4: Agad naman nagbigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamalaan at maging ang barangay sa mga apektadong residente. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas Light. Mula dyan sa North EDSA sa Quezon City. Ariel, nasaan na ang bagyong Maymay at gaganda na ba ang panahon bukas o sa weekend?
8: Alam mo Alvin, nakatawid na ng Northern Luzon itong bagyong Maymay at nasa Philippine Sea na Ito ay naglandfall dyan sa bayan ng Magsingkal sa Ilocos Sur alas 2 na madaling araw ngayong Webes at humina bilang tropical depression habang tinatawid ang mabundok na bahagi ng Northern Luzon. Alas 4 ngayong hapon, ang bagyo ay nasa layong 150 kilometers east-northeast ng Etchague, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at may mabugso hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo na mabilis pa east-southeast 35 kilometers per hour. Nakataas pa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa silangang bahagi ng mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao, southeastern mainland Cagayan, Isabela, northeastern Nueva Vizcaya, Quirino at Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Posibleng humina pa bilang low pressure area ang bagyo sa mga susunod na oras at sasanib sa mas malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin. Ibababa ang natitirang pang wind signal sa Northern Luzon kapag naging LPA na lamang ito at habagat na ang magiging dominanteng weather system sa Luzon at Visayas na iiral at magpapaulan hanggang sa weekend. Ang habagat ay pinalalakas ng Typhoon Dolphin na huling namataan mahigit 1,200 kilometers east-northeast ng extreme Northern Luzon. Dadaan ang bagyo sa hilaga ng bansa malapit sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pa kanluran pero mababa na po ang tsansa na ito'y pumasok sa PAR. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, ngayong Webes ng gabi maulan sa Central at Southern Luzon lalo po sa mga probinsya ng Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at sa Mindoro provinces. Pagsapit ng Biyernes, uulanin din ang Ilocos Region at ang Bicol Region kung saan may malakas na ulan sa madaling araw. Buong araw ng Biyernes, posible ang malalakas hanggang matinding ulan sa Pangasinan, buong Central Luzon, Calabarzon at Mindoro. At meron ding malalakas na ulan pagsapit ng gabi sa Romblon at Masbate. Kapamilya, patuloy po ang banta ng delikadong mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar, kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig pa rin sa inyong local disaster officials lalo kung pinalilikas na. Dako naman tayo sa Palawan, naaapektuhan rin ang habagat. May mga pag-ulan sa hapon sa katimugang bahagi ng probinsya at sa Kalamian Group of Islands naman maulan hapon hanggang pagsapit ng gabi. Sa Visayas, magadala ng kalat-kalat na ulan ang habagat sa umaga sa Western Visayas at Negros Island habang hanggang tanghali naman maulan sa Northern Samar. Maulan muli sa Panay mula hapon at uulanin din ang Northern Samar muli paglumalim ang gabi. Pero sa Mindanao, maaraw maghapon sa maraming lugar, bagamat may kaunting ulan sa umaga sa Maylanao Provinces at Sarangani. Uulanin naman mula bago magtanghali hanggang hapon ang Zamboanga Peninsula at halos wala ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Ito mga kapamilya, dito po sa Metro Manila, magpapatuloy ang paulan ng habagat at posible ang malakas hanggang matinding pagulan mula hating gabi hanggang alas 2 ng umaga ng Biyernes. Bubuhos muli ang matinding ulan alas 6 ng umaga at maghapon pa magpapaulan ng habagat sa Kamaynilaan. Lalakas muli iyan oras ng hapunan at maulan pa hanggang lumalim ang gabi bukas. At dahil nga sa patuloy na pagpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at pagiging sa may Western Visayas, may nakataas po ang pag-asa na heavy rainfall warning. As of 5 PM ngayong Webes, nakataas po ang orange warning level sa hilaga at gitnang bahagi ng Occidental Mindoro, habang yellow warning level naman sa Metro Manila, katimugang bahagi ng La Union at Benguet, Zambales, Bataan, Western Tarlac, Western Pampanga, Southwestern at Southern part ng Bulacan, buong probinsya ng Rizal, Northeastern at Western Laguna, Cavite, Central at Western Batangas, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro at maging sa probinsya ng Antigen. Alam mo Alvin, sa akin itatatayuan dito sa kanto ng North EDSA at ng North Avenue at ng EDSA ay tuloy-tuloy yung mahina na katamtamang mga pagulan bagamat wala namang pagbugso ng hangin. At yan muna ang lina sa lagay ng panahon mula po dito sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
9: Sugatan ang isang taxi driver matapos saksakin ng screwdriver ng lalaking nasagi niya sa daan sa Quezon City. Dalawa naman ang nasaktan sa karambola ng apat na sasakyan sa Antipolo City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
10: Sa CCTV, makikita na nakabuntot ang pampasaherong jeep sa isang van pasado alauna ng hapon sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, Rizal. Umiwas ang van sa jeep na nagdire-diretso hanggang sumalpok sa nakahintong MPV. Bumangga naman ang MPV sa tricycle sa harapan nito habang tumama ang tricycle sa van. Ang pampasaherong jeepney nawalan pala ng preno.
11: Nawalan daw ng preno at sabi nga nung driver, pumutok na yung kanyang brake. So, pilit naman doon niyang umiwas pero talagang wala na talaga.
10: Sugatan ang tricycle driver na kasamang buhabiyahe ang asawa at anak.
12: Nirescue namin yung sugatan, yung tatay, medyo nasugatan pa hanggang sa binti. Tapos yung anak niya, yun na ano sa ulo, parang nauntog, parang may bukol. Accident zone po talaga yun. Palusong po kasi. Kaya medyo laging nawalan ng preno.
10: Ayon sa pulisya, nakipag-areglo na ang driver ng jeep sa mga driver ng mga nadamay na sasakyan at nangakong sasagutin ang mga pinsala. Tutulong din siya sa pagkapagamot sa sugatang tricycle driver. Sa Quezon City, arestado ang lalaking ito matapos saksakin ang isang taxi driver sa barangay Nagkaisang Nayo Novaliches nitong Lunes. Ayon sa pulisya, naglalakad ang suspect akay-akay ang kanyang bisikleta nang masagi ng taxi driver. Nang lapitan na ng driver ang lalaki, ay bigla na siyang sinaksak ng screwdriver sa bandang kilikili. Inaresto ng pulisya ang nanaksak na lalaki at na-recover ang ginamit na screwdriver. Namaga ang isang daliri at nagkagalo sa tuhod ang lalaki matapos masagi ng taxi. Naharap siya sa reklamong frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Arestado ang isang lalaki dahil sa paulit-ulit umanong pangahalay sa tatlong babaing anak ng kanyang kinakasama sa Malabon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng Malabon Police noong Biyernes. Ang lalaki inireklamo dahil sa panghahalay at pangmumulis sa umano sa tatlong babaeng anak ng kanyang kinakasama. Ayon sa pulisya, noong Enero hanggang Pebrero, nangyari ang umano'y pang-aabuso sa tatlong magkakapatid na 7, 6, at 4 na taong gulang. Hiwalay na ang magulang ng mga bata at hiniram ang mga ito ng ina para magbakasyon sa bahay ng kinakasama niya sa Malabon.
13: Doon po nangyari, while on vacation po yung mga bata. Tumawag po yung mother, yung ex noong complainant natin, na ipinaalam na para daw pong may UTI yung bata. Yung 7 years old.
10: Matapos ipasuri sa ospital, hindi na kontento ang ama ng bata sa resulta, kaya't nagtanong na sa anak.
14: Sinanong ko, sabi ko, anak, magsabi ka kay tata, alam mo talaga nangyari. Huwag ka matakot. Tapos yun, hindi na po nagkwento yung bata. Ginagalan nga daw po sila ng kamay niya.
10: Doon na rin napag-alaman ng ama na hindi lang ang 7 taong gulang na anak ang inabuso umano ng amain, pati ang 2 pa nitong nakababatang kapatid, minolestya rin na akusado. March 2026 na magreklamo ang ama ng bata sa pulisya at tuluyang naaresto ang akusado nitong July 31 sa bisa ng warrant of arrest. Itinuturing na number 3 top most wanted person ng NCRPO at number 1 top most wanted person ng Northern Police District at Malabon City Police Station ang akusado. Paalala ng pulisya sa mga posible pang biktima ng pang-aabuso.
13: Pwede po magsumbong sa teacher, sa barangay, sa CSWD, and then sa amin, Malabon City Police Station, may hotline po tayo.
10: Naisailalim na sa counseling ang mga bata.
14: So ngayon, nag-recover na po sa trauma na sinasit po nila.
10: Nasa kustudiya na ng Bureau of Jail Management and Penology ang akusado na nahaharap sa reklamong 11 counts ng rape through sexual assault na may inrekomendang piyansa na 2.2 million pesos at statutory rape na walang piyansa. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at gasolina sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Samantala, bumaba ang presyo ng kuryente sa Luzon spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco. Bumagsak din ang electricity rate sa spot market naman ng Visayas at Mindanao.
15: Bahagyang nabawasan ang bayarin sa kuryente ni Lady Lynn noong July pero bitin pa umano ito. Tumataas din kasi ang bilihin at tanging ang maliit na tindahan lang ang pandagdag kita ng pamilya.
16: Sana mas babaan pa nang sa ganun ay hindi mahirapan kasi super mahirap. Sabay-sabay mataas lahat.
15: Mukhang may chance ang bumabang singil sa kuryente sa paparating na August billing. Bumagsak kasi ang presyo ng kuryente sa tinatawag na spot market sa Luzon nitong July. Bagamat hindi naman kalakihan, isa ang spot market sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco.
17: We expect na merong pagbaba. But of course, as you have noted, hindi rin siya ganun kalaki. But we expect na may konting pagbaba.
15: Sa Visayas spot market, ang may pinakamalaking tapyas mula sa mahigit 14 pesos per kilowatt hour naging 11 pesos at 29 centavos na lang ang presyo nitong July. Mahigit 2 pesos naman kada kilowatt hour ang ibinagsak sa presyo ng kuryente sa Mindanao spot market.
17: Mas mararamdaman ng taga-Visayas, no? Lalo na dun sa Eastern Visayas and Western Visayas.
15: Humirit naman ang grupong NASICOR sa Energy Regulatory Commission na huwag munang ituloy ang paniningil ng under-recovery ng Meralco na aabot ng mahigit 8.7 billion pesos na kukolektahin sa mga consumer sa loob ng 3 taon. Kailangan muna umanong masuri ang mga numero at kwenta dahil consumer na naman ang babalikat nito. Inaprubahan ng ERC ang paniningil ng under-recovery na magre-resulta sa dagdag singil na 8 centavos kada kilowatt hour.
18: Ang ating prayer, kung maaari, isuspindi muna. Bilyon-bilyong sinisingil sa atin, kailangan bilyon-bilyon din ang liwanag ng ebidensya at mga dokumento.
15: Samantala, namumuro na ang malaki-laking rollback sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo dahil sa unang 3 araw ng trading, na-sustain at ngayon ay nasa lagpas 4 piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng langis sa world market. Sa taya ni Jetty Petroleum President Leo Pelias, mukhang hindi naman kakabyo ang presyo sa huling 2 araw ng trading hanggang Biyernes.
19: Close to 4 pesos yung potential rollback sa diesel at mataas ng konti sa 4 pesos naman yung rollback sa gasolina. Pwede pa pong sabihin natin na parang manatili dyan or baka lumaki pa po yung rollback. Eh, no? Malaki rin po kasi yung tulong nung pag-appreciate ng peso.
15: Pero babala ni Belia sa mga motorista, huwag munang umasa na babalik sa dating presyo ang petrolyo sa loob lang ng ilang linggo.
19: Kung masusundan po yung, baka masundan po yung rollback this week, pero hindi na po ibig sabihin po ituloy-tuloy po na every week, no? Kasi po talaga pong ang fundamentals ipapasok pa rin po doon sa picture, no? Sa eksena.
15: Mula sa 50 hanggang 60 pesos lang bago ang gyera sa Middle East, naglalaro na sa 80 hanggang mahigit 90 pesos ang litro ng diesel at gasolina sa Metro Manila.
20: Wala pa rin desisyon sa hiling na dagdag pasahe ng transport sector. Pero habang dinidinig ang kanilang petisyon, naglatagpo ang Department of Transportation ng iba-ibang hakbang para maibsan ang pasanin ng mga chuper at operator. Nagpapatrol easily.
21: Inipon ni June ang tiratirang barya mula sa kanyang pamamasada para makapagbagasolina at makabiyahe pa ng pangatlong ikot sa bagong silang Caloocan City. Aniya, kahit pa madagdagan ng 2 piso ang 10 pisong fuel discount ng gobyerno, barya pa rin ang kanyang kikitain dahil sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng krudo.
22: 2 piso lang eh. Oo, hindi naman tumataas pamasahe. Sobrang taas yung diesel eh. Kahit 2 piso ay taas na sa pamasahe, pwede na yun.
21: Ayon sa Department of Transportation, wala pang desisyon sa hiling na dagdag pasahe ng mga pampublikong transportasyon. Isa sa isinasaalang-alang ng kagawaran ay ang kasalukuyang 6.2% na inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin.
23: Kapag nagtaas po tayo ng pamasahe, hindi lang po magtataas ang inflation, automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo ay ng mga bilihin. Magdadagdag po yan kasi nga po ang transportasyon is hindi lang po, transportation is not about moving people only. We also move commodities.
21: Walang ibinigay na konkretong timeline ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung kailan magkakaroon ng rekomendasyon sa Malacanang ukol sa panukalang pagtaas ng pamasahe. Kailangan pa nila ng serye ng mga pagdinig kasama ang iba-ibang ahensya at mga commuter.
24: Normally, pag wala ng mga tanong, sasabit ng gusto sa amin yan, it will take us just a couple of weeks, 1 or 2, to submit our recommendations to
23: department.
21: Kaya habang wala pa ang dagdag pasahe, ipatutupad naman ng DOTR ang ilang hakbang para maibsan ang pasani ng public transport operators at drivers. Kabilang ang pagsama sa transport groups sa Uplift Assistance Program ng DSWD na nagbibigay ng 2,000 piso sa bawat pamilya. Extension sa pag-waive ng terminal fee sa PITX para sa mga PUV hanggang sa katapusan ng taon. Pag-waive sa buwan ng terminal fees sa higit 80 public transport terminals ng isang mall sa kanilang mga branch sa buong bansa. Pagbibigay ng toll discounts o exemptions para sa provincial buses. At paglabas ng 1.5 billion pesos na pondo para sa Public Transport Modernization Program o PTMP Amortization Assistance para sa mga PUV operator. Nilinaw naman ng DOTR na hindi lahat ng uri ng PUV ay kasali sa inoprobahang 12 peso fuel subsidy. Anila, limitado lang ito sa 30 liters kada araw, kaya hindi pa sapat para maisama ang iba pang uri ng PUV, lalo na sa mga bus na mas malaki ang konsumo ng krudo. Malugod namang tinatanggap ng Transport Group na Manibela ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa kanilang sektor. Ngunit nais pa rin nilang maaprubahan ang hiling na dagdag pasahe.
0: Medyo disappointed talaga dahil ang kaya tayo nanawagan ng transport strike. Kasi gusto talaga natin na maibigay yung per hike na hinihingi natin.
21: Pag-uusapan ng grupo kung itutuloy nila ang planong tigil pasada sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
20: Gretchen, kumusta naman ang unang laban ni Alex Ayala sa Canadian Open sa Toronto? Ati B, nagpapatuloy ang winning run ni Alex Ayala matapos manaig ang Pinay tennis star kontra kay Alicia Parks ng America sa round of 64 ng Canadian Open. Tila Pinoy fiesta naman sa center court sa dami ng mga Pinoy na nanood ng kanyang laban. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
2: Hapon pa lang, dagsana ang Pinoy fans sa May Center Court ng Canadian Open sa Toronto para manood ng sold-out match ni Alex Ayala kalaban si Alicia Parks ng Amerika. Magkapamilya, magkakaibigan, bata o may edad, lahat sila excited na mapanood ang Pinay tennis star, nakakapanalo lang ng DC Open at umangat bilang world number 20. Ang isang fan nagsuot pa ng dinosaur costume.
3: This is sensational. It's great to have the Filipino community out in droves here. And Alex is an absolutely blessing to the sport of tennis and our tournament.
2: Kontrolado ni Ayala ang unang set. Halos walang error at napakalakas ng palo. Bumawi si Park sa ikalawang set. Mas lumakas ang kanyang serve at unang ground stroke para mapuwersa ang decider. Sa final set lamang si Ayala ng 2-love habang humabol si Park sa dalawang sunod na game. Pero mas steady at intense si Alex na ibalik ang serve ng mas kontrolado at napuwersa ang error mula kay Parks. Ang final score, 6-1, 4-6, 6-2. Dumagundong sa stadium para kay Ayala na hinikayat pa ang mga Pinoy na iwan.

0: points were very important.
1: Aminado si Alex na pagod siya dahil tuloy-tuloy ang busy schedule niya mula grass court season. Pero sulit ang effort dahil champion siya sa DC Open at na-enjoy niya ang photoshoot sa US Capitol.
2: Talk about that photoshoot muna. Please,
0: oh my gosh.
2: How amazing was that?
0: I was so happy. I feel like that was kind of my celebration, to dress up and take good photos. I felt very empowered, felt very beautiful. So
2: yeah, you look like a princess.
0: Thank you.
2: It was so nice.
0: You.
2: Was that your dress?
0: Yeah, that's my dress. Yeah, regalo yan ng yung mga kaibigan ko. Yeah.
1: Oh, excited na rin si Alex sa kanyang susunod na laban, ang doubles reunion nila ng tennis icon na si Venus Williams na naudlot sa DC Open pero tuloy na sa Toronto.
3: Sa Biyernes ang sunod na round ni Alex sa singles dito sa Toronto. Kalaban niya si McNally ng Amerika na tinalo ang Wimbledon champion na si Noskova. Pero bukas babalik muna ang mga Pinoy sa center court para sa doubles match ni Ayala, kapartner niya si Venus Williams. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
4: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang pag-usad sa ikatlong round ng Canadian Open sa Toronto. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pagbati para sa tagumpay ni Ayala na tagumpay rin anya ng bawat Pilipino. Tinalo ni Ayala si Alicia Parks ng America sa round of 64 ngayong Huwebes sa ng umaga. Dalawang araw lang ito matapos niyang mapanalunan ng kanyang kauna-unahang WTA Tour level title sa DC Open kung saan tinalo niya sa final ang world number 3 na si Jessica Pegula ng USA.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, security guard na nakaidlip, natangayan ng baril. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Hunyo, dumami. Maki, bakit nabahini na ako'y makasali sa music label James Reid? Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: DZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa sinunog na kotse sa Bulacan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
13: Isang bangkay ng 29 anos na lalaking nakapostas ang mga kamay at nakasilid sa compartment ng isang sunog na kotse. Ang natagpuan ng mga otoridad sa Purok 2, Barangay Daungan, Nagiginto, Bulacan noong gabi ng Agosto 4. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jeff Mendez, ang gulong crime of passion ang tinitinang motibo sa krimen matapos mapag-alaman sa inisyal na investigasyon na magkarelasyon umano ang biktima at ang kinakasama ng utak sa krimen. Sa una, plan umanong parehan operahan lamang na magka-live-in partner

0: na mastermind ang biktima pero nagselos umanong lalaking suspect matapos mahulog ang loob ng kanyang kinakasama sa biktima na nagresulta naman sa naturang krimen. Lumabas din sa investigasyon na pinato pa sa ulo ang biktima ng isa sa mga kasabwat sa kaso, pinasasan at kumuha ng alambre para sakalin ito hanggang sumamatay bago isinakay sa sariling sasakyan at dinala naman sa nasabing farm at sinunog. Sa ngayon, may tuturing ng case solve ang naturang kaso matapos ma-aresto ng otoridad ang dalawang suspect sa kaso habang patuloy ang tinutugis sa mag-live in partner na hinihinalang utak sa krimen. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras sa 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Natangayan ng baril ang isang nakaidlip na security guard sa Tondo. Ang pananalisi ng kawatan sa pool sa video. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
9: Pabilis na lumusot ang lalaking ito sa ilalim ng nakaharang na tali at umakyat sa hagdan ng isang gusali sa Abad Santos Avenue, Tondo, Maynila, pasado alas 5 ng madaling araw nitong Miyerkules. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaki sa isang sulok at tila may dinudukot habang patingin-tingin pa sa kalsada. Maya-maya kumaripas ng takbo ang lalaki na hinabol naman ng naalimpungatang lalaki na gwardiya pala ng establishmento. Ang kinuha ng lalaki ayon sa PNP, ang baril ng gwardiya.
10: Nagkaroon sila ng habulan. Eh nung tumalo sa Center Island yung suspect natin, hindi niya na sinundan kasi baka gamitin sa kanya yung firearm niya.
9: Ayon sa PNP, nakaidlip ang biktima kaya nasalisihan ito ng magnanakaw.
10: Based naman doon sa interview ko doon sa victim natin, kasi maliban na night duty siya, so pag umuwi siya sa umaga, kasi 7 to 7 yung duty niya, pag umuwi siya sa umaga, nag-aalaga pa siya ng anak niya. So yun pa, so parang pag nag-duty pa siya sa gabi, medyo pagod siya.
9: Nanawagan ng pulisya sa mga kumpanya at gwardiya na tiyaking nasa kondisyon ng katawan kung naka-duty at nasa tamang pag-iingat ang kanilang service firearm.
10: Unang-una dun sa guard, security guard, kasi ang firearm isa kasama sa trabaho yan, unang-una yan ang pinakaiingatan nating dapat na protektahan. So as much as possible is safe yan sa katawan natin at na naka-holster yan. Kung nasa proper na ano yun, na nasa proper holster or lagayan, siguro by that time na kinuha yung baril, medyo nakapag-react na siya, baka nagising na siya.
9: May person of interest na ang PNP base sa mga nakalap na CCTV footage.
10: Kasi tuloy-tuloy na yung ano natin, follow-up natin sa complaint na ito. So, inaano natin dito yung makuha natin, especially yung firearm. Kasi mahirap nun, baka magamit pa sa illegal na aktibidad yung baril na nakuha.
9: Pinuntahan ng news team ang establishmentong pinagtatrabahuan ng gwardiya pero hindi ito naka-duty. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
8: Inimbestigahan na ng Presidential Communications Office ang mga social media account na nagpakalat ng maling impormasyon na naaresto na at ililipad sa ICC sa The Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos ni Communications Secretary Dave Gomez na tukuyin ang lahat ng nagpapakalat ng fake news at busisiin ang mga mensahe ng mga ito. Tiniyak ni Castro na tututukan ito ng pamahalaan at patuloy din anya ang mga operasyon para mahanap at maaresto si De La Rosa. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang mga balitang nahuli ang senador at sinabing taktika lang ito para malihis ang atensyon ng publiko palayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: Hindi sumipot si Batangas Representative Leandro Leviste sa patawag ng National Bureau of Investigation ngayong Huwebes. Ito'y kaugnay sa iniimbisigang human trafficking case ng ahensya. Ayon sa NBI, nagpadala lang ng sulat ang kampo ni Leviste na humihingi ng mga kopya ng dokumento kaugnay ng kaso upang mapaghandaan nila ang pagharap sa NBI. Nauna ring nagpadala ng kaparehong hiling ang kampo ni dating Congressman Jing Paras na ipinasabpi na rin sa parehong kaso. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng NBI dahil nagpapatuloy pa nila ang kanilang investigasyon at maaari nila itong makompromiso sakaling magbahagi ng impormasyon. Ipinagpaliban na lang ng NBI sa Martes, August 11, ang appearance nila Leviste at Paras. Ito'y dahil suspindido rin ang trabaho sa gobyerno ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakaling hindi pa rin sila sumipot, itutuloy na niya ng NBI ang kanilang fact-finding investigation. Dumami ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Hunyo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, isa sa mga rason ay marami kasing fresh graduates ang hirap na makahanap ng trabaho. Nagpa-patrol, Jackie Pascual.
12: Bit-bit ang resume at iba pang dokumento papuntang final interview na si Jedem para sa inaasam niyang trabaho sa isang restaurant. Isang taon rin siyang naghahanap ng kanyang unang trabaho at sana anya makuha na niya ito.
13: Gusto ko din makapag-work kasi syempre po sa ngayon yung mga gastusin pa lang, di ba, ang mamahal na. Gusto ko din po makatulong din po sa family ko din po.
12: Inunsyon ng Philippine Statistics Authority na umakyat sa 4.9% ang unemployment rate noong Hunyo. Katumbas ito ng 2.59 milyong Pilipinong walang trabaho. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, marami kasi ang fresh graduate pero hindi lahat nakahahanap agad ng trabaho. Dagdag pa niya, patuloy ang epekto ng gyera sa Middle East sa presyo ng mga bilihin, lalo na sa petrolyo na may epekto rin sa mga kumpanya.
14: Dumami ang participation natin mula sa 15 to 24 at substantial din sa kanila number ang unemployed.
12: Kumpara noong isang taon, higit 900,000 ang nawala ng trabaho sa wholesale and retail trade.
14: Yung mga binibili ng mga kababayan natin mula sa retails, stores, even yung food, beverages and tobacco, posibleng may impact yung ating elevated inflation.
12: Sa kabila nito, may mga nadagdag ring trabaho sa ilang sektor.
14: Malaki dito yung restaurants and mobile food service activities, 478,000. May dagdag na 456,000. Ang karamihan dito ay galing sa call centers. Both voice saka yung back-end operation nila.
12: Hindi naman masaya ang Trade Union Congress of the Philippines sa pag-akyat ng unemployment rate. Mahirap anila ang proseso sa paghanap ng maayos na trabaho.
15: Marami tayong graduates na nakaka-graduate mula sa koleyo pero hindi pa rin sila nakakapag-land ng trabaho sa job market kasi yung meron niyang diploma, meron ng experience, hirap na hirap pang kumuha ng trabaho na sapat.
12: Kailangan din umanong mas paigtingin ng pamahalaan ang mga programa para sa mga manggagawa, lalo na ang pagpapataas ng sahod.
15: Kailangan dagdagan yung sweldo, kailangan maging regular yung trabaho. Yung 85 pesos ay kailangan na po yung ipatupad. Kung hindi, no, madadagdagan lang lagi yung mga underemployment natin.
12: Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga na tuloy pa rin ang pagpapatupad nila ng reforma. Hindi lang dumami ang trabaho, kundi umangat din ang kalidad ng trabaho at gawing handa ang mga Pilipino sa mga makabagong skills na kailangan sa labor market. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
16: Pinagtibay ng Senadong isang resolusyon na isinusulong ang agarang pagbawi sa temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian na lalong tumatagal ang paghihirap ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng inflation rate nitong Hunyo, na lalo lamang anyang nagpapahina sa kakayahang bumili ng mga pangunahing bilihin. Ayon pa kay Senator Joel Villanueva, isa sa mga nag-sponsor ng resolusyon, responsibilidad ng Senado na manindigan para sa mga manggagawa na apektado ng atrasadong dagdag sahod. 21 senador ang pumirma sa proposed Senate Resolution Number 577 na humihiling sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na alisin na ang suspensyon. Matatandaang nag-issue ang nasabing korte ng TRO noong July 30 matapos magpetisyon ang 2 construction firms. Dahil dito, pansamantalang natigil ang implementasyon ng wage order hanggang August 13 na dapat sana ay epektibo na noong July 25.
17: May bagong hugot love song mula sa 2 bigating new generation singers. Nagsanipwersa ang multimedia prince James Reid at OPM hitmaker na si Mackie para sa kantang Luck na umabante na sa lahat ng digital streaming platforms noong isang linggo. Kwento ni na James at Mackie na isipan nilang magsama sa pagbuo ng kanta matapos ang kanilang tour sa Canada noong isang taon. Big revelation naman ni Mackie na noon pa man ay tagahanga na siya ni James. At mutual din naman ang admiration dahil maging si James Reid ay saludo sa pambihirang timpla ng musika ni Mackie.
18: Nag-chat kasi ako sa Careless dati, like way before. And I was trying to like sell myself, want to be an artist sa Careless, blah blah blah, ganyan. Tapos, di nila ako na-replyan. Tapos, sinabi ko yung kay James, tapos sabi niya, what? Sayang! Sabi niya.
19: What really stood out to me was this world that he's created. It's so intricate and it's super intentional. I mean, Mackie does have a great team working with him.
18: Yeah.
19: But a lot of these ideas really come from Mackie himself.
18: Aww.
19: It's so cool.
20: Sunod, gobyerno ng Amerika formal na kiniling ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. At mga katutubong AITA, pinalagan ang planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: TZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
23: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
24: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
25: Kaya ko pa.
24: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
26: Kaya ko pa.
24: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: TZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
23: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
22: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Sunog sumiklab sa isang commercial building sa Recto, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
0: Itinaas na sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa isang commercial building sa kanto ng Carmen Plano Street at Recto Avenue sa San Nicolas, Maynila ngayong gabi. Ayon sa inisyal na impormasyon, bandang alas 6 ng gabi nang sumiklab ang sunog. Sa ngayon ay wala pang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Nagtulong-tulong na rito ang mga BFP at fire volunteers sa pagkapula ng apoy. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Birthday Zone TZMM.
22: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
22: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:19 ng gabi.
23: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
21: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
25: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM
4: at DZMM Teleradyo.
16: Formal nang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ng nakakulong na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para harapin ang ilang kasong kriminal sa California. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, na itransmit na sa Department of Justice ng Pilipinas ang request. Ayon naman sa DOJ, wala pa silang opisyal na nakukuhang dokumento kaugnay ng peg-extradite kay Kibuloy at anumang katanungan kaugnay nito ay dapat isangguni sa Department of Foreign Affairs. Wanted si Kibuloy sa Amerika kasunod ng 2021 federal indictment sa California na nag-aakusa sa kanya ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, bulk cash smuggling at fraud. Ayon po sa U.S. prosecutors, si Kibuloy at ilang kapwa akusado ay nagbitbit ng mga church members mula Pilipinas para magsolicit ng mga donasyon gamit ang isang pekeng charity group. Sinasabing sangkot din si Kibuloy sa pang-aabuso ng mga batang babae. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail, bunsod ng kinakaharap na kasong qualified human trafficking at sexual abuse.
27: We have a copy of that. As you know, the formal request is already given to us.
11: Hiniling ng Ombudsman Prosecutor sa Sandigan Bayan 3rd Division na baliktarin ang desisyon nitong pinayagang makapagpiansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation. Ito'y kaugnay pa rin sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa motion for reconsideration na inihain ng Ombudsman, sinabi ito na bagamat hindi naging lantad si Revilla sa pagpapatupad ng mga proyekto, nakuha umano ng dating senador ang maituturing na lion's share
6: o yung malaking bahagi ng pondo na patunay umano ng pagiging pangunahing beneficiaryo nito sa sabwatan, dagdag ng ombudsman, kung walang ipinangakong commitment si Revilla, wala dapat anilang basehan para sa listahan ng proyekto at may paloob pa ito sa General Appropriations Act. Ayon naman sa abogado ni Revilla, maghahain sila ng petisyon para kontrahin ang musyon ng ombudsman.
7: Sa ibang balita naman, galit ang mga katutubong AITA sa isang sityo sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac, kasunod ng planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. Balak naman ang Capas LGU at ng mga residente na manawagan sa Pangulo na maglabas ng moratorium sa proyekto. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
8: Galit po! Kasi dahil po kulang kami sa pera, kulang sa pinag-aralan, ganyan-ganyan na lang po nila kami, hindi po pwede yun. Maawa naman po kayo.
9: Ito ang hinaing ni Ninita at ng daang-daang residente sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac, kasunod ng kanilang pangambang maaapektuhan ang kanilang mga lupang sinasaka at tinitirhan dahil sa planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. 11 ang kanyang anak. Kaya pala isipan kung paano sila mabubuhay ng maayos sakaling mapaalis sa lupang tinuring na nilang tahanan sa loob ng napakaraming dekada. Sa sitio Manabayukan, halos lahat ng nakatira, mga katutubong AITA na minana pa ang lupa sa kanilang mga ninuno.
8: Nakakaawa po kami sa mga anak namin na dito na ipinanganak ngayon yung mga apo po namin. Dito na rin po ngayon magtatanda dapat. Hindi dapat agawin yung lupa namin eh.
9: Sinasabi na 300,000 pesos kada ektarya ang ibabayad ng BCDA sa mga magsasaka at residente. Ang ipinagtataka ng barangay, wala umanong koordinasyon ng BCDA sa kanila at sa halip ay dumediretso sa mga magsasaka.
10: Yun nga rin po yung pinapakiusap ko sa kanila. Sana naman bigyan po kami kahit konting respeto dito sa barangay. Pangalawa, yung kanilang trabaho. Napakasakit po. Makikita po ninyo sila parang matatamlay.
9: Sa ilang bahagi ng barangay, bakas ang ilang mga proyekto gaya ng mga kalsada.
13: Dito sa Sitio Galo, makikita ninyo nakaporma na yung isang drill na gagamitin para maghukay ng tinatawag nilang pumping station o yung deep well. Nakita natin yung detalye ng proyektong ito, 62 million pesos ang halaga at ang implementing office ay ang BCDA. At dito, makikita natin, nakaporma na yung huhukayin na deep well.
9: Sakali maging operational ang deep well, pinangangambahan ni Jeffrey ang posibilidad na mawalan sila ng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim.
14: Dito pong sapa dito, dumadaloy po sa Sitio Binyayan. O kung matutuloy po ito, wala na pong darating doon. Di namin magagamit yung sapa.
13: Kasi may ihigop niya.
14: May ihigop niya na po.
9: Mismong alkalde ng Capas, aminadong hindi niya alam ang proyekto ng deep well sa Sitio Galo. Sabi ni Mayor Roselia Rodriguez, noong Hunyo ay inimbita umano siya ng BCDA para makipagpulong kasama ang Vice Mayor at Konseho. Dito pinaliwanag umano ang mga parating na proyekto ng BCDA. Nabanggit niya ang Pax Silica pero hindi sapat ang detalye.
15: Binanggit lang siya among the incoming projects sa New Clark City. Ngayon, kung ipagdudugtong-dugtong yan, possibly konektado itong solar farm, itong water extraction, itong waste to energy facility sa Pax Silica. But again, I could only surmise.
9: Una nang dinepensahan ng BCDA at ng palasyo ang proyekto na anilay makalilikha ng trabaho, makatutulong sa ekonomiya at hindi makaapekto sa mga magsasaka.
28: Ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang iresolba.
9: Samot sa aking pag-aaral na ang lumabas sa posibleng epekto ng pagpapatayo ng AI at data center sa isang lugar.
15: Ang paksilika lang ang hinihiling namin sa moratorium kasi merong environmental impact. Huwag mo nang gumawa ng anything irreversible na initiative towards the implementation of this project.
9: Nakatakdang ibigay ng LGU kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa BCDA ang kanilang position paper at hiling para sa moratorium. Rafael Bosano, ABS-CBN News, Tarlac.
16: Muling binigyan din ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagkain ng masusustansya para maiwasan ang mga sakit, maging masigla at matalas ang pag-iisip sa loob ng eskwelahan. Nagpapatrol Rod Macenas.
0: Nagsama-sama ang grade 5 and 6 students ng Upper Bicutan Elementary School para ipagdiwang ang Nutrition Month katuwang ang isang mayonnaise brand.
12: At sino sa inyo ang gusto maging honor student? Nasa kamay? O sino gusto tumakal?
17: So today po, nag-kick-off po kami ng Nutrition Month celebration together po with DepEd and our partner LGU with the theme po, Sama-sama Paaralan at Pamilya sa Nutrisyon at Sigla.
0: Ipinaalala sa kanila na mahalagang kumain ng masustansya para maiwasan ang pagiging sakitin at pagkabansot.
18: It could also affect their energy levels during class, hihina or babagal yung learning progress. Alamin din natin kung ano yung mga pagkain na ini-enjoy ng mga bata. We can be creative in producing nutritious and delicious meals.
17: Po, tinuruan po natin ang mga bata ang mga practices po or healthy habits tungo sa wastong nutrisyon para sila po ay maging masigla sa school day po nila.
0: Nakisaya ang baon buddies na sina Elsie at Sandy habang enjoy ang mga bata sa booth, games at quiz. Ibinahagi naman ang tips sa paghahanda ng baon at ang paalalang mag-share sa kaklase.
19: Kailangan ubos yung baon nila para may lakas sila.
20: Ang batang merong healthy body ay mayroon din siyang healthy mind.
0: Sa pagtutulungan ng pamilya, paaralan at komunidad, matitiyak na malusog at masaya ang mga mag-aaral. Rod Macenas, ABS-CBN News.
16: Susunod, mga pasyenteng nadadiagnose na may cancer, mas bumabata ayon sa pag-aaral. At Bini, ginawaran ng parangal ng lokal na pamahalaan ng Los Angeles. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
25: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
22: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
25: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
24: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
26: Hello, attorney!
24: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
22: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
25: Pagtaran at umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
25: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Giniit ng prosecution na ang Senate Impeachment Court ang tamang forum para sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya. Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyong kumikwestiyon sa impeachment proceedings sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala ang prosekusyon na sarado na ang usapin kaugnay ng alegasyong nagsagawa ang House Committee on Justice ng umano'y mini-trial at fishing expedition. Sabi ni Lead House Prosecutor Jervel Luistro, pinagtibay ng kataas-taas ang hukuman ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara at ng Senado sa mga reklamong impeachment.
3: I hope that this will serve as closure at sana hindi na rin ito ma-raise during the trial, no? Na magre-resume this coming Monday. Ito po ay bilang pagpapatibay na kailangang ituloy na itong nangyayaring pagdinig, paglilitis sa impeachment court.
2: Dagdag naman ng counsel at tagapagsalita ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na ang Senate Impeachment Court ang tamang forum para sagutin ng bise ang mga alegasyon sa kanya. Kabilang dito ang umano'y di maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds, panunuhol at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: If the Vice President has answers, she must present them here, no? Before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here.
2: Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, sinabi nitong naging moot o hindi na kailangang resolbahin ang issue sa mga petisyon dahil tapos na ang proseso sa Kamara at umuusad na ang impeachment trial sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol, fully insulated o hindi na maaapektuhan ng impeachment court ng anumang nangyari sa Kamara. Simple lang aniya ang magiging pamantayan ng korte. Nasa prosecutors ang pasaning patunayan ang kanilang mga akusasyon at titiyakin ang korte na mabibigyan ng nililitis ng due process na ayon sa konstitusyon ay presumed innocent o ipinagpapalagay na walang sala. May puna naman ang Malacanang sa ilang senator judges na nagtatanong sa mga testigo ng prosekusyon.
5: Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness.
2: Wala pang pahayag ang kampo ni VP Duterte tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Pero pinalagan ng bise ang pahayag ng palasyo na ang kumalat na balibalitang naaresto na si Senator Ronald De La Rosa ay taktika para ilihis ang atensyon ng publiko palayo sa impeachment trial.
6: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
2: Ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Duterte sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
8: Ipinaliwanag ni Health Secretary Jose Prix Buhalte Jr. ang hindi niya pagpirma sa 3.2 billion pesos contract para sa pagbili sa mga pangangailangan contra tuberculosis. Ayon kay Buhalte, pinaiiral niyang niya ang due diligence, lalo't kauupo lang niya sa pwesto nang ipapirma sa kanya ang kontrata. Nais niya muna umanong pag-aralan para tiyaking naaayon sa pangangailangan ng mga Pinoy ang mga bibilhing gamit. At alinsunod din ito sa mga pulisiya ng pamahalaan. Nagsalita si Buhalte matapos magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang health advocates para imbestigahan at ipasuspindi ang kalihim. Ayon sa reklamo, itinigil ni Buhalte ang procurement dahil may pinapaboran umano siyang supplier. Tinawag naman ni Buhalte na demolition job ang mga kritisismo laban sa kanya. Aniya, bukas siya sa isinasagawang imbestigasyon ng ombudsman.
16: Mas bumabata ang mga pasyenteng nadadiagnose ng cancer ayon sa pag-aaral sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, cancer din ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay, kasunod ng cardiovascular disease. Nagpapatrol, Rafael Gusano.
11: Tumaas ang bilang ng mga tinatamaan ng colorectal cancer, partikular sa mga mas bata. Base ito sa pag-aaral ng German Cancer Research Center kung saan nakita ang pagtaas ng mga bagong kaso ng colorectal cancer sa mga may edad na 20 hanggang 39 years old. Dito sa Pilipinas, ang cancer ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay kasunod ng cardiovascular disease. Kaya ang nakikita ng mga eksperto sa ibang bansa, nakikita rin dito. Bukod sa colorectal cancer, isa rin sa mga karaniwang uri ng cancer ng mga Pinoy ang lung cancer. Karaniwan naman sa mga babae ang breast, cervical at endometrial cancer. Paliwanag ni Dr. Nilinda Pangilinan, dati nadadiagnose nila ang cervical cancer sa mga babaeng edad 30 pataas. Malaki ang ibinaba ng edad ngayon at isa sa mga nakikitang dahilan ay ang maagang exposure sa pakikipagtalik.
13: In cervical cancer, we get as early as 20 years old. Yes. Because these are patients who have a sexual engagement as early as 14.
11: Nakita rin ang mga dalubhasa sa Amerika na posibleng may koneksyon ang maagang pagkakaroon ng cancer sa aktwal na edad ng isang tao at ang edad ng kanyang katawan. Halimbawa, kung ang isang tao ay 30 years old, posibleng ang kanyang katawan o biological age ay 50 years old. Ang dahilan ng pagkakaroon ng agwat ng chronological at biological age ay may kinalaman sa lifestyle. Bukod sa namamana ang cancer, ang hindi magandang lifestyle din ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit.
13: What we want is to have an education campaign or in the curriculum to include how to take care of oneself and at the same time sexual reproduction or reproductive health that should be incorporated already in the curriculum.
11: Ayon sa World Health Organization, noong 2024, nasa 20.6 million ang na-diagnose na may cancer. Nasa 10 milyon ang namamatay kada taon. Sa Pilipinas, may mga package ang PhilHealth para ma-screen ang iba't ibang uri ng cancer. Mahalaga ang screening dahil nalalaman ka agad kung may cancer ang isang tao at maaagapan ito habang hindi pa huli ang lahat.
14: Above all the statistics though, there is a positive message from this report. 4 in 10 new cancer cases are linked to risk factors for which we already know how to address. This includes tobacco use, infections, alcohol use, and excess body weight.
21: Cancer should never be seen as too expensive, too complex, or too difficult. When embedded in universal health coverage, governments have shown that cancer rates can be reduced and cancer survival can be improved.
11: Dagdag ng WHO, kailangan kumilos ang bawat gobyerno para tutukan ang kalusugan ng mga mamamayan nito. Kung hindi, tinatayang aakyat ang kaso ng cancer sa buong mundo, sa 35 million pagsapit ng 2050. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
16: Nasungkit ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang kanyang ika-apat na gintong medalya sa Germany ngayong taon. Lumundag siya ng 5.83 meters para maghari sa torneo sa Yokrim ngayong Huwebes ng umaga, oras sa Pilipinas. Nakuha ng pambato ng Qatar ang silver medal habang napunta naman ang bronze sa pole vaulter mula sa Turkey. Nakuha ni Obiena ang kanyang unang gold medal sa 2026 season sa Cottbus, Germany. Sa kabuuan, nakapitong gintong medalya na siya ngayong taon.
8: Susunod, concert ng Bini sa Northern California, sold out na. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
25: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
25: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
23: Tatamaan po tayo ng presyo.
27: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
23: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
27: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
23: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
27: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
28: Ano mga concerns? Ano mga issues?
27: Pagkakampi ng masang Pilipino.
28: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
27: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
28: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
27: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
25: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
1: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Ng grupong bayan muna na hindi kailangan ng panibagong batas para matanggal ang system loss charge na ikinakarga sa ating electricity bills. Ipinaliwanag naman ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission na may dalawang uri ng system loss at isa lang dito ang maaring alisin. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Tinalakay ng House Committee on Energy ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na ikinakarga sa bill sa kuryente. Ayon sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission, may dalawang uri ng system loss. Ang technical na natural na bahagi ng pagde-deliver ng kuryente at ang non-technical na pwedeng iwasan tulad ng nakaw na kuryente, collection deficiencies at iba pa. Sabi ng DOE at ERC, dapat phased o utay-utay ang pagtatanggal ng system loss charge. Anila kung tatanggalin ang singil sa technical losses, maaaring malugi ang distribution utilities.
7: The President was correct in saying na that people should not be paying for electricity na hindi dahil hindi nagbabayad or the inefficiency of our co-ops. It is correct, sir, but we don't also want co-ops to suffer too much. Baka malugi sila at mawalan tayo ng electricity sa isang area. It has to be balanced.
10: Ang technical losses, ito po ay inherent doon sa pag-deliver ng kuryente. Kaya kung ipagbabawal ito, yung gastos na associated doon sa system loss ay makakaapekto doon sa financial viability talaga po ng mga distribution utilities. ERC fully supports the removal of the non-technical cost, system loss cost from our bills.
2: Suportado rin ng National Electrification Administration ang pagtatanggal ng singil para sa non-technical losses sa electricity bills. Pero may agam-agam ito kung isasama pati ang singil para sa technical losses.
20: Should the system loss law also mandate the removal of all technical losses from the electricity bill of consumers and be absorbed by the owners, the electric cooperatives will not be able to fund the energy consumed in the conveyance of electricity. As such, they will not be able to pay in full its suppliers, the GenCos, and the wholesale electricity spot market.
22: Sabi ng Meralco, yung kanilang non-technical system loss ay ilang porsyento lang po. So, pagka tinanggal na yan, sa, hindi na sisingil, hindi na recover sa consumer, kayang-kaya nyo?
24: Less than 1%. What we're supporting po is the phased implementation.
2: Naniniwala ang grupong bayan muna na hindi na kailangan pang magpasa ng panibagong batas para ipatupad ang panawagan ng Pangulo.
26: There is no law that specifically imposes VAT on system loss. VAT on system loss was only imposed by a BIR memorandum and an ERC resolution. It's not a law. It can be amended, modified, or repealed anytime.
29: The VAT on systems loss is may legal basis po. Yung third paragraph po kasi ng tax code, dinefine na yung in the regular course of trade or business, it includes incidental transactions there too. Since the main business, which is this distribution, generation, and transmission of electricity is subject to VAT, systems loss must be also subject to VAT po.
2: Bumuo na ang DOE ng Technical Working Group kasama ang NEA, ERC, Electric Cooperatives at Private Utilities para magsagawa ng cost-benefit analysis kaugnay ng investments na kakailanganin para sa panukalang pagtatanggal ng system loss charge. Binigyan sila ng komite ng hanggang susunod na linggo para isumite ang resulta ng kanilang pag-aaral. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
4: Ginawaran ng parangal ng City of Los Angeles ang talento at kontribusyon ng Nations Girl Group Vini bago matapos ang Los Angeles leg ng Signals World Tour. Bukod sa Blooms, isa sa sorpresang manood ng concert ay si Liza Soberano. Mula downtown Los Angeles, California, nagpapatrol MJ Felipe.
5: Pagkarating ng Peacock Theater sa downtown Los Angeles, Miyerkules ng umaga, nakasalamuha ng Bini ang ilang Blooms na maagang tumambay sa harap ng event venue. May mga nag-abot ng regalo sa girls. May fan signs, selfies. Masaya ang interaction ng walo sa mga early Blooms.
6: Are you surprised na aaga nila dito?
8: No, kasi lagi maagang Blooms. Maagang nila lagi. Ayaw nila maunahan. Eh may seat naman, may seat number naman. May talaga Blooms?
5: Isa sa nakausap naming fans ay si B. Kim na bumili ng concert tickets ng Bini sa lahat ng North American stops nila.
9: Ito na yung opportunity na makita ko sila dito sa LA and sa buong US. And then, ayun, kasi baka ano, long distance na naman kami with them after Coachella and then this one.
5: Pagdating ng hapon, maagang pumila ang Blooms para sa VIP soundcheck. Eksakto 8:30 ng gabi, nagsimula ang main show. As usual, 100% ang energy at performance na ipinakita ng girls on stage. Pero ang highlight ng gabi ay ang parangal na natanggap nila mula sa lokal na pamahalaan ng Los Angeles. Personal na inabot ng Pinay Council member ng LA na si Isabel Jurado ang pagkilala ng City of Angels sa talento at ambag ng Bini sa musikang Pinoy sa world stage.
11: On behalf of the City of Los Angeles, all the council members, the city controller, we're so excited to give the certificate to Bini for all their achievements. They put P-pop on the Coachella stage, which is a global stage, and made sure that their names are household name. It is a great honor that we're able to commend them for their achievements.
5: Samantala, nanood ng show ang animators mula DreamWorks Animation at creators ng Forgotten Island kasama ang lead actress na si Liza Soberano.
13: I super enjoyed it. This is my first BD concert ever. I'm really happy to be here and see them, and I feel very proud. I'm a proud athlete.
5: It's a wrap dito sa LA at next stop ng girls ay ang sold-out Ronard Park sa Northern California. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
4: Ilang lokal na pamahalaan ang nagsuspindi muli ng face-to-face classes bukas araw ng Biyernes dahil sa inaasahang epekto ng habagat at bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong Cavite, Laguna, Bataan, Benguet, sa mga bayan ng Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmale, Bugalyon, Calasau, Mangaldan, San Carlos, Tagupanti, Infanta, Rosales at Sison sa Pangasinan, San Fernando, Angeles at Olor sa Pampanga, Rizal at Santa Cruz, Occidental Mindoro at Lia sa Batangas. Wala nagpasok sa lungsod ng Maynila, Las Piñas at Marikina. Antabayanan po ang iba pang update sa suspension ng klase sa social media accounts ng ABS-CBN News at sa aming website, abs-cbn.com.
14: Sana all walang pasok. Tayo ba't bumapasok pa rin tayo kahit masama ang panahon?
16: Hindi naman kasi tayo bata.
14: Ang galing mo sumagot. Talaga pinatulan mo yun.
4: Pag masama ang loob mo, ang bawat ang loob.
16: Ano?
4: Na hindi ka papasok.
14: May trabaho pa si namin.
16: Yun. Ipinita sa inyo.
14: Dapat ganoon ang sagot
16: mo. Hindi na matanda tayo.
14: Petula Clark.
16: Hindi, pero... Petula Clark. O hindi, pero unang-una, ilang araw na yan, ha? Ang ilang aming lugar, walang pasok.
14: Kasi may bugyo.
16: Pero ang tanong nga dyan rin, na yung ating mga bata, delay din. So, ano ngayon yun in terms of lessons?
14: Alam mo, mas importante yung kutasan. Alam naman natin, ano, marami na yung mahina, yung
16: pero siguro may paraan yan para maghabon.
14: May online diba? Sila. Oo, ang problema, pangit din yung online. Pag may bagyo, pangit ang signal.
16: That's true. Oh.
0: Pero dapat ligtas na muna.
14: Oh, yeah.
16: Pero let's, ano naman, end on a celebratory note.
14: Alam mo yung celebration.
16: Alex Ayala in Toronto.
14: Pero ang ano naman niya, parang
16: number 70, pero malakas siya. Malakas si Parks, malakas nung serve.
0: Saka wala na sa ranking yan, di ba?
16: Oo.

0: tatlo or apat pa ba? You can correct me, ha, di ba?
1: And huwag natin kalimutan si EJ Obiena, nanalo din ng gold, no?
0: Oy, congratulations,
1: EJ. Gagaling ng mga atleta natin.
2: Napaka-proud, no, ng mga athletes. Ayan na lang nagbibigay sa atin ng positive news. Kasi sa loob ng Pilipinas, ang daming negative.
0: Yeah, di, totoo. Pero alam nyo, gusto ko lang sabihin, ha, yung ating mga kababayan sa Toronto, nakita natin yung buong stadium. Siguro 90% doon puro Pilipino, right? And ibang level na si Alex mismo, di ba? Sinabi niya, ibagayway nyo ang ating bandila. Alam nyo, sa ating mga kababayan, kapag nagsama-sama ang Pilipino, ganon ang kapangyarihan.
2: Hindi kasi pride,
0: diba?
2: Mo eh.
0: No, pero ibig ko sabihin, pwede tayo magsama-sama on other things. Halimbawa, labanan ang korupsyon.
2: Eh,
0: diba? Alam mo yun?
2: Ito kasi mas magaan kumpara sa politika. Diba?
0: Pero meaning there is power in numbers.
2: Oh. At saka yung Toronto, iyan ang pinakamaraming
0: Pilipino sa Canada. Oo, ang galing. All right. Okay, well, good luck to you, Alex, sa tuloy-tuloy. Ano nga sabi ni Alex, kapag lumago, hindi na hihinto. Yung ba yun? Tama.
2: Siguraduhin yung tama yung
0: quote. Tama yun, ha?
2: Kasi baka sabi, kapag tumibok ang puso, tapos hindi naman ganun. Hindi, para lang sure, baka mali yung quote niya. Kapag
0: lumago, Hindi na hihinto.
2: Very good.
0: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Kala ko sabi ni Alex ganyan, di ba gumaganyan siya pa lang?
2: Puso na kapag... Mali yung quote na yun, Ate Bia. Loko lang po yun.
1: Pero...
0: Hindi, gumaganon siya.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Oh, din mo iba sa akin, oh. Two, ako naman po si Alvin Olchico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in a service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
1: Alas 8:02.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report!

0: Ser Bishotka Familia a las 8 na po, ibig sabihin
1: Spot Report.
0: Ngayon po ay August 6, 2026, araw ng Webes, ang Spot Report, kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ay, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbesigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.

0: bawat kaso aming tututukan. Ako po si Marlene Padiernos.
1: Ay, lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparas.
0: At ito ang Spot Report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Siksikligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligliglig
2: Spot Report.
0: Pinabubusisi na sa impeachment clerk of court ang mga isinumiting bank records ni Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na kailangan nang masimulan ang pagkukumpara sa mga naunang na isinumiting bank records habang hinihintay ang iba pang mga dokumento mula sa dalawang bangko. Layunan nitong matukoy kung tugma ang mga printed copies, digital copies, na hawak na ngayon ng impeachment court. Una na pinagbigyan ng impeachment court ang hirit ang dalawang bangko na karagdagang 10 banking days na palugi o hanggang August 13 para ihabol ang mga dokumentong hindi nila naisumite noong July 13. Gagamitin naman ang prosekusyon ng mga financial records na konektado sa BISE para sa ikalawang article of impeachment ang umunay pagkamal ng yaman ng Vice Presidente habang nasa kapangyarihan.
1: Ay lumobo naman po sa higit 23,000 pamilya o 80,000 individual ang apektado ng sama-samang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa monitoring ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Office o Council, sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya pa o higit 6,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Pinakanapuruhan nang sama ng panahon ang Region 1, 2, Cordillera Administrative Region, Region 3, 5 at 9. Wala pa namang datos sa halaga ng pinsala.
2: Spot Report!
0: Dalawa naman ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang bulaluhan sa La Trinidad, Benguet kaninang alas 8 ng umaga. Sinabi ni Benguet Police Director Colonel Janicio Bonoy na agad namatay ang mga biktimang kusinero sa bulaluhan habang nasagip ang isa pa nilang kasamang sinugod sa ospital. Pinaniniwala ang saturated o lumambot ang lupa sa lugar bunsod ng 4 na araw na nararanasang magkakasunod na ulan. Pinalikas na rin ang iba pang residenteng nakatira malapit sa
2: Report.
1: Arestado naman ang dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro matapos mahulihan ng nasa 748,000 halaga ng shabu. Ayon po ito kay Philippine Drug Enforcement Group Chief Police Brigadier General Elmer Ragay. Nagsagawa ng isang bypass operation noong Lunes, ika-4 na Agosto sa San Isidro, Labrador, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang 22 anyos na lalaki at 21 anyos na babae. Nasamsam ang mahigit kumulang 100 gramo na hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 748,000 piso. Samantala, sa Borbon, Cebu, naaresto rin ang dalawang high-value individual at nakumpiska ang nasa 544,000 halaga na hinihinalang shabu. Naaresto isang 29 na gulang na babae at isang 32 gulang na lalaki. Samantala, walang naitanang insidente ng 8 focus crime sa Western Visayas sa nakalipas na mahigit 24 oras. Ayon po sa Police Regional Office 6, walang naitanang kaso ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping habang tuloy ang mga operasyon ng kapulisan sa rehiyon. Ayon po kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, bunga ito ng pagkakaisa ng mga pulis at patuloy pang palalakasin ng Pro 6 ang mga hakbang nito laban sa kriminalidad. Sabi yung EMPO, hindi ba?
0: Yes.
1: Kaya iba-iba minsan ang requirement eh.
0: Correct.
1: Lalo sa masama ang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Yung masasamang loob siguro eh, giniginaw din.
0: Abay, yung masasamang loob, magpahinga muna ako kayo ha?
1: Oh, patawarin nyo naman. Sinasalanta naman ng mga kababayan.
0: Actually, partner, isa sa mga dahilan kung bakit may mga individual na ayaw lumikas kasi natatakot silang makalooban yung kanilang mga tahanan.
1: Oh, ilan na nakakausap dating ganyan. Diba? Natatandaan ko dati, ikaw sa Quezon Avenue, diba?
0: Yes.
1: Sa Araneta, ayaw mag-alisa.
0: Ayaw mag-alisa.
1: Sa probinsya, ganyan.
0: Nila yung kanilang mga gamit.
3: po.
2: Spot Report.
0: Samantala, alastado naman ang isang lalaki matapos umarong paulit-ulit na halayin at molestyahin ang tatlong babaeng anak ng kanyang kinakasama sa Malabon City. Ayon sa pulisya, naganap ang umunoy pang-aabuso mula Enero hanggang Pebrero sa magkakapatid na 7, 6, at 4 taong gulang. Naisumbong insidente ng ama ng mga bata noong March 2026 at naaresto ang akusado noong July 31 sa Bisaya ng arrest warrant. Itinuturing ang suspect na top 3 most wanted person ng NCRPO at top 1 most wanted person ng Northern Police District at Malabon City Police Station. Naharap siya sa 11 counts ng rape through sexual assault na may inirekomendang piyansa na 2.2 million pesos at statutory rape na wala namang piyansa.
1: Ay naharang naman at naaresto ang dalawang individual na umano'y nagpuslit ng mga kontrabandong sigarilyo sa Layag-Layag Island, Zamboanga City. Namataan ang mga otoridad ng isang asul at abong demotor na bangka na naglalayag sa katubigang malapit sa isla. Abay nang inspeksyonin, nabigong makapagpakita ang mga suspect ng mga kinakailangan dokumento para sa pagbiyahe ng kanilang kargamento. Ayan. E tinatayang umaabot po sa humigit kumulang 6.5 million pesos ang halaga ng mga nasabat na sigarilyo na yan. Matapos ang operasyon, dinala ang bangka sa Baliwasan, Zamboanga City para sa karagdagang investigasyon at kaukulang disposisyon.
0: Mga kapamilya, ramdam na ho ang taas ng presyo ng ilang gulay sa palengke sa Manila. Bago pa yan, ang inaasahang taas presyo batay sa abiso ng Department of Agriculture. Sa talipapa sa Earnshaw, 20 pesos na ang itinaas ng kada kilo ng patatas na ngayon 100 pesos na, habang 90 pesos naman kada kilo na ang kalamansi. Nadoble naman ang itinaas ng kamatis na 140 pesos na kada kilo, habang ang lettuce sumipa na sa 120 pesos. Ngayon pa lang, problemado na ang ilang mamimili dahil inaasahang tataas pa ang presyo ng gulay sa susunod na linggo. Paliwanag ng mga tindera, bunsod ang taas presyo ng masamang panahon. Kaya para hindi malugi, ang diskarte ng ilang tindera.
4: Yung iba po, nagtaasan na dahil sa ulan. Parang 4 na araw pa lang. Haling magpatsi yan yung talong. Itong ampalaya, madaling mainan. Ginagawa namin pakbit, ayan na. Katulad ng mga ano, yung repolyo, kung nagiging madilaw na, sinatsap na namin yan, nagiging sapsoy. Pero wala tayong magagawa. Gasolina, parang gasolina ba? Taas ba ba?
0: Ayan ho ang tinig ng isa sa mga tindera ang ating nakapanayam patungkol po sa taas presyo ng produkto o ng mga gulay.
2: Spot Report! Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng himpilan. Patuloy po nasunog sa isang commercial building sa Recto, Maynila. Alam mo natin ang detalye niyan mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Yes, Marlene Jep, sa mga sandaling ito ay far out na itong sunog na sumiklab sa isang residential building na tindahan at bodega ng mga aluminum ware at catering equipment. Ito yan sa kanto ng Carmen Plana Street at Recto Avenue. Ayon sa inisyal na impormasyon na ating nakalap, bandang alas 6 ng gabi ng sumiklabang sunog sa ikalawang palapag ng gusali. Agad naman itong itinaas sa ikalawang alarma dahil itong nasusunog na gusali ay napapagitnaan ng iba pang mga gusali. Nakausap natin yung kinatawan ng may-ari at ang sabi niya ay nagsara na sila ng tindahan kaninang alas 5 ng hapon at wala na umanong tao sa loob. Nakatanggap na lang siya ng text na nasusunog na yung kanilang gusali. Sa mga sandaling ito ay nagkasagawa na lang ng mapping operation at masok na sa loob yung mga asset investigator para nga alamin kung ano yung pinagmulan at bagkano yung kabuang halaga ng naping sala sa sunog. Kanina ay meron tayong nakitang dalawang mga fire volunteer na nagtamo ng minor injury habang sila ay nandun sa loob. Yung iba ay nagkaroon lang ng gasgas at sugat sa kanilang kamay pero wala namang serious silang natamong pinsala. Sa mga sandaling ito, para po sa ating mga motorista na dadako dito sa Divisoria, ay kung kayo po ay manggagaling dyan sa May Delpan at babaybayin nyo po itong Recto Avenue, yung sa northbound lane po ay hindi pa rin po possible sa mga motorista dahil nandito pa rin po yung mga fire truck na rumisponde dito sa sunog. Maski din po yung kung kayo po ay manggagaling ng Juan Luna at papasok dito sa Divisoria, ay masikip po ang daloy ng trapiko. So maghanap po tayo ng alternatibong ruta papasok po dito sa may Divisoria. So yan muna ang update mula dito, Jeff at Marlene. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
0: Bert!
5: Yes, Marlene.
0: We understand ongoing pa yung mapping operation, pero ano yung nakikitang initial na dahilan nitong sunog?
5: Kanina may mga nakausap tayo dito, lalo na ito kasing kahabaan ng Carmen Planas. Kapag alas 6 na ng hapon, nagsasara na yung mga tindahan dito at naglalatag na yung mga nagtitinda ng gulay. Ang nabanggit sa atin kanina ay meron daw silang naamoy na nasusunog, na amoy wire at may biglang sumabog. So inaalam pa kung yun ba ay konektado doon sa nangyaring sunog dito sa loob ng commercial building na ito, Marlene.
1: Bert, ilang taon na yung gusaling yan?
5: Oh, so far kanina, may-ari dito, ang sabi niya sa atin ay nangungupahan lang sila doon sa building. At hindi, nung tinatanong natin kung matagal na ba sila nang nagtitinda doon sa maya, ang building, ang sabi sa atin ay hindi pa ganun katagalan. Ilang taon pa lang silang nag-repair dito sa building at hindi natin matanong kanina kung ilang taon na, hindi tayo masagot kung ilang taon na talaga itong building. Pero so far, alam naman natin itong part na ito ng, Divisoria, yung mga building dito talaga ay matatanda na. Kasi matatagal na to. Ito yung mga mga araw pang mga building eh.
1: Oh. Jeff. Oh, yun nga, baka electrical wiring kasi. So far wala pang definite na
5: wala pang definite BFP. Na sanhi kung bakit nasunog itong building.
0: All right, ito maraming salamat Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30. Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Ay, patungkol pa rin po sa ating pagbabantay sa bagyong Maymay at Habagat. Hingi tayo ng update mula sa ating pag-asa weather forecaster, Ginoong Obet Madrina. Sir Obet, ano pong latest?
1: Magandang gabi, Sir Obet.
3: Magandang gabi po. As of 4 PM nga, yung bagyong si Maymay ay nasa may Philippine Sea, particular na sa 150 km east, northeast na Etchages, sa lalawigan na Isabela. At yung pinakamalakas na hangin, nasa 45 km per hour, pagbugso naman nasa 70 km per hour. At kumikilos pa Silangan, Timog Silangan, sa bilis naman na 35 km per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin ng tropical cyclone wind signal number 1 sa southeastern portion ng mainland Cagayan, mga lalawigan na Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, eastern portion ng Kalinga at eastern portion ng Mountain Province. At gayon din po sa silangang bahagi ng Ipubao. Samantala naman po, no, inaasahan pa rin natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong bukas po, no, araw ng Biyernes, dulot naman ng habagat. Posible po kasing malusaw na itong low pressure, itong bagyong Maymay, either ngayong gabi po or bukas ng umaga or madaling araw. Gayon pa man, magiging malakas pa rin yung habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, especially na po yung western section ng Luzon at maging sa western section ng Visayas. Dahil po doon sa bagyong Dolphin, hindi na po natin inaasa ang papasok pa ng Philippine Area of Responsibility, pero magpapalakas ng habagat hanggang this weekend. Kaya po expect natin maulang weekend po inaasahan natin sa malaking bahagi ng Luzon, especially po sa may western section ng Luzon. So mag-ingat po sa mga potential ng mga flash floods and landslides. At yan po yung lagay na ating panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang gabi po.
0: Thank you, Sir Obet!
2: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat. DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Oy, kaugnay po ha, doon sa pananalasa ng bagyong Maymay at Habagat, may mga klase naman po muli ang nagsuspende ng pasok bukas. Suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Marikina City, Parañaque City, Las Piñas City, City of Manila. Ngayon na rin po sa Cavite, Laguna, Bataan at Benguet.
1: Ay, sa Pangasinan po ha, sa Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmali, Bugalyon, Calasiao, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, San Carlos, Dagupan City, Infanta, Rosales at Sison, at sa Pampanga, City of San Fernando, Angeles City at Bacolor, wala pong pasok dyan. San pa partner?
0: Sa Occidental Mindoro, Pacmer, wala rin hong pasok sa Rizal at Santa Cruz. Ah. Habang sa Leon, Batangas, wala rin hong munang pasok. Matabay lamang ho kayo at maya-maya baka mag-anaso po kami ng mga karagdagang mga lugar kung saan po ay magkakansela rin ang kani-kanilang mga klase.
2: DDZMM Spot Report. Spot Report.
0: Samantala partner, kanina meron hong mga naitalang mga insidente kaugnay dito sa pananalasa ng bagyong Maymay at ng Habagat at kaugnay niya hinihingi tayo ng update mula sa Pangasinan sa action officer ng PDRMO ng Pangasinan kay Ginoong Ron Megan Equila. Good evening po Sir Ron, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
2: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Sir Ron?
6: Hello po, magandang gabi. Salamat po ng tagapakinig. Bye-bye po na inyo pong programa.
0: Hi ma'am, ma'am, pasensya na po. Anyways, ma'am Megan, meron daw po naitalang isang nasawi po dyan sa may Alaminos, Pangasinan matapos hong tangayin ng Agos. Ano ho ang nangyari, ma'am?
6: Actually, ma'am, currently po kasi ay hinihintay pa rin po namin kung ano po yung magiging resulta ng investigation na kinakandak po ng Alaminos City at ang official po na makakapag-deklara kung ito ba ay tropical cyclone related ay ang DILG dahil sila ang lead cluster for our management of the dead and missing. So sa ngayon, hindi po namin ma-official pa po na maihayag na yung pong nasawi ay talaga po may kinalaman dito po sa mga nagdaang mga bagyo na na-experience dito sa lalawigan ng Pangasinan. But nonetheless, yung pong insidente na yon ay ito po ay sa base doon sa mga initial na report na naipadala po sa office, ito po ay isang drowning incident na kung saan ay isang adult male po yung atin pong victim po dito, ma'am.
1: Mm-hmm. Ano ho siya, ma'am? Lumabas ho siya sa kasagsagan ng sama ng panahon? Ganun ho ba? O may pinuntahan ho ba na kung saan ho siya naanod?
6: Sa initial report po ay kasi na-experience na po yung tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan dito sa Pangasinan. Sunday pa lamang po hanggang Monday. Mm-mm. And then sa ulat po ay parang lumabas daw po itong victim po natin ng Monday morning.
1: Okay.
6: At hindi po na nila nakita. Kaya po nag-conduct na sila ng SRR or Search and Rescue Retrieval Operation.
1: Oh.
6: And nakita po yung kanyang cadaver or bangkay nung parang mga 2 days or a day after. Pero yun nga, ongoing pa po kasi yung investigation. Kaya hindi pa rin po namin official na ma-declare.
1: Anyway, Sir Ron, ay Ma'am Ron, total ho, initial pa lang ho, ano? Pero ang sabi nyo sa initial, lumabas ho siya ng kasagsagan. Siguro ito ay ipaalala rin natin per text sa ating mga kababayan na kapag talagang masama ang panahon, Ma'am, huwag na ho talagang manghas kung ano man ho ang inyong lalakarin, hindi ba? Kung ano man ho yan, manatili ho sa evacuation tsaka sa bahay. Go ahead po, Ma'am.
6: Tama po kasi actually ang Pangasinan nga po ay tila catch basin po ng mga nanggagaling na tubig mula po sa stream o mga kabundukan po natin. Kaya naman although yung mga kumbaga base sa aming river monitoring ay wala pa namang mga kailugan sa Pangasinan yung naabot ng critical level. Dahil nga catch basin tayo, andyan pa rin yung parang biglaang pag bugso din dahil sa flash flood at bigla ang ragasan ng mga tubig galing sa ilog at meron ding ilang mga sapa. Kaso yung mga tributary rivers natin na posibleng umapaw na yan yung magkukos ngayon ng flooding incident. O di yan, kagaya nito, possible drowning kapag hindi po tayo nag-ingat sa tawid.
1: Sa ngayon po, ano po ang mga lugar dyan sa Pangasinan kung meron man na may pagbaha pa ho sa mga oras na ito?
6: Sa ating pong flooded areas ay mayroon pa po tayong ilang LGUs talaga ang still flooded kasi yung iba po nag-receive o bumaba na po yung Bumababa na yung tubig baha.
1: Mm-mm.
6: At ang ilan dito na marami pa po ay sa may Lingayen. Nasa ang Lingayen ay mahigit 10 pa po na mga barangay yung flooded areas nila. Sa Kalasyaw naman po ay halos 10 din po na mga barangay, and sa Dagupan City ay gayon din po. At gusto ko lamang din pong i-take note na itong mga LGUs po na ito ay talagang considered kasi sila na mga low-lying areas. Kaya po ganoon.
1: Eh, power interruption po, Ma'am Megan.
6: Okay naman po ang linya po ng kuryente dito. Hindi naman po nagkaroon ng power interruption. Sa tubig naman po, meron lang isolated case sa Bulinao, pero na-restore na rin yung isa sa mga water station doon. Kasi dalawa yun, na-restore na yung isa. At ongoing na rin yung restoration doon pa sa isang water station. And pagdating sa telecommunication, nung mga first few days na malakas yung pag-ulan, mayroong isang company na may na-report sa amin na nagkaroon ng bahagyang interruption, pero sa ngayon lahat po ay restored na.
0: Ma'am, si Marlene po ito ulit. Balikan ko lamang ko yung insidente ng pagkalunod po ng isa sa mga residente po dyan sa lugar. Pakidescribe nga po yung sitwasyon o yung panahon po nung time na yon. Gaano kataas ang baha? Gaano kalakas ang agos?
6: Doon sa initial na incident report, ang sabi po doon ay ito po kasing victim natin ay sinusubukan daw po niya na mailagay into a higher ground yung kanyang tricycle.
1: Kaya
6: ang kaso po, meron po siyang kailangang tawirin na ilog sa may barangay Linmansangan. At base po doon sa initial report nila ay yun po yung nakapag-post na siya po ay possible na tinangay po nung tubig.
0: Kumbaga hindi baha po ang nakalunod sa kanya, kundi yung kanyang pagtawid sa ilog, Ma'am Ron.
6: Yun po yung sinasabi po nila sa initial report. Kaya din po ongoing pa yung investigation ng atin pong kapulisan para po talaga malaman pa.
0: Sa ngayon, Ma'am Ron, may mga napaulit po bang mga missing o mga nasugatan po dyan sa inyong lugar?
6: Bukod naman po doon sa report na yun sa Lamina City ay wala naman na pong any reported na untoward incident dito sa Pangasinan.
0: Pero gano'n na po karami yung mga residente pong inilikas natin dahil po dito sa Bagyong Maymay at Habagat?
6: Ang kagandahan po ay wala naman, hindi tayo umabot doon sa point na tayo ay nangailangan magpa-force evacuation sa mga kababayan natin. Kasi may mga LGUs tayong nag-conduct nung tinatawag natin na preemptive evacuation. And nasa 3 LGUs ito, at mostly, lahat ng itong 3 LGUs ay nasa District 1, nasa western part po ng Pangasinan ito. Kumbaga mga coastal LGUs, ito po ang Alamina City, Agno at Bani. Pero ang Alamina City, lahat ng mga preemptive nila ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Itong si Agno at Bani na lang yung mayroon pang, kumbaga nasa evacuation centers pa po sila.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Ron Megan Aquila, ang Action Officer po ng PDRMO ng Pangasinan. Thank you so much, Ma'am. Ingat po kayo palagi.
6: Maraming salamat din po.
2: TZMM Numero 1 sa aksyon. Alerto sa Bagyong Maymay at Habagat.
0: Samantala, mula naman partner sa Pangasinan, dumako naman tayo doon sa bahagi ng Benguet dahil kanina.
1: Grabe din dyan,
0: kung kahapon partner, may dalawang nasawi matapos mabagsakan ng malaking bato. Kanina ho ay may dalawa pong nasawi matabunan ng lupa
1: halos,
0: naman. Oo, kapalos ka pareho. Makakausap natin sa kabilang linya si nagbumula po sa Benguet Police. Pero bago yan, i-anunsyo muna natin partner ang mga dagdag po sa mga nagsuspende ng klase sa lahat ng antas, public at private. Abay, kabilang ho dyan ang Caloocan City, ang Pasay City, ang Mandaluyong City, Quezon City po, wala rin hong pasok simula bukas mula sa preschool hanggang sa senior high school.
1: Yo.
0: Balik po tayo doon sa ating talakayan. Pahingil po sa nangyaring landslide dyan sa bahagi ng La Trinidad, Benguet. Nasa kabilang linya na si Police Major Mac Kenley Mayomis, ang Deputy Chief of Police ng Benguet Police. Hello po, Sir Major Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Dang gabi, sir.
7: Good evening po, sir at ma'am, at sa mga tagapakinig po natin sa ating programa. Magandang gabi po sa ating lahat.
0: Major, bakit kwento nga po sa amin, ano po ang nangyari na ikinasawi po nitong dalawang individual po dyan sa La Trinidad, Benguet po, dahil sa landslide kanina?
1: Sa barangay Shilan.
7: Around, yes po ma'am, at sir, around alas 8 po ng umaga, naka-receive po tayo ng report na may landslide incident po sa barangay Shilan. Specifically po doon sa may Bulaluhan, doon sa may bandang Shilan. At dali-dali pong nag-respond po yung mga personnel natin together with the sa kasama natin sa barangay, sa MDR-RMO, sa fire, at sa PDR-RMO ng Benguet. At doon po natin nalaman na may tatlo pong na victim natabunan po sa landslide.
0: Opo. Sir, ano ho ang profile po nitong tatlong natabunan ng lupa na yung isa ay nakaligtas, sir?
7: Ito pong mga biktima po natin ay magkakamag-anak na nagtatrabaho po sa kainan na yun. Isa pong 55 years old, 66 years old at 31 years old po.
1: Major ko, ito po yung una, no? Base ho sa report, ito yung unang insidente ho na meron hong landslide ho dyan, no? Pag-uho ng lupa. So, ibig sabihin, no, hindi ho talaga mawawarningan yung mga naandun ho, ano?
0: Biglaan.
1: Kung establishment man ho yan o may nakatira ho, ano?
7: Dahil po sa patuloy na ulan po dito sa area po namin dito sa La Trinidad, Benguet, nagkaroon po ng mga warning na binigay po sa lahat po ng areas na mga landslide prone areas po dito sa area po ng La Trinidad. Mamahala po ng mga barangay at ng local MDRR office po ng La Trinidad.
1: Including that area po, Major, na warningan
7: din. Yes po, yes po sir, kasama po yung sa area ngayon po.
1: Naku.
7: Sir.
1: Meron ho nag-comply? Ilan ho ba sila nandoon? Yung Bulaluhan lang ho ba nandoon?
7: Yes po sir, doon sa area po sir, yun lang pong yung kainan lang po sir ang andun na sa area, sa specific area na yun sir.
1: Oo, sir, ano yung kwento ng survivor? Anong sabi?
7: Yun nga sir, kumakain sila. Tapos biglang, yun nga sir, dahil sa patuloy na ulan, at yung haba po ng ulan po dito is more than 4 days na po yung continuous na ulan dito. Bumigay po yung lupa.
1: Sa-saturate, ano? Lalambot yung lupa, yes. Major, ano?
7: Lumambot po, sir. Kaya po, sir, biglang, kaya hindi na po sila nakatakbo, sir, dun sa... Pero yung mga kasama nila sa kainan, sir, is nakatakbo, sir. Silang tatlo lang po, sir, yung naiwan dun, sir.
1: Ilan ho sila dun sa loob nung nangyari ho yung insidente?
7: Bali, pito po sila, sir.
0: Tatlo ang
7: pero yung tatlo po, sir, is andun sa... Sila po, sir, yung andun sa may kitchen area po, sir.
0: Ibig sabihin,
7: kung saan yung natabunan, sir.
0: Ibig sabihin, Major, yung buong Bulaluhan ay natabunan ng lupa?
7: Hindi po, ma'am. Doon lang po sa bandal. Doon lang po sa likod na area, doon sa may kitchen area po nila, sir.
0: Sa ngayon, Major, kamusta na ho yung survivor natin?
7: As of now, ma'am, yung survivor po natin, ma'am, is andun pa rin po sa hospital for monitoring, pero na nasa maayos na pong kalagayan.
1: Major, kamusta ho yung sitwasyon ho ngayon dyan?
0: Yes.
1: Yung kalsada ho ba ay natabunan din o nadadaanan na po? Paano po ngayon?
7: Hindi naman po nasama yung kalsada, dun lang po sa may area ng tindahan lang po ang na cover po ng landslide.
1: Oo, para ho hindi sa mga taga dyan ho, Major, ano ho yung kalsada na yon? Pasan ho yung tagusan ho niyan? Mga papunta yung, saan niyan? Opo, yung kalsada.
7: Yung National Highway po sir, yung tabi niyang kalsada sir.
1: Oo,
7: pero hindi po nasama, hindi po
1: naman apektado.
7: Yes po, hindi po natabunan yung kalsada.
1: Hindi naman yung delikado sa, kung dadaan ho ngayong gabi, hindi naman delikado o bukas?
7: Hindi naman sir, medyo malayo naman ito sir, sa kalsada mismo sir.
0: Okay. Medyo ngayong may nangyari pong ganyang insidente, I understand first time po ito, pero kamusta po ang pag-secure natin? Ano po yung mga ginawa nating hakbang para kahit paano eh wala na pong mabiktima kung sakaling magkaroon ulit ng landslide?
7: Sa pakikipagtulungan po ng MDR ay ng kapulisan natin at yung mga members ng sa mga barangay BDRR MC at yung MDRR MO po natin dito sa La Trinidad, parati po naman nating ginagawa yung pre-disaster na mga warning sa mga lokal po ng La Trinidad. Hindi po tayo nagpapabaya. Meron din pong programa ang Benguet Provincial Office Police office po na yung Oplan Tangguyog na parati pong nagre-remind sa mga pumupunta po sa mga risky areas o yung mga landslide prone areas na nagre-remind po sa ating mga constituents po.
0: Kumbaga Major Bante, sarado naman po kung sakaling may bumalik ng mga residenteng inilikas ay mapapaalalahanin agad na bawal muna sa ngayon.
7: Yes po ma'am. Ganun po naman po, pero as of now po, wala pa, may dalawang pamilya, sa Hula Trinidad po, may dalawang pamilya lang po na na-report na nag-evacuate dahil din sa risk ng landslide sa area po nila.
0: Pero dyan po sir, sa kabuuan po ng La Trinidad Benguet, may mga napaulat bang nasaktan, nawawala dahil sa bagyo?
7: Wala naman po ma'am, yun lang pong incidente po natin kaninang umaga na may dalawang casualty po tayo. Yun lang po ang reported na dito sa area po ng Latarinidad.
0: Ayun. Sige, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major McKinley Mayomis, ang Deputy Chief of Police ng Benguet.
1: Thank you, sir. Mag-iingat po. Mag-iingat.
0: Thank you so much, sir.
7: Maraming salamat din po, sir at ma'am. Thank you.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay, teka muna partner, bago tayo mag-gap, balikan ko lang yung sa nangyari sa Pangasinan. Ang kwento, binalikan niya yung tricycle dahil nga masama ang panahon, lumabas siya.
0: Tataas na sana.
1: Ito lang ho naman lang sa atin, partner. Ano? Di ba winawari niya, o tatama sa atin ng panahon ha? Sana ho, na-advance na partner, di ba? Okay, nailipat mo na sa safe yung tricycle mo. Di mo rin kasi partner masisi, pangkabuhayan din naman eh, hindi natin masisi. Ang isa pa ho doon, ay yun nga, pag nagbigay na ho ng warning ang inyong pamahalaan, ang LGU ninyo, pag sinabi, okay lalabas, tataba na sa atin ng bagyo, masama ang panahon, mahangin.
0: Sumunod.
1: Safety first.
0: Correct.
1: Safety first ho.
0: Sumunod. Actually, marami partner na bibiktima ng ganyan, hindi lamang dyan sa mga probinsya. Actually, pinakamalapit sa Marikina. Yung sa JR Araneta, di ba? Lagi tayo nagbabalita na may binabaha po
1: ang
0: doon.
1: Ang isa nga partner dyan, siyempre.
0: Pero parang may mga na bibiktima.
1: Panghahawakan at panghahawakan nila yung kabuhayan. Nakita mo yung nung nakaraang bagyo na coverage ng DCM, special coverage. Ayaw iwanan ni nanay yung kariton, hindi ba?
0: Yeah.
1: Hindi, dito ako mag
0: nakakaawa din dito masisi. Pero number one po talaga ang inyong kaligtasan. Yan. Dahil bali wala po yung mga kariton, mga sasakyan po ninyo kung kayo po ay mawawala, diba? Anyways, 8:37, magabalik po ang spot report. Magkalipas ilang mga paalala.
2: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat. Una ang seguridad mo. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. DZMM numero uno sa aksyon.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
9: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
10: Ka! Kaya ba ganyan?
11: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
12: ikaw ang
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta AM, DZMM.
17: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Cough, cough, wet away!
19: Yay! Ang batang lagundi, Plemix!
20: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flamix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
0: Balik po ang Spot Report sa oras po na 8:42. Siya po si Jeff Caparaz.
1: Ay, siya naman po si Marlene Padierno.
0: Ay, sa oras na po ito, may ating tatalakayang partner ay may naganap pong kidnap for ransom incident po dyan sa bahagi ng Pampanga. Ang biktima, Chinese.
1: Ang suspect.
0: Ang mga suspect, may mga Chinese din.
1: May Pinoy?
0: May Pinoy. Iingit tayo ng update mula kay Police Brigadier General Edwin Balias, ang ating
1: si director
0: ng anti-kidnapping group. Good evening po, General Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: General? General, hanggang gabi. Go, partner.
24: Hello po. Good evening po sa ating programa at sa lahat ng mga taga-pagpilig natin.
0: General, napag-uusapan po namin dito yung rescue mission po ninyo doon sa isang Chinese victim na kinidnap for ransom. Pakikwento nga po sa amin, paano po ang nangyari?
24: Opo, mayroon pong nangyaring abduction. Initially, it was abduction last August 2 ng bandang pasado alas 11 ng gabi sa isang establishmento along the Friendship Highway Angeles City na kung saan ay sinabdak yung 37 years old na isang businessman.
3: Okay.
24: At yun nga po, nag-evolve na into kidnapping for ransom yung abduction nila.
3: General, kidnapping for ransom, ano ho ba ang profile itong biktima? At bakit po siya ang natinarget itong mga suspect na ito?
24: Opo, ito yung biktima ay isang foreigner na kasyon lang dito sa kanyang parents kasi sila dito sa parteng Angeles. At may isang pwesto sila na kung saan ay yung pasarana yung kanilang tindahan. Siya'y about na patras sana sa sasakyan niya ay yung inarang na po yung sasakyan niya at siya'y inabdak.
3: General kung nagbakasyon lang po yung biktima dito sa Pilipinas sa bahay ng kanyang mga magulang, paano po siya nakilala nitong mga suspect? Ano ho ang connection po niya dun sa mga suspect? Meron ba siyang kakilala? Bakit po siya ang tinarget?
24: Batay po sa ating pong paunang napag-alaman na parte ng investigasyon natin ay tama po, nag-conduct po ng surveillance yung mga isa sa mga kidnapper na kung saan yung kidnapper ay madalas pong maging isa nilang kliyente. Kaya nakikita niya na sila'y may kakayahan. Kumbaga, kakayahan nila.
1: Gano'n ho katagal na kinasing nung mga suspect itong biktima, General?
24: Kinuha po nila ng gabi ng Augusto at sa gabi din po ng August 3 ay ang kidnap victim ay nakatakas sa mga kidnappers. At agad naman pong paalam sa atin na kung saan tayo naman po ay sagtagan na ng operasyon dahil alam na po natin yung initial na nangyari nung siya'y nawala. Kaya nandun na rin po tayo sa BCD yung nalaman natin na siya'y nakawala na. So kaya nag-conduct po tayo ng hot pursuit operation dun sa ang minamanmanan na suspected vehicle. At yun po ay nagtuloy hanggang nakarating po tayo ng Tarlac City at doon po sila may hotel po silang tinuluyan doon na doon po sila nagtago at doon na rin po namin sila pinil off at pinagplanuhang pasukin ng bandang umaga na po ng Agosto 4.
1: General, ito mga suspect sorry po, kailangan ko tanungin. Hindi naman ho mga remnants ng pogo itong mga to?
24: Hindi po natin masabi. Hindi din po at ito po ay parte po ng aming progressing kanda po investigation. Kahukuli lang po namin sila the other day. So that will be on top of our record checking po.
3: General, ito pong mga suspect, magkano po yung tinangka nilang ikikil o hingin doon sa pamilya ng biktima?
24: Initially po ay humingi po sila ng 1 million USDT. Ito po yung tinatawag nating cryptocurrency, yung kung tawagin natin ay USDT.
3: Nako. Sir, I understand, nakatakas ho? Nakatakas itong biktima? Paano po siya nakatakas, sir? Mula dun sa mga suspect?
24: Opo. Nagkaroon po ng oportunidad base sa kanyang salaysay ng victim ng bandang alas 8 ng gabi nung siya'y nagtatawag ng pansin kung saan gusto niya sanang magpatulong para siya'y magbanyo pero wala nang kumitibo kaya pinilit niyang nakapiring po kasi siya. Pinilit niyang piring para tignan kasi wala na pong nakibo. At nakita nga niya po na sila'y nakatulog sa tupa na may kaharap na alak. So, tingin niya po ay naglasingan sila. Kaya doon na po niya pinag-desisyonan na tumalong din sa bintana. Nalaglag na po ng bahay kalupaan sa likod. Doon na po siya nagpagulong-gulong. Kasi po, nakita po natin kanina na recover na natin yung safe house na ginamit.
3: Mm-mm.
24: At nakita ko din po na creek, parang bababa pong slope na creek yung likod. Mm-hmm. Kaya doon, nung tumalun siya doon, madilim, hindi naman niya po kita, bumagsak yung kanyang bandang putan at gumulong-gulong na hanggang makarating sa pinakababa ng lupa at gumapang na nga daw po siya. Hanggang 8 oras daw po halos siya gumapang at nagsisipag na takbo para lang makalayo.
3: Ayun, buti na lang. Hoy, malakas na ng loob nitong biktima at nakatasa siya mula doon sa mga suspect. Anyways, Brigadier General Edwin Balias.
1: Thank you, General.
3: Maraming salamat po sa inyong oras. Ingat po kayo palagi, sir.
24: Maraming salamat po at habuhay din po kayo.
4: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Ay, mula ho sa operasyon ng anti-kidnapping group, punta naman po tayo sa Police Regional Office 3 dahil partner, meron ho natagpuan na isang bangkay ng isang lalaki sa loob ng isang sinunog na kotse. Hingin natin ang update mula kay Police Brigadier General Jess Mendez, ang Regional Director ng Police Regional Office 3. Good evening po, General Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Hi, Jen.
5: Good evening, Jeff and Marlene. Good evening sa lahat ng taga-subaybay nyo.
1: Alright, General, unang-una ho, congratulations. Sabay-sabi ho ni Chief kanina, this case is solved. Bagamat meron pa ho kayong tinutugis na dalawa, yung mga main characters po ay arestado, no? General Mendez, sir. Go ahead po.
5: Yes, dalawa sa apat na suspect ay na-aresto natin 6 hours after the commission of the crime.
1: Mm-hmm. So ang lumalabas po na motibo dito, General, nung nabuo nyo ang kwento, paano ho na-uwi sa pagsunog ho doon sa, I understand, parang nasa trunk ho yung biktima eh, di ba?
5: Itong si victim, married to, then nakilala niya tong si isa sa mga suspect, yung babae.
1: Mm-hmm.
5: Then nagkaroon sila ng relasyon.
1: Mm-hmm.
5: Then nalaman kasi nitong isa pang suspect, yung kalibin nitong babae, na yung about sa relasyon nila. So at first, okay-okay lang sila. Then siguro, siyempre, naig pa rin yung selos nitong kalibin niya. So ang nangyari, in-invite ni suspect na babae itong si victim sa isang lugar somewhere in Bulacan-Bulacan, sa isang farm doon, eh, at doon na nangyari yung patay sa ating victim.
1: Sinet up! Sinet up.
3: General, anong sabi po ninyo? At first, medyo okay-okay pa yung lalaking suspect po doon sa relasyon ng babae at biktima. Ano ang ibig sabihin nun, General? May plans ba sila?
5: Ang kasing usapan nila is parang eterahan lang itong si lalaki.
3: Oh.
5: Eh, siyempre, nung una siguro nakikita na niyang hindi na niya kayang i-take. So, he decided na gano'n ang gawin with the help of the yung mga culprit, yung mga accomplice niya.
1: Yung babae naman, bakit naman ho siya pumayag ho na gano'n daw, General? Aba.
3: At kasama ba siya nung ginagawa yung crimen, sir?
1: Siya ang nag-set up.
5: Actually, siya ang nag-set up eh. Siya ang nagpapunta doon sa farms kay victim. Then, siyempre, itong si, may relasyon lang sila, kampan. Hindi niya alam na nakaabang pala dito yung libin itong babae, yung isang suspect. So, doon na niya sinunggaba nitong victim. Mm-hmm. Pero mataas eh. Mga around 5'7", 5'8", yung victim. So, ang laban.
6: Oo.
5: Doon na pumasok itong kasama niya, yung caretaker ng farm.
6: Oo.
5: At saka yung isa pang driver ng van. So, nagpapuno sila, pinataga ng bolo.
6: Oo.
5: So, nung medyo nanghina na itong victim, pinasasa nila at doon na rin ginawa yung
6: pagsunog.
5: Pagpatay sa kanila. Sa kanya, ang huling ginamit is yung alambre, sinakal siya.
6: Grabe.
5: Mm-mm. Then after that, sinakay nila sa trunk ng kotse mismo ng victim. Nagpabili siya ng gasolina.
6: Apo.
5: Doon sa isang malapit na gasoline station. Then pagbalik, ayun na, binyahin nila going towards Giginto at doon na iniwan at sinunog yung sasakyan at yung victim.
6: Uh-oh. Okay, so general, yung dalawa hong hinahanap nyo pa ay ano ho naman ang partisipasyon ho nung mga yon?
5: Yun yung
3: Mastermind.
5: Yan yung lalaki at yung babae, yun yung magkalibin.
6: Sila ang pinaghahanap ninyo. Okay. Partner.
3: General, ano ho ang sabi ng pamilya nitong biktima?
5: Siyempre, nung the following day kasi, they reported sa Puliland Police Station na missing yung husband niya, no?
3: Mm-hmm.
5: Then kahapon na tinakbo namin doon, I personally engaged them. Then siyempre, pinapaliwanagan natin na siyempre hindi naman tayo ang expert to determine kung siya talaga yun.
3: Opo.
5: So happen na alam nila na yung sasakyan na yun ang sunog na natagpuan at may isang bangkay na natagpuan doon. So kanina nakuha natin yung dental records niya.
3: Mm-hmm.
5: Then ngayon i-chinecheck ngayon ng forensic natin. As well as yung anak na lalaki, may anak kasi na isang lalaki, around 3 years old, kinuha na rin ang DNA sample. Kung i-match natin kung siya talaga yun.
6: Mm-hmm.
3: General, tama ho ba? Bati po doon sa initial report na nakalap namin, may kasama pang mga bata nung ginagawa yung krimen?
5: According to the suspect number one, the caretaker of the farm, ang naging paghata kasi ito kasi si babae, may dalawang anak.
3: Okay.
5: Nagpabili pa daw ng McDonald's. Pagkain sa McDonald's at dinala doon at nung dumating doon sa labas ng barong-barong, doon kumain yung babae at saka yung dalawang anak niya.
6: Mm-mm.
5: Then nung nag-aagol noon, wala na doon sila, pumunta sila doon sa van.
6: Grabe. Anyway, General, ito ay direct filing ho ito, no? Mm-hmm. Eh, anong kakaharapin? Anong isasampan yung kaso doon ho sa mga at-large?
5: Murder with arson, no? Yan ang inano natin. Doon sa dalawang inquest natin, yung dalawang nahuli natin.
6: Mm-hmm.
5: Yung tumaga at saka yung tumulong sa pagpatay at pagsunog dito sa ating victim.
6: Oo.
5: Yung dalawa pa ay ongoing pa rin yung ating paghahabol sa kanila.
6: Sigurado in the next few weeks yan.
3: Malapit na yan. Liliit na ang kanilang mundo. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Brigadier General Jess Mendez, ang Regional Director po ng Police Regional Office 3. Thank you so much, General.
6: Thank you, General. Ingat po. Ingat.
5: Thank you, Jeff and Marlin. Good evening.
7: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Yun lang. Nung una'y plano palang pupunta ng pera. Pero nagselos pa rin at tanawin na sa Bahamas lang.
6: Pero partner, yung impormasyon nakakabahala yun kung nandun yung bata. Ah.
3: Totoo, partner. Hindi ito ang first time may mga bata. Di ba yung nakaraang case din na tinututuan natin?
6: Yung kay Molinido.
3: Oo, may bata rin kasama doon.
6: Sinama pa, partner. Nakasaka
3: yung bangkay.
6: Naalala ko na naman.
3: Yung bangkay nandun
6: nasa
3: sa sasakyan.
6: Nasa likod ng sasakyan.
3: Nandun din yung mga bata.
6: Grabe, no?
3: Oo, iba yung tama niyan, partner, sa pag-iisip ng mga bata.
6: Yes.
3: So, ewan ko ano ba naiisip ng mga suspect na ito. Bakit nila sinasabi yung kanilang mga chikiti?
6: Diba?
3: Hey, 8:58! May dalawang minuto pa tayo para bumate sa ating mga taga-Bisyo. Alas 8 at mga classmate online. Nandiyan na partner, si Louis Basco. Si Rio Tatakasyo Cabalan, sabi partner ni Sergeant Putik, eh, karumal-dumal daw yung krimen.
6: Oh.
3: At nag-violent reaction din si Madam Nona Damian. Doon naman sa ginawa ng babaeng suspect po dito sa huling kasong ating tinutukan.
6: Sinetap eh. Sinetap niya.
3: Si Mirna Afable, watching-watching sa atin. Si N. Lim WS, nandiyan na rin. Si Madam Lina Ho, Madam Tina Virinia. Si
6: Doc Mario Pestina. Si Doc Mario.
3: Si Doc Mario, nandiyan na rin pala. Okay, thank you ulit, sir, ha? At si Cherish Aparin,

0: alam sa nipapaawal po at
1: Mama Jaiho.
0: Yo.
1: Ingat kayo kapamilya saan man kayo naroroon.
0: Bye.
1: Stay dry.
2: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ay eksakto ang punto alas 9 ng gabi.
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: back. Cute, cute evening po. Ito na. Ito na nga ang programang mag-atid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista, mga upgraded news sa mundo ng showbiz. Walang palalalalampasin. Hinding-hindi magpapahulili. Ako pa yung ever laughable, ever lovable, papa-awopas. Sa mga lagi nakatutok po sa atin, naku, alam na agad, no? Parang dire-diretsong sinasabi ni Papa Awel yun. Walang mga kabatuhan, ganyan. Pero darating po siya, ang beshe ng bayan. Siyempre naman, at ang diyosa ng kalsada, na si Mama Jai Ho! Wait lang po tayo. Kasi nga po, dito po sa Metro Manila, bumubuhas ang ulan. Tapos mawawala, bubuhas naman ang ulan. Kaya ganun din po si Mama Jai Ho. Aandar, hindi. Ganon, di ba? Para sabay, synchronize. Pero wait lang tayo, ha? Siyempre naman, hindi naman po tayo magpapauli sa lahat ng mga bagay na yan dahil alam po namin na kayo, lahat kayo, sumasabay. Uy, nagpa-practice, nagbo-vocalize pa yung iba. Gumaganon eh. O sige, sabay tayo. Alam na this!
1: Alam na this sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this.
1: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: And you know the drill. After nyan, maririn na po agad natin ang mga pinaka-inantabayanan at pinaka-inabangang ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan, Miss Regine Velasquez Alcacid, ibinahagi ang plano pagkatapos ng kanyang major solo concert. Sagot niya sa usap-usapang pagre

0: Tiro Tutuka.
1: I love the dish.
0: At eto pa, collaboration song ni Makia James Reid, inilabas na. Kwento sa likod ng kanilang pagsasanib pwersa sa kanta,
1: alam na this.
0: Ay nako, alam nyo na rin noon na pagkatapos dyan, nahagura na po natin ang katawan ng mga ulo ng mga bandang showbiz na ating ay inantabayanan. Pero bago po yan, mahalagang balita muna po, no? Ihatid po natin kasi nga po eh, meron po mga lugar na walang pasok. At syempre, alam nyo naman po, ang DZMM Teleradyo, hindi lamang po mga balitang kumpirmado, sigurado tayo rin po ay nangunguna sa serbisyo publiko. Sa mga nakaantabay ng mga estudyante, yung iba yata alam ng mga parents nila kaya pinatulog na po ng maaga kaagad. Pero yung iba naman ay pinag-lesson-lesson din naman ay review your lessons. Especially sa mga teachers, dito pumapasok yung role ng mga teachers na binibigyan sila ng mga advanced topics na para basahin po kaagad nila. Kaya basa-basa agad para kahit wala pong pasok ng mga ganyan, pwede pong magbasa-basa. Ay dahil nga po yan, si Paul Angelo Atienza, ang kanyang mami rin, ay nanonood sa atin ngayon. Di ba sabi nga, ay tama po yan. Dapat marinig natin ang mga anunsyo sa mga walang pasok. Kaya eto na po ang inaabangan po ninyo, courtesy of DZM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630. Wala pong pasok August 7, 2026 dahil sa bagyong Maymay at Habagat as of 8:32 p.m. Yan po 8:32. Ang oras na po sa buong kapuluan ngayon ay 9:06 p.m. So ibig sabihin latest po ito at umantabay pa po kayo sa mga updates. Suspendido ang face-to-face classes in all levels sa Marikina City, Paranaque City, Las Piñas City, City of Manila, Muntinlupa City, Malabon City, Valenzuela City, Caloocan City, Pasay City, Mandaluyong City, Taguig City. Samantala sa Quezon City ay mula preschool to senior high school lang. Ang Cavite, ganun din po ha, walang pasok, suspendido ang face-to-face classes in all levels. Cavite, Laguna, Bataan, Benguet. Naku partner, saan pa ba meron? Ito sabi sa inyo eh, maulan lang eh, ganun yan eh. Oh, lagi po maaga yan si Mama Jayo. Alam mo, pagdating ko po dito, 4 a.m. pa lang, andito na siya.
2: Kasi nga, kinalap natin ang mga pinakalitest na ganap sa mundo ng showbiz sa paawal.
0: Ang ulan ba? Nakakapula ng buhok?
2: Naku, Papa Awel, alam mo, nagising na lang ako, ganito na.
0: Ano na? Ano ba yan?
2: Hindi.
0: O, eto, pero sa mga eto late magigising bukas kasi walang pasok, ituloy muna natin to. But you owe me an explanation.
2: Yes.
0: I want a reasonable and acceptable explanation.
2: Yolo, starting go over again.
0: Go.
2: Sa lahat po muna ng mga taga-Pangasinan, lalong-lalo na po sa Aguilar, sa Anda, sa Basista, sa Bayambang, sa Binmali, sa Bugalon, sa Kalasyaw, sa Lingayen, sa Malasique, Mangaldan, San Carlos, Dagupan City at sa Infanta, pati na rin sa Rosales at Sison. Ayan po, suspendido po ang face-to-face classes all levels.
0: At eto na rin po kasi malapit din sa Metro Manila. Ang dami nga nung listahan na binigay natin. Eh, syempre sa Pampanga, suspendido rin po ang klase, face-to-face classes all levels. Lalo na sa City of San Fernando, Angeles City at Bacolor. O mga kabalen, Roin, dako, no? Ano, magpahinga na eh. Okay.
2: Yes. Wow. Samantala, sa mga kababayan at mga kaservisyo naman natin sa Occidental Mindoro, sa Rizal at sa Santa Cruz, idiretso na natin papaawin yung mga nasa Batangas, dyan po sa Lian.
0: Ayun. Ako, umantabay pa po kayo sa ibang mga updates. Makikita nyo po yan sa mga programa po ng DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Estrella. O kaya pumunta po kayo dun sa ating official Facebook page. Nandyan din po yan. More than 3 million ang ating pong subscribers at followers dyan. Merong isa pang page sa amin din po yun, DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, na almost 1 million po. Umantabay po kayo sa mga updates ha. Baka yung probinsya o lugar ninyo ay maisama. No po, yun. Pero mag-ingat po tayo lahat. O ayan. Eto na nga po, nagpapatuloy po ang ating programa. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this. Ayan, mamaya ang chika sa buhok na kulay pula. Dahil ngayon po ay diretso na po natin sa ating unang showbiz chika. Tinuldukan. Tinuldukan na ni Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid ang usap-usapang pagre-retiro niya. Pagkatapos ng kanyang major solo concert sa Oktubre, sa isang panaya, sinabi ng veteran singer, marami pa siyang nakapilang proyekto hanggang sa susunod na taon, kaya hindi pa posible ang sinasabing pagre-retiro. Nilinaw din niya na ang pinaghahandaang finale concert ang magiging hiling at huling big concert niya. Pero bukas pa siya ha, sa paggawa ng mga small concerts at mga shows. Nagpasalamat din siya sa mabilis na pagka-sold out ng kanyang two-day concert.
2: Congratulations, of course, sa ating Asia Songbird na si Miss Regine Velasquez Alcacid. Alam mo, nasusod ako. Parang gusto ko talaga sanang ano, lakasan yung ano, yung loob ko papawal na i-chat si na at yung kanyang kapatid, si Ate Ate D. Si Ate D. Yung lagi niyang kasama.
0: Lagi niyang kasama. Yes. Na very ano, cordial, very accommodating.
2: Super.
0: Siya yung unang babati sa iyo. Ate D, hello po. Yes. Kagaya nagkita kami kung saan-saan, siya kagad, hello papa.
2: Totoo. Bet ko siyang i-message. Sabihin ko, Ate D, baka naman may spare ticket pa dyan.
0: Ay, hindi mama. Jay, kailangan talaga pumila ka doon sa ano online.
2: Makikita hindi, wala doon na yun. Sold out na yun.
0: Yun na nga. Tsaka wala nang spare tickets. Huwag ka na umasa. Kaya isa ka na lang sa manawagan na day 3.
2: Ganun. Ay, hindi meron yan.
0: Ah, ganun yun.
2: Hindi meron yan papaawil, di ba? Mahingi tayo ng ano, ng access.
0: Wah!
2: Na-access talaga.
0: Hindi porket may all access to artist ka.
2: Hindi.
0: Ay, pwede ka ng ganyan.
2: Kailangan ganun papaawil. Hmm. Kasi diba, paano naman natin may ibabalita ang latest kung hindi nila tayo maiimbitan sa mga ganong kaganapan?
0: Sa mga media press conference, doon tayo merong
2: hindi ako papayag.
0: Ticket at
2: hindi
0: access.
2: Hindi ako papayag. Ayoko.
0: Pero pag concert na, first come, first served.
2: Yes,
0: at yung mga nakabili. Diba yun? Para
2: truly
0: sa
2: naman,
0: yan,
2: hindi meron din allotted for the ano members of the press.
0: Ay, naku, ako gusto kong tawagin si Ate D. Hindi na para sa ganyan. Sabi ko, Ate D, wag na po, ayoko po. Nahiya po ako nung ihingi ako ng ticket.
2: Ay,
0: ganun,
2: okay,
0: may access.
2: Ticket.
0: Wala na kahit pagbibili. Kahit bibilin, ayoko nung ganun lakas
2: wag
0: ng
2: na
0: loob.
2: Lang tayo manood.
0: Hindi ang sabihin ko, kung pwede, sa harap ko mag-perform ng solo si Miss Regine Velasquez.
2: Mahal yun, papaawin.
0: Ay, mahal ako ni Miss Regine Velasquez Alcacid.
2: Tayong lahat, mahal na Ate Reg. Pero hindi siya mag-perform ng solo para sa ating dalawa.
0: Yun lang po, kasi talaga
2: para
0: naman
2: sa ating dalawa.
0: Excited ang mga Reginatics. Reginatics, di ba naman po?
2: Reginians.
0: Ganun-ganun. Kasi talaga naman, hello, Araneta to, no? At ano, finale concert niya. Eh, sa mga small concerts, hanapin natin siya. Kaya nga nagkaroon ng date for the fans. Basta good luck po. Rest well, Miss Reg. Alam niyo naman po yan, para powers kung powers ha, dyan sa ating two-day concert. Samantala, Mama Joy!
2: Eto naman, papaawel, hindi pa rin nga makapaniwala ang bandang Lola Amour matapos silang mapiling magtanghal sa 2026 Formula 1 sa Singapore Grand Prix. Ay, yun nga sa bokalista na si Pio Domayas, hindi lamang ito tagumpay para sa kanilang banda kundi para rin sa buong original Filipino music. Sinabi nga ni Domayas na ilang buwan nilang itinago ang balita habang hinihintay na makumpirma ang kanilang pagganap sa prestihiyosong event. Pag-amin pa ng grupo, nakaramdam sila ng pressure dahil i-represent nila ang Pilipinas at OPM sa isa sa mga pinakamalaking entablado sa mundo. Nakatakdang magtanghal ang Lola Amour sa Oktubre a 11 sa Singapore kasama ang ilang mga international musicians at performers sa Formula 1 Grand Prix.
1: Alam na this!
2: Lola Amour, saktong-sakto because it's raining in Manila.
0: Hindi ka ba nilalamig? Ganon. May ulam ba?
2: Iba,
0: sa inyo?
2: Ano iba yun?
0: Ano ba ba yun? Yung ganong kagad na sisigaw kasi yun. Oh, naku, anyway, Lola Amour, bless po. Sana po magkita tayo, Lola. And happy Grandparents Day, Lola Amour. Ganyan daw.
2: Yes.
0: Ay, naku, galingan niyo po. Siyempre, pride ng Philippines yan. Tsaka pag, sana ganito yung pagka-announce, Kuya Jello, pag inintroduce yun ng Lola Amour, sabi niya, from the Philippines. Ganun sana. Please welcome Lola Amor. Ganyan. Sabihan mo nga, Mama Jay, baka may access ka din dyan kasi parang ikaw lagi may access sa mga
2: hindi
0: ganyan.
2: Hindi papaawal. Parang ano, mm-hmm, maganda yan kapag ano, na-welcome na natin yung Lola Amor. Kailangan, nandyan din si Madam Claudia.
0: Ba yun? Talaga naman. Ano powers kung powers yan, ha?
2: Kasi ganun. Amor powers.
0: Oh, oh. Naku, amoy
2: mali
0: powers. Mali. Pag nandun na yan.
2: Oh. Iba yung Lola Amor, yung banda na kumanta po ng It's Raining in Manila.
0: Hindi ka ba nilalamig? May ulam ba sa inyo? Ganon.
2: Hindi. Hindi tayo magkatanong ng ulam sa inyo. Mm-hmm. Speaking of ulam, ang sarap-sarap ngayon, Papa Awel, ng galunggong.
0: Ay, oo. Dapat may kasamang sabaw.
2: Yung crispy galunggong. Tapos,
0: yung pati yung tinik, kinakain mo. Pati yung ulo. Ganon yun.
2: Yes.
0: Dapat maliit na galunggong. Kailang mas mahal.
2: Kasi nga, hindi mo makakain yung malalaking tinik ng galunggong.
0: Tsaka, ano, deep fried.
2: Yes.
0: And crispy.
2: Ang ganun, sarap din. Ano masarap na partner ng galunggong?
0: Munggo.
2: Actually, pero
0: yes.
2: Ay, hindi pa Friday. Sinigang.
0: Munggo. Sinigang?
2: Pwede ba? O tinola?
0: Anything with sabaw, pwede talaga na dry.
2: Tinola
0: like fried.
2: Tinola daw masarap.
0: Tinola,
2: sabi.
0: Pwede rin. Oo. Katinola, parang eksakto, tinola amor. Ganun.
2: Ay, hindi lola yun, lola amor.
0: Ah, lola yes. Amor yun. Oo.
2: O in fairness sa lola amor ha, isang malaking karangalan yan to represent OCM and ang mga Pilipino sa Formula 1 sa Grand Prix. Diba kasi aminin natin, mga international talaga yung mga nagiging parte ng Grand. Ako hindi pa ako nakakapanood, pero di ba sila Donny Pangilina, nang hiligil naman yun, sila Bel Mariano, ganyan. Bet na bet nilang nanonood na ganyan. Ikaw ba naka-witness ka na nung racing, racing?
0: Sa Macau. Tsaka ano, ang pagkasabi nila, Grand Prix.
2: Ay,
0: ganon, hindi. Ano, nagtitipid sila. Ayaw nilang bigkasin yung ex.
2: Talaga?
0: Oo. Ayaw nilang. Sabi, hey, napapagod kami kayo. Grand Prix. Ganon ang ano nila. Kaya ano, minsan, uy, kumusta ka, Prix?
2: Ganon. Grand kasi, Prix. Kaya pala dinudumo. Kasi libre lang.
0: Hindi, free.
2: Ay, sorry.
0: Pagka libre na yan, freaks.
2: Sorry. Ay, hindi. Mali.
0: Yun pala yun. Basta Grand Prix. Yun talaga. Diretso na po tayo, mga kapamilya. Samantala, matagumpay. Matagumpay na natapos ng Nation's Girl Group Bini ang Los Angeles Leg na bahagi ng Signals World Tour. Bago ang main show, nakabonding ng girls ang ilan sa mga blooms na maagang tumambay sa concert venue. May mga nag-abot pa nga, Mama Jay, ng regalo sa girls. Ay, natatandaan mo, no? Tandang-tanda ko, nasa Hong Kong tayo, pababa ka pa lang ng bus. May mga nag-abot na ng regalo sa'yo. O, diba?
2: Mayward fans and Katniel fans.
0: Katniel tsaka Mayward. Yes. Totoo yun. At nagpa-unlock din sila ng fan signs at selfies sa early blooms. Nang magsimula naman ang main show, aba, todo hataw sa bawat performance ang girls on stage. Nanood ng show ang creators ng animated movie na Forgotten Island. Kasama ang lead actress na tong si Miss Liza Soberano.
2: Wow.
0: Na may picture sila ni Kuya MJ Felipe. So, na-interview niya pati
2: si
0: sa TV. Yes, andyan siya. Ayun.
2: Wow.
0: Ayun, no? Oo.
2: Bongga.
0: Ay, kayaan. O, diba? Personal, eto pa ha. Nung gabing yun, may gabi din ang parangal para sa kanya natanggap ng bini mula sa lokal na pamahalaan ng Los Angeles. At personal pa mismong inabot ito ng Pinay Council member na si Isabel Jurado ang pagkilala ng City of Angels sa talento at ambag ng bini sa musikang Pinoy sa world stage. Sunod na destinasyon ng walo sa kanilang concert tour ang Ronert Park sa California na gaganapin naman sa August 7 oras sa Amerika.
1: Along the
2: congratulations to Bini.
0: Yes.
2: In fairness, parang ano, time heals all wounds.
0: Mm-mm.
2: Diba? Kasi there was a time, diba, nung parang umalis
0: there
2: sila.
0: There was a time
2: that I look into your eyes. Hindi pala.
0: When we hit a certain
2: point. Hindi tayo kakanta. Diba may time papawal nung kasagsagan ng pandemya na parang yung pag-alis ni Liza kay Tito OG Diaz. Tapos yung...
0: kay Liza Soberano.
2: Ni Liza Soberano. Tapos parang ang chika parang huwag daw siyang tawaging Liza. Hope daw yung tawag
0: dapat
2: sa kanya.
0: Mm-mm.
2: Diba? Tapos parang nagkaroon ng ano na nabalita na sinabi na parang, ay, parang hindi siya happy sa kung ano nangyari sa kanya, hindi siya thankful, ganyan. Mm-mm. Pero sabi ko nga, time heals all wounds. Mm-mm. Kasi parang ang sister papaawal, o diba, still, mm-mm, once a kapamilya will always be a kapamilya naman talaga, diba? Parang feeling ko, si Liza, hinahanap niya talaga kung ano yung mas may growth at ma-achieve ang kanyang Hollywood dreams. Uh-oh. Diba?
0: E, bigyan pa rin natin ng pagkakataon. Time will come. Ayan naman, lead actress siya ng Forgotten Island. Correct. Oo. Iba sa, sana,
2: dire-diretso na. Yan,
0: yes.
2: Diba?
0: So, and she'll never be forgotten. Ganun yun.
2: Yung title, Island. Forgotten yun. Island.
0: Ay, may entry si Kuya Nick Cruz. Ang masarap daw nakapartner, and I agree kagad ha, kasi matagal ko nang namimiss ito. Ang masarap nakapartner ng galunggong na crispy lalo sa ganitong panahon ay kamatis na may itlog na pula. Pwede din.
2: Or kahit sabaw, no?
0: Para sa mga nagtitipid, mahal ang itlog na pula, kamatis na lang. Kamatis na may patis.
2: Sibuyas.
0: Or kamatis.
2: May sibuyas pa.
0: Allergic ako sa sibuyas. Pasensya na. Pero iba, pwede naman talaga. Kamatis with bagoong. Yun na yun. Uuwi
2: achieve
0: na ako.
2: Na.
0: Uuwi na ako.
2: Hindi,
0: kakain
2: meron
0: ako.
2: Pa. Meron pa tayong guest.
0: Gusto ko ng ano, galunggong. Visita. Crispy galunggong with kamatis
2: saan
0: with bagoong.
2: Saan naman tayo hahanap ng crispy galunggong ng 10p?
0: Ako, nag-ano taloy. Ako,
2: nag-crave ka, di ba?
0: Nag-crave ako, tsaka dito talaga, nagsasalivate.
2: Ako naisip ko, ako check na sa akin, meron akong itlog na maalat kasi binigyan ako ng isang tray.
0: Alam mo naman, nakakaloka. Idiretso mo kagad, ako naman may itlog na maalat. Idiretso mo kagad yung mga linyang.
2: Binigyan ako ng isang tray.
0: Yan! Sabi sa sabi mo, binigyan ako ng isang tray na itlog na maalat. Meron ako nung
2: ganun. Ni Ma'am Anne, Jill Anne Nepomuceno, binigyan niya ako papaawin. Tapos, sabi ko, pero yung itlog na maalat na yun, papaawin, hindi siya coated with red na color, ha? Mm-mm. Parang, wala, normal color lang siya, pero itlog na maalat siya. So, ay, parang nagpaparedy ka na ng
0: ito
2: ano.
0: Na nga,
2: parang nagpaparedy ka na ng kamatis.
0: Ihanap niyo ako
2: at ng galunggong.
0: Ng ano, tsaka ng ano, bagoong. Sabihin ko, kung hindi man ngayon, bukas.
2: I-ready
0: masarap din siya
2: tomorrow.
0: Sa almusal. Tapos sinangag.
2: Hindi kasi ewan ko ba ako dahil maulan
0: nanay
2: kasi.
0: Talaga,
2: dahil maulan kaya nag-crave tayo ng diba? Mga ganyang paulam.
0: May isa pa. Ano niluluto pa? Ng nanay nene. Ano? Ano yun ay? Miswa. Miswa. Yun. Ano? Galunggong na crispy galunggong na maliliit. Tapos ang katapat, miswa. Ay, nako.
2: May favorite
0: tapos yung miswa na yan.
2: Sardinas pwede... yung sahog ng miswa sa amin.
0: Ah.
2: Oo.
0: Pwede rin. May gumagawa
2: pero
0: niyan.
2: Pero iba, pagka shala, core, ano yung mi, ano? Ground? Ano? Grind?
0: Ground pork.
2: Ground pork ba? Hindi grind?
0: Ground.
2: Ano ba?
0: Ground.
2: Basta giniling.
0: Ground
2: yan,
0: pork.
2: Giniling.
0: Oo, giniling.
2: Ganyan.
0: Pinahirapan mo pag giniling, mas tama na.
2: Mas tama yun.
0: Giniling, ganun lang yun. Giniling, ganun. Giniling, ganun yun.
2: Diba? Ano yung sarap?
0: Sarap. Bukas yun ang ulam. Friday. Eh, may, di ba pag Friday, munggo.
2: Munggo day.
0: O pwede
2: bagay siya.
0: Kapalit din. Either munggo, kung walang munggo.
2: Pag hindi na ubus yung galunggong, pwedeng ilagay sa ano.
0: Pag tayo hindi kumain ng galunggong bukas, Mama Jay, ha? Aamuyin ko yung bunganga mo talaga. Bunganga talaga.
2: Gabi na. Oo. Ay naku, hahanap nga. Hahanap ako ngayon kung saan may galunggong
0: pag
2: ngayon. Meron, baka meron sa Bustillos.
0: Wow.
2: Yes. Sa may Sampaloc, Manila po. Yes. Sana bukas pa.
0: Ayan
2: kasi
0: na.
2: Minsan nakabot akong bukas. Pero ito naman sa balitang showbiz.
0: Ayan
2: bago
0: na.
2: Bago kumagutong mga lahat. Yung iba, no, habang nakikinig at habang nanonood. Parang kumakain na sila. Pero sana nga nagpaano tayo. Baka mamaya, di ba, nag-crave din po kayo. Pasensya na po mga kapamilya. Nag-usapan lang dahil po maulan. Pero, kanina pinag-uusapan natin yung about sa OPM na irerepresenta ng Lola Amor. Ito pa, naglalaki ang mga OPM acts naman ang tampok sa unang edisyon ng Navotas Music Festival sa Setyembre. Ito po ay pangungunahan ng mga hitmakers sa sina Maki, Cup of Joe at ang Mayonnaise kasama rin sa music event ito na, at ang music event na ito po ay gaganapin sa September 26. Kasama rin po riyan ang P-pop girl group na Kaya at ang grupong Room Session. Sa pamamagitan ng music festival, nais ng lungsod na makilala rin ang makilala rin bilang isang entertainment hall.
1: I love this!
0: Yes, maganda yan. Binibigyan talaga ng platform ang mga local artists para
2: pero
0: makapag-perform.
2: Pero relate na relate yung chika natin.
0: Oo nga.
2: Kasi di ba yung Navotas, sikat ang ano dyan, yung mga isda kasi fish port.
0: Oo, tsaka tinapa.
2: Diba?
0: Yung tinapa dyan nilalagay sa ano mal, ano yung pansit malamon, magkatabi kasi yan, ganun.
2: Tama ba?
3: Fishport Navotas.
2: Tama, Navotas. Yes. Tapos di ba yung Navotas, yun yung may lugar na Tanza, yung may ganun, di ba?
0: Hindi, merong ano mga isda ang pangalan, ganun, Bangus Street, ganun.
2: Alam ko, nagpunta tayo dyan for Gypsy MM.
0: Oo.
2: Yung huling Gypsy MM ko ata, nagpunta kami sa Tanzawan, sa may Navotas.
0: Oo.
2: Tapos alam ko may ginagawa dyan yung dagat ngayon.
0: Oo.
2: Na parang
0: reclamation
2: para maging way dun sa airport sa Bulacan.
0: Mm-mm.
2: Para mapapadali lalo yung daanan.
0: Mm-mm.
2: Ano, syempre maganda yan para lumuwag yung kalsada.
0: Mm-mm.
2: Pero may mga nagchimika sa akin ng mga taga-Tanza dyan sa Navo. Sabi na, pero DJ Jai, yung iba po na wala ng hanap buhay sa pangingisda kasi nga syempre nagkaroon ng reclamation.
0: The price of industrialization. Minsan we have to sacrifice pero dapat pag-usapan lang at well compensated dapat sila. Kung sila man po ay malilipat, ganun, depende yan sa estado nila. Kung ano, titled yung kanilang lupa, meron pong compensation according dun sa status nila.
2: Eh parang ganun. Ganyan din yung eksena ng ano, nung sikat na hindi nawawala ngayon sa mga trending topics, yung pack silica.
0: Oo.
2: Di ba na parang, dati tinanong yan eh, tinanong yan sa mga naging guest ko na Mr. Friendship.
0: Mm-mm.
2: Parang sila, hindi sila ganun kasang-ayon.
0: Oo.
2: Kasi nga, syempre, ayaw nilang isacrifice yung pagka mawawalan tayo ng 5 gallons of drinking water every single day.
0: Oo.
2: Diba?
0: Yung pa naman ang naiinom ko araw-araw.
2: Yung 5 million din na to. Hindi pwede yun. Mabaawal. Baka bloated ka na. Hindi, pero diba sa buo. Mm-hmm. Pero yun nga sa'yo mga the price. Ang ganda na. The price that we need to pay for industrialization.
0: Oo. For ano. Developing country like
2: ang importante
0: us.
2: Pag mga ganyan, di ba, kailangan mo pag-aralan talaga.
0: Ay, opo, maraming consideration. Tsaka ano
2: hindi
0: po
2: hindi basta-basa, yes.
0: Oo, meron siyang ano, feasibility study dapat.
2: Yan, dapat, parang dapat, sa thesis, di ba?
0: Correct, tapos dapat isipin din yung ecosystem. Hindi lang dapat talaga si yung human
2: Earth.
0: Resources. Yes, maapektuhan. Ganun. Marami po yan. At sa ibang programa po, pag-uusapan po din yan dito sa DZMM Teleradio.
2: Yung sa atin lang naman, di ba, papaawal?
0: Mga, kung ano yung mga entry din natin. Dapat lahat naman tayo ay meron
2: may concern, diba? Sa sariling bayan natin.
0: Dapat alam natin ang pack silica. Do you know about pack silica?
2: Oh, it's fox?
0: Ano? Pax!
2: Fox?
0: Kanina
2: ay,
0: yung
2: I don't, no comment na ako. No comment na ako, papaawin.
0: Kanina, Grand Prix o Grand Prix.
2: At least alam, pax. Ano ba, fox?
0: Ah, hindi, pax nga. Peace, parang ganon. Pax means peace.
2: Alam mo, iba na lang, no?
0: Iba na lang. Sabi sa inyo, sa kanila na lang.
2: Oo, diba? So, sa ibang programa na lang.
0: Eto na, but there's more about Maki. Maki, baka.
2: Hindi yan yun. Yung Maki na singer.
0: Dahil inilabas na ng Kapamilya singer-songwriter ang kanyang bagong kantang, Lock. Ganon, kakolab ang multimedia prince na si James Reed. Kwento ni Maki, matagal na niyang inahangaan si James at sinubukan pa niyang mag-apply ha sa record label at talent management company ni James na Careless. Iwinalik naman ni James sa paghanga kay Maki at ni-reveal ang kanyang kantang Marisol ay inspired sa kantang Saan ni Maki. Kaya't nang magkaroon ng pagkakataong magka-collab para sa Lock, hindi na ito pinalampas ni James. Bahagi ang Lock sa Pink Era ni Maki at mapapakinggan na sa streaming platform.
3: Alam na this!
0: Galing, no?
2: Oo, Marisol, di ba? Mari mong sulsol.
0: Correct. Saan?
2: Hindi naman yung Marisol.
0: Kasi yung ano niya, yung saan.
2: Oh, doon yung inspired.
0: Yes.
2: Di ba? Papaawit. Dati naging part ako niya ng isang dalawang araw ata.
0: Nang?
2: Show na Marisol.
0: Ah, yung may university.
2: Hindi, Marisol Academy.
0: Academy naman.
2: Yes.
0: Ayun, isa naman, Marites University.
2: Yes.
0: Ayun.
2: So, syempre, babatiin natin ang mga gabi-gabi rin nakikinig sa atin, ang mga kaibigan natin. Sa Marites University, sila Tito June Nardo.
0: Yan.
2: Ate Rose Garcia. Sino yun?
0: Si Papa Ambet Nabus. Yan.
2: Papa Ambet Nabus, si Mr. Fu, at saka si Kuya Alan Diones. Kasi wala
0: si... Ay, hello, Kuya Alan.
2: Si Papa Ambet. Si Kuya Alan Diones yung pumalit.
0: Si Kuya Alan Diones, nakita natin dyan sa paborito nating kinakainan. Yun. Kaya na pa, yes, yun naman. Kaya hello, Kuya Alan Diones.
2: Hello.
0: At kay Ate Karen Martinez.
2: Yes.
0: At saka kay Kuya Romel Pleasant.
2: Ayan, si Kuya Romel naman sa Marisol Academy. Kasama niya si... Wala, iba na na yung show ni Tito Roldan Castro. Mm-hmm. Pero mm-hmm. si ano, Ate Mildred Baco.
0: Ayan. Ako mga kapamilya lang po namin, eh, gustong-gusto nyo pa ng mga showbiz news, pero magpo-pause muna po tayo sa mga reminders po natin dahil marami pa pong showbiz chika sa aming pagbabalik para lahat kayo mapasabi rin na alam ko na.
2: Alam nyo na. Alam na this.
3: Awel Paz at Jai Ho!
1: Alam na this!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Awel Paz at Jai Ho!
1: Alam na this!
3: Alam na this! Sa DZMM!
14: Uy!
15: Uy!
14: Si Idol!
15: Si Idol!
14: Sino siya?
3: Alam na this! Alam na this! Live!
0: At live na live po natin makakasama ang ating idol dito po sa studio. Kaya excited na ang mga kapamilya natin worldwide. Natutok na tutok ngayon sa TFC. Ganun din naman po sa I Want at sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. Ay naku, syempre hindi nagpapahuli ang Facebook with more than 3 million followers. At may isa pa tayo account na 1 million din dyan kung saan sila mas nakakapanood ng mas malinaw. Shout out din sa mga nanonood na malinaw na malinaw ngayon ha sa cable, sa TV, 'di ba, sa DZMM Teleradio. At sa mga nakikinig sa radyo, I suggest lakasan nyo kasi artist at certified singer, songwriter ang special guest natin ngayon. Nagbabalik pa rin po ang inyong ever lovable Papa Paz.
2: Kasama, kapiling ko bonding ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz sa nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, ako po si Jai Ho.
0: Naku, idiretso na po kagad natin mga kapamilya. Isa ba kayo sa mga nakikinig at kinikilig sa cover niya ng kanta ni Rob Daniel na Ang Pag-ibig? Eh talaga naman, ang pag-ibig universal yan. Kaya iibigin pa natin siya lalo pag nakilala po natin ang singer, songwriter, writer at music artist na si Kiana Mai.
16: Hello.
17: Hi guys. I'm Kiana Mai. Thank you
15: so much for having me here.
2: Yes, we're very excited. Lalo na kapag, alam naman natin, di ba, marami ng mga artists ang dumaan sa programa para ma-interview natin. Pero syempre, itong mga kagaya mo ngayon, parang patok na patok talaga kayo. Lalo na sa mga college students, sa mga kabataan talaga.
0: Tsaka sa amin, ano yung talaga yung mga kanta niya na...
2: At kila Sir Berg na nakatutok sa atin ngayon.
0: Hi, Sir Berg!
2: Sabi ng Sir Berg, diba, ang aming mahal na presidente ng PCMC at sa 92.3 ayan sa PRTV, si Sir Berg, sabi niya, I'm watching you. Bakit pula yung buhok mo? Ayan. Hi to Owl too, sabi niya ganyan. Sabi ko, Sir Berg, ito na, ayan. Oh, pero thank Kiana, di ba, paano nag-start ang iyong singing career or music, yung pagmamahal mo sa music?
15: Oh, ever since po, mahilig na po talaga ako sa music. Parang nag-start po ako nung bata ko on doing covers. Siguro po mga 10 years old po, ganun. Mga yung mga uso pa yung ukulele dati. Oh. And then, nung nag-pandemic po, dun po ako nag-start maging seryoso sa paggawa ng music. Since yun nga po, nasa bahay lang. And then... bored nga po. So, and then parang na-inspired din po kasi ako sa mga pinapakinggan ko noon. And parang, why not make my own music din po? So, ayun, nag-start po ako gumawa ng, magsulat ng mga kanta ko po. And then ako na din po yung nag-produce, nag-research po ako kung paano po mag-release ng song sa mga distributors. So, ayun, naging independent po ako. And then, at some point din po, nag-collab din po ako sa mga international producers. Wow. So, before po ako kung ano po yung ginagawa kong music ngayon, nag-release po ako ng mga EDM songs, house music po.
2: Kakaiba.
15: Yes po. Sobrang layo niya sa music ko ngayon. Pero, solid na side quest po yun.
0: Pero pag sinabi kasi ako ha, as far as I know, if you started young as an artist, lalo na sa music, may mga influence yan eh. Either family, si daddy, kumakanta, si mommy, or may pinapakinggan sila. In your case, Kiana, saan ka, anong influence mo?
15: Sa family ko po, medyo onti lang din po talaga yung mahilig sa music. Mm-mm. Pero, mga kumakanta naman po sila. Mm-mm. Pero, okay lang. sorry.
0: Sabi ng pamilya na nanonood, wala, nilaglag tayo ni Kiana. Parang, tsaka nagtuturoan na silang mag-asawa ngayon, ikaw yan eh, ganun. Hindi, ikaw yan. Sige nga, kumanta ka.
2: Sabi nila yung sinabi ni Kiana, parang wala masyado.
0: Oo nga, ganun.
15: Sorry, fam. Pero ayun po, mahilig naman po kami, like, kunyari po, kami pong magpipinsan, gumagawa kami ng mga music videos, ayun, mga ganun po. Tapos, for me po, kasi mahilig po talaga akong makinig ng music po, like any genre po, may it be pop, country, folk, sa lahat po ng
0: parang lahat na ng categories
15: po
0: ng Awit Award, sinabi mo.
15: Yes, so.
0: Nominated ka ba this year?
15: Hindi ko pa po na-check.
0: Oo, anak po. Tingnan natin.
15: Let's see.
0: Okay, for next year.
15: Po, madami pong naging influence po yung music ko. Kaya yung music ko po ngayon medyo paiba-iba. Nag-start po, yun nga, nag-start nga po sa EDM na naging folk po, indie folk, and then ngayon medyo naging pop rock po. So, iba-iba po talaga kung anong genre po ako nag-resonate. Kung anong season yung buhay ko ngayon.
2: Pero yung mga songs mo, di ba, parang based on real life experiences.
15: Yes po.
2: Paano ka namimili? Kasi hindi man hindi ko alam ha, pwede ba na lahat, basta sige game, gawin natin, isulat natin, i-release natin, or paano ka ikaw mismo namimili kung ano yung mga songs na gusto mong ikwento or gusto mong ilabas? Meron ba ngayon, kunwari, gusto ko about brokenhearted, gusto ko yung masaya naman yung mga...
15: Ay, hindi ko po siya pinipili. Parang yung topic po or yung prompt po yung mismong lumalapit sa akin. Kasi po, parang every song na nasusulat ko po, parang may moment po siya para i-release ko. Parang, kunyari, may mga ni-release po ako na 2 years ago ko pa siya sinusulat, nasulat pala. And then, meron naman po akong ni-release na, yun, kakasulat ko lang, pero super nag-resonate ako and gusto ko siya talagang i-share sa ibang tao.
0: So, that's how creative people works talaga. Kasi depende yan sa mood mo din. Yes, ganun. Tapos, meron kasi mga time na, uy, ano, parang bigla ka may narinig lang, di ba? Yes, ganun, in an instant, teka, pwede maging kanta to. Tapos, minsan, dediretso mo na kagad, gagawa ka na, yes, di ba? Tapos, meron naman iba yung kahit anong pilit mo, hindi wala ka makagawa, gawa, gawa. Kahit paid ka. Di ba? Alam mo yun, di ba? Naku, kahit ako, ching na to, pero wala pa. But in your case, ano yung mas madalas? Kasi parang, nagsasabi ka, parang gift yung sa'yo. Mm. Nung sinasabi mong ganyan, ay parang may gift ka talaga sa music.
15: Yung sa akin po, kasi yung inspiration po kasi for me, nakikita ko po siya everywhere.
0: Oh.
15: And then,
0: ngayon, may nakikita ka ba
2: wala
0: ngayon?
2: Wala.
0: May nakikita siya. Ganyan. Dito, bukod sa pula ang buhok, may nakikita ka. May nakikita
2: hindi
0: ka ba?
2: Hindi bukas ang third eye niya.
0: Kasi ganun siya magsalita. Depende po, may nakikita akong ganyan. Dito ba sa room na to, may nakikita kang gwapo?
15: Meron naman po.
0: Wow! Babayaya.
2: Kasi hindi tayo.
0: Tagus-tagusan, ganyan. So, ibig sabihin, nai-inspire ka rin sa...
15: Yes po. Depende po siya minsan po sa music ng ibang tao. Mm-hmm. Pwede din po siya sa story ng friend ko or ng... nabasa ko online. So, it's everywhere po talaga.
0: Mm-mm. In your case, may mga singer-songwriter kasi na ang inuuna, tunog. Yung melody, nag-aham-ham na sila. Ganyan. Ganyan. Yes. Uy, pwede. Yung iba naman, lyrics muna, tula-tula. Paano naman sa'yo?
15: For me po, mas nadadalian ako if nakikita ko po muna kung ano yung story, magiging story ng song, kung ano po yung magiging concept or prompt po, para mas madali po if, madali kong makita yung mood po ng song. So, and then, after that, magsusulat na po ako ng lyrics. Usually po, sabay yung lyrics and then, nagigitar po ako or piano. And then, ayun na po, nagpo-flow na po siya. Wala po akong fixed na structure ng process. So, ayun po.
0: Galing. Ano, in-admire ko yung sabi niya na mas after siya dun kung paano yung story ng kakanta, ng kanta magpo-flow. Kasi importante, lagi natin narinig sa mga judges, sa mga singing contest, I love your storytelling. Parang ganyan. Na-express pong mabuti yung kanta.
15: Yes,
0: ganyan,
15: po.
0: Di ba? Malinaw sa amin. So, ganun pala. Magandang point yun sa singer-songwriter na kung paano dadalo yung kanta. Na hurting ba kagad sa umpisa? Kung may healing towards the end? Ano yung process na ganyan? Mapapa-ouch ka? Ganon, na?
15: Yes.
0: Ouch.
2: Aray!
0: Galunggong! Galunggong! Hindi. Ay, hindi. Bumalik sa galunggong.
2: Pero I'm sure marami siyang mga ano favorites.
0: Ayan.
2: Oo, na mga sinulat niya or mga nagawa niya. Pero for you, ano yung pinaka, pwede mong i-share sa mga listeners ngayong gabi na pinaka-memorable na kantang nasulat and bakit yun?
15: For me po, siguro po yung song ko na Sasabay.
0: Sasabay?
15: Yes po, Sasabay. Kasi Sasabay, it's about, yun po, being down and then parang ang dami mong problems sa life, ang dami mong pinagdadaanan. But at the same time, there are people surrounding you na who will be there for you through the ups and downs, especially sa downs. Yun po, it's important to surround yourself with people who will be there for you, who will support you, who will guide you. And then, ayun po yung sasabay. And parang yun, sasabayan kita sa lahat na nangyayari sa buhay mo. And then, yun nga po, kasi madami pong nagme-message sa akin na sobrang nakatulong yung sasabay sa kanila, sa healing journey nila, na nafe-feel nila na andun ako to support them, andun yung music ko to support them, to help them.
0: I guess yung kantang yan na Sasabay, ang inspiration ng dalawang staff namin, kung bakit sasabay sila pati sa suot mo. Nagaya ka.
2: Hindi nila sumabay sa suot. Nagkataon lang papaan.
0: Tingnan mo ang Jane Robles. Ganyan, sumabay sa damit. Ganun ka-influential yung kanta niya. Ibig sabihin, kasi may ganun talaga. Ang mga artists, hindi lang sa, yung mga fans, hindi lang sa kanta sumasabay. Pati sa suot looks nila, yes, yung looks, yung kulay, di ba ganun? Ganun ka-effective kasi yung kanta mo, di ba? Pero eto na, sa title palang nasasabay, ang lalim pala ng ibig sabihin na yun, baka pwede naman isample na kagod natin. Kasi sabi ng mga mamsies at papsies, ano ba yung kantang yun? Mahanap nga yan sa Spotify at sa other streaming platforms. Ay, nung umiti kang ganyan, meron kang ano, Angelica Panganiban. Oh, di ba? Oh, nung bata. Oh, kaya sasabay na yan. Sam,
15: sige ba, sige ba. Chorus na lang.
0: Yan na.
15: So,

0: Ito to naman, sumasabay sa, nakikanta sa iyo yung mga staff namin. Oo. Lahat ng nakadilaw, lumapit. Diba po? Yun, nakakatuwa naman. Ang dami mong napapasaya dahil sa kanta. That's one good thing about music, no?
1: Yes,
0: music
1: po.
0: Heals. Music makes you happy. Diba? Makes you stronger.
1: Yes.
0: Parang in an instant, nakukuha mo yung ganung reaction. Uy, pero yung original song mo na It Takes Time, ano naman ito?
1: Yung It Takes Time po, yun po yung second song na na-release ko nung independent pa ako.
0: Oh.
1: And then, I wrote it and produced it po sa kwarto ko lang po nung during pandemic po.
0: Mm.
1: And then, isa po yun sa proud po ako na song kasi yun nga po, ginawa ko lahat ng isa concept.
0: Mm-mm.
1: And then, na like, looking back, parang proud ako sa sarili ko na I was able to make songs na I make songs and then yung conceptualize yung songs and then produce and then ayun nga po parang yung music nakagawa po ako ng music video with the help of a friend po and then It Takes Time po it's about ayun nga po taking your time na lahat ng meant for you will come. You just really have to wait. But there are also things na if it's not meant for you, kahit na mag-antay ka pa ng matagal, hindi talaga siya dadating.
0: So, ay naku, ang ganda niyan. Ang maganda po niyan pati, kagaya ngayon nanonood si Mama Bear dun sa I Want Series na ano, na project nila.
2: Yung parang Misbehave.
0: Misbehave. Nakakasulat ka na ba sa mga series? May mga OST ka na ba nagawa? Kasi kunwari yung Sasabay, pwede siya dun. Bigla kong na ano dun sa trending na Misbehave na I Want Series eh.
1: Yung nagawa ko pa lang po is it's a cover po ng Ang Pag-ibig.
0: Ang Pag-ibig.
1: Yes po.
0: Ito yung yan yung ngayon, yung cover
1: OST
0: song.
1: Po. Yes po.
2: With Rob.
1: Yes po. Cover po siya ng song ni Rob Daniel po.
2: Pero di ba Bongga, kasi di ba isa sa pinaka parang institusyon na sa mga record labels talaga ang Vicor Music.
1: Yes po.
2: Di ba? Anong nafe-feel mo na parang 2021 ka nag-start for you sa music career mo.
1: Yes.
2: Tapos, nakitaan ka kagad ng potential ng Vicor.
1: Oo nga po eh. Of course, I'm really grateful po kasi dahil sa kanila po, ang dami pong nagbukas ng opportunity sa akin. And then, ang dami ko din pong na-meet na amazing people. And then, through them po, I was able to grow as an artist and also as a person po. Yeah.
0: Ayun, ako ang dami tuloy interesado ngayon sa makita pa yung ibang mga songs mo sa sarili mong page, podcast, for example, Spotify, streaming platforms, please promote naman para mas masundan pa nila yung mga songs.
1: Hello po sa lahat ng nakikinig. Again, I'm Kiana Mag. You guys can follow all my social media. It's at Kiana Mag. And if interesado po kayong makinig sa songs ko, you guys can stream my songs on all digital streaming platforms. It's Kiana Mag. KEANAMAG.
0: Yes. Alam mo, ako, request ko talaga sa sarili ko, mapanaginipan ko yung kanta mo ngayong gabi. Ganon. Kasi ang ganda. Baka pwede man kahit katiting lang, konti lang yung Ang Pag-ibig. Kasi yan.
1: Paano nga? Ang tagal ko na pong hindi kinanta.

0: Ayun.
1: Ayun. Alam mo, ang dami daw tumatawag dito. Sa totoo lang, naku, tumitrending yata tayo, Mama Jaiho, sa ano. May mga nagre-request pa ng takip silim. Kung okay pa sa'yo, kung hindi, sige, puntahan mo po yung babaeng yun, no? Ganun, diba? Oo. Kung pwede lang daw, kasi hindi mga tumatawag.
2: Ko, alam mo, yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, lalo na yung mga nasa hapagkainan, kasama yung mga magulang nila. Fan na fan, ang dami.
1: Ang dami sa social media. Sige po.
0: Sige. Takip sili po.
1: Apa, please.
2: Wait lang muna ba?
1: Oo, syempre naman. Kita mo naman ilan na kami nandito, oh, nakaabang. Kasi naman, syempre parang live concert na to eh. Go.

0: ceiling.
1: Yay! Ako, sana makatulog ako ngayong gabi. Parang yan, yan magiging pantulog ko. Yes. Itatapat ko sa tenga ko. Para akong inihiling. Diba, takip silim, takip mata na para matulog na.
2: Yes. Diba, sa pagkain, bagay yung kanyang pinag-uusapan. Oh, yung galunggong, yes, yung mga itog na pula, ganyan, papaawel. Bagay na bagay po yan. While you are driving, mm-hmm, diba, pauwi ng Balor, mm-hmm, o kaya may pupuntahan kayo, syempre sa trabaho, diba? Mm-hmm. Easy driving or easy listening talaga. Yes, naku, perfect. So, ang ganda-ganda.
1: Mailagay ko na nga sa playlist, yes, ko. Diba naman? Para sa mga long drive, eh, yan ang papakinggan mo, diba? Thank you very much.
0: Thank you so much.
1: Yahoo! Thank you for making our evening extra special. Lalo sa malamig na panahon ngayon, diba naman?
0: Ingat po kayong lahat.
1: Yun. Kita mo, pati yung pagkasabi niya, ingat po kayong lahat. Diba, napakalambing, parang it soothes our feeling. Diba? Thank you.
0: Thank God bless. Thank you so much po. God bless and po.
1: Please, request namin mag-create ka pa ng maraming kanta. Yes, the industry po needs you. Please.
0: Thank you so much.
1: Thank you. God
0: thank
1: bless.
0: Thank you so much.
1: Kaya nabag, eto na. Lalo pa tayong pasasayahin dahil meron tayong special guest dito sa studio. Vocalist lang naman po ng Cup of Joe. Sa ating pagbabalik, makakasama natin si Rafa. Rafael Ridao. Para lang tayo mapasabi ng
2: alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this.
3: Nakakagigil.
4: Nakakagigil.
3: Nakakagigil.
0: Nakakagigil.
3: Di makapagpigil. Gigil. Alam na this.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alam na this sa DZMM. Uy!
9: Uy!
5: Si Idol!
9: Si Idol!
5: Sino siya? Alam na this! Alam na this! Live!
1: Uy, si Idol, dalawa na sila, kaya kinikilig kami. Diba naman, parang anniversary yata ito ng Alam na This. Hindi naman kami sinabi na surprise kami niya. Sa ganda ng gabi natin, nagbabalik pong ever laughable, ever lovable. Papa, awa Pass.
2: Kapiling ka bonding ang kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jaiho.
1: Diretso na po kagad natin dahil marami pong kinikilig, mga kapamilya worldwide sa buong Pilipinas. Please welcome ang vocalist po ng Cup of Joe, Rapa!
2: Yes! Ayan!
1: Ito po yung camera. Dito po.
0: Ay, may intro daw po siya.
2: Ay, may intro ba?
1: Pepa reveal!
2: Pepa reveal.
1: Yes. Ay, alam mo, seldom do we see na yung mga favorite artists natin, ganyan pala sila kakulit, di ba? We see them perform on stage, makulit sila. Pero it's a different Rapa that we see now. Greet all your fans worldwide. Ang daming gusto sa inyo makita sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat sila nakatutok ngayon. Rapa.
4: Hello, Joas. Una-una, thank you sa support. Wala kami sa position namin ngayon kung wala kayo. And yun, gusto namin, ang dream namin is mapuntahan kayo kung saan man kayo. Kaya nilibutin natin ang mundo. Kaya natin to.
1: Yes! Di ba naman? Okay. Alam mo, kinikilig yung mga Joas kasi nga, ano, dahil ginrit sila ng ganun. At ito na po yung mga walang Jowa. Dito man lang magkaroon kayo ng Jowa bilang Joas ng Cup of Joe. Di ba naman? Yes! May Jowa na ako. Cup of Joe, ganyan. Pero, nag-sink in na ba sa inyo na sobrang popular kayo? Parang people everywhere.
2: Kilala.
1: Kilala at craving for you. I'm not kidding. We've been receiving invites, inquiries na, uy, pwede ba namin makuha ang Cup of Joe doon sa mga regional shows namin? Davao, Cebu, ganyan. Nakupuno na kagad na sinasabi sa akin. Oo.
4: Hanggang ngayon po, nagugulat pa rin po kami. Kahit yung simpleng, kunwari, ano, magmumol ba ako para uminom ng kape.
1: Yes.
4: Tapos biglang may lalapit na ano. So, uy, parang, parang simula kasi dati ang tingin ko po sa sarili ko parang, yung Rapa na ano, yun na, yung mahilig lang kumanta na ano, mahilig i-share yung passion niya sa
0: lahat. Mahilig mag-Minecraft.
4: Mahilig karoon ng video games. Pero ang nakakatuwa lang malaman na parang naabot namin sila dahil sa music namin.
2: Totoo.
4: At nakagano sila kalayo. So, yeah, nakakagulat pero at the same, yung masaya na gulat parang, ha?
1: Pagkagulat niya, ganun ang saya.
2: Parang
1: cute.
2: Every night, hindi nawawala sa mga showbiz balita natin. Mm-hmm. Halimbawa, yung sa may, ito yung sa Navotas,
1: yes,
2: sa mangit natin kanina.
1: Mga music festival, mababanggit kayo.
2: Parang lagi kayong kasama talaga yung Cup of Joe, parang nag-headline na kayo ng bonggang-bongga. Pero sure, bago nyo naabot yan, di ba? I'm sure meron din naman talaga yung moment na pinagdaanan nyo na before nyo makuha na humedline sa mga music festivals, may mga times din na may mga rejections din from the past. Yeah. Mm-hmm. Ano yung na-feel mo noong mga panahon na parang syempre, di ba, dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago mo ma-achieve yung pinakamakinang mong, sabi nila, in between.
4: Dami rin kami napagdaanan na banda eh, yung daming ups and downs. Mm-hmm. Kaya napaka-thankful ako na yung mga kabanda ko, as in kaibigan ko talaga, yung parang may samahan na kami bago pa, may samahan kami na buo dahil sa music.
1: Mm-mm.
4: Parang hindi namin goal ay tara maging banda. Parang ever since talaga brothers thing, tingin ko sa kanila.
2: A passion for
4: yeah,
2: music.
4: Yun talaga eh. Na kunwari may isa sa amin na ay parang hindi ko na kaya. Yung iba parang support. Hindi, andito kami. Parang ganun. Kaya ang sarap nilang ang sarap nilang katrabaho.
1: Ayun,
4: na
1: buti din diretso.
2: Kasama sa journey.
1: Ang sarap nila.
2: Sa journey.
1: Gawa ka yung kanta, ang title, ang sarap nila.
2: Ganun,
1: diba? Ang sarap nilang pakinggan. Ang sarap nilang kasama. Ang sarap nilang kajamming. Pero totoo yung sinabi mo. You have to treat each other like a family, like
2: yes,
1: brothers. Why? Kasi diba, you create music and you sing in harmony. Dapat yung instrumento, yung boses, at iba-iba pa, dapat mag-sync siya. Okay. Diba? Ganon din yun na how you treat each other, dapat in sync. Ganon. Diba yun naman?
2: Hindi, tsaka parang relate din dun sa kanta

0: Ang dami ng schedules. Pero Kiana, di ba, as isa sa mga fast and rising artist na makakollab mo kagad ang Kapjo.
1: Yes po. Actually, nagulat po ako bakit nila ako. Actually, siya kasi yung nag-reach out sa akin. Kwento mo kung paano.
0: Ay, naku.
2: Kami gusto namin matulog ng maayos ngayong gabi, ha?
0: Oh, pero parang yung mga ngiti sa mga labi.
2: Oo, oo.
3: Ikaw na ko.
4: Ano ba?
2: Wow! Paano ba nangyari?
4: Para ano, kasi nagkakilala po kami nung ano, yung gig namin. Sige. So siya po yung nag-open sa... Tapos parang nagulat ako, lagi akong tinitingnan nito.
1: Nabighani siya sa boses.
2: Wow!
4: Parang, ayun, doon kami nagsimula mag-usap. Tapos parang, ano, na-open ko sa kanya na, uy, parang feel ko bagay yung boses mo sa kantang nasulat ko. Yun yung lahat ng boses. Sinend ko sa kanya, tapos nag-send siya ng demo. Tapos, uy, solid to ha. Tapos pinarinig ko sa banda, nagustuhan nila. Kaya doon nagsimula.
2: So, kinikilig ako sa inyo, sa edad na to. Parang masarap pag tandem talaga to. Love team na po. Kiana Rafa. Kiafa. O, yeah. Diba? Gusto niyo yun, diba?
1: Pwede.
2: O, Kiafa. Kaya pa? Diba? Kiafa? O, diba? Kiafa? Kiafa! O, tapos sisigaw. Kiafa, Kiafa!
0: Hindi, Kiafu yun.
2: Kiafu ba yun? Oo, mali. At least. Diba? Ang bongga. Pero pinasaya niyo kami, pinakilig niyo kami, pero mas kikiligin kami. Siyempre, to be fair, pinasample namin ng bongga. Bongga ang Kiana. Siyempre, ang Rafa naman. Kahit ano lang, katiting lang. Kasi mga fans worldwide, eh, yan ang hiling. Wow, umabot dito, ha?
4: Sorry po.
2: Ha? Okay, go. Okay, go. Oh, uy.
4: Okay.

0: 哇，太认真啦！真真啦！你男人打得对哟！呀那，ano I just want to remind you guys na August ngayon, hindi po February
1: ha.
0: Hindi po February, Valentine special ito. Ipuri, thank you.
1: Alam mo, pwede man pahabol. Pasensya na, Coach V. Sorry na. Gusto ko lang itanong talaga. Parehas yung bosses nyo na may kanya-kanyang something, di ba, na napakausay. Paano yung bonding nyo pag magkasama kayo?
2: Ano ba bonding na?
1: Like more on music for sure. Pero syempre, mas maganda ba na makasulat kayo ng mga songs na nagdalawang great minds na nagko-collab, ganun?
2: Actually, di po kami masyado madalas nagsusulat together.
0: Parang,
2: ano nga ba? Paano ba?
1: Yun yung pinakapahinga nyo na.
2: Parang pahinga po sa...
3: Ano, pero pag ano, yung alam mo po yung biglang may iaham siya na ano, or may idea siya, tapos sabihin,
2: sasaluhin niya yung idea.
3: Oo, kaya na. Ganoon na, tapos ko na. Very spontaneous that.
1: Kaya ba mag-collab? Pwede ba mag-sample ng dalawa kayo na...
0: Ay, eto na, isisigaw ko na lahat ng bukas! Kasi collab nyo yun eh, lahat ng bukas! Yung collab din naman eh, ready? Ayan na.
2: Of course.
3: Anong key nun?
0: Kiana, ganun lang naman yun.
2: Tambukasay, baby guy.
1: Okay.
3: Ganun katas?
2: Oo. Yan yung original. One, two, ayaw mo yan. One, two, three, go. Lahat ng bukasay, baby guy. Hawak at huwag bitawan aking kamay.

Thank you very much. Alam mo, na-appreciate ko talaga yung mga kanta na walang instruments, di ba? A cappella. Nakita ko talaga yung soul nung kanta, tsaka yung storytelling. At kayo pa talaga, habang kumakanta kayo, parang puso everywhere dito.

0: puso-puso.
1: Sabi ang daming tao sa studio natin ngayon, diba?
2: Correct! Yun naman!
1: Kasi hindi nyo pinarinig.
2: Oo, diba? Ganun na.
1: Asa na si Donyo na!
2: At ngayong pong gabi, ino-officialize ko na po ang pagbuo ng aming fans club. At ako po ang presidente, self-appointed, ang Kiana Rafa Kiapa. Okay po, fans club. Thank you very much, Kiana.
3: Thank you so much.
2: Thank you. You made our evening extra special, really. For upcoming shows, Rafa, please, marami na kaabang ko.
4: See you.
2: Oo.
4: Mga kababayan.
2: Woo. Hindi po ba yan? Hindi tayo hiri. Oo. So, na to.
4: Bukas po. Bukas po may show kami sa Viva Cafe.
2: Yan.
4: First part ng aming...
3: Yugto.
4: Yugto. Oh, unang yugto sa aming Sandali EP. Ano, so yan. Abangan niyo yung mga kantayin namin doon. Kasi baka may gawin kaming something-something. You know, boy. Who knows?
2: Boy.
4: Ayan, abangan. And also sa 8.
3: Ayan, Sabado.
4: Saturday. Grand opening ng aming
3: business.
1: Wow!
4: Soundbite, yes. Burger place sa Cavite.
3: General Trias.
1: Ay, lakas! Pupunta tayo! Pupunta tayo! Saan sa General Trias?
3: Sa may Arnaldo Highway.
1: Malapit sa amin yan, Lancaster lang kami.
3: Yes po.
1: And ako,
2: Centennial Highway, Robertson Plaza, andun yung office namin. Dadaling ko buong staff ko. Ha? Kailan yan?
3: Sa
2: andun kayo.
3: Ha? And then, grand opening po siya and then gig na din po siya.
1: Oh.
3: Ang performers po namin is yung Yuno.
1: Yuno?
3: Quatro, it all started in May.
2: Wow.
3: Yours truly.
2: Yes.
3: And then si Rafa and then siblings niya po, si Sophia and si Kuya Red.
2: Wow.
3: And then, of course, si Miss Angela Ken.
2: Wow!
3: Yung mga kinuha po naming artist is mga taga Cavite lang din po. So,
1: dati kasi may cafe din yan si Angela Ken sa Cavite, sila yung boyfriend niya.
2: Sa aminin nyo, hindi to grand opening, grand concert ito.
3: Grateful lang din po kami na nag-oo yung mga artists po.
2: And as a gesture of our thanks, guys, please, 3 times soundbite. 1, 2, 3, soundbite! Soundbite! Soundbite! Yes!
3: Yeah.
2: Thank
3: you
2: po! God
3: so
2: bless!
3: Po.
2: Thank you, Kiana Mag!
3: Thank
2: and
3: so
2: Rafa,
3: po.
2: Of course! God bless! Salamat!
1: Congrats sa business!
2: Yes! Ako, pinasaya po tayo. Sana lahat ng bukas ay gayang ng ngayong gabi. Masaya po tayo lagi. Lahat ng bukas, sana gaya ng ngayon.
1: At sana'y diba? Pag-ibig na lang
2: ang isipin. Ang pag-ibig. Oh, yun na nga po. Thank you very much! At yan po nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source, mga pinakamaiinit na ganap sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Susunod na po ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras na hindi lang maganda ang boses, magaling din sumayaw. Diba? Ako naman po ang inyong ever lovable Papa
1: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
2: Guys, you have to watch out for this because tonight we will make history. Alam ko na!
1: Alam nyo na!
3: Alam na this!
2: Yeah. Wow! Thank you! Good night! God bless!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Make a wish ang oras po natin, 10:10.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: maulan na Huwebes ng gabi. Kaya po ako ay nakapula para tayo ay nag-e-enjoy, di ba? Para parang celebration kahit na medyo dreary outside. Happy birthday sa ating pinakamamahal na Papa Awel! Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Oo, love na love ko yan si Papa Awel eh. Parating ang ganda ng intro sa akin kahit hindi totoo. Magaling daw akong sumayaw, talaga lang. Thank you so much, Papa A, for all the lies. Happy birthday to you. Oh, ano ba ang topic natin ngayong gabi, yung katanungan? Ano ang mas meaningful? Traditional church wedding or outdoor wedding? Nako, yung mga babae, sigurado, yung mga kababaihan dyan, ang daming, ano, ang daming opinion tungkol dito, di ba? Kasi usually, sa mga ganyan, ang nasusunod ay yung mga kababaihan. Yung mga kalalakihan, nagbibihis lang at nag-a-attend ng wedding. So, tara. Pero kahit ano, kahit boys kayo, kayong mga koya na nakikinig o nanonood sa amin, hala, tara. Magkwentuhan tayo. Sabihin nyo sa amin kung ano ang mas type ninyo. Ano ang mas meaningful in your opinion? A traditional church wedding or an outdoor wedding? Diba, ang dami-dami ng mga outdoor wedding. Meron pa, mga destination weddings eh, diba? What they call destination weddings. Yung tipong out of town or minsan out of the country pa, diba? Naman tayo ngayong Huwebes ng gabi. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line or Viber line. I-type lang ang inyong pangalan at lokasyon sa 0919-278-3000. Sige, para magkwekwentuhan tayo, pwede rin po kayong tumawag sa aming landline kung yun ang mas tipo nyo. Diba? 8924-4101. Tatlo pong locals yan. Locals 5671, 5672, and 5673. Kapag sinabi nating wedding, ano agad ang pumapasok ba sa isipan natin? Hala, tell us. Bride na naka-all white gown, diba? Yan yung conventional eh, diba? Yung bride naka-all white gown, yung groom na naka-barong Tagalog, o di kaya naman eh, naka-suit and tie, diba? Tapos, nagsasabi ng I do sa loob ng simbahan. Para sa marami, ito ang picture-perfect wedding dahil bahagi na ito ng tradisyon at pangarap ng maraming couples. Pero alam mo, in this day and age, lalo na in the age of social media, di ba? Dami-dami na nating nakikita sa social media na iba-ibang klase ng wedding ang nangyayari. May mga couple na mas gusto ang intimate outdoor wedding or garden ceremony. Diba? Meron namang gusto beach wedding o kahit simpleng selebrasyon na hindi kailangang sundin ang tradisyonal na formal celebration sa simbahan. Ayan, ang mahalaga, personal, meaningful at ramdam nilang sila talaga ay nasa moment. Mas nagiging meaningful ba ang kasal kapag tradisyonal at may nakasanayang ritual? O mas special ba kapag unconventional ang ginagawa talaga ayon sa personality at love story ng couple? Yung aking asawa po, well, ex-husband ano, nung kinasal po kami unconventional. Medyo outdoor wedding kami. So, outdoor wedding, pagkatapos yung aming reception ay ginawa sa parang gallery, parang art gallery. Kasi medyo swak na swak sa personality namin, di ba? So, depende na yon sa couple. Ang importante ba ay yung talagang traditional o ang mas importante ba yung bagay na bagay sa personality ng ikakasal? Does that make it more meaningful? Tell us all about what you think, mga kapamilya. 0919-278-3000. Ang paksa natin ngayong gabi, a most meaningful wedding. That's it. Traditional church wedding or outdoor wedding? Tell us all about your opinions on the matter. Pag-usapan natin yan at tayo ay mag-connect dito lamang po sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love coach, si Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica ng programang Maritres, no? Tuwing Sabado, alauna imedia ng hapon hanggang alas tres ng hapon. Kasama ko dyan si Coach V din at saka ang aming Tita Doc Lulu ng Private Talks. Oh, sige. Tayo ay magkakasama hanggang hating gabi. Payong beshi lang po ang bigay ko, no? Payong beshi at practical na tips base sa aking personal na karanasan at base na rin sa behavioral science degree ko, no? Nung kolehiyo. Medyo interesado ako talaga sa human behavior kaya inaral ko yan nung kolehiyo. Psychology, anthropology, tsaka sociology. O tara, diba? Kayo man ay single, may jowa, may asawa, may problema sa pag-ibig, o ay nako, gusto nyo lang nakachikahan ngayong drizzly Thursday evening. Give me a call, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. O di kaya naman, 0919-278-3000. Huwag niyo pong kakaligtaan, pangalan, lokasyon ninyo, sabay yung inyong kasagutan sa aming katanungan ngayong gabi. What is more meaningful for you? Do you think a traditional church wedding is more meaningful? Or do you think an outdoor wedding is much more meaningful? Tell us all about it ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Hello, hello kay Jefferson Mercado Mateo. Hello, Jefferson. Siya ay, Green GSM pilot. Yan ang tawag sa kanila, mga Green GSM pilots. Nakakatawa yung Green GSM kasi medyo electric cars, diba? So nakakatawa, mas mura yung fares. Oo, he is from the Las Piñas branch. Si Jefferson Mercado Mateo, nakasakay ako sa kanya kagabi. Pauwi galing dito sa ABS-CBN. Maraming salamat, Jefferson. At syempre, dahil DJ Monica ako, no, naghanda kami ng magandang playlist para sa inyo ngayong gabi. Para kayo ay mag-relax with beautiful music like this one. Nice and easy, cool and breezy. James Ingram coming at ya. Let's go tonight with whatever we imagine. So Love Connect, DZMM.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ring, ring, go away.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako! Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
8: 32 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. At samantala, magbigay daan po muna tayo para sa balita. Hashtag walang pasok. August 7, 2026 dahil sa bagyong Maymay at Habagat. As of 9:27 p.m. po ito. Suspendido ang face-to-face classes, all levels po. Sa mga lugar na ito, Marikina City, Parañaque City, Las Piñas City, City of Manila, Muntinlupa, Malabon City, Valenzuela, Caloocan City, Pasay City, Mandaluyong din po suspendido at sa Taguig, sa Antipolo City, Cavite, Laguna, Bataan, Benguet. Samantala sa Quezon City naman ay mula preschool to senior high school po ang suspendido. Sa Bulacan, sa Angat at Plaridel, sa Rizal, sa Binangonan, Morong at Halahala. Sa Pangasinan, sa Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmalay, Bugalyon, Calasau, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, San Carlos, Dagupan City, Infanta, Rosales at Sison. At sa Batangas naman, sa Lian. Sa Pampanga, City of San Fernando, Angeles City at sa Bacolor. At sa Occidental Mindoro, sa Rizal naman at Santa Cruz, suspendido po ang classes. Yan po ang hashtag walang pasok. Manatiling nakatutok lamang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa mga karagdagang updates kaugnay ng bagyong Maymay. At 10:34 in the evening, shift tayo from reporter to DJ. Magandang gabi para po sa ating mga tagapanood at sa ating mga tagapakinig, ano, kung kayo man po ay nakikinig sa Radyo Patrol sa Istrenta. Hello, hello. Thank you so much for doing so. At kung kayo naman po ay nanonood sa Channel 31 PRTV Prime Media o sa ibang cable channels ng DZMM Teleradio, magandang magandang gabi sa iyo, katulad ng aking minamahal na si Hershey Aclaracion. Hello, Hersh! Mwah! Ayan, I am sending you kisses right now. Nanonood po siya habang nagbabantay siya kay Tita Annie sa ospital, ano? Tita Annie, prayers for you po and for the whole Crisostomo family. Ayan, si Hershey ay caregivers, binati ko siya kagabi, no? Caregiver siya ng mama ko hanggang pumanaw ang mama ko noong 2018. Pagkatapos noon, ay si Hershey ngayon ay nandun na sa kaibigan ko, nagbabantay sa magulang ng kaibigan ko. Ayan, pamilya na namin si Hershey eh. Thank you, Hersh! 10:36 ng gabi ang ating katanungan tonight. Very, very interesting. Ano ang mas meaningful sa'yo? Traditional church wedding ba? Or outdoor wedding? Nako, tell us about it. A most meaningful wedding. That is our topic for tonight. Wide open po ang Viber line 0919-278-3000. Kung gusto niyong ipadala ang inyong mga kasagutan, ano? Ano ang mas meaningful? Traditional ba na church wedding? O yung tipong quirky and unconventional outdoor wedding na swak sa personality ng ikakasal? Ano ang mas tipo niyo? Sabihin niyo lang po sa amin. At kung gusto niyo makipagkwentuhan, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673. Alam niyo po, mga kaserbisyo at kapamilya, no? Ang traditional na church wedding, simbolo ng commitment and culture. Kultura na yan eh, di ba? Dito sa ating predominantly Catholic country. Para sa maraming couples, meaningful ang church wedding dahil hindi lang ito simpleng venue. May solemnity, diba? Napaka-peaceful, napaka-solemn ng vibe. Pagkatapos, syempre may mga ritual, may tradisyon na nagbibigay ng mas malalim na significance sa pagsasama ng couple. Para sa iba ang feeling na naglalakad sa aisle, kaharap ang altar, sabay meron talagang member, no, ng simbahan. Yung pare mismo ang nagbe-bless sa kanilang union. Importanteng-importante yon sa ibang tao. Kaya naman pagdating sa kasalan, non-negotiable sa kanila yung traditional church wedding. Pero, meron din namang parang ako na mas type ang outdoor venue. Kasi yung outdoor venue, medyo masa-style mo yan eh. Yung vibe, no? Nakokontrol mo yung vibe to your personality, to your quirks, to your interests, di ba? Yung iba dyan, mahilig mag-surf. Abay, gusto nila sa beach sila, sa dagat. Yung iba dyan, medyo artistic sila. Nasa ano, artistic part yung kanilang personality, ano? Parang ako tsaka yung ex-husband ko, writer kami, DJ kami, 'di ba? So medyo artistic, kaya sa art gallery ang aming ano, ang aming garden, tapos art gallery ang aming reception. Ganyan eh, kapag special ang memory ng isang lugar, gusto ng couple, doon sila ikakasal. At para sa kanila, yun ang mas malalim ang meaning para sa kanila. Instead of getting married in church. Wala pong tama o mali dito. It's a matter of preference, ano? Kaya sabihin niyo po sa amin, what do you prefer? Mas meaningful ba sa inyo ang traditional na simbahan? O yung non-traditional outdoor wedding? Once again, 0919-278-3000 and 8924-4101. Locals, 5671, 5672, and 5673. Ang saya-saya. Kahit na ano, kahit na medyo maulan sa labas dahil nga andyan si Maymay, ano? Talaga itong si, ano, si girlfriend Maymay nandyan, nagre-wreak ng havoc sa ating mga araw. Pero kailangan din po natin ng konting ulan, ano, para mapuno yung ating mga dams. Para hindi naman tayo magka-water shortage, kaya ang dami mga probinsya na tutuwa din sa ulan dahil yung kanilang mga tinanim, diba? Yung mga farmers natin, kawawa naman nung summer, kaya okay na rin ito. It's a welcome change. Ang gagawin na lang natin ay we will make the most out of the weather. Kaya dito sa Love Connect, talagang we are yapping with each other. Meron tayong mga chika-chika with interesting topics, tapos interesting music too. O, ito ha, hindi venue ang gumagawa ng meaningful na marriage. Yan ang sinasabi ng iba. Sabi nila, maganda man ang simbahan o breathtaking man yung outdoor venue. Naku, yung iba pa dyan, pagka mahal-mahal. Naku, si Taylor Swift, di ba? Sino ang sang-ayon sa ginawa ni Taylor Swift at ng kanyang ngayon ay asawa na niya, no? Oo. Hindi ko maalala ang pangalan ng lalaking yon. Parang yung brain ko, it refuses to remember the name of that man. Kasi hindi ko siya type. I feel like Taylor could do better. Pero, ano naman, ano, parang kung nandito yung mga fans ni Taylor, sasabihin nila sa akin, pakialam ni Taylor sa opinion mo. Totoo nga naman. Although I am entitled. Oh, pero yon, 'di ba? Pagka mahal-mahal, yung kanyang outdoor wedding, destination wedding siya sa New York City, sa Madison Square Garden. Diyos ko, lahat ng sikat inimbita niya. Pero yun na nga, does that make it more memorable because it's more expensive? Because she booked one of the biggest sports arenas of all time? Or would it have been more memorable if it were more intimate? Diba? Parang yung marriage naman ni, ano, ni, sino ba yung kinasal recently? Si Dua Lipa, diba? Dua Lipa, at saka si, gusto ko yung asawa niya, ang cute eh. Yung asawa ni Dua Lipa, teka, i-ano natin yan, i-google natin yung pangalan. Yung asawa ni Dua Lipa, ang cute niya eh, nasa ano yan eh, nasa pelikulang Masters of the Air. Hindi, TV show pala yon, yung Masters of the Air. Diba? Yon, oh, si Callum Turner. Ayan, yun ang kanyang husband rin. Oo, nanaku-cute na po. Tsaka parang ang bait-bait. Diba sa kanila mas intimate yung kanilang celebration. So, kanya-kanyang opinion para kay Dua Lipa tsaka kay Callum Turner, that is more special. Para kay Taylor Swift, kailangan bongga, diba? Para mas special. Pero ang totoo niyan, does venue really matter? Kasi hindi naman yata, diba? Pwede ring simple lang ang ceremony, pero nakakapag-cement sa couple's memory kapag ka ito ay memorable, kapag ito ay meaningful sa kanila. Tapos, nandito pa yung tradisyon versus personal preference. Aba, eh ngayon sa social media, 'di ba? Ang dami-dami ng mga influencers kinakasal sa social media. So medyo nagiging inspiration din. It becomes an inspo for unconventional weddings. Hindi na yung mga traditional. Kasi marami na meron ng personal preferences eh, na yun ang gusto mong gagawin eh. 'Di ba? Dapat ang final decision diyan ay nakabase sa values, sa beliefs at importanteng-importante po ito. Kailangan po, base din ito sa comfort ng couple. Nako, promise, ang dami-dami ko pong naririnig. Yung mga kaibigan ko na napakalalaki nung wedding nila, sinasabi nila, parang everything was such a blur. Yun yung kanilang sinasabi, it was a blur. Yan ang adjective na ginagamit nila. Yung parang, ang bilis-bilis ang pangyayari. Tapos hindi na nila alam kung sino yung nandun, hindi na nila maalala, medyo na-overwhelm sila. Kaya importante po yung comfort level natin para sa bride, sa groom, sa mga guests, eh tamang-tama lang. Whether it's a church wedding or an unconventional outdoor wedding. Kanya-kanya pong desisyon yan, pero you have to tell us what you prefer. We'd love to hear from you. 0919-278-3000. Ang katanungan po natin ngayong gabi, ano ang mas meaningful para sa iyo, bestie? Traditional church wedding ba or outdoor wedding? Sa ating paksa ngayong gabi, a most meaningful wedding ceremony. There, ayan, meron na tayong mga reply. Thank you! Eto na. Si Louie Basco. Hello, Louie. One of our loyalists. Happy Blooming Thursday po, DJ Monica, sabi ni Louie. For me po, parang mas magiging... Ano ba ito? Mas magiging para sa akin at ang future wife ko, ideally, maganda ang conventional wedding sa simbahan. Okay. Kasi, sabi ni Louie, mas memorable... Teka, parang naguguluhan ako sa message niya. Okay, ulit ha? Ulit. Mag-rewind tayo. Okay, rewind. Eto na. For me po, parang mas magiging... ideal para sa aming future wife na maganda ang conventional wedding sa simbahan. Pero, may pero siya. Mas memorable kung outdoor wedding, lalo na sa malamig at mabundok na lugar or beach. Dahil po, after ng wedding, relax lang, enjoy lang. We will enjoy the place at yun na po ang aming first honeymoon. Oy! Ang sarap naman, Louie, first honeymoon, ibig sabihin may second, third, fourth, fifth pa. Sana all. Ang swerte naman na mapapangasawa mo, Louie. Yan lang po. At listening po ako habang nagre-relax from Valenzuela City. Louie, thank you so much. Kumusta ba dyan sa Valenzuela? Oo. Madalas ako dyan dati sa Valenzuela nung maliit ako. Kasi yung papa ko, Regional Revenue District Officer, Regional District Officer, RDO, ng BIR sa Valenzuela dati. Nakakatuwa dyan. At ito naman, si Amy Ignacio. Sabi ni Amy, pwede naman po dalawa sa loob ng simbahan muna para solemn ang ceremony dahil nasa loob ng bahay ni Jesus. And right after, doon na kami sa garden, mag-dinner. Prefer ko kasi po ang wedding ko ay sa hapon. Yan naman ang kay Amy Ignacio. Is it Amy or Amy? Thank you so much, Amy or Amy. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga kasagutan gaya ni Louie at ni Amy. Dito lamang po sa Love Connect, 0919-278-3000. O di kaya naman sa aming hotline, 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Chikahan tayo and we will connect dito po sa Love Connect. Ito pa, no? Ang mas memorable ba sa inyo ay yung pina-follow nyo, yung culture, yung tradisyon, o yung tipong you are going against the culture and the tradition. Hindi naman nagre-rebelde, hindi naman yun. Kaya lang, yung medyo quirky ba, di ba? Ibang tao, talagang yun ang personality nila, yung quirky ang tawag dyan. Nakakatuwa nga eh. So, ang pagiging memorable lang wedding ay hindi automatic na nakadepende sa pagiging traditional o unconventional. Ang Ang isang simpleng church wedding can be unforgettable kung meaningful ang vows at present lahat ng mga taong mahalaga sa kanila. Ganoon din ang isang outdoor wedding na maaaring maging memorable dahil sa lokasyon, sa atmosphere, sa ambiance, sa vibe. Diba? With all the personal touches. Ayan, speaking of personal touches, ito po, yung para po nung wedding po namin ng ex-husband ko, eh, yung tables, diba po, yung mga table, eh, usually, table number one, table number two, yung table ng guests, diba? Sa amin po, dahil pareho po kaming TV-holics, mahilig po kami sa mga, manood ng TV, manood ng pelikula, ganon. Ang mga table namin, ang mga marka ng table namin, hindi po numero. Ang marka po, TV shows. Mga paborito namin TV shows. We had the Friends table. Ayan, di ba? Alam niyo yan. Si Ross, si Monica, si Chandler, si Phoebe, si Joey, and Rachel. Could they be any funnier? Yung mga Friends fans, nakaka-relate na. Okay. Meron din kaming Everybody Loves Raymond table, Frasier table, ayan, yung mga paborito naming mga TV show, diba? Meron pa noon nung early 2000s, diba? Yung Alias with Jennifer Garner. So meron kaming Alias table. Meron kaming House MD table, diba? Yung TV show ni Hugh Laurie, yung House. Nakakatuwa. So ayan yung mga personal touches, 'di ba? It makes it more meaningful. Hanggang ngayon, natutuwa ako pag naiisip ko 'yon. So, kahit na unconventional or traditional, as long as you put your personal touches in your wedding, aba, it's gonna be a night or an afternoon, a day to remember. Pero ngayon, in the age of social media, no? May pressure na magkaroon ng dream wedding, ika nga. Parang meron ba sa inyo na medyo nape-pressure na dahil sa mga nakikita nyo sa social media na medyo kailangan you have to keep up with the Joneses, kumbaga? Huwag nyo pong gagawin yon, ha? Dahil ang importante po yung memory ninyo, the memories that you will create. Hindi po yung nakikita ninyo sa social media. Kaya wag po tayong magpapa-apekto at magpapa-influensya sa social media. Diba? Ang importante rin dito, instead of everything that you see on social media, you are getting married to someone to whom you will say, I love you and I will never love this way again. Ayan naman. Diba? Si Dionne Warwick telling us more about it. Dito lamang sa Love Connect, DZ MM.

0: Love Connect
1: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

0: Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. For now po, kumuha muna tayo ng update kaugnay ng bagyong Maymay mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Miss Chanel Dominguez, PAGASA Weather Forecaster. Hello ma'am!
1: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa ating mga taga-subaybay. Update tayo dito sa ating binabantayang bagyong si Maymay. Ngayon ay tropical depression category ito, huling namataan sa lang 290 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos east-southeastward sa bilis na 35 kilometers per hour. Dulot nito, wala na rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng ating bansa, pero inaasahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng hangin sa ating buong kapuluan dahil po rin inaasahan natin yung southwest monsoon naman po ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot nito, makakaranas ng paminsan-minsan na malalakas na bugso ng pag-ulan dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. At yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Maraming salamat, Ms. Chanel Dominguez ng PAGASA Weather Forecasting Center. Samantala, narito pong muli ang mga lugar na nagsuspindi ng klase para po bukas, ano? Tomorrow, so suspindido po ang mga klase dito sa mga lugar na ito sa Marikina City, sa Parañaque, sa Las Piñas, City of Manila, Muntinlupa din po, sa Malabon, Valenzuela, Caloocan, Pasay City, Mandaluyong, Taguig City, Antipolo,

0: Cavite, Laguna, Bataan at Sabenguet. Samantala sa Quezon City, mula po preschool hanggang senior high school ang walang pasok. At sa Bulacan po, sa Angat at sa Plaridel. Sa Rizal naman, sa Binangonan, sa Morong at sa Halahala. Sa Pangasinan, sa Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmalay, Bugalyon, Calasiao, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, sa San Carlos, Dagupan, Infanta, Rosales at sa Sison. At sa Batangas naman, sa Lian po. And San Fernando, Angeles and Bacolor in Pampanga. And of course, Occidental Mindoro sa Rizal at sa Santa Cruz. Diyan po, ano, bukas, hashtag walang pasok, August 7, 2026, dahil sa bagyong Maymay at Habagat, no? That is as of 9:27 p.m. Manatiling nakatutok lamang po, mga kapamilya at kaservisyo dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng balitang ito.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Magandang, magandang Huwebes po sa inyong lahat. Meron po tayong ano, no? Meron po tayong dalawang callers in line po. Nagaantay on the line. Pero for now, i-remind ko lang po kayo ang aming katanungan ngayong gabi. Naku, ito ang ating kwentuhan ngayong gabi. Exciting! Kasi ang paksa po natin, a most meaningful wedding ceremony. So ano ang mas meaningful para sa'yo? Traditional na church wedding ba? O di kaya naman yung unconventional outdoor wedding? Pwede din yun, di ba? So tell us what is more important to you. Or does it matter? Kasi, di ba, sabi nila, ang mas importante yung vows. Yun ang tunay na highlight ng wedding. Ngayon po, pwede na po tayong gumawa ng sarili nating mga vows. Hindi na po yung traditional na vows, di ba? We can make our own. And that is actually, if you ask me, it makes the ceremony extra special. Kasi merong mga personalized touches, ano, with the vows that the couple will make. So, tanungin natin si Linda ng Pasig, nasa linya. Ano kaya ang opinion ni Linda tungkol dito? Hello, Linda! Hi, hi!
2: Hello!
0: Hi! Hello, Linda!
2: Hello.
0: Kumusta?
2: Po! Apo, magandang gabi po, Ma'am Didi Monica.
0: Good evening, Linda! Kumusta ka ngayong maulan na Huwebes?
2: Naku, giniginaw po.
0: Giniginaw ka?
2: Masarap po matulog po.
0: Diba?
2: Opo, masarap pong matulog.
0: Bad weather talaga eh. Oo.
2: Opo, opo.
0: Ang saya matulog.
2: Opo.
0: Pero bago matulog, thank you at ano, at talagang nakikinig ka sa amin, ano? Nakikinig ka ba o nanonood ka?
2: Hindi po, nakikinig po sa radyo po. Ma'am Didi Monica.
0: Okay, sige.
2: Ano po, buti po natawagan po nila ako kasi pangarap po din po kayong makausap. Ang ganda-ganda po ng boses niyo po.
0: Oy, maraming salamat. Maganda din ang boses mo, ha? Akala mo ba yun?
2: Palagay ko. Hindi lang ang boses niyo maganda. Kayo po, napakaganda niyo po siguro. Kaya hindi ko kayo naisita.
0: Thank you very much. I appreciate that.
2: Apo.
0: Oo, pero ang ganda rin ang boses mo. Nako, Linda. So, nakikinig ka sa amin kanina pa, di ba?
2: Apa.
0: Oh, so alam mo yung aming katanungan ngayong gabi. Oo, ano ang mas minimum? Pero teka, first ano, if you don't mind, no? Okay lang ba na tanungin? Ikaw ba ay single or married?
2: I'm married na po. May dalawa pong anak.
0: Married with two. Ay, ang saya. Oo, dalawa yung anak mo. At yung wedding ba ninyo, traditional sa simbahan na ginawa? Or sa huwes?
2: Hindi nga po, Ma'am DJ Monica. Dapat po, gusto ko simbahan po. Pero, sa ano ho kami, sa huwes isinasali. Kasi po, may problema po doon sa baptismal ko po. Hinahanap po kasi yung baptismal ko.
0: May problema saan?
2: sa baptismal po, hinahanap po sa simbahan po pag nagpakasal ka sa simbahan.
0: Baptismal
2: ka.
0: Correct, correct.
2: Ay, ang problema po, matagal na po yun, 1969 pa po, so ipinanganak eh. So, wala na po yun. Sa Pangasinan pa po ako pinanganak eh.
0: Oo, kasi nung time na yun, hindi pa kasi ano digital eh, di ba? Hindi pa online.
2: Opo.
0: Oo, wala pa mga computer.
2: So, yun ang naging problema.
0: Okay.
2: Opo. Kaya, okay. Sa ano ko kanina sa West.
0: Sa West. Actually, alam mo, pinag-uusapan namin kanina yan off the air, no? Yung pagpapakasal sa West na in this day and age, aba, mas practical din yan para sa maraming tao. Diba?
2: Opo. Sa mga ano po, para wala kang maraming gastos po.
0: Mm-mm, tama.
2: Ipid po. Kung ikaw ay practical na tao, Ma'am Bibi Monica, di mo ba? Sa maraming napapakasal ngayon sa West po dahil nga sa mahal ng ano po, gastos sa simbahan po, gagastos ka ng 500,000.
0: Mahina ang 500,000 kapag kayon talagang traditional na wedding, ano? Kaya doon sa West, yun nga, mas practical.
2: Ano ngayon, ano po, mas, ano ng tao, yung mga nagpapakasal na sa West.
0: Correct, correct. Oo, off the air pinag-uusapan namin 'yan ng aming mga ano, ng aming mga Gen Z na production assistants dito, no? Si Tin tsaka si Pau. Kasi nga, yun na nga, it's more doable for a lot of people nowadays. Tsaka yung mga Gen Z ngayon, mas gusto na nila ngayon mas practical. 'Di ba?
2: Opo.
0: Nakakatuwa. Pero kunyari you will do it all over again.
2: Apa.
0: Sabihin natin, katang isip lang, di ba? Na gagawin mo, Apa. You will do it all over again. Ano ang mas meaningful sa'yo ngayon? Yung traditional na church wedding pa din, like what you had before, or outdoor wedding na ba?
2: Church wedding pa rin po, di din mo nito. Kasi po, yan yung ano po natin eh. Yan po yung ano ng mga ninonoho natin. Yan pinaka... pagrado sa kanila po yung magpakasal ka sa simbahan po eh.
0: Correct.
2: Diyo ba?
0: Correct, sagrado talaga sa kanila.
2: Para sa kanila po, para sa mga matatanda po na ano, mga ninuno natin, mas sagrado po sa kanila yung ano, kasal sa simbahan.
0: Tama. So if you can do it all over again dahil sa West kayo dati, ngayon mas gusto mo talaga pa rin ay sa simbahan.
2: Opo, sa church wedding po. Ay, opo.
0: Oo, I totally agree.
2: Gusto ko pa rin po yun.
0: Oo, sa'yo mas meaningful talaga yun.
2: Apo.
0: Oo, pero yung mga go ahead, sige Linda.
2: Hindi po, sige po ma'am.
0: No, pero tatanong ko, pero yung mga meron ka bang kilala na medyo unconventional yung pagpapakasal nila na outdoor wedding, na hindi talaga, yung ginawa ba kunyari destination wedding sa beach, ganyan, or sa bundok-bundok, may kilala ka ba?
2: Hindi po, mayroon po akong inaanak sa kasal dito sa tabi namin, yan lang yung ginawa sa ano, saan din po sila... Diyan lang po sa ano ng bahay nila, yung sa bakuran ng bahay po nila.
0: O yun, unconventional yun. Oo, sa bakuran lang. Diba?
2: Unconventional, apa. Yan po, yun sa nagpakasal, yung inaanak ko sa kasal dito sa ano, katabi namin bahay.
0: Oo, sa backyard lang.
2: Ginawa.
0: Oo, nakakatuwa.
2: Apo.
0: Nakakatuwa kaya yun, diba? Isa pa yun, tipid. Diba?
2: Opo, yun po ang inan nila para tipid, hindi ho sila nagbayad ng venue.
0: Correct.
2: Na, sa mga hotel, yung mga mamahaling kung saan mag ginaganap ang ano, yung mga pasal.
0: Oo, tipid
2: yan
0: na.
2: Yan po, matipid po, tipid.
0: Pagkatapos, po. Meaningful pa kasi nandun mismo sa ano mo, sa bahay mo. Nanood ka ba ng Father of the Bride, yung pelikulang yon? Sa ano lang nila yon, yung Father of the Bride. Ang ganda-ganda po yung pelikula yon. Ako, panoorin nyo. Linda, hanapin mo yon. Kasi ano yan eh.
2: Po.
0: Yung si Steve Martin.
2: Hindi po ako makakapanood. Ma'am, Bibi Monica kasi po. Blind po ako, nabulag po ako eh noon.
0: Okay,
2: opo,
0: sige.
2: Pero hindi po ako dating bulag.
0: Mm-mm.
2: Bulag lang po.
0: Mm-mm. Teka, tumawag ka yata sa amin. Ikaw ba yung tumawag 2 days ago? Hindi.
2: Hindi
0: did
2: po. Kay Kuya Dan po ako tumatawag eh. Gusto kong tumawag po dyan minsan, kaso nga lang po.
0: Mm-mm.
2: Minsan, narinig ko meron na ako kayong mga... kausap.
0: Oo, di bale, kahit may kausap, try mo pa rin tumawag kasi ang saya mong kausap. Oo. So,
2: sige.
0: And ano, and thank you very much, no. Alam mo yung mga ano, yung mga kapamilya namin, natin ano, na may kapansanan na talagang napaka-loyal sa DZMM. Naku, mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat,
2: apo.
0: Linda, for calling.
2: Ayun, yan ho nga ang tambayan namin po. Ayun, umpisa yung love po ni, tapos hanggang yung na kay Kuya Dan, puyatan na.
0: Oo, salamat. Nakatutok ka, Linda. And regards ha sa mga
2: apo.
0: Anak mo, sa asawa mo.
2: Apo.
0: Maraming salamat sa pagtawag. Tawag ka ulit, Linda. Kwentuhan tayo ulit, ha?
2: Opo. Salamat po sa ano, sa inyo po, manibigin mo nito. Kasi sabi ko, naamis po talaga ako sa boses. Sabi, napakalambing talaga ako ni Didi Monica. Sarap sa usap.
0: ikaw
2: opo,
0: din. Ang
2: ganda
0: sarap.
2: Ganda ng boses niyo po.
0: Thank you so much. Ikaw
2: talagang
0: din.
2: Ano, mahanga po ako sa inyo. Sabi ko, siguro napakaganda ni Didi Monica. Ay, doon ko kayo ni ano, Lulu Marquez.
0: Yes.
2: Ayun po. At saka si ano, si... Si ano ay si Ma'am ay ni experience.
0: Si Ateng. Oo, si Ateng Amy. Oo,
2: si at saka si Amy.
0: Sila ni Doc Lulu.
2: Ako nakakatuwa silang ano sa pag nagtanding sila sa ano
0: sa private talks. Nanonood,
2: apo.
0: Nakikinig ka ng private talks. Oh, di ba?
2: Apo.
0: Nakakatuwa sila. Maraming salamat, Linda.
2: Apo.
0: Ikaw din, nakakatuwa kang kausap. Parang ang lambing-lambing
2: apo.
0: Mo din, ano? Your children are very lucky to have you as their mother. Salamat, Linda. May request
2: thank you,
0: ka ba?
2: Thank you po. Thank you so much, Ma'am Didi Monica.
0: Oo.
2: Thank you very much.
0: Teka, may request ka ba? May request ka ba, Linda? May
2: pa?
0: Gusto ka bang marinig na awitin?
2: Yung ano na lang po, yung You ng ano, Carpenter.
0: Uy, maganda yon, You ng Carpenters. Papatugtugin natin yun maya-maya, ha?
2: Opo. Pwede yung magsat ng ano, yung kaibigan ko lang po sa
0: sige.
2: Ano, si Ate Biolin ng Santa Rosa, Laguna.
0: Sige, go!
2: Si Bob
0: go.
2: Jesus. Opo, si Bob. Yung tumatawag ko sa inyo dyan, si Bob Jesus.
0: Mm-hmm.
2: Si Bistone.
0: Mm-hmm.
2: Opo. Si Susan.
0: Okay.
2: Si Ate Ipes, Orian ng ano, Pampanga.
0: Okay.
2: Thank you po, Didi Monica.
0: Thank
2: salamat
0: you.
2: Po.
0: Maraming salamat, Linda.
2: Pati doon sa mga tumawag po sa akin. Thank you.
0: Thank
2: you. Thank
0: you. Ingat ka.
2: Ingat po pag-uwi.
0: Okay, salamat, opo, Linda.
2: Thank you, Ma'am Didi. Opo, thank you po.
0: Okay, bye-bye. Oo, ayan naman si Linda ng Pasig, no? Ang gusto niya, You ng Carpenters. Ayan, nakasalang na ang kanta ni, ano, ni Linda. Papatugtugin natin mamaya. Pero ngayon, segue tayo sa line 5 naman. Si JR ng Kainta. Rizal, busy ang ating hotline ngayong gabi. Hello, JR. Good evening.
3: Hello.
0: Hi, JR.
3: Hi, DJ Monica. Nakapasok din ako.
0: Hello. Oo.
3: Isang araw pa ako nagbabalak tumawag sa inyo eh. Nung palunis eh. Kaya hindi ako makapasok.
0: Hindi ka makapasok. Oo. Pero
3: so, nasitim ko lagi may kausap tayo.
0: Oh, so I'm so glad ngayon. Nakapasok ka hala. Mag-chichikahan na tayo ngayon, JR. How are you?
3: Mabuti naman po. Inuulan.
0: Sobrang inuulan talaga kayo diyan sa Kainta kahit saan naman dahil
3: kay inuulan.
0: Oo, itong si Maymay may pagka maldita no?
3: Oo. Di demanda ko yan, malaking provinsyon.
0: Talaga naman, oo. Pero yun na nga sabi ko kanina, okay na rin kasi 'di ba ang init-init nung summer? Grabe.
3: Bumabawi na.
0: Bumabawi na ang panahon. Diyos ko, nung summer pinagpapawisan ako kung saan dapat hindi pagpawisan Talaga, sa sobrang init ng panahon. Kaya ngayon, di ba, ang ganda-ganda. Si Linda nga, di ba, sabi niya
3: Sarap matulog.
0: Siya. Oo, sarap matulog kaya.
3: Diba, kaya lang problema, di ako makaalis ng bahay.
0: At bakit?
3: Kasi ako nagmamasaya po. Blind din po ako katulad ni Linda kanina.
0: Linda, okay. Oo.
3: Pero masayos na po akong tatrabaho. Ayun yung mga sinisirbisan ko, lahat cancel.
0: Ay, oy, syempre, kasi nga maulan. O, di nakakainis din, ano? Kasi kapag ganyan, nako, wala kang kita, nako, paano ba yan?
3: Okay lang ho yung, tara naman sa, mahirapan ako sa daan, hindi pagsakay-sakay.
0: Oo. Alam mo JR, bilib na bilib ako sa inyo no, yung mga visually challenged pero ang gagaling ninyong magmasahe. Ibang klase.
3: Ay, yan ho kasi yung trabaho namin.
0: Oo. Ano ito? Talagang pinag-aaralan ninyo?
3: Ay, oo. May center ho kami dyan sa Project 4.
0: Project 4. Okay. Oo. Sa may ano yan, diba? Sa may, yung Project 4, malapit sa Kamias yan eh, diba? Tama ba?
3: Malapit-lapit na ron.
0: Malapit-lapit sa Kamias. Ah, sa may center doon, nag-aaral kayo. Gano'ng katagal yan yung pag-aaral ninyo?
3: Ah.
0: Usually, gano'ng katagal inaabot?
3: Alin?
0: Yung JR, yung pag-aaral ninyo na pagmasahe doon sa center, gano'ng katagal yun? 6 months? Ganun?
3: One year.
0: Okay. Tapos meron kayong parang, tsaka kayo nagkaka-certification na para magmasahe.
3: So, pag-8 months, nag-OJT na kami. Pwede na ako yung mag-service sa labas.
0: Oo. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Oo. Anyway, sige JR, eto, sagutin mo ang aming kanina ka pa nakikinig. Alam mo yung ating katanungan ngayong gabi.
3: Oo, alam ko. Kaya nga ako napatawag. Maganda na ako sa amin yun.
0: Oo. Kakatuwa, di ba, yung topic. Ano ang mas meaningful para sa'yo, JR? Kasi natutuwa ako, iba-iba ang sagot ng tao. So I am learning from different people, no, sa inyo. Kaya nakakaaliw. Ano ang mas meaningful naman para sa'yo? Yung traditional church wedding ba? O yung medyo unconventional outdoor wedding?
3: Sa ano pa rin ako, DJ, sa simbahan. Kasi nakasal ako sa simbahan eh.
0: Oy, okay. Sa simbahan ka kinasal.
3: Kaya lang wala na yung aking partner. Pinunahan na ako.
0: Oh, okay. Oh, pareho tayo. Ano na?
3: Ay, ganun.
0: Pumanaw na sila, no?
3: Mm-mm.
0: Pero they will always be in our hearts naman, oo. But the grief, ano?
3: Oo.
0: Yung grief, no, hindi natatapos yan. Parati natin silang namimiss, oo. So, simbahan.
3: Oo, eh.
0: Simbahan talaga ang mas meaning. Mula noon hanggang ngayon, yan
3: paano
0: talaga.
3: Paano ako nakasalo, eh? Sa Project 4, sa Miraculous.
0: Oy, oo, doon, malapit lang. Malapit lang sa ABS.
3: Tapos ano pa, hindi naman yung naitatanong, ako na magkikwento. Noong kasing kasalin ako, bali na video ko ako ng channel to, no, dating, yun, sa DCMM din.
0: Na-feature ka?
3: Na-video po ako nila. Nakatay ko rin na Santis na Balitang Kay.
0: Oh, Balitang Kay, kay, ano, kay Corina noon.
3: Natandaan yun?
0: Oo naman. Ako popular na popular 'yon. Oo, yung ano
3: kami doon.
0: Programang
3: si Julius Babo pa nagano sa amin doon.
0: Nakakatawa. Teka, na-feature ka as a na-feature ka doon sa wedding ninyo o as a masahista? The ano?
3: Hindi, doon po sa wedding mismo, doon sa simbahan.
0: Ooh, how nice.
3: Mm-hmm.
0: Okay, ang ganda naman na televised pa talaga. So lalong,
3: ang dami na DJ may kilala sa akin pagkatapos eh.
0: Oy! Namumukaan ka kapag ka nakakasalubong ka, ganun.
3: Yung mga nanonood ng TV saka nakikinig sa radio, kilala ko.
0: May mga nagpa-autograph ba sa'yo, JR?
3: Awan ko, wala naman mo.
0: Oh. Sigurado may mga nagpa-picture, di ba? Kasi parang...
3: Hindi pa naman ako si Gabi ng Sitchin eh, pre-autograph.
0: Kasi para naging celebrity ka na kasi, JR.
3: Oo, diba? Ay.
0: Nakakatuwa naman. Oo, naging celebrity ka na. Na-feature ka pala doon. Sana napanood ko yun. Nako.
3: Ay, kay Balitang Kay ni Corina dati.
0: Oo. So, naging ano talaga ito. Naging mas memorable sa'yo, no? Kasi you were featured pa on TV. Oo.
3: But, kaya lang ngayon, wala na yung aking wife.
0: Nakakamiss, ano? Nakakamiss. Oo. Kumusta ka? How are you coping? Day by day, nawala na siya.
3: Awa naman po, tuloy naman ang buhay. Ito, nandito ako sa kainta ngayon, isa pa rin. Pero nagbahanap pa rin ang mga kapatner ko sakali.
0: Oo, diba? Oo. Natatawa ko sa'yo kasi tumatawa ka. Bakit ka tumatawa, JR? Alam mo, nakakatawa, yung aura mo, napaka maliwalas ng aura mo. Kausap lang kita, pero nararamdaman ko na masayahin kang tao.
3: Hindi naman kailangan tayo maging malungkot.
0: Oo. So,
3: kahit nga tayo nag-iisa, gaya nung topic nyo nung kagabi ba yun, no, isang gabi, yung ano pinamili nyo, yung malungkot ba yung ano?
0: Yes, yung miserable with someone, or kagabi yun, or alone but lonely. Oh.
3: Ay, ako naman ay okay lang sa akin kahit ako nag-iisa. Hindi, kahit sabi nilang malungkot, eh, hindi, sa akin okay lang.
0: Alone but happy ka, diba?
3: Happy pa rin po, kasi yun ang binibigyan ng Lord sa atin.
0: Nakakatawa.
3: So, masaya tayo.
0: Isa kang huwaran para sa aming lahat. Nako, you are inspiring me. Nakakatuwa ka, JR. Tawag ka uli, ha?
3: Lagi ako tumatawag dyan. Isang nakaraling ko, kaos po si DJ Kim eh.
0: Oo, sige. Oo, si DJ Kim.
3: Si Coach, dalawang linggo nang wala eh.
0: Oo, pero babalik din siya. Huwag kayong mag-alala. Alam ko, miss na miss niya na si Coach V. Babalik
3: kasi atatay kong bakasyon.
0: Si Coach B. Ayan, ang tawag, si Coach B ang tawag namin sa kanya.
3: Namimiss ko na tuloy si Coach B.
0: Oo, babalik yan si Coach B. Huwag kayong mag-alala. JR, meron ka ba request?
3: Inano ko na po kay Tim.
0: Okay, sige.
3: Yung kay Diana Rose.
0: Uy, ang ganda. Ano, All My Life? Anong, ano?
3: Yung isa, yung ano, How All I'll Win Together ba yun?
0: Oh, If We Hold On Together. Ayun. Oh, sige.
3: Lumubulol ako. Kasi yun ang tinsong namin, Didi.
0: Ay, ang
3: saya. Ngunit kanong kami kasalin.
0: Oo, If We Hold On Together. Paborito din ng mama ko yan dati. Ang ganda-ganda ng kantang yan. Sige, papatugtugin natin. Yung request ni Linda, tapos segue sa request mo, ha?
3: Oo nga eh.
0: Maraming salamat, JR.
3: Pwede bumati ng ilang bati?
0: Sige, go! Sige.
3: Walang wala pinabati ko kayong lahat yan taga sa DCM. Sa inyo, DJ Monica, tapos MM. Ninang Venier ko. Si tumatawag din dyan si ano eh, yung isa kong kaibigan eh, si Sir Joel. Pinabati ko rin siya.
0: Kausap ko siya kagabi.
3: Oo nga. Sir Joel, natiring nga niya ako. Nakinig ko eh. So, tapos si ano, si Jess ng Paranaque. Si Tess, nakinig ko rin. Yung kaibigan ko rin yun. Yung isang gabi yun.
0: Okay.
3: Namungon si Miss yun.
0: sino yung nung isang gabi?
3: Si Tess po, si Tess ng Pampanga.
0: Oh, si Tess. Si Tess.
3: Si Tess, ito ka naman ako sa misyon.
0: Nakakatuwa naman kayo. Talaga magbabarkada na kayo, di ba?
3: Oo nga eh. Pati nga kay Kuya Dang, ano kami eh.
0: Oo. Parang ano na kayo, DZMM Dabarkads, di ba? Salamat, salamat, JR.
3: Kaya nga sabi nyo kanina, DJ Kim, mahal kami ng taga sa DZMM.
0: Kaya mahal na mahal namin kayo kasi talaga mga loyalista kayo ng DZMM. Thank you, JR.
3: Sige po. Ingat-ingat sa pag-uwi. Salamat.
0: Ayan naman si JR. Nakakatuwa, ano? Talagang napaka-ano niya, napaka-happy niya. Yan ang kanyang personality. And kahit na may kapansanan siya, happy-happy talaga. And here's something for Linda of Pasig, the Carpenters. Dito lamang, Love Connection.

0: Top Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit, magkinig ka na balita. DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Love Connect.
13: Love Connect.
0: Sa DZMM.
14: Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. 35 minuto. Makalipas ang alas 11 ng gabi, 25 minutes na lamang po. At remember your music na, kasama po ang ating si Kuya Dan. But for now, we are giving you our love confessions.
0: Love confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
14: Dear DJ Monica, itago mo na lamang po ako sa pangalang Christy. Ako at ang kasintahan ko, tawagin na lang natin siyang Ramil. Pareho kaming nasa mid-30s. DJ, 15 years na kaming magkasama. Yes, 15 taon. Nagsimula kami noong nasa kolehiyo pa lamang kami. Magkasama kaming hinarap yung hirap ng pag-aaral, sabay kaming naghanap ng unang trabaho, nagtulungan sa mga pangarap, at nakita namin ang pag-asenso ng isa't isa. Sa paningin ng marami, kami yung epitome ng strong relationship. Kasi nga naman, bihirang-bihira na ang tumatagal ng ganito sa panahon ngayon, na walang lokohan, walang third party. Mabuting tao po si Ramil. Hindi siya babaero, responsable siya. At alam kong mahal na mahal niya ako. Siguro, kaya rin tumatagal kami ng ganito. wala akong maireklamo sa kanya bilang partner. Maliban na lamang sa isang bagay na unti-unting sumisira sa akin ngayon. Hanggang ngayon kasi, DJ Monica, para kasing wala siyang balak. Napakasalan ako after 15 years. Noong nasa 20s pa lamang kami, ay naiintindihan ko po yon. Siyempre, pareho pa kaming nagbibuild ng karir. Nakafocus kami sa pag-iipon, pagtulong sa mga pamilya namin, at pag-enjoy ng kalayaan namin. Wala pa sa isip namin yung kasal-kasal noon. Pero, nung pumutak na kami ng mga 30s, biglang nag-iba na lahat. Isa-isa nang kinakasal ang mga barkada namin. Yung iba, may pangalawa o pangatlong anak na. Samantalang ako, nandito pa rin. Girlfriend pa rin ang status ko. Tuwing may family reunion o may binyag, hindi na nawawala yung tanong na, kayo ba? Kailan kayo susunod? O kaya aba, naunahan pa kayo ni ganito o ni ganyan. Dati, natatawa lamang ako. Pero habang tumatagal ang panahon, parang nagiging patalim na yung mga tanong na yon. Nakakahiya na, DJ Monica. Noong una, dinadaan ko sa parinig, pabiro. Yung tipo bang, uy, ang ganda ng sing-sing ni ganito? O kaya, saan mo ba gustong mag-honeymoon someday? Tatawa lang siya. O kaya iibahin niya ang usapan. Minsan, sasabihin pa niyang, darating din tayo dyan. Chill ka lang. Hanggang sa umabot na sa matinding awayan. Out of nowhere, tinanong ko po siya ng derechahan. Ramil, eto na, may plano ka ba talagang pakasalan ako? O nag-aaksaya lang ba tayo ng panahon? Inexpect ko na hahawakan niya ang kamay ko. Sasabihin niyang nag-iipon lang siya ng para sa singsing, para sa kasal. Pero DJ, nagalit siya sa akin. Nagtaas siya ng boses. Ang sabi niya, bakit ba atat na atat ka? Hindi ba pwedeng makontento ka na lang muna? Na kung meron tayo, eto na lang. Hindi ka ba makontento dyan sa kung ano ang meron tayo? Okay naman tayo ah. Bakit kailangan mong lagyan ng pressure? Porke ba kinasal yung pinsan mo? Porke ba kinasal si ganito? Kailangan tayo rin? Para akong sinampal ng paulit-ulit. Sumabog na ako. Naiyak ako sa inis at sa sakit. Sinabi ko sa kanya na hindi pa bata ang katawan ko. Kung gusto naming magkaanak at bumuo ng pamilya, literal na hinahabol namin ang oras dahil nasa mid-30s na kami. Sinumbat ko sa kanya lahat ng paghihintay ko. Sinabi ko yung pakiramdam ko. Tapos, binigyan ko siya ng option dahil hindi naman kailangan na panindigan dahil alam niyang hindi naman ako aalis. Iniisip kasi niya parati akong magiging nandito. Kaya pinaninindigan niya yung kanyang stand. Imbes na aminin amuin ako, aba lalo siyang naging defensive. Kung puro ka ganyan, mawawala na ako ng ganang magplano, sabi niya. Nanlamig ako sa narinig ko. Hanggang sa nagkasugatan na kami, nagkasakitan kami ng mga salita, at napagod na akong makipag-away, DJ Monica. Mula noong gabing yon, hindi na kami nag-usap ng maayos. DJ Monica, litong-lito na po ako at durog na ang pakiramdam ko. Mahal ko si Ramil. Siya ang kasama ko sa buong adult life ko. Lumaki kami together. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko na hindi siya kasama. Nanghihinayang ako dahil 15 years din ang aming pinagsamahan. Sana po, DJ Monica, ay mabigyan mo po ako ng linaw. Kahit pinakamasakit na totoo, handa akong pakinggan the honest truth. Kasi pakiramdam ko, unti-unti na akong nababaliw sa aking pag-iisip. Gumagalang at umaasa, Christy. Christy, ito ang isang kanta para sa iyo at para kay JR sa Love Connect.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Dear Christy, I am nothing but honest. Kahit tanungin mo yung mga kaibigan ko, to a fault, minsan, brutally honest pa. So gaya ng sinabi mo, eto na ang masakit at masaklap na katotohanan na baka hindi mo gustong marinig. If he hasn't made plans to marry you at this point, after 15 years, chances are, it may never come. Nasa sayo na yan kung maghihintay ka pa o kung mag-move on ka na. Christy, your feelings are valid. Nakakasakit talaga sa kalooban. Dahil 15 taon na eh. What are you talking about hanggang ngayon? Seriously? You still don't have any plans to marry me? What are we waiting for? So, I totally understand where you are coming from. But, and here's a but, a big but. In my experience, payong beshi lang po ito. If a man doesn't feel like settling down, even after so many years together, he will never come around to wanting to settle down with you at some point. Alam nyo, ang mga kababaihan po, usually, natututo tayo to fall in love. Personal ko pong naramdaman yan. Yung hindi kayo masyadong in love, nagde-date pa lang kayo, hindi mo nga type eh. Pero dahil maganda pakikitungo sa atin, madali lang tayo mga babae eh. Basta iparamdam sa atin na mahal tayo. Iparamdam sa atin that we are heard, that we are validated, that we are cared for. Mahuhulog at mahuhulog ang loob natin eh. Diba? Lalo na kapag talagang type natin yung kunyari, type mo yung nakakatawa, tapos siya funny siya, type mo intelihente, sabay siya, matalino. Yung ganon, diba? Madaling mag-fall. Pero ang mga lalaki, usually, may mga exceptions to the rule po, no? Pero generally speaking lang, sa experience ko po, ang mga lalaki, yung best friend ko po, lalaki yun. Ang pangalan po niya si Jess. Hello, Jestally. Ayan. Alam niyo po, sinabi na niya sa akin, kapag ka sa simula, hindi na nila type. Usually, hindi na sila mai-inlove kahit pa isang dekada kayong magkasama. Iba kasi mag-unfunction, di ba? Iba kasi ang babae at saka ang lalaki. Kaya nga merong libro na Men Are From Mars, Women Are From Venus. Kasi iba-iba po tayo how our hearts function and feel. And there's nothing wrong with that. It's just that we were made differently. And Christy, the honest to God truth is that now, it depends on you if you are gonna stick around to wait until he comes around or if you are gonna move on, because I am sure na kung hindi siya ang para sa'yo, you will find the one who is meant for you somewhere down the line. I promise you that. Ikaw pa naman, dito sa liham mo, you sound like napakasarap mong mahalin. Diba? Parang napakasarap mong magmahal at napakasarap mong mahalin. So, I am so sure na kung hindi si Ramil, dadating at dadating din ang nararapat para sa'yo. Maraming salamat sa pagpadala ng iyong liham at sa ating mga kaserbisyo at sa ating mga kapamilya na gusto pong mag-share ng kanilang love confession. Ipadala lang po sa amin ang inyong liham, 0919-278-3000. Pangalan lang po, lokasyon, at kahit napakahaba-haba, parati ko sinasabi dito, di ba? Huwag kayong mag-atubiling magpadala ng love confession. Kahit napakahaba po nito, aba, marunong po kami dito mag-copy-paste. Madali lang yun. At ipiprint out po nila para basahin namin on the air para po sa inyo. at para bigyan kayo ng payong beshi. Ayan naman. 10 na minuto bago mag-remember your music with Kuya Dan. Final stretch na po with DJ Monica. At ang ating paksa ngayong gabi, we will wrap it up. A most meaningful wedding celebration. Ayan, at ang katanungan natin ngayong gabi, ano ang mas meaningful, yung traditional na church wedding or yung unconventional outdoor wedding? Medyo patas, no, yung nakuha nating mga response, di ba? Nakakatuwa, may mga nagsabi na mas gusto nila yung traditional talaga na wedding. Meron ding mga nagsabi na gusto nila yung unconventional wedding, outdoor wedding, na medyo may touches, personal touches to match their personality. Nakakatuwa. So, a traditional church wedding as we wrap things up, or an unconventional outdoor wedding, aba, hindi naman talaga ang venue ang nagbibigay ng tunay na meaning sa isang kasal. Hindi maisusukat sa laki ng selebrasyon kung gaano kamahal ito, kung gaano kasimple ito, sa presyo ng gown, sa dami ng bisita, kesyo sa Madison Square Garden pa yan, o sa backyard mo lang, di ba? It doesn't matter. What matters is the commitment that two people have with one another. Ang meaningful na wedding ay iyong ceremony po na may personal na kahulugan doon sa magpapakasal. Dahil ang wedding po, ayan, dahil ang wedding ay isang araw po lamang. Parati kong sinasabi yan. Noong nagpaplano ako dati with my ex-husband, nako, hinding-hindi po ako naging bridezilla. Di ba, ang daming ganon? Yung medyo masyado silang nasa stress. Di ba? Eh, hindi po. Kasi ang inisip ko noon, eh, yung wedding, isang araw po lamang yan. What's important is what comes after the wedding, which is the marriage. Yan, yung pang-araw-araw. Yung day in and day out, year in and year out na pakikitungo ninyo sa isa't isa. That is what's more important. At sa dulo ng lahat, ng flowers, ng photo op, ng music, ng celebration, di ba? Ang pinakamagandang I do ay yung paulit-ulit ninyong pinipili at pinaninindigan ang isa't isa. Kahit tapos na ang wedding at nagsimula na ang totoong buhay. Reality will set in, and sometimes that includes problems and challenges. But that is the most magical and meaningful thing. Not so much the wedding, kasi kanya-kanya po yan, but the marriage. I hope meron po kayong natutunan at nag-enjoy po kayo sa episode na ito ng Love Connect, ano? Natutuwa ako kapag sinasabi ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakaka-relate sila o natutuwa sila dahil na kaya po nandito kami para po tayo ay we can relate with one another all the time, di ba? Because I always say kapag kapare-pareho po tayo, abay, ang boring ng mundo. Maganda po yun na we are learning from each other's differences, ano? Maraming salamat ko sa inyong panonood. Thank you very much for watching and for listening. Dito lamang po sa Love Connect. Huwag po kayong aalis. Up next, remember your music na po with our very own Kuya Dan. Hanggang sa susunod po, ito po si DJ Monica, sa ngalan po ng ating love guru na si Coach Ganda, si Coach V. Don't forget to spread the love dito lamang sa Love Connect sa DZMM.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Musta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, and 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. Kung gusto mo ng kakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating sisimulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang masarap gawin ngayon?

0: Swabbing Umaga, August 7, 2026. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's a Friday. Good morning, maulang umaga ng Biyernes sa ating lahat. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama, nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa at syempre mga request ninyo hanggat meron at pasok sa taon. Pagbibigyan natin yan. At syempre pa dahil Friday ngayon, medyo hindi pa ako sanay sa spill ko. Dahil Friday ngayon, tayo ay may huntahan maya-maya lamang. Okay? Meron tayong topic na pag-uusapan para samahan kayo hanggang mag-alas 4. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin o pakinggan muna natin. Ako. Si Paolo sabi niya, anong papakinggan? Hindi, sabihin ko, good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga television. Matatawa sana ako sa sarili ko pero masatawa ako sa itsura ni Paolo . Gulat na gulat siya. Hello po sa mga nanonood sa atin sa kanilang mga kamahayan sa mga sandali ito via DZMM Teleradio Kaway-Kaway. Hello. At ganoon din po sa lahat ng mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo kung saan man yan, sa inyong bahay, sa inyong opisina, kung may pasok din kayo ngayon, mga immortal. Oo. At syempre sa mga nakikinig sa atin na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. Hello, hello sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Kasi pasensya na kayo. Asarap talaga kasing itulog ng panahon. Not gonna lie. Paboritong linya ng misis ko. Not gonna lie, no? Yung grabe. Parang ano siya, bumubuho siya pero medyo mabili siya lang. Ewan ko ha, I'm speaking dito sa Quezon City. Yung nararamdaman namin. Parang bubuho siya, tapos biglang hihina, tapos magiging tikatik. Alam niyo ba yung tikatik? Yung mahina lang na ulan. Tapos biglang mamaya mawawala ulit, tapos mamaya bubuhos na naman, di ba? Pagka ganun, parang nakaka... ang sarap mahiga at magpagulong-gulong sa kama. Sabi ni Jess, parang may parinig yung request na pasok sa taon. Hoy, wala naman ganun. Aga-aga naman, binibigyan mo naman ng kulay ang mga sinasabi ko dito. Hindi kasi nainggit ako dun sa sa extra song ni DJ Monica kanina . Oo, yung... When your legs don't work like they used to before. Sabagay, pwede naman gawin siya. Ako na lang kakanta. And I can't sweep you off of your feet. When the mouth still remember the taste of my love. Pati na lang, kundi lang. When you smile. Kalimutan ko pa yun. Mamay, di pa ako nagdadali na yung dali na yun. Nauna yung video, okay. Sandali, i-move mo sa liga. Darling, I will be loving you till we're 72. Yan. Thank you. Thank you, everyone. Salamat. Salamat. Thank you so much. You're a great singer. Ba't pala ganun? Ano, kulang, no? May ganun, may kasunod na ganun sa ano yun. Sa video, okayhan yun . Sabi, nagulat ako may pa-Ed Sheeran si DJ Monica kanina. Nandiyan pa ba si DJ Monica? Umalis na ba si DJ Monica? Wala na. Hello, DJ Monica. Alam mo, pagka naririnig ko na ini-intro ko ni DJ Monica, parang feeling ko pag sinabi niya, okay, mamaya, abangan ninyo ang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Pag ganun yung ini, parang feeling ko pag intro ko, dapat yung boses ko parang magandang umaga, mga kapawilan, mga servisyo. parang feeling ko lang, di ba? Kasi ganun yung intro . Di ba? Parang dapat maging formal siguro ako ng kaunti. Tapos nakukwentuhan kami dito kanina. Sabi ko, yung boses niya, no? parang ganun yung peg ko dahil. Hindi yung pambabae na, I mean, yung parang basta. Hindi ko ma-explain. Yung parang easy listening, di ba? Ganun yung boses, di ba? Parang easy listening, ganyan. Tapos sabi ko, hanggang sa, wala na po, give up na lang po ako. Kasi parang okay naman ho siguro yung ganito pala pag nakikipagkwentuhan. So, sabi niya, tama naman daw yun. Para, di ba? Kung anong gusto nyo mapakinggan kay Kuya Dan, edi, yun ang ating gagamitin. Kaya, good morning. O, ito, dahil 12:27 na, o, sabi ni, ano to? Sabi, may kanta ba si Ed Sheeran na pang 90s? Hindi ko alam. Tanong mo kay Tito Ed. Wala, kailan na naman sumikat si Ed Sheeran? Di naman siya umabot ng 90s. Ano bang unang-unang sumikat ni Ed Sheeran na kanta? Yun na yata, di ba? A Lego house. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. Ay, madami magandang kanta si Ed Sheeran. At saka favorite ko nga yung Dive eh. Maybe again things. Ay, wala na pala. Oo, hindi gusto ko. Maraming magandang kanta, no? Pero pasensya ka na, Ed Sheeran, no? Next time ka na lang namin, ano, pakinggan sa imong programa na lang. Kasi dito, alam nyo na, ang ating mga tugtugan, yung mga favorite ng ating mga lolos and lolas. Sabi, lakas maka high-end DJ ni DJ, ano? High-end ni DJ Monica. Kasi mo boses eh, no? Parang yung, kasi nyo ba ganito na lang ang boses ko din? Dahil sa oras nating 12:27, pwede rin naman, di ba? Sige, kunyari, i-intro ko yung gagawin natin sa ganitong boses. Ang oras po natin, 12:27, gising na ba ang lahat? Dahil simulan na natin ang ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: At para ituloy ang ating huntahan, alamin natin ang ating
1: narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan para sa ating huntahan. Bakit parang hindi naman high-end yung tunog ko? Parang inaantok lang magsalita. Ang katanungan para sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Friday. Oh, Friday na pala nga. Ito lang, simple lang. Ano ang masarap gawin ngayon? Madami, maraming masarap gawin pagka ganitong panahon. At saka pag Friday na sakto, no? Bilang it's a Friday. Oo, last day of the working week. Ano ang masarap gawin ngayon? Yan ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan. I-ready mo na ang iyong kasagutan. Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number. That's 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. At syempre pa, para mas marami akong matanggap ng mga kasagutan ninyo, pumunta sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. Ang spelling po, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At mag-comment ka doon, mag-DM ka, babasahin natin yan. Speaking, no, nag-DM sa akin ang lola ng aking childhood friend doon sa Quezon. Nagulat ako. Nakikinig pala sa akin si Lola Leti Talain. Oh, sabi niya, hi Dandan, tawag sa akin. Dandan tawag sa akin. Na-expose na. Hi Dandan, lagi ako naka-follow sa iyo. Sabi si Aling Leti to, nanay ni Erwin, oh, 'di ba? Ganun pag gusto mong magpakilala, 'di ba? Sasabihin mo kung sino yung mas ano, yung mga kakilala nyo pa na sa isa't isa para talagang maalala mo. Pero oo, si Nanay Leti, si Lola Leti, no, na lola din ng aking kaibigan na si Lemuel. Magandang umaga Lola Leti, no, nakakaabot pala ako diyan sa ano, sa Lopez, diyan sa may inyo. Nasa may ano ba kayo? Nasa saan nga ba banda? Sa may Kugurin ba? Doon ba kayo o sa Villahermosa ho kayo? Hello, hello po sa inyo. Good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Alright, so oras nating 12:30. So yan ang ating katanungan sa huntahan natin, ha. Pero ito po muna, mga kapamilya, kaserbisyo, no? Public service announcement po muna tayo. Narito po ulit ang listahan ng walang pasok ngayong araw, August 7, 2026. Dahil sa bagyong Maymay at Habagat, as of 9:27 po yan kahapon. Suspendido po ang face-to-face classes all levels sa Marikina City, Paranaque City, Las Piñas City, City of Manila, Muntinlupa City, Malabon City, Valenzuela City, Caloocan City, Pasay City, Mandaluyong City, Taguig City, Antipolo City, Cavite, Laguna, Bataan, Benguet. Samantala po sa Quezon City ay mula preschool to senior high school. Sa Bulacan naman po, suspendido po sa Angat at Laridel. Sa Rizal, sa Binangonan, Morong at Halahala. Sa Pangasinan, sa Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmalay, Bugalyon, Calasau, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, San Carlos, Dagupan City, Infanta, Rosales at Sison. Sa Batangas naman po, sa Lian, sa Pampanga, sa City of San Fernando, Angeles City at Bacolor, at sa Occidental Mindoro, sa Rizal at Santa Cruz. Aha, manatili po nakatuto kayo ha, dito pa rin sa ating programa para po sa iba pang updates dyan. At dahil 12:31 na, alam nyo na ang gagawin ha. Samahan si Kuya Dan hanggang 4 a.m. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin guitar man ni Bread, ng Bread at You're Always On My Mind and Gallery, and I Started a Joke ng Bee Gees. And of course, no, ang awiting matagal ko nang hindi napapakinggan. May mga ganong kanta yung pag matagal mo nang hindi narinig, tas biglang narinig mo ulit, no? Nag-play bigla, parang kinikiliti yung utak mo. Napakinggan ninyo, no? A song from Regina Spektor, Samson. Sa oras po nating 9 minutes bago mag-alauna ng umaga, kasama niyo pa rin si Kuya Dan. At tuloy-tuloy ang ating huntahan ngayong maulang umaga ng Friday. Sa katanungan, ano ang masarap gawin ngayon? Maraming masarap gawin ngayon. Kaya pwede mong i-comment yan sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi ni Kuya Chico, Ed Sheeran yung kantang Basa sa Ulan. Di naman kay Ed Sheeran yun eh. Anong hilig-hilig mong pag-jumble-jumblein yung mga ano? Sabi, nararamdaman ko yan, parang kinikiliti ang utak pag may nagpe-play na 2000 sa RYM. Uy, nagpe-play naman dito just ng 2000. Di ba yun nga yung The New Millennium? Yun nga yung mga piniplay natin dito. Pero yes, may kapangyarihan ang musika na, alam mo yun, pagka, di ba may mga taon na meron tayong mga songs na laging piniplay? Melancholic. Nostalgic. Na talagang parang binabalik ka dun sa panahon na yon na, ay nako, itong specifically itong song na to, naalala ko mga year 2015, 2016, ganyan. Yung mga panahon na wala pa akong trabaho. Oras natin, 12:53 ng umaga. Kausapin na natin ang ating first caller all the way from Nueva Ecija. Nasa linya natin si Ate Jane. Ate Jane, good morning.
2: Hello po. Good morning po, Kuya Dan.
1: Wow. First na first si Ate Jane. Welcome back, Ate Jane, sa ating programa.
2: Thank you po.
1: Ano pinagkaabalahan mo? May hula ako kung bakit ikaw ang first, pero gusto ko munang kumustahin ka. Anong pinagkaabalahan mo, Ate Jane?
2: Ang pinagkaabalahan ko, wala lang. Cellphone.
1: Yan maganda.
2: Radyo,
1: correct.
2: Ganun.
1: So, the usual. The usual. Pero kamusta ang ano dyan, ang panahon dyan sa Nueva Ecija? Malakas pa ulan dyan?
2: Ayun, maghapon nag-uulan, pero hindi naman masyadong malakas.
1: Correct, no? Parang bugso-bugso din ba dyan? Dito kasi sa QC parang...
2: Bugso-bugso. Ayan, tulad ngayon, gabi, ito, umuulan-ulan.
1: Parang damdamin ba, pabugso-bugso? Parang ganun? Ano ba yung...
2: Parang pabugso-bugso.
1: Di ba? Oo, may mga ganyan. Yung parang pabugso-bugso ng damdamin. Uh-huh. Pero ano ka pa naman? Nakapakinig ka pa naman lagi? Or ano, may mga times nakakatulog
2: ka na? Siyempre naman. Nakakakinig naman. Pero minsan, siyempre medyo nabibisi sa correct. Trabaho sa bahay. Kaya...
1: Hindi kasi parang,
2: medyo, ano?
1: Iniisip ko kung kailan tayo huling nakapakinig. Last year pa ba? O this year ba meron?
2: Ito rin naman siguro ang ano
1: taon na to.
2: Na
1: to.
2: Pero, medyo matagal na rin.
1: Diba? Pero, subalit natapuat, bigla kang napat...
2: Ayun.
1: Subalit natapuat. Pero mamaya mo na i-share yung part na yan. No? Idulo natin
2: okay.
1: Yan. Kung gusto mong i-share, idulo natin yan. Samagot ka muna sa ating huntahan ngayong umagang ito. Ano ba ang masarap gawin sa mga ganitong pagkakataon, Ate Jane?
2: Sa ganitong panahon siguro sa akin na para sa akin lang mas masarap na mas maganda ang since nag-uulan masarap magtanim ng mga ang mga gulay dahil di ba medyo mataas ang mga presyo ay ng gulay mas magandang magtanim ngayon ng mga gulay lalo kahit sa gilid-gilid lang ng bahay o likod ng bahay. Correct. Ayun, pwedeng magtanim para at least darating yung time na may makukuha ka na ng makakain din sa pakuran mo. O, di ba? Gulay-gulay. Ganyang nag-uulan, madali siyang tutubo.
1: Madali siya tutubo. Diba? Ano yung mga mga gulay-gulay na natry mo nang itanim dyan sa may bahay?
2: Nung natry, dati kasi, nagtanim ako ng talong, tapos tomatis, Yan, tayo ang palaya, di ba? Madali lang, tsaka lalo yung kamote, mas madaling ano itanim yan. Yun. Upo. Nilalagyan ko dati ng balag-balag.
1: Oo, so meron ka nung yung pinalalakaran ng upo, di ba? Kailangan yun, yung ginagapangan nila.
2: Pati yung ano, yung ampalaya, kailangan ba palagan niya?
1: Kasi nakalaglag yan Oo, nakalawit yan.
2: Oo, tsaka yung patola. Dati ganyan mga tanim namin dyan sa bakuran namin dati.
1: Nauuso din natin, Jane, yung kasi nabanggit mo, kasi ngayong maulan-ulan, sabi mo nga, mabilis tumulo. Mm-hmm. Yung hydroponics, di ba? Yung mga pinapalaki ng mga kadalasan, mga lettuce yan, di ba? Nilalagay sa mga tubig.
2: Ayan, yung mga like yung pechay.
1: Yan,
2: kung halimbawa, meron kang sira na palanggana or banyera. Pwede kang maglagay ng mga ng lupa diyan, yung patabang lupa. Pwede mo ibudbud diyan yung buto ng pechay or mustasa.
1: Doon na lalaki.
2: Mga 1 to 2 days lang may makikita ka na diyan. Susulpot na diyan.
1: Correct. Naalala ko, alam mo, kasi kahapon lang naggrocery ako kasi may mga pinabili sa akin si Mrs. Bumili ako ng malunggay. Wala na akong choice kasi masasara na yung mall, tapos parang kailangan ko alam makabili ng ibang mga ingredients. Tapos yung malunggay, 49 pesos. Ang dami ng lanta, Ate Jane. Sabi ko...
2: Ay, dahon or
1: yung dahon. Yung dahon ng malunggay. Di ba 49?
2: Madali lang naman kasing malanta yan.
1: Hinihingi lang sa kapitbahay. Kaso,
2: kaming kapitbahay. Dito sa amin, sa kapitbahay ko dito, maraming malunggay. Pwede kang kumitil lang ng ilang piraso. Pwede na ibudbud sa lalagyan mo.
1: Ayun, kikitil ako ng malunggay talaga, sinasabi. Kasi, pero ang dami kasi may mga, well, siguro, lalo sa probinsya, di ba? Kumbaga, talaga. Laganap.
2: Laganap talaga.
1: Dito,
2: alam mo, kabila yan.
1: Ang napansin ko dito, Ate Jay, marami ding puno ng malunggay dito, pero nasa loob ng bakura nila dito sa may amin. So, nahihiya.
2: Ayaw magpamigay.
1: Oo, nahihiya akong manghingi ng malunggay kasi tinitin. Sabi ko, saan ba nakalagay itong puno na to? Tapos pag din ko, nasa loob siya ng bakod. Sabi ko, madadamot naman sa malunggay nito mga kapitbahay ko. Malunggay lang.
2: Dito kasi sa probinsya, binabakod dyan. Ginagawang bakod.
1: Puno? Yung kahoy ba niya yan?
2: Yung puno talaga. Yung puno talaga. Ginagawa na nasa bakod lang yan. Tapos, pwede namang mahingi yung, kahit di ka nga mahingi
1: Nasa-shy nga ako
2: Pwede naman sa daan lang, pwede kumitil ka lang, okay na.
1: Sabog. Kasi, di ba, babalik naman yun, huwag naman masyado madama.
2: Oo, syempre, tutugo din naman yun
1: Nagtatry,
2: lalago pa nga mentras na
1: pinikitilan
2: mo siya ng babalik pa yun Mas lalago pa.
1: Nagtry kami nun ni Mrs. Magpatubo na malo. Mga 2 puno na yung napapatay namin. Kasi wala kaming masyadong maraming lupa, so nakalagay lang sa paso. Hindi nabubuhay, Ate Jane. Naiinis na nga ako
2: Alam mo kasi yung malunggay, pumutol ka lang ng sanga. Tapos itusok mo lang siya sa lupa.
1: Sanga lang.
2: Magkakaroon na siya mag-uusbong na siya.
1: Sanga lang pala. Kasi parang...
2: Sanga.
1: Parang yung dulong bahagi ng malunggay.
2: Medyo may dulo kasi mura yun. Siyempre yung medyo yung medyo magulang-gulang naman na sanga, tapos putulin mo siya. Tapos itusok mo lang siya sa lupa na medyo mataba. Ayun, mga ilang araw lang yun, meron na siyang mag-uusbong na siya.
1: Itutusok sa lupa na medyo chubby para. para bumunga agad.
2: Alam mo yung may kataba, siyempre, agad siyang lumusog.
1: Sabi ni Jask, ay tama, pasok dyan yung kasabihan na pag may tinanim, may didiligan. Ay, hindi pala, may aanihin daw pala, tama. Correct, very good. Pero maganda nga yan, maganda yung na-entry mo na yan na magtanim na lamang tayo. Tsaka alam mo, totoo ka dyan, Ate Jane, kasi again, dito sa Manila, sobrang limited na mga lupa. Actually, bibili mo lupa dito Hindi yung tipong kukunin mo lang. So, ilalagay mo lang sa...
2: Ilagay na lang sa black bag, ganon.
1: Oo, ganon.
2: Tapos kung itayo mo na sa gilid-gilid ng bahay mo, pwede
1: correct.
2: Yan.
1: Correct, oo. Nahihirapan, Ewan ko ba, parang wala kaming green thumb. Yung kulay green, red yata yung thumb namin dito. Ate John, hindi kami makabuhay. Ang dami na namin tinangka. Yung, ang usually na tinatry namin na buhayin, yung mga herb, no? Yung rosemary, yung basil. Yan, kasi maliliit, maliliit lang din yan eh, di ba? Sa mga, hindi namin nabubuhay, ate. Naiinis ako. Di ko alam.
2: Alam kasi may... mainit yung kamay niya.
1: Yun nga eh. Sabi ko nga, wala kaming green thumb na mag-asawa. Eh, parang parehong red thumb kami pareho. Eh. Naiinis ako. Eh. Diba?
2: Oh, lalo yung kamote.
1: Kamote.
2: Alam ba, bibili ka sa palengke ng ano,

0: Sabi ni Marvin, no, masarap din sa bawang yung bunga ng malunggay. Ay, alam mo, recently ko lang natikman yung bunga ng malunggay, kinakain pala yun.
1: Oo, ginigisa yan, purong-puro yan, ginigisa yan sa bawang, sibuyas, kamatis, then lagyan mo siya kung gusto mo, lagyan mo ng sardinas, or kaya, sugdan mo siya ng pritong tilapia, ganon, tapos lagyan mo siya ng kamoting bunga, ayun, tapos lagyan mo siya ng konting bagoong, ayan.
0: Alam na.
1: Na yan.
0: Welcome oo, sa Winnie's Kitchen. naibigay na ni Ate Jane ang ano ha, ang ingredients, ha, gagawin niyo na lang. Oh, yan ang ating ano ngayon, umagang ito.
1: Sarap yan, masarap. Ay, ano yan, masustansya pa yan.
0: Ako, honestly, this year ko lang nalaman na kinakain pala yung ano ng malunggay.
1: Oo,
0: oh, no. Oh, Ate Jane, promise. Kasi sa Bulacan, kilimisis, yung pala ano, yun nga parang lagi, tapos medyo maasim-asim, ano, masarap nga din yun, eh. parang...
1: Ano yung maasim-asim, yung
0: bunga? Oo, yung may kalamansi yung sabaw.
1: Yung
0: hindi yung sabaw. Hindi yung bunga mismo. Yung sabaw, parang hindi ko alam, ah, may konting ano yata.
1: Masarap. Para naman kasi panis na yun.
0: Pambihira. Kaya pala ganito ako kausap, ano, panis pala yun. Si Ate Jay naman eh.
1: Kasi maasim-asim ka mo.
0: Hindi, ba di?
1: Hindi naman pwedeng umasim yung kung bagong ba? Luto yun. Ikaw
0: hindi
1: naman.
0: Ba? Hindi, makamali yun nasa... Pero alam ko, nakakain na ako this year yung sa ano, yung... Yun nga yung bunga ng malunggay. Di ba yung parang pahabayan, di ba? Tapos parang
1: mga... Oo, mahaba talaga siya. Tapos beans. Putulin mo lang siya.
0: Oo, no?
1: Oo, binabalatan pa siya.
0: Ay, di, para, sorry.
1: Ano,
0: sorry na, kumaasim yung natikman ko. Baka nga may ano na yun, may sa... Pero masarap naman. Nasarap ako naman sa malunggay.
1: Pero nila ako nakarinig na ano.
0: Talaga ba?
1: Yung ginulay na malunggay tapos maasim-asim. Ano yun?
0: Itatanong ko nga, i-confirm ko nga yan kasi parang naalala ko maasim yung timpla nila eh. Parang gano'n. May kalam hindi naman maasim na sira. Parang kalamansi naman yung nilagay. Grabe naman si ate.
1: Lagyan ng asim na kalamansi.
0: Ewan
1: ko lang kasi hindi ako naglalagay yan kasi bagoong lang sa akin.
0: Pero may sabaw yung sa'yo, wala?
1: Meron siyempre. Hindi naman sinasabaw ng marami. Ano lang, katamtaman lang siya.
0: Ah, magkaiba ng luto, Ate Jane. Kasi yung luto dito parang...
1: Kumbaga yung sa akin, sa Saltangan, Ilocano, dinding-ding.
0: Yan, dinding-ding. Oo, dinding-ding.
1: Sa akin, ano, ganun lang din sa akin.
0: Ayun. Tama, sabi ni Marvin, Ate Jane, meron nga daw sabaw na kinalamansian, parang paksiw. Yung, i-try mo, di ba?
1: Ano yun? Yung malunggay.
0: Yung malunggay.
1: Kinalamansian?
0: Oo, yung malunggay.
1: Hindi ko alam yun.
0: Parang ayaw i-try ni Ate Jay.
1: Hindi alam ko ano lasa nun.
0: Ay, masarap, Ate Jay. Parang paksiw nga siya, parang ganun.
1: Parang paksiw. Try ko muna yung isang haba.
0: Sabi niya, untian mo lang. Tapos, balitaan mo kami kung anong lasa. Akala ko panis nga yung nakain ko. Meron pala talaga. Paksiw nga. Oh, kinalaman si Anne.
1: Yun
0: ang ginagawa sa Bulacan. Ganong luto yun natin.
1: Ganon.
0: Correct. O, ayan ha.
1: Siguro.
0: May share din akong recipe sa'yo ha. Gawin mo din yun ha. Okay? Sige. Salamat, Ate Jane. Oo. Bumati ka muna. Baka may gusto kang batiin. Meron ba, Ate Jane?
1: Oh, yes.
0: Yan,
1: binabati ko nga pala yung someone. May someone. ayun. Si Jimmy Dumduman. At saka yung mga anak ko. Sa yung tatlong ano ko.
0: Marie.
1: Tawag yung prinsesa ko. Yan, si Jai Jane, Jai Paula, Jai Fril, at yung dalawang manugang ko, si Brian at si Benedict. At ang dalawang chikiting namin, si Lian Kate at si Jaden Ian. Yun.
0: Yun lang, ganun lang babatiin mo. Wala kang ibang sasabihin.
1: Ano pa bang sasabihin ko?
0: Hindi kasi narinig mo, ba tumawag siya kahapon?
1: Yes, oo.
0: Narinig mo nila.
1: Pero hindi ko siya nadinig. Sinabi niya lang siya.
0: Hindi mo na dinig.
1: Hindi ko siya narinig.
0: Wala naman, nag-usap lang kami sa lyrics.
1: Okay naman
0: na kami. Okay na kayo. Nag-usap lang kami sa lyrics kasi maano pala to, mahilig mag... Scrutinize. Mahilig siyang mag-isa-isa ng mga ano, ibig sabihin ng mga... Sa music.
1: Ako din, alam mo ba? Share ko lang ha.
0: July
1: 31, ako yung representative dito sa barangay namin sa kumanta.
0: Akala ko gumawa ng lyrics. Ano? Kumanta ng?
1: Ah, kumanta yan.

0: ano, singing contest.
1: Ay, may singing contest kayo? Ano, oo, oh, ano, kumusta?
0: Yes,
1: kumusta?
0: Ako yung representative dito sa barangay namin.
1: Sorry.
0: Yun. Sa awat tulong naman ng Diyos, nanalo naman ako first prize.
1: Wow! Anong piyesa mo, Ate Jane? At ano ka?
0: Anong piniyesa ko?
1: Oo, anong ginamit mo doon sa, ano, sa contest na yun?
0: Hindi, ano yun, kumanta lang ako ng luha.
1: Luha? Oo.
0: Yes, parang by ages yun.
1: Uy, parang bagay yun. Yung ba request mo kaya, Ate Jane?
0: Ay, hindi.
1: Sayang.
0: Ang request ko ay, please be careful with my heart.
1: Yun. Please be...
0: Ayun.
1: Yun yung napag-usapan
0: namin.
1: Oo, yan yung napag-usapan namin kahapon. Talaga naman ito mga ito. Talaga naman.
0: Pwedeng maano. Ano ba pinag-usapan?
1: Ay, nako. Wala. Pagka absent, hindi ko sasabihin. Secret.
0: Secret ba?
1: Oo. Hindi, sabi lang niya, parang gusto na niya nang tumawag para ano, hindi malinaw masyado, pero basta parang yung tawag niya ay dedicated para sa iyo. Yun lang ang ano,
0: wow.
1: Yung
0: intindihan ko. Talaga yan.
1: Talaga. May kinikilig na. sige na, Ate Jane, i-try mo yung ano ha, i-try mo yung sabaw na kinalaman si Anang.
0: Oh yes.
1: Malunggay
0: okay.
1: Ha.
0: Gagawin ko yan.
1: Balitaan mo
0: ako. Dalawang habalang muna. Baka mamaya ay masarap nga eh.
1: Kahit nga kahit tatlong buto lang ilagay mo muna para matikman mo muna eh ha. O sige. Salamat Ate Jane.
0: Sige. Thank you
1: Ate Jane.
0: Good morning. Bye-bye.
1: Si Ate Jane ng Nueva Ecija. Kala ko nag-hallucinate ako dun sa luto ni Mrs. Sabi ko may sabaw yun tas maasim. Sabi ni Ate Jane baka daw panis. 108 na pong oras natin. Magpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 109.

0: pa ba ang theme song ng buhay mo? Remember your music.
1: Napakinggan natin ang mga song requests sa atin. No? Una-una na dyan, Please Be Careful With My Heart, na request sa atin ni Ate Jane ng Nueva Ecija, friend of mine ni Odette Quesada. At ang awiting bagay na bagay sa ganitong panahon dahil naiisip mo ulit siya. Awitin mula kay Jeremiah. Nanghihina ako. Sumali mo kayo sa ating huntahan ngayong umaga ng Friday. Ang sasagutin nyo lamang katanungang, anong masarap gawin ngayon? Masarap magkape. Oh, nagkakape ako ngayon. Ikaw ba, nagkakape ka ba ngayon? Ano ang masarap i-partner sa kape? E di, halimbawa, ano? Alam, burger, gano'n. Oo, sarap sa, si Just, yun ang ano niya eh, masarap daw mag-burger eh. Masarap kumain ng burger. Sabi dito ni Ethel Kaday Mendiola, Kuya Dan, good morning. Para sa akin po, kung ano masarap gawin ngayon bukod sa pakikinig ng Remember Your Music. Oh, thank you. Kumain tapos matulog. Masarap yung gawin pero medyo wag nyo laging gagawin kasi masama yun. Ano? Kasi yung burger, kunyari kumain kayo ng burger, ano pa siya? Buong-buo pa siya sa tiyan tapos ihihiga mo na, di ba? Masama. Masama yung ganun. Though, nagigets ko naman, no? Kasi, eh, kung bakit naman kasi, ang sarap, ano mo yun, inaanto kapag busog ka, parang, kasalanan din ng katawan natin, kaya tayo nagkakaano. Di ba yung parang, lalo pag halimbawa, yung tanghalian, ganyan, hapunan, di ba parang asarap biglang humiga muna ng ganun. Tapos, naalala ko, di ba dati sabi, pagkatapos na kumain, huwag kang masyadong galaw ng galaw, no? Kasi nga, sakit daw yung tiyan mo, ganyan. Pero, apparently, tama palang gawin ay pagkatapos mong kumain, ay maglakad ka ng mga 5 to 10 minutes. Oo, lakad lang. Hindi ka sinabing mag-cartwheel ka habang umiikot ka dun sa... hindi ka magka-cartwheel pagkatapos mong kumain. Lakad lang kasi, kumbaga, mas mabilis na be-breakdown ng katawan mo yung mga pagkain na kinain mo kapag naglalakad ka, no? So, pwede kung sa bahay ka lang, kung may hagdan kayo, akyat baba ka, ganyan. O kaya ikot-ikot ka. Mga ganun, no? So, ngayon ko lang natututuhan kasi secret, di ko sasabihin kung bakit. Basta, syempre nagpapaka-healthy tayo, di ba? Nakikita nyo naman sa Facebook, eh. Nag-aano nga ako, eh. Nagpa-5 kilometers nga ako, eh. Alam nyo, masarap tumakbo kaso pag napatigil ka isang beses, dire-diretso na naman. So, kailangan this weekend makatakbo ako. Yan ang goal ko. Sabi niya, kumain tas matulog o di kaya makipag-bonding sa pamilya kapag close kayo. Oh, importante yung last part. Makipag-bonding kapag close kayo. Oh, kung hindi kayo close, huwag niyo nang pilitin. Baka kung ano pang mangyari. Salamat, Ate Ethel. 124, kausapin din natin next caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan.
1: Hello.
2: Ang masarap gawin ngayon, Kuya Dan, kumain ng cheese corn.
1: Oh. Ano? Cheese corn?
2: Yeah.
1: Cheese corn? Ano nga ba ang cheese corn? Yung
2: Kuya Dan,
1: cheese corn?
2: Ano yung, di ba, merong garlic corn.
1: Ah, yung merong, yung ano, yung malagat, yung parang mani, yung corn.
2: Oo.
1: Cornik, yan, cornik.
2: Cornik, Kuya Dan. Yun. May ba nakasip na yung burgay na yun?
1: Oo, may cheese, may barbecue, di ba? Oo, masarap na yan. So, yan ang kinakain mo ngayon.
2: Yan ang Kuya Dan.
1: Alam mo,
2: napakasarap, Kuya Dan.
1: Ako naman, ang meron ako sa may tabi ng kama ko ay, ano, yung mani.
2: Pero,
1: oo, yung ano na, yung wala ng balat, yung ano na, puti na. Masarap siya. Maraming garlic, di ba? Uy, sarap pag maraming garlic.
2: Garlic yung Kuya Dan eh. Di ba may halo yun na ano? May halo yun eh.
1: Oh, may dasal. Ano? Ano?
2: Hindi. May halo siya na ano, bilog.
1: Anong bilog? Garlic nga. Ay, ano ba pang ibang ihahalo natin sa... Ano, lagyan natin achuete? Ano ba yun?
2: Kaya din kaya na masarap din kainin. Masarap
1: teka,
2: din
1: sa mani?
2: Yung maliliit siya.
1: Okay. Maliliit ano pa bang siya. Hinahalo sa manitik? Bakit parang garlic lang ang alam kong hinahalo sa mani? Meron pa bang?
2: Meron po yan. May halo yun.
1: Nagsisimula sa letrang? Ano? Anong nagsisimula sa letrang?
2: Teka, isip. Parang, ano siya, beans siya, beans. Na maliliit. Na
1: parang maliliit. Green peas, ganon? Yung ano?
2: Oo, yung green peas.
1: Ah. Mahalo ba sa mani yun? Parang...
2: Oo, may nabibili ng ganon po yan.
1: Yung ano na yan? Yung mix-mix na lahat? Mix nuts? Correct. Alam ko na yung mixed nuts yan. Yung cornic na yan, meron din. Tapos green peas, tapos ano pa ba yung mga yung pili nut, yan. Ganun na sama-sama. Correct. Masarap nga
2: yun. Sa grocery lang makikita yan po yan doon. Hindi kasi makita sa tindahan.
1: Sa mga pasalubong store yan, dyan mo makikita yung mga...
2: Oo, yung pasalubong. Kasi. Pero ang dito malapit lang sa amin.
1: Correct. Masarap din yung... Masarap din yung mixed nuts, Ate Lina, na merong pasas. No, alam mo ba 'yon? Yung basta may pasas, may mga berries 'yan. Oh, ang sarap.
2: May berries. Yun.
1: Very good. So ano pa?
2: Pinadalhan ako ng allowance ng aking mahal.
1: Ah, tayo may allowance.
2: Kasi Kuya Dan, cool off muna daw ang aming cellphone.
1: Akala ko cool off kayo, tapos pinadala ka.
2: Yung cellphone.
1: Ah, cellphone lang. Dahil, bakit?
2: May mission sila ngayon. Di ba magkakaroon ng election sa...
1: Magbabantay sila,
2: magbabantay
1: sila sa election. So mabibisi siya. So, sabi niya, dahil hindi mo ako makausap, ito ang para sa iyo. Yes. Yan ang kanya.
2: Pinadala niya ako ng 5,000.
1: Wow! Maganda pala yung ganun, ano? So, ganun pala dapat pag hindi muna kayo, pag hindi ka muna re-replyan, 5,000 muna, di ba? Maganda. Sana ulo, magandang bigayan dyan, ha? Ayos yan, ha? 5K, ha?
2: Ano yung kulang dyan, ha? Almost 2 months yun, ha?
1: Ale, 2 months siyang busy? Parang maliit pala yung ano.
2: September 14.
1: Grabe naman, ganun ba katagal na mabibisi siya na kahit sa 2 months na yun, wala man lang pasilip-silip sa cellphone, gano'n?
2: Hindi, tatawag-tawag naman siya, Kuya. Tatawag-tawag naman siya.
1: Akala ko talagang dalawang buwan pinatay yung cellphone, eh. Akala ko talaga.
2: Hindi, may pagkakataon naman, may time din kasing Kuya din na sila, parang day off nila,
1: gano'n. Oo. So, anong ginagawa niya dire-diretso yung nagbabantay, gano'n, nag-rotation, ganyan?
2: Rotation sila, region 12, 11, 10, eh.
1: Mabibisi siya. Sa bagay, kasi kung naka-duty, bawal yung cellphone na cellphone. Ganon, yun ang usapan. Okay. O anong ginawa mo dun sa pinadala sa'yo, bukod sa pagkain? Ano pong binili mo?
2: Bibili ako, Kuya Dan, Kuya Dan, hihiraming ko yung pang-ikot mo ng tong grillo.
1: Alin? yung pang-drill ko, yung automatic. Bakit? Anong bibili mo?
2: Kasi bibili ako cabinet, Kuya Dan.
1: Wow. Grabe, ha? Pagkakasahin mo yung pwede na sa'yo sa cabinet. Bakit ka magka-cabinet? Na madami na ba masyado ang damit mo? Papalitan na.
2: Hindi, kasi kinagamit kong ganun pa ito sa papa ko. Binili nga ng 2016, bago mapalitan. Siya
1: mamatay. Okay.
2: So, papalitan ko. Kasi malaking space, Kuya Dan.
1: Ang bilin mo yung yung hindi na mahirap buuhin, kasi mga cabinet ngayon, medyo komplikado na din buuhin, eh.
2: Kaya nga.
1: O kaya pabuo mo na lang dun sa magdi-deliver, kasi may ganyang option naman. Pag yung bibilin mo, yung kalas-kala, sabihin mo sa delivery, pwedeng pabuuho nyo dun sa bahay, di ba? Kasi maano din.
2: Oo, pwede pala nila.
1: Takaw oras din.
2: Babayaran na lang sila, no?
1: Oo. Kung ikaw yung tipo na nag-e-enjoy na nagbubuo ng parang naalala ko si Marian yata yung mahilig magbuo ng mga ganyan. Okay
2: at
1: naman.
2: Hindi ako lang tulong sa'yo.
1: Nagpatulong sa iba. Pero kapag ka medyo marami kang gagawin, pabuo mo na sa kanila. Kasi din, time-consuming din yan, eh. Kapag ka ikaw mismo ang gagawa. Isang buong araw.
2: Kasi Kuya Dan, yung mga kahoy na cabinet, madaling masira, no?
1: Ay, nako. Ay, kasi yung mga kahoy nga, hindi naman totoong kahoy. Mga lang yun, eh. Yung parang dinikit-dikit lang nila ng mga sawdust.
2: Kusot.
1: Tapos,
2: panabasa, nadudulog.
1: Yan, correct. Lumalambot, di ba? Para naghihiwa-hiwalay. So, hindi tunay. Pero kabigat-bigat, yun ang problema ko dyan. Yung hindi naman siya totoong kahoy, pero ang bigat-bigat talaga pagka,
2: Kabigat-bigat Tapos yung mga wing ano niya, yung door, nasisira na. Sira na.
1: Correct, correct.
2: Madali so, nasisira. Kasabi ko, palitan ko na.
1: Sabi ni...
2: Kaya Ate Marian, punta ka sa bahay namin, tulungan mo ako.
1: Sabi ni Marian, fulfilling magbuo-buo ng furniture tapos araw-araw mo makikita. Uy, pagka nga mahilig ka, okay. Ay, ganito Marian, punta ka natin li... tulungan mo ang buhayin tapos daan-daanan mo. Para fulfilling. Pero totoo naman, ako din yung mga binuo ko pag nakikita ko, masaya siyang makita sa ano, sa bahay pagka nabukas. Nga lang, habang binubuo ko, nakakaubos ng pasensya din minsan pagka nagbubuo ka ng mga ganyan. Pag hindi mo malaman kung sa ilalagay.
2: Malaman ko sa mailulusot.
1: Lalo-lalo na kapag nabawasan ang tornilyo na kasama. Ay, nako. Naiinis ako sa ganyan. Nangyari sa akin yan eh. Pagbukas ko, kulang ng tornilyo. So ngayon, pumunta ako sa hardware, pinakita ko yung mga kasamang tornilyo. Tapos bumili ako ng medyo kamukha lang, hindi eksakto. So nagamit ko naman.
2: Hindi eksakto yung kuyadan. Kailan daw nung mismo, babalik mo. Tatawag ka yung mismo sa pinagbidahan sa akin.
1: Pero sabi ni Marian Atilina, mas ano daw, matibay daw yung mga bakal na cabinet. Oh, so yun ang hanapin
2: diba,
1: mo.
2: Diba, ni Marian, no? Bakal. Oo. Kaya Ate Marian, punta ka dito ah. Text ko yung andre sa bahay namin. Layo.
1: Pinagbo. Sabi niya, uy, invite naman kita sa bahay. Bakit? Pabuo mo yung cabinet.
2: Ate Marian. Libre massage, Ate Marian. Libre massage.
1: Ay, oh. Nako.
2: Ate Marian. Libre massage. Whole body.
1: Sabi ni Marian, saan ka bumili? Sa online, di ba ganyan yung online? Pag bigla kang, pag dumating na sa'yo, di ba? Halimbawa yun, halimbawa, 10 tornilyo yung kulang. Eh, syempre alam, mahintayin ko pa yung 10 tornilyo bago ko buuhin yung ano, di ba? So,
2: kaya maganda sa ano, in demand na lang kuya dahil.
1: Sa mall, sa mall.
2: Sa mall.
1: Correct. Eh, alam nga, mahintayin ko pa, tapos eh, pakalat-kalat pa dun yung hindi buo eh. Di ginawan ko na lang ng paraan.
2: Correct. Balitik mo na yung mga gamit mo eh. Buo na lang sa mall.
1: Correct. So, tama naman yun. Sabi ni Marvin G daw sa massage ni Ate Lina. O, ayan o. Parang magkakadil pa yata kayo din. Pagbihira kayo, ginawa niyo pang ano yung programa natin, ha? Ginawa niyo yung, ano ba ito, transaction to, ha? Ayan. Ayan ako.
2: Libre ba sa Ate Marian? Tapos libre pa, ano, libre pa dinner.
1: Grabe na ito.
2: Dinner,
1: Literal na contractor, ano, ginawa talaga. Pumunta sa bahay. Ewan ko sa inyo ba? Dandil na sila. Ganun na, shake hands na sila. O siya, sige, maraming salamat Ate Lina. Oo, at
2: kasi kasalanan to ng mahal ko eh. Okay. Nare-retard ko na, ayaw mag-retard. Naiisa ko.
1: Tapos binigyan ka ng budget ngayon, bibili ka tuloy ng cabinet, diba? So, kasalanan niyo ngayon.
2: Kasalanan niyo.
1: Sabi
2: ni... mag-retard na din.
1: Sabi ni Marian Adelina, ang galing, ako yung bubuo ng materyales, si Marvin yung magmamasaj. Ang galing.
2: Okay. Hindi ka magala si Marian.
1: Ah,
2: hindi kasali yan, hindi kasali tayo lang dalawa.
1: Hindi ka daw kasali, Marvin. Nakakapali. Mahina ka pala eh. Hindi ka kasi bubuo eh. Magdala ka ng tornilyo para kasali ka sa massage. Ay, nako. Hindi
2: siya kasali Ate Marian. Magdala siyang dalang ano, pitsapay, Ate Marian.
1: Yan. Pitsapay daw, pitsapay. Sarap ng pitsapay. Alright, sige. Salamat, Ate Lina. Bumati ka muna, mga babatiin mo. Go ahead.
2: Kaya, Dan, binabati ko siyempre nandun. Sila, kuya, Dan, nakikinig sila sa kampo, sabi niya sa akin.
1: Magandang umaga, mga sir, na nakikinig sa atin dyan sa Palawan.
2: Yan. Hindi pwede banggitin yung lugar, eh. Bawal, eh.
1: Oo,
2: tapos,
1: secret
2: kaya, Dan, binabati ko yung mga kamag-anak ko sa, ano, sa U.S. Nandun sila ngayon sa California. Binabati ko sila Tita Nora, Tita Daisy, Tita Josie, Tita Leng, Tito Bo, family niya. Tapos yung pamilya ni Tito Lino, si Tita Lilian. And then yung mababait kong pinsan, si Vivian, si Attorney Ben, tapos si Kuya Henry, U.S. Navy, at si Kuya Michael na U.S. Navy din, Kuya Dan. Okay, punta natin dito sa Maynila. Sa Pilipinas, Kuya Dan, puntahan na natin ang mga tiga Bisaya. Binabati ko si Tita Lorna, si Tita Ibel na nasa Bacolod City, ang mga nasa Cagayan, Bioro, si Jonathan. Binabati ko yung kanyang family, binabati ko rin si Kuya Aning, si Kuya Leo at si Kuya Van. Yan, Kuya Dad. Tayo'y umikot ng buong Pilipinas.
1: Alright. Magandang morning sa lahat ng mga nabanggit ni Ate Lina. Ang...
2: tsaka nga pala kaya na pinababati ni Hector yung mga anak niya.
1: Hello.
2: Si Ninis, Toto. Kasi ayaw na rin siya talaga, Kuya Dan, yan eh. Kinausap na siya.
1: Na ano?
2: Sabi, patigil na pa. Ayaw na mga anak niya mag-ano siya talaga.
1: Mag-work?
2: Oo.
1: Kasi naman,
2: pinare-return na siya ng mga anak niya. Ayaw eh. Ako pinakikiusapan. Tita, magpakasal na kasi kayo ni Papa para matigil na yan.
1: Gusto mong ano ha? Dito ka na lang sa bahay. Magpakasal na lang tayo.
2: Maglaba. Kaya gata. Labanan mo dito yung labahan.
1: Oo, maglaba ka na lang dito, yun na lang trabahuhin mo ha. Hindi ko ano dyan.
2: Ay, kakalabahan.
1: Malay mo naman, malay mo, nag-iipon lang, di ba? Kaya trabaho.
2: Hindi kaya lang kasi ano siya, nagkaroon siya na kasi ng ano position eh. Naging ano kasi siya, officer.
1: Kaya eh, mas lalong mahirap nga naman biglang iwan. So, malay mo bumubuelo lang. So, hintay-hintay mo na lang ang tulina.
2: Oo, sabi niya mahirap na naging officer pa ako. Oo. Kaya
1: yun,
2: tanggapin na lang Kuya Dan. At ipag-pray na lang siya.
1: Tanggapin na lang. Alright, sige. Salamat, Adelina. Sana'y wala nang wakas. Ito ba ang sayo?
2: Yes. Thank you, Kuya Dan.
1: Alright, play natin. Salamat. Good morning.
2: Thank you, Tati Marian. Bye-bye.
1: Nagkaroon ng done deal dito habang nag-uusap. Si Adelina ng Manila ng ating nakakwentuhan. Sabi dito, basa tayo ng mga, sabi ni Miss Jocelyn Landero, sabi niya, lagi po ako nakikinig sa inyo, ang TV ko po walang tao pero naririnig ko pa rin parang radyo na lang siya. Walang display na pero tumutunog. Oh, actually parang radyo na nga yun. Hello Miss Jocelyn, good morning. Oras natin 1:38, mag-commercial muna tayo at magbabalik tayo sa ating huntahan dito pa rin sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol. Sekis 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's Adrian Gervitz with a song, Classic. Sa oras nating 11 minutes bago po mag-alas 2 ng umaga. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin ngayong Friday morning. Ano ang masarap gawin ngayon? Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, masarap gawin ngayon ay kumain ng lugaw sopas kasi umuulan. Pa-request naman ng Born Free. Jeffrey Duhali Gumapo, sabi niya, Kuya Dan, masarap kumain ng lomi. Gawa na natural na egg noodles tapos papatakan ng kalamansi. Gaya kanina nagluto si mama ng mainit na lomi. Kuya Dan, wala akong idea sa chami, pero famous dish daw yan sa Quezon. Anong kaibahan niya sa ibang noodle dish? Oh, chami! Para siyang ano, sweet and sour. Oo, ang chami sa amin, kung tama ang pagkakatanda ko. Ano siya, para din siyang, ano bang pwede kong ihalin tulad sa chami? Basta ano siya, hindi pala sweet and sour. Medyo matamis siya, no? Para siyang pansit na medyo matamis. Na may konting sauce, parang ganun. Masarap nga yun. Ang tagal ko nang hindi nakakain din ng chami. Kung pwede pa po ng isa pang JMC song, pa-request ng Tell Me Your Name. Salamat Kuya Dan. Umuulan pa rin dito sa Pangasinan. Umuulan pa rin sa Pangasinan. Hello, hello. Good morning po sa mga taga dyan sa Pangasinan. Si Miss Jocelyn sabi niya, binati niyo po ako. Yes po. Good morning po sa inyo. 10 minutes bago mag-alas 2, kausapin na natin next caller from Antipolo. Nasa linya natin si Ate Evangeline. Evangeline, good morning.
2: Ah, sabay ganun, nag-iingay.
1: Bakit ka mag-iingay? Hello, hello. Kumusta ikaw?
2: Hello, good morning Kuya Dan.
1: Good morning. Maaga kayong ano ah. Gising na gising na naman.
2: Wala ako sa Antipolo. Nasulera ko.
1: Ay, social na naman talaga naman. Nagbabakasin na naman siya. Oo. Enjoy.
2: Nasabiyahe kasi ako kanina, Kuya Dan.
1: Saan ka naman pumunta kanina?
2: Hindi, kakararating ko lang dito. Nasa in-drive ako kanina.
1: Ah, talaga. Ang daming, ano, ang daming sponsor natin. ang dami na banggit. Oh. So mag-ano ka lang dyan, mag-staycation ka. Ganyan, di ba? Pang-staycation eh, di ba?
2: Opo, hanggang bukas.
1: Alright.
2: Matulog. Sabi mo, masarap matulog.
1: Ayun nga eh. Parang yun nga yung masarap gawin dyan eh, no? So...
2: Hindi, mag-swimming muna, maulan.
1: Malamig! Malamig! Huwag ka magsisipunin ka niyan pagka ganyan.
2: Kaya nga, Kuya Dan. Ano nga yung tanong kanina? Masarap matulog.
1: Hindi.
2: Ano nga yung tanong?
1: Ano ang masarap gawin ngayon?
2: yung matulog nga, Kuya Dan. Matulog.
1: Oh, eh, ba't gising ka pa? Ba't hindi mo pa itulog yan, Ate Evangeline? Oh.
2: Nag-copy kami, Kuya Dan.
1: Nako, yan ang sinasabi
2: ko. Kapasama ko yung aking mga pamangkin.
1: Aha. Ano yan? Ano lang? Staycation lang? Kumbaga parang ano lang kayo? Relax lang, ganun?
2: Relax na lang parang, dito muna kasi.
1: Parang madalas kayo mag-relax sa isang buwan, Ate Evangeline, ha? Parang madalas kayo mag-relax, ha?
2: Kuya Dan, mayabang.
1: Hindi ako nagsabi niyan, ha? Ikaw nagsabi niyan, ha? Oh. Anong gagawin? Sabi nga dun sa huling kwentuhan natin, di ba? Nandun ka na nga sa... Nasa season ka na nga ng buhay mo na ini-enjoy mo na ang mga bagay.
2: Correct. Tama nga, Kuya Dan. Kasi pag humina na yung tuhod ko, Kuya Dan, hindi na ako makagala.
1: Correct. Oo, di ba? Totoo yan, no? Kasi pag naghintay ka na naghihintay ng tamang panahon, paano kung hindi dumating ang tamang panahon? O, edi, hindi mo na-enjoy ang mga bagay-bagay na gusto mo.
2: Sabi, Kuya Dan, nainis ako, nalubat yung aking radyo.
1: Oh,
2: nabitin yung pinapakinggan kong...
1: Ay, yung drama? Hindi mo natapos?
2: Hindi ko natapos. Dito ay. Ko na tinatapos, Kuya Dan. No? Nakita namin sa... Ano,
1: sa Facebook.
2: Pinabuksan ko sa pamangkin ko. Pati siya nakikinig.
1: Hindi naman, hindi buo yung naipost ko dyan sa Facebook. Pero abangan ninyo pagka...
2: Ay, hindi buo.
1: Oo, hindi buo yan. Don't worry. Pagka ano na...
2: Hindi pala buo daw yan, Bim.
1: Gusto mo gawin natin? Gusto mo ulitin ko ngayon, Ate Evangeline? Para matapos mo, saan banda ka ba nabitin? Saan banda?
2: Nabitin ako biglang namatay.
1: Saan ka ba natigil? Gusto mo ulitin natin eh. Ano? Sabihin mo lang sa akin, didramahan kita.
2: Natigil ako yung nagkasakit na yung asawa niya.
1: Oh, so nagkasakit na yung asawa o di biglang ang eksena. Ito na eksena. Nagkasakit ang asawa ko.
2: Ay! kaya Dan, ano? yung umiiyak ako, Kuya Dan, natatawa. Parang tatawa
1: kayo. Umiiyak ako, tumatawa kayo? Ang bihira naman buhay ito.
2: Kasi parang feeling ko parang matatawa kayo.
1: Bakit ganun? Dapat naiiyak din kayo. Ba't natatawa kayo? Mali naman yung baliktad naman.
2: Tapos kung hindi ka naiiyak doon, kami na naman nalulungkot. Tapos kung naiiyak,
1: parang tinatawanan nyo yung iyak-iyak ko doon, ha?
2: Hindi, pero maganda yung istorya ko, Yadan.
1: Paano masasabi maganda? Hindi mo nga natapos? Ay, nako.
2: Hindi, yung isa,
1: yung una. Alam nyo na, every Tuesday and Thursday, ganyan, mahaba ang drama natin. Kaya,
2: sabi ko, hala, wala na naman ako sa bahay, wala naman ako radyo. Munti ko, binit-binit yung radyo ko kanina.
1: Di ba, Ale? Saka magkakaroon na tayo ng replay niya, mga yan. So, mapapanood, mapapakinggan nyo na ng buo, okay? I-ready natin. Ipo-post ko sa Facebook ko pagka-ready na yung mga replays natin.
2: Online daw,
1: Yadan. Oo, wala pa lang ngayon at nililinis pa. Pero ano yan, ipopost natin.
2: Sa Facebook, yun.
1: Don't worry. Malay
2: mo, Yadan.
1: Ano?
2: Malay, ano? Malay mo, sumikat yung mga kamusta there mo sa Facebook.
1: Akala ko, malay ko, matawa ka dun sa mga iyak ko.
2: Gano'n naman, Kuya Dan, yung programa mo na nagpapasaya sa mga nalulungkot.
1: Oh, hindi ah, seryoso ako dito ah. Ano ka?
2: Dyan, seryoso ko sa kamusta there. Pero pag may mga kausap ka, Kuya Dan, yung kausap mo yung si Tata Eduardo, pag yun ang kausap mo, Kuya Dan, kahit mag-isa ako, tumatawa ako.
1: Eh kasi, Tata Eduardo kasi daming gustong gawin sa buhay eh. Kaya,
2: oo nga eh.
1: Oo, paikot-iyot.
2: Ang galing ng matanda na yun pag kausap mo eh.
1: Magaling talaga matanda na yun.
2: Pag narinig ako niyan, Kuya Dan, baka mag-alit pa.
1: Narinig ka na nga talaga noon, Ate Evangeline. Huwag kang mag-alala. Okay lang yan. Hindi ka naman yan mapupuntahan. Malayo ka naman.
2: Maganda nga yun, Kuya Tata Eduardo. Nakakapagpatawa ka. Minsan, Kuya Dan, siyempre, minsan may panahon nag-iisa ako sa bahay.
1: Nako, sinabihan mo pa. Lalong manggigigil yan si Tata Eduardo pag tumawag sa akin. Nako, nasabi ko sa akin.
2: Nakikinig ako, natatawa.
1: Ayan o, nanggigigil na. Ay, hindi pala si Tata Eduardo yan. hindi.
2: Ito na lang kay Tata.
1: Kasi nga, ganun lang naman tayo dito. Masayang kwentuhan lang naman, di ba?
2: Oo, mga Kuya Dan.
1: Happy
2: nga may tambayan tayo, Kuya Dan.
1: Correct.
2: Yung mga matatanda na hindi na nakatulog, kagaya ni Tata Eduardo.
1: Lalo na hindi nakatulog pag nakinig kay Kuya.
2: Oh,
1: minsan hindi ko alam kung ano ba, nakakatulong ba talaga ako sa inyo kasi sinasabi niyo napupuyat kayo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa life. Parang
2: hindi, nakakatulong ko sa mga hindi nakakatulog.
1: Okay.
2: Kasi minsan may panahon din ako hindi nakakatulog kasi paano minsan, Kuya Dan, tulog ako sa araw.
1: Baliktad ano? Kasi nga, ano sabi mo, Ate Evangeline? Kaya katulog sa araw? Pareho lang din ano?
2: Pareho lang. Madilim pa rin.
1: ikaw nagsabi niyan, di ba? Narinig ko sa'yo eh. Naalala ko sa'yo.
2: Oo, totoo naman, Kuya Don.
1: Tama.
2: Ito talaga.
1: Pero actually, valid explanation yan sa mga katulad mong kalagayan. Kasi nga, di ba, lalo na kung wala ka namang pagkakaabalahan ng morning, di ba? Parang, edi matulog ka kung kailan ka inaantok, di ba? Eh, sakto, pagka ganitong oras, si Kuya Don naman yung gising, kayo.
2: Parang may kasama ka naman, Kuya Don.
1: Salamat sa concern.
2: Marami ka naman kasama, Kuya Dan eh.
1: Hindi marami
2: kayo dito. Masaya lahat yung caller mo dyan, yung mga nagko-comment sa Facebook. Pag naririnig ko yung mga
1: nakakatuwa nga kayo. Napaka-active nyo dito eh. Kaya maraming thank you.
2: Eh, siyempre, Kuya Dan, hindi ka na namin iiwanan, no? Nandyan pa rin
1: parang,
2: kami support.
1: Parang pinagbabantaan mo naman ako yan, Ate Evangeline. Hindi ka na namin iiwanan. Dito lang kami.
2: Dito lang kami.
1: Salamat. Thank you. Salamat din sa inyo. Abangan mo yung mga drama ko dito, yung maiyak.
2: Nakalimutan ko lang, Kuya Dan. May kasalanan na naman ako sa iyo, Kuya Dan.
1: Ano na naman yan?
2: Sabihin mo ni Kuya Dan, sinungaling talaga.
1: Ano na naman yan?
2: Yung kasoy mo nakalimutan ko, sabi ko doon, malapit-lapit na dadali ko ito pag bumaba ako.
1: Nako, wala. Oo kasi galing kang Antipolo, hindi ka nagbabaan ng kasoy.
2: Oo, kasunod na lang, Kuya Dan, next week.
1: Ay, nako, sige na nga.
2: Pag nabit-bit ko.
1: Sige na nga, sige na nga. Kahit walang kasoy, okay na nga. Pero, no problem, maraming thank you.
2: Madadala ko rin yan, pati yung mga staff mo dyan, yung mga taga-sagot-sagot mo, bibigyan ko rin.
1: Ba, sinasagot-sagot ba kayo ng mga kasama ko dito? Ah, sa tawag. Sa tawag.
2: Taga-sagot.
1: Akala ko sinasagot-sagot kayo eh.
2: Sino nga yun? Si Paolo at
1: si Paolo
2: at saka
1: si... Si Tintin, wala. Umuwi na si Tintin.
2: Umuwi na si Tintin. Ay, amalat ang Tintin. Kanina lang.
1: Wala ang kasoy, Tin. Umuwi ka na kasi. Hindi mo na abutan.
2: O, Tintin na siya babalik?
1: Wala na. Nag-ano na siya. Nagtampo siya. Umuwi.
2: Ay,
1: hindi, hindi. Hindi, ano. Out na niya kasi. Out na niya. Kaya umuwi na siya.
2: Out na siya. Alright. Ay, babalik pa naman pala. Eh.
1: Sige. O, siya. Baka may gusto mo nang batiin natin, Evangeline. Mga natutulog. Batiin.
2: Ay, di lahat-lahat, Kuya Dan, yung mga nakikinig sa programa mo, sa mga tumatawag sa'yo. Diyan lang tayo. Nandiyan pa rin tayo. Kuya Dan, support pa rin. Huwag nating iiwan ng mag-isa dyan, Kuya Dan.
1: Subukan nyo. Subukan nyo talaga. Iyo ba tong gising na, kaibigan, ni Bayang Barrios?
2: Yeah, Kuya Dan. Asin yan, Kuya Dan. Tuwing mag-request ako sa'yo, puro asin na lang, Kuya Dan. Ha? Bahala ka na mag-delay dyan ng tugtugbas sa asin.
1: Sige na nga. Bahala na dyan. Sige, salamat Ate Evangeline. Okay. Salamat sa pagtawa. Good morning sa iyo.
2: Salamat.
1: Enjoy. Enjoy the staycation.
2: Opo. Sige, salamat.
1: Alright. Si Ate Evangeline ng Antipolo na ngayon ay nag-i-staycation sa Quezon City. Si Ate Evangeline galing na sa Antipolo, malamig, bumaba dito sa Quezon City. Ano? Maganda rin kasi yung, halimbawa, from dito ka naman sa Manila, ang naisip kong isang entry, masarap din pumunta ng Tagaytay. Diba? Yan, punta ka ng Tagaytay, Antipolo, kasi mas malamig dyan sa mga area na yun. Tapos magbubulalo ka ngayon. Oh. O kaya magkakape-kape ka doon sa Tagaytay. Ay, ang sarap. Alas natin eksakto, alas 2 na po ng umaga. Marami pang kwentuhan at tugtugan at huntahan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga. Remember.

0: Sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Song from Edwin McCain, Albie, and Iris ni Ronan Keating. Ating napakinggan sa oras nating 2:20 ng umaga. Good morning sa mga kaka-join pa lamang po. Kakabukas na lang ng mga kanilang mga television at kanilang mga radyo. Balikan po sa Remember Your Music. Halina po kayo at tayo magkwentuhan, huntahan at tugtugan. Ganda ng mga tugtugan, no? Parang saktong-sakto sa ganitong panahon, you know? Sabi dito, let me see, sabi ni Mimi Trinidad, ang entry ko Kuya Dan, magluluto ako mamaya ng champurado at tuyo sa ganitong panahon. Masarap yun. Teka. Anong pumipigil sa akin para magchampurado din mamaya? Parang wala naman. Parang masarap magchampurado nga mamaya. Makabili nga ng ingredients bago umuwi ng pangchampurado. Aha, pa-play naman ng song na Terminal or Living on a Jet Plane, sabi ni Miss Mimi Trinidad. Aha, sabi ni Sir Noel, ang balita, bed weather, Kuya Dan. Song request, Raindrops Falling on My Head. Yep, yep. Pwedeng sabayan ng mixed nuts, sabi niya. Basta masarap kung, o mas masarap kung paiinitin sandali sa kawali ang mixed nuts at lalagyan ng pinch of iodized salt kasi maalat na yon. At dash, wow, pinch of iodized salt and dash of ground pepper. At sabayan ng paborito mong beverage, mainit na kape o malamig na beer habang nakikinig sa RYM. Sabi niya. Masarap naman ang mga sinasuggest ninyo. Sa bagay, ang tanong ko kasi anong masarap. So, tama naman kayo doon, di ba? Hindi naman kayo... hindi naman kayo mali doon. No? Tama naman. Sabi ni Jeffrey, try mo Kuya Dan, champurado oatmeal. Uy! May oatmeal ako sa bahay! With cereal kokwa... With real kokwa tablet. Parang hindi ko lang alam kung saan nakuhahanap ng kokwa tablet. Yung mga kokwa powder, may mabibili ako ngayon. Pero hindi ko sure sa kokwa tablet. Naalala ko yung lola ko gumagawa ng ganyan, yung tableya, no? Tawag dyan, tableya eh. Ano yan? Galing yan sa kakao, no? Yung sarap din ng kakao. Na, ang tagal ko na nang hindi nakakakain ng kakao. Yung kakao, di ba, sisipsipin mo yun, tas yung buto yung matitira, di ba? Tapos, ibibilad sa araw yun. Oo, tapos pagkabilad sa araw, tapos yung parang loob nun, andun yung tsokolate talaga. Oo, tapos i-grind, diba? Tapos bubuuhin, tapos yun, magiging ano na, magiging tableya na, no? Sarap. Sabi ni Kuya mong Makoy, Ronan Keating yan, ngayon ko lang nalaman. Hindi, ito nga Makoy. Teka. Wait lang, bago ako magsalita, para kumpirmado, sigurado tayo. Ah, okay. So originally pala written and recorded ng Goo Dolls. Akala ko siya nga yung originally kasi meron, ngayon ko lang din nakita na meron pala siyang version yan. So ano siya, version siya ng ano, ng original from Goo Goo Dolls na Iris. Akala ko, di ba, parang ang classic ng Ronan Keating eh, di ba? Amazing. Pero maghahanap ako ng kokwa tablet kasi sabi ni Jeffrey, yun daw pala. Sabi ni Gaylord, sabi ni Jess, yung ba yung Irish? Hindi. Mali, walang itch. Irish nga lang. Oh, masyadong matanda sa mga pagkakamali ng ibang tao. Masyado kong... Sabi ni Gaylord, ang masarap gawin ngayon Kuya Dan ay kumain ng ice cream. Grabe ang init. Ay kasi nasa ibang bansa to si Gaylord eh. Wala dito sa Pilipinas eh. Oo, kaya siya naiinitan doon. Dito Gaylord ay maulan-ulan dito sa atin ngayon. Pa-play naman po, I'd Really Love to See You Tonight by England Dan and John Ford Cooley. Madami ng mga song request ha. Inonote na lang natin yung mga yan ha. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, masarap pong gawin ngayon ay kumain ng lunch. Baon ko ay sushi Share ko lang. Uy, masarap nga. Si Vanya naman, nasa ano naman yan. si Vanya nasa Canada naman yan. Natawa ko si Sir Eduardo. Oh, lumalaban, no? Oh, sabi niya, kung makatanda ka, tatandaan kita. Sabi. Nagagalit naman si ta. Good morning, Sir Eduardo. Sabi niya, by the way, sabi ni Vanya, meron akong bantay sa office ngayon. Name niya po si Karen. Sobrang behave po niya for a husky mix at tahimik lang. Ang cute naman, may aso siya. Oo nga. Anong mix niyan, Vanya? Mukha naman siyang, hindi ba siya pure husky? Anong mix niya? Huskiness? Ano? Kausapin natin ang ating next caller from North Caloocan. Nasa linya natin si Marvin. Marvin, good morning.
2: Ganda umaga, kweda.
1: Basta mga gantong oras, basta tayo makakakuha ng kokwa? Kasi
2: sa ano, sa public market.
1: Sa mga ano. Madadaan mo. Sa bagay, sa May Muñoz, ano? Baka may bukas sa May Muñoz, ano? Mamaya, pagbalik ko.
2: Oo, meron yan doon sa mga natitinda ng bigas.
1: Kasi, tama, correct. Kasi daw yun daw, healthy daw, oatmeal, tsaka ano daw, yung tableya. Ang tawag sa amin ng tableya, ang tawag dito nun sa ano, sa Manila.
2: Oo, tableya din. Meron tableya. Akong natatry dati nung bata ako na tableya. Dinadala galing Bicol. Merong version siya na nakakain siya kasi merong halo ng konting tamis.
1: Ano na siya?
2: Diretso kain na, para sa candy.
1: Oo, templado. Pa-chocolate na talaga yun, di ba?
2: Oo, chocolate na yun. Templado lang ng konti, may asukal. May kita mo kumikinang-kinang pag sinipat mo sa liwanag.
1: Sa bagay, kasi yung pure na tableya, medyo mapait-pait ng slight eh, no? Tapos, tatamisan mo din talaga siya. Kakaskasin mo yun eh, para, ano, para mas madaling matunaw, di ba? Yung lola ko, mahilig naman ng ganun eh.
2: Speaking of tableya, recently ko lang nalaman, dito sa tapat ng bahay namin, ng parents ko, may tanim silang
1: kakao. Uy, masarap ang kakao. Wala na nga ako nakikita.
2: Oo, dinala pala namin galing sa isang project site. Dinala ng tatay ko. Maliit.
1: Tumubo?
2: Tumubo siya. Yun pala yung nakaharang sa gate. Kaya pag pagpapasok sa gate namin, yuyuko ka.
1: Pinatubo ng pinatubo, tapos humarang, di tinanggal biglaan. Ano, malaki na?
2: Oo, malaki na siya. Pero wala pang bunga. Sabi, baka sa mga susunod na buwan o next year daw.
1: Tingnan mo, ang galing, nakakapagpatubo kayo ng puno. Paano nyo nagagawa yung ganon?
2: Oo nga eh.
1: Tumutubo. Ay, teka, anong update dun sa nakuha mo dun sa anniversary? Naitanim mo ba yon?
2: Ako, medyo malungkot yung,
1: diba, sabi
2: yung balita.
1: Diba tinaningan ko din nung hawak-hawak mo pa lang, sabi ko, 'di ba, parang hindi naman totoong lalakihan diyan. Oh, so nawala.
2: Nakita ko nung isang araw, pumasok ako ng gate, nandun sila sa may gate eh.
1: Malungkot
2: ano
1: na.
2: Naghihingal. Isang alam.
1: Natuyot na, nailninyo na sila doon sa may gate. Oh, wala. Oh,
2: pero yung isa, hindi ko maalala, yung latundan, talagang mukhang hindi na siya masasalba.
1: Oh,
2: hindi ko maalala yung isang kinuha ni Marian binahalaman.
1: May isa pang, hindi ba alugbati yung isang kinuha ni Marian?
2: Hindi eh. Hindi, wala siya ngayon eh, nandun sa taas. Pero maalala niya yun. Merong isang medyo buhay pa eh, kasi mas buhay. Ano siya eh, parang mas normal yung itsura ng halaman niya.
1: At saka yung latundan, parang kailangan mo ng maganda-gandang lupa doon para ano, para mabuhay mo yung latundan.
2: Kasi yung
1: tatay ko may tanim na latundan yun doon sa ano, sa bukid namin. Puro madaming saging. In fairness, ano nga ba ang latundan?
2: Saging.
1: Yun din, yung malaki ba siya? Yung parang nabibili sa
2: kundi? Wala akong idea. Huwag mo akong tanongin sa prutas ko yun.
1: Oo nga pala. Hindi. Yung latundan, yung normal na saging, yung parang medyo matabang maliit lang. Oo. Yung lakatan, alam mo yung lakatan. Yung lakatan yung parang nabibili na sa convenience store, bago ka magbayad sa cashier, makikita mo yung lakatan. Yung maganda.
2: Yung lakatan, feeling ko yun yung makinis yes. na mahabang mataba.
1: Oo. Yung lakatan, may tanim na ganyan yung tatay ko. Sabi ko nga, alam mo, damihan mo ang export niyan, i-export natin yan kasi maganda yung itsura nung saging. Sabi ko, parang pwedeng pambenta tong, iwan ko ba, pinamimigay lang nung tatay ko dun sa case.
2: Pero sino bang may sabi, Kuya Dan, na kapag ang saging daw ay sobrang kinis at walang peklat, parang hindi siya ganun ka...
1: Masarap, matamis?
2: kaganda kung tawagin. Parang kumbaga kung ikumpara mo daw siya sa pamapeklat o yung medyo maitim-itim. Baka masustansya daw yan.
1: Baka maganda yung skincare niya. Siguro depende sa ano, depende sa ano ba, sabi ko lahi ng saging. Ano ba yan? Kasi yun nga, iba-iba yung madami. May lakatan, may senyorita, may latundan, di ba? Iba-iba siya na, may ano. So, baka ano, kasi yung alam ko, yung lakatan, yun, makikinis talaga yan. Yun nga yung binibenta sa ano eh, sa mga convenience store, yung parang pang-export quality. Oh. So, baka nasa jeans nila yun. Jeans!
2: Pag nakita ko ng sobrang kinis na saging, minsan parang nagdududa ako. Parang
1: process masyado. Oh, hindi, pero... since tanim siya ng tatay ko, wala siyang ibang ilalagay doon. So, in fairness naman, baka ano lang talaga, yun nga, baka may skincare siya na hindi natin nalalaman. So,
2: medyo foreigner siya.
1: Correct. O, foreigner hop, hop. Siya. pero ikaw, ano abang bukod dyan sa table at ano, anong masarap ano ngayon? Anong masarap gawin ngayon, Marvin?
2: Ako, taong sabaw ako kaya doon eh.
1: Oh, wait. So natikman mo na din yung ano, yung may sabaw na bunga ng malunggay, di ba?
2: Oo, yung dinding-ding, yun talaga yun. Pero yung version mo ng may asim, naiyamanin ko parang naginagawa namin yun pero hindi, minsan hindi sa gulay eh. Minsan sa baboy, yung pinalamansian.
1: Oo, tsaka may isa pa akong natatandaan na kinakalamansi, yung paborito ng pamangkin ko, yung... talbos ng kamote, lalagyan mo ng asim din. Parang ganun, masarap din yun. Purple soup ang tawag ng pamangking ko dun.
2: Oo. Tapos, lalagyan mo ng, ano yun? Sardinas.
1: Oo, yan.
2: At medyo aasiman mo ng konti.
1: Asim, di ba? Oo. So, parang ganun yun natatandaan kong lasa ng bunga ng malunggay na pagkakaluto sa amin sa Bulacan.
2: Malamang ganun yun. Kung hindi man yun, kalamansi, suka lang yun.
1: Oo. Sarap. Masarap yung may sabaw. Anong
2: masarap.
1: So, as a sabaw person, anong pinakasabaw mo?
2: Basta may sabaw. Recently, ito, kanina lang, ang ulam namin ay balbakwa.
1: Oh, sarap naman ang balbakwa, pambihira. kasi may nadaan na kayo. Oo nga.
2: Nagkwento nun. Di ba nung galing kaming clerk, nanood kami ng football match? Mm. Yung match kasi, alas 9 nagsimula, alas 11 natapos. Umalis kami doon, mga alas 12 na eh.
1: Okay.
2: Pagdating namin ng Novaliches Bayan, doon kami dumaan galing NLEX eh. Novaliches Bayan. Gising na gising na yung palengke ng alas 2. Akala ko mga alas pa pala nabubuhay ang palengke. Pag alas 2 ng madaling araw, gising nagbabagsakan na yung mga gulay, nasa kalsada na.
1: May mga namimili na ng alas 2?
2: Meron na. Grabe. O busy na. As in, alam mo yung parang umaga na, pero madilim lang. Ganun yung eksena sa palengke.
1: Hindi mo lang patapusin ang Remember Your Music na malengke na sila?
2: Hindi. Kaya nung dumaan kami doon, na-temp ako kasi ako namamalengke ako eh. Nag-U-turn pa talaga ako para lang
1: sabagay,
2: mamili ng mga karne-karne.
1: Pagkaganong oras, parang feeling mo sobrang fresh pa ng mga nakalagay doon, di ba? Magkaganon.
2: Totoo, Kuya Dan. May kita mo talaga na hindi sila nanlalamig.
1: Mm-hmm.
2: Talagang may kita mo na fresh pa siya.
1: Yung iba,
2: galing sa tapay.
1: Pagkaganyan, tumitibok-tibok pa yung ibang... yung ay pasensya na sa mga hindi mahilig sa mga karne. Pero totoo yun ha, kapag kayong talagang fresh na fresh pa talaga, ano yun, baka na imagine nila tayo.
2: Kaya yun ang ano namin kanina, ang sabaw,
1: may
2: ang main ano niya ingredient ay yung pata ng baka.
1: Ay, ang sarap
2: na may balat.
1: Pero ang totoong star dyan ay yung star anise, di ba? Talagang yun, ang galing ng star anise, di ba? Napakalaki ng, na itutulong niya sa lasa ng mga ganyan.
2: Oo, star anise, tsaka meron pang tinatawag ko dyan na hindi nawawala dito sa bahay, yung lagi nilalak ng tatay ko sa mga sabaw.
1: Laurel?
2: Kung tawagin ay sibot.
1: Yun, ngayon ko lang narinig yun.
2: Ano yan? Pag sinerge mo, ano yan? Lalabas yan mga parang Chinese na pinatuyo.
1: Hala, ano to? Ano to? Iba-iba siya. Para siyang mga punong kahoy, mushroom. Ano
2: oo,
1: to?
2: Parang mga ganun yan. Parang may mga halong cinnamon bark.
1: Ah, ang galing. Nabibili siya, sama-sama na. Sabihin ko nga
2: kayo. Sama-sama na yan. Parang hindi siya isang ingredient. Parang kumpul yan. Okay. Yun na yun.
1: Curious ako. Ano ang lasang na idadagdag niya sa sabaw? Curious ako dito ha.
2: Aroma, yung bangon niya. Tsaka may distinct siyang lasa na hindi lang... Hindi mo makukuha sa anis lang eh.
1: Talaga? Okay.
2: Oo. So, nilalagay yan dun sa mga... Hindi lang sa balbakwal. Alam ba, sa mga... pinakuluang ayun nga, baka, laman, buto-buto,
1: parang ha-
2: goto,
1: parang ano to, parang 11 urban spices ito ah.
2: parang meron, parang mga ganyan.
1: Nakalagay ito, hindi ko sure kung ito talaga, pero nakalagay foxglove root, licorice, oh may licorice, parang nabasa ko goji berries, pero, may berries din tsaka leverage.
2: Oh, madami siyang ganun. Mm. Pero yung ano, yung recipe ng balbacoa, syempre ano yun, madami, flexible yan kada lugar.
1: Correct. Oh.
2: Merong yung mga parang, alam ko yung original version yan sa mga Visayas or Mindanao. Mm. Minsan hindi nagamit ng ganyan. Ah. Kasi yung nakikita kong original talaga yung natikman ko, may red sauce eh, may parang tomato sauce talaga.
1: Okay. Para
2: so siyang... yung ibang version ng balbacoa yung natikman ko na ginagawa ng tatay ko, mga northern version.
1: Pero ano tong ano tong mga nakasama sa dito sa sibot na to, nakakain din yan o hindi, iiwasan mo lang?
2: Hindi na yung kinakain, para siyang star anise kagada na iiwanan mo lang siya.
1: Iiwanan mo lang siya. Mamayang hinangata mo, ano mo doon, tigas naman itong isang, hindi lumambot ang isang, hindi lumambot ang kahoy na pala.
2: Oo, parang ganun kahoy na pala. Minsan, pagkaamalan siyang karneng matigas, pag tingin mo, bilog na siyang parang tangkay na hiniwa.
1: Oh, galing
2: na
1: bagong kaalaman ito. Ipapatry ko to kasi si Mrs. mahilig yun sa ano, sa balbakwa tsaka sa Paris. Ano niya yan?
2: Ayan,
1: comfort food niya yan kasi si tatay, yung aking father-in-law, napakasarap gumawa ng Paris. So, parang ina-achieve niya na pag doon na sa bahay namin, ginagawa. Kaya kami nagbimuli ng pressure cooker. Para sa mga ganyan luto, di ba?
2: Oo, subukan niya sa Paris. Pero sa Paris, yung sibot, doon lang siya sa sabaw. Di ba, partner yun, nahihigupin mo sa sabaw.
1: Okay.
2: Doon lang yan sa
0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Tatanggalin na, ganun?
2: Hindi naman kailangan tanggalin. Mm-hmm. Siguro, huwag mo lang nalang kunin. Mm-hmm. Kasi at least, pakabang tumatagal, nandun lang.
1: Ang dami niya.
2: Sigat yan sa mga Chinese. Sa mga Chinese food. Pero ano yan, nandyan lang din yan sa supermarket. Kasamahan yun ang mga herbs.
1: Oo nga. Sibot. Sige, iaano ko yan. Isasuggest ko yan. Kasi ayos yung mga herbs and spices mo na yan. Parang, kasi yung itsura niya, alam mong magbibigay ng aroma eh.
2: Tinitingnan. Mukha lang siyang illegal.
1: Oo, yun nga eh. Sabi ko parang kung ano itong pinaglalagay ni Marvin sa ano. Pero mukha siya magbibigay ng aroma sa mga sabaw, lalo na sa sabaw. Sige, ilalagay ko yan. So, yan ang iyong... So, ano, magluluto ba kayo today o ano? Bukas na?
2: Hindi, naluto na kanina. Ah, nagsabaw na kayo.
1: Sarap.
2: Tapos, nung nakarang araw, naglugaw pa. Ang lahok naman, mga tuwalya, mga Now, bilang mga sabaw person, yun ang mga cravings.
1: Ako parang kinikrave ko ngayon ay champurado. Wala na makakapigil sa akin. Parang lock-in ako sa champurado ngayon. Mamaya maghahanap ako ng, kung hindi man table yung cocoa powder, maghahanap ako siya. Alam ko sa convenience store.
2: Cocoa powder. Okay,
1: o kaya baka sa Korean grocery, baka meron. Maghahanap ako, kala niyo. Sige. Alright. O meron pa? Ano pang ano? Masarap sa'yo?
2: Ito pang huli na lang. Kaya ilang sabaw person na mahilig sa mga ganong klaseng lutuin. Nakakalungkot lang si Marendi kasi hindi siya ng mga innards, yung mga laman loob.
1: Laman loob. Ayaw niya. Bakit? Bakit ayaw niya na ano siya?
2: Hindi ko alam. Na-OOC siya? Di lang daw siya sanay.
1: Correct.
2: Di naman siya basher.
1: Sa bagay. Hindi, pagka kasi yung una mong natikman na ganyan, di kasarapan, di mo na uulitin din talaga eh. Di ba? So, baka may ganun siya experience. At saka ano? Ano daw?
2: Ayun. Kaya hanggang sabaw lang siya. Nahihigop niya yung sabaw pero hindi niya makain.
1: Yung mga tuwalya, hindi mo nakakain yung mga tuwalya. Sarap nun.
2: Ayaw niya. Ayaw niya.
1: Sarap nun.
3: Nagiging lahok, anak.
2: Nabubunta sa plato ko.
1: Oo. Edi, at least, kaso maghinay-hinay ka marabi niya, malakas sa uric yan, ha? Wag ka maraming mga innards ka dyan, ha? Pero masarap naman din.
2: Sabi talaga naman, hanggang pwede pa kumain ng bawal.
1: Sige ka, sige ka. Sinabihan na kita. Sinabihan na kita. Hindi ako nagkulang sa inyo. Ayusin ninyo mga... Mamaya makita-kita tayo sa lab test na naman yun, ha? Sinasabi ko. Sige na.
2: Tayo sa kahoy.
1: Oo. Correct, correct. Katok-katok. Pero masarap yan. Humigop ng sabaw ng ganitong oras. Alright. Sige, maraming thank you. Ano ang papakinggan nating song request ninyo?
2: Meron akong lambing garden. Yung request ko, nakapila siya sa yugyugan eh.
1: Ah, okay.
2: Nakala ko obra eh, yung ano yung Coco mo.
1: Ano yun?
2: Yung The Beach Boys. Meron na dyan.
1: Coco mo? Ah, mama. Coco mo?
2: Oo, Coco mo. Pero Coco? Sige, okay lang. Mamaya na lang yun.
1: Oh, sige, mamaya. Oh, ano? Kung hindi yun?
2: Pero kung meron kang ano, sigurado meron ito eh, yung kay Helen Reddy na Somewhere in the Night.
1: Helen Reddy, somber?
2: Somewhere in the night.
1: Oh, parang somewhere in the night. Yung ba yan?
2: Hindi yun.
1: Hindi ba? Bakit ka to, no? Wala, somewhere?
2: Hindi. Oh, somewhere in the night. Wala. Somewhere in the night.
1: And he passes by.
2: Hindi rin.
1: And wait for
2: George
1: you.
2: George Michael yata yun. Hindi.
1: Bakit? Ay, walang lumala. Ready nga.
2: Ay, wala.
1: Oo, parang nga.
2: Pero si Helen Reddy, alam mo may kanta dyan eh. Siya na lang.
1: Helen Reddy, double D. Helen, tas RDDY.
2: Ah, double D.
1: Ito, mga kanta niya. I didn't mean to love you. I can't say goodbye. You and me against the world. Wala.
2: Ayan, I can say goodbye na lang.
1: I can say goodbye. Alright, sige.
2: I can say goodbye to sabaw.
1: Oh, sige, tama, correct. Ayaw mo nung somewhere in the night. Bakit ganun yung title? Yeah, di ba? Yan yung pinaglalaban ko, di ba? Dapat, kung ano yung paulit-ulit, yun na din ang title para hindi nakakalito, di ba?
2: Alam ko, narinig ko na to dyan eh. Sige.
1: Wait for... Parang hindi ako makatulog, ipapa-play ko yun. Sige. Salamat, Marvin. Good morning.
2: Magtabihin mo ako yan.
1: Sige. Hanapin ko lang yung title siya. Maraming salamat. Good morning.
2: Good morning. Good
1: day. Si Marvin ng North Caloocan. Teka, ano nga ang title mo? Namaya, i-play muna natin tong song request ni Marvin from North Caloocan. I can't say goodbye to Sabaw. From Helen Reddy, kayo po'y nakatutok pa rin. So remember your music. Honest Natin, 242. Good morning.

0: Kwento ng theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: I can't say goodbye to you ni Helen Reddy na request sa atin ni Marvin at ang request ko from Michael Smith. I will be here for you mga kapamilya at kaserbisyo. Oras natin 9 minutes bago po mag-alas 3 ng umaga. Tuloy tayo sa ating huntahan ngayong Friday morning. Ano ba ang masarap gawin sa ganitong panahon? Sabi ni Miss Fatty, good day. Masarap magluto ng sopa special at may puto on the side. Sopas at puto, ano? Sabi ni Gaylord, depende siguro sa SPF nung saging, kuya. Yung kinis niya. Pare naman pala ng saging, may SPF siya, ano? Namumulaklak na yung puno ng kakao, sabi niya. Sabi ni Marian, basta timplado, sigurado. Ay, nako, ang sarap-sarap naman kumain kasi naman kahit ganitong oras na. Oh, ito entry ni Angelo. Kuya Dan, good morning. Ngayong malamig at maulang panahon, talagang maraming masarap gawin ngayon. Siyempre, ang favorite namin ni Labi ang matulog habang nakabalot sa makapal na kumot at nagka-cuddle with soft baby talk.
2: Bato?
1: Ang haba ginagawa ninyo at nagka-cuddle with soft baby talks kapag nagkukyutan ako sa kanya. Siyempre, pag gusto namin kumain, masarap magluto ngayon ng ube champurado na may sangkap na matamis na pagmamahal na hindi basta-basta tinatabla ng pait. Sumutablan ka. Ano ba to, Angelo? Ube na may sangkap na matamis na hindi basta-basta tatabla ng pait. Wala nga kaming naririnig na boses eh. Boses nga muna para para malinaw. Ginagawa namin yan ngayon since sunod-sunod suspended. Pero okay na rin para marami kaming time maglabing... Ano ba to? Itong batang to? Anong mga gustong gawin sa buhay? Sabi niya, tulog siya eh. E di, tulog. Patulogin na yan! Ay, nako. 2:53 ang oras natin. Kausapin na natin ang ating next caller. From Victoria Tarlac, nasa linya natin si Nanay Flor. Nanay Flor, magandang morning.
3: Good morning, Kuya Dan.
1: How are you, Nanay Flor?
3: I'm fine.
1: All right, very
3: fine,
1: good.
3: Kuya Dan.
1: Very good, very good. Kayo ba ay nakatulog na?
3: I'm fine always naman, Kuya Dan. Basta morning.
1: Yan.
3: Nang maghapon.
1: Very fine.
3: Lalo pag ano, lalo pag nakukulitan ako. Basta, I'm fine. Bahala kayo sa buhay niyo.
1: Kanino ka naman nakukulitan? Kanino ka nakukulitan?
3: Sabayaan mo na sila kakitan. Kasi alam mo, uisipin mo lang yung mga yan. Ala naman din, kung may tutulong lang yung talaga yung to be happy everyday, matakot ka, yung mga ganun ba? Okay. Yun nga sabi ko.
1: Oh, so
3: yun, sasabihin ko na naman dito. Huwag ng roses. Gusto ko pagkain at kas. Alam mo rin yan, sabi kong ganyan. Salamat pa sa roses. Ang gusto ko sana kas na lang bigay mo sa akin at saka kahit limang litson manok na lang dyan.
1: Pang-ulam, ano? Masarap yun, ha?
3: Kasi kapag roses bukas, lamsa na.
1: Oo, sabi mo, wala namang lasa to. Kahit kagat-kagatin ko to, di man ako mabusog dito sa rose na ito. Matinik pa ako dito sa rose. Ang ibigay mo yung leksyon.
3: Sabay, Kuya Dan, thank you pa rin. Dahil kahit pa paano man, masaya naman siguro siya. Kaya sabi ko, kung sino ka man, huwag nang ganito ha. Gusto ko kaas. Sabi niya siguro, ang picture sa kanya siguro.
1: Ano ba to, secret advice? Hindi mo alam kung sino?
3: Meron yun, Kuya Dan. Kasi ano naiisip kong kung sino rin dahil siyempre pahirap yung mabasted, kahirap bigo, diba?
1: Kaya lang sa
3: kahit bigo na kung love na love ka nga niya, kulang na lang ibigay niya yung ano yung puso niya, kaya lang iisang puso .
1: Hindi titigil ano, para pagka love na love kayo.
3: Kaya sabi ko, bahala kayo dyan.
1: Pero ano to, isang taong consistent lang o ano, as in siya yung pinaka-persistent.
3: Kuya Dan, hindi ko alam kung isa lang yun. Kasi, meron pa akong natanggap na sapatos.
1: Ah, O ba?
3: From the ear siguro. From everyone. Ewan ko lang.
1: Pero...
3: Ay, sabi ko kanya, kaswerte ko naman. Yun nga hinahangad ko, Kuya Dani. Sana kasi padala sa akin.
1: Kirain na lang para mapili mo yung kulay na gusto mo.
3: Ano? Kuya Dan, sabi ko ganyan eh.
1: Aman,
3: Kuya Dan, ulitin mo nga yung ano ngayon, yung kwan natin ngayon.
1: Ang tanong ngayon, Nani Flor, ano ang masarap gawin sa panahong ito?
3: Ay, Kuya Dan, unang-una pagkain, pero maraming pagkain eh. Kaya lang kung maaari lang, ang masarap gawin sa panahon na ito, yung bang sana iniisip ko maging Wonder Woman ako, di siyempre, maganda ako, wala ko. Tapos, ang gusto ko, magiging Wonder Woman ako, makapangyarihan, makakagawa ng pera para sa lahat. Hindi na maghihirap ang tao.
1: Ay, padamihan dito banda sa mga ABS-CBN, no? Gusto namin nila Paolo yan, no? Tinan mo, si Paolo, ano to, ha? Minsan lang mag-react to, pero pag pera, mabilis yung reaction, Nanay Flor, ha?
3: Yun, Kuya Dan. Tapos ano?
1: Bakit Wonder Woman? Ba't Wonder, ayaw mo ba ng Bangko Sentral? Bakit gusto mo parang...
3: Kuya Dan, Kuya Dan, kasi kapag Wonder Woman ako, di maganda ako. Sexy, mga ganon. Nakakagawa ka ng... May kapangyarihan din. Correct. Para sa ganyan, unang-una, makagawa ng pera. Para sa ganyan yung mga tao, hindi na naghihirap.
1: Correct. Oh, pero bagong ano, description ni Wonder Woman.
3: Bago yun, sa ano. Siyempre, may kapangyarihan nga ako. O lilipad ako.
1: Sexy
3: makikita
1: pa.
3: Niya ako yung mga... Makikita ako ng mga senador, mga kwan. Uy, nagsasabi siya, no, siya ganito, babaan daw natin ang presyo at yung mga pera natin na naka-impact, pamigay na.
1: So talagang wawarningan mo yung mga yan, no? Sabihin mo, nako, ayusin ninyo.
3: Yun ang gustong-gusto ko, Kuya Dan, eh. Yung gusto ko na ngayon talaga. At saka may isang ayaw ko. Akalawan ko ng ayaw ko. Yung bang, kuha na Kuya Dan, hihinto na sana yung, ayaw ko na yung maraming ulan. Kawawang mga tao eh.
1: Tama, correct. Kasi, syempre,
3: para naman sa ganyan, hala, syempre, Kuya Dan, pag ganyan, hinahangad na maraming tubig. Pag sobra naman ang tubig, nandyan na yung mga tao, nandyan na.
1: Kasi, hindi naman natin makukontrol kasi kung saan, kung pwede lang umulan sa dam lang, di ba? Para, di ba, yun ang kailangan ng tubig
3: Kuya Dan.
1: Sa mga palayan, yan, dyan mo pa ulanin. Pero, wala, di naman natin masasabi kung saan tatama.
3: Kaya nasasabi ko, Kuya Dan, eh, pagdating ko, galing ako ng... Sinaman sinyo, pagdating ko dito sa balkonahin namin, naglilimas ako eh.
1: Oo, kasi malakas, may hangin pa, no? Malakas-lakas talaga itong dala na may tsaka habagat.
3: Oo, Kuya Dan.
1: So, yan ang...
3: sabi ko, Kuya Dan, yun ang gusto ko ngayon.
1: Yun ang gusto mo.
3: Basta ang gusto ko sana yung may kapangyarihan na ako para sa ganyan eh. Bukas yun, dami ko ng pera.
1: Yan.
3: Kasi, diba, yung... Pil na lang itingnan mo na ganyan eh. Nakapangyarihan si Wonder Woman.
1: Oo, tsaka may latigo.
3: Magiging pera na.
1: May latigo si Wonder Woman, Nanay Flor. Gusto mo, manggaganin ka na mga.
3: Yun sana, Kuya Dan, ang gusto ko. Yung na may kapangyarihan para sa ganyan eh. Pare-parehos ng mga tao na hindi naghihirap. Hindi lang iba lang yung...
1: Laso.
3: Yung mga may kayo, may mga bayad pera. Siyempre, yung ganun na iniisip ko, na sana naman pagkatotoo, pero imagination lang. Pero Kuya Dan, alam mo, gustong-gusto ko mamaya, pagkatapos kong tumawag sa inyo, magkakapin ako, yun ang gustong-gusto ko ngayon.
1: Di, initin mo na ang tubig at batiin mo na ang mga gusto mong batiin.
3: Kuya Dan, binabati ko yung mga kabarangay ko, siyempre, yung mga taga-Victoria kong senior citizen, yung mga nai-inlove na senior citizen, yan, paala ka sa buhay mo, Dan.
1: Yan. Nababasted on air eh.
3: Alam mo, Kuya Dan, sabi ko nga, may asawa na nga eh. Bakit kayo na-inlove sila sa mukha ko eh? Hindi naman ako maganda. Maganda ako dyan sa base mo. Kaya just
1: tumahan na kami dyan. Baka tingin nila sa'yo si Wonder Woman ka na talaga ng Night Lord. Kaya gano'n. Meron ka na nakalagay dito sa ulo.
3: Kuya Dan, bayaan mo sila dyan. Basta akwan. Basta yung binabati ko, Kuya Dan, yung mga nakikinig sa inyo. Alas si Ate Tess, di ko na nadidinig. Kasi nandun sa bakasyon, Ate Tess namin ng San Nicolas. Hello, si Pari Raul. Nagkakapi na yan. Sabi niya, uy, nadinig ko na naman yung pangalan ko. Nandun na naman sa radyo. Sige, kumari ko. Kumpare, hello sa inyo. Yung mga nakikinig kay Kuya Dan, tumawag din kasi kayo kay Kuya Dan. Parang ganyan, lahat tayo nadidinig.
1: Tama.
3: At nakakausap natin siya.
1: Correct. Yan. Very good. Sige, maraming salamat.
3: Kuya Dan, alam mo, sabi ganyan yung mga mga ka-chatmate ko. Ay, ikaw pa na yung ano, saling ganyan, ikaw pa na yung laging tumatawag kay Kuya Dan. Oo, tumawag din kayo, gayahin niyo ako, makapalamukha. Ay, este, mas malakas sa loob. Kasi yung iba Kuya Dan, siyempre, kahit gusto nila tumawag siguro, yung nahihiya sila.
1: Nahihiya? Eh, wag na mahiya. Oo, kasi sabi ko naman siya, paulit-ulit na ako, tayo lang nandito eh.
3: Sabi ko ganyan eh. Kasi hindi nila ako magaya. Sana makapunti ng mukha ko. Siyempre Kuya Dan, ang lakas loob kasi may kapal din ang mukha.
1: Oo, hindi tsaka ano lang yan. Kumbaga, try nyo muna bago yung sabihin nakakakaba. Kumbaga, tawag muna kayo na isang beses. Tapos sabihin nyo kung kinabahan kayo o ano. For sure, hindi. Ano lang kayo. Marirelax lang kayo kasi
3: para lang tayo. Kung katulad na Kuya Dan, nung meeting namin dyan sa senior, mahuhuli akong pumasok. Uy, nandiyan na yung Rena. Kahit ganyan. Eh, siyempre ako naman. Lumalaki yung tenya ko. Uy, Rena daw ako. Uy, Flor, gumagin ba ka? Yung ganang Kuya Dan. Uy, sabi ko kasi hindi kayo nagsusumba. Hindi kayo nagja-jogging. Nakakapaganda yung jogging. Tumatawa po yung aking, head of staff sa senior citizen. Oo nga naman, sabi ko ganyan.
1: Kaya
3: sabi ko ganyan. Uy, senior na tayo, pero at least sa kahit pabano, to be proud, sabi ko, myself. Maganda nga ako, sabi ko ganyan.
1: Embrace.
3: Nagpapadawa po ako, Kuya Dan.
1: Embrace mo lang yung mga beauty at kung ano ka talaga, di ba?
3: Oo, Kuya Dan. Eh, syempre, kahit papano man lang, syempre, senior na ako, alangan naman, na kahit papano man lang, pag magbihis, at saka may pupuntahan naman ako kahit papano, yun lang naman sabi ng mga tao, uy, nag-iibang hit ng hangin, gumaganda si Flor. Ay, Kuya Dan, alam mo, lumalaki ang puso ko at saka

0: Wait lang, Wonder Woman, ano muna ang iyong song request na na-name Lord?
1: How can I tell her?
0: Okay, how can I tell her?
1: How can I tell her? Alam mo, Kuya Dan, yung mga friends ko sa ano, may crush din ako, kaya lang siyempre to be secret na lang, nasa sa akin ang isipan na lang.
0: Eh, huwag mo muna sabihin.
1: Ayoko na nga eh.
0: Huwag mo muna sabihin para mysterious muna kung sinong napitipuhan mo.
1: Oo, crush na lang. May crush ako. Correct. Kaya nang, hindi ko naman masabi-sabi, Kuya Dan. Kasi, sabihin, alam mo, nahihiya na ako kasi senior na ako.
0: Eh, sabihin mo, Nanay Flor, crush is paghanga. Minsan nawawala, minsan lumalala. Sabihin mo sa kanya.
1: Hindi, Kuya Dan. Hayaan mo lang sila. Okay, Kuya Dan. Thank you.
0: Thank you. Good morning, Nanay Flor. A.K.A. Wonder Woman ng Victoria Tarlac. Oh. Ako mahilig ako sa Marvel at saka sa DC ng mga palabas, ano, pero ngayon ko lang nalaman na itong si Wonder Woman kayang maggawa ng pera. Hindi ko mahilig ako diyan, pero ano yung bagong ano sa akin? Bagong kaalaman sa akin 'yan, ano. Wonder Woman. Siguro pag tinaas niyang ganun yun, kasi di ba may ganun si Wonder Woman sa kamay, no? Pag tinaas siyang ganun, no, lumalabas yung pera dito sa may kilikili niya. Wonder Woman contractor siguro, maraming pera, Kuya Dan. No? But, maganda naman yung hanga rin ni Nanay. Ipamimigay naman niya sa ating lahat. Si Paolo mabibigyan, no? Diba? So, sasaya na siya, di ba? Yan, correct. Hindi na siya gaganyan. Hindi na pa ganun-ganun yung eyes niya. Mabibigyan na siya ni Wonder Woman. Hindi. Basta, mamaya ikakwento ko dyan. Oras natin, 3:05 na muna umaga. Ipagpatuloy natin ang huntahan, dugtugan at kwentuhan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:06.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:20 ng umaga. Good morning sa mga kasama pa rin natin at gising na gising pa rin. Nag-i-enjoy sa tugtugan natin ngayong umagang ito ng Friday. Song from White Lion, Till Death Do Us Part. 25 minutes ni Michael Learns to Rock. Ni Michael, isa lang sila, no? Michael Learns to Rock. Good morning po sa mga nag-i-enjoy sa atin. Batiin na natin si Cecilia Felipe. Sabi niya, Kuya Dan, hello po. I enjoy your radio program. Remember your music. Maraming salamat po. Thank you sa mga nagme-message sa akin dito at sinasabing sila ay nag-i-enjoy sa ating kwentuhan at tugtugan dito sa RYM. Ang tanong natin today, anong masarap gawin ngayon? Ngayon, ibig sabihin, ganitong panahon, maulan, tapos parang medyo malamig ng kaunti, ano? Masahin natin ang mga comments niyo sa ating Facebook post. Sabi ni Miss Vera Gadiana, nag-good morning. Sabi ni Miss Floor, matulog po, kaso hindi pwede dahil naka-duty, kaya kain na lang ng arroz caldo with matching tokwa. Sarap naman ang arroz caldo na may tokwa. So pag arroz, sinabing arroz caldo, chicken lang lagi yun. Hindi pwedeng, pag arroz caldo chicken, tapos pag yung lugaw, yun yung pwedeng may tuwalya, may bimpo. May bimbo. yun yung may mga pwede mong lahukan ng iba't iba pa. Pero pagka mainly ay chicken, tapos usually may luya yan, di ba? Luya, chicken, yan. Arroz caldo ang tawag. Cory Alejandro, masarap gawin ngayon, matulog, magluto ng sopas, magluto ng arroz caldo at makinig sa DZMM. Pero kuya, ang niluto ng brother ko, arroz caldo at pancake. Tapos magkain ng mga garlic, peanut at chicharon. Thanks and gandang morning. Sarap din. Aids Ramos, Kuya Dan, pag ganitong panahon, masarap kumain kahit mainit na kape at cookies lang habang nakikinig sa magagandang music. Na-play naman po ng Touch Me in the Morning ni Diana Ross. Sabi ni Maria Dulce Orate, tumambay sa bahay, magmuni-muni habang umiinom ng mainit na kape. Nakikinig ng teleradyo from sun up to sundown. Maganda yun, ha? Listening here from sunup to sundown. Nona Damian, matulog, kumain, makinig sa transistor radio AM till PM at mag-cellphone. Si Erlinda San Andres, gustong mag-alaga ng kamote. Masarap ang kamote at mainit na kape pag ganitong umuulan. Pwede po naman sa almusal, sinangag na kanin, tuyo ang ulam, tapos hihigop na mainit na kape. Sa tanghalian naman, sinangag na bangus at kanin. Sa hapunan, Kuya Dan, pwede na ang natira sa tanghalian, iinitin na lang para tipid at sa gastos at tipid sa gawa. Medyo tinamad na magluto, sabi niya. Sinangag, no? Sarap. Sabi ni Simon Wright, sa tingin ko, maganda para sa akin na magnilay-nilay o umupo ng tahimik sa loob ng 15 minutes at maglakad-lakad sa labas nang walang telepono. No, yun daw ang masarap gawin para sa kanya. Mga bagay na yun ay maganda para sa akin na gawin ngayon. Sabi ni Aaron Verano, new releases. Bakit may new releases ako muna babasa dito? Iba't ibang music acts today. Happy comeback, San Kiss Lola. Stream, edi mag... ano ba ito? Nag-ano pala ito? Nag-promote pa siya ng song. Humigop ng sabaw ng tinolang manok na may sayote o papaya, Kuya Dan. Happy Friday po. Sayote o papaya? Ay, napag-discussion na natin dito yan. Ang nanalo nun ay, sadly, papaya. No? Pero, it's a no for me. Bakit mo lagyan ng prutas yung tinola? Dapat doon sa yote. Hindi papaya. Team papaya. Ang team papaya nun si Moy. Nandito pa si Moy dati doon eh. Team papaya si Moy. Ako sa yote. Sa kasamaang palad nanalo yung mga papaya. No, no. It's a no. It's sayote for me, no? Hindi mo na mababago yan. Dapat sayote yan. Hindi dapat papaya yan. Kung papaya, lagyan mo ng watermelon para kumpleto ang yung mga prutas dyan sa tinola mo. masarap, mas masarap talaga ano. Tsaka sabi nila, pagka yung di ba yung papaya, syempre nahihinog yan, di ba? Nag-orange yan. Pag hindi mo na bantayan, tatamis yung tinola. Oh, hindi masarap ang matamis na tinola. Ang masarap sa tinola, yung ano siya, anong tawag doon? Ma-ginger siya. Oo, ma-ginger siya, may konting anghang ng saktong-saktong anghang lang. Sabi nung iba, hindi daw masarap ang tinola kasi parang masyado mo daw matitikman yung manok. Hindi lang siguro masarap magluto, mga nanay ninyo. Huwag niyong ibas yung tinola. Baka hindi lang masarap magluto ng tinola yung mga kakilala ninyong natitikman yun ng tinola. Masarap ang tinola. At saka healthy pa, di ba? Bawa, ilalagay mo dun chicken breast. O, protein yun. O, maganda, maganda yun. Bala kayo dyan. Basta masarap yung tinola. Magandang umaga sa mga basher ng tinola. Ay, speaking, si Tita Nel Castillo Panganiban ay naandito. Sabi niya, good morning Kuya Dan. Masarap gawin ngayon matulog at kumain. Ingat tayo sa maulang panahon. Good morning Tita Nel. Ang mama ni Moy. Nawala si Moy, naiwan si Tita Nel. Sumasagot pa yung Christine Joy Inoho. Sabi daw, matulog Kuya Dan. Hindi, matulog ka. Kanina ka pa wala dito. Dapat tulog ka na talaga. Marimi Canada Havines, Kuya Dan, palambing ng You've Got a Friend o kaya ay Never Never, ano, Never Never, sabi niya. Thanks and have a very good Friday, especially sa mga Kasan Vicente. They are busy but listening for first Friday celebration. Ah, oo, kasi first Friday ng August. Correct. San Vicente Ferrer, keep us all safe. Amen. Sabi ni Jericho Ferrer, mag-cellphone kahit walang pasok ako sa trabaho, Kuya Dan, sabi niya. Nag-good morning si Merly Mendoza at si Miss Fatty. Uh-huh. Sabi ni Jeffrey, na-feature na yan sa Winnie's Kitchen before, tinola sa hinog na papaya. Huh? No! Ayaw! Ang masarap sa hinog na papaya ay milk. Lalagyan mo ng milk. Para gagawin mo siyang ano, shake. Nanalo ang papaya, madaya kasi si Marvin. 2 points daw kami sa papaya, eh sayote ang boto ko. Ay, nako, vote buying ka, Marvin, di pwede yung ganyan. Di naman pala papaya ang boto ni Marian, ginawa mo ding papaya. No? Di pa pwede yung ganyan. Kailangan ulitin natin yung tally natin. No? Updated as of August 7, 2026. Oh, hindi. Next time, i-update natin. Kasi may discrepancy pala dun sa dating ano. Hindi ako papayag ng ganyan. May mga mali pala dun. Dapat pala ang panalo dun sa yote pala dapat. Ay nako, maraming salamat sa inyo mga kasagot. Ano oras po natin? 3:28 na po ng umaga. Eh, magko-commercial muna tayo. At sa ating pagbabalik, alamin natin ang mga headlines kayong August 7, 2026. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta init, DZMM!
2: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, August 7, 2026. Mahigit 20,000 pamilya apektado ng mga bagyong Luis at Maymay at Habagat. Karinderya sa Benguet na bagsakan ng landslide, 2 ang patay. Extradition ng nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy, hiniling ng Amerika. Singil sa kuryente, posibleng bumaba ngayong buwan. Big time oil price hike namumuro sa susunod na linggo. Panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections, inihain sa Kamara at Senado. Balita sa lalawigan, bata na daganan ng nabuwal na puno sa Negros Occidental. Sa showbiz, animated film na Forgotten Island ipapalabas sa Manila International Film Festival sa Amerika. At sa sports, Pinoy Olympian EJ Obiena muling nanalo ng gold medal sa pole vault tournament sa Germany. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Jom Garner. Ako po ang inyong kapamilya, Dan Capuchon. At ito po muna ha. Once again, ito po ang listahan ng mga walang pasok ngayong August 7, 2026 dahil sa bagyong Maymay at Habagat as of 3 a.m. Suspendido ang face-to-face classes all levels sa Marikina, Paranaque, Las Piñas, Manila, Muntinlupa, Malabon, Valenzuela, Caloocan, Pasay, Mandaluyong, San Juan, Taguig, Navotas, Pateros, Antipolo City, Cavite, Laguna, Bataan at Benguet. Samantala sa Quezon City, mula preschool to senior high school, public schools lamang po ito. Sa Bulacan, sa Angat at Plaridel, sa Rizal, Binangonan, Morong at Halahala, sa Pangasinan, Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmalay, Bugalyon, Calasiao, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, San Carlos, Dagupan City, Infanta, Rosales at Sison. Sa Batangas po, sa Lian, Batangas, sa Pampanga, City of San Fernando, Angeles at Bacolor, at sa Occidental Mindoro, sa Rizal at Santa Cruz. Manatiling nakatutok dito pa rin sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630 para sa iba pang updates.
0: Basta init, DZMM!
3: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 3:42 po ng umaga. Good morning sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo natin na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito, no? Kahit na medyo hindi kagandahan ang panahon. Lalo na ang mga kailangan pa rin kumita. Kahit na masarap sanang matulog na lamang at magpahinga. Good morning sa ating mga kuya dyan at mga ate rin na mga driver, ano? Taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, motor taxi, truck driver, kasama ang mga pahinante, ang mga driver ng mga ambulansya. Ano pa ba? Ano pa ba mga nagda-drive sa kalsada na gising sa mga sandaling ito? Hello po sa inyo, maraming salamat kung dito sa programang ito kayo kumakapit ng ganitong oras na para meron kayong kasama habang bumabiyahe, no? Malayo man o malapit ang inyong pupuntahan, mag-iingat po palagi. Magkape pag inaantok-antok, itabi pag hindi na talaga kaya. Pandesal, no? Masarap din magpandesal ngayon. Oras natin, 3:43. Maraming thank you sa lahat ng mga nakipaghuntahan kay Kuya Dan mula pa kaninang alas 12. Sa inyong mga kasagutan, sa mga tumawag, sa mga nag-comment, mga nag-DM. Maraming masarap gawin talaga sa mga ganitong panahon. Pero syempre, kailangan pa rin natin tapusin yung mga kailangan muna nating gawin. Katulad ko mamaya, may gagawin ako. So maaga din akong gigising, no, kahit na masarap sanang magpahilahilata lang muna. Pero ganun talaga, no? At of course, ang pinaka-importante sa lahat ay ligtas tayo, no? Lalo-lalo na ang mga kababayan natin na nasa mga lugar na medyo hindi ganito ka-cozy ang panahon, baka sa kanila masyadong malala o kaya sa lugar nila mabilis bumaha, no? Pagdasal natin sila at isama natin sila sa mga panalangin natin na sana ligtas din sila katulad natin, ano? Tayong lahat, no? Oras 3:44 at para mas lalo kayong ganahan sa umagang ito, simulan natin ang pampaindak sa ating agahan with a song from, let me see, ito ba yun? Yeah, this is the one. You Can't Hurry Love. Gising na, bango na. Alam mo niya na to, ha? Oras 3:44, yugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 7, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama mula kanina alas 12 hanggang ngayon. Oras natin, 5 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Thank you. Bukas ulit, Sabado morning, magkakakwentuhan pa ulit tayo, ha? Puntahan tayo. Pero susunod na, Radyo Patrol Balita, alas 4. Kasama si Steve Ras at Dom Garner. Bukas ulit, okay? Huwag mawawala, ha? At ingat-ingat lahat, mga kapamilya. Until then, nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo, inyong Kuya Dan, remembering you, only here on Remember Your Music. Happy Friday! Ingat-ingat! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magmamantay kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, partner.
1: Oras natin, 4:05.
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano.

0: Ngayon po ay Biyernes, August 7, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita, alas 4. Anim patay sa hagupit ng Bagyong Maymay at Hawagat ayon sa PNP. Bulaluhan sa Benguet, natabunan ng landslide, dalawa ang patay.
1: Northern Luzon, hinagupit ng Bagyong Maymay at Habagat. Libu-libong residente apektado ng kalamidad.
0: Sigil sa kuryente, namumurong buwaba ngayong buwan. Big time oil price rollback, asahan naman sa susunod na linggo.
1: Extradition ng nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy, hiniling ng Amerika sa Pilipinas. Utos ng Pangulo na arestuhin ang wanted na si Senador Ronald De La Rosa na nanatili.
0: Sa lalawigan, sanggol patay sa panununtok ng amain sa biliran. Grade 2 student na daganan naman ng nabuwal na puno sa Negros Occidental, patay.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis champion Alex Ayala, umabante sa third round ng Canadian Open.
0: Magandang umaga, kapamilya. Magandang madaling araw. Ngayon po ay Biyernes, ha? 4:07 madaling araw. Kami po inyong mga kasama ngayong umaga. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good
1: morning! At sa pangalan pa rin po ni Radyo Patrol, Robert Mano, ako pa rin po si Radyo Patrol, Jom Garner.
0: Unahin po natin ang balitan kaugnay ng update sa Bagyong Maymay.
2: Alerto sa Bagyong Maymay.
0: Napanatili nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Maymay sa layong 290 kilometers sa silangan ng Kasiguran Aurora. Malalakasin pa rin ng bagyo ang Hawagat na magpapaulan sa halos buong bansa, lalo pang hihina ang bagyo hanggang maging low pressure area ngayong araw bago sumama sa Bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Basta AM, DZMM!
1: Dalawa ang patay at isa ang sugatan ng matabunan ng landslide ang Bulaluhan sa Barangay Silansa, La Trinidad, Benguet.

0: Nagluluto ang mga biktima ng gumuho at matabunan ng lupa ang kusina sa kasagsagan ng pag-ulan na dala ng bagyong Maymay at Habagat. Patay na na ma-recover ang dalawa sa mga biktima habang dinala sa paggamutan ang sugatang kusinero. Pinalilikas na ang mga nakatira sa lugar dahil sa posibilidad ng landslide. Binaha ang ilang lugar sa Strawberry Farm sa La Trinidad, gayon din ang iba pang tanim na gulay. Nagkaroon din ang pagguho ng mga bato sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 6 sa bayan ng Tuba. Sa Mountain Province, gumuho ang lupa at mga bato sa mabundok na bahagi ng sitio Agatchang sa bayan ng Sadanga dahil pa rin sa bagyo. Ilang kalsada rin ang hindi madaanan sa probinsya. Binaha ang ilang kalsada sa Tawok City sa Kalinga na hindi nadaanan ng mga maliliit na sasakyan at motorsiklo. Ilang lugar sa La Union ang binaha dulot ng hagupit ng bagyong Maymay. Base sa datos ng lokal na pamahalaan, mahigit 5,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon sa lalawigan. Kabilang dito ang San Fernando City at mga bayan ng Bawang, Naguilian, San Juan at San Gabriel. Patuloy naman ang clearing operation sa mga nabawal na puno sa bayan ng Agoo. 4 na barangay sa La Union ang wala pa rin supply ng kuryente. Sa Pangasinan, mahigit 105 million pesos ang halaga ng pinsalas at infrastruktura at agrikultura ng bagyong Maymay at Habagat. Mahigit 6,000 pamilya o halos 24,000 individual ang apektado ng pag-ulan at pagbaha. Isang bangkay ng lalaki ang na-recover sa ilog sa barangay Linsamangan sa Alamino City.
1: Patay sa hagupit ng bagyong Maymay at Habagat, umakyat na sa 6. Ayon yan sa PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camp Crame. Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars.
2: Dagdag-dagdag pa ang naitalang patay ng Philippine National Police sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Maymay sa bansa. Bati sa mga impormasyon na kalap ito mula sa ground. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, dalawang naitalang patay sa nangyaring rock slide sa Rodriguez Rizal. Dalawang lalaki na may edad na 45 at 54 anyos ang nasawi matapos malunod sa Luna, La Union at Alaminos, Pangasinan. Habang kasama na rin sa bilang ang dalawang kusinero sa Bulaluhan sa Chelan, La Trinidad, Benguet na natabunan ng gumuhong lupa. Pagalino ng PNP na natiling subject for validation ng mga datos. Samantala, nagpakalat na rin ang pambansang pulisya ng 877 ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang nag-standby na ang nasa 10,111 ng mga tauhan para sa agarong deployment kung kinakailangan. Sa ngayon, binavalidate na rin ng PNP kung may mga pasilidad at mga tauhan itong napinsala ng bagyo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, mahigit 23,000 pamilya o halos 81,000 individual ang naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay at Habagat. Sa report ng NDRMC, mahigit 2,000 pamilya pa o higit 6,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Pinaka-apektado ng kalamidad ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, Cordillera Administrative Region. Naka-full alert status ang NDRMC dahil sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Suspendido ang klase sa halos buong Metro Manila at mga karatig lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Walang face-to-face klase sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Las Piñas, Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Malabon, Valenzuela, Caloocan, Mandaluyong, Pasay, Taguig, San Juan, Navotas at sa bayan ng Pateros. Sa Quezon City, walang pasok sa Child Development Centers hanggang Senior High School, gayon din sa Alternative Learning System. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Bataan, La Union, Cavite at Laguna, gayon din sa mga bayan ng Plaridel at Angat sa Bulacan, Antipolo City, Morong, Binangonan at Halhala sa Rizal.
3: Basta AM, DZMM.
1: Nagmahal ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Maynila. Sa isang talipapa sa Earnshaw, 100 piso kada kilo ang presyo ng patatas, habang 90 pesos ang presyo ng kada kilo ng kalamansi. Dumoble naman ang itinas ng presyo ng kamatis na mabibili ngayon sa halagang 140 pesos ang kada kilo, habang tumaas naman sa 120 pesos ang presyo ng lettuce. Inaasang tataas pa ang presyo ng gulay sa mga susunod na linggo bunsod ng masamang panahon.
3: Basta AM!
0: Namumurong bumaba ang singil sa kuryente ng Meralco at Electric Cooperatives ngayong buwan. Bumaba kasi ng 65 centavos kada kilowatt per hour ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market sa Luzon noong Hulyo, kabilang ang spot market sa mga pinagkukunan ng kuryente ng Meralco. Sa Visayas, mahigit 3 piso kada kilowatt hour ang ibinaba ng presyo ng kuryente at halos 2.40 naman sa Mindanao. Samantala, hiniling ng grupong NASICOR sa Energy Regulatory Commission na ipagpaliba ng paniningil ng Meralco ng 8.7 billion pesos na under-recovery na magre-resulta ng 8 sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil sa mga consumer. Matatanda ang inutusan ng ERC ang Meralco na isaoli sa mga customer nito ang mahigit 9 bilyong pisong sobrang na singil.
3: Basta AM DZMM.
1: Alas 4:15 na po ng madaling araw. Asahan ang malaki ang price rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na trading sa world market, mahigit 4 pesos kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel. Halos 5 piso naman sa gasolina at kerosene. Ay, malaki-laki nga ito. Posibleng madagdagan pa ang rollback sa petrolyo sa huling 2 araw ng kalakalan dahil pababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bumaba ang presyo ng langis dahil sa posibilidad na makabuo ng peace deal ang Iran at Amerika.
3: Basta AM DZMM.
0: Wala pang desisyon ang Department of Transportation sa hirit na dagdag pasahe ng mga pampublikong sasakyan. Una nang ihahain ang petisyon sa LTFRB ng 2 pisong dagdag pasahe sa jeep ang transport group na manibela, habang 10 piso naman ang hinihingi ng piston. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na isinasalang-alang ang posibilidad o posibleng epekto ng dagdag pasahe sa inflation. Hindi pa nagsusumite ng rekomendasyon ng LTFRB sa Malacanang para sa posibleng dagdag pasahe dahil magkakaroon pa ng public consultation. Kumikilos naman ang DOTR para maibsan ang epekto ng mataas sa presyo ng langis sa mga operator at chopper. Kabilang dito ang planong isama ang mga operator at chopper sa Uplift Assistance Program ng DSWD, kung saan makatatanggap sila ng 2,000 pisong ayuda. Nilinaw pa ng DOTR na hindi sakop ang lahat ng PUV sa 12 pesos na diskwento sa kada litro na magsisimula sa August 15, at limitado lamang ito sa 30 litro kada araw.
3: Basta AM DZMM.
1: Tumaas naman sa 4.9% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo, kumpara yan sa 4.8% noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, natumbas po ito ng 2.6 milyong Pilipino na walang trabaho. Karamihan dito ay nasa fishing sector, lalo't maraming mangingisda ang apektado ng mataas na presyo ng langis. Samantala, bumaba naman sa 12.1% noong Hunyo, ibig sabihin na mahigit 6 na milyong Pinoy ang naghanap ng dagdag na pagkakakitaan.
3: Basta AM DZMM.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Pinasaringan ng Malacanang ang ilang senator judge na umano'y nagpapakita ng pagiging bias sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ilang senator judge ang nagtatangkang baluktutin ang batas. Pwede aniyang magtanong ang mga senator judge para magbigay linaw at hindi makipagtalo sa mga testigo. Tumanggi si Castro na pangalanan ang umano'y bias na senator judge, pero isang senator judge aniya ang nagpipilit na ang special disbursement officer ang papanagutin at hindi ang vice presidente.
1: Kuha tayo ng report. House Prosecution Panel muling hinamon ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga nakalistang recipient ng confidential funds. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara. Radyo Patrol, Pamela Vasquez, BAM!
5: Ikinagalak ni na House Prosecutor Terry Ridon at Joel Chua ang pagbasura sa Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ni VP Duterte. Iginit ni Ridon na tapos na ang lahat ng usapin patungkol sa mini-trial at fishing expedition na paulit-ulit umunong propaganda ng kabilang kampo. Sabi naman ni Chua, wala nang isyu ng jurisdiction matapos ang pasya ng SC. Samantala, natanong din ang reaksyon nila sa haba ng paliwanag ng depensa kung bakit hindi dapat tanggapin ng Senate Impeachment Court ang judicial notice o yung document sa mga naging inquiry o pagdinig ng Kamara. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na naiintindihan niya ito at karapatan ito ng defense. Kaugnay naman sa kahalagahan ng pagtitestigo ni Gina Acosta na dating Special Dispersing Officer ng OVP at Edward Fajardo na dati ring SDO pero sa ilalim ng DepEd, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capunan na malino na sila ang payee sa land bank checks kaugnay ng confidential funds at kabilang doon sa accountable officers. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
3: Pamela Vasquez. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Inihain sa Kamara at Senado ang mga panukalang batas para ipagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda sa November 2, 2026. Sakaling maisa batas, palalawigin ng 2 taon ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. Base sa House Bill No. 1059 at House Bill 10584, layo nitong itakda sa November 2028 ang barangay at SK elections dahil sa malaking gagastusin dulot na mataas sa presyo ng langis at State of National Energy Emergency. Inihain din ang House Bill No. 10583 para ipagpaliban ang barangay at SK elections sa huling Lunes ng Mayo 2027. Sa Senado, nagaya ng panukalang batas si Senator Francis Escudero para ipagpaliban sa November 6, 2028 ang barangay at SK elections. Nakasaad sa panukalang batas na ang mga kasalukuyang barangay at SK officials ay ituturing na nakakumpleto ng isang termino dahil sa 2 taong extension. Iginiit ni Escudero na layo ng panukalang magbigay ng mas matatag at tuloy-tuloy na pamamahala sa barangay at bigyan ng sapat na panahon ang mga lokal na opisyal na maisakatuparan ng mga programa sa komunidad at maiwasan ng madalas na paggugol sa oras at pondo ng halalan. Kontra sa eleksyon o kontra ang election watchdog na NAMFREL sa panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at SK elections at hinikayat ang mga mambabatas na ibasura ang mga nasabing panukala. Samantala, desisyon sa pagpapaliban ng barangay at SK elections nasa kamay ng Kongreso ayon sa COMELEC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
6: Naniniwala ang Commission on Elections na nasa kamay na ng Kongreso at Executive Department ang pag-iiba ng termino at pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa ngayon ay wala pang malinaw na desisyon kung ipagpapaliban ang nasabing eleksyon. Pero trabaho aniya ng komisyon na sundin ang laman ng magiging desisyon kung magkakaroon ng panibagong batas. Pero una nang sinabi ng COMELEC na base sa batas, ang eleksyon para sa BSKE ay sa November 2. Pero kung ipapatatawag man ng COMELEC, handa silang lumahok at sabihin na kaya nilang isagawa ang BSKE ngayong taon, pero diskresyon pa rin ito ng Kongreso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Good morning, good morning. Alas 4:23 na po na madaling araw. Sa mga nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at syempre sa DZMM Teleradyo, magandang morning po sa inyong lahat. O sa mga nanonood po sa amin, ha, pwede po kayo sa amin magbigay ng message o mag-send po ng messages kung ano po ang inyong pabati, kung sino po inyong pagigising sa mga may pasok lamang, kasi yung iba partner wala namang pasok, di ba, kasi suspended dahil sa masamang panahon. Mm-hmm. Kaya nakintayin po namin yan, ha. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Mag-asawa, pinagbabaril sa harap ng anak sa Rizal.
0: Inang natagpo ang patay sa septic tank sa Cebu. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
2: Good morning!
3: Alas 4.26 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Anim patay sa hagupit ng bagyong Maymay at Habagat ayon sa PNP. Bulaluhan sa Benguet, natabunan ng landslide, dalawa ang patay.
4: Northern Luzon, hinagupit ng bagyong Maymay at Habagat. Libo-libong residente apektado ng kalamidad.
3: Sigil sa kuryente, namumurong buwaba ngayong buwan, big time oil price rollback, asahan sa susunod na linggo.
4: Extradition na nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy, hiniling ng Amerika sa Pilipinas. Utos ng Pangulo na arestuhin ang wanted na si Senador Ronald De La Rosa na nanatili.
0: Ula, panahon!
3: Alamin po natin ang update sa Bagyong Maymay. Ula po yan sa Pag-asa. Makakusap po natin live si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, good morning po.
2: Good morning!
5: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, tuluyan ng humina bilang isang ganap na low pressure area itong binantayan natin bagyong si Maymay. Ito'y huling na mataan sa line 565 kilometers east ng Ichagi, Isabela. Hindi na po natin din ito'y inaasahan na magkakaroon pa na anumang pag-ulan, magdudulot pa na anumang pag-ulan sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, southwest monsoon or habagat ang nakakaapekto dito sa central at southern Luzon na inaasahan po natin na magdadala ng mga pag-ulan. Inaasahan natin yung tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan dito sa may occidental Mindoro dulot ng southwest monsoon. Dito naman sa Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Antique, paminsan-minsan tayo makakaranas ng malalakas na bugso ng pag-ulan. Sa Batanes at Babuyan Islands, dulot po ng trough na itong bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Dolphin ay inaasahan din natin magiging maulap ang kanilang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman po, posible tayo makaranas na ng maaliwanas. Pero asahan pa rin natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na chance ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ngayon po, pinapaalalahan po natin, lalo na patuloy pa po sa weekend, inaasahan pa rin po natin yung mga pag-ulan po. Kaya pinapaalalahan natin yung mga kapamilya natin na magdala po ng payong at mag-ingat po tayo. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
3: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
0: Ulat Kalusugan, Ulat Kalusugan.
4: Mga kapamilya, ang ating Ulat Kalusugan on a Friday morning. O alam nyo ba na makatutulong ang Artificial Intelligence o AI sa mas maagang pagtukoy ng iba't ibang sakit gamit ang sleep study? Sa pagsusuri ng mahigit 10,000 sleep studies, natukoy ng AI ang mga pasyenteng may mataas na panganib na magkaroon ng heart failure, atake sa puso, dementia at atrial fibrillation at epilepsy. Lumabas din sa pag-aaral na ang mga nasa pinakamataas na risk group ay halos doble ang posibilidad na mamatay sa loob ng 5 taon kumpara sa mga nasa pinakamababang risk group. Umaasa ang mga eksperto na makatutulong ang AI sa mas maagang pagtukoy ng mga seryosong karamdaman at pagbibigay ng tamang paggamot sa mga pasyente. Yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Friday morning.
2: Morning.
0: Agri Balita. Agri Balita.
3: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid.
2: Good morning.
3: At syempre sa ating kapamilyang mangingisda.
2: Good morning.
3: Good morning po sa inyong lahat. Ipinadala ng Department of Agriculture ang mahigit 17 metriko toneladang sariwang ani ng agricultural products na nagkakahalaga ng 800,000 pesos papuntang Saudi Arabia. Ayon po sa DA, kabilang sa shipment ang higit 1,000 kahon ng cardava banana, 50 kahon ng sweet potatoes at 50 kahon ng singkamas. Patunay po ito ng pagsali ng Pilipinas sa international trade exhibitions para makalikha ng mas malaking oportunidad sa merkado para sa mga magsasaka at exporter. Sa pamamagitan ng export market, mas madagdagan ang kita ng mga magsasakang Pilipino, mga kalikha ng trabaho at mas mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Kasunod nito ng kasunduan ng DA at Intellectual Property Office of the Philippines para gawing premium global brands ang mga produkto sa Pilipinas. Muli, good morning sa ating kapamilyang magbubukid at kapamilyang mangisda.
2: Yan
3: mong ating agribalita on a Friday morning.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
3: Sa oras po nating 4:32, radsarada po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada probinsya. Probinsya.
3: Unahin po natin dyan sa Negros Occidental, isang bata patay matapos mabagsakan ng puno. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental, Romeo Subalda. Romeo.
6: Kakarating lang mula sa paaralan ng grade 2 na mag-aaral na kinilalang si Joshua sa kanilang bahay sa barangay Bulanun sa Sagay City sa Negros Occidental, Miyerkules ng hapon. Kwento ng kanyang ama, biglang natumba ang puno ng buri sa bahay nila na sa mga oras na iyon ay may 3 bata na nasa loob pero tanging si Joshua ang tinamaan sa ulo. Ginamitan pa ng tractor para makuha at maialis ang puno. Dinala pa sa ospital ang minor de edad pero idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Ayon sa lola ng bata, mga 50 taon na ang puno ng buri at balak na rin sana nilang ipaputol. Noong Miyerkules, kahit hindi naman mahangin, ay bigla na lang natumba ang puno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
3: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
4: Sa Biliran, patay ang 2 taong gulang na batang lalaki matapos pagsusuntukin ng kanyang amain. Nagalit umano ang suspect dahil sa walang tigil na pag-iyak ng bata kaya pinagsusuntok ito at itinulak kaya tumama sa bato. Matinding bugbog sa katawan at pinsala sa ulo ang ikinamatay ng bata. Wala sa bahay ang ina ng biktima na mangyari ang insidente. Arestado ang suspect na naharap sa reklamong murder.
3: Sa Bohol naman, natagpo ng isang residente ang bangkay ng bagong silang na lalaking sanggol sa barangay Kangawa sa bayan ng Buena Vista. Nakakabit pa ang pusod ng sanggol nang madiskubre dahil sa masangsang na amoy. Nagtungo sa pulisya ang 20 anyos na babae na umaming siya ang ina ng sanggol. Dinala sa paggamutan ng babae habang patuloy naman ang imbestigasyon sa itinapong bangkay ng sanggol.
4: Sa Negros Occidental, sugatan ang isang 16-anyos na grade 11 student matapos pagtutulungang bugbugin ng tatlong kapwa estudyante at isang 26-anyos na lalaki sa labas ng isang pampublikong high school sa bayan ng La Castellana. Ayon sa investigasyon, pasakay na ang biktima sa kanyang motorsiklo ng lapitan, suntukin at sipain ng mga sospek. Lumitaw na napagdiskitahan umano siya dahil kaibigan ito ng isang estudyanteng nakaalitan ng mga sospek. Nagpulong na ang mga magulang ng biktima at mga sospek, kasama ang Municipal Social Welfare and Development Office at PNP Women and Children Protection Desk upang talakayin ang insidente at proteksyon at ang proteksyon ng mga menor de edad na sangkot.
3: Sa Cebu naman, bangkay ng isang ginang natagpuan sa loob ng isang septic tank.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
7: Sa loob ng subdivision sa barangay Tungkil, Minglanilla, nakita ang 70 taong gulang na ginang. Ayon sa pulisya, pinaniniwala ang nahulog ang matanda nang sinubukan itong lumabas sa bahay. May sakit din na Alzheimer's ang ginang at madalas lumalabas na mag-isa sa bahay. Nawawala rin ito mula pa noong Lunes. Dagdag pa ng pulisya, walang foul play sa nangyari. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
4: Sa Rizal, patay ang mag-asawa matapos pagbabarili ng apat na hindi pa nakikilalang sospek sa loob ng bahay nito sa bayan ng Rodriguez. Magkakasunod na pinaputukan ng baril ang mga biktima sa harap mismo ng mga anak nito at mabilis na tumakas. Inaalam pa ang posibleng motibo at mga salarin sa krimen.
3: Sugatan naman ang isang traffic enforcer matapos barilin ng isang lalaki sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa imbisigasyon, binabantayan ng biktima mga na-impound na motorsiklo nang lapitan siya ng sospek at barilin sa batok. Patuloy naman ang pagtuwi sa sospek at imbisigasyon sa motibo ng pamamaril.
4: Sa Zamboanga del Sur, patay ang isang babae habang walo pa ang sugatan sa karambola ng 7 sasakyan sa National Highway sa barangay Upper Pulokan sa bayan ng Labangan. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng preno ang isang truck habang paakyat na bahagi sa bahagi ng kalsada dahil dahilan para umatras ito at bumangga sa isang tricycle, minivan, motorsiklo at bus. Idineklarang dead on arrival ang 53-anyos na pasahero ng tricycle habang isinugod naman sa ospital ang walong sugatan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck at patuloy ang imbisigasyon para matukoy ang pananagutan sa insidente.
3: Alas 4.37 na madaling araw sa Rizal naman, sugatan ng isang tricycle driver sa karambola ng mga sasakyan sa Antipolo City. Sa imbisigasyon, nawalan umano ng preno ang isang pampasayarong jeep habang binabagtas ang Marcos Highway at sumalpok sa nakahintong kotse. Nadamay din sa salpukan ng kasunod na tricycle at van. Nakipag-agreglo naman ang driver ng jeep sa mga biktima.
4: Arestado ang isang hit-and-run suspect na umano'y nakabangga sa ilang sasakyan sa Santa Rosa City, Laguna. Ayon sa pulisya, tinangka umanong itakas ng suspect ang kanyang sasakyan na naka-impound sa tanggapan ng Highway Patrol Group. Pumasok umanong suspect sa kotse, pinaandar ito at binangga ang gate bago tumakas. Habang tumatakas, bumangga ang suspect sa ilang sasakyan na ikinasugat ng ilang motorista at pasahero. Nahuli siya sa hot pursuit operation at inihahanda ng mga kasong isasampa laban sa kanya.
3: Sa Pampanga naman, arestado ang tatlong Chinese at isang Pilipina matapos umanong dugutin ang isang Chinese businessman sa Angeles City. Ayon sa pulisya, humingi umano ang mga suspect ng halos 60 million pesos na ransom kapalit ng kanyang paglaya. Nakatakas ang biktima makalipas ang 2 araw matapos tumalon mula sa bintana habang natutulog ang mga suspect. Naharap sa ang mga naresong suspect sa kasong kidnap for ransom at serious illegal detention habang tinutugis pa ang 2 pang umano'y kasabwat.
4: Sa Dumaguete City, arestado ang 3 lalaki nang masabat ang 15 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa bayan ng Looca. Naharang din ng operatiba ang isang truck laman ang mga kahon ng kontrabado ng isang isdang tamban o ng isdang tamban na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Naharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Agricultural Economic Sabotage Act.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Abangan sa aming pagbabalik. Nagpakalat ng fake news na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. Iniimbestigahan.
4: At 2 pulis na sangkot sa gun running, arestado. Mga detalye sa aming pagbabalik.
0: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 4:42 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Extradition ng nakakulong na si Pastor Apollo Quibuloy. Giniling ng Amerika sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert!
1: Madala na ng formal request ang United States government sa Pilipinas para hilingin ang extradition ni KOJC founder Pastor Apollo Quibuloy. Ito ang kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sa DZMM. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na natanggap na nilang extradition request at kanila na itong ipinadala sa Department of Justice. Samantala, sa huling impormasyong ibinigay ng DOJ ay wala pa silang natatanggap na kopya ng naturang request. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kapag kumpleto na ang mga rekisito, ang DOJ ang magsasampa ng kaukulang petisyon sa korte na siyang magpapasya kung natugunan ang lahat ng legal requirements para sa extradition. Dagdag pa ni Martinez, kung may nakabimbing kaso sa Pilipinas ang taong hinihingi ipa-extradite, may dalawang opsyon ng gobyerno sa ilalim ng Article 11 ng Philippine-US Extradition Treaty. Maring ipagpaliban muna ang extradition hanggang matapos ang kaso sa bansa o pansamantalang ipaubay ang akusado sa Estados Unidos para doon litisin. Depende sa mga kondisyong mapagkakasunduan ng dalawang bansa. Matatanda ang nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI si Quibuloy dahil sa mga kinaharap niyang kaso kabilang ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, sinabi naman ng Department of Justice na dalawa ang opsyon para sa posibleng extradition ng nakakulong na si Quibuloy. Posibleng hayaan muna ang mga kasong human trafficking na kinakaharap ni Quibuloy sa mga korte sa Quezon City at Pasig City bago ito isuko sa Amerika. Maaari rin pansamantalang ibigay ang custody ni Quibuloy sa Amerika at humarap sa paglitis base po yan sa mga kondisyon na pagkakasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos. Wanted ang FBI si Quibuloy sa mga kasong sex trafficking, visa fraud at iba pa.
3: Nananatili ang utos si Pangulong Marcos Jr. na arestuhin ang wanted na si Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na patuloy na hinahanap ng mga otoridad si De La Rosa. Wanted at nagpalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court para kay De La Rosa na co-perpetrator niya dating Pangulong Duterte sa War on Drugs. Una nang itinanggi ng DALG at DOJ na may impormasyon sila na naaresto na ang nagtatagong senador. Iniimbestigahan ng Presidential Communications Office ang mga social media account na nagpakalat ng fake news na naaresto at inilipad sa dahig ang senador. Matatandaang lumutang si De La Rosa noong Mayo 11 sa Senado matapos ang 6 na buwang pagliban para bumoto na naglukluk kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Isinailalim sa custody ng Senado si De La Rosa matapos maglabas ng warrant of arrest ang ICC, pero tumakas ito noong Mayo 14 ng madaling araw matapos ang umano'y shooting incident sa Senate building.
0: Nanawagan ng mga medical expert na isama ang reproductive health sa basic education curriculum matapos makapagtala ng mas maraming kabataang Pilipina na nagkakaroon ng cervical cancer. Ayon kay Dr. Nelinda Catherine Pangilinan ng Rizal Medical Center, may mga pasyente ng 20 taong gulang na nasusuring may sakit at ilan sa kanila ay maagang naging sexually active. Hinikayat din ng mga eksperto ang publiko na sumailalim sa regular na human papillomavirus infection o HPV at human immunodeficiency virus o HIV screening, gayon din sa pap smear upang maagap na matukoy ang cervical cancer at iba pang sakit sa reproductive system. Binigyan din nila ang kahalagahan ng regular na screening para sa ovarian cancer na kadalasang walang sintomas hanggang sa lumala ang kondisyon.
3: Arestado ang 2 aktibong pulis na umano'y gun runner sa bypass o bypass operation sa Caloocan City. Nahulihan ng Caloocan Police ang mga suspect ng 2 9mm pistol. kalibre 38 baril, 12 gauge shotgun, mga bala at mga magazine. Isa sa ilalim sa ballistic examination ang mga armas para matukoy kung may kaugnayan ito sa iba pang mga krimen. Maharap ang dalawang pulis sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at mga kasong administratibo.
0: Sa ibang balita naman, ninakaw ng isang lalaki ang service firearm ng isang security guard sa Abad Santos Avenue sa Tondo sa Maynila. Sa imbestigasyon, lumapit ang suspect sa natutulog na gwardiya at kinuha ang baril bago agad tumakas. Nagising naman ang biktima at hinabol ang suspect pero napahinto nang tumalon ito sa Center Island dahil sa takot na barilin siya ng suspect. Ayon sa pulisya, may natukoy na silang person of interest at patuloy ang pagtugis dito upang mabawi ang nawawalang baril na posibleng magamit sa illegal na aktibidad.
3: Sa Malabon City, arestado ang 30 anyos na lalaki matapos ang paulit-ulit na pang-aabuso sa tatlong anak na babat o batang babae ng kanyang live-in partner. Sa investigasyon, hinalay ng amain ang 7 taong gulang na batang babae at minolestya ang 2 pa nitong kapatid habang nagbabakasyon sila sa bahay ng mag-live-in partner noong Enero hanggang Pebrero. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na maharap sa 11 counts ng rape habang isinasailalim sa counseling ang mga biktima.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, nagkasundo na umano ang Iran at Oman para sa ruta ng mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, isinasapinal na ang joint announcement basta't hindi makikialam ang ibang bansa. Base sa panukalang kasunduan, kontrolado ng Iran ang mga barko na papasok sa Strait of Hormuz pero hindi ginagarantiya ang seguridad ng mga ito. Sa Mexico, patay ang isang social media influencer ng barilin ng riding in tandem habang naka-livestream sa tapat ng fast food sa Mexico. Kinumpirma ng Mexican police ang pagpatay sa social media influencer na 6,000 followers at patuloy ang nilang pagtugis sa mga suspect.
2: Balita!
3: At alamin naman po natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
4: anong latest?
5: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Pasok sa 2026 lineup ng Manila International Film Festival sa US ang highly anticipated DreamWorks animation film na Forgotten Island. Sa anunsyo ng Los Angeles-based Film Fest, September 3 hanggang 6 tatagal ang screening ng 14 na pelikulang kalahok, kabilang ang nasabing animated film na hango sa Philippine mythology at kulturang Pinoy. Voice cast pa ang ilang Pinoy at Phil-American stars gaya ni Liza Soberano, Lea Salonga at her. Magsisilbi itong major advance screening ng pelikula bago ang official screening nito sa September 25. Sa iba pa nating chika, sa umaga, bigating OPM acts ang tampok sa unang edisyon ng Navotas Music Festival sa Setyembre. Pangungunahan ng mga hitmaker na sina Maki, Cup of Joe at Mayonnaise ang music event na gaganapin sa September 26. Kasama rin ang K-pop girl group na Kaya at grupong Room Session. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
3: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
0: Sa ating sports balita, Pinay tennis champion Alex Ziala ay tinalo si Alicia Parks ng Amerika para umusad sa third round ng Canadian Open. Yan ang ibang sports balita. Ihati natin Big Man ng DZMM, Alfred Del Del Fred. Good morning!
6: Good morning, Steve at Jom, para sa ating balitang sports. Pasok na si Pinay tennis champion Alex Ziala sa round of 32 ng Canadian Open sa Toronto, Canada. Ito'y matapos talunin ng world number 20 na si Ayala, si Alicia Parks ng Amerika sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Pinasalamatan ni Ayala ang libo-libong Pinoy fans na dumagsa sa SoBe Stadium para panoorin ang kanyang laban. Makakalaban ni Ayala sa third round ng Canadian Open si Cathy McNally ng Amerika. Samantala, muling nanalo ng gold medal si Pinoy Olympian EJ Obiena sa pole vault tournament sa Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.83 meters para isukbit ang ikapitong gintong medalya ngayong taon. Noong nakaraang linggo, nanalo rin ng gold medal si Obiena sa International Pole Vault Meeting sa Germany. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Hoy, good morning, good morning. It's Friday. May happy weekend po sa inyo, ha. Unang-una, bati po natin ang good morning, si Emma Isleta. Mula po yan sa Calamba City sa Laguna. And bati ko lang ng happy, happy birthday. Belated happy birthday po kay Ma'am Joy Lugo. Pinapabati po yan ni Nanay Matilde, Nene Panoy Lugo. Happy, happy birthday po. Happy birthday! At syempre, bati ko lang din ang happy, happy birthday si Ma'am Glo Tamidles. Abay, principal po yan ngayon ng aking alma mater. Diyan po sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries o CCMSF. Ma'am Glo, happy, happy birthday din po. Mag-ingat po kayo palagi. Happy birthday! Si Osilito Moriente, good morning, good morning. At kay Louis Basco. Louis Basco, ha? Mula sa Valenzuela City kay Sara C. Good morning, happy weekend kay Don Dennis Louis Espadilla. Mula po yan sa Albay. Si Leti Salvador, greetings sa 52nd anniversary ni Leti and Adan Salvador. Abay, happy anniversary po sa inyo. Kay Show mula sa Paranaque City, good morning. Kay June, magandang morning din po. Kay Tita Lina ho, Tita Nona Damian, Sir Jose Mugasmin. Good morning po kay Romeo Guion, Romeo Valderrama. Magandang morning din po kay June Ablao. At kay happy happy birthday po kay Jason Oblino at kay Lorna Ablao. Pinapakabati po yan ni June Ablao. At syempre kay Professor Gabby Lopez, good morning kay Nanay Ineng, kay Nanay Linda, Tate Johnny Raz, good morning po. Ano to parte, bago tayo magtapos, ulitin lang natin, no? Ikaw na nga magbasa, yung mga walang pasok ngayong umaga.
3: Ayos. Ito, suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng level sa Marikina, Paranaque, Las Piñas, Manila, Muntinlupa, Malabon, Valenzuela, Caloocan, Pasay, Mandaluyong, San Juan, Taguig, Navotas, Pateros, Antipolo City, Cavite, Laguna, Bataan at Benguet. Samantala sa Quezon City ay mula preschool to senior high school at public schools lamang ang suspendido ang klase. Sa Bulacan naman, kasama dyan ang Angat at Plaridel. Samantala sa Rizal, Binangonan, Morong at Halhala. Porter, Senpa.
0: At syempre sa Pangasinan po, walang pasok sa Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmali, Bugalyon, Calasiao, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, San Carlos, Dagupan City, Infanta, Rosales at Sison. Sa Batangas naman, yan po sa Lian, wala pong pasok. Syempre sa Pampanga, sa City of San Fernando, Angeles at Bacolor. At syempre sa Occidental, Mindoro. Yung po mga nabanggit namin na mga lugar, ayun po yung mga suspindido ang face-to-face classes sa lahat ng level dahil po yan sa Bagyong Maymay at Habagat. Kaya mag-iingat po kayo. Sa ating 4:56. Narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol. Balita, alas 4, 6 patay sa hagupit ng Bagyong Maymay at Habagat ayon sa PNP. Bulalahuan sa Benguet, natabunan ng landslide, 2 ang patay.
3: Northern Luzon, hinagupit ng Bagyong Maymay at Habagat. Libu-libong residente, apektado ng kalamidad.
0: Singil sa kuryente, namumurong buwaba ngayong buwan, big time oil price rollback, asahan sa susunod na linggo.
3: Extradition na nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy, hiniling ng Amerika sa Pilipinas, utos ng Pangulo na arestuhin ang wanted na si Senador Ronald De La Rosa na nanatili.
0: Sa lalawigan, sanggol patay sa panununtok ng amain sa Biliran, grade 2 students nadaganan ng nabuwal na puno sa Negros Occidental, patay.
3: At sa balitang sports, Pinay tennis champion Alex Eala umabante sa third round ng Canadian Open.
0: At yan ang mga balita ngayong Biyernes, August 7, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Nari, balita, anumang oras.
6: Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Robert Mano, ako po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Maraming salamat, partner Jom. Happy weekend, kapamilya. Susunod na po ang pasada balita kasama sina Danny Johnson Manabat
6: at ang ating paboritong Radyo Patrol na si Christian Yosores.
8: Wala siya eh.
6: Ay, wala pala. O, paborito pa rin naman natin to.
0: Siya pa rin to. Bye-bye, kapamilya. Happy weekend.
6: Happy weekend.

0: dapat mo yun, oh.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Cebu ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. 501.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Hoy, Biyernes na ho tayo ngayon, August 7, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabad.
1: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Papasada na ang Pasada Balita.
0: Bagyong Maymay, humina na habang kumikilos palayo ng bansa. Physical na klase sa halos buong Metro Manila, sinuspinde ngayong araw.
1: Anim na paulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Maymay, libu-libong pamilya, inilikas din.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na namang bumaba sa susunod na linggo. Sigil sa kuryente, posible ring bumaba.
1: Amerika, formal nang humiling ng extradition para sa nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy.
0: Sa ating Pasada probinsya, apat arestado sa pagdukot sa negosyanteng Chinese, Kem Pampanga. Muli maganda-maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan man panighukay ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga. Magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Sa ngalan po ulit ni Christian Yosores, ako naman po.

0: itong namataan sa layong 620 kilometers east ng Etchagi, Isabela. Wala na rin naman po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, inaasahan pa rin natin ang pag-iral ng southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa central at southern Luzon, pati na rin sa western section ng Visayas. Dulot nito, asahan natin yung malawakang pag-ulan ng or dito po sa may occidental Mindoro, paminsan-minsan na malalakas na bugso ng pag-ulan naman dito sa Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Antique. Dulot naman ng trough na itong bagyong si Dolphy na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan din natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, posible pa rin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, meron din tayong nakataas na gale warning dahil dito po sa bagyong si Dolphin, dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya pinapaalalahanan natin mga kababayan natin mangingisda at may mga sasakyan maliit man dagat, ay pagpaliban muna ang pagpalaot. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dumigas po, magandang umaga.
1: Thank you, Ma'am Chanel!
2: Pasada Balita! Panahon!
3: 5:06 na madaling araw, sinuspende ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Kansiladong face-to-face klases sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Las Piñas, Maynila, Muntinlupa, Parañaque, Malabon, Valenzuela, Caloocan, Mandaluyong, Pasay, Taguig, San Juan, Navotas at Patero. Sa Quezon City, magpapatupad ng online class sa mga pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang senior high. Kansilado naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Cavite at Laguna. Sinuspindi rin ang pasok sa ilang lugar sa Bulacan, Occidental Mindoro, Pampanga, Pangasinan at Rizal.
4: Anim nang napaulat na namatay sa paghagupit ng bagyong Maymay. Kabilang dito ang magkapatid na namatay matapos mabagsakan ng malalaking tipak ng bato ang kanilang kubo sa Rodriguez Rizal. Sa Benguet, dalawa ang patay matapos matabunan ng landslide ng isang kainan sa barangay Shilan sa La Trinidad. Sa Mountain Province, nakapagtala rin ang pagguho ng lupa sa bahagi ng sitio Agadchang sa Betwahan. Sa Ilocos Sur, mahigit 40 pamilyang inilikas dahil sa pagbaha sa bayan ng Tagudin at ng Santa. Sa La Union, nasa gitna naman ang 5 mangingisdang napadpad sa bayan ng Bawang. Galing ago ang mga mangingisda pero nasira ang makina ng bangka matapos hampasin ng malalaking alon. Mano-manong nagsagwa ng mga mangingisda hanggang sa mapadpad sa Bawang. Sa tala ng NDRRMC, 4 ang namatay sa bagyong Maymay, habang halos 7,000 individual ang inilikas.
3: Posible namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. May good news po ito ha. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 30 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 60 centavos naman sa gasolina at 4 pesos and 80 centavos sa kerosene. Pero maaari pa magbago ang presyuan sa trading ngayong araw. Bumaba ang presyuan matapos ang anunsyo ng Qatar na umusad na mga hakbang para tapusin ang gera. Bukod sa petrolyo, posible rin bumaba ang singil sa kuryente ngayong Agosto. Bunsod po ito ng 65 centavos kada kilowatt hour na pagbaba ng presyo ng kuryente sa spot market sa Luzon na isa sa pinagkukunan ng supply ng Meralco. Mahigit 3 piso naman ang bawas presyo sa Visayas Grid at mahigit 2 piso sa Mindanao Grid.
2: TTTCMM, numero 1 sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita.
4: Mananatili namang suspendido ang panukalang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kabilang sa isinasaalang-alang ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at ng serbisyo. Noong Hulyo, bumagal sa 6.2% ang inflation mula sa 6.4%. Nauna na itinaas sa 12 pesos ang fuel subsidy sa mga tsuper ng jeep at ng UV Express mula sa 10 pesos. Mas mababa ito kumpara sa rekomendasyon ng LTFRB na itaas sa 20 pesos sa kada litro ng fuel subsidy.

0: isa lahat ng pampublikong sasakyan. Limitado rin ang subsidiya sa 30 litro kada araw, kaya hindi sapat para maisama ang iba pang uri ng pampublikong sasakyan, lalo na ang mga bus. Kabilang na rito, kasado na rin sa 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela simula sa Lunes.
1: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA. 4.9% ang unemployment rate mula sa 4.8% noong Mayo. Katumbas ito ng 2.5 million na Pilipinong walang trabaho, sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na tumaas ang unemployment rate dahil maraming bagong graduate ang hirap na makahanap ng trabaho at marami rin ang nawala ng trabaho sa wholesale and retail industry. Bumaba naman sa 12.1% ang underemployment rate mula sa 12.2% noong Mayo. Katumbas pa rin ito ng mahigit 6 na milyong Pilipino may trabaho pero hindi sapat ang sahod at naghahanap ng ibang pagkakakitaan.
0: Hinikayat po ang Korte Suprema na makialam na sa temporary restraining order laban sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. July 30, pinagbigyan ng Pasig City RTC ang hiling na TRO ng mga construction company na Redicon Trading and Construction at R2 Builders para pigilan ang pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Para kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, maaaring maging president o batayan ng TRO para mapigilan ang implementasyon ng iba pang taas sahod sa hinaharap. Nauna nang nilagdaan ng 21 senador ang mga resolusyong humihiling sa korte na bawiin ang TRO.
1: Inihain sa Kamara ang panukalang layo magbigay ng 12,000 pesos na subsidiya kada taon sa mga minimum wage families na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. Sa panukalang inihain ng 11 kongresista, makatatanggap ang mga kwalipikadong pamilya ng 1,000 pisong financial assistance kada buwan at ibibigay sa pamamagitan ng digital wallet na connected o konektado sa Philippine Identification System o PhilSys. Pero hanggang 200 pesos lang ang pwedeng gastusin kada araw sa mga credited na micro, small and medium enterprises katulad ng sari-sari store, palengke, butika at karinderya. Hindi rin maaaring ma-withdraw ang ayuda at ilipat sa ibang account o gamitin sa pagsusugal at pambili ng alak o sigarilyo. Maaaring naman mag-apply ang mga self-employed at informal sector workers na minimum wage earners sa kanilang local social welfare and development office para makakuha ng ayuda mula sa pamahalaan.
0: Hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado at sa Kamara na suspindihin ang implementasyon ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act para makabawas sa gastusin ng may-ari ng negosyo at ng private property. Inanunsyo ang balita matapos ang pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o ng LEDAC. Sa pahayag, iginiit ng Malacanang na pinag-aaralan ang posibilidad na amyendahan ang batas para maiwasan ng dagdag pasanin sa mga may-ari ng ari-arian o negosyo at dumami ang mahihikayat na mamuhunan sa bansa. Wala pang detalye kaugnay ng pulong pero nauna nang sinabi ng Presidential Communications Office na inaasang tatalakay ng mga panukalang nasa Common Legislative Agenda. Kabilang dito ang panukalang ipagbawal ang political dynasty at pagbabago sa sistema ng party list sa bansa.
1: Alas 5.13 na po na madaling araw. Ito ha, kinilala ang Ports Tycoon na si Enrique Razon bilang pinakamayamang Pilipino ngayong taon. Nanguna sa Forbes 50 Richest Filipino si Razon na may net worth na $21.8 billion o 1.32 trillion pesos. Ay, grabe. Unang trilyonaryo sa Pilipinas si Razon na nangusan ang mga anak ng yumaong SM founder Henry C. na may net worth na $9.2 billion. Mula sa ikatlong pwesto, bumagsak naman sa ikasyam na pwesto si dating Senador Manuel Villar na dahil sa pagbaba ng halaga ng Villar Land Holdings. Nasa ikatlong pwesto na si Ramon Ang na sinundan ni na Lucio at Susan Co, Isidro Consuni, Lucio Tan at Jaime Zobel de Ayala.
0: Archie Lagman, hindi kasali.
2: Hindi tayo kasali dyan.
0: Ay, magbe-break lang kami sandali ha sa mga milyonaryo, sa mga trilyonaryo at sa mga bilyonaryo po dyan. Magandang morning.
2: Maaga nagigising yung partner, yung mga ganyan mayayaman.
0: At syempre, dun sa mga tigay, 100 lang ang budget. Magandang morning pa rin.
2: Syempre.
0: Ay, hindi naman lahat ay magiging milyonaryo. Oras po muna natin sa mga payaman pa lang dyan. Oras natin, Steve Raz.
1: Oras po natin, kapamilya. 5:40 na po ng madaling araw.
0: Sandali lang.
3: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa.
3: Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: MMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:17. Natanggap na ng Department of Foreign Affairs ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Inendorso sa Department of Justice ang hiling ng U.S. government laban kay Quiboloy na nakakulong sa Pasig City Jail. September 8, naaresto si Quiboloy matapos ng operasyon sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang tiyansa. 2021, sinampahan si Quiboloy at ilang miyembro ng KOJC ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Isinasangkot si Quiboloy sa labor trafficking scheme na nagdadala ng mga biktimang miyembro ng KOJC sa Amerika sa pamamagitan ng visa na illegal na nakuha. Sinasabing pwersahang pinagsusulisit ng donasyon ng mga biktima sa pamamagitan ng Peking Charity sa kagagamitin ng nakolektang pera para ponduhan ang mararangyang lifestyle ng mga leader ng grupo. Ilang babae rin ang sinasabing kinuha bilang personal assistant at obligadong makipagtalik kay Quiboloy. Ayon sa DOJ, maaari ipagpaliban ang hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis doon. Lilinaw din ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na kailangan munang magbigay ng consent ang mga nagsampa ng kaso o lokal na korte para payagan ang extradition ni Quiboloy. Tumanggi muna ang kampo ni Quiboloy na magkomento dahil wala pang natatanggap na abiso kaugnay ng extradition request ng Amerika.
2: Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng Presidential Communications Office ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sinasabing pagkakaaresto sa puganting si Senator Ronald De La Rosa. Kasunod nito ng balitang naaresto ang senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos ni Communications Secretary Dave Gomez na tukuyin ang lahat nang nagpapakalat ng fake news at iginit na tuloy ang pagtugis kay De La Rosa. Huling nakita si De La Rosa nang tumakas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14, nauna ng tinawag ng Malacanang na diversionary tactic ng mga taga-suporte ni Vice President Sara Duterte ang pagkanat ng balitang naaresto na si De La Rosa habang umuusad ang impeachment trial. Pero buwelta ni VP Sara, hindi kailangang guluhin ang paglilitis lalo't malinaw ang sinasabing pagbaluktot sa batas. Wala pang pahayag ang palasyo sa sagot ng vice-presidente.
1: Sinita ng Malacanang ang mga Senator Judge na nakikipagdebate sa testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat walang binanggit na pangalan, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakita ng pagiging bias ang senador na nagsabing ang Special Disbursing Officer ang dapat managot sa issue ng confidential funds. Ayon kay Castro, misulang hindi pinansin ng Senator Judge ang nakasaad sa batas na ang head of agency ang responsable sa maanumalyang paggastos sa anumang pondo ng ahensya. Matatanda ang nakipagsagutan si Senator Judge Aimee Marcos sa testigong si dating COA State Auditor Roderick Wamil sa issue ng accountable officer ng confidential funds. Naniniwala ang senador na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang dapat ituring na accountable officer dahil sila ang itinalaga ng head of agency. Pero ayon kay Wamil, nakasaad sa patakarang responsibilidad ng head of agency na aprubahan ang cash advance ng pondo. Itutuloy ang paglilitis sa Lunes kung saan inaasang tetestigo si COA State Auditor Cailin May Del Ocampo.
2: Ipinaubayan ng Malacanang sa Office of the Ombudsman kung sususpindihin si Health Secretary Jose Puhalti Jr. Kasunod ito ng reklamong graft na isinampa laban sa kalihim dahil sa hindi paglagda sa 3.2 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng gamot sa tuberculosis. Sinasabing itinigil ni Puhalte ang procurement ng gamot dahil may panibagong o may pinaburang supplier. Pero tinawag ni Puhalte na demolition job ang reklamo at sinabing pinaira lang niya ang due diligence kaya hindi pumirma. Nirindigan ng kalihim na dapat munang pag-aralan ng panukala para tiyaking makikinabang sa gamot ang mga Pilipino.
1: Inakusahan ng Office of the Ombudsman ng Sandigan Bayan na binaliwalang mga ebidensya laban kay dating Senador Bong Revilla. Kasunod ito ng apila ng Ombudsman para baligtarin ang desisyong payagan na makapagpiansa ang dating senador. July 31, pansamantalang nakalaya ang dating senador matapos makapagpiansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa Bulacan. Sa motion for reconsideration, iginit ng ombudsman na hindi sapat na basihan ang findings ng Sandigan Bayan na hindi pondo ng pamahalaan ang natanggap na kickback ni Revilla. Hiniling din ng mga dating opisyal ng DPWH at kapwa-akusado ni Revilla sa Sandigan Bayan na baligtarin ang desisyong hindi sila maaring makapagpiansa.
2: Alas 5.23 ng umaga sa Quezon City, sugatan ang isang taxi driver sa paranaksak sa Novaliches. Sa imbisigasyon, nasagi ng taxi ang suspect na naglalakad at may akay-akay ang bisikleta sa barangay Nagkaisang Nayon. Bumaba ang taxi driver pero sinaksak ng suspect gamit ang screwdriver. Nagtamo ang biktima ng suga sa tagiliran habang na-arrest ang suspect na maharap sa reklamong frustrated murder.
1: Oras natin, 5.23 na po ng tanghali. Bangon gising na sa mga may maagang pasok at sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
1: Apat ang arestado sa pagdukot sa negosyanteng Chinese sa Angeles City sa Pampanga. Linggo, dinukot ang biktimang may-ari ng supermarket chain at nagbakasyon lang sa Pilipinas. Humingi ng halos 60,000,000 pisong ransom ang mga suspect, pero nakatakas ang biktima makalipas ng 2 araw. Naaresto naman sa follow-up operation ng 3 Chinese at 1 Pilipinong suspect habang tinutugis ang 2 pa nilang kasabwat.
2: Sa Cebu naman, natagpuan ang bangkay ng isang ginang sa loob ng septic tank sa bayan ng Minglanilla. Sinasabing aksidenteng nahulog ang biktimang may Alzheimer's disease matapos tumakas sa kanilang bahay. Walang nakikitang senyales ng foul play sa nasabing insidente.
1: Sa Rizal, nasagip ang 64-anyos na lolo na tinangay ng malakas na agos ng tubig sa spillway sa Rodriguez. Kahit may harang ang spillway, pilit pa rin tumawid ang biktima kaya tinangay na malakas na agos sa tuluyang nahulog sa ilog. Agad rumisponde ang barangay kaya nailigtas ang biktimang nagpapagaling pa sa ospital.
2: Sa Rizal pa rin, 2 ang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa Antipolo City. Sa imbisigasyon, nawala ng preno ang pampasaherong jeep kaya bumangga sa sinusundang van at nakahintong MPV. Nadamay din ang isang tricycle na sumalpok naman sa van na nasa harapan. Nakipag-areglo naman ng jeepney driver sa mga biktima at driver ng mga nadamay na sasakyan.
1: Sa Cotabato, sugatan na isang traffic enforcer matapos pagbabarilin sa Midsayap. Binabantayan ng biktima ang mga naka-impound na motorsiklo nang malapit ang barilin na hindi pa nakilalang gunman. Ginagamot pa sa ospital ang biktimang nagtamo ng tama ng bala sa batok habang patuloy pang tinutugis ang suspect.
2: Sa Dumaguete City naman, nasamsam ang 15,000,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa port area ng Barangay Look. Naharang sa checkpoint ang truck na naglalaman ng mahigit 200 master case ng puslit na sigarilyo. Naaresto naman ang 3 suspect na maharap sa paglabag o sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act.
1: Ay tumatanghali, bilis-bilis bangon sa mga may pasok po dyan at sa mga maghahanap ng trabaho. Yanas po ngayon ha, baka ito ng swerteng araw ninyo at matanggap kayo sa trabaho dahil hindi nagpapapasok yung iba. Oras po muna natin!
2: Oras! Alas 5.26 ng tanghali.
1: Sa oras nating yan, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Walong drug suspect na aresto sa Bataan at sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
3: Good morning, Johnson Steve. Walong drug suspect ang naaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, sa 2 magkahiwalay na operasyon sa Bataan at Zambales. Sa Bataan, inilatag ang drug buy bust operation sa Barangay Tagumpay, Orani na nagresulta sa pag-aresto sa 4 na suspect at nakasamsam ng higit sa 106,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala mga suspect sa mga alias na Rick, Jersey, Joy at Teng, kasama ng PDEA sa drug raid ng Bataan Police. Samantala, sa Zambales, isang tinaguriang notorious drug pusher kasama ang tatlong iba pang suspect ang nasa kote din ng mga operatibo ng PDEA sa isang drug den at bypass operation sa barangay Matain, Subic, Zambales. Higit sa 68,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam sa mga suspect na sina alias Chris na isa sa mga wanted person sa drug trade at tatlong kasama nito na sina alias Ann, Rick at Junior. Ang mga suspect ay dinala sa San Fernando City Pampanga Detention Center at sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DGMM.
1: Thank you, Tata Rod. Lalaking wanted sa patong-patong na kasong rape, naaresto naman ng Calabarzon Police. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar.
4: Steve Johnson, naaresto ng Police Regional Office Calabarzon, ang regional level rank number 6 most wanted person na naharap sa 7 kasong rape. Kabilang ang 5 counts ng qualified rape, isang qualified rape of a minor at isang qualified rape sa ilalim ng revised penal code. Kinilala ang suspect na si alias Jesse na inakusahan ng paulit-ulit sa pang-aabuso sa sarili niyang minor de edad na anak na nagresulta sa pagbubuntis ito at pagsilang ng isang sanggol. Nadakip ang suspect sa pinagawang intelligence-driven manhunt operation ng pinagsalib na pwersa ng Regional Intelligence Division 4A, Regional Intelligence Team Cavite, General Tria City Police, RMFB 4A at National Internal Security Group NCR sa Barangay 15, Pasay City. Ayon kay PRO Calabarzon Regional Director Brigadier General Dominic Bakay, paiigtingin pa ng pulisya ang kampanya laban sa mga umaabuso sa kababaihan at kabataan upang matiyak na mapapanagot ang mga lumalabag sa batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay 5:29 at sa oras nating 5:29, eto na po siya.
0: Metro Pasada.
1: Ang nag-iisang Zeus Legazpi Americano arestado matapos magwala sa hotel sa Quezon City. Detalye ng balita mula kay Zeus Legazpi. Zeus, ikwento mo.
5: John Zon at Steve, batay sa ulat ng Quezon City. 25 anyos at isang American national. Nanunuluyan umano ito sa isang hotel sa Barangay Ramon Magsaysay simula pa noong July 18. Habang nanunuluyan sa hotel, nadiskubre ng hotel management na may mga hindi pa nababayaran bilang suspect kaya minabuti nang humingi ng tulong sa mga tauhan ng barangay at pulisya. Nang subukan kausapin ng mga otoridad, nagwala umano ang suspect at sinubukan pang hatawin ng matigas na bagay ang mga responding police. Agad din naaresto ang suspect. Naharap siya sa reklamong alarms and scandals at resistance and disobedience to a person in authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Thank you, Zeus, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Pilipinas, pasada balita na!
1: Ay, gisingin po muna natin ang mga dapat gisingin na dahil tanghali na sa oras na 5:31. Although walang pasok ang karamihan po ngayon na, pero sa mga may maagang lakad po dyan, abay bangon na. Meron tayo ngayong 22,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning! May mga nakalista ka bang babatiin dyan?
7: Ito, partner, partikula ng good morning si Sir Zosimo Gasmi na lagi nakatutok po sa atin ngayon at may kasama pang monitor yan. Kay Juna Blau, good morning kay Romeo Valderrama, kay Professor Gabby Lopez, kay Danica Jane Handayan, good morning po sa inyo ulit. At syempre kay Kuyang J.R. Reyes na nakatutok po ngayon sa atin for sure. Mag-iingat po sa inyong biyahe.
1: Si Adan Alegria, magandang morning na din. Pati si Vilma Aguilar, magandang morning po mga taga DZMM. Nag-a-attendance na rin si Florante Salamanca. May pasok bubas sa school sa Pampanga. At si, may listahan ka ba ng Pampanga? Tatanong si Florante eh.
7: baka mamaya nasa biyahe na yan, papuntang pasukan.
1: Ako po, i-check po ninyo yung mga social media pages na inyong mga LGUs at baka naman may announcement na ng ganitong kaaga, ha?
7: Si M. Festind. Good morning, Johnson Steve. Pasada balita, mag-iingat po palaging Arnie Durice. Good morning. At syempre kay Flor, kay Sarah C. Maganda morning din po. At syempre kay Tita Nona Damian. Good morning.
1: Si Kuya Lou Vertusio ay nagsusuot na raw ng sapatos at pinupunasan ang kanyang bisikleta at pupunta na naman sa mga ahunin. Ay ingat sa mga magbibisikletang medyo umuulan at umaambon, ha. Magandang morning din sa mga nasa social media pages ng DZMM at naga-attendance check gaya po ni Louis Basco. Nag-aalmusal lang ng pandesal at kape dyan sa Valenzuela City. Mga taga-Valenzuela, maganda umaga po sa inyo.
7: Kay Miriam Libramonte Dominguez, magandang umaga din na nakatutok po sa ating Facebook page.
8: Na mag-isang million na.
1: Uy, dami ah. Ay, sa mga nagtatanong po kung may pasok ba o wala, lalo sa mga eskwela, ha, ang meron kaming listahan din so far ay marami karamihan ay nasa Metro Manila. Meron ding suspension ng walang pasok sa Bulacan, dyan po sa Angat at sa Plaridel. Meron sa Binangonan at Morong, pati sa Halahala sa Rizal. Merong mga suspendidong klase sa Pangasinan, diyan sa Batangas. Sa Pampanga, yung nagtatanong kanina, ang meron kaming nasa listahan ay dyan sa San Fernando City, Angeles at Kembakulor. Check na lang po ninyo yung mga sockmen na inyong LGUs at baka merong announcement maya-mayang konti. Ah.
7: Ano lang yan, ha? Yung sa school? All levels.
1: Kwelahan, oo. Oh,
7: baka may pasok kayo sa government offices. Check.
1: At saka yung mga nasa private sector, tanungin ninyo inyong supervisor, inyong mga boss, baka naman wala ring pasok. Lalo't Friday po ngayon.
7: Friday na.
1: Pero kung kayo dinadalo lang ng katamaran at may pasok, bumangon na ho kayo dahil tanghali na. So oras po nating 5:34!
6: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
1: Usap-usapan po, mga kapamilya, ang mga kakaibang bantay na aso sa apartment sa Amerika. Mm-hmm. Di ba yung aso, syempre, yung the usual na alam natin na bagay ang mga aso yata ngayon, hindi na rin nagtatatahuli, no?
7: Parang natutulog ka rin. Halimbawa yung paborito nating golden retriever.
1: Oh, di ba?
7: Napaka-cute yan. Labrador.
1: Oh, tapos pagka binigyan ng treats yung asong bantay na dapat ay gugwardyahan yung bahay ng kanyang amo, ay nakikipaglaro pa sa mga kawatan.
7: Oo.
1: Eto po sa Amerika, sa halip kasi na asong merong balahibo, asong gawa po sa bakal ang nagbabantay sa paligid ng gusali.
7: Ano ka mo? Asong gawa sa bakal?
1: Bakal, oo.
7: Bakal.
1: Asong bakal. Asong parang bakal. Kamay na bakal, pero ito'y aso. Kontrolado po naman ng tao ayon, robot dogs na merong live camera feed para mamonitor nga naman yung galaw doon sa kanilang lugar. May speaker din ng robot dogs para direktang makausap ng security ang mga residente sa apartment. Sinasabing bumaba naman ang crime rate sa lugar, napatunay na epektibo ang mga makabagong bantay. Hindi lang po nabanggit ni Archie Kilagman kung nangangagat ba ang robot dogs na ito. Dapat ganun, ano?
7: Paano kaya? Nangangagat ba yan? Tumatahol ba yan?
1: Eh siguro, baka tumatahol din naman. Pero yung babagay, pag nangangagat ang asong bakal, mas masakit siguro.
7: Mas masakit yung partner.
1: Pagbutihin na sa mga nakikinig pong aso dyan. Bantayan mabuti ang mga dapat bantayan, ha.
7: Sa atin ba meron lang ganyan, wala pa sa dito sa Pilipinas?
1: Wala
7: Pa. Yung yung bantay sa atin dito, literal na aso muna.
1: Literal na aso pa rin. Ang problema kasi ng mga fur parents ngayon na sa pag-asang merong bantay na maiiwan sa kanilang bahay ay hindi na makaalis para mamasyal dahil walang magbabantay dun sa bahay at walang magbabantay dun sa asong dapat ay bantay nila.
7: Baliktad na, so dapat sila nang bantayan.
1: Sinasama na po sila ngayon dahil yan ay parte na ng pamilya. Hindi na lang basta po bantay. At yan po, mga kapamilya, ang ating kakaibalita.
6: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
6: Papasada na ang Pasada Balita!
1: Sa mga kagigising, lamat sa kabubukas ng kanilang mga YouTube na mga radyo, teleradyo, narito po muna muli ang mga mainit na balita ngayon. Bagyong Maymay, humina na habang kumikilos palayo ng bansa. Physical laklase sa halos buong Metro Manila, sinuspinde ngayong araw.
7: Anim na paulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Maymay, libu-libong pamilya, inilikas din.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na namang bumaba sa susunod na linggo. Singil sa kuryente, posible ring bumaba.
7: At Amerika, formal nang humiling ng extradition para sa nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, 4 arestado sa pagdukot sa negosyanteng Chinese sa Pampanga.
6: TTZMM, numero 1 sa aksyon.
1: Ay, wala maglilipat ng channel na mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa Supermarkets Association. Diba syempre nagtataasan halos lahat ng presyo ng bilihin. Mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Although naudlod yung aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, kumbaga eh lahat po ng yan, pagka finactor in po ninyo sa mga bilibili po natin, eh alam nyo na susunod, tataas talaga ang bilihin.
7: Presyo ng bilihin number 1 yan, partner na matatamaan. Lalo na kapag nawala na yung TRO, baka mas tumaas pa yung presyo.
1: Kaya mamaya makakakwentuhan po natin si Sir Steven Kua. Magbe-break lang po kami sandali ah. Igisingin lang po namin siya. Oras po muna natin.
7: Hoy, 5:38 na po ng tanghali.
1: Sandali lang.
6: TTZMM, numero 1 sa aksyon. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, pasada. Balita, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
8: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero 1 sa aksyon.
1: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan, 5:40 na ng madaling araw. Nasa linya na po natin si Sir Steven Kua, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Meron bang inaasahang pagtataas sa presyo ng mga bilihin sa mga supermarkets at magkano kung meron man? Sir Steve, magandang umaga po sa inyo. Si Johnson and Steve sa DZMM. Magandang morning.
7: Good morning po.
12: Yes, good morning. Morning, Johnson, Steve.
1: Sa ngayon ho ba, kumusta ho ang presyuhan ng mga produkto natin sa mga supermarkets? Stable ho ba at meron ho bang inaasahang pagtataas kaya?
12: Yes, nagtaas na yung mga ibang mga items, no? Dahil siyempre, unang-una, July 25, effective na yung pagtaas ng presyo ng ang sweldo ng mga tauhan, di ba? So sabihin na natin na suspend, kaya lang, it was suspended July 13 eh. So, kapag may deliveries na mula nung July 25, natural, in-adjust na yung presyo ng mga ano, bilihin. Ngayon, kung wala man increase ang mga manufacturers, ibang supply, yung mga retailers, I'm sure nag-adjust din sila ng konti dahil anong pambayad sa ano sa increase ng sweldo, no? Hindi naman mag-increase by the same amount ang sales mo that day na mag-increase ang sweldo, eh, di ba?
1: Mm. Magkano ho ang range ng mga itinaas ng presyo ng produkto ngayon?
12: Oh, it depende. Kapag nag-increase ang manufacturer, then syempre, you increase by that amount. And then, you have to adjust it for your increase in your operating expenses, which is sweldo mo.
1: Mm. Pero yun hong pagtataas na yon sa mga produkto ay dahil ba sa, yun nga, yung nasuspindi ka mong pagtataas sa sweldo, pero yung manufacturer ba mismo, nagtaas ba sila ng kanilang produkto mula sa raw materials?
12: Well, kahit na hindi ka magtaas, sabihin na natin walang nagtaas.
1: Opo.
12: Manufacturer. Magtataas pa rin ang retailer. Kasi, sweldo mo tuwas eh. Cost mo eh, di ba? From doing operations eh. So, magtataas din ang kuryente. So, yun, nagtataas ang lahat. At ang hindi, isa pang nagtaas, baha, no? Because probably yung mga flood projects na hindi natuloy, no? Pag nagtaas ang baha, bawas ang benta mo. So, because of that, you know, talagang, you know, gagalaw talaga ang presyo ng bilihin.
1: Mm. Inong posible na tanggalan naman ng mga manggagawa dahil nga yung iba daw na mas maliliit na players ay hindi kinakaya na yung taas sahod in case na halimbawa ay malif yung TRO ng Pasig RTC, meron ho bang probability na mauwi pa rin sa tanggalan ng manggagawa?
12: Yes, for sure. Ako mismo eh, tindahan ko kapag natapos ang contract ng isang employee, nag-isip kami kung kailangan pang kumuha ng kapalit or dagdagan na lang ang trabaho ng mga ibang, you know, current employees.
7: Mm. Ngayon pong naramdaman na po, no, na nagtaas po yung ilang pangunahing bilihin. Kamusta po so far, Sir Steve, yung ano, yung purchasing power po ng mga consumer?
12: Well, too soon, no, to notice kung ano nangyayari, no. Kahit sila hindi pa nila maramdaman or makikita, no. Ang kaya hindi naman, like I said, hindi naman sabay-sabay, no?
1: Mm.
12: Ang pagtaas ng lahat ng mga bilihin. Kasi sa dami ng produkto, no? Sa inside a supermarket, di mo rin naman kayang itaas lahat ng items all of a sudden, biglaan, eh, di ba? Also, iba-iba ang rate ng increase, no? Hindi naman lahat ng items mo itataas mo by the same amount. Why? May items na very fast selling, may items na slow selling, no? Siyempre, yung mga fast selling mo, medyo hindi mo masyadong itataas ng gusto. Takot mo, baka takot ng mga operators, supermarket operators, baka mamaya mabawasan ang benta mo, di ba? Dahil ang kalaban mo, kung hindi siya magtaas ng presyo ng mga items na fast moving para sa'yo, eh natural, you know, tatamaan ka kapag nagtaas ka bigla at malaki ang tinaas mo doon sa items na yun.
7: Dahil yung first tranche ay nakinabang na po yung mga manggagawa at nagtaas nga po ng presyo, no, yung mga supermarket po natin. Kung sakali mang malift yung TRO at maging epektibo naman yung dagdag na sahod na 85 pesos, ano po ang ina-expect ng mga mamimili? Mararamdaman din po ba agad yung panibagong pagtaas ng mga bilihin?
12: Agad-agad mararamdaman. Immediately.
1: Pero si Sir Steven, hindi ho ba't inaabiso muna dapat yan sa DTI bago magkaroon ng adjustment sa paninda?
12: Okay, Johnson. Paulit-ulit kong sinasabi to, hindi tayo communist state. We don't have to inform the government if we want to increase prices, no? Kasi kailangan eh. Diba? Hmm. Paano tayo, this time we're not talking about lowering of sales, no? We're talking about survival mode na ito, diba? For the small and medium, you know, MSMEs, no? MSMEs as a whole. Imagine you're a sari-sari store operator or a mini-mart, no? Sabi na natin, no? Or a very small supermarket, di ba? Single, hindi yung chain, di ba?
1: Mm-hmm.
12: If you will not, you know, hindi mo kayang mag-survive, no? Kapag isa-subsidize mo pa yung increase in salaries, no? Hindi kaya. It's no small increase. Although, yes, in absolute value, 85 pesos or even 60 pesos is a small amount, but that's 9.5. You have to look at percentages. 9.5%, almost 10% increase, di ba? Oh, look at it this way. Hindi ka nag-increase, sinabi mo sa mga tawan mo, hindi nag-increase by, you know, let's say 6% or 7% ang sales mo eh. Pwede bang huwag muna mag-increase ng sweldo nila? Pwede ba yun? Di ba? Siyempre, hindi. Di ba? So, saan mo kukunin? Mag-increase ba ng immediately ng 6 or 7% or 5% ang sales mo on the day na nag-increase ang sweldo ng tawag? Hindi, di ba? sasama ko kunin yun, di ba? You just have to do the pencil pushing or the thing, you know. You just have to figure out how do you pay that, no?
1: Uh-huh. Sabi mo nga Sir Steven ito ay survival, kumbaga. So ano ang nakikita po ninyong posibleng win-win solution on the part of supermarket operators, ng consumer at ng mga manggagawa? Halimbawa, wage hike, okay ba 'yon? O kaya magkakaroon ng slight na retrenchment sa mga manggagawa just to survive, 'yun ang operation na inyong mga tindahan?
12: Yeah, we're not against wage hike or, you know, nagtataas ang cost of, you know, living talaga, no? Let's look at it this way. I just came back from a trade show in Malaysia, okay?
1: Mm-hmm.
12: 20 years ago, ang Malaysia exchange rate ng ringgit to the dollar, okay, versus today, okay, nag-decrease ang power of the ringgit by 12%. Okay, versus the dollar, humina ng 12%. Ang peso, from 20 years ago, humina by 32%. So, this is 2006, panon ng GMA, no? Humina tayo by 32%, no? Ibig sabihin, hindi gumandang takbo ng ekonomiya natin. Very clear, di ba? Sila stable. Okay, 12% lang. Humina, pero 12% lang hinina nila. Tayo, 32%. Hindi biro yun, di ba? So, cost of living has really gone up. No? Shot through the roof talaga. Kaya wala, we don't object about, you know, increasing in salaries. Kaya lang, kung biglaan na ganun kalaki,
1: mm-hmm,
12: talagang mauuga ka, kumbaga, di ba? It's just like you lost 9.5 pounds all of a sudden, di ba? Medyo, hindi you feel imbalanced, no, sa katawan mo, di ba? Masyado malaki, di ba? So, because of that, yun, talagang your options are either magbawas ka ng tao, no, or magsara ka kung talagang hindi mo na kayang, you know, lumaban, or increase accordingly.
1: Opo.
12: Yun lang ang tatlong options mo. Mm-hmm.
1: Sir Steven, kung sinasabi nyo kung halimbawa yung wage hike na yon ay masyadong malaki, gaano bang range dapat? Yeah.
12: Ah, yan ang mahirap sagutin. Mahirap namin yung sweet spot, okay? That's the government's job, DOE, no? You know, it's a decision. So if it's a decision by the, you know, executive branch, no, ng gobyerno, no? Sabi natin, up to Malacanang.
1: Mm-hmm.
12: Eh, talagang, alam ko, hirap naman sila. That's why nga, urong-sulong, di ba? O, tasan natin. O, teka, suspend mo muna. Urong-sulong. You cannot please everybody, that's for sure. I'm sure other employers will say, wag mag-increase zero, mm-hmm, di ba? Eh, you know, I understand na mahirap namin yung sweet spot na yun. Ano bang tama? 3%? 4%? But yun nga, udlot nga. Kaya nga ginawa nila udlot eh, di ba? In two tranches eh, di ba? Kaya lang, medyo malaki. Kapag pinagsama mo yung 25 pesos in January plus the 60 na, you know, about to increase, 85 pesos is 12% increase, di ba? It's no joke, di ba? Tapos meron pa tayong senior citizen discount, TWD discount for national athletes, yung ibang lugar for single parents. So, you know, it's too heavy. The burden has been passed on from the government to the private sector, and this is too heavy for the MSMEs. Mm-hmm. No, if we lose a lot of these companies, majority are MSMEs, no? Kung we lose a lot of these companies, we've just turned employers into employees eventually.
1: Mm. Pero
12: hopefully,
1: Sir Steven, opo, yung mga nabanggit ninyong diskwento na yon sa ilang piling sector like yung PWD, yung mga athletes, si Camon, etc., eh yun eh, batas eh. Kumbaga, wala naman ho tayong choice kundi sumunod on your part. Pero ikaw mo nga, ay kumbaga yung burden ay napunta sa inyo instead na sagutin ng gobyerno.
12: Yes. Kasi sagot namin yun. Akala ng tao, tax-deductible lang senior citizens discount. Eh. Hindi. It has just increased prices for those who are not senior citizens.
1: Ibig sabihin, wala kayong ganansyang nakukuha mula dun sa pagbibigay ng diskwento sa sektor na yon?
12: Wala. Hindi naintindihan ng taong bayan. Sinasabi na namin, wala.
7: Mm. Kahit siguro makiusap, Sir Steven, yung gobyerno na sana, wag muna magtaas ang presyo ng mga bilihin para maramdaman lang sana ng mga mamimili yung kumbaga konting ginhawa, katataas lang ang kanilang sahod, wala pong magagawa.
12: Ang alam mo, ang talagang dapat na trabaho para sa akin ng gobyerno is to ease the cost of living. Kung makapagpahirapan, how do we do that? You know, yung kainan ng pang-araw-araw, kahit sa mga turo-turo, no, sa mga kalendiriyan, di ba? kung mura yun, kahit maliit ang sweldo mo, medyo may pagkakasya mo, di ba? Ang problema, hindi, di ba? So, lahat hirap ni mga MSMEs, kailangan din magtaas lahat. Magkano ngayon kumain sa kanindiriya? Very simple question, di ba? So, yung peso mo is talagang, you know, the power of the peso has been threatened because yun nga, the cost of living, not ang taas, di ba? I mean, ang litang options mo for you to be able to save on pagkain pang araw-araw, education, hospitalization, ako patay kung magkasakit ka kahit mayaman ka. You know, talagang masakit sa bulsa. In other countries, they really take care of your education, they take care of your hospitalization. Mm-hmm. I know it's easier said than done. I'm not saying, you know, magic, pwede gawin ka agad yun. But we have to start somewhere, otherwise na tayo pupulutin, di ba? We're still talking about, you know, corruption in you know, flood control. Yung bahana yun, yung tubig din, sana pwede pampatay apoy sa mga ating mga problema, kaso hindi.
7: Siguro, Sir Stephen, paano ba natin may papaliwanag sa publiko na kailangan magtaas ng presyo kahit tumaas yung mga inyong mga sahod? Kailangan naming magtaas ng presyo para ma-survive yung operasyon at hindi magkatanggala sa trabaho. Kasi baka mamaya kayo ang sisihin.
12: I think it'll just be done. There's nothing we can do because government has already... They're supposed to come out, government in any country is supposed to come out with the regulations, no, for the proper economic conditions, no, na maganda para, you know, umunlad, you know, umusad ang negosyo ng kahit anong klaseng pagnegosyo, di ba? Para maging entrepreneurs, no, lalo na tayo, consumer-driven economy tayo, di ba? Para umikot ang pera. Kaso, another simple example, in Taiwan, I just came from a halal show also, di ba? I asked, anong percentage ng kanilang population ang Muslims? At bakit sila may halal industry? Alam mo sagot, less than 1%. So ano yung sabihin nun? For export lahat. Nagharap sila ng mga countries like, you know, the Middle East. In the Middle East, no? Even Mindanao, di ba? They can export their halal products because they're looking for business that's being entrepreneurial. Wala sila pangailangan doon ng halal products. Pero may industriya sila ng halal. Yan ang yung sabihin. Sino nagpo-push nun? Gobyerno nila, the private sector, di ba? So government, you know, has to come up with all these plans and programs, no? Para, you know, to keep their economy moving, to keep our economy moving, di ba? So kailangan yan. We have to develop industries. Lahat ng ating raw materials, karamihan, puros imported. Tapos, humina pa yung dollar. What do you expect? Siyempre, taasan ng presyo ng bilihin, di ba?
1: So, Sir Stephen, ang sinasabi po ninyo ay parang kinakailangan ng recalibration sa diskarte ng gobyerno kung paanong pagugulungin or paiikutin na ekonomiya ng Pilipinas. Kasi, nakiina ikukumpara mo kung paanong pinatakbo halimbawa ng Malaysia yung kanilang ekonomiya at napataas yung, at least kahit paano, naging stable yung ringgit at saka yung sa iba pang mga bansa, mga kapitbahay po nating bansa.
12: Talagang kailangan ng recalibration, no? Hindi lang pagpapatupad ng mga programa. Pero yun, we need people who can not just come up with the good programs, but, you know, can, you know, execute properly, di ba? So that, para ikabubutin lang, lalo na yung mga nasa laylayan, yung ating mga grassroots, yung mga tao, yung mga banding masses, no? Mga tao ang nasa medyo lower income levels ng ating lipunan.
1: Oh, magkano'ng buying power ngayon natin? Magkano'ng halaga ng piso natin ngayon?
12: So what do you mean? Versus the dollar?
1: Hindi, I mean, kumbaga ho, yung piso ba natin, magkano na lang ang value ngayon?
12: The studies are made by the, you know, lalo na by the labor sectors, di ba? Ang value, 30 centavos ba? Tama ba? Versus, you have to take it to a year, no? Hindi pwedeng sabihin magkano yung value lang based on what, no? You have to base it on something, no? Pero I mean, obviously, what you can buy before, no? Okay, let me put it this way. Way back, 83, ang tagal na nun, di ba? Mm-hmm. When Ninoy died, a car was 57,000 pesos. Unimaginable, right? And you know how much is the ringgit versus the dollar today? 4 ringgits to $1. Magkano'ng peso? Di ba? Yun ang mga examples wherein you can see, teka, parang sobrang naiwanan na tayo. Sobrang layo, di ba? Hindi naman kailangan umabot tayo dun. 4 pesos to $1, kailan yun? Imposible. Wala akong ganung idea kung kailan nangyari yun. At ikaw siguro, hindi mo rin alam, Johnson, di ba? So grabe, sobrang layo na, di ba? Sobrang layo.
1: Kumbaga, ang gusto ho naming i-point out dito, yung halaga halimbawa ng 1,500 na customer ng bawat supermarket po ninyo, kung dati napupuno yung medyo malaki-laking basket pag namimili, ngayon eh, parang halos wala na ro na ilalaman.
12: Yes. Yeah, very simple example. Ramdam na ramdam ng mamimili, no? I mean, you don't have to quantify na, oh, yung 1,005 naging 342 pesos. Hindi naman kailangan ganung klaseng ano. Pero, yun, yung basket, no? Yung laman ng basket, no? Basket, kumbaga, the contents of your basket, no? Obviously, nakita mo kasi, nag-shrink din ang size ng mga binibili mo. Mm. At kumunti pa. So, kumunti na yung items, lumit pa yung mga sizes, di ba? So, yung gamitan mo, dating good for 1 week, eh, ngayon good for how many days? 2.5 days? Parang ganun, di ba? So, again, depends on when you were talking about the 1 week paggamit. Kaya kailangan, you have to peg it to a timeline. Hindi naman last week, hindi naman last year yun. Eh. Earlier yun, di ba? Pero still, dahan-dahan humina, di ba? So, you know, pagpatay apoy ang ginagawa natin kaliwat-kanan. Hindi pa tapos ang sunog sa isang lugar, kailangan mo na naman patayin yung apoy dahil nagkasunog na naman dun sa lugar na yun. So wala tayong katapusan. Everyday, ang headlines natin, something negative kasi parating may pinapatay na apoy, di ba? Sana, yun na nga, when we do something, tuloy-tuloy yung pag-sustain ng project and yung industriya, no? Para hindi yung saving grace lang is padala remittances ng OFW. And ano, kasi kung magka-problema naman doon, we have another problem. Isa na naman kapoy na papatayin. Dahil sabihin yung BPO, tinaman ng AI, di ba? About to happen, but you know, are we doing something about it?
1: Opo. Hindi na lang, Sir Steven, sa hinaba-haba ng naging kwentuhan natin, sa bandang huli, yung end consumer, so, kaming mga mamimili, ay kumbaga, here, wala kaming choice kundi saluhin kung ano man yung ipapasa ninyo sa amin at ano bang pupwede pang gawin just to survive ng mga end user, end consumer.
12: Johnson, huwag mo sabihin kayo. Tayo. Nabibili kami.
1: Sa bagay, bumibili ka nga rin pala. Sorry.
12: Lahat tayo part of that sector, that economy, di ba? Yun na nga, you're saying, wala na ba tayong choice? That's what you're saying, right? In a sense, yes. What is our choice? Vote hopefully for the right people in government, di ba? I'm not saying we have all the wrong people in government right now. I'm not saying kung sino yung right people. No, they could change from right, they could be wrong. But, you know, vote for the people who we think have a better chance. We're talking about chances, not a better percentage, not a better chance of giving us, you know, a better life, no? Kumbaga, ang ating level of cost of living natin, tsaka yung ating cost of doing things, no, is easier on the pocket for everyone. Not just for those up there or not just for those down there, lalo na for the middle income people, because these are the people we need. Yan ang backbone natin to move any economy forward.
1: Alright. Sir Steven, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo. Ang kaibahan lang, mas makapal yung wallet nyo, malipis yung sa amin.
12: Yung wallet ko lang makapal, walang laman. Alright.
1: Salamat. Maganda umaga po, Sir Steven Tua, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Sabi ko kay Sir Steven, sa hinababa ng kwentuhan, ay yung end consumer wala namang magagawa eh.
13: Wala naman tayong papasahan eh.
14: Walang choice.
1: Pero ang sabi nga niya, kumbaga, silang mga nagninegosyo ay bumibili din naman. Kumbaga, apektado rin sila. Kaya nga lang, mas makapal yung pera nila.
13: O, anong pansalo natin ngayon?
14: Kawawa naman siya, no?
13: Yung dagdag sahod.
1: Ay, di tipirin ang dapat. Tipirin daw ang dapat tipirin. Kaya lang, ano pa titipirin mo eh, sagad na.
14: Ramdam na agad ang taas ng bilihin.
13: Yan ang problema kasi yung basic. Talagang tumataas yun, sinasabi ng TTI, yung press release na dito. Hindi na inataas yung ano, yung ASRP lang.
1: Hindi ka naman daw naririnig. Totoo po yan, kaya kasi babalik tayo dun sa serbisyo ng gobyerno na dapat nararamdaman ng taong bayan, hindi lamang ho ng iilan yung basic service at na dapat ay ibinibigay po ng national government.
13: Pinakaraketero din.
14: Hindi.
1: Wala rin pahinga yan.
14: Si Christian.
1: Sino?
14: Si Taba. Hoy, nag-gym na yun.
1: Pwede naman din, di ba?
14: Pwede rin naman.
1: Papayat pa lang. Paano dahil 6:01 na, muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat.
14: Sa ngala po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
1: Thank you, Steve. Susunod na Gising Pilipinas, na makapal din ang wallet.
14: Ay, siyempre. Paldo.
1: Oh, i-manifest natin yan, nakakapal din ang wallet. Lagyan nyo lang ho ng maraming cards at ng pera. Kakapal din yan. Bye! Bukas ulit.
14: Happy weekend!
1: Happy weekend na pala.
15: Pasada Balita!

0: Nakakarag si Abanyo. Ay naku. 6:03 in the morning, gising na, bangon na, Biyernes na!
1: Oras sa titan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Ay, walang pasok! Ang ilan po sa mga estudyante, hindi po lahat, ha? Mr. Gising, may pasok pa rin in the morning! Let's go! Narito na po mamay-init na balita ngayong Biyernes sa Gising, Pilipinas. Lagay muna ng panahon, humina po ang bagyong Maymay bilang low pressure area habang kumikilos palayo ng bansa. Ulitong namataan sa layong 620 kilometers sa silangan ng Itzhage, Isabela. Inasang mapapasamang LPA sa malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin. Dahil dito wala pa po nakataas na tropical cyclone wind signal, pero inasang makaapekto pa rin ang habagat sa ilang lugar.

0: kindergarten hanggang senior high. Kanselado naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Cavite. Sinuspindi rin ang pasok sa ilang lugar sa Bulacan, Occidental, Mindoro, Pampanga, Pangasinan at Rizal. Aso walang anunsyo kung walang pasok sa trabaho. O yan ha, may pasok pala kayo ha. Pero minsan kasi pag walang pasok yung estudyante, sasabay din po yung nanay o tatay. Ano? O nakakatamad magtrabaho pag ganitong naulan. Eh pero kung araw naman ang sweldo mo, ay hindi po pwede umabsent po. Hindi kayo kikita sa araw na ito. Wala tayong pambili ng pagkain. Anim na pong napaulad na namatay sa pananalasan ng bagyong Maymay. Kabilang dito ang magkapatid na namatay matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato ang kanilang kubo dyan sa Rodriguez, Rizal. Ano yung para siyang yung pelikula, yung Final Destination, at nagluluto, nagigisa-gisa ka lang. Biglang may bumagsak na tipak ng bato at ulupa at my goodness. Sa Benguet po, dalawang patay matapos matabunan ng landslide ang isang kainan sa barangay sa Hilan sa La Trinidad sa Mountain Province. Nakapagtala rin ng paguhon ng lupa sa bahagi naman ng sitio Agadjang sa Betuan sa Ilocos Sur. Mahigit 40 pamilyang inilikas dahil sa pagbaha naman sa bahay ng Tagudin at Santa. Sa La Union, nasagip ang 5 maying isdang napadpad sa bayan ng Bawang. Galing ago ang mga maying isda pero nasira ang makina ng bangka matapos hampasin ng malalaking alon. Mano-manong nagsagwa ng mga maying isda hanggang napadpad sa area naman ng Bawang. Sa tala ng NDR-RMC, 4 lang namatay sa bagyong Maymay habang halos 7,000 individual naman ang inilikas. Magandang umaga po sa 22,000 views natin sa YouTube na maaga pa rin gumigising kahit yung mga chikiting ay walang pasok at yung iba dyan ay tinatamad-tamad. Nag-iisip po ng dahilan para umabsent. Sabi niya, ano kayang sasakit sa katawan ko ngayong araw, ha? Pwede kaya yung tenga? Sabi niya, daw lang nagamit ko last time tenga. Talampaka naman. Ayan, yung mga ganun. O kanya-kanya, ito yung boses, pinapractice na yan. Sir. 6:07 in the morning. Mananatiling suspindido po ang panukalang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kabilang sa isinasaalang-alang ang inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng bilihin at serbisyo noong July, ay bumagal po sa 6.2% ang inflation mula sa 6.4%.
1: Kapag nagtaas po tayo ng pamasahe, hindi lang po magtataas ang inflation, automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo ay ng mga bilihin. Magdadagdag po yan. Kasi nga po ang transportasyon is hindi lang po, transportation is not about moving people only. You also move commodities.
0: Nauna na itinaas sa 12 pesos ang fuel subsidy sa mga driver ng Jeep at UV Express mula sa 10 piso. Mas mababa ito kumpara sa rekomendasyon ng LTFRB na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng mga pampublikong sasakyan. O ano yung paliwanag ni Secretary Banoy dun sa lahat? Sabi dun sa rekomendasyon sa lahat, di ba? Pero ang Malacanang, hindi naman sinama yung TNBS. Tricycle driver, yung bus driver, o maraming public transport ang hindi kasali po doon sa ayuda. Limitado rin ang subsidiya sa 30 litro kada araw, kaya hindi sapat para maisama ang iba pang pampublikong sasakyan, lalo po yung bus. Sa kabila nito, kasado ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela simula sa Lunes. 9 minuto makalipas sa 6 ng umaga, namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw ng kalakalan sa world market, 4 pesos and 30 centavos na ang bawas presyo sa diesel. Ay, lumaki pa po yan, ha? Meron na tayong pang-apat na araw, ha? Pamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7, habang 4 pesos and 60 centavos sa gasolina at 4 pesos and 80 centavos naman sa kerosene. Para umari pa pong magbago ang presyuhan sa trading ngayong araw. Buwaba ang presyuhan matapos ang anunsyo ng Qatar na umuusad na mga hakbang para tapusin ang giyera. Bukod sa petrolyo, posible ring bumaba ang singil sa kuryente ngayong Agosto. Puso dito ng 65 centavos kada kilowatt hour na pagbaba ng presyo ng kuryente sa spot market sa Luzon. Na isa po sa pinagkukuhanan naman ng supply ng Meralco. ay may higit 3 piso naman ang bawat

0: preso sa Visayas Grid at mahigit 2 piso naman sa Mindanao Grid. Pero yung sa Meralco, hindi gaano po kasi napagalaman natin ay 4% lang pala ang kinuha ng Meralco sa spot market sa buwan ng July. Siyempre yan, i-reflect natin yan kasi advance po ang konsumo natin eh. Sa Meralco po, kinukonsumo muna natin, saka natin babayaran. So ang pinag-uusapan po natin sa August billing, yung kinonsumo po natin noong July. Eh napag-alaman ko na mga 4% lang palang kinuha ng Meralco sa spot market. So kahit bumaba, eh hindi siguro ganun kalakihan kasi eh 4% versus 96%. Edi siyempre ang mga ibabaw na factor po ay 96%. Ano? Kaya although may refund naman, kaya mukhang may chance pa rin talaga na pababa po ang August billing natin sa Meralco. Ay sana nga po ano, kasi nabugbog na po ang taong bayan ng puro dagdag singil. Ang dami nga pong nagpo-post ng kanilang Meralco bill kahit may abiso na si Joe Saldarriaga na huwag niyo i-post yan. Wapakels, yung mga consumer ay nagagalit dahil sobrang laki nga po ng bayarin. Ako lumaki din eh, pero yamo na. 23,000 viewers na po tayo. Kinikayat ang Korte Supremang makialam sa temporary restraining order laman sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Magandang umaga po sa lahat ng mga justices ng Korte Suprema. No, isang araw pa po natin ipinanawagan na dapat siguro magsalita po ang Korte Suprema. Kasi ko ang mga judges, mga RTC judges under po sa Korte Suprema, ano ba talaga? Antimano, pwede bang makialam ang mga judges kaugnay po sa wage hike? Pwede bang pigilin ng isang RTC judge ang pagpapatupad ng wage hike? Doon muna po tayo. Eh kung sinabi nyo na eh, hindi po pwedeng gawin ng hukom yan, o edi mali na kaagad yung ginawa ng judge. Eh wala naman po, walang imik sa Korte Suprema kung paano ho ba yan. July 30, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng mga construction company na Redicon Trading and Construction at R2 Builders para pigilan po ang pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod para kay Akbayan Party List Representative Percival Centanya maaari maging president o yung batayan ng TRO para mapigilan po ang implementasyon na iba pang taas sahod sa hinaharap.
1: So sabi nga namin ganun, hindi malananindigan ng dole para sa mga manggagawa. Knowing na alam nila, malinaw itong paglabag sa ating labor code. Malacanang really dropped the ball on this. Kasi hindi nila pinanindigan yung labor code at hindi nila pinanindigan yung sariling executive issuance nitong regional wage board.
0: Then with all due respect naman, Congressman, ay nanindigan naman si Secretary, ang pangalan, Tolentino. O sabi naman niya, di ba? Tama, sabi niya, dapat baguhin o hindi harangin ng RTC ang pagpapatupad ng dagdag sahod. Siguro hindi lang ganun karubdob ano, ng ini-expect sa Dole Secretary. Eh, pero inupos naman po ni Secretary Tolentino ang ginawa po ng RTC. Just kaya importante na magkaalaman muna tayo sa basic. Pwede ba o hindi ba pwedeng gawin yun? O Supreme Court, sabihin nyo naman po sa amin at sa madlang people na bibitin po yung mga minimum wage earner ni Huma. Ang ngayon, pag sinabi po ninyo, hindi pwede. O ay di saka natin ngayon pag-usapan, may basehan ba para pigilan ni judge ang dagdag sahod ng mga minimum wage earner? Eh kasi kung dun pa lang sa prinsipyo na hindi pwede, eh bakit niya pinakialaman? Kung hindi pala pwede, bakit hindi alam ni judge na hindi siya pwedeng makialam? Na bakit ang mga opisyal sa executive na tigal-gal, ha? Pwede palang gawin ng isang judge yun. Yung implikasyon po nito ang mas pinakamabigat, ano po? Ibig sabihin yan, kada may wage hike order, kung tama ang ginawa ng RTC judge na makialam, lahat po ng employer pupunta ngayon sa korte. Kada mayroong dagdag sahod para papigilan po ito. Kasi natural naman po yun, ayaw ng mga negosyante na mabawasan ang kanilang kita. Nauna na pong nilagdaan ng 21 senador ang resolusyong humihiling sa korteng bawiin ang temporary restraining order. Asa na ba si Steve Ras? Steve Ras, pakisabi mo nga sa mga mahistrado ng Korte Suprema, eh kamo, sumausaw naman kayo sa usapin. Ano po ba talaga ang tama? Once and for all, sabihin na ng Supreme Court, may basihan ba ang pakikialam ng isang RTC judge? O pag sinabi ng mga justices, hindi, pwede niya gawin. O, hindi, fine. May basihan ba si judge para pigilin ang pagpapatupad ng wage? Hindi yung para nangangapa tayo kung pwede ba o hindi ba pwedeng gawin ng isang huwes ang ganyang klase ng aksyon. Wala di, kahit mga lawyer friends natin na nakausap, ngayon lang din nila na-encounter na may ganyan at sa kanilang pananaw ay hindi pwedeng pakialaman ng hudikatura ang pagpapatupad ng wage hike. Maraming bagay na pwedeng pakialaman ang judiciary, pero hindi ito. Eh kasi tingnan nyo nga naman po ang implikasyon. Pag yan ay tama, ah, kada taon yan ang gagawin ngayon ng mga employer. Pag hindi nila nagustuhan yung dagdag sahod, ay pupunta lang po sila sa any regional trial court. At ang ending, pag nag-issue ng TRO, damay-damay po lahat. Hindi lamang sa Metro Manila, kung hindi sa iba't ibang panig ng Pilipinas. 15 minuto makalipas ay 6 ng umaga, inihain sa kamera ang panukalang layong magbigay ng 12,000 pesos na subsidiya kada taon sa mga minimum wage families na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bakit 12,000? Ah, kasi 1,000 kada buwan. Oh, tama, no? 1,000 times 12, o di 12,000 nga. Sa panukalang inihain ng 11 kongresista, makatatanggap pa mga kwalipikadong pamilya na 1,000 pisong financial assistance kada buwan at ibibigay sa pamagitan ng digital wallet na konektado sa Philippine Identification System o PhilSys. Pero hanggang 200 pesos lang ang pwedeng gastusin kada araw sa mga accredited na micro, small and medium enterprises katulad ng sari-sari store, palengke, butika at karinderya. Paano hanggang 200 pesos lang? Hindi rin maaring ma-withdraw ang ayuda at ilipat sa ibang account o gamitin sa pagsusugal at pambili ng alak o sigarilyo. Eh, paano mo naman matitrace yun kung paano niya, kung ano ito, 100 pesos, paano matitrace na kung anong bibili niya to the last centavo? Eh, kung bibili lang siya sa tabi-tabi dyan, eh kaya kung ano man yung gusto niyang bilhin, bibilhin niya. Ito na lang, Camille, kung wala ka pang guest dyan, ito pwede ito, kung sino man yung in-charge dito. Maari namang mag-apply ang mga self-employed o informal senior workers sa minimum wage earners sa kanilang local social welfare and development office para makakuha ng ayuda mula sa pamahalaan. Inihain sa Senado at Kamarang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election sa nakatakda sa November 2. Sa panukala ni Senador Francis Escudero, gagawin ang halalan sa 4 na Lunes sa November 2028. Ba, madaragdagan na naman ha, yung taon ng paglilingkod ng existing officials ha. Nakasaad din po sa panukalang itaas sa 5 taon ang termino ng mga barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Ay, tanungin mo, Camille, si Attorney Romy Macalintal, tutol na naman siya dyan. May tawag si Attorney Romy Mac dyan eh. Sa kamera po inihain din ang panukalang ilipat ang barangay at SK election sa November 2028. Bunsod ito ng malaking gastos sa halalan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at State of National Energy Emergency. Huwag mo si Attorney Romy Maka. Inihain din po ang isa pang panukalang layong ilipat ang halalan sa huling Lunes ng November 2027. Ang dami palang, daming pagbabago. Punta muna natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Manong Rod Izon. Oh, Manong Rod kagad. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Sa Bataan, walang pasok sa eskwela ngayong araw ng Biyernes. Nagdeklara ng class suspension si Bataan Governor Jose Enrique Garcia III sa buong Bataan sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan. Base ito sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRMO, batay naman sa pinakahuling ulat ng PAGASA at para sa kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga mag-aaral. Sa Zambales, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang bayan ayon kay Governor Hermogena Sebdani Jr. Kabilang dito ang San Felipe, Botolan, Cabangan, Palawig, Subic, Castillejos, Bayan ng Iba, Candelaria, Masinloc, San Antonio, San Marcelino, San Narciso, Santa Cruz at Olongapo City. Sa lagay naman ng panahon, patuloy ang malakas at patuloy na pag-ulan sa nakalipas na magdamag hanggang ngayon dito sa Bataan at Zambales. Samantala, nakatutok ang buong puwersa ng National Irrigation Administration sa Central Luzon sa mga major dams at irrigation facilities sa buong rehiyon upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa epekto ng tropical storm Maymay at southwest monsoon o habagat. Partikular na binabantayan ang mga dams sa lalawigan ng Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Bataan, Zambales at Pampanga. Ayon sa NIA, importanteng mamonitor ang water level, structural integrity, spillway operations at iba pang critical components upang matiyak na ang daloy ng tubig sa mga irigasyon ay maayos at ligtas sa publiko at ang mga pananim ng mga magsasaka ng Region 3. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming maraming salamat, Manong Rod Eason. Sunod po natin si Noel Alamar. Teka muna, nabasa yung damit ko eh. Si Fred kasi! Go, Noel!
3: Good morning, Alvin. Sa loob lamang ng isang araw, umabot sa 30 na anti-drug operation ang naisagawa ng Police Regional Office Calabarzon na nagresulta sa pagka-aresto sa 50 katao at pagkakasamsam ng droga na nagkakahalaga naman higit 1,000,000 piso. Sa operasyon laban sa loose firearm, 8 ang nadakip at nakumpiskahan 10 baril. Naaresto rin ang 28 most wanted persons. Ayon kay Calabarzon Regional Director Brigadier General Dominic Macay, bahagi mga operasyon ito ng kampanya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Samantala, Alvin, patuloy na nakakaranas hanggang malakas hanggang paminsan-minsan na lumalakas sa buhos ang ulan sa Oriental Mindoro. Kahapon ng tanghali, nagkansela ng biyahe mga barko mula Calapan City at Puerto Galera sa Oriental Mindoro at Abra de Ilog at Lubang Island sa Occidental Mindoro patungong Batangas and vice versa dahil sa malalaking alon. Nagkaroon din ng total blackout sa Oriental Mindoro alas 8 kagabi matapos mag-trip ang isang linya sa ninong malakas sa hangin at ulan. Naibalik naman ang supply ng kuryente matapos ang 4 na oras. Normal ang level ng tubig sa mga pangunahing ilog at walang naisasalang mga pagbaha hanggang sa mga oras na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Patrol, Noel Alamar.
0: Thank you, maraming salamat, Noel Alamar. Maganda umaga muna sa mga suki natin na ang agang nakapila. Mark Hernandez, good morning. Ganun din, Ma'am Grace San Mateo, good morning. Ted Cua, good morning. At si Paolo Balde ng Vera Catanduanes, maganda umaga din. Ganun din kay Mama Agnes Tan. Pinapabati si Mami Belia Villaluz ng advance sa happy birthday. At si Dr. Mario Fistin, nagising na rin. Punta natin muna si Zeus Legazpi. Go, Zeus! Good morning, Zeus!
4: Good morning, Alvin! Sumalubong sa mga motorista kanina madaling araw ang nagkalat na sakusakong basura. Pakiat yan ang San Juan flyover northbound. Bunsod nito, naging mabagal ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng Santolan hanggang makababa ng EDSA Cubao. Ayon sa mga tauhan ng MMDA, nahulog mula sa dump truck ang mga basura at maaaring hindi ito napansin ng driver, kaya nagdire-diretso na lamang. Pag-alas 6 kanina, naabutan ng Radyo Patrol na naalis na sa kalsada ang halos lahat ng natapong basura pero naiwan naman ang masangsang na amoy sa bahaging ito ng EDSA. Nakuha naman ang plate number ng dump truck kaya mahahanap ito ng MMDA at posibleng maharap ang driver at may-ari sa iba't ibang mga violation. Samantala, Alvin, bukod sa Santolan flyover northbound, mabilis na ang usad ng sasakyan sa magkabilang bahagi ng EDSA. Southbound naman, maluwag ang kalsada liban na lamang sa ilang mga stoplight at intersection mula yan sa EDSA Ortigas hanggang Magallanes Interchange. Paalala lamang din sa mga motorista, ipinatutupad ng muli ang number coding scheme ng MMTA sa mga kalsada ng Metro Manila kung saan ipinagbabawal. Ang mga sasakyan may plaka nagtatapos sa numerong 9 at 0 tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ngayon, Alvin, binabaybay natin itong bahagi ng White Plains dito sa may Quezon City. Northbound tayo at mabilis naman yung usad ng mga sasakyan pero medyo mas marahan na yung pagmamaneho dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan bahaging ito ng Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, EZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
0: Saan si Trisha? Ba't wala report si Trisha? Maganda umaga si Dave Amalosa. Kay Dave Amalosa na nanonood sa atin ngayon at si Josh Kyle Adip at si Sarah Concepcion at si Ellie Trinidad. May pinapabati siya na. Saan ba yan? Si Bibay Custodio. O yun, happy happy birthday. At si Ruby din. O, kumusta na po si Ma'am Doris? Papasok na sa Lunes si Bigornia. O, pasok po si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 32 ng Canadian Open sa Canada. Pinatumba ng world number 20 na si Ayala ang world number 71 na si Alicia Parks na, ng Amerika sa loob po ng tatlong set. Sunod na makakalaban ni Ayala ang isa pang Amerikanang si world number 38 na si Katie McNally. E nauna na po nasong kit ni Ayala ang kanyang unang WTA singles title sa Mubadala DC Open sa Amerika. Go, go, go, Alex! Sa oras po na 6:25, kailangan po natin mag-break, ha? Marami pa pong story at palita at may kakausapin tayo from the Department of Energy sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
6: Good, good morning!
5: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
0: Good morning! Pag-inan na si Ann Bustamante Calomarde, ha? Ante ka muna, nasa linya na natin si ASEC Attorney Vigor Mendoza II, ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makibalita tayo dahil itinaas po sa 12 pesos ang fuel subsidy, ay yung diesel discount po na mga pampublikong jeepney at UV Express. Ano po? Magandang umaga sa inyo, ASEC.
17: Magandang umaga, Alvin.
0: Opo. Bakit po 12 lang? Ang rekomendasyon natin ay 20. Ano po? Bakit kaya 12 lang yung binigay ng Malacanang?
17: Opo, ang nakita po natin ito, Alvin, parang a mixture of assistance to the transport sector, no? For instance, ang isang recommendation natin, isama ang mga bus, no, dito sa ating fuel discount, no? Mm-hmm. Pero pag kinocompute mo, ang ginawa ng gobyerno, yung toll fee sa mga bus, lilibre ho, effective per day.
0: Ayun lang, hindi ko nabalitaan yun. So, libre ang toll fee. Libre ang toll fee ng lahat-lahat ng pampublikong bus.
17: Opo. Libre na po. And if you will compute it, Alvin, for example, yung bus na papuntang Baguio, no, 2 round trips a day po yan, ang matitipid po nila, 1 trip, 1,500. So for every trip, 3,000. For one day, 6,000. Mas malaki pa makukuha nilang benepisyo sa libreng toll kaysa sa fuel subsidy. Mm-hmm. So just optimizing the funds, Alvin, no, kung saan mas makakabuti sa transport sector. Yung 12 pesos ko kasi, pababa ko ang ating presyo ng crude. Next week, narinig kita, mukhang pababaho tayo. No?
0: Opo.
17: So ang hirap alam mo, very volatile, no, yung price of fuel sa Middle East. Magkamayan lang ang America at Iran, baba na kagad ang presyo. No? So ang hirap po mag-project. So the 2 pesos lang is to additional assistance. But as you see, ang trajectory ko ng fuel natin, pababa naman po ulit. No? So ito mga other assistance, mas long-term pa, gaya nung ikan bibigyan natin assistance, is yung iba terminal fee, no? Gaya ng PTEX, pinlibre na po yung terminal fee doon. Ang SM terminals po, kung saan maraming tayo mga pampublikong sasakyan gumagamit, magbibigay ko ng libreng monthly fee dyan din po, no? Tapos meron tayong additional assistance, tutulungan natin yung mga transport groups na magtayo ng sariling pump and tank nila. Para long term, no? Hindi nito subsidiya. Para sa ganoon, makabili ko sila ng bulk fuel, hindi ko sa gas station, at makatipid ko sila, I understand, up to 10 pesos per liter. So what we're after now is the more, yung mas mahaba, long term, medium, at least medium term solution, no, na kung may sarili kang pump and tank, you become more resilient sa pagtaas ng prices of fuel. So ganoon lang po nangyari doon, it's a mixture of any assistance coming from government.
0: Asek, tinawin lang natin, yes. sa presyo muna, no, bagamat pababa, tama po kayo, ano po, kaya ipagpalagay mo pang 5 piso, yung kasi mukhang aabot na 5 piso, ano po, kahit 6 pesos pa po, pagpalagay mo na 6, hindi pa po yan sapat dahil ang tinaas naman po sa nakalipas na 5 linggo, 26 pesos sa diesel at 13 pesos naman sa gasolina. So bagamat pababa sa linggong ito, hindi po sapat.
17: Tama po yun. There is no one incentive sapat, no? Hindi natin pwede sabihin na yung dagdag 3 piso, obviously, Alvin, hindi sapat yan, no? Mm-hmm. But putting everything together, we hope na mas makakatulong sa ating transport sector. At least in the short term, no? Month-to-month po naman nire-review yan, eh. Kung biglang umakyat na naman ang presyo ng crude, no? I-review ulit yung 12 pesos na yan. Kung kaya ang dagdagan, matali na kung dagdagan. On top of this, yung issue ng fare increase naman, hindi naman sarado ang pinto dyan. It's a continued process to na pag-uusapan kung napapanahon ng increase yung transport fares. So it's not a static decision. It's an ongoing review of everything.
0: Apo. Paano naman po yung
17: week
0: ano?
17: Week to week ko kami nag-meeting. Week to week ko kami nag-meeting sa bagay na
0: to. Apo, Asek. Paano naman, Asek, yung mga TNVS? Ano po? Hindi sila kasali. Yung mga tricycle, hindi sila kasali dun sa fuel subsidy.
17: Apo, alam mo, nauna na natin yung TNVS, no? Inuna natin yung kanilang pick-up rate, yung pick-up fee, na kinayagan na po ng gobyerno. Pandagdag kita po sa kanila yan at at the same time to address the problem na dun sa mga pick-up points. No? Mm. So, karagdagang kita na po dyan. At tutulungan din natin sila. No? Hindi naman itong mga imabitis yung inaano po natin. Hindi naman exclusive to Jeepney, UV Express, hindi yun, no? All modes of transport po yan.
0: Pati tricycle?
17: Tricycle ko na ako sa poder ng LTFRB. Yun ang problema natin, no? Kaya pag-aaralan natin kung ano pa pwede ko natin isama sa ibang programa na hindi naman sakop ng LTFRB.
0: Ayun. So kahit pa paano, ano? Kasi LGU pala yun, Attorney Bigger?
17: Opo.
0: So baka pwedeng may budget din yung mga LGU for the tricycle kasi yung gasolina ay nataas din. Dun sa diesel discount na 12, yun ay mananatili. May hangganan ba siya ngayon o every month i-review natin kung pwede pang ituloy the month after?
17: Every month re-review po yan or week to week re-review namin yan kung kailangan iakyat, ipagpatuloy pa, kung talagang bubulusok pababa, baka hindi na kailangan. So it's a weekly review po yan, Alvin.
0: Opo. At ano na so far ang naibibigay ng gobyernong ayuda?
17: Alam nyo, dito sa discount, if I'm not mistaken, nasa mga 410 million na po as of now. Opo. Ang ating fund utilization dyan is an amount of around 6 million a day ang ginagastos po ng gobyerno.
0: At hanggang magkano yung budget? May 1 billion ba yan? Yung total
17: million,
0: budget?
17: Month-to-month budget po to. We spend around 200 million a month basically no, dito sa fuel subsidy program. So it's a month-to-month review. Kung kailangan dagdagan, ang sabi po sa amin, pwede naman po dagdagan.
0: Ah, okay. So ibig sabihin, yung nag-aabang po ng dagdag pasahe, mag-aantay pa po ulit. Hindi kaya ibigay ngayon kasi inflation. Narinig ko yung soundbite ni Secretary Banoy. Yun ang kinakakaba, yung inflationary impact pag tinasa ang pasahe.
17: Inflation, tapos hindi rin nakatulong na yung wage, at least for NCR, no, yung wage increase hindi ko natuloy. Kasi isa yan sa aming justification kung bakit pwede na ibigay ang fare hike, no? Dahil umakit naman po ang wages. Pero since mo, hindi nagpatuloy yung wages, yung argumentong namin yon hindi rin nagpatuloy rin.
0: Pwede nyo sabihin, kapag na-lift yung TRO, pwedeng gamitin ninyo ulit para ilabi ulit sa Malacanang kung pwedeng pagbigyan na yung pisong dagdag pasahe sa jeep?
17: Opo, because baka naman yung inflationary impact, wala na po doon, no, na-upset na ho ng wage increases. And besides, pag-increase po ng wages, pati yung ating mga transport groups, TSEs, mga transport service enterprises, mga bus companies, taxi, they would have to apply already the minimum wage to akyat din ang kanilang gastusin, which would again justify an increase in transport fares.
0: Ayan. So, matik po yan. Ano? Kasi baka, malay mo naman next week, magkaroon na ng resolusyon. Mukhang malilift na rin next week yun, hindi ho ba?
17: Ganun ba?
0: So,
17: we will review. Sabi naman si Kitay, it's an ongoing process kung ano bang mga intervening events that will happen. We will review it again and act accordingly.
0: Sige. So hanggang dyan muna tayo ha. Kahit papano hindi naman po tumitigil yung gobyerno sa paghahanap ng paraan para makatulong. It's just that hindi po pwedeng ibuhos natin agad kasi may sektor ding maapektuhan. Ano po?
17: Opo, at saka hindi na transport. I can understand on a National Guard point of view, hindi na naman transport sector ay naalagaan po nila. May ibang sector rin na kailangan alagaan. So it's a matter of optimizing the use of the funds.
0: Tama. Sige po, naintindihan po namin, Attorney. Maraming salamat po, Aseka. Mabuhay po kayo dyan sa LTFRB.
17: Thank you po, Alvin. Good morning.
0: Oh my God, thank you si Assistant Secretary Attorney Figure Mendoza II, ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magandang umaga kay Anna Bustamante Calomarde o patawagan nyo na yung Department of Energy. Kasi ang inaasahan nga po ay rollback. Pero hindi po pwedeng sabihin na hindi, wag na nating pansinin yung dagdag pasahe na hirit. Kasi pababa naman, hindi po, pababa po next week. Pero kahit pababa pa po yan, hindi po ganun kalaki kumpara po sa itinaas noong mga nakaraang linggo. Masyado pong malayo, kahit mag-anim na piso pa po yan. Pagpalagay, kasi 4 ngayon, di ba? Mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7, magsisinko po yan. Kahit pagpalagay mo nang bumaba ulit today, maging 6 na piso, hindi pa rin po malaki, hindi pa siya pantay dun sa itinaas po sa nakalipas na 5 linggo. Teka muna bago mag-commercial, dapat naman natanggap na po ng Department of Foreign Affairs ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Kung naalala nyo pa si Pastor Apollo Quiboloy, inendorso po sa Department of Justice ang hiling ng U.S. Government laban kay Quiboloy na nakakulong po ngayon sa Pasig City Jail. September 8, naresto si Quiboloy matapos ang operasyon sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Parang September 8 noong nakarang taon. O kasi magsi-September na ulit eh. Ibig sabihin, mag-iisang taon na pala since na-aresto itong si Kibuloy dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa. 2021 sinampahan si Kibuloy at ilang miyembro ng KOJC ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Isinasangkot si Kibuloy sa labor trafficking scheme na nagdadala po ng mga biktimang miyembro ng KOJC sa Amerika sa pamagitan ng visa na ilegal na nakuha. Sinasabing bansahang pinagsusulisit ng donasyon ang mga biktima sa pamagitan ng Peking Charity saka gagamitin ang nakolektang pera para punduhan ang mararangyang lifestyle ng mga leader ng grupo. Sinasabing ilang babae rin ang kinuha bilang personal assistant at obligadong makipagtalik kay Kibuloy. Jesus Mario Joseph. Ayon sa DOJ, maring ipagpaliban po ang hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Kibuloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang naman sa paglilitis. Linaw din ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na kailangan munang magbigay ng consent ang mga nagsampa ng kaso o lokal na korte para payagan ang extradition ni Kibuloy. Tumangi ang kampo ni Kibuloy na magkomento dahil wala pang natatanggap na abiso kaugnay ng extradition request ng Amerika. Samantala, iniimbestigahan ng Presidential Communications Office sa mga nagkakalat o nagpapakalat po ng maling impormasyon kaugnay ng sinasabing pagkakaresto ng puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng balitang naaresto ang senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos ni Communications Secretary Dave Gomez na tukuyin ang lahat po ng nagpakalat ng fake news at iginiit na tuloy ang pagtugis kay De La Rosa. Parang sinasabi nila parang ano lang ito, panggulo. Huling nakita po si De La Rosa nang tumakas sa Senado kasama si Senator Robin Padilla noong Mayo 14. Nauna ng tinawag ng Malacanang na diversionary tactic. Ayun, mapalihis na mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng mga balitang naaresto na si De La Rosa habang umuusad ang impeachment trial. Pero buwalta ni VP Sara ay hindi kailangang guluhin ang paglilitis, lalo't marinaw ang sinasabing pagbaluktot sa batas. Wala pang pahayag ang palasyo sa sagot ng Vice Presidente. Sa oras na 6:42, ito, sakto na po ito ha. Taga Department of Energy at development po sa presyo ng LPG. Yes, meron tayong good news dyan sa LPG ha. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
5: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
18: Kami edad na kami, masigla pa din.
19: Tuloy lang sa activities, on the go!
20: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
21: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
22: Let's go!
23: Make your move, baby.
21: Arthrisin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
26: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay!
1: I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Itakits mga kasambuhay.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ito po ang DZMM. DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Gising Pilipinas!
4: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
6: Gising Pilipinas.
4: Good morning!
0: Hindi ko alam bakit aligagatong si Camille Pustulero na to. Dahil ba Biyernes? Pag Biyernes, kailangan aligaga. Pumirmi ka nga dyan. Uminahong ka, Camille. Magandang umaga kay Honey Reyes. Ayan, nakamonitor din sa atin yan. At doon naman sa ex, sino bang nandyan? Si Ann. Ann Bustamante Calumarte, ha? At si Ruby. O, nabati na natin yan. O, punta natin yung mga messenger naman natin sa kabila. Yung mga, marami din dun sa kabilang side ng ano ko eh, messenger ko. Mamaya, babati natin. Dahil nandyan na si Attorney Rino Abad, ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ito po yung official na source talaga, ha? Kung pataas o pababa. Eh, kasi siya talaga nagbabantay. Siya in charge, ha? Tanungin natin, mukhang good news naman po next week. Ano po? Director Rino, maganda umaga po sa inyo. Ay! Director Rino! Ayan tuloy, sa sobrang ngaw-ngaw kasi sabi niya pinag-aantay niyo ako eh. Sige, tawagan mo ulit si Director Rino Abad kasi batay sa kwentahan po natin, tumuntong na ng, ano eh, ng 5 pesos eh. Ang bawas sa presyo ng produktong petrolyo dyan sa world market. So 5 pesos, hindi ko po alam kung paano pang ibang factors ng presyo. Si Rino Abad na ang sasagot, ha? Si June Villa dyan sa Kosamoy ay na nakamonitor din sa atin. Tama po, ang dapat inaalagaan nila yung tauhan, konting dagdag ay pinagkait pa. Sinabi mo pa. Ganon din si Flor Delisa Uledan at si Ma'am Linaho at si Jing Pahe. Magandang umaga at si Lilibeth Oy na si Rosalie Pueblo. Naku, parami kayo ng parami, ha? Director Rino Abad, magandang umaga po sa inyo, sir.
8: Good morning, Sir Alvin, sa inyong programa, sa ating mga kababayan.
0: Ba, ay mukhang pang good news nga ang pagkakasabi ng good morning ni Director Rino Abad. Mukhang positive, ha? So, rollback nga next week, attorney.
8: Mukhang relatively speaking, no, Sir Alvin, sa mga nakaraang rollback, ito'y medyo big time na masasabi. Yes. Ang inaasahan nating rollback next week.
0: Oh, ikaw na nagsabing big time kasi nababash ako eh. Nung sinabi ko kahapon na malaki-laki yung rollback, ay nagalit ang dahil nagalit sa hasa. Paano malaki-laki? Yung tinaas sa diesel, 26, tapos yung 4 mo malaki na.
8: relatively speaking, no, sa mga, sa kumpara na nga lang sa last week na rollback, malaki-laki ho ito kumpara doon.
0: Magkano ba so far? So based sa 4 na araw na trading, magkano nakikita nyo dyan?
8: Sir Alvin, gusto kasi ni Secretary na i-announce niya to on Monday. So baka yung estimate nyo ay yun na sana ang ating for the meantime. Pero ito Sir Alvin, yung Monday i-announce po ito through the press conference.
0: Hindi Monday to Thursday lang muna.
8: Masasabi natin malaki ho ito. Malaki.
0: Hindi Director, yung Monday to Thursday lang muna. May isang araw pa kasi. So talagang magbabago yan. Ano po? O kahit siguro yung Monday to Wednesday mo lang muna.
8: Basta malaki to Sir Alvin, no, kumpara sa last week. Malaking malaki ho ito kumpara sa last week.
0: Hindi ako na nga lang magsasabi. Sinabitin tuloy yung mga kababayan natin, Director Rino. Nasa 5 piso na po yan. Natuntong na 5 piso, di ba?
8: Basta mga malaki ho talaga, Sir Alvin. So, kumpara sa last week, napakalayo ho at malakihan ho ito kumpara sa last week.
0: Hindi ko maintindihan. Ano na namang gimmick yun na Director Rino na hindi pa pwedeng sabihin yung... Kasi wala pa, magbabago pa yan eh. Pagdating ng today, yung today's trade, baka either mabawasan or tumaas. But based on the first four trading days, tumuntong na sa 5 piso yung diesel, gasolina at kerosene. Tama ba?
8: Andyan na ho yung inyong estimate at sinusuportahan ho natin yan. At yan na nga ang sinasabi natin sa mga ganyang level ng rollback estimate ay masabi nating mas malaki ho talaga yan kaysa doon sa last week.
0: Pero yung ibang factors ba ay pababa rin, Director Rino? Kasi remember, may premium pa yan. May mga, yung risk premium, hindi ho ba? O di kaya may biofuels pa yan?
8: Sa ganitong level, no, ang malakihang partida ho, Sir Alvin, at alam ko naman na mayroon kayong figure din, yung map, napakalaking bagay, at ang ating forex na nakatulong din. Ultimately, sa Saturday morning, kukumpute natin kasama na rin ho yung premium at ang ating biofuel. But definitely, ang almost 90, sabi pa natin, mga 95% po talaga dyan ay yung base sa forex at saka mean of plat Singapore.
0: Pero yung forex natin ay nag-improve din naman ang halaga ng piso, yes, kontra US dollar, kaya positive news din.
8: Yes, opo, Sir Alvin, tama kayo. At hindi lang pag-improve, malaki din ho ang average pagbaba natin for the 2-week period, nasa 63 centavo. Ang laki ho yun paglakas ng ating Philippine peso kontra US dollar.
0: Oh, so pwede na natin ideklara na may rollback next week?
8: Opo, malaki na ho talaga ang tsansa. Hindi 100% pero napakataso ang tsansa na malaking... Hindi lang rollback, medyo malaking rollback to, relatively speaking, sa mga na-experience nating rollback in the recent past.
0: Oh, good. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay week by week. Hindi pwede sabihin ni Director Rino na magkakaroon ng serye ng rollback. Kasi hindi mo pwedeng i-predict kung anong pwedeng development sa world market, hindi ho ba?
8: Yes, tama ho. Dito muna sentro ngayon dahil... Well, basically, ang naiba lang ho talaga nito, Sir Alvin, I could attribute this trend sa isang bagay. No, tumigil lang ho talagang ang atake ng US at Iran sa kanya-kanyang military facilities dahil nga lang dun sa in-announce ni President Trump nung Monday na binibigyan na ng panahon yung diplomatic talk. At Wednesday, na-confirm naman, fortunately, nag-confirm si Iran na nag-uusap nga kami. Ang dahil dyan, talagang ang laki ho ng binago at bumaba talaga yung takbo ng international price natin na magkukos naman nung malakihang, relatively speaking, malakihang rollback next week.
0: Ay, sana nga po maging serye. No po? Director Rino, thank you. Maraming salamat, ha.
8: Apo, Sir Alvin, magandang umaga ulit.
0: Magandang umaga po sa inyo, si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ay naku, Secretary Garin, bakit naman ganun? Ako na nga lang magdideklara na 5 piso na sa for trading. Hindi, pwede ka namang mag-anunsyo niyan sa Lunes. Magbabago pa kasi yan. Kasi may trading day pa po today.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Teka muna, may flash report si Radio Patrol Zeus Legazpi. Zeus, ano yan?
7: Alvin, pasado alas 2:30 kanina nang makita ng mga tauhan ng barangay South Triangle, Quezon City, ang isang puting kabaong na walang laman na iniwan yan sa tapat ng Boy Scout Circle sa May Tomas Morato. Ayon sa tauhan ng barangay na si Ligaya Bagunas, itinawag sa kanila ng isang concerned citizen ang iniwang kabaong. Ibinaba umano ang kabaong mula sa isang puting van na agad ding umalis sa lugar. Nakapatong dito ang pulang watawat na may nakasulat na Chinese Communist Party Greedy Salot. May nakapatong din na 2 litrato ng mga hindi pa nakikilalang individual. Sa tulong ng pulisya, inalis na sa lugar ang kabaong. Sa ngayon, Alvin, wala pang pahayag yung QCPD patungkol doon sa insidente at nandito nga tayo sa mismong barangay hall ng barangay South Triangle. Sinusubukan nating kunin din ano yung mismong CCTV footage para mabacktrack at makita kung saan nagmula yung puting van na sinasabing nag-iwan nitong kabaong na walang laman at kung saan ito dumiretso pagkatapos iwanan itong kabaong. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM!
3: DZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report! Basta AM DZMM!
0: Kaya Arnel T, ang president po ng LPG Marketers Association at presidente ng Regasco. O ito may isa pang good news, LPG naman. O mahigit kalahati po ng households sa Pilipinas ay nagamit ng LPG. O kaya makinig tayo kay Arnel T kung anong storya niya. Kong, magandang umaga sa inyo.
9: Opo, good morning at Alvin at sa inyong mga takapakinig. Magandang umaga po.
0: I understand merong anunsyo po ang Regasco. Kayo na nga po magsabi, Kong.
9: Opo, starting tomorrow po, that will be August 8, magkakaroon po ng 2 pesos per kilo na rollback ang Regasco. Ito po ay sanhi ng pagbaba po ng crude oil that affect our shipping costs at ito po ay bumaba po ang ating cost for importing the LPG.
0: Opo, iba po ito sa galaw natin usually sa mga unang araw ng buwan. Ano po, nakapag-adjust na po kayo noong August 3. Iba pa po ito?
9: Opo, iba to. Dahil yung nakaraang linggo, which is the announcement of Saudi Aramco, which is increase in terms of the contract price ng LPG. Pero ito pong buwan na ngayon ay napapansin po namin na dahil sa magandang usapan between Oman and Iran for the Strait of Hormuz, ay bumababa po ang crude oil and that affect the shipping cost for LPG. At ang contract price naman for today's forecast, ganun din ho, maganda rin ang balita, pababa po ang contract price ng LPG.
0: So sinasabi ninyo, sir, baka pwede pang masundan itong inanunsyon yung rollback for today ba yung rollback o bukas ba?
9: Bukas pa.
0: So pwede pang masundan yung rollback na yan sa mga susunod na araw?
9: There's a big possibility na magkakaroon po ng series of rollback. Huwag lang po magkaroon ng any disruption when it comes doon sa usapan pang kapayapaan sa Middle East. But so far, maganda po yung direksyon ng international market price. Pababa po siya.
0: That's good news. Ano po? So next week, may rollback sa diesel, gasolina at kerosene. Yung LPG mauuna na po for this week. Kahabol po sa weekend. Ano po? Magkano ng presyo ng LPG ngayon, Kong?
9: So far, ang highest is around the nasa range ng 1,250. At the lowest at 1,100 in some area.
0: Oo nga, wala pa, hindi pa rin siya nababa ng less than 1,000 ano yung dati niyang presyo bago magyera.
9: Yeah, wala pa po. Hopefully this month kung magtutuloy-tuloy ang ganitong magandang balita, hopefully.
0: Oh, at sana maasa sumunod po yung ibang player. Hindi ba pa ganyan baka kanya-kanyang diskarte na yan, Arnel, o nagkokopyahan din?
9: Well, deregulated po tayo sa presyo, pero ang maganda po ngayon because there is an administrative order from the President to the Department of Energy. By the end of the month, pwede pong mag-announce at mag-intervene ang Department of Energy.
0: Ayan, very good. Sige, pakiulit nyo po yung anunsyo nyo bago tayo magtapos, Sir Arnel.
9: Opo, the good news for tomorrow, August 8, ang Regasco LPG will have a rollback of 2 pesos per kilo. Effective po kagad yan bukas ng umaga.
0: Equivalent po yan sa 22, no? 2 pesos times 11, di 22 pesos kada tangke.
9: Tama po kayo.
0: Mabuhay ka, Congressman Arnel. Maraming salamat po, sir. Thank you.
9: Thank you po.
0: Mabuhay ka si Mr. Arnel T, ang president po ng Regasco at president ng LPG Marketers Association. Teka mo, may isa pang flash.
3: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report! Basta AM DZMM.
0: May flash report din si Nico Bagsik. Go, Nico!
10: Alvin, namataan ang isang kabaong o ataol na walang laman na labi o mga bangkay dito sa bahagi ng Rizal Avenue Extension na kalapit lamang ng 7th Avenue kaninang madaling araw. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, mga palaboy na natutulog dito sa lugar ang unang nakapansin sa naturang kabaong kaninang bandang alas 3 ng madaling araw, ngunit hindi nila nakita kung sino ang nag-iwan nito. Nang puntahan ng mga pulis, tanging nakita nila ay isang tela na may salitang salot at greedy at larawan ng dalawang individual na nakadikit sa takip nitong kabaong. May nakalagay ring logo ng Chinese Communist Party sa tela. Natanggal na itong nasabing kabaong o ataul dito sa lugar kanina ng mga pulis na matapos nilang imbestigahan itong lugar na pinag-iwanan nitong mga kabaong. Yan ang balitang
0: kumpirmado. Nico, ano kaya yan? Kasi meron din sa QC, may flash din si Zeus eh. Yung sabi meron din sa Makati. Meron motibo.
10: Oo, meron din na nagpuan, Alvin, ano, batay doon sa mga nakausap natin na mga otoridad dyan sa Quezon City, sa may Boy Scout Circle, at meron din natagpuan sa Makati din at sa Maynila. Pero inaalam pa ng pulisya, no, kung itong ang mga iniwan na kabaong na ito ay mag-related doon sa isa't isa. Pero mukhang related kasi doon sa Quezon City, same din ano, yung mga litrato na nakita noong mga nung mga pulis. Ano. So patuloy yung investigasyon nila dito, pero medyo lost sila sa mga oras na ito, no, dahil nga wala namang nakitang labi o bangkay ang laman nitong kabaong.
0: Hindi, ang importante dyan, anong motibo? Para manakot? May motibo eh. Bakit sa iba't ibang LGU sa Metro Manila pinakalat?
10: Tapos ano din, ano, Alvin, ano, nang nakalagay nga is yung Chinese Communist Party. So may target sila na grupo dito sa paglalagay ng mga kabaong na ito.
0: Sige, antayin natin yung sabi mo, may Makati at Maynila ka mo, di ba? O, antayin namin, ha?
10: Yes, oo. Ipapalok natin yan sa MPD at sa Southern Police District.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik!
11: DZMM Radio Patrol Flash Report. Basta AM DZMM.
0: Nako, Camille, sumagot na si Senate President Sherwin Gatchalian na hindi siya daw available. Ngayon lang siya sumagot. Hindi siya pwede. Alam mo naman, suki natin, pag medyo naluwag yung schedule ni Senate President Sherwin Gatchalian, eh sinasalang kaagad natin. Hindi, busy yan pagdating ng Monday, Tuesday, and Wednesday dahil nga po may impeachment. Magandang umaga po, Mr. Senate President. Ganon din po kina Mang Mando at Ma'am Lucy Lagman at kay Ma'am Grace at Eli Lagman. Eh, nakamonitor sa atin yan, ha? Radio Patrol. Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
11: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Basta AM DZMM! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Anim na paulad na namatay sa pananalasan ang bagyong Maymay. Face-to-face classes sa halos buong Metro Manila sinuspindi kahit umina na ang bagyo.
12: Presyo ng mga produktong petrolyo bababa sa susunod na linggo. Singil sa kuryente, posible rin bumaba ngayong buwan.
0: Toll sa mga pampublikong bus libre na simula sa Lunes, pero panukalang dagdag pasahe na nanatiling suspindido.
12: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas noong Hunyo, pero mga underemployed o may trabaho pero hindi sa patangkita bahagyang nabawasan.
0: Paano ka nang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election sinihain sa Senado at Kamara?
12: Amerika, formal nang humiling ng extradition para sa nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy.
0: 2 taong gulang na batang lalaki patay matapos suntukin at itulak ng amain sa biliran.
12: Sa showbiz spotlight, Regine Velasquez inaming nagulat dahil kilala siya ng mga Gen Z.
0: Yan ang ulo ng managbabagang balita ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
12: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mano.
0: nababalik na sa Lunes.
12: Correct.
0: Sa lagay muna ng panahon, humina ng bagyong Maymay bilang low pressure area habang kumikilos palayo ng bansa. Uli itong namataan sa layong 620 kilometers sa silangan ng Etchaga, Isabela. Inaasang mapapasamang LPA sa malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin. Dahil dito, wala na nakataas the tropical cyclone wind signal, pero inaasahang makaapekto pa rin ang habagat sa ilang lugar. Habilang dito sa Metro Manila, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Ilocos Sur, Cavite at Batangas.
12: Sinuspinde ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng bagyong Maymay at habagat. Kanselado ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Las Piñas, Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Malabon, Valenzuela, Caloocan, Mandaluyong, Pasay, Taguig, San Juan, Navotas at Pateros. Sa Quezon City, magpapatupad ng online class sa mga pampubliko.

0: sa La Trinidad.
1: Hindi nila maalis kasi mabigat. O yung lupa, ang bugosa. Naipit sila dun sa ano yung lagayan ng gasol. Kaya dun sila ano, hindi nakalis.
0: Sa Mountain Province, nakapagtala rin ng paghuhunan ng lupa sa bahagi ng sitio Agadchang sa Betuan. Sa Ilocos Sur, mahigit 40 pamilyang inilikas dahil sa pagbaha sa bayan ng Tagudin at Sinta o Santa. Sa La Union, nasa gip naman ang 5 mangingisdang napadpad sa bayan ng Bawang. Galing ago ang mga mangingisda pero nasira ang makina ng bangka matapos hampasin ng malalakas na alon. Mano-manong nagsagwan ang mga mangingisda hanggang napadpad sa Bawang. Sa tala naman ng NDRRMC, 4 ang namatay sa bagyong Maymay habang halos 7,000 individual naman ang inilikas.
2: Namumuro ang big time na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 5 piso na ang bawas presyo sa diesel at gasolina habang 5 pesos and 20 centavos sa kerosene. Pero maaari pa magbago ang presyuhan sa trading ngayong araw. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na bumaba ang presyuhan dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar. Nakaapekto rin ang anunsyo ng Qatar na umuusad na ang mga hakbang para tapusin ang gera sa Middle East. Kahapon, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 81 centavos kada US dollar.
3: Yung napakalaking bagay at ang ating forex na nakatulong din. Ultimately, sa Saturday morning, kukumpute natin kasama na rin ho yung premium at ang ating biofuel. But definitely, ang almost 90, sabi pa natin, mga 95% ho talaga dyan ay yung base sa forex at saka mean of plat.
2: Bukod naman sa petrolyo, may rollback din sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. 2 piso kada kilo ang bawas presyo sa Regasco, nakatumbas ang 22 pesos kada regular na tangke. Sinabi ni Regasco President Arnel T na bunso dito ng pagbaba ng shipping cost dahil sa pagmura ng crude oil.
4: Starting tomorrow po, that will be August 8, magkakaroon po ng 2 pesos per kilo na rollback ang Regasco. Ito po ay sanhi ng pagbaba po ng crude oil that affect our shipping costs at ito po ay bumaba po ang ating cost for importing the LPG.
2: Posible rin bumaba ang singil sa kuryente ngayong Agosto. Busod ito ng 65 centavos kada kilowatt hour na pagbaba ng presyo ng kuryente sa spot market sa Luzon na isa sa pinagkukunan ng supply ng Meralco. Mahigit 3 piso naman ang bawas presyo sa Visayas grid at mahigit 2 piso sa Mindanao grid.
5: Mas mararamdaman ng taga Visayas, no? Lalo na dun sa Eastern Visayas and Western Visayas.
2: Si Independent Electricity Market Operator of the WESM, Vice President Sid Cacho Jr.
0: Ipatutupad na sa Lunes ang libreng toll fee sa mga pampasayrong bus. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na mas makikinabang ang mga bus drivers sa libreng toll kumpara sa fuel subsidy. Nauna na itinaas sa 12 pesos ang fuel subsidy sa mga driver ng Jeep at UV Express mula sa 10 piso. Mas mababa ito kumpara sa rekomendasyon ng LTFRB na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng pampublikong sasakyan.
6: Yung bus na papuntang Baguio, no, 2 round trip sa day po yan, ang matitipid po nila, one trip, 1,500. So for every trip, 3,000. Okay. For one day, 6,000. Mas malaki pa makukunin ang benepisyo sa libreng toll kesa sa fuel subsidy.
0: Mananatili namang suspindido ang panukalang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kabilang sa ikinukonsidera ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Noong July, bumagal sa 6.2% ang inflation mula sa 6.4%.
7: Pag nagtaas po tayo ng pamasahe, hindi lang po magtataas ang inflation, automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo ay ng mga bilihin. Magdadagdag po yan. Kasi nga po ang transportasyon is hindi lang po, transportation is not about moving people only.

0: We also move commodities.
1: Sa kabila nito, kasado ng tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela simula sa Lunes.
2: Tumaas naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.9% ang unemployment rate mula sa 4.8% noong Mayo. Katumbas ito ng 2.5 million na Pilipinong walang trabaho. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na tumaas ang unemployment dahil maraming bagong graduate ang hirap na makahanap ng trabaho at marami rin ang nawalan ng trabaho sa wholesale and retail industry.
3: Yung mga binibili ng mga kababayan natin mula sa retails, stores, even yung food, beverages, and tobacco, posibleng may impact yung ating elevated inflation.
2: Bumaba naman sa 12.1% ang unemployment o underemployment rate mula sa 12.2% noong Mayo. Katumbas pa rin ito na mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang sahod at naghahanap ng ibang pagkakakitaan.
1: 12 minuto makalipas ay 7 ng umaga, hinikayat ang Korte Suprema ang makialam sa temporary restraining order laban sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. July 30, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO na mga construction company na Redicon Trading and Construction at R2 Builders para pigilan ang pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod para kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya maring maging president o patayan ng TRO para mapigilan ang implementasyon ng iba pang taas sahod sa hinaharap.
4: Sabi nga namin ganun, hindi man lang nanindigan ng dole para sa mga manggagawa. Knowing na alam nila, malinaw itong paglabag sa ating labor code. Malacanang really dropped the ball on this. Kasi hindi nila pinanindigan yung labor code at hindi nila pinanindigan yung sariling executive issuance nitong regional wage board.
1: Nauna na nilagdaan ng 21 senador ang resolusyong humihiling sa korteng bawiin ang TRO.
2: Inihain sa Kamara ang panukalang layong magbigay ng 12,000 pesos na subsidiya kada taon sa mga minimum wage families na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa panukalang hinihain ng 11 kongresista, makatatanggap ang mga kwalipikadong pamilya ng 1,000 pisong financial assistance kada buwan at ibibigay sa pamamagitan ng digital wallet na konektado sa Philippine Identification System of PhilSys, pero hanggang 200 pesos lang ang pwedeng gastusin kada araw sa mga accredited na micro, small and medium enterprises katulad ng sari-sari store, palengke, butika at karinderya. Hindi rin maaaring ma-withdraw ang ayuda at ilipat sa ibang account o gamitin sa pagsusugal o pambili ng alak o sigarilyo. Maaari naman mag-apply ang mga self-employed at informal sector workers na minimum wage earner sa kanilang local social welfare and development office para makakuha ng ayuda mula sa pamahalaan.
1: Kinilala ang board tycoon na si Enrique Razon bilang pinakamayamang Pilipino ngayong taon. Nanguna sa Forbes 50 Richest Filipinos, si Razon na may net worth na $21.8 billion o 1.32 trillion pesos. So, trilyonaryo siya. Hindi lang siya bilyonaryo. Trilyonaryo siya. Unang trilyonaryo sa Pilipinas si Razon na naungusa ng mga anak ng yumaong SM founder Henry C. na may net worth naman na $9.2 billion. Mula sa ikatlong pwesto, bumagsak naman sa ikasyam na pwesto si dating Senator Manuel Villar dahil sa pagpapananghalaga ng Villar Land Holdings. Nasa ikatlong pwesto naman si Ramon Ang na sinundan ni Lucio at Susan Co., Isidro Consunhi, Lucio Tan at Jaime Zobel de Ayala.
5: Pang ilang ka?
1: At 11 ata.
5: Very good.
2: Inihain naman sa Senado at Kamara ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2. Sa panukala ni Senador Francis Escudero, gagawin ang halalan sa ika-apat na Lunes sa November 2028. Nakasaad din sa panukalang itaas sa 5 taon ang termino ng mga barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Sa Kamara, inihain din ang panukalang ilipat ang barangay at SK elections sa November 2028. Bunsod ito ng malaking gasto sa halalan dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at State of National Energy Emergency. Inihain din ang isa pang panukalang layong ilipat ang halalan sa huling Lunes ng November 2027.
1: 15 minuto makalipas sa ika-7 ng umaga, natanggap na ng Department of Foreign Affairs ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Inindorso sa Department of Justice ang hiling ng US government laban kay Quiboloy na nakakulong sa Pasig City Jail. September 8 na aresto si Quiboloy matapos ang operasyon sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa. 2021, sinampahan si Quiboloy at ilang miyembro ng KOJC ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Isinasangkot si Quiboloy sa labor trafficking scheme na nagdadala ng mga biktimang miyembro ng KOJC sa Amerika sa pamamagitan ng visa na illegal na nakuha. Sinasabing persahang pinagsosolisit ng donasyon ang mga biktima sa pamamagitan ng Peking Charity saka gagamitin ang nakolektang pera para pondohan naman ang mararangyang lifestyle ng mga leader ng grupo. Ilang babae rin ang sinasabing kinuha bilang personal assistant at obligadong makipagtalik kay Quiboloy. Ayon sa DOJ, maaaring ipagpaliban ang hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis. Ilinaw din ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na kailangan munang magbigay ng consent ang mga nagsampa ng kaso o lokal na korte para payagan ang extradition ni Quiboloy.
5: It's important that we really, our courts here and our Justice Department obviously have to really look at this and how serious it is,
1: okay,
5: on how important it is and weigh what is good for what is our for our interest. But the more important one, like I said, is that we have to cooperate with the international community because This is a crime of the highest order in terms of priority of many countries.
1: Yeah.
5: Sex trafficking and human trafficking.
1: Tumangging magkomento ang kampo ni Quiboloy dahil wala pang natatanggap na abiso kaugnay ng extradition request ng Amerika.
2: Iniimbestigahan ng Presidential Communications Office ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sinasabing pagkakaaresto sa puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng balitang naaresto ang senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalanang kasabuat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos ni Communications Secretary Dave Gomez na tukuyin ang lahat ng nagpakalat ng fake news at iginiit na tuloy ang pagtugis kay De La Rosa. Huling nakita si De La Rosa nang tumakas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Nauna ng tinawag na Malacanang na diversionary tactic ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng balitang naaresto na si De La Rosa habang umuusad ang impeachment trial. Pero buwelta ni VP Sara, hindi kailangang guluhin ang paglilitis lalo't malinaw ang sinasabing pagbaluktot sa batas.
6: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
2: Nanindigan naman ng Malacanang na may standing order si Pangulo Marcos para ipa-aresto si De La Rosa.
1: Time out, Mr. Mano, what time is it?
2: Aba, 7:19.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
10: Ka! Kaya ba ganyan?
11: Sige lang, Direk. Kaya.
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
12: ikaw ang liwanag sa lilin.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: At tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Sinita ng Malacanang ang mga senator judges na nakikipagdebate sa testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat walang binanggit na pangalan, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakita ng pagiging biased ang senador na nagsabing ang special disbursing officer ang dapat managot sa issue ng confidential funds. Ayon kay Castro, mistulang hindi pinansin ng senator judge ang nakasaad sa batas na ang head of agency ang responsable sa manumalyang paggastos sa anumang pondo ng ahensya. Matatanda ang nakipagsagutan si senator judge Amy Marcos sa testigong si dating COA State Auditor Roderick Wamil sa issue ng accountable officer ng confidential funds. Iniwala ang senador ang sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang dapat ituring na accountable officer dahil sila ang itinalaga ng head of agency.
16: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
17: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance.
16: Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa eh, naaway mo ko lagi eh.
18: Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness.
1: Itutuloy ang paglilitis sa Lunes kung saan inaasang tetestigo si COA State Auditor Cylene May Del Campo.
2: Inisnab ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang investigasyon ng NBI sa sinasabing planong sirain ang pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto. Nagpadala lang ng sulat ang kongresista para humingi ng kopya ng dokumento kaugnay ng kaso para mapaghandaan. Nauna nang humarap ang abogado ni dating Congressman Jim Para sa NBI at nangako makikipagtulungan sa investigasyon. Itutuloy naman ng NBI ang fact-finding investigation sakaling hindi pa rin humarap sina Leviste at Paras sa August 11. Nagsorry na ang naarestong talent manager na sinasabing direktang kausap ni Paras at nag-recruit ng babae para idawit si Recto sa sexual abuse at illegal na droga.
1: Alas 7.25, Ibinaubayan ng Malacanang sa Office of the Ombudsman kung sususpindihin si Health Secretary Jose Prix Buhalte Jr. Kasunod ito ng reklamong graft na isinampa laban sa Kalihim dahil sa hindi paglagda sa 3.2 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng gamot na tuberculosis o sa tuberculosis. Sinasabi itinigil ni Buhalte ang procurement ng gamot dahil may pinaburang supplier. Pero tinawag ni Buhalte na demolition job ang reklamo at sinabing pinaira lang niya ang due diligence kaya hindi pumirma. Nanindigan ang Kalihim na dapat munang pag-aralan ng panukala para tiyaking makikinabang sa gamot ang mga Pilipino.
2: Inakusahan ng Office of the Ombudsman ang sandigan na o sandigan bayan na binaliwala ang mga ebidensya laban kay dating Senador Bong Revilla. Kasunod ito ng apela ng Ombudsman para baligtarin ang desisyong payagang makapagpiansa ang dating senador. July 31, pansamantalang nakalaya ang dating senador matapos makapagpiansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa Bulacan. Sa motion for reconsideration, iginiit ang Ombudsman na hindi sapat na basehan ang findings ng Sandigan Bayan na hindi pondo ng pamahalaan ang natanggap na kickback ni Revilla. Hiniling din ng mga dating opisyal ng DPWH at kapwa akusado ni Revilla sa Sandigan Bayan na baligtarin ang desisyong hindi sila maaaring makapagpiansa.
1: 727 pasintabi po sa maselang balita, patay ang 2 taong gulang na batang lalaki matapos pagsusuntukin ng amain sa Naval Biliran. Sa investigasyon na galit ang sospek dahil sa walang tigil na pag-iyak ng bata sa loob ng kanilang bahay sa barangay Katmon. 2 beses na sinuntok ng sospek ang bata saka itinulak kaya natumba at tumama ang ulo sa bato. Dead on arrival sa ospital ang bata dahil sa matinding pinsala sa ulo't katawan. Agad namang naaresto ang sospek na naharap sa kasong murder.
2: Sa Pasig City, timbog ang lalaking nang molestya ng batang babae sa nilooban bahay sa barangay Pinagbuhatan. Unang pinasok ng sospek ang bahay at tinarget ang nakitang cellphone. Imbis na tumakas, minolestya pa ng sospek ang batang babaeng naabutan sa bahay. Nakapagsumbong ang bata sa magulang kaya dumulog sa mga pulis at naaresto ang sospek. Nabawi rin ang ninakaw na cellphone na mayroon pang selfie na ginawa niyang wallpaper. Nakakulong na ang sospek na nakulong din noong Setyembre dahil naman sa kasong pagnanakaw at illegal na droga.
1: Sa Quezon City, iniwan ang isang puting kabaong sa tapat ng Boy Scout Circle sa barangay South Triangle. Sinasabing iniwan ng puting van ang kabaong, agad-agad ding umalis. Nakapatong sa kabaong ang pulang watawat na may nakasulat na Chinese Communist Party, greedy, salot. May nakapatong ding 2 larawan na mga hindi pa nakikilalang individual. May nakita ding kabaong dito naman sa area ng Caloocan City na sinasabing may natagpuan ding kabaong sa Maynila at Makati City.
2: Sa Pampanga, 4 ang arestado sa pagdukot sa negosyanteng Chinese sa Angeles City. Linggo, dinukot ang biktimang may-ari ng supermarket chain at nagbabakasyon lang sa Pilipinas. Humingi ng halos 60 million pesos na ransom ang mga sospek pero nakatakas ang biktima makalipas ang 2 araw na aresto. Sa follow-up operation ang mga sospek kabilang ang 3 Chinese habang tinutugis ang 2 pa nilang kasabwat.
1: Sa Quezon City, sugatan ng isang taxi driver sa pararaksak sa Novaliches. Sa investigasyon, nasagi ng taxi ang sospek na naglalakad at may hawak na bisikleta sa barangay Nagkaisan na yun. Bumaba ang taxi driver pero sinaksak ng sospek gamit ang screwdriver. Nagtamo ang biktima ng sugat sa tagiliran habang naaresto naman ang sospek na maharap sa reklamong frustrated murder.
2: Sa Negros Occidental, patay ang 8 taong gulang na bata matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Sagay City. Naglalaro ang biktima kasama ang 3 pang bata nang bumagsak ang puno ng buri. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo.
1: Samantala, pasok na po si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 32 ng Canadian Open sa Canada. Pinatumba ng world number 20 na si Ayala ang world number 71 na si Alicia Parks ng Amerika sa loob ng 3 set. Sunod na makakalaban ni Ayala ang isa pang Amerikanang si world number 38 Katie McNally. Noon na nang nasungkit ni Ayala ang kanyang unang WTA singles title sa Mubadala DC Open sa Amerika. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning!
19: Good morning sa inyo, Alvin at Robert, sa ating Showbiz Spotlight. Nasurpresa si ASO songbird Regine Velasquez na kilala pa rin siya ng fans sa Gen Z. Itinuturing ni Regine Blessing na kilala pa rin siya ng mga nakababatang audience kahit malaki ang age gap. Bukod dito, masaya rin si Regine itinuring o ituring siya na isa sa mga gay icon ng LGBTQIA+ community. Pero aminado si Regine na hindi niya pa rin mag-gets kung bakit siya tinaguri ang isa sa mga gay icon sa bansa. Hula ni Regine, posibleng konektado ito sa kanyang mga kantang puro heartbreaking o para sa mga sawi sa pag-ibig. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin, Robert.
1: So may ticket pa ba? Habol sana kami.
19: Actually,
1: fully booked, di ba?
19: Parang na-sold out.
1: Sold
19: agad.
1: Out, yeah.
20: Grabe.
19: Yung concert night niya. In just 45 minutes, Alvin.
1: Yeah,
19: na.
1: Wow. Yung, pala, yung both days.
19: Yung registration sa free second day, parang hindi, alam ko, 9 minutes naman. Nine minutes, sold out.
1: So dadagdagan pa yung araw?
19: Hindi natin sure. Wala pang naging announcement.
1: Kasi mapapagod naman si Ate Ridge.
20: Baka,
1: Ate
20: Ridge. Baka sabi ni Ate Ridge, maawa naman kayo sa vocal cords ko.
19: Oo, grabe, no? Grabe. Pero congratulations, galing. No? Kay Mr. Jean, grabe talaga.
20: May ticket ka na, Ganyel.
19: Doc, yung lalabas ba, Alvin?
1: Ganyel, tinatanong ka ni, ano?
20: May ticket ka.
1: Ni Robert.
19: Wala pa nga eh.
20: O, pag ano ha, sasabay mo.
1: Yeah, magko-cover lang daw siya.
20: Ah, magko-cover. Okay, tama.
19: Sana mag-cover ako, Alvin. Yeah.
1: Thank you, Ganyel ha. Maraming salamat ha.
20: Thank you.
1: Maraming salamat.
19: Happy
1: Friday. Si Ganyel Krishnan po yan. Ang ibang ginagawa, Robert, na namumuhunan. Bibili ng mahal na ticket kasi alam niya na marami maghahanap, bibenta niya.
20: Correct.
1: So, kilala ka ganyan. So, ibig sabihin ng kapital kasi babayaran mo agad eh.
20: Babayaran mo siya agad, makikiuna ka ng bili.
1: Ang galing diba? Ng nagpaganyang negosyo pag yung kilalang artist, ang gawin mo pala, magtabi ka ng sweldo mo, tapos bumili ka.
20: Pero di ba yun bawal?
1: Hindi bawal.
20: Hindi man scalpel yung mga pagagaganon.
1: Hindi, paano bawal yun eh? Binili ko naman eh. Binayaran ko eh.
20: Tapos bibenta mo ng mas mahal?
1: Yeah. May, ibig sabihin may opportunity kang nakita. Di ba? Negosyo ang tawag doon.
20: Teka nga. Utak. Kano ba laman ang wallet?
1: Utak negosyo. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
20: Sa pangalan po ni Doris Bigorya na babalik na on Monday. Lagi may karugtong dapat. Sa pangalan po ni Doris Bigorya na babalik on Monday. Ako po si Robert Mano.
1: So ibig sabihin, bukas hindi siya babalik. May programa yung bukas.
20: Eh. Hindi. Chill muna siya. Okay, pero sa lunes, puwersado na siya sa atin.
1: Kasi wala na siyang sweldo po eh. Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
21: Gising Pilipinas!
1: Energy!
22: Radyo Patrol Balita alas 7! Basta AM, DZMM!
23: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
25: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe.
27: Best concert ever!
25: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
30: Happy! Everybody is happy!
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
4: Good morning!
1: Tinamot na si Olivia Sarate, oh. Pinopromote yung A15. 15th anniversary concert ni Angeline Quinto.
20: Wow.
1: May concert din pala si Angeline Quinto. August 22 po yan sa Araneta Coliseum. Tickets available via ticketnet.com at ticketnet outlets. Ito magaling din to. Kung birit at birit din na pag-uusapan, hindi magpapatalo din yung Angeline Quinto.
20: Wow, sunod-sunod ang concert nila.
1: No. Very good for the industry.
20: Abang ako na lang.
1: Pag maraming concerts, ha? Yoli Velasco, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Noriel Aragon. Ayan, ha? Para-paraan, di ba? At Ambassador Francis Chua, magandang umaga. At si Jet Mariano Capiz. Si Robert, meron yan. Sisingit yan.
20: Wala naman ako. Sir Tix Pakapa, good morning.
1: magandang umaga kay Attorney Romy Makalintal. Isang veterano election lawyer po. Anything about the elections, masahan mo si Attorney Romy Mac. At pati na rin po yung issue ng senior citizens, pasok sa banga si Attorney Romy Makalintal. Attorney, good morning po.
5: Ay, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Alvin at Robert at sa inyo mga tagapanood.
1: Good morning po. Opo, ano po ang sinasabi ninyong mukhang labag sa batas itong mga panukalang inihain ngayon for the postponement of the upcoming elections? Kasi parang ilang beses nang na ang tala yan. Tapos meron na naman.
20: Lagi sasabihin, last na, pero meron ulit.
5: Tama kayo dyan, ano? Actually, ang last niyan nung October 2023, sinabi nila setting the term of office of the barangay officials. Ngayon binabago nila fixing naman the term of office, ano ha? Kaya daw ipo-postpone kasi they will fix the term. Yung una, sabi nila they will set the term, ngayon fix the term. Opo. Ano kaya pagbabago noon, ano ha? Kaya itong mga panukalang batas na ito ngayon, ito ay parang niloloko naman nila ang taong bayan, parang pinalalabas na wala na tayong alam tungkol sa batas. Kaya at itong hindi naman po pwedeng basta lamang magkaroon ng postponement in the guise of fixing the term of office of the barangay officials. Pinalalabas nila kunwari if he fix nila ang term to 5 years,
1: yeah.
5: Na sa ngayon ay 4 years, nagawin daw nilang 5 years. Pagkatapos yung election ng November 2026, hindi na muna itutuloy.
1: Correct. Gagawing 2028.
5: Oo. Ay ganoon din naman yun. Kasabi nga ng ating Korte Suprema, yung postponement na yan ay dapat na may magandang dahilan. Ano, ha? Hindi po pwede yung basta lamang lang ipopostpone. Bagamat ang Kongreso ay may kapangyarihan na mag-fix ng term ng office, hindi naman, wala naman sa kapangyarihan nito yung baguhin yung eleksyon na naka-schedule na. Ayan ay maliwanag doon sa una-unang petition na aking isinampa noon na dineclare unconstitutional yung isang postponement ng barangay elections. At ngayon nga, mukhang babaguhin na naman daw nila. At para bang yung ginagastos kayo ng COMELEC na 8 billion, iba ninyo na gumastos ng ang COMELEC ng 8 billion pesos para dito sa barangay election. Ito kasasabi lang kahapon ni Chairman Garcia na handang-handa na sila sa barangay elections at doon sa 19 billion na budget nila ay 8 billion na ang kanilang naggastos. Ang ibig bang sabihin na nagpo-propose ng bill na ito babaliwalain na naman natin yung 8 billion pesos at baliwala na naman ang karapatan nating makaboto at mag-choose ng ating barangay official.
1: Attorney Romy Mac, ipaliwanag niyo po muna kasi ang sabi ninyo sa akin kanina, yung panukalang batas na ito ay malinaw na unconstitutional. Pakipaliwanag niyo po bakit siya unconstitutional.
5: Yan, eh, labag talaga yan sa ating saligang batas kasi tinatanggalan tayo ng ating karapatan na pumili ng ating mga elected officials. Tinatanggal sa atin ang ating karapatang makaboto sa November 2, 2026. At wala sa kapangyarihan ng Kongreso na mag-postpone ng halalan. Bagamat yan ay may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec, hindi naman kapangyarihan niya na mag-postpone ng halalan. Kaya yan ay maliwanag na labag sa ating saligang batas. Kaya yan ay katulad nung nangyari doon sa naunang kasong isinampa ko, yan ay dineclare unconstitutional nga dahilan sa wala namang sapat na kadahilanan para magkaroon ng postponement ng ating halalan.
20: And then, Attorney Romy Mac, ang binabanggit din kasi nung iba, naalala ko yun eh, actually hindi lang sa Congress na to na postpone eh. Time pa nila Senator Frank Drilon. Oh, pinagdedebatehan na yan. Sila Senator Amy Marcos yung nagpo-push nun. Ang sabi ni Senator Drilon, kapag kasi pinagpapaliban natin yung halala, nawawala yung right to vote at yung transfer ng power. Give chance to others.
1: At saka yung gastos, ano, magtatapon na naman tayo ng pera. Ano ba? Yeah. Oh.
5: Para bang para sa kanila, baliwala yung pera natin, Alvida, no? Yun, nakakasakit ng damdamin naman, ano, na para sa kanila baliwala na yun. Hindi lamang yun, binaliwala na nila yung pera natin, binaliwala pa nila yung ating karapatan sa ilalim ng saligang batas na mapumili ng sarili nating mga barangay officials. Alam ba ninyo dito pa sa proposed na batas na ito, lahat ng incumbent hold over sila. Nang ibig sabihin, they are appointed by the Congress ng ating mga mambabatas. Ang mangyayari nilang, ang kanilang loyalty ay hindi na sa tao, kundi sa mga politiko. Yung mga politikong gusto magpaganda ng kanilang mga mukha. Kasi malapit na naman ang eleksyon, 2028. So, pagka malapit na ang eleksyon, ang national at local election, yung ating mga mambabatas, lagi nilang pinupuntirya itong extension ng term ng mga barangay officials para maging magandang lalaki sila sa mga darating na halalan sa mga barangay officials. Hindi nila alam, mas maraming tao ang nagnanais na magpatuloy ang ating halalan.
1: Okay, one last, Attorney Romy Mac. So kung ipipilit ito, ang sponsor nito sa Senado ay dating Senate President na ngayon ay presiding officer ng impeachment court, si Senator Cheesy Scudero. Ano po? Kung ipipilit at maipasa, what are you going to do?
5: Well, sigurado magpapail kami ng petition sa ating Korte Suprema. Katunayan nga, pinahanda ko na rito sa law office ko yung draft ng petition. Ano ha? At ilalagay na lamang nito ko ng Republic Act number para the moment na yan ay pumasa at pirmahan ng Pangulong Marcos, ay sana naman ay maisang pagandamin sa Korte Suprema yan. Pero kami umaasa naman na ang ating Pangulo ay pag-aaralang mabuti yan. Kasi Mr. President, kung nakikinig ang kanyang mga advisors, ito po ay labag sa saligang batas. At matatandaan ninyo na ang unang-unang batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos ay yung ang postponement ng barangay election noong 2019. At yun ay declared unconstitutional. Yung batas na noong 2023 election pala, no, ha? Kaya yan ay sana ay mag-aralang mabuti ng Pangulo kung yan man ay magiging batas at pag-aralang mabuti kung yan ay dapat na ipatupad o hindi.
1: Magandang umaga po sa inyo, Attorney Romy Mac. Maraming salamat sa palaging pag-monitor po sa programa namin.
5: Robert, maraming salamat.
1: Mabuhay po kayo.
20: Take
1: mabuhay po ang senior citizens. Thank you, si Attorney Romulo Romy Macalintal. Okay, pwede, hindi pa nagre-retire yan.
20: Lupit, ano?
1: Oo, sharp. Sharp pa rin.
20: Elementary pa lang ako, Romy Mac na yan.
1: Parang sinasabi mo, bata ka pa.
20: Na siya sa mga balita.
1: Lorna Capuna na yan.
20: Oo, oh, ganun.
1: Sino bang mas may edad, si Lorna Capunan o si Romy Mac? 70s. Hey, 70s na rin si Romy Mac.
20: No? Sixto Brillante.
1: Ay, oo. Oh, oh, oh, Comelec din yun.
20: Comelec yun. Comelec chairman.
1: Yung puting book yun, di ba?
20: Yes. Yung soft-spoken.
1: Oo, naalala ko. Comelec chairman. Yun yung mga veterano na kapag yan ang abogado mo.
20: Sila mga election lawyer nun eh. Diba?
1: Si Delima, diba?
20: Delima, oh. Romy Mac, oh. Brilliante sila mga magkakalaban
1: si,
20: dati.
1: Si George.
20: Ah, correct.
1: Si Garcia.
20: Correct. Si, ang daming senator din na naging abogado siya.
1: Sa totoo lang. Ewan ko lang si Pangulong Marcos. Naging kliyente ba niya si Pangulong Marcos?
20: Hindi ko ma-recall.
1: Kasi mga big time ang kliyente ni Garcia.
20: Isipin ko muna po kung saan naging kliyente ni Chairman.
1: Bawal ang mabili.
20: Bawal ba? Ay, okay. Sorry.
1: Jing Zubito, magandang umagad. Si Grace ng BDO Emplace at si Jet Mariano Capiz. Magandang umaga. Si Congressman... meron ka ba? Go. Ikaw, meron ka. Si Congressman Joel Chua. Ay, nag-iingat. Congressman Joel Chua na ikatlong distrito ng Maynila. At prosecutor din po ito sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ayala. Pero hindi po yun pag-usapan natin kasi may panukala na magbibigay ng...
20: Subsidy. Sa minimum
1: subsidy
20: wage.
1: Subsidy bang tawag dito? 12,000 na subsidy kada taon. Ay, maliit lang pala. No? Kasi 1,000 lang kada buwan. Ano? Si Congressman Chua na po yung pasalitay natin. Congressman Joel Chua. Hi sir, magandang umaga po.
6: Hi Alvin and Robert, magandang umaga. At sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na taga 3rd District ng Maynila.
1: Ano po ang rasyonal, ano ang wisyo nitong panukala po ninyo na magbibigay ng 12,000 sa mga minimum wage families na hindi miyembro ng 4-piece?
6: Ano to? Ito yung dinatawag natin na pamana program, Alvin, Robert. Napakaganda nitong programang to kasi ang programang to, ang layunin nito, ay makatulong sa mga minimum wage earner. Una-una, uulitin ko, na ito ang makikinabang dito ay yung mga nagtatrabaho.
1: Mm.
6: Pero hindi sapat yung kanilang kinikita. Mga minimum wage earner na nasa private sector.
1: Mm.
6: At sila yung mga hindi nakikinabang sa 4-piece.
1: Mm.
6: Ngayon, bukod po sa kanila, ang isa pa sa makikinabang dito, yung mga kababayan natin na magtatawag natin sa hanay ng MSMEs. Halimbawa, yung mga karinderya, mga nasa talipapa. So sila yung mga makikinabang dito. Ngayon, bakit sinabi ko na maganda to? Kasi ito, hindi naman to talaga dole out. Ang totoo nito, ito ay suporta sa mga sektor kagaya ng nabanggit ko. Ngayon, ano magiging sistema nito?
1: Oh.
6: Unang-una, may improve yung pagsisingil ng ating buwis. Bakit? Kasi yung mga nasa sa sari-sari store, yung mga nasa talipapa, yung mga nasa karinderya, maobliga sila na magparehistro na sa ating mga munisipyo para maka-avail sila dito. So, pangalawa, ito hindi to in a form of cash. So, ang gamit nito, yung digital wallet. So, babagsakan sila ng 1,000 pag ikaw ay nakita na qualified, babagsakan ka ng 1,000 sa iyong digital wallet.
1: Opo.
6: Kung saan gagawin din ng gobyerno. So, pagkabagsak sa iyo doon ng 1,000, every day, 200 lang ang pupwede mong gamitin.
1: Mm.
6: Doon sa pagbibili mo sa mga MSME, sa mga karinderya, sa mga grocery, sa mga talipapa. So, dito sa 200 na to, bawal dito gamitin. Bawal itong gamitin sa mga gambling, bawal ito sa alcohol, pagbili ng mga sigarilyo, and so forth and so on. So, maganda ito kasi bagamat ang gobyerno naglalabas dito, ng, let's say sa bawat piso na nilalabas ng gobyerno dito, ang babalik dito ay 1.8 peso in a form of, kasi siyempre umiikot yung pera. Diba? So, nabubus yung ating ekonomiya pag kami mga ganitong klaseng transaction.
1: Para maliit yung 1,000, di ba pwedeng lakihan? Maliit yung halagang...
20: Dagdag konti?
1: Oo.
6: Ano pa lang muna yan? Panimula muna. Medyo tatansyahin muna natin. Kasi ito, aabot ito ng mga 64 billion eh. More or less ang tansya namin. So that is less than 1% muna, no? Ng ating national budget. But then again, siyempre ito, pasimula muna, titignan muna natin. Kasi ito, ginagawa na to sa totoo lang sa ibang bansa eh.
1: Mm.
6: Sa Thailand, ginawa na to. At maganda ang naging epekto nito sa kanilang ekonomiya. At ang isa pa sa magiging maganda kasing epekto dito, mauubliga na lahat, no, na yung mga mag-a-avail nito na magpa member dun sa Philippine ID system natin.
1: Mm.
6: So, kasi yun ang magiging ano niyan, coordination yan, yung mga gobyerno, kailangan, meron ka ng Philippine ID system. So, maganda ito kasi iikot yung ekonomiya dito. At ito, hindi ito dole out. Kaya nga sinabing hindi dole out kasi parang lumalabas para siyang wage increase eh. Diba? Para siyang wage increase, pero hindi private sector magbibigay, gobyerno, tulong ito.
1: So, ibig sabihin nito, in-imagine ko kasi, Congressman, ano, yung mabibinipisyuan nito, yung nasa taas siya ng konti ng minimum wage,
20: minimum wage walang ayuda sa other government programs.
1: Okay.
6: Pero hindi siya qualified sa 4-piece.
1: Tama. So, magkano karami yung mga ito? Ayan.
6: Hindi ko pa nasyado maano, pero in terms of funding kasi dito sa atin, kasi dito nga, pag naano na natin to, lahat yan magpapa-avail na. No? Kasi magkakaroon na tayo ng parang isang sistema eh. So, ang gagawin natin dyan, pati yung sa BIR, magkakaroon na yung DOLE tsaka yung BIR ng parang master list ng listahan ng mga minimum wage earner.
1: Opo. Sir,
6: diba?
20: May limit din siya na 200 pesos lang yung pwede mong gastusin kada araw.
1: Kada araw.
20: Tama, kada araw yung 200. Hindi ba sobrang, mabibili natin sa 200, sir?
6: Well, kaya nga, ito pandagdag lang eh. Hindi naman ito. Wag nating iasam lahat dito sa gobyerno. Kailangan maghanap buhay ka rin naman, di ba? Ang gobyerno, po pwede lang gawin ng gobyerno, tumulong. Sabi ko nga, parang additional lang to. Parang isipin mo na lang, nagkaroon ka ng increase na 1,000 sa isang buwan sa iyong sweldo.
1: Mm-mm.
6: Kaya lang, ito, hindi mo to po pwedeng kunin, hindi mo to pwedeng ma-convert sa cash.
1: Mm-hmm.
6: Kasi ito bayad eh.
20: Oo, tsaka tulong na rin. Doon sa na-identify ninyo na MSMEs, ano?
1: Yeah, parang
6: MSMEs,
1: ganun.
6: Tapos, yung MSMEs pa, ang kagandahan dito, maubli yung mga hindi nagbabayad dyan ng mga buwis. Diba? Maubliga ka na, kung gusto mo maka-avail nito, maubliga ka na na pumunta sa local government unit, magpapalista ka na talaga. Rin sila eh, mababayaran ka, makikinabang ka dito. Imbis na uutangan ka, diba? Uutangan ka ng isang latang corn beef o ilang mga pagkain dyan, o bigas. Dito, bayad ka eh. Diba? Bayad ka. So, maobliga ka kung gusto mong maka-avail dito. Kasi halos 90% o 80% ng employer natin, MSMEs, ha? Yan ang pinakamalaking sektor na tumutulong sa atin. Kaya, malaking bagay din na matulungan din naman natin sila.
1: Stand, meron na pong Senate version nito kay Senate President Sherwin Gatzalian, pero 1-5 naman po yung sa kanya. Ano po? Okay lang po ba sa inyo na maging 1-5? Medyo mas malaki ng konti. Ano po?
6: Kasi syempre mas maganda, mas malaki, mas maganda. Kaya nga, kasi ito naman magkakaroon pa yan ng hearing sa Kamara, sa mga committee level, sa Senate, ganun din. Pag hindi magkakasundo, may mga version na pagkakaiba, patatalakayin yan sa PICAM.
1: I-reconcile ba nandun?
6: Doon, magkakaroon ng, siyempre kung kaya ng gobyerno mas malaki ba, why not, diba?
1: Hindi, pero
6: why
1: yung 1.5, yung kung sa iyo ay 60, may binanggit kang amount kanina, 64 billion ka mo, pag ginawang 1.5, ay lalong lulubo ang kailangang budget.
6: Lang naman yan eh. Kasi yung 64 billion, less than 1% lang ng national budget eh. So sabihin mo na, umano tayo ng mga... Sabihin mo na, mga 1.5% ng national budget, kung marami naman na makikinabang. Kung ang balik din naman yan, kasi sa totoo lang, gobyerno. Bakit ko sinabing babalik yan sa gobyerno? Kasi, bayad yan eh. Magbabayad ka ng goods. Pag bumili ka ng goods, di ba yung goods, may mga buwis din yan na binabayaran.
1: So,
6: kada piso na nilalabas ng gobyerno dyan, ang balik sa totoo lang, sa ating ekonomiya ay 1.8 peso.
1: Kasi gagastusin niya.
6: Doble.
1: Tama. Tama. Kung paano naman po yung mga just a little above the minimum.
20: Mm-mm.
1: Kasi syempre, palagi ang focus laylayan.
20: Uh-oh.
1: O hindi kaya yung hindi pasok sa four-piece.
20: Mm-hmm.
1: Pero meron, ang dami-arami din yan. Yung mm-hmm. a little above
20: the minimum. Lang ng konti. Mm. Na sumobra lang ng piso. Parang ganun.
6: De, ang maganda nga kasi dito, kasi inuunti-unti na natin. Diba? Tapos tayo doon sa mga laylayan na sinasabi natin.
1: Mm.
6: Ibigay tayo ng mga four-piece, kung ano-ano pa mga ayuda. Kung ngayon, eto naman, dun sa mga minimum wage earner. Oh, di pag nakita natin, doable pa, kaya pa, oh, di mag-uunti-unti tayo. So, lahat naman ito, ginagawa ng gobyerno paunti-unti. Actually, yung dun sa ano, yung sa mga MSMEs, hindi mo na masasabi na nasa laylayan yan dahil mga naghahanap buhay din yan eh. Diba? Para ma-qualify ka ng MSMEs, mm-hmm. hindi naman ibig sabihin yan, talagang walang walhak eh.
1: Tama.
6: Diba? May mga iba dyan, mga nasa, may mga grocery, makikinabang na rin dyan. So, lahat yan, uunti-untiin natin, pero sa ngayon, ito pa muna. So, pag naging epektibo na to, naayos na natin yung sistema, nakita na natin kung paano, so pwede nating ayusin, taasan pa yung bracket.
1: Hanggang dyan muna, Kong. Maraming salamat, ha. Thank you po sa oras po ninyo, Congressman.
20: Thank you, ko.
6: Ay, maraming salamat din sa inyo. Mabuhay kayo.
1: Mabuhay ka si Congressman Joel Chu, ha, ng ikatlong distrito ng Maynila. Ay, siyempre, palagi, hindi mo maaalis eh. Sa yung konti lang yung angat mo sa minimum.
20: Konting-konting difference.
1: Pagpalagay mo na ang diferensya mo lang 1,000 sa minimum
20: pwede.
1: Wage, mahirap ang buhay.
20: Correct.
1: Hindi ka kasali ngayon sa
20: Pasasabi,
1: mga...
20: Ay, sorry.
1: Oo, sorry, hindi ka qualified. Oy, pero paano naman yun?
20: Kaperagot nga lang yung ayun. Eh sabi niya unti-unti daw. Kailan kaya natin maramdaman?
1: Ang tagal ano. Tayo mga nasa gitna, ano po? Eh syempre, yung araw-araw gumigising na maaga. 'Di ba? Ang sweldo namin medyo mataas ng sa minimum wage. Pero hindi naman sobrang taas na parang halimbawa 100,000 ang sweldo.
20: Correct.
1: Hindi naman ganoon
20: ako. Hindi naman. Kaya paano kami?
1: paano naman kami?
20: Ganoon
1: palagi.
20: Kami?
1: Yun na lang isipin mo, Robert, na kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ang nasa laylayan. Ganoon na lang palagi. Kasi hindi mo naman pwede ikundinahin yan. Bakit sila na lang lagi? Puro tamad naman. Hindi po eh.
20: Ang yung opportunity din ba sa kanila, di ba? Nalilimitahan sila.
1: Yeah, sa totoo lang. O meron pala kay Senator Gatchalian. Doon na lang tayo kay Senate President Gatchalian.
20: 1.5 eh. Eh, balay mo sa ano consensus nila, 2K. Okay na.
1: Tama sabihin ng DBM, hindi na po kaya.
20: Hindi, ito yung maganda, di ba? Laging kaya, inaprobahan yung mga batas. Tapos pag, bakit din yun na-implement? Wala po budget.
1: Ang nakakatawa.
20: Iba, sa senior citizen
1: sa
20: lang eh.
1: Lang.
20: Magkano yung sinabi nila? Lahat, kahit mayaman, mahirap na senior citizen, mabibigyan. Nasaan ang budget?
1: Ano ba yung nabigyan na yun?
20: Wala.
1: Yung 500?
20: Wala namang budget.
1: Ang alam ko, may 500 na binibigay ah.
20: Maliit. Kailan?
1: Pagkada buwan. Wala ba?
20: Lako, sisingili sila lang nanay ko niyan.
1: Hindi, alam ko meron. Saan dapat pala? Tinanong natin kay Attorney Romy Mac.
20: Hindi nga natuloy yun. Yung 1,000 ba yun?
1: Yung increase
20: what?
1: Ang hindi natuloy. Pero yung maliit ng 500. No? Pero alam mo yung matanda, matutuwa na.
20: Bibigay ng nanay yun sa ano, ng lola yung sa mga apo.
1: Sa mga apo.
20: Sige, pakendin nyo na lang. Pang-samji nyo.
1: O pambili ng tinapay.
20: Tinapay, correct.
1: Sabi ni Mimay, may tanong pala si Mimay kay Chuan. Ako, hindi ko na tanong Mimay. Sabi niya, question po kay Joel Chua, parang may loophole po yung 200 a day. E paano po kung hindi ginastos yung per day? Inipon tapos nakipagsabwatan dun sa mga pwede pa cash out ng e-wallet. Hindi natin natanong.
20: Pero hindi daw yan pwede i-cash out eh.
1: Ipunin, hindi ko kinuha this week ni 200. Hindi ko kinuha the next week, may 400 ako, ganun ba yun?
20: Pero per day yung 200, not week.
1: Okay.
20: So diba in a week mayroon siyang kung 5 araw.
1: Per day ba yun? Hindi ba per week?
20: Per day, yung 200 na pwede mo gamitin.
1: Okay. So kung hindi niya ginamit sa isang linggo?
20: Per month pala yung 1,000.
1: Sabi sa'yo.
20: Per month pala yung 1,000. Mali. Nilito kita, di ba?
1: Per week
20: pero
1: lang.
20: Pero kapag gagamitin mo nga daw siya in a day, 200 lang yung max.
1: Nalito tuloy ako. Ayan. Hindi 200 na siya per week lalabas. Kasi 200 times 5, 1,000.
20: Okay, tama. So 12,000 nga naman dahil 12
1: bon.
20: Dinagdagan mo na lang kasi sabi ko sa'yo, ang hirap eh. Ang hirap i-budget ng 12,000.
1: May pasensya ka na, ha? Hindi namin natanong. Pero gugulong pa naman yan, magkakaroon ng hearing yan. No?
20: Walang siya? Walang cash out, goods mo siya ipambibili.
1: Hindi, ang tanong niya is, paano pag sinib ko, hindi ko kinuha? Inipon ko hanggang dulo.
20: Eh, makikita daw, online transaction. Online transaction yan, magre-reflect, tanggal ka. Ganun kabilis. Mimay, sorry, tanggal ka na.
1: Hindi naman siguro. Umunti na takot si Mimay.
20: Kasi huwag nila isipin na dadayain nyo pa, ha?
1: Hindi naman. Tinatanong niya lang, ha? May pabati muna bago tayo mag-extra dahil mag-alas 8 na, ha? Pinapabati yung kanyang Venezuelan brother. May gano'n na, Venezuela. Na, hindi Balenzuela, ha? Venezuela talaga, Jeannie Arnedo, ha? Happy birthday daw. Daniel. Belated happy birthday.
20: Happy birthday. Yeah. Si Kuya Sose Mugasmin nanonood pala sa atin. Good morning po, sir.
1: At si Chris Saberini Casiano kasama si Ogie nanonood sa atin. Si Nami Beltran ganun din.
20: Aba, si Sir Ondad Magpayo, Tito, good morning.
1: Cecil Lopez at si Mark Jordan Hidalgo Dalayap naka-monitor din sa atin.
20: Wow, yun.
1: Yan, nahabol ko Ma'am Lina Ho at Lilibeth Oya. Yun, go.
20: At syempre kay Sarah C. na Los Angeles, California. Good morning.
1: Ano bang topic namin bukas? Ang alam ko yung